lo mi kat di tuti mo xolé ba ñu fagaagal leen ku lay jamoti ci kaw suuf du amati wayo fi mbok na ci ñom sahaba yoy nga xamne yit ño doon xex al mubashshar ku ñu begal ga ci al janna bi kulli khairin ci bepp ñi ndaxte ba nga xamne l'islam amagutone doole bam duggé rek ci la l'islam dal di yëkëti ko tey ñaanu yoonent bi la wax yoonent bi da waxon ne kat yalla yar na nga deugër l'islam ci kenn ci ñaari omar yi waaw te moy sayyidina omar ibn al-khattab ak ki nga xamne ni moy abu lahab wala abu jahlin te mom la yalla def mu nek koku kon mune wo fihi mbok na ci ñoom sahaba yoy man ka nga xamne nakaha dencina bintay ra'isi sulaha ñaari doomi jigeeni njital way bax yi nuray ni moy borom leer ga hina aflaha waxtu wax ñu taxena bi hatti kulli ma'sami ci sep ci sippi bepp bakkar neena mbok na sayyiduna neena moy sunu sang al mujammalu kadi kuñu rafetal usman sayyiduna usman man ka nga xamne qad qatalu ray nañu ko wa huwa tamon isan bobé yurat ci lu magay jang kitab mu'til aksabi tereb aji joxe ji yon ya neena bok na ci ñi téwon badarit waye nak ki mom xolam mo téwon badar mais jëm téwul ki nga xamni ni mo denc ci ñaari doomi yonente bi nga xamni moy jitu way bax ya te mu sidra omar dañ koy woyé ñaari lèr yi liko waral moy dafa denc ci ñaari doomi yonente yi dencina ruqayata mu daldi fatu yonente bi ali sallam dal koy joxat kenen ku ñi wax ummu kalsum mu daldi fatu mu wax ko ne ko ah usman doyna war de joxna la sama ñaari doom ñu fatu waye ma amaton kenen ku len ñettel tin ma joxat lako kon koku confiance mu nu ko passé sidina usman khare badar teewuton ndaxte soxna ruqayata mo febaron yonente bi ne ko nak kon bul dem dess fi nga top top gis nga fi xex ci yoonu yalla nim reey waye teewul tamit njabot ni la ko yoonte bi fonke bo yore sa njabot suñ febaré tal leen mo gën nga nek ci leneen waaw waye nak sidina omar momu yoonte bi neena kat ñi nga xamni ni ñoy xex ci badar it dañuy am yiw waye mom tamit yiw yi dana ci amale kenn duko ci appelé même liñ fa jëlé yitt diko mang muy kom kom ci aduna ci amale mune sidina omar momu nak yonent bi begal nako aljanna waye nak newon nako yawit nak dañ la nat ndax dana am xew bo xamni ci ngay fatu motax ne sidina usman bok na ci nat yoyu moy bim nekké khalifa dañu ñew daldi embargo bu la ki sker gi lu toll ci jurom fukki fan yu manki ben lek du dugg ñam du dugg mbugal yu metti dal koy fekk dal dikoy ray serigne bi nak neena bañ koy ray momu dañu jang alquranul karim précisément suratul baqara neena sax biñ ko rayé deret ci da tour ci batu fasik fi kahumullah mune wo fihi mbok na ci ñom al jalil wasan aji wunni ji khiram kok abul husayn moy bari husayn wal hasan ak hasan babul ulumi buntu xam xam ya wal khatan ki xani moy gorb yonente bi abu shirafi bayub way tedd ya al anjum yidi way bidiw yidi ay bidiw sayyidina moy sunu sang ba al mukarram kadi kun terel aliyuhu aliyum al mu'azzam kadi kun magal murdi al ida aji alag di noni al asam samu kay gayde mahil adha ki nga xamni ni mom mo far li nga xamni moy lor wal wajabi ak njaqare neena bok na ci ñom sahaba yi teewon xare badar tamit moy ki nga xamni mom mo wunni xeram ya té koku moy bayu husayn ak hasan ñaari doomi sayyidina ali yoon waye nak neena ñom ñaar duñ ay cheikh husayn mom ak hasan sayyidina ali man mo buntu xam xam ye moy tamit gorom yonente bi moy bayu way teddi al adjumi ñadi way bidiw neena koku sayyidina moy sunu sang ba de tadi kuñ teral té moy sayyidina ali ñu xani ni moy ki alak noni nek ki nga xamni nit moy gayne ga waye kani mo far lorje mune nak bizalika al-yawm ci bobale bis moy kharab badar hasala amna lana ñel ñun serigne touba amanun ak kulute moy sécurité min wajal ci ak ndax min anayin ak ci choona wa khajal ak gatcha wa min jawan ak ci njaqare wa nadamit ak reccu ne nak ñun
suñu jëm téwutul xaré badar dé wayé nak

0: ci momale bis tamit yalla sun borom tabaaraku wa ta'ala jox nañu lo xamni ni kat momu ji nek sécurité bu ñuy fegal li nga xamni ni moy njaqare waye tamit di ñu fajal choona ak gatcha ak njaqare ak reccu no xare badar bu amutone l'islam tay da fay dal di effacer wu té nak lolu nonu moy nek li nga xamni ni moy nek njaqare waye nak ñun ci bis bobu yalla tégal na ci ñun titangé yalla téggil na ci ñun titangé tégg ñu ci ñun choona tégg ci ñun gatcha tégg ci ñun njaqare tégg ci ñun tamit reccu neena xanina amal nañu wamal nañu bihi ci mom lil janani jëm ci aljana an ghaswatin ci ak xex wa han hawan ak ak doyedi bihi ci bis bobu tamit neena tabal tayna azmanu jaman wala na ñelñu ma aqbulil khidami annak nangug liggey ya mune bis bobu di xare badar yi moy bis bi nga xamni ni ci lañu yalla sun borom jox ñu lo xamni ni doy loona ñuy xex ak di doyedi waye bis bobu ci la sunu jamono tey ndax serigne touba radiyallahu anhu day wax ni manam yalla sun borom tabaarak wa ta'ala daf ko jox lo xamni ni teel ko xamal it li nga xamni ni moy yoon wi nga xamni ni moy yoonu bax yoonu gaay yu bax ya defal ko ay may yo xamni ni motax ba mu ne kat ñun legi sunu jihad nekatul jihad bo xamni ni buy jëm ci xex la ndaxte lolou yoonte bi ali sallam def nako ci bis bobu lañu yalla teggil lolou waye suñu jihad moy xam xam moy ragal yalla suñu borom tabaarak wa ta'ala te lolou nak ay mbir la yu gudd yo xamni ni serigne mo am nako motax mu ne man ñi nga xamni ni man ak ñima andal ñepp rek yalla suñu borom dal nañuy defal lu am solo ci aduna waye nak liko waral rek moy may yo xamni yalla defal nako ay mbir yu yeme ba tax mu am martaba ku teewon xare badar te moy khadim rasulillah mo taw ni fal nahmad nani sant allah yalla ala najatina sunu muccu mimman ta ka xamni ni khala bajna wa kulli sharrin ak bepp ay musjala mu di mum man di don bil mustafa ti daray mustafa al muqaddami kadikun jital
1: inni nakamal serigne touba o khatib ma ngi waxante ak al jamil yalla ni aji rafet ja way nak ma ngi waxante ak mom fi ci mom yonenti bi wa fil ali ak ci ñoom allah mo doon ñede way mam wa sahbi ak sahaba ila khumul tudul may gim dama koy wax waye dama koy wax di continue ba ila yomi dini bi salliyan ci yalla nga dole tedd nga wa sallimata nga dole wul ci mom waxani ya rabbana yow sunu borom يا ربنا يا سنو بروم يا خلنا يا سنو خريب يا حبنا يا سنو صبي صلى الله نغا دولي تدغا على سيدنا جي سنو سانغ محمد وسلم تدغا دولي كو وول نيو يالا ميغا خامني يا سنو بروم ريبيتيكو ñaar yo نيكو يا سنو خريب يا سنو صبي ماغي لي ñaar nga دولي تدغا تي يوننتي بي وعلي اك ньоням وصحبي اك صحابام زويد وزي تعلقين اك نيغا خامني ньо ادي بيي تي موم min awliya hisbihi alwali nga xamni ci kulelam bi la bok dat koy ñaan nako yit wal ta taqabbal yalla nga nangu qalami sama qalima gi nga xamni ma koy di jëme ko ci yonente bi waqat ko nekk yit warda yalla nga gërem ani sahbi ci sahaba ya alkiram ñi di way tedd ritan gërem go xamne yaqud da nga womat li ci mom almaram ciakutef li ci man almaram ciakutef go wa kum te dal nga nekit liyel ma yow sunu morom ya zal anami yow rabbi jef yi bila idan ci lutut ak nono awwala mi wala ak jeng muni yalla yal nga gërem yonente bi morom guti gi yal nga gërem ay sahaba mi teddi ya waye ma ngi lay ñaan nga defal ma gërem lo xamni da la womat mbolé lu muy bëgg andi ko ci man te ma ngi lay ñaan nga nekkal ma yow rabbi jef yi ci lutut ak nono wala ak jeng mune ko nak washkur yalla nga sante yi salati ya sama julli ala sayidina ci sunu sang bi nga xamne babil a'la moy buntu kaweya mune yunit bi ali sattu salam moy buntu kaweya waqbalati nga nangu til qasidata qasidagi li wajhi ka ngir sa jembuji al mukarram ka di kun tiar señ bi nakoy ñew yalla sun borom julli gi may julli ci yunit bi nga xamne moy borom guddigi yalla nga ko sante sayyidina sunu sang bobu nga xamne may buntu kewe ya ci sama qasida gi di jess bul qulub ma ngi lay ñaan nga nang ko gi sa jëm ju tedd ji ya rabbana yaw sunu borom salli yalla nga doli tedd nga ala khayri nabiyyin ci ngeen ci yonente bo xamne ursila yonnes nako koku muhammadin tumay muhammad wasid yalla nga doli it ala ummatihi ci xetam wi wasallimi te nga doli ko wol mune yow sunu borom yow mi nga xamne ya def yonente bi muy ngeen ci bindef borom guddigi di ngeen ci yonente bu yoni ah te koku moy muhammad yalla nga doli xetam wi te nga doli ko wol ya rabbana yow sunu borom salli yalla nga doli tedd nga ala khayri rasulin ci ngeen ci yonente bo xamne fadila gën les nako koku neena muhammadin moy muhammad wa asila te yalla nga melal ni lem kitabati sama bindi yi wa sallimi te nga doli ko wol mu nek yow sunu borom yow mi nga xamne ya def yonente bi mu ngeen di yonente ko xamne gëna les nako ma ngi lay ñaan sama bindi yi may bindi ci yonente bi nga def ko mu neex ba melni lem sun nga manam motax barak khasaay gaay fi mu tollu ngoy jagg ndax te ñaan di yalla sunu borom ko nang ya rabbana yow sunu borom salli yalla nga doli tedd nga ala khayri nabiyyin ci ngeen di yonente qad ala bo xamne kawena te koku neena muhammadin moy muhammad wal taqbalat yalla nga nangu khatti sama bindi bi ci mom wa sallimi te nga doli ko wol ya rabana yusunu borom salli yalla nga doli tedd nga ala khairi rasulin ngeen di yonente bo xamne mujjila magales nako te koku muhammadin moy muhammad wa jamilan te nga rafetal hali sama mbir bi ci mom wa sallimi te nga doli ko wol mu nek yow sunu borom yow mi nga xamne ya def yonente bi muy ngeen di yonente bu ñi magal te koku moy muhammad ma ngi lay ñaan nga rafetal sama mbir bi rek biti te nga doli ko wolu wa ya rabana yow sunu borom salli yalla nga doli tedd nga ala khayri shafiin ci ngeen ji ajiram mu ko xamni qubila na ngos nako mu ni yow yow sunu borom yow mi nga xamni ya def yonent bi muy nek nga xamni moy ngeen ci kuy ram xam nga fi da bok ci yonent bi ay mbiram li ñi woyé ash-shafa'atul uzma koku yonent bi rek moko jago ndax bo li yow bal qiyam dañuy wax ni minde fi yep bu dajale ba dekk yalla sunu borom dalen ni bayyi du len atté ñu nekk ci ciono bu metti am dañu sax da ngay gis ño xam dañuy lapp ci seen ñak ndax te jant bi du koy wacc bu tollu nit ñi fofa nak nit ñi dañuy dem ci anbiya yu di sapp ci ñoom yalla atté li waye kuñ dem rek mu ne la man sama bop la tal dal li ni yamal ci yoonte bi sallallahu alayhi wa sallam mu dal di ñew sabbal abbal dal di ñaan yalla suñu borom mu atté jamm ñi yalla suñu borom nangul ko lool mom lañuy woyé ash-shafa'atul usma wa tax ci benen bay bi suñu bi wax ni yawmal qiyamati ta'ti rusulu kulluhum wal anbiya lahum wal kullu qad wajiba yaqulu kulluhum wa nafsi wa ahmaduna yaqulu ummati yarham khayra man rahima mun ibal li yawmal qiyam ken yunité day ñew ak anbiya wi ken ku ne nan sa bop la tal mais nak yunité bi moy wax ni sama xéggu yow suñu borom wata señ bi nak yow suñu borom yow mi nga xamné ya def yonent bi moy ngeen ci kuy ram mo té limi ram dañ koy nangu né nak yalla nga doli tedd nga ci muhammad mom té yitt sama yéné wa kamilat nga

0: yalla nang ko dolli teddiga te nga dolli ko teral and ak njabotam te nga dolli ko wul koku nonu khabata ne fanana yukhriqu di khotti at-tibaq way dile asmani ma asmani yadi way dile sun borom neena khalaq sab'a samawati tibaqa mo bind jurom ñari asman ñi xam dañu dile dile moy dañu toftalo bi mo jitu bi top ci asman su ñek su ñaarel fi layli ci guddiga khasida wi faq de djublu ak deppo walan biyaaw ak anbiyaaw yi bittifaqin ci ak deppo la qawhu dajé nañu ak mom bitakarrumi ci tera wahtaramu te ñu wormal ko wa qaddamu te ñu jital ko wa karramu te ñu teral ko wastaslamu te ñu womatu ci ginaawam tawaduhan ngir ak toroxlu wa azzamu te ñu magal ko li qadrihi ñel darajam wa azzamu te ñu magal li qadrihi ñel darajam al muhtaram ke di ñu wormal tawadahu ñum anbiyaaw ne na toroxlu nañu is waxtu nga xamni arafu xamnañu rutbatuhu darajam wa sharrafu te ñu teddal liqa'uhu ak dajem wa atarafu te ñu nangu moy ñu reconnaître bil fadli ci ngeneel wa taqaddumi ak jitu ga rewente bi sallallahu alayhi wa sallam wa tadaru ne na ñeekante nañu bil marham ci wax ko ne ko marhaban wa sahli ne ko itam ahlan wa sahlan wa ta'addu bi ak teginu wal bishri ak mbekte beggu mbek ci mom wa taqarrubi ak jege ni rabbihi ñel boromam al muqaddimi ki aj jitele ni wal kullu kep minhum ci ñom yonente yi shar'a tamlina fi mahmadin ci wax muhammad is wax ko xamni sami'a tudnañu dhikra shafi'i shufa'a turu aji ram way ram ya mal abini mu andak ku ñu wolu ko te moy jibril al aqdami gëna jitu mu neewal kullu kep minhum ci ñoom yonente yi madaha tag nak bi ba'di ma gëna bu nga xamne fariha kontan na bi ba'si ci ak yonneem won sharaha te mu ubbi ku te mu leer sadran ci ak teund li shukri ni'ami ngir sant xewal ya li fa ghaba faduna anhum ci ñoom te lolu moy al isra'u وارتقى مييك فوق البراق كو البراق للقاء حبيبه غير داجيك مييك تي كو البراق للقاء حبيبه غير داجيك سوبيمبا واختار خاتم فتي حجب الاله ييري يالله المنعم كاجي خيوال ثم نسنا توب مو ديلو نك لي داري نيل كرم غنا بوم ديفه يوي ييب وخط حوات لقنا كل منن بيب ميبتي منه تي موم wa adhhabani ana mudemal al ana chonaya wa jalibati niqami ak way jot way ñoddi tisya fini yonente bi lay wax ak rañanam kon yonente kon serign bi salli ala sarin sama taksi ci summa li darihi sana day wax qissa bi nga xamni ni moy rañan ma mu nek rek histoire bu wer bo xamne ñew na ci bukhari ak muslim tam li mag mo yonente bi neena dama nekkon makka neena kat jibril ñew daldi and indi lu melni al burakh nak mu ne dabala jo xamni mu ak mbam way agut ci berkel mu nek daba jo xamni ni nak manam tankam bi fim ko tek bu ko jegge mang koy tek fu beutum yam neena ma war ci mu dem ba baytul maqdis mu julli fa moy jerusalem al masjid al aqsa dal di jité ñi nga xamné ñu anbiya yu loy ma al isra neena ma joggé fa yit dal di yek waaw and ak jibril ci ka al burakh ba ak ci asman su ñëk ci dal di yeglo ñu né ko kan la mu ni mëna jibril ne ko andal mu ni yonenté bi ne ko dañ ko yoni mu ne ko waaw ñu ne ko marhaban ahlan wa sahlan neena mu dal di ñu ubil ko buntu asman su ñëk ci mu fekk fa sunu mam adama alayhi salam mo dal di yek ci asmanu ñaarel mo dal di def nam defoon dal di yeglo ñu ne ko kan la mu ne jibril ko yeen andal mu ne yonente bi mu ne dañ ko digal ñu ne waaw mu dal koy ubbil ci asamaanu ñaaral mu fëkk fa yonente yàlla yaxya ak yonente yàlla isa mu dal di yógaat ba ci asamaanu ñetteel bi wax la mu wax woon yëgluwaat ko kan la ñu ne jibril ku ngeen àndal muhammad ñu ko yónni ñu ne waaw ñu ubbil ko bañ ubbee nee na mu fekk fa yonente yàlla yusuf borom tarba alayhi salaam mu yëgaat ci asamaanu ñeenteel it def na mu defoon ñu ubbil ko mu fekk fa yonente yàlla idris alayhi salaam mu yëgaat ci asamaanu njuréel juróom si def na mu defoon tamit yëglu rek ñu ubbil ko mu fekk fa yonente yàlla haaroun nee na mu yëgaat ci asamaanu juróom benneel mi def na mu defoon ñu daal di koy ubbil mu fekk fa yonente yàlla moussa alayhi salaam mu yëgaat dal di yëglowaat ñu ubbil ko ci asamaanu juróom ñaareel sa mu fekk fa sunu maam ibrahima alayhi salaam ci noonu nag nee na ci la yéege moom jibril jàll la ak ci sidratul muntaha nee na jibril na ko nag ah moom kat fii mooy sama yamukaay moomu koo jéggi léegi nag demal yàg sa borom ha anta wa rabbuka haza maqami la atajawasuhu ci la yonente bi moom kese di yéeg ba àgg ca boromam tabaraka wa taala yàlla suñ borom wan ko fa mbir yu yéeme mu yëg jege boromam ba mel ni ki qaaba qawsayn aw adna summa dana fa dadalla fa kaana qaaba qawsayn aw adna fa awxa ila abdihi ma awxa fa kadaba alfuaadu ma raa afatumaarunahu ala ma yara laqad raaahu nazlatan oxra inda sidrati almuntaha indaha jannatu almawa إذ يغشى السدرة ما يغشى ما صاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى كوكما ينتبي صلى الله عليه وسلم تراجعنا من يجيس نفا أي كيم تان يري أن يكي يلسن بروم وان يالله وحيو كلم كوحيو ورم خم خمي نيني كت جيس نفا سن بروم نيني جبريل لواي أنتو كالا رجعنا مبي أي خرباخ نيني جيس نفا البيت المعمور mu gisee nag bis bu ne rek lu toll ci juróom ñaar fukki jinni malaaka yi ñooy dugg te du génn yàlla suñ borom it nee na wan nañ ko fa ñaari dexu sàngara mu tànn sowma yàlla it jox ko kéemtaan gu rëy mooy julli juróom mu nekk ndigal la maan kéemtaan wax daat koy jox ndigal te mooy julli te nag juróom fukki julli la kondikoon a jox mu daal di wàcc bàkk sidina moussa sidina moussa ne ko hee man de daf maa yónni woon ci banu israil te xamoon naa ne ñoom mënuñoo def ñaar juróom fukki junni sa xeet yi dana dis ñoom te nga dellu mu wàññi la nee na mu delluwaat ci boroomam muy def tour di bàggante diggante Moussa ak suñu boroom ba mu àgg ci juróomi julli mu ne ko delluwaatal lii rek même daa kii mu ne ko nag instant bi dama kersow di delluwaat ci sama boroom ci la nag dal di wàccewaat yooyu nag muy wax fi ne moom loolu suñ bi doon wax ci bayit yii mu nekk xissa bu dëgg xissa bu wér boo xam ne nii rot na ci téere sira yi rot ci Bukhari ak Muslim mu nekk xarbaax bokk ci xarbaax yi gën a màgg ci xarbaax yonente bi gannaaw alquranul karim nga xam ne it yàlla suñ borom daf ko bégale gannaaw bi nga xamante ne nii dem na Taif fekk fa ay gaay ñu di ko sànni ay doj di ko tuumaal di ko toroxal ba mu jóge Taif delluwaat Makkatal Mukarrama kooku mooy yonente bi sallallahu alayhi wa sallama
1: ci alquranul karim moom ñu nekk léegi nga xam ne Serigne Touba dafa wax ne ni ama amul morom an nabi yonente bi ku ñu sol ka wa rasulu ak ku ñu yónni ka mu wax ne it ni ama amul morom àlla si yonente bi nga xam ne jaada indi na bisulu ca maya lanaa ñeel ñu bi rabbi yi ci boroomam aljamil mi aji rafet yonente boo moo ñu andi min zikri yi ci tundam gi di alquranul karim wa laqami ak yoonamo fi day kat yonente bi ne kat yonente bi alquran ji ko yàlla jox dafa màgg na moo tax ki ko yàlla jox moom lay njëkk a tagg kañ ko yonente boobu nga xam ne mooy ku ñu sol ka di ndawul yàlla yonente boobu nga xam ne it lépp loo xam ne nii moom la doomu aadama doon bëgg ci ay may moo ko andi mu ni ayatu taha kéemtaani taha yi ñu tuddoon léegi ahmada te mooy ahmad laatata naaha du jeex sarmada bu faw Serigne bi nee na kéemtaan yi nga xam ne moom la yàlla suñ borom jox taaha te tur la ci tur yonente bi muy jàng alquran am na ci saar woo xam ne taaha la tudd taaha ma anzalna alayka alquran li tashqa illa tadhkiratan liman yaxsha tanzila miman xalaqa alarda wassamawati alula arrahmanu ala alarshi istawa taaha ci ay turam la mu ne kéemtaani taaha nag te muy ahmada te muy ahmad laa tata naaha du jeex sarmada ba faw mune wanat lotuna khawathil huda katani worom jubi an khatha ci bindiko bil qalam ci khalima mune kemtani yalla jox sayyidina muhammadun sallallahu alayhi wa sallam dafa bari ba neene du jeex ba faw mune sax ñi nga xamni ñoy worom jub ci am xam xam lotu nañ ci bindiko ci khalima mune suko bindi ci khalima mune arsalahu yuninako mom tahabum allah yalla ila kulli alwara jëm ci mindeef yeb murattila muy aji jangé sekkaram ak tuddu té moy alquran jo xamni unsila waccés nako ali ci mom alquran jo di néna hudal nek ak njub li ci ta'allu bi ñeel borom cang mune yalla su borom mo yoni yonent bi ci mindeef yeb yonent mom nga xamni mo ñew ci ñun di jangal alquran mi nga xamni ak jubla ci képp kuy sakku xam xam xamni alquran yalla moko mel ci ne ak jubla ndax té ay bi ci ñek alif lam mim zalikal kitab la rayb fihi hudan lil muttaqin neena ak jubla ci ñi nga xamni ñoo ragal yalla motax mune akrim yemal bi zalikal kitab ci bobale téré bobu nga xamni fihi nek na ci hudahu ak jubam wa sawab ak bi yol fihi nek na ci téré bobu tamit al khitab wa qantega wal jawab ak tontuga min rabbina bayiko ci sun borom ci qidame kay borom jubga mune yit yemal téré bobu di alquranul karim nga xamné djubuk yalla sun borom ci lako def waye téré la bo xamné ay waqantel ak ay tont bayiko ci yalla sun borom mi nga xamné ni mom mo fi jitu mune huwa mom téré bu ashifa moy safara min kulli da ci bepp jangoro li man ñal ko xamné i'tamada sukkandiku na alayhi ci mom wa man kep ko xamné abahu bagn nako mom téré bobu turida dakos nako da hasrat min borom pertuma wandami ak rich serigne bi alquranul karim moy téré bi nga xamné moy safara bepp jangoro fihi shifaa'un lin nas yalla mo wax ci alquran da fay safara nit ki sax bu amé tawat fini wala mu am dara bu jangé alquranul karim day dañ même nit ki bu jang alquranul karim am gisam day gëna leer am nit ki jang alquranul karim sax problème bu beut man nako am ndax té leer gi ci nek bokay gindi motax yalla sun borom ne mo safara la ci bepp jangoro ci kep ko xamne sukkandiku na ci mom waye mune nak kep ko xamne bañ na alquranul karim xamal ne koku kat day perte bu ëllëgë yowal qiyam wax yalla wax na ci alquran ne wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka wa nahshuruhu yawmal qiyamati a'ma qala rabbi lima hasharatani a'ma wa qad kuntu basira qala kadhalika atatka ayati fa nasitaha wa kadhalika al-yawma tunsa sun borom ne bu ëllëgë yene kep ku dudd alquranul karim yitte woko faale woko faali woñu kay def ah ko ko bo legi yowal qiyam ko ko sax ci aduna neena li dunugo khat lay dund sax gay dañ wax ni neegum fini neegum kuy jang alquranul karim bu bok neegum kuy jang alquranul karim wax te neena neegum kuy jang alquranul karim bu duggé da ngay fekk mu organisé wu ndax te lu leen akoy tek fa mo la tek ndax day bañ kamil bi rek dara diko laal ku du jang alquran bo duggé nege manam da ngay fekk sun bi fune rek mu sanni fa dara yere ye fe kaas ye fune manam du organisé wu ndax te alquran ji moko waral bo tax sey mu ne yalla ni kep ku du jang alquran kan te dund ko aduna ki manam fa inna lahu ma'ishatan tan kan dund ko khat lay dund te neena bo allegé yalla la koy tekkal mu gumba de su ko he bu gumba rek di laaj nan yaw yalla sun borom lan mo tax nga tekkal mo gumba té mo né aduna ma ngi ñoni gisté mu né waaw ndax manam ci aduna dama la andi won sama ay di alquranul karim nga faté ko nang ko faté won nak dinañ lay faté wa tasil bi né wa kullu shakhsin bepp jëm jo xamné al hada jéngéné fi ci wa alquranul karim wala ñet ci tahida té farlu wut bi tawbatun ci ak tu la qanina dajena ar rada al kadi min rabbih ci borom al muntaqimi ki adi fayantu mune bepp jëm jo xamne fi ci aduna dafa jeng ci alquranul karim te tubul delu ci boromam wala ngey wal qiyam dana dajé ak alquran yo xamne day bayiko ci yalla mune wa huwa alquran allasi moy téré bi nga xamne man yahtada ku sakko gindiku bi hadihi ci jubbim yor na la neena amna hutan ak jub wa yahtawi tam laq al fawsa takhi qadan bu ëllëg yowal qiyam da ismatin di boromu mucc min niqam ci ay mbugal mune alquran moy téré bi nga xamne kep ku sakku mu gindi la ci njub gi mu yor neena nga dajé gindé ko ci bu Allah gi da nga texé waye da nga mucc ci bepp mbugal bayiko ci yalla sun morom bokku modi alquranul karim wa huwa mum alquran kitabuhu moy terem almubin bu leer nañ tere bi nga xamne jaa dikene bi ci mom annabu tabga alamin kadi ku wolu bi ismi rabbil alamin ci ndigalu morom bi ndefi yana khudan mi ak jub li hawil aqwa min yal ajla yon wa gëna jub muni alquranul karim moy tere bi nga xamne moy terem yalla bu leer zalik alkitab almubin da fay leral lepp lu mata leral tere bi nga xamne kiko andi nak moy jibril mi nga xamne moy alamin ci ndigalu yalla sun borom mu nek ak jub ci ko kep ko xamne ni rek dafa bëgg jub waye tamit wax mom alquran allasi moy tere bi nga xamne man adbara kep ku dundu am ci mom wama tadabbara te setantalu ko asane na moy ne bi ci mom rabbal wara borom binde fi udufu katan neena ne lu ci nek retan li lu wo mi ñeel way yeddi mu ni alquran muy téré bi nga xamné képp ko dëddu té sétantalu ko mayna yalla sun borom tabaarak wa ta'ala bu ko défé day muju nek ko xamné ni day nek nit ko xamné ni ñepp koy retan ndax ñak bu ñak alquranul karim waye nak wa huwa alquran allasi moy téré bi nga xamné man képp ko xamné sabata saxna fihi ci diko jang ci diko sétantal walam yaltafita té gessu leneen dudul mo za amalin di borom jeuf neena yakum dana nek fatal di nit ku ñak morom ci nit ñi ayinda shakuri fa santa kon ba akran ki gëna tedd mu ni alquran moy téré bi nga xamné képp ko xamné saxal na saxna ci mom diko jang ak diko jangalé te gessu leen du mom diko jëfé neena koku day muju nek ci yalla sun borom kenn ko xamné amul morom wum alquran allasi moy téré bi nga xamné manik tafa képp ku doyli bi ci mom ihtawa laqna amna ma la nga xamne kafa doyna wala yulaqi tadu dajek kula fazil asa chonay borom lori bil karim ci ak tab neena alquranul karim moy tere bi nga xamne kep ko xamne doylo na li nek ci mom laq nga lo xamne ni lu doyla te yit bo legge chonay yi nga xamne ni moy borom lori ñom lañuy daj bo legge wal qiyam yow do ko daj do daj ak mom ndax liko waral moy yalla sun borom mi borom tabeki mo lay musal serigne bi mo tax mune ahmadu neena magi sante rabbi sama borom al azim aji mak lan la koy sante moy ala kitabihi ci tere bi nga xamne al hakim aji khereñe wo fustu neena taxena fihi ci mom bi ulumin ci ay xam xam yo xamne tufhimu lana wedam lo zaata lafmi borom kuy tuddu ci lami mune yit yalla sun borom magi lay sante yow mi nga xamne yo aji mak ci tere bi nga xamne moy al qur'anul karim tere bi nga xamne ni tere bu khereñ la ci ay atem tere bi nga xamne it laqna ci ay xam xam yo xamne xam xam yi buñ ko yulli won tay kenn xamul fum yam te xam xam yoy it day noppilo kep kuy borom labbi ndax mune kitab rabbi tere sama borom bi al kitab moy tere mari tere yalla bi neena buñ wax tere moy alquran bi nass zalika alkitab te lol nak ci texte la bo xamne ñu ni ci alquran yalla sun borom alif lam mim zalika alkitab muni bihi ci mom téré bobu usintu musa desna min itabin ci ak yedd wa janibati saqami ak lepp luy ñoddi ak rag yalla ne serign bi ni alquranul karim moy téré bi nga xamne yalla neena moy téré ba waye ci alquran may gima ci moy motax ba yalla musul dama ak yeddangi ak lepp lo xamne day waral ak rag fi ci aduna ak ci alakhira muni huwa alquran khalilun moy kharib ba wa habibun moy sopp ba mukhniyan di aji doy li ñel ma am tabibin ci am docteur bi hi ci mom yuhibuni dana ma bëgg labibun aji yow jo xamni yatlubu dana sakku khayral laqmi yon wëgeul te war ci jaar mu ni alquran moy sama xarit moy sama soppé lolu sa beydu si wo xamni senegal yépp ko xam ndax liko waral moy ke nit ci way kat yi moko don way ya kitabul karim anta habibi wa khalili wa qablu kunta tabibi moy yow téré yalla bi anta khalili yaay sama kharit wa habibi yaay sama pop sama soppé waye tamit wa kunta nekkon nga tabibi di sama médecin moy serigne bi néna manam kharitam ci aduna moy alquran soppé moy alquran médecin bi koy fajj tamit moy alquranul karim te ci na alquran tamit néna ci lama soppé képp kuy yew ko am day sakku aw yoon ya khayra zikrin yow mi nga xamné yaay ngeen ci ak tuddu go xamné nusila waccés nako min khayri rabbin mu bayiko ci ab bur bo xamni an sala wacce na ko liye ñel na taqud dana wa mat musula gën ci waccu way min zil baqa joge ci yalla mi borom deske wal qidami yalla mi borom jitu ga muni alquran mu kerente moy tere bi nga xamni moy téré bi gën ci téré yi wacce bayiko ci yalla sun borom té téré bobu néna japp gu me ci japp ak sax gi me ci sax taxna ba yalla womatal na ba ngeen ma am ci mom waccu way bi gën wa bayiko ci yalla bi nga xane mo fi dess mo fi jitu yani fi alquran la jakarlo ñu wax ak mom ya khayra zikri yow mi nga xam ya ngeen ci ak tuddu go xamne qad bada feena mim man ci yalla mi nga xamne safa'i sama sel abada def nako musakh ba faaw xali dana yalla nga saxal li ñeel ma raxadan dundugu neex za amani di borom kulute waxidamin ak di sax ci ay liggey yo xamne dama koy askane mom ko teddi ki sallallahu alayhi wa sallam muni yow sun borom yow mi nga xamne ya def alquranul karim mi nga xamne a téré bu feñ la téré bobu nga xamne yit sama sel la yalla sun borom mi ngi koy jaare ci alquran mi ngi def ko mu nek lu sax ba faaw ma ngi lay ñaan yow alquran nga xamne fi señ bi lay melne alquran lay ñaan waye nak li ñaanul alquran manam borom alquran lay ñaan kon sama dund yalla ngi ko saxal mu nek lo xamne lu neex lay doon anta yow alquran neena rafiqi yaay sama andamo lil jinani ba ci aljana ya man yow mi nga xamne yasuna da nga ñongal yasuna da na ñong al makanu sama barab ba li ñeel ma wa tutayyibu da nga teyal al janan qulba li ñeel ma ya khayru sikrin yow ngeen ji ak tuddu muhkamin gu digu ñu xereñ serign bi wax ni alquranul karim moy sama andando bi may and ba dem bir al janna alquran mom nga xamne barab sama barab dafa ñom mucc ci bepp lu yaq ngir mom waye alquran mom it neena mo teyal sama xol ndax te moy ngeen ji alquran ngeen ji tuddu go xamne ay mbiram lu xereñal lu bari ay atel bayiko ci yalla sun borom ya khayra zikri ñew ngeen ci ak tuddu go xamne rutti la jangess nako bi famin ci gemmi bi fami zakirin ci gemmi ñu aji tuddu jo xamne tala jang nako suq yalla nga mangal li siwaya man ka xamne xala bañna ma li siwaya jëm xala bañna li siwaya jëm ci kenn ku dul man wa kumte yalla nga nek li ñeel ma wa hakimi tayit yalla nga ma defal ngeen ci atte mu ne yow alquran yow mi nga xamne yaay ngeen ci alquran bu ñu wacc bu ñuy jang ci gemmi ñu ko koy jang yalla nga ma daqal kep kuma bañ mu jëm ci keneen ku dul man te yit yalla nga ma nekkal tusur waye yalla nga ma def may ngeen ci kuy atte ya khayra munzalin yow ngeen ci lu ñu wacce yuri lo xamne dana day wone ma la nga xamne ghaba fadu nak za tadabburi borom setantal rabbi sama borom yu safi dana selal fikari sama khalat bika ci yow bi ghayr tuhabi tulud ay tuma mune yow alquran yow mi nga xamne yaay ngeen ci lu ñu wacce lo xamne ni da fay wone lepp lu fadu won manam kep kuy setantal alquranul karim yalla dalay won ay mbir yo xamne ni mbir yu nepp la waye dina alquran tamit moy li nga xamne mo selal sama xalat ci yow yalla sun borom ci yow alquran ci lu ay tuma ya khayra zikri yow ngeen ci ak tuddu go xamne qad jamaa dajale na khayra la ulumi ngeen ci xam xam yi wa qama'ta mun nak hidaya samay non li ñel ba wa mana'ta mu tere min ni ci man aza tawhmi lor borom tuba mune yow alquran yow mi nga xamne yaay ngeen ci tuddu go xamne day mo dajale ngeen ci xam xam yi tayit yow alquran yow yaay nga xamne ya man notal samay non ya tere yit lepp luy lor bay ko ci man anta yow sabili yaay sama yoon wal hadith yaay kime wetli qutta wa mat nga liñel ma fa'iq al maqis lu kawelu ni qiyas bi khidmat al mahi andak liggeyal aji farji yefar ar ra'is kay kilifa ga mu kay yi ci nga xamni mo nangal sama xel bamu mus bil mulhimi ci daraja yalla mi aji yenki wala yalla mi aji joxe xewale mu ne alquran yu yaay xal yu yaay yoon wi yu yaay sama wetti yow mi nga xamni ya ma wamatal gën ji luñuy nat waye nak andu ko liggeel yonent bi nga xamne mo fa lepp li yefar yonent bi nga xamne moy kilifa ga yonent bi nga xamne kat mom moy nam sama xel ci daraja yalla bi nga xamne moy joxe karama ya ci yoni yu ko sopp ya khayri zikri ñew ngeen ci ak tuddu go xamne qat maha farna ma sa la nyaawol qalbi sama xol la naqari won qalbi sama xol fa maha mom far habli yalla nga ma bay di ñeel ma kawni sama nek muflihan di aji texe bil munzili ci alquran bil munzili ci yalla bi nga xamni mo wacc alquranul karim al mufahhim yalla bi nga xamni mo koy deglu ko neex ne yalla sun borom yow mi nga xamni yow ya wacc alquran ni ngeen ci tuddu nga xamni mo far li naqari won ci sama xol ba mu far yalla nga ma may ba nek ko xamni ku texela ci yalla sun borom yi xamni moko wacce waye yalla mi xamni mo teggu loolu ci ñek kep ku ko neex bi ka ci yow saaltu lay ñaan maliki sama borom kawni ya sama nek noora sadikin leeru kep ku soobu ci yoonu yalla wazan jisabin ak ku borom ñoddiku nasi ko jamu yalla bima ci la xamni in jala fejna wal mubhami ak la nga xamni mo neub mune yow ci alquran ci dara ci lay ñaané yalla mi nga xamni mo ngi bind mu def ma may ki nga xamni ni kat may leeru kep ku soobu ci yoonu yalla waye di ko xamni ni day xecc nit ñi bi jamu yalla di len jëme ci yalla ci li nga xamni ni moy li fecc ak ci neub mu daanel téré bi nak né wa an yaqulu yalla nga wa mat lin nabi ci yoonent bi fi abadin ba faaw bin nu xabi ci ñu tan salaamayil muqarrabi ñaari dolle julli aji jegel ja bilantiha en ci do amul fumuy jeex wal maqtami ak matu kay mu ni yalla subhanahu ma ngi ne ñaan nga wamat yunit bi ali sallallahu alaihi wasallam nga wamat sama julli ci yalla sama moy aji jeeg sama julli go xamni ni kat dama koy dil ci yunit bi nga xamni ni mom moy jegel ci yalla jeme ko ci yunit bi ba faaw and ak tanef ya ci do amul fumuy jeex amul jeex way سيرن بيت تجي خاص غير وان نك سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين مو ملني خمنا
0: موم كي جانغ دارا سي غوندي يونت بي علي الصلاه والسلام سي ام نوخ ديف كو سي نينا ييت يو نو يورو نينا داي ليرال الشراب نان غوغ نونو nga xamne نان غا الشراب نان غا من ذلك الماء تي مومل نوخ القلب قلب بالمجاب تي درجاي كنيو ماي لاغا خامني موم لا دون نيان كنيو كوي اي نيانام ريك والقلب نينا قلب يت ويحيدنا دونال تاميت موم نان غوك القلب قلب بيغا خامني موكا نان دون عاب تي لود ايب ويحتمي تمي ار عن شقاء تك تخيدي نينا كيغا خامني نيت دا فا جانغ دارا تي غوند يونت بي تفليكو تي ام نوخ نينا نوخ موم نونو دا فاي ليرال xolub ki nga xamni moko nan waye neena xol bobu day dund ci luddul mu am ayib waye ci luddul day ar ki nga xamni ni mo def lon ci ay febar muni ihya'u mawlidil bashir dundal gane aduna aji begle ja yahmi neena kat day ar al iyal njabot ga wuddu yura ak kariya fihi nek na ci itam shifaa ak safar li suduri ñel dëndi moy ñel xol yi li kulli hadin ñel kep aji gindé ñoo xamné yeen tammi dana askano ci mom yunus tibbi alayhi salatu wassalam néna képp ko xamné ni dudal la yitt gani aduna yunus bi nga xamné ni moy ngeen moy aji begle ja néna ndari li ci nekk du yam ci mom kessé waye tamit day ñëwali baccali ba ci ak njabotam ak njabotam tamit yalla sun borom daf koy aar ci barké dundal gi mi dundal gudi yunus bi comme ni nga xamné yitt da fay aar kërëm bi ay kër yi manam nit ki tamit bu amé ay kër am keur am jabo di dundal gudi gënënte bi néna yewi ci yalla andalé ak karaga gi day lawalé ba ci ak jabotam waye tamit néna loolu day nek lo xamni fay safar li nga xamni ni moy dëni fatabarakallah day safara li nga xamni moy xol yi dundal gani aduna yunus bi alayhi salam safara la ci xol yi ci képp ko xamni ni nak sakku nak gindigu képp ko xamni ni day askano ci xéetu sayyidina muhammadun sallallahu alayhi wa sallam kon xissa bobu noni da bokk ci xissa yi nga xamni ni dañ koy faral di netti ni yunit bim gane aduna mbollem jidan yek ci asaman ay jinne yi difa diglu ay xibar bi yunit bi gane aduna dafa melni da am ay jum yu bayiko asaman di len daq wax te xibar yi ndan diglu legi kon meutuñ ko diglu ñu wax ne ñoñu dan diglu xibar yi bi yunit Isa wacce alayhi salam dafa melni kat dañ leena daq ñetti asaman yo xamne mënatuñ ko jégué waye bi yoonent bi nak gëné aduna ci guddi gogu asaman yépp lañu tej ba kër mënatu fa jaaré motam wax ni turida dakko sna fiha ci mom guddi gogu bin nujumi ci ay bidiw ani samawati ñu sori soril ko asaman ya kan lañu dakko ar-rajim nam turida dakko sna fiha ci mom guddi gogu bin nujumi andak bidiw ya ar-rajim kunu jam ko moy iblis ani samawati ci asaman ya yani iblis des ko dakku ci guddi gogu wa farra neena dawna khasiran di aji perte
2: yulim mbir mu moy mangay wala bok yulim mangay def lo xamni ni yeddangi la bi his bihi andak kurelam ga sa wakami di borom yi tamit manam toxtari di borom li nga xamni ni modi ak dakku gu len dakku ci yoonu yalla mune za wakami di borom tis di borom titange ene guddigi yonnte bi ali sattu salam gani aduna neena it turida des dak kosna moy dañu dak arrajim kunu jam ko moy iblis jele ko asaman ya waw muy daw manam and ak yeddange and ak kurelam bi nga xamne ñoy and ak mom am naqar lol am tis lol te li muy jang alquran suratul jinni yalla sun borom mang ko fe wax jinni nan inna kunna naq'udu minha maq'ida lis-sama faman yastami'il ana yajid lahu shihaban rasada jinni dañu wax ni kat ñun dañu nekkon di tok ci asaman yi ngir diglu ngir reje xibaar yi bayiko ci asaman way nak legi nak ku fa nekk di diglu ku ni nga fekk ay jum yo xamni ni ñom ñokay fuglu te diko dak ñoñu nak la señ bi juñu fi ne wakan qidad ash-shuhubi tardan li ahli riyab an samhi akhbari an-nabi wa raja'u bi nadami muni sata'a dal dinay jolli hina wulida waxtu nga xamni jurisna khayrun nabiyyin ngeen ji kuñu sol khat bada gok feñna salla yalla doli tedd nga ali ci mom man yalla mi nga xamni ni hada gindina fuadahu qalam bil hikam ci ay hikam lan mo jolli nurun ak leer azimun gu mag leer go xani mag ak leer gi taxna qad yara dana gis bihi ci sababu leer gogu khusura qaisara palay qaisar man ka nga xamni ni kana nek na fi ummil qura ci dekk ci nday village yi dekk yi lolu makkata moy makkata khayrul hurum ngeenji haram fuñu warmal neena guddigi nga xamni ci la yunus tibbi alayhi salatu wassalam gani aduna dafa am leer go xamni ni mo jolli leer gu jolli basar ba daj aduna bi leer nañi nekat guddigi nga xamni ci la yalla def nakat ci la ku bax ki gani aduna ku bax ki nga xamni ni yalla sun borom mo gindi xolam neena dafa am ben leer gu jolli ba maam tasaro ci aduna bi leer gi mi leer taxna ba neena ku nek makk sax da ngay gis pale yi nga xamni mo nek qaisar mo nek sham ci digeenti makk suri legi sham moy suri legi digeenti makk ak suri nak sore na lol neena nak waye bi gane aduna yonente bi taxna ba leer gi dafa jolli ba ku nek makk sax diko gis wa mune bokku na ci batay yitt ci yi xewon ci gënu aduna mune iwanu kisra pale bi nga xamne pale kisra ba in sadaa kharna fi ha ci mom guddi gogu en wa qablu te ñeek lolu rufi'a yeketesna sam kun teeg yele ho ñeel ko fa tafa'a ba mu yeketti nahwa sama jëm ci asaman nahwa samal mukarrimi jëm ci asamani aji tere lay neena bi yoonte bi gëné aduna yit bok na ci xew moy pale kisra bi nga xamné pale bu ñu tawaxon la mu doy war lool ñu japp ne kat da fi nekk ba aduna di tukki guddi gi yoonte bi gëné aduna lu toll ci 14 balcon waaw ñoo ci dal di daanu ci suuf neena nak dal di daanu ndax ti dañ ko yëkëti woon mu yëk jëm ba ca kaw japp ne kat li du ma sa daan waye bi yoonte bi gëné aduna mom dafa am ñenti balcon wala bëgg fukki balcon ak ñaar yo xamni ni dañu mujju dal di dalu aw hatta sariru balal bi sax ci nga xamni mom buru kisra ci la dan tuddu in kasra ni dal di ney dam li ajli hawli ngir titange go xamni ihtara gar nako min nuri afdalil wara ci leeru ngeen ji binde fi rabbi yow sama borom sallim yalla nga dolle wolo alihi ci mom mune bi nga xamni ni yonent bi gane aduna yi dafa xew lal bi nga xamni ci la kisra bur bi dan teud sax dafa daldi dam mbir yépp nag bimu xewee waaw ci moom nag te mooy sawara si dal dinay fay ndox mi dal di ñiis waaw mu gis ne it pale bi dal dinay mabb mu woo gisaanekat yi di leen laaj lan moo ko waral ñu daal di koy wax ne ko kat fukki balcon ak ñaar yooyu daanu kat maanaam day wane ne kon jëmmi étape fers moom dana ci am ay fukki roi ak ñeent yoo xam ne nii danañu toog waaye nag gannaaw buñ fi jógee amaan na beneen roi boo xam ne spirituel la bu ñu feeñ makkatal mukarraman moom moo fi ñëw waaw kon yu ni ay dëkkal yoo xam ne ñu ngi nekk ci côté force bi joxe mooy Iran mu ne rabbi yow sama borom sallim yàlla nga dolle woon alihi ci moom yonente bi baxda salaatin gannaaw dolle tedd nga xam nga xam ne la tasulu du dañ bil ali ànd ak njabootam yi wa sahbi ak sahaaba yi al uduli ña di way maadu wa jaddidi yal na nga beesal assabila yoonu yonente bi biya ci man Serigne Touba bilaa idan ci lu dul nga di ma booleeg noon boo xam ne daf may yàqal ci li ma def aw alami wala it di metti boo xam ne nii day dox sama digganteeg may def loolu te mooy beesalaat sa yoon wi waaw lil mustapha nawaytu ma yujaddidu sunnatahu al gharra wa inni ahmadu mu ne yow suñu borom maa ngi lay ñaan nga dolli wóolu gannaaw dolli tedd nga ci yonente bi du dagg ba faw defal ko ay sahaabam ak ay ñooñam waaye maa ngi lay ñaan tamit nga def ma may ki nga xam ne damay beesal yoonam boobu ci lu dul nag may daje ak ab noon boo xam ne nii dafay dox sama diggante ak loolu wala metti mu konti wax ne solli yàlla nga dolli tedd nga wa salli man te nga dolli wóolu wala man ci yonente bi nga xam ne nii xaasa laq na mawlidan ak judd goo xam ne jala daq na dawil qilaa woroom mbañeel ya li xëyri naa jëm ci ñeneen ñu dul ñun wal tataqabal te yàlla nga nangu ba tey it xidami yàlla na nga dollee nangu xidami samay lëggéey fii nag mu tàmbali nag di wax ci maanaam màggal guddig yonente bi alayhi salatu wasalaam waa sax li mu njëkk a wax mooy wax ci nag guddig yonente bi daye bi mu am ak it valeur bi mu am ak xayma bi nga xam ne nii moom la am waaye it muy wax ci màggal gi yool bi ci nekk ak it nuñ ko war a màggale ak ki koy def li ko ciy fekk loolu lay commencé di lim fii moo tax mu ne salli yow sunu borom yaa ngi lay ñaan nga dolli tedd nga dollee wóolu ci yonente bi nga xam ne ni moo làq judd googu nga xam ne bi yonente bi juddoom googu noonu moo ñu dàqal borom mbañeel ya moo ñu dàqal ñi nga xam ne ñooy yéefar yi noonu l'islam yi ñu jëm ci ñeen ñu du ñun te maa ngi lay laaj yàlla na nga dollee nangu ci saabu gudd googu samay liggéey yi ma lay liggéeyal mooy tagg yi ma lay tagg yàlla na nga ko nangu tagg mais tagg yonente bi alayhi salatu wasalaam yàlla na nga ko nangu mooy sama liggéey
0: waaw sëriñ bi ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yaftaru nee na day muuñ fi asnab tisaam ci gën nga yëkkatiku ak muuñ xam nga lii wayoo tax mu ne asnab tisaam mais fi asnab tisaam yi grand-mère bu ngi koy jàngat ci grand-mère fi asnab tisaam yi kalbarqi mel ne ki melax aw xabbil ghamaam wala pepp niir wa daxkuhoo nee na ak reetaanam yajuloo day wuññ day demal alzalaama day daq alzalaam lëndëm ga kasuru jin mel ni ki ay lamp fi dulami ci biir ak lëndëm yeneen yonente bi sallallahu alayhi wa sallama nee na su muuñee da daan muuñ muuñ gu rafet la yore woon waaw maanaam gu ree ku rafeti ak neexi reetaan la ni ko wala fii di waxee nee na kat su ma saana muuñ dafay mel ni ki rek ak melax bu melxeti ci lëndëm gi bu lëndëmee su melexee leer gi ngay gis nee na yonente bi masaana muuñ nga gis bañ ñu weex yi ca taar ba ak ci gémmiñ gi ni ko yàlla suñu borom bindee ak forme bi comme melex rek goo gis ci lëndëm gi wala it nga gis taw bi yuur taw bi yuur mooy taw boo xam ne day taw ak doñ yi glace neige nee na ni muy weexee ni la yonente bi alayhi salatu wasalaam bëñam yi weexe woon ba tax bu masaana muuñ muuñ gi fa tabaarakallahu dafay leer nañ mu ne wa daxkuhu ak reetaanam yajuloo it nee na reetaan gi mu naan reetaan it dafay daal di wuññi ak lëndëm day dàq lëndëm su reetaanee lendeum gu du fa nek ndax te leer gi ngay gis comme rek ab lampe bo tal ci bir ak lendeum xam nga tay ji bu courant coupé won ngay gis ne fepp day lendeum waye tay bu ñewé ma nga tal ab lampe ngay gis nek day leer nañ mais yoonte bi ma sa na muñ nonu lay mel wa wajhuhu kharkanam bi mudawwarun luñu wërele la man luñu kutumbal la man kharkanam bu ron la yoron wa huwa tamamit khamisun aji khos ji abit la azharu di aji rafet ji aw melokan wa huwa tamamit bahiyun aji taru la asmaru nekkon ko xamne yi tamit dafa jaxaso wex ak xonk murattilu takallumi di aji tey ji wax ga ene yunitbi ali sattu sallam yalla da defon ci mom kharkanam bo xamne kharkanam bu rola bu rafet waye neena bir bi da nekkon bir bu xoss moy bir bu sew nekkut bir bu reuy ndax te bir bu reuy lolou du tar day ñawal doomu adam wa kon motax mu ni nek yoton bir bu reuy waye neena nekkon ku taru nekkon ku rafet aw melokan melokan wu rafet la yoron waye tay bi da nekkon tay bo xamni ni wex la bu jaxasu ak rouge murattilu takallumi nek ku tey ay wax nek nonit ay waxam wax ju tey la wax ju dal waw du xum ba upp du tuti ba upp day dal ci digeunte bi wax ju jot wax ju leer nañ du geud kenn du xuppu kenn du manki respect kenn koku neena ay waxam non la melon mu nek annama adh-dhahabi dafa melni ki ndoxum rus fi khaddihi dañ ko soti ci lexam ba al mu'adh muhadhabi badi buñ teyal badi buñu sel lexam bu sel bobu wa kana nekuna mom yunus bin ali satt wa salam sabtal qasab di ku jot ci ay cir ene cir yu jot lako yalla sun borom tabaarak wa ta'ala joxon mom yunus bi sallallahu alayhi wa sallam yunus bin ali satt wa salam yalla sun borom daf ko joxon cir yu jot irninuhu neena nuru bakkanam ba do shamami borom yekati kula ali sattu salamit yalla sun borom tabaarak wa ta'ala daf ko joxone yi muy wax neena kat dafa melni ki wurus li xam bi mum yonent bi nimu lere ak nimu a tay bi mu yor bu jaxaso blanche blanc ak rouge wex ak rouge neena dafa rafet ba melni ki day melni rek dañu toggu li nga xam ni muy wurus or ni muy rafet soti ko ci lekh bi nonu rafet bobu non la yore mu nekkon ko xamni ni tamit ciri jot la ko yalla sun borom joxon waye bakkan bi nek bakkan bo xamni bu yekati ko ndax lolu ko xam culture arab xam seni literature arab day gis ne ñom bu ma sandi tag kenn bokk na ci ni koy melale moy bakkan bu yekati ko bu chopor la moy shumul arani a kamilu uznin aji matji ay nop ada aju diku tamit aji tarji ñuuluk bet neena bet bi lu ñuul li ci nek dafa ñuul kuk wa ashnabun ak ndoxum bañ mufallajun ku ñu melal ak sakala yalla neena bañ bi dafa am sakara yalla waye wa ashkalu neena bet bi dafa amone xonxox bu ci nek waye nak lolu nekul lo xamni ni lu koy ayiba la mubtahijun di aji taru wal wajhu neena kharkanam bi ma hil ghumami aji fajj ay njaqarel waxti bi ni yunus bin ali sattu sallam yalla da dogalon nopp yi da nek nopp yu mat seuk reuyut ba upp tutit nek non yi dafa yam waye bet bi neena lu ñuul li ci nek da nekkon lo xamni ni yit lu ñuul kokku la comme ni nga xamne bañ yalla sun borom dafa ko def mu nek bañ yu rafet am sakala yalla waye nak amale bet yi lu xonku lu ci nek lo xamni ni nak nekut lu ay balde motax mene mubtahijun day begal ki mo jakarlo ak mom waye mene bokon na ci mom yonent bi kharkanam bi na nekul kharkanam bo xamni ni kharkanam mbekte la manam fo jakarlo kharkanam bi so yoron aw metti wala nga yor ay jafe jafe ci aduna wala nga yor aw naqar wala nga yor lenen wala nga mer so jakarlo kharkanam yonent bi sallallahu alayhi wasallam yepp day deñ ci gatta dal seigne bi neena li mo don wax legi sax manam ak yaatal la waye lima bëgg wax rek moy beuy bi di ñew mo teunk lepp mu wax bu ne wax wo mom yunus bin ali sattu sallam akmalul wara mo gëna mat ci mbinde fi khalqan ci bind wa khuluqan ak jikko jo xamne dhahara feñ nañu ñom ñaar wal mislu ku melni ki mom lam yura desu ko gis qat mukku walam yura walan yura desu ko gis tamit fi shiyami ci jikko wala ci giri muné ali sattu salam yalla da nga def mu nek ko xamni mo gëna mat ci mbinde fi ci jikko mo gëna mat ci mbinde fi tamit ci bind moy jikko yonenti moy jikko ju gëna mat bind bi yonenti bi moy bind bu gëna mat bind bu mat seuk amul dara lu koy rax fi da nga xolé cheikh sidi alhaj malik sidi khasside gën do leral bi khilas zahab ma nga cey wax nan min kulli wasfin hamidin haza af'ala tafdilin raja'ul baraya ina ali satt wa salam bepp jikko bu rafet boy jël rek xamal ni mom la ci gëna rafet la am ni mo xolé wayit serigne touba lolou la ci wax moy mo gëna mat mi def ci ay jikko ci ay bind waye neena ku melni ki mom am moromam masesu ko gis manam ba aduna soso ba sunu jamono ji ca ñew yoon masunu ci gis ku nek ku melni ki yoonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci jikko ak ci bind comme ni nga xamne yit ba ila yumi dini ba aduna di tukki bisu penc di taxaw di suñu gis ku melni ki yonent bi sallallahu alayhi wa sallam allahu akbar koku mo yonent bi alayhi salatu wa salam
2: bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin was salatu was salamu ala rasulil amin sayyidina wa maulana muhammadin makin wa ala alihi wa sahabatihi al ghurri al mayamin wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin mbokki ñu ñew ak yeen fas yeene nak nafar ak firi liñ ci xam te mu tuti téré bi nga xamni moy di téré cheikh ahmadou bambe tuddé ko jazbul qulub li'allamil ghuyub mu bokk ci téré yi nga xamni nak qasayid yi ñi jang ci xew xew yi diko jang yi ci gamu yi ndax qasida la gu bari ay njariñ ndaxte serigne bi waxna ci yu bare bare bare waw mbok la ci nak tambalima bi ay ñaan ak ci torox lu lol nak mom ba xam la ci limuy bind waye nak julli ci yaronte bi alayhi salatu wassalam waxna yit ci guddig yaronte bi alayhi salatu wassalam laylatul mawlidin nabi waw waxna yit importance bi mu am ak njariñ ci nek ci koy magal waxna ci bir khasside gi lu jëm ci ay kemtan mu'jizatun nabi alayhi salatu wassalam yu bare bare comme ni waxe ci xare yunitte bi defone ak waxit ci sahaba yi rawatina al khulafa al arba'a way ak senu jambar nak julli wat ci yunitte bi alayhi salatu wassalam way nak waxna ci al qur'an al karim nga xamni ni moy mujjentel ba waaw mo melni kat arsalahu allahul ila kullil wara muratila zikran alayhi unzila hudan lizit ta'allumi comme num ko waxe ci khasti bir khasside gi mu nek khasside gu am solo kon ñu tambali momit nak wi tambali ku te tambali ci bismillahir rahmanir rahim tok serigne mi wax ni bismillah ci turu yalla lay tambali samay wax ak samay jëf ar rahman kay xewal xewal yu dijji ar rahim kay xewal xewal yu sewya kay xewal xewal yu dijji ci aduna te lolu moy aduna mom sun borom ar rahman la fi ndax te xewal mi day yaatu daj kap ci ñepp nak mbinde fi yep ñuko gëm ak ñuko gëmut ar rahim nak moy xewal yi nga xamni mom ak jaglel la te moy ñi nga xamni ñoko gëm mu melni serigne bi mom ar-rahmanu ri fa la jëfëndiko jublu ci fi ci aduna xewal yalla yi nga xamni da matalé ar-rahim nak mu nekk lo xamni ni lu mu jagol yalla da koy jaglel ñiko gëm ndax ci benen qasida rabbi bima yashrahu ar-rahmanu habli jami'il khalqi rahmataman yughni 'ani sharri man qur'anahu qara'a واو حط أمة المصطفى عن كل مفسدة والترحم الخلق يا من جدهم بدأ يا مالك الملك يا من جل عن قواد ارحم جميع الورى يا هاديا يا هاديا رداء كون مملني مرتخ مني بسم الله الرحمن الرحيم كون يتاملي تي تيري بي نك تيري لا مو خامني ني نك تيري بو ام سولو لا ñu gëstu ci nak waaw yëngutu ci tam yu bare bare bare gannaaw li ñu yalla wërsegal itam tuuti ci langue arab waxte au moyen rek nak académiquement am nañ ci licence fele ci université d'al azhar di caire am nak loolu lepp tamit tiwul qasida dañu xam manam ndariñ gi mu am ndariñ ak yitt yeme gi mu yene ak sew gi mu sew tax ñu ci faral di diglu ñu bare bare bok na ci ñoñu ndaysan sunu serigne ba serigne abdourahmane bakki nako yalla sun borom yeuram te jegal ko waw naxti mom dañ ko fonkon ba motax joge nañu touba ay yoni yon dem siyaré jiko ngir rek nak jël ci mom band yi nga xamne da koy def boba nak 2004 la ñëk dem dor moti ci serigne abdourahmane jël ci mom band yi naxti mom dama ko daan diglu lu bare bare bañ démé bobu sax mom yalla sun borom def ci sutura ñu fekk ko mu nekk ci kërëm julli aljuma ba ñew ñu nekk ci salle bi waye nak señ bi ci ak oyefam mo jog dé talal ñu wante le terme ndal di may bolé nak benn way ni ma jox ko cassette yi mu defal lako ci nga xamni ci nonu la mako defal la tamay di lor mauritani gisat nañ ko yitté ci magal dor moti ñu joxon ko ab lettre ak li nit ñi bari bari mu dindi ko lire ko kon koku dañu xamné mom xassidi serigne touba yi ak tamit mbollem xam xam mom jekuna ci naxte dafa ragal yalla yalla sunu xamal ko ci lu bari bari kon ñu tambali ala barakatillah muné jazbul qulubi manam day melni li kat moy téré bi di jazbul qulubi ñoddi ko xol yi waaw jazbu moy xëc biju xol yi li allamil ghuyubi jëme leen ci yalla mi nga xam ni moy xama konu kumpeya manam dal téré bi dafa wax ni da fay xëc xol yi jëme leen ci yalla sun borom mi nga xam ni mo xam lepp luy kumpa mutambiline bismillahir rahmanir rahim alhamdu mbolem xéti cianti lil haqqi ñel na yalla may deug mu ne cianti yépp dal yalla sun borom may deug moko mom yalla moy deug gi ndax moy bur bi nga xamni ak amam munta ñak keneen ku dul mom nak sak am man na ñak yalla sun borom moy deug al mubin guy aji ber guy aji leer guy aji feñ yalla mi nga xamni ni mom moy deug gi nga xamni ni deug gu feñ la waaw neena ma ngi sant yalla mom man yalla mi nga xamni kawnuhu ak nekkam li ñeel ma man serigne touba yebinu dana bir kat yalla mom nga xamni kat nekkal na ma man limma defal lolu lu bir la lu feñ la ci kep ko xamni ni yalla ubina ab xolam mu nekk kuy gis way kep ku yalla yit def ci mom nam ci mom yermani ak yu da nga xamni yalla defal na ma dara kon mune mi ngi sant yalla lan la koy sant moy alal kitabi ci tere bi nga xamni moy alquranul karim al mustabin bi aji leer te aji leral ma jami'i ni'ami annak mbolem xewali mune ma ngi sant yalla sun worom tax ma diko sant nak moy xewalam yu maggi xewal yoyu nak li ci gëna mag moy alquranul karim ahmadu dana sant rabbi ya sama worom al azim me aji mag hamdan ak cyant go xamni ni kaseeran gu bari la yarimu du dog musalliyan may aji julli ala karimin ci aji tedd jo xamni ni qada wa matna al wara bindef ya lil mun'imi jamilin ci yalla mi aji xewal muni mangi sant yalla sun borom magmi cyant gu bare bare go xamni ni kat cyant gogu makoy sant du dog waye nak bu ma sante yalla bu mag mom ma ngi julli ci yonente bi nga xamni mo aji tedd ci lolu ci ay turam la yonente bobu nga xamni mo wamat bindi fi jëmeleen ci yalla sun borom bi nga xamni ni moy aji xewali ja kep ko am xewal mo la ko jox fa tabarakallah muni ashkuru dana sante dana gërem dal arshi borom arash al majid ki aji tedd shukran cyant go xamni ni yulaqih dana dajje ak mom masidun don len masid don len musalliman bimi aji ñaan ak mucc ala wahidin ci ka nga xamni amul morom ka nga xamni ni amul manam ku melni ki mom ala wahidin ci nga xamni ni amul kuñ koy tekkelil dal bi kalkali ci sama dënd moy sama xol wa kalimi ak sama bat mo

ni shakartuhu santnako mom yalla mom is ngir khassani moma jaglel is waxtu nga xamni ni khassani jaglel nama bi khidmatil mahi ci ligeyal aji farji bakari aji farji yefer asani ki aji yeketiku wa za khidmatin may borom ligeyal ko fil alani ci lu feñ manam lehu ñel ko wa fak ko wa fak mbir mom dajina wala mi samay jeng waaw neena man kat ma ngi sant yalla sun borom ganna bu ma jaglele ma nek ko xamni damay liggeyal yonent bi nga xamni ni moy farji yefer ma diko liggeyal ci lol feñ nak waaw tay nak yalla sun borom it ci liggey bi makoy liggeyal da fay melne dafa dajji dafa dindi li nga xamni moy sam jeng mu melne mom serigne touba nak liggeyal yonent bi mom khalisatu salam ni wana mu ci am manam ku nuro ak mom ku yam ak mom da wax nako ci ay barab yu bare bare bare sax ba wax ni sax meme Anas ibn Malik mi nga xane mo nekon khadimu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam serigne bi neene liggey gi may liggel yonent bi ci khasside yi ba nek khadimu rasulillahi lolou mom martaba la bo xamni ni sax manam Anas amuko waxti Anas mom da lan liggel yonent bi rek ci dolem ak lolou waye nak ki nak mom liggey bi ma'nawi la ci zahir mune khitabi samak waqante lahu ñal lako khitabi samak waqante da'iyan neen me aji ñaan bima ca la nga xamni ni yuhibbu dana ko bëgg wa madiyan me aji continue ci lool nak di aji wé ci lool waye wa qada wamatan li ñal ma aghrad ya samay khimtif wa zadan nek ab yobal li daril karami jëm ci keruk tabiga mu nekat mom yalla sun borom sama waxante gi sama discours bi ci mom la jëm ndax ti nak liko waral moy dama koy ñaan ci mu ci li nga xamni ni mom la bëgg mom yalla kat ma koy ñaan ma nek ci lool la te yit nek lo xamni dama ci continuer manam ma ngi ñaan yalla dal mu dëgeeral ma saxal ma ci li nga xamni mom la bëgg waye nak tamit ma nek lo xamni may continuer ci lool comme nim koy ñaané nim koy ñaané mu womatal ma gannaaw womatal ma samay xemem teef mu nekk ab yobbal jëm ci kër nga xam moy kërum tab kërum tab ga ñaan gogu nak ci la continuer ba legi wax ni ya rabbana yow sunu borom ya rabbana yow sunu borom ya rabbana yow sunu borom ya rabbana yow sunu borom ushkur yal na nga sant sa'yana sunu jëf bil muntaqa ci daraja yikunu tan ka al muhtaram ka di kuñu warmal fi serigne bi dal dinay baamu batu ya rabbana juroomi yon lol nak serigne abdourahman mbake daru muati neena kat li ci serigne bi djublu mom nekut lu mu xam waye nak dafa wax ni ci bir alquranul karim yalla borom bi azza wa jalla répété na fa batu ya rabbana ay yoni yon ñu ne nak man na am lol tamit li serigne bi djunju fi waye ni ngi koy déggé ci ñeneen ñi nga xamne dañuy wër di waxtan rek nan ay ya rabbana yow borom julli subak ya rabbana yow borom julli tusbarak yoy yep ay wax la yo xamne ñi koy wax dara leeru len ci waye fi dal liñ mëna japp rek moy serigne bi day waxante ak suñu borom manam wo ko ndax te boy wo ko xamne ni da bëgg koy wo lu wote yi bari rek man tamit na ci aw deggin moy boy wo yalla mi nga xamne da bëgg koy wo ku diko ñaan kon loko wo lu mu gëna bari rek manam ngay yaakar ni dana ko wuyu ci lolou mo tax señ bi répété ko juroomi yon dan ne ya rabbana yow sunu borom bami juroom yon mo ne ko ushkur yal na nga sante sa'yana sunu jëf yi ñi jëf ci kaw suuf ci lu feñ ak ci lu neub ñi ngi lay ñaan kat yow borom bi azza wa jalla yal na nga ko sante ci daraja yi njol makka ku ñu tand ki nga xani moy ku ñu war mal muni rumtu sakuna minal mukarrimi bayiko ci yalla mi aji tabeje lil mustafa ñeel mustafa allasi mi nga xamni ni turam desna sakulahu ñeel ko salatun ak jolle teral julli wa salam ak dolle wolu ma'am tidahi andak sama tag kul amin bepp at mune mustafa mi nga xamni yalla kat day julli ci mom malaika yi di julli ci mom te digal ñi nga xamni ñoo gëm ñu julli ci mom neena kat ma ngi sakku ci yalla momu

0: ko nga xamni yalla suñu morom daf ko deugereul wal matin ak ka nga xamni muy aji deuguer je
1: waaw serigne bi continuer dal di wax ni tabarakallah mune wa salliman yalla nga dole wolu ala al amin ci yonent mi xani muy aji wolu de zaka ko ke al makin moy ki yalla sun borom dara jall yalla sun borom yekati wal matin ko ke it moy aji deugar je kuñu deugaral ka ci ay kemtan yu fess ni zaka ko ke al mujirit moy ki nga xamne moy laq kadba moy ki nga xamne ku laqatu bo ñewé ci mu laq la waaw aji xet leje ko kayit al khamin moy aji yeyo bi gassana ci tagwi waxtarimi dinan ko wormal yalla ko wormal mune yow suñu borom yalla nga dolle wolu ci yonent bi nga xamne bokku na ci ay turam al amin moy kuñu wolu ki am confiance al makin ka nga xamni it moy ki ñu kuñu deugëral kuñu yëkëti kuñu deugëral ka tamit nga xamni ni moy arate moy laq kep ko xamne ñew nga laq tu fi mom am nga karange waye koku tamit moy ki nga xamni mom mo yayo tag wi ni mune daka ko ke al wahid moy ke ñak ga mas ke ñak ga ku melni ki mom amut wal majid neena ko ko it moy aji tedd ja wahuwa te mom al mabar moy mbax ga waye wal ahid moy kané sowi tek ci yoon wa jëm ci yalla andak ak njabotam mabar wal ahid joxe moy jeng am da bëggon yoonte bi dafa sori molem luy yoonu safan tegu ci yoonu siratul mustaqim moy al ahid tamou ne wol mamor wal ahid man yonenti bobu nga xamne yaqulu lana wa mat istiqamatni andu djub man ka nga xamne ni ami ami gumbana ila al jinan jamiku ci aljana gumba njaciar nga xamne xamul fu muy jaar ki reer xamul fu mu jëm wala ko kat bu topé yonenti bi top sunnam daf koy wamat jamiku ci aljana tamoni sallini yalla nga doli tedd nga wa sallimi te nga dole wolu ya qadir ya aji atanji ala sirajika ci salam pu bi al munir bi aji ler wa huwa te mom al bashir mi aji begle ja wan nadir ji aji quppe jeet bi ni qamin ci mbugal wa ni amin ak ay xewal neena yow borom bi azza wa jalla ma ngi lay ñaan yalla nga dolé tedd nga dolé wolu yow mi nga xamné ay ayat ak tanji ci unité bi nga xamné moy sa lampe bi lèr waaw waqti wada'in ila allah bi ismihi lako yalla wax wa sirajan munira unité bi sallallahu alayhi wasallam yow da nga nek ko xamné ni ab lampe nga buy léral te unité bo nga xamné moy aji begal ci ay xewal al janna wa na'imha way wan nazir moy ki xuppe yit bi ni xamine ci mbugal te moy manam sawara ak tartar mbugal ya fa nek ni zaka ko ke rasul rahati mo yonente nof lay bi wa zaka ko ke it rahmur rahati mi aji yatu ji tenq wa zaka ne na ko ke ay waydul fasahat moy borom lammi wu leer wa zaka ko ke rasulul malhami mo yonente xex ba yonente bi nga xamne jambar la ci xex yi manam yonente bi nga xamne ni kat moy taxawal guerre ya ci nak li koy waral moy ñi nga xamni dañu jox ngir xey l'islam nga xamni dañu jox ngir toñ yonent bi moy taxaw ngir tax ñoon rasulul malahim li koy wax moy al malahim li koy wax al malham ci arab moy guerre ak combat bu amé ko ko yonent bi mom moy borom xassawadi borom guerre ya ana guerre yoyep nak nekul guerre ci manam bëgg guerre kess ndé way da am cause da am sama ci ëpp mo leen di toñ daw sahaba yi ak mom dañ leena togn wa makka lor leen ci seen jëm ak ci seen alal. Waaye nag di ko yàlla diggale ñu xeex nag, ndax dañu xeex ñoom usina lil ladina yuqaataluna bi annahum zulimu wa inna allaha ala nasrihim la qadir. Yonente bi alayhi salatu wasalaam mooy yonente noflaay bi waaw. Waaye nag mooy ki nga xam ne it mooy ki yaatu cenq la, te mooy képp kuy bëgg xéewal wala nga bëgg koom wala nga bëgg dara, boo ñëwee da nga fekk, da ngay fekk cenq xam yaatu lool. Lu ko Hassan ibnu Sabit di waxee rek, lahu raaxatun law anna micshaara juudiha ala albarri kaana albarru anda min albahri. Yonente boobu nga xam ne mooy borom lamiñ wu leer wa it, waaw yonente boobu nga xam ne mooy yonente bi nga xam ne moo taxawal gerem. Waaw nee na salli, yàlla na nga dolli tedd nga, wa sallim te nga dolli wóolu sarmadan ba faw. Yaa man yow mi yàlla, yow yàlla mi nga xam ne kafaani fegal nga ma kamadan njaqare. Yàlla nga dollee tedd, yàlla nga dollee tedd nga dollee wóolu julli alal bahiji ci aji taaru ja, te kooku nag ahmada mooy ahmad. Waaye wakkun yàlla na nga nekk tamit lia ñeel ma bi naxamin ci lawal, ci lawal ja ay xéwal. Maanaam yàlla na nga naxam gi fii mooy ay may bi ci lawali may, na nga ma jox ay may yu yaatoo yaatu. Waaw wa ni am bu njëkk gi mooy xéwal, bu dee naxam gi nag bil xaa mooy ay may yoo xam ne yu yaatu la. Mooy wakkun yàlla na nga ma nekk, yàlla na nga nekk lia ñeel ma bi naxamin ci jox ma ay may yu baree bari. Ndax yow yàlla moom nga xam ne jëm bi lan, yàlla na nga rafetal lii ñeel ma waahir yi sama bitti waaw. Waaye tamit wa baatin yi ak sama biir bi taahirin ci lu lab. Yaa maaxiyan yow aji far kabaair yi samay bakkaar yu mag waaw. Wana walama mi ak samay bakkaar yu ndaw bi jaahihi ci dara jàmmum yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. Mu ñaan ko bët na nga yow yàlla it, maa ngi lay ñaan yàlla na nga rafetal sama bitti waaw, mu nekk lu rafet lu taaru, sama jëmm ak sama njaboot ak sama mbooloo ak sama koom-koom ak sama dara, yàlla na ko rafetal. Waaye sama biir nag it yàlla na ko rafetal ci laabal ko. Yow mi nga xam ne yow yaa far samay bakkaar yu mag, al kabaair muy bakkaar yu mag. Alquran naan alladina yajitani boona al kabaira wal fawaxis illa lamam, al lamam mooy bakkaar yu ndaw. Dee yow yàlla yow mi nga xam ne yow yaay far sama bakkaar yu mag yi, waaye tamit far tamit sama bakkaar yu ndaw yi ci daraja yonente bi. Yow laay ñaan nga rafetal sama bitti ak sama biir. Alkabaay bakkaar yu mag yi bi ñu ko waxee mooy yonente bi jublu di wax naan almubiqaat yi alak nit ki, yi tax nit ki war a yaasu billaa sax sawara. Te bokk na ci nag bi ci gën a fees mooy bokkaali waaw, ak njabar, ak li nga xam ne it mooy xas ab jullit bu sengee mu am borom kër wala mu am soxna. waaye nekk noonu tamit jullit yeeg yéefar yi di daje di xeex ngay dawlool ci bakkaar yu mag yi la bokk. Riba ci bakkaar yu mag yi la bokk. Lekk alali jiriñ ci bakkaar yu mag yi la bokk. Dégg nga, rey bakkan tamit ci bakkaar yu mag yi la bokk. Kon yow yàlla yow mi nga xam ne yow yaa far samay bakkaar yu mag, mooy yaa ma dox sama diggante ak moom ba defu ma ko, waaye sama bakkaar yu ndaw yi tamit yaa ko far. Yaa man yow yàlla yow mi nga xam ne nii amali sama yaakaar la day nee na ma nga fa moom. Nee na kat salli, yàlla na nga dolli tedd nga an nii bu bàyyi ko ci man alal mu zambili ci aji sàngoo mbalaan ya di kullil kumali ànd ak bépp mooy mat maa jamiil umami ànd ak mboolem xeet yi. Ne ko yow yàlla yow mi nga xam ne kat sama yaakaar ci yow laa ko aj, ajuma ko ci keneen. Yàlla na nga julli ci yonente bi nga xam ne moom mooy lamb moo sàngoo mbalaan ya, ànd ak képp kuy way matin, xam nga ànd ak xeetam yépp yi tamit mboolem xeet yi. Almuzammil tur la ci turi yonente bi, ak almudassir yonente bi ba ma xam ne nii Jibril dikkal na ko, bu ko njëkkee gis dafa tiit waaw. Ñëw ci sayidatuna Khadija radiallahu anha dan ni sàng leen ma, ko noonu tamit dassiru ni sàng leen ma. Foofu dafa la aaya bu wàcc li ne ko yaa ayuha almuzammil, kon yàlla moo ko tuddee yow mi nga xam ne yow yaay sàngu xumil layla illa xalila, jógal taxaw ci guddi gi waaw. Waxaat ku nekk ne yow ayuha almudassir, yow mi nga xam ne yow yaay muuroo mbalaan yi tamit xum fa ansir, jógal nga waare. Kon fii nii sëriñ bi daa jëfandikoo tur yi nga xam ne yàlla tuddee na ko yonente bi mooy almuzammil. Yow mi nga xam ne sama yaakaar ci yow laa ko def, yàlla na nga tudd, yàlla na nga dollee tedd nga bàyyi ko ci man ci yonente boobu nga xam ne mooy almuzammil, am nag mboolee ñi nga xam ne ñooy mat ya. wasalliman yalna nga dolle wulu tamit ya bani yo aji fent ji alal mutaa'i ca kuñu top ka wal mutiih ke aji top yalla yi ca nam ko digele daka ko ke al mushaffa moy kuñu ram loka way al shafi ke aji ram habibika sa soppe bobu al mufakhami badi bin magal ni yo sun bari yo mi xam yo aji fent ji ma ngi lay ñaan nga dolle wolu julli ci yonent bi xani moy kuñu top ka de moy kuñu top ndax te yalla sun borom dañu digal ñu top ko dañ ni kep ko top ni yalla may yuti ar rasul faqad ata allah yalla waxat ne yit bu ngeen bëgge yalla sun borom bëgg leen na ngeen ma top ko kuntum tuhibbuna allah fattabi'uni yuhibbukum allah waaw yonent bobu nga xani moy top yalla yit ñam gëna rafeté yonent bobu nga xani mom moy ku ñi tinu lo ko ci jamm sa soppe bobu nga xamni moy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam.

mag ko xamné ni mi soppaxndiko ci mbiri ak ni mi ci doxali mbir mu man di doon mbirum aduna ak mbirum alakhirah neena lu rafet la waye bokku ne ci niko yalla bindé yi dafa wéx wéx bo xamné dafa jaxaso ak xonk wa manam blanche bo xamné dafa jaxaso ak rouge comme yunité bi sallallahu alayhi wasallam ay nek nekul lu upp de nekkon ko xamné nit xef yi ko yalla jox xef la yo xamné xef yi jot la waye tamit nekkon ku yaatu ay bañ yaatu ay bet lolu abtar la manam ku beut yi sew nanaka ñaari moy lolu da nekkon ko ani beut yu yaatu la yore waye aw doxalin tamit da nekkon doxin wo xamni ni doxin wu dal la nekkul ko xamni di fatax fatax yi wala muy peccer peccer yi di door tal yi ñepp xamni ki ni ta ngi ñew lolu doxin yoon tamit da doxin non doxin wu dal sallallahu alayhi wa sallam waaw duñ ma sa gis ku melni ki yonent bi sallallahu alayhi wa sallam serigne bi wax ne kat waaw ahmaduna sunu ahmad momu rahmatuna moy sunu yermade hamiduna sunu hamid momu ci ay turam la ni'matuna moy sunu xewal mahmuduna sunu mahmud momu it farhatuna moy sunu mbekté wal judu neena moy tab gi nga xamne muzrid diyami aji xeb jit aw deut moy aji xew ji aw nir ay nir yu duy ndox ba fess tele di soti fi da jël ay tour ñetti tour ci tour yenen tabi sallallahu alayhi wa sallam tour yoy nak bokku ne ci ahmaduna kon mune yow mi nga xamne yaay sunu ahmad mune sunu ahmadu momu kat moy sunu yermade waaw mune yit sunu hamiduna moy sunu xewal sunu mahmud momit moy sunu mbekté waye moy ku tabe gi nga xamné tabe gi nek ci mom day xeb aw nir ay nir yu def ndox ba fess del di soti taw bi nimi bare tabe gi yonnit bi sallallahu alayhi wasallam moko upp inni naka man serigne touba o khatibu mangi waqante al jamil aji rafet ja fi kalimi ci sama baat yi di bëgg ñew musalliyan may aji julli ala rasul ci yonent bi musalliman may aji ñaan dolle mucc ak wolu ala al rasul ci eggale kayba bi hisbihi and ak kurelam fukki bay di ñew da nek lo xamni ni kat da ci tuddu ay tur yonent bi ali satou salam diko ci kagn diko ci tag di julli ci mom mune nak yow yalla sun borom yow lay waxantel yow mi nga xamni way ay ku rafet ki yow mi nga xamni ni it yow yaay ku yor mel ko an wu rafet yi may julli ci yonent bi nga xamni mom moy yek jokku kay ba ku bëgg ag ci yalla sun borom bo jaare ci mom dal di ag motax mo wax ni salli yalla nga doli tedd nga alal mudassiri ca aji muro mbalan ya yonent bobu nga xamni kat mo muro mbalan ya nga waxe ko ya ayyuhal mudassir wa alihi khairil khawara ki ngeen jibindef al mubashshiri kadikun begal wala nga al mubashshiri ki aji begle mahil firaki aji farduriya al mutahhari kadikun labal wa alihi ak njabotam wa sallimihi te nga doli ko wolu salli yalla nga doli tedd nga ala al muzammili ci aji sango mbalan ya jalid dujaki aji daqlanam ga al muammali ke dikun yakar hamin nadaki aji yolji ay may ke aji dotti ji ay may lil murmili ñel aji ñak wa sahbi ak andandom ya wa sallimi te nga doli ko wol serigne bi tambali ne yow yalla sun borom yow mi nga xamne yow ya wo yonent bi tuddi ko al mudassir ndax ya ayyuhal mudassir yow ya ne ko ya ayyuhal mudassir qum fa anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir war rujusa fahjur wa la tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir yow yalla yow mi nga xamne yow ya wo yonent bi ne ko ya ayyuhal mudassir ndax lolu liko waral histoire bi moy yenen te bi sallallahu alayhi wasallam bi mi gis wahyu di gis jibril bobu ma nga ci gharu hira bim ko gise nak jibril dikkel ko ne ko iqra jangal mu gis melokan jibril dafa tit te bobu ma nga
ci makka.

0: المكالمة تاع غارو حراء بيم تيتينك دالي نيو تي كرم فك فسيدتنا خديجه رضي الله عنها منيكو كات دثروني مورلين ما تي مبالاني مورلين ما خمنا مو دا جابن لول مو غيس موم مبير لا مو خمني بو مورو تي مبالاني مانا مو فكات كو ف نيك تا خمو ني موم نو ام لا مو غيس كيغا خمني ني موكو وارال بو مورو مبالاني بو نياكو مور لپ داكاي غيس موتاخ يالا نكو يا ايها الا يو ميغا خمني يو يا مورو مبالاني قم فانصر جوجل نغا دالدي وار ساي نجابوت نغا دالدي وار نيت kon yow mi nga xamni yow ya ko ya ayyuhal muddassir ma ngi lay ñaan nga doli tedd nga ci aji muro malani nga xamni moy ngeen ci mindeef ta nga xamni yit moy ko ñu bégal ga ki nga xamni ni mom mo far li nga xamni moy ay dur ak ay ner ay nar ak ay fen ku ñu label ka defal ko ak njabotam wa sallimi te nga doli ko wolu waye yow mi nga xamni ni yow ya ko woyé ne ko ya ayyuhal muzammil قوم الليل الا قليلا من يوم يالا يوم خا من يوم ياكو وي يا ايها المزمل في تامين ميم يوننتي بي بامو غيسه لولا دا نيوات سي سيدنا خديجه ني زملوني سانغلين با يالا نيكو كات يوم ميغا خا من يوم يا سانغو ملاني قم جوغل قم الليل مانام تخاول الغوديغي ديال تخاول غوديغي دي جولي الا قليلا مان غودي غيب نغاي تخاول دي جولي الا قليل بام ديس لو توتي نصفه ولا صح مولا نخي nga taxaw ген والو غوديغي awon qusmin wala sax nga wagn ci manam baña taxaw genn wala gi lu ko gëna yes aw zid ali wala sax nga taxawal lu upp ci genn wal guddi mais dal en tout cas del jog ci guddi yow mi nga xamni yow ya ko wax lol nak yalla nga dol ci ndi nga ci ko xani mom moy aji sangu ji te ya ko woyé kok nga xani mo dakk leendem ga kok nga xamni moy kuñu yaakar kok nga xamni yit mom moy yol ji ay may ci ko xamni dafa ñak defal ko mom defal ko ay sahabam wa sallimi te nga dol liko won صلي يالا nga doli tedd nga ala abdil ila ci jamu bi yalla ba habibihi kay at soppem zikril ila ki nga xani moy tuddu yalla safihi aji tanam je sayfil ila nga xani moy jesi yalla je wa alihi ak njabotam wa sallimi te nga doli ko wolu mun yow yalla sun borom itam ma ngi lay ñaan nga doli tedd nga ci yonenté bobu nga xamné moy jaamu yalla ba ci touri yonenté bin abdullah wayit habibi nek ab soppem bokku na itami ci ay touram zikril ilah ndax te dañuy wax yonenté bi ali satou salam foko ma sana fek rek day tuddu yalla sun borom tabarak wa taala al istighfar la hawla wala quwwata illa billah yonenté bobu nga xamné bokku na ci ay touram safihi yalla moko tan sayfil ilah mu nek it ki nga xamni moy jesi yalla ja yalla nga doli tedd nga ci mom ak njabotam te nga doli ko wolu ndax serigne touba dafa melni day melal yonent bi nek dafa amé ñaari loxo dañ ci ñew ci kanam loxo nday jor bi na nek loxo bo xamné ak tab ak yermade rek mo ci nek waye loxo chamoy bi nek mu nek loxo bo xamné da fay jagn lepp luy ayu bayu ko ci nga xamni ñoy yefari صلي يالا nga doli tedd nga ala hizbil ilah ci kural yalla ba ni'matihi ka e xewulum babil ilah ki nga xamni moy buntu yalla ba siratihi ki nga xamni moy aw yonam hudal ilah ki nga xamni moy jubu yalla ga wa sahbihi te nga doli ko wolu wa sahbi ak sahabam lay wax wa sallimi te nga doli ko wolu mune yow yalla te mang lay ñaan nga doli tedd nga ci yonent bi nga xamni kenn la ko remplacer kuy taxawayu kurel hisbil ila fi yonent bi djul xam nga hisb moy kurel way da wax ni yonent bi kenn la koy remplacer kurel yonent bobu nga xamne it moy xewalu yalla yonent bobu nga xamne moy buntu yalla manam ku beug jaar ci yalla ci yonent bi ngoy jaare wax ci sunnam sunnatul mutahhara ay yonent bobu nga xamne it moy yoon wi dem ci yalla siratullahil mustaqim yonent bobu nga xamne moy djubuk yalla yalla nga doli tedd nga ci mom ak sahaba mi tanga doli ko wol salli yalla nga doli tedd nga ala sayidina ci sunu sang waliyina ko nga xamni moy sunu kilifa qudwatina ko nga xamni moy sunu reytef habibina ko nga xamni moy sunu soppe shafi'ina ko nga xamni moy ajram sunu bi al-yawm al-qiyam wa alihi ak njabotam wa sallimi tanga doli ko wol yow yalla sun borom it ma ngi lay ñaan nga doli tedd nga ci yonent bi nga xamne moy sunu sang waxon nañ ko leral nañ ko ci mawahibu sayyid buñ ko waxe moy ko xamne bu ay tartar amé ci mom lañuy wëru moy nabi ali sattu salam moy ki ñi wëru tartar ye gëna tar bu ëlëg yom al qiyam ko ki moy suñu kilifa waye tamit moy suñu reytef ndax yalla suñu borom dañu digal ñu ray ko laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana yene yalla suñu borom neena ci yunus bi ali sattu salam reytef mi ngi ci yeen ngir war ko ray yunus bobu nga xamne yit sallallahu alayhi wasallama moy suñu soppé mo ñu ramb tamit bu ëllëgé ndax yoonent bi bu ëllëgé ni ngi ko waxé won ash-shafa'atul uzma su jamm ñi démé ba tiit su yalla suñu borom dékkalé jamm ñi ëllëg yowmal qiyam dañuy wax ndéléni bayyi ci najju jant bi di leen lak nga gis ko xamni day lap ci aw ñaqam ko xamni bu ay tartar amé ci mom lañuy wëru moy nabi ali sattu sallam moy ki ñi wëru tartar ye gëna tar bu ëllëg yowmal qiyam ko ki moy suñu kilifa waye tamit moy sunu reytef ndax yalla sunu borom dañu digal ñu ray ko laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana yene yalla sunu borom neena ci yunus bi ali sattam reytef mi ngi ci yeen ngir war ko ray yunus bobu nga xamne yit sallallahu alayhi wasallama moy sunu soppe mo ñu ramb tamit bu ëllëgé ndax yunus bi bu ëllëgé ni ngi ko waxé won ash-shafa'atul uzma su jamm ñi démé ba tiit su yalla sun borom dekkale jamm yi ëlëg yowmal qiyam dañuy wax ndéléni bayyi ci najju jant bi di leen lak nga gis ko xamni day lap ci aw ñaqam nga gis kuy jigen guy am doom saxté doyna war ci tangi mom nak yalla da leen fay bayyi rek bañ leen atté su ko défé nak ah ñom mbinde fi nak ñuy dem ci yoonte yi di sakku ci ñom yalla sun borom atté leen jaar na ci ay yoonte yi bari Musa ak Isa ak ñeena ñeena mu kenn ku neene la sama bop moma doy ñu dem ci yonenté bi mu daldi sabbal yalla ñaan yalla suñu borom daldi atté jamm ñi loolu motax mu ni shafi'ina ta amana benen qasida bi mu koy waxit bu am solo banan yawmal qiyamati ta'ti ar-rusulu qatibatan wal anbiya'u lahu wal kullu qad wajima yaqulu kulluhum nafsi wa ahmaduna yaqulu ummati yarham khayra man rahima allah ci yalla mu ne su yalla ge yawmal qiyam nit ñi dañuy ñew ci yonenti yeppay tew waaw mbolé sin ak anbiya kenn ku ci ne nak da nan rek man sama bop la tan waye nak yaqulu ahmad yonenti bi may wax ni ya rabbi sun na nga yeeram jambi tax muni shafi'ina yalla nga doli tedd nga ak njabotam wa sallimite nga doli ko wul muni salli yalla nga doli tedd nga yalla sun borom ala al muaddabi ci kuñu yarka dil hurmati kay borom arm ormaja al muaddibi kay aji yar khayri rasulin kay ngeen ji yondente won nabi ak kuñu sol wa sahbi ak sahaba musallimi de nga doli ko wolu mune yi yalla sunu borom ma ngi lay ñaan nga doli tedd nga ci yondente bi nga xamne moy kuñu yarka yondente bi nga xamne yow yalla sunu borom yow ya ko yar ndax yondente bi waxna ci hadith ne kat yalla sunu borom daf ma yar mu rafetal nim ma yar addabana rabbi addabani rabbi fa ahsana ta'dibi li yonenti bi wax yonenti bi neena yalla sun borom moma yar te nim ma yare daf ko rafetal motax yop yonenti mo upp ay teggin yep kep ko yalla sun borom yar faw nga am yar yonenti mom nga xamni moy borom wor maja al muaddib moy ki nga xamni yit moy aji yare je yonenti bi dafa am orma ci ñepp rek malaika dañ ko wormal niki non yit malaika yi bokku na ci worma gi moy jibril mi len jité ba mu rañané dem asaman ba aksi ci fiñu woyé sidratul muntaha jibril daf ko wax ne ko nak man kat fi moy sama barab légui nak yow yak sa borom yeenay dem man numu ko jéggi wa tax sun borom inda sidratul muntaha indaha jannatul ma'wa woné kon yoonte moy borom orma ja yoonte bobu nga xamné yalla daf ko yar mo nopi neko del yaré ko nga xamni moy ngeen ji yonenti moy ngeen ji kuñu sol nga defal ko doli tedd nga ak ay sahaba doli ko wulu gis nga yep ci tur yonenti bi ali sattu sallam salli neena yalla nga doli tedd nga ala babi naim ci buntu xewal zaka ko ke as-sirat moy yon wa al mustaqim ay juk muhammadin muhammad mom nga xamni khairil anim moy ngeen ji minde fi wa alihi ak njabotam wa sallimi te nga doli ko wulu ne ko yalla sun borom ma ngi lay ñaan nga doli tedd nga ci yonenté bobu nga xani moy buntu xewal moy buntu aljanna yonenté bobu nga xani moy yoonu yalla yu jup siratal mustaqim xam nga doomu adam kep kuy julli da ngay jang ihdinas siratal mustaqim ak ñaan la moy yalla sun borom ihdina yalla nga ñu gindi tek ñu ci as siratal mustaqim yoon wi jup moy yoonu l'islam yonenté bobu nga xani moy ngeen ci bindeef ak njabootam wa salimite nga dolli ko wolu waye tamit mu wax ne ko salli yalla nga dolli tedd nga ala izzil arab ci tedd nga arab yonte bo nga xane ni moy tedd nga arab wadaka koke itamit kashiful qurab mi aji wuñu njaqare wadaka koke rafi'ur rutab mi aji yekati daraja ya wa sahbi ak sahabam wa salimite nga dolli ko wolu mu ne ko yow yalla sun borom tabaarak wa ta'ala ma ngi lay ñaan it nga dolli tedd nga ci yonenti bobu nga xamni arab yi kat lata yonenti bi ñew dañoo febalon ñew dole torox waye bi yonenti bi ñewé nak ci lañu am ak tedd nga kon mu ne yonenti bobu nga xamni moy tedd nga arab yonenti bobu nga xamni mom mo wuñu njaqare yonenti bobu nga xamni yit a mo yëkëti dara ji doomu adama yi yonenti bobu nga xamni yit moy lepp yalla nga dolli tedd nga ci mom ak ay sahaba wa sallimita nga dolli ko wolu mu ne ko salli yalla nga dolli tedd nga yow sunu borom alal mahi ci aji farji ak yefer al wakil kadi ku ñu délégué ku ñu mandaté yoonte bi alisan yalla sunu borom daf ko wakil ci jam ñi mu war leen gindi war leen tek ci yoonu siratal mustaqim war leen won yoon wa waye wal mutawakkil ki nga xamne itamit moy aji wakil ci yalla al kafil ki aji yanu it li nga xamne moy responsabilité bi yalla sunu borom tek ko ci mom war ko jarnali ci jam yonente bobu nga xamni qaidina moy aji wombat suñu ila sabili jëm ci yoon wa ali ak njabotam wa sallimite nga dulli ko wol mune yalla sun borom ñaan ba ngi lay ñaan nga dolli tedd nga ci yonente bi nga xamni mo far ak yefer yonente bobu nga xamni yit moy al wakil moy ki nga xamni ni yalla daf ko tawkil daf ko jox mbir risala gi ne ko jotaliko message bi yonente bobu nga xamni manam yalla daf ko jox mbir waye tamit diko yalla joxe mbir mi da jëlat tamit mbir yep wek ko ci yalla wakil lu ci fa iza azamta fatawakkal ala allah yonente bobu nga xamne moy ki gaddu responsabilité jam ni yonente bobu nga xamne mo ñi womat demen ci yoon wa nga defal ko ak njabotam defal ko ñi nga xamne moy sahaba ni ukhatibul jamil lay wax de fi kalimi baat yoy jeexagut ba lay yep rek ay tour la ci tour yonente bi waaw ay qualification mu ne ko salli yalla nga doli tedd nga ala bahril bukhur ci geejju geejji laysa al'ida ki nga xamni moy gaynde ak non ya shafi as-sudur ki nga xamni moy safara dani safara khol yi na fi shaqa yunit bo nga xamni moy daq ak taxid ak rag badril budur ki weru weri wa sahbi ak njabotam wa sallimite nga doli ko wol serigne bi ci beydu yi bari na lu muy wax yunit bi nan ko moy bahrul bukhur moy geejju geejji ndax yunit bi tabe gem yor geej la te geej yep rek ci geej ci tabe yor dibi lañuy tanxe da kay wax tamit shamsu sumusi yaay jantuk janti ndax te janti leer na te leeru sayyidu muhammadu sallallahu alayhi wa sallam wara ab jant da kay wax tamit nek badrul buduri yow yaay ñaan yaay wéru wér yi ndax wér leer na waye nak yoonte moy wér wi gëna leer motax mu ne kon yow yalla nga doli tedd nga ci geejju geejji to yoonte bi nga xamni moy geejju geejji yoonte bo nga xamni moy gaynde noni manam dafa wé xat lool ci noni moy sayun taxawé bëgg jàmmaru l'islam bu taxawé ak ñom duñ ko netti lé ci xaré badar la fa xew laaj leen rek wa buñ sañon dé sax dañ né woy ma yegoon duma téwé xaré badar ñom yéfer yi ndax lañ fa daj ñi ñu ray leen li ñu japp leen ak yeneen xéx yi niku non tay ki nga xamné yi mom moy safara xol yi yoonte bu nga xamni moy daq li nga xamni ni moy ak rag wa yoonte bu nga xamni moy wéru wéri sallallahu alayhi wa sallam huwa mom yonent bi allasi moy ki nga xamni ni qada wa matna annada tabga liman jemi ko ci ki nga xamni ni yeji dana dik lil ijtiday ngir sakku tab gogu wa man kep ko xamni ni nahahu jublu nako bi ijtiday andako jalkati la kha dajena arrada ak alkane bil wakami andako tis andako naqar mun yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moy ki nga xamni ni mom mo wa mat tabega jëme ko ci képp koo xam ne nii kat dafa dikk ngir di ko sakku maanaam képp ku ñëw ci yonente bi sakku ak tab bu agsee danga ko fekk moom doy sëkk waaye rek képp ku jublu yonente bi tamit bëgg a tooñ bëgg a jalgati bu boobaa la ngay dajeel rek la nga fay jëlee mooy ak alku la nga fay jëlee mooy tiis mu ne xëw moom yonente moom allasi mooy yonente bi nga xam ne nii imtaddat tàllal na yadi sama loxo bii ci moom sab yonente bi li rabbi jëmee ma ci sama borom al afiyadi gën a jariñe wa jaada neena tabene liñal ma bil jayyidi ci la nga xam ne nii kenn amu ko min xayri xaati ci lu dul ma naan ko andi jox ma yow yàlla wakkami wala ma naan ko sax ñaata nga ma koy jaay nee na kat sëriñ bi nee na fii yonenté mom moy ki nga xamni mom mo japp ci sama loxo yobuma ci yalla sun borom mi nga xamni ni mom mo gëna jariñe te yalla momit defal ma lo xamni ni defaluko kenn ci luddul sax manal ko nak yow yalla sun borom jox ma dama may rek ndax te na nek bur bi may waye tamit ci luddul manan ma li ma yor kan dama koy jaay ñaata nga koy jënde kon mu nek lu am solo fa tabarakallah ci qasida gi nga xamni ni moy jasbul qulub ñu nek ci ak yeen xamna rek inshallah taala yeen jox adrandi wu ci guddi gi gëna eggale nga xamni moy téré bi والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: له نيل نكو موم يننتي بي صلى الله عليه وسلم من الخوارق شي اي خرباخ شي اي خوتي باخ ما خرباخ يو ماغ تا كيو يو خامني لم يجي دي كل لسابق نيل اجي جيتو wala yafi te du dikit li lahiqin ñel aji dab ñel aji ñew fadlan di ngeneel min al muqaddim bi bayiko ci yalla mi aji jitele ja serigne bi ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallama yalla sun borom jox nako ay kharbaakh ay fotti bax ay kemtan yo xamne dafa mag yu reuy kemtan yoyu nak ñi jitu yalla joxulen ko ñi jitu ci ay anbiya waxuma la nak ñeneen ñu dul ñom waye kemtan yoyu neena ñi ñew tamit kemtan yoyu nonu yalla du len ko jox lolu nak ngeene la lo xamne yalla mo koy jox ku ko neex zalika fadlullahi yu'ti bihi man yasha والله ذو الفضل العظيم لولو غنيلو يالا لا يو خامني يالا مي ادي جيتالي موكو كو جوخ جيتال كو سيرين بي تامبلي دي ليم خرباخ يوي منها نينا بوك ناتي خرباخ يوي سلام الحجري نيو دوجيا عليه تي موم مشيو الشجري doxu garabiya di and ak mom fu mu jëm inshiqaqul qamari niki nonu xaru wer wa lahu ñel nako te lol nak mi ngi amé bidil baqa ci daraje yalla mi borom desga mo fi des wal qidami ak ci daraje yalla mi borom jitu ga bayd wi serigne touba tuduna fi ñetti kharbah ñetti kemtan yo xamne ni ci kemtani yonente bi la sallallahu alayhi wa sallam ndax yalla bu yonne ab yonente manam daf koy jox ay kharbah ay kemtan yo xamne ni kemtan yoyu moy tektale ne ki ni kat ab yonente la ndax yalla du wacc di wax nan ki ni kat ab yonente la waye nak fam warona waxe da fay wacce ay kemtan yo xamne ni mom moy representer waxi yalla makana qawlullahi kum niko seigne bi di waxe ci tasawwur sikhar jalla sadaqa abdi yaza ci lepp lu mu wax ak lu mu def seigne bi nak tuddu ci bayit wowo ñetti kemtan yoy bokk na ci nekat doji dañ ko daan nuyu mom yonente bi sallallahu alayhi wa sallam te lolou nak da nek hadith bo xamni ni hadith bu wer la ci nekat yunit bi sallallahu alayhi wa sallam doji dañ ko dan nuyu te lolou nak hadith bu wer rot na ci hadith yu bari sallallahu bok na ci hadith bo xamni sayyidina jabir moko netti jele ko ci yunit bi sallallahu alayhi wa sallam yunit bi nekat man de xamna aw de ci makka wo xamni doji dama dan nuyu lata ñu may yoni te dañu wowi nak man mi xamna ko te hadith bu wer la bo xamni muslim netali nako te nak hadith bu ñew ci muslim koko hadith bu wer la amul natable ci hadith yi gëna wer waye men benen riwayat bu jëm ci tirmizi a jele ci sayyidina ali ibn abi talib radiyallahu anhu mu ne kat man dama nekkon ak yunit bi sallallahu alayhi wa sallam ñu genn ci lend ci côté makkay waye nak neena sayu ñu djublo neena kat say ñu djubé aw docc wala ak garab manam dañuy gis ne kat doj wi ak garab bi day wax ni assalamu alayka ya rasulallah mu nek hadith bu wer bo xamne tirmizi yi netali nako kon lolu ci kharbaakh yunent bi la moy doj yi diko nuyu garab yi tamit diko nuyu watax señ bi ne salamul hajari alayhi doj yi diko nuyu waye tamit ak doxi garab yi di dox diko wër bu ñettal bi ci kemtani nak moy xaru gu wër wi bok na ci kemtani yunit bi sallallahu alayhi wa sallam yeferi makkay moma bi nga xamne laaj nañ yunit bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko kat su fekente ni yalla mo la yoni xaral wër wi ci digelu yalla sun borom mi borom jitu ga ak mi borom deska dal digel wer yu mu xar te lolou it serigne bi da ko tuddi ci jasbul qulub waye nak buñ fatale ne mbokey lepp lu mu tuddu rek amna texte bu rot ci hadith yonent bi wala ci alquran bu koy deggal xaruk wer wi bok na ci kat dañu wax ne nday kemtani yonent bi manam kemtani yonent bi seeni nday bok na ci xaruk wer wi ci kemtani yi gëna mag la waye nak kemtan mom bi ci gëna mag moy alquran dañ ci ñew mom la señ bi sax mujjé jël ci paramu yato am bi ci téggé wat moy rañaan ga mom lay señ bi tudd avant muy tudd alquran rañaan gi la tudd yukhriqu at-tibaq waye xaruk wër wi ci nday kemtan yoy la bok mu sax ci hadith bi wër ñu jëlé ko ci Anas ibn Malik radiyallahu anhu mu nekat wa makka dañu lajul yoonte bi mu wan leen kemtan gu mag ngir ñu man ko gën ñu man ko gëm yonent bi dal leni war li wan li nga xamne moy xaruk wer wi waye meme tamit ci benen hadith bo xamne ni sayyiduna abdullah ibn mas'ud radiyallahu anhu moko netri ne kat bañu nekké ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci mina neena wer wi dafa xar ñaari gal ben gal bi xarit wi nek ci gannaaw doj wi nek ci muna benen bi ci dess nek ci kanamam yonent bi dal ne kat chede len waaw benen tax riwaya wax ni doj wi mo neub li nga xamne ni moy benen wal gi te même ci walu scientifique les américains yi nga xamne ni dem nañ ci wèr wi borom xam xam yi am wal ci xam xam astronomie dañuy wax gis nek wèr wi da fay melni masna xar kon kemtan yoy la señ bi tuddi ñett yu am solo yo xamne tuddu nako ci beyit wi waye bok na ci benen kemtan bu am solo mune kana nekon na yudilluhu diko keral al-ghamamu niriya nikino tamit nekkon na yara de gis waraa li nek ci ginaaw waraahu way wi motax muni waraa way waraahu neena daan gis tamit ci ginaawam de wa amam comme ni mi gise ci kanam wa aynuhu neena betam kanat nek na tanamu di nelaw wa qalbuhu way xolam bi lam yanami du nelaw bayit wi ci mbitu dina ci ñetti kemtan yo xamne yalla sun borom joxna ko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam kemtan yoyu bok na ci niri diko keral fu man di jëm sallallahu alayhi wa sallam te lolit mu nek qissa bu wer bo xamne amul luñ ci layam layame amul luñ ci lam lamé bu wer la te lolou nak hadith bu wer don na ci so demé ci tirmizi ray gis né genné nako hadithu 4000 abu na'im tamit genné ko ci dalailun nubuwah ak hakim ak borom xam xam yeneen yu bare bare ñu jëlé ci ku ñuy wax ishaq ibn abi bakrin ishaq la mu jëlé ci abi bakrin ibn abi musa mu jëlé ci baye mu né kat abu talib dafa genn dem sham and ak yunitte bi sallallahu alayhi wa sallam ci ben commerce neena kat biñ nekké ci commerce momu dañuy gis ne kat bañu djubé fi nga xamné ni modi sham ci commerce momu ci bek fi ben labbé bi kat wax leen qissa bu re ci yunitte bi ni ki kat ab yunitte la ndax dama gis ne kat muy dox niri dañuy and ak mom diko keral fu mu jëm te lolu nak du xew ci kudul kudul ab yonenti waaw da di koy wax ne anamu dal nak lolu motax ba yen ñi romb fi tay ci commerce mi dama leena bëgg téral té daawu leen téral ñu laaj ko nak lan mo tax ngay def li mu ne nak daam ku ñeen andal ku yor ay mbir yu reuy laaj Abu Talib yi xew ci mom yonenté bi wax ko mu ne ki ab yonenté la mu ne anamu ñu ne kat mom ma nga ci fas ya nga ci gileem yak raxla ya diko defar mu ne leen andi leen ko ñu daal di yedd seen bop ni ñun kat naka lañ ñi mëna téral téra nga ñuy bayyi suñu mbokk mi ñu daal dem andi ko biñ ko andé mu tok it dañu gis ne ma unité bi famu tok mu tok it dañu gis ne ma unité bi famu tok kër gi day déplacer mu wax ki nga xamné moy Abu Talib ne ko ki kat bay bo nga dello ko ndax lima gis ci mom ci ay kemtan ken bu ko yahudi gisé ci mom dañ ko fexel kon ci neena lolu mot Abu Talib dadi paré ci commerce mi dadi dello té hadith bu wër la bo xamné bokk na ci ñiko netti Abu Bakr ibn Abi Musa momu ñu ko netti té al Imam al Bukhari wax né kat siqalak am confiance la té day roy day manam ihtijaj manam day layo ci mom da koy def mu nek firnde Bukhari ak Muslim kon lolit ci kemtan yonenté bi la bokk moy niri di ko keral fu man di jëm sallallahu alayhi wa sallam mune bokk na ci kemtan yoy it yonenté bi dara gis ginnawam di gis kanamam ndax amna hadith bu netti jeele ci borom xam xam yi ñu wax ne kat yonenté bi sallallahu alayhi wa sallam bu sa taxaw ci sappi ci day julli day wax sahaba yi ne len kat defar len sappi sawu sufufakum wa tarasu aqimu sufufakum tahawul lin sappi wa tahawul sappi da nek sunna yonent bi ne len ko difu tamit man bu may julli lu way def dama koy gis kon ñune kon mom day gis ci ginaaw hadith bu hadith bu wer la comme ni mi gisse karamam waye mu xane it ay beutam buy nelaw it xol bi du nelaw ndox benn bis sayyidatuna Aisha radiyallahu anhu nenaka ya rasulullah ndax da ngay nelaw todo witar munako ya Aisha ya Aisha man samay bet buy nelaw it sama xol du nelaw kon lolou lu wer la mune minha bok na ci khawariq yoyu kharbakh yoyu tajannub zubabi watandiku sorik weñu ya an jismihi ci yaramam ma athiyabi andak yereya kadhalika ni tashilu si'abi yombal way jafeya lolou nak mi ngi ami billahi ci katanu yalla sun borom molil magnami kay aji joxe mang ga mu ne bekk da ci kemtan yonent yoy sallallahu alayhi wa sallam moy yalla da def ni dafa lab sel ko ba nga xamne weñ du dal ci aw yaramam weñ du dal ci ay yereb Allahu akbar nga weñ mom xames nako moy ci sobe rek lay nek fami dal kon waye nak yonent bi mom jëmum ji dafa lab jëmum ji dafa sel ba tax na neena bok na ci ay kemtanam weñ daw dal ci ay yereem daw dal ci yaramam waye bok na ci kemtanam yi moy mana yombal lu jafé ay mbir yu jafé mbir yu taratar yo xamne ni doomu adamay dañ ci dem ba tele ci duñ ci man dara suñ ñëwé ci mom mu dal di koy yombal ba ci sax bayyi mey dañ ci ñëw légui yi nga xamne yeen say arab yi dañ daan jëfëlanté ak ñom jëfëlanté yu tar ba tax ñu mer ay gilem yi ak yoyu duñ mëna té defati dara gilem yi dañuy mer taxaw buñ leen daqé duñ dem wala fassé yoyu wayé néna mom yoonenté bi bu intervenir rek ñu dal di dem kon yu jafé yo xamné ni sa yu ñëwé rek mu nekk lu yom lolu ci ay kemtanan yalla bok minha bok na ci kemtanan yoyu tamit tawassulu tuyuri moy jokku picci manam picci dañuy tawassul ci mom moy di sakku ci mom intervention tawassul fi lu djublu moy picci dañuy ñew sakku ci mom intervention ñu joge ci al wasila bi nga xamne moy li nit ki di jaar ngir ag ci yalla motax serigne ñu koy tuddi al wasila kon picci sax dañ dan ñew ci mom di sakko jokku man di sakku ci mom mu def intervention ci ay mbir yu len nakari yo xamne doomu adama mo len koy tek doomu adama toujours rek lu natali nakari mbinde fi yalla yenn say ci mom lay bayiko ndax mom la yalla jox xel bihi ci mom manam ci dañuy tawassul bihi ci mom mun ishtaka jambatna ba'irun gilem ga lo ñel ko bok na ci yit kemtan yoyu moy gilem gi dal di jambat ci ay metit ay tartar yu ko seeni borom di tek wala borom di tek mu ñew jambat ko yonente bi def intervention lol dak wan fajara neena balluna alma'u ndokhma annamir min aji neex min yadi zit takarrumi ci loxey borom teral ga neena beuy wi tud na ci ñetti kemtan te moy picci dañ daan ñew tak ci yonente bi ali sattu salam mu def intervention lol yi lu wer la lo xamni ni saxna ndax jele nañ ci abdullah ibn mas'ud radiyallahu anhu ci hadith bo xamni ni hadith bu wer la abdullah ibn mas'ud ne ci hadith bobu abu dawud netri nako ne kat ben bis yonent bi dafa nekkon ci ab tukki ci ben aajo yimi dox neena biñ ande mom ñu gis ben picc picc bi nak dafa amone ñaari ciuj ñaari fi yoyu nak mu am mu nek ay domam mu bëgg leen lool xam nga dom mom ñepp koy bëgg ba ci sax ndanaaw yi dañuy fonk seeni dom dañuy naaw di wul leen andil waye picc mi da am ñaari ciuj neena nak ñu dal di jël ñaari ciuj yoyu biñ jëlé ñaari ciuj yoyu nak picc mi naaw ñew ci yonente bi waaw di lepp lepp di ko wër di jégué ba aksi ci suuf ngir am lu ko metti ak tiit guñ tiit ci domam yoy neena bi yonente bi ali sallallahu alayhi wasallam ñëwé ni gis ne kat yonente bi yalla xamal ko picc mom kat metti lim am ci dom yoy ñu jël abu dawud netali nako waye yonente bi ne len ah yeen li ngeen def mom moy lan jollo wat len ko ciujam yoy bañ ko delo nak ngi gis ne picc yu ci la dal di dem ñëwaatut nga xamni picc mi kon yalla da ko xamal ni ko yonente bi ki am ci mi am na lu ko metti muy jambat mi jambat nak ci la ko yalla sun borom tabarak wa taala xamale li picc mi def mu leen ngeen ko delo ngeen ko delo boromam sallallahu alayhi wa sallam motax serigne bi wax ni tawassul at-tuyur waye tamit bok na ci ay kemtanam gëlem ji ñew di ko jambat loolu yi tamit qissa bu wër la mu rot ci téré yi nga xamni ni moy téré sira yi sallallahu alayhi wa sallam ñu wax ne kat yoonte bi sallallahu alayhi wa sallam benn bis benn way dafa yoron ak gilem gilem gi nak mu di ko tek lo xamni ni lu doy war la lo xamni ni lu metti la yoonte bi sallallahu alayhi wa sallam dadi intervenir neena kat lolu da fay melne neena yoonte bi da bimu ñewé ben way da fa ñew bok ci wa ansar neena waji nak yor ak gilem neena gilem gi mu gisse yoonte bi da fa daldi melne lu xey daldi joy ba di tour ak ronxagn yoonte bi ñew daldi ray li nga xamne ni moy dokk gi ak yoy dadne len dadi gilem gi daldi nopi dadi ma bay xey gi mi xey moy ni gilem yi def bayi joy yi tamit yoonte bi dal ne kan mo mom gilem gi ñu nak gilem gi kat ben way ci bok ci ansar moko mom yoonte bi nako sa way xana do ragal yalla ci gilem gi ndax kat mom xamal na ma ne yow mi kat dang koy metti te do ko jox lek yi waw xana do ci ragal yalla ñi nga xamni di mo la jox gilem gi ndax te jambat na ma de te lol hadith bu wer la bo xamni ni al imam ahmad netli nako albani ni hadith la bo xamni ni hadith bu wer motax señ bi wax ne yit ishtakalahu al ba'ir ay bok na ci kemtanam yoyit sallallahu alayhi wa sallama li nga xamni ni modi ñaari loxom yu selliya am ndox genn na ci te lolou hadith la bu wer bo xamni ni netali nañ ko ne yoyite bi sallallahu alayhi wa sallam ci benn tukki mu nek ak ay sahaba radiyallahu anhum sahaba yoyu nonu ñu aaje wo ndox bëgg japp te amuñu ndox yoyite bi neena kat ci kemtan yalla ci ay loxom ndox genn ci ndox mo xamni ni japp nañ ci ba def ci liñ bëgga faj aajo yépp waaw nenañ sax mbolo mom agone ci jundi ay nit te buñ ko ëppoon tamit ndox mi genn ci ay loxom sallallahu alayhi wa sallam man nañ ci japp te lolu hadith la bu wër bo xamni abdullah ibn mas'ud netali nako mom ma wax ne bañu nekké ci yoonte bi benn tukki ndox mi daldi new yonenti bi ne kat andi len ma ndox neena indi len ma ben ndab neen ñu andil ko ndab ndax dafa wone indi len ma ndox bu fekke ndox tout dess na fi li fi dess andi len mako ñu andil koko yenen buñ ko andi len ndab li ndox mu tuti mo ci nek mu duggal ci loxom yi ci ndab li daldi wax ni kat kay len japp waaw gaay ne dañu gis kat ndox mi di ne dañu gis kat ndox mi di ballu ci baramam yi sallallahu alayhi wa sallam waaw ñu ngi won tamit deg na ñam wi di sabbal ci loxom yi da lañ ci ñew kon hadith bu hadith la bu wër nga xamne kon yoonte bi bokku na ci ay kemtanam ndox muy genn ci ay loxom mom la seigne touba di jundu fi jundi fi di wax ni fatabarakallahu ndokh mi genn na ci li nga xamni wan fajara balluna almaa ndokh ma anna min manaji neex min yadi zitakarrum netti nañ neet ci serigne touba radiyallahu anhu ci ay kemtanam momit ndax te yalla nak kemtan yoy mom lolou sax manam budi jinnete kemtan lay tud way mom ay karama yo xamni neenañ yonnte bi sallallahu alayhi wa sallama ndokh mi da genn ci ay loxo waye téré jessbu gi amna ñu netti nak té julé na netté bi Serigne Abdourahmane mu wax né Serigne Touba yenn say yi buñu massa di tok di jang jessbu ndox day genn ci amna benn bis ndox genn ci baram way mu dal di koy neub ma sha Allah kon ndox mi kat moy ndox mi gën ndox mi ballon ci loxo yunus bi sallallahu alayhi wasallam moy ndox mi gën ci ndox yi motax su yoti né wa afdalul miyah ma'un qad naba bayna asabihi an-nabiyil muttaba يليه زمزم فماء الكوثر فنيل مصر ثم باقي الانهار من سم حد جسنا تسبيح الطعام صبال نموا في كف افضل الانام تي تنقي تي جن تي ميدي في واي خطاب ظبي وقنت كيولغا بكلام تي وخ معجزه المحترم نينا كيمتانو كني وار مال كلام من بوك نا تي كيمتان يونت بي moy ñam wi sabbal ci aw loxom comme hadith biñ waxon legi ci Abdullah ibn Mas'ud netti ko ci na ndox mi genn na ci loxom waye neena degg na yit ñam wi ci bir hadith wax na ci ni ñam wi di sabbal ci loxom waw waye bokku na ci kemtan yoyu kewal gi waqanti ak mom lolé yit hadith la bu yor la waxon nañ ko ci mawahibu ci ne ben waye dafa jappon ak kewal ta Imam al-Bayhaqi netti ko ci dalailun nubuwwa Ibn Kathir netti ko bim jappé kewel gi dal di koy yew yonenté bi rombu ko kewel gi kat dal di waxanté ak mom ne ko ya rasulallah man kat ak kewel la ben way bi ma rebb moma japp mom mom waye nak amna ay dom yo xamné ni dama leena bëgg nampali bëgg nga yewima yonenté bi ne ko yow kat dañu la mom kon yow alalu ben way nga te est ce que buma la tekké da nga ñew ndax ma la tekké nga dem kon man ma togn yewit ya togn kewel gi xamal ko ne ko dana ñew yonente bi yewi ko mu dem daldi nampal dom ya daldi delusiwat te bi ñewé gis nañ né wén yi kat wén yi dafa wacc bi nga xamni arabiy bi momone kewel gi gis na lolu nak yonente bi ñoko ma bëgg nga jaay mako waji ne ko kat duma la ko jaay mais dama la koy may waaw dat koy may yonente bi dal koy yewi mu dem yonam motax mom la señ bi di wax ni khitabu zabiin bi kalam neena lolu kat da bok ci kemtani ko ñu war malka kalamu dabbin wa khumbat qat ata bo xamne dikna nga xamne sabata sax na yit binassin ci ab texte mu leer fiha ci mom kemtan yoy ci khawarikh yoy neena kalamu dabbin waxu mbeut ma qat ata dikna fiha ci bok ci kemtan yoy binassin ci ab texte bo xamne sabata sax na hanin juz'in khayu ak ga qat ata dikna fi mu'jizatil mukrami ci kemtani kuñu teral ka neena bok na ci kemtan yoy it mbeut mi xam nga li qissa la bu wer donte qissa bi ak weram borom xam xam yi ñi ngi ci wax amna ñu naan hadith bi manam neeku hadith bu wer motax sax bo xolé señ bi sax mom lay jundji fi ndax kemtan yeepp nek gim nek kemtan gu wer danaka andi wut nas me nak lim jublu ci nas fi day jundji ne kat hadith bi ni nak ñew na fi waye nak amna ci lu ci borom xam xam yi wax gis nga Serigne Touba manam ku degul hadith la borom xam xam la wolit bu yeme moy karama yiko yalla defal ak yeme gi mu yeme ak gi mag ci yalla ak lam am ci daraaje yalla way and ak lo lepp tiwul dafa jekko won xam xam xam xami hadith yi ndax lepp lo xamni ni nak ak juyu amna ci borom xam xam yi ñu ci wax daf koy juñu motax lolu jublu ci bi nasin hadith la bu guddu nak bo xamni ñew na ci kemtane li nga xamni ni modi mbeut bi te hadith bob mi ngi tambale nak ci ben arabiy ben way bo xamni ci arabiy la bok mo yoron am mbeut mo yoron ben mbeut bim yore mbeut mi nak dadi ñew ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te hadith bobu hadith la bu wer bo xamne ni ñew na ci Muhammad ibn Abdul ibn Ali ibn al-Walid ibn Sulami al-Basri Muhammad ibn Abdul A'la as-San'ani nekat ma'shar ibn Sulayman ba ñere ko ci Umar ibn al-Khattab mune waxtanu mbeut mi ben way kat ma yonent bi da nekkon ci ay sahaba mbolo mi wër ko ben arabiy ñew te fekk mu reub am mbeut ba japp ko da koy def ci posam mu ñew ci yonent bi mu gis mbolo mi wër ko mu da nekkat ki mbolo mi dajalo ci mom moy kan ñu ne ko ki kat ben way la bo xamni ni neena ab yonent la waaw te lool nak lu doy war la ni ñepp xabu jëm ci mom yene waaj ñew ci yonent bi ali sallam ra ne ko ya muhammad manam gisuma kat nit ko xamni ni gisuma ko xamni ni jigen jurnako mu meuna wax luddul deug ku ku la romb yow subhanallah astaghfirullah jeglu ci wax ji gisuma yit kuma gëna bañ ci yow manam mbolem li asaman nim tim gisuma kuma gëna bañ ci yow suma ragul ton sax nit ñi ne ma nga yakamti kon ma ray la te ma la raye kon ba damay bëgg ci lolu nit ñi noplu bimu waxe lolu rek sayyidina umar ma nga fa dal di jog niko ya rasulullah bayima ma ray ko yonent bi nako teyel ya umar xana xamone lewet lewet sax manam man na ne ab yonent la lewet kat jegeena muy nek yonent gis nga fi doomu adama gis nga yonent bi lim jagale rek manam nit wax la lum reere wurta tax nga reyaasi wurta tax nga mer waaj ñew ci yonent bi nako mang giñ ci lata wal uzza nek duma la gem yonent bi nako lan mo tax nga wax lolu mu nako na ndax te li ngay wax du deug yonent bi nako lan mo tax ngay wax lolu nga wax ni waxuma deug te pourtant moni sax même bu tun dara sama jotaay bi rek nga ma fekk won nga ma wor mal waji nako ngay jema ñeme nak di jema wax waye ma ngi ci lata wala musa nek duma la gem ludul bu da nga wax lo mbeut mi ludul mbeut mi da wax da di genné mbeut mi ci posam da koy sanni ci kanam yonent bi yonent bi nako est ce bu mbeut mi gemé de nga ma gem da yonent bi da di wax mbeut mi nako kat waxal neena mbeut mi daldi wax ci arab yu leer nañi wo xamni ni ñepp ko deg yonent bi nako la mbeut mi nako wuyina la labbayka wa sa'daika ya rasulullah ya rasul rabbil alamin yonent bi nako kan ngay jaamu mu neko kat ma ngi jaamu borom asaman ki nga xamni ni arash ci asamanam la nek ci suuf tamit nguram gi moy mo yor nguur gi ci suuf waye ci geegir ci aw yoram ci la nek waye aljana yermane ma nga aljanna sawarayit am bugalam ma nga fa yonent bi nako man may kan mu neko yonent wax mbeut mi nako man may kan mu neko yow kat yaay yonent yaay ndawul borom binde fi yaay ki motali yonent yi kep kula deugal taxena kep kula weddi yi tamit dal dinay soy ci lol nak arab yi fi la dal dina jaxle yalla wul ñu xolam radi wax ne kat ashhadu an la ilaha illa allah wa annaka rasulullah haqqan dal ne kat manam newon na ci souf ci amul kuma fi gëna bañ waye bis niki tay ci kaw souf ci amul kuma la fi gëna bëgg wa kon yow ba bis fi tenci yow ya fi gëna kit gëm na la gëm lepp li nga andi kon hadith bi gudd la waye nak lool rek motax señ bi ne kalam dhab qad ata fiha bi nass sabata hanin jiz'in niki noni comme ni nga xamne xayuk ak ga qad ata dikna fi mu'jizatil mukram ci kem tane ko ñu teral ka li ñewon na ci mawahibu netali won nañ ko ne kat yonent bi dafa amone ben ak go xamne lata ñu koy defaral minbar bi ci la daan wëru di khutba biñ ko defaral minbar bi nak mu dem ci minbar bay ak gi ñu wax ni ak gi kat da di yuxu manam di hanin moy di yuxu comme ni gilem di yuxé ah yonent bi kat sallallahu alayhi wasallam xamne kat ki am lu ko naqari ah ki wal manam ak ko gi nek liko naqari moy yonent bi ray gi mu ko dan ray ak wëru gi mu dan wëru ci mom ganna bi amé minbar bi mu dal di déplacer wi dénal lolu mu ñak nak mo taxo mu metti ko bamuy joy yeren bi ñew ray ko mu dal di nopi te sax wax nañ ne yoonte bi ne dama ko rayutone lolu kon da day continuer di joy ba ila yumidin gis nga lolé ci kemtani yoonte bi la sallallahu alayhi wa sallam kemtani yu bari yo xamne ni ken xamul famuy yam serigne bi wax ne kana nekkona yazuru bi siyare mansilahu karam mum yoonte bi ali satt wa salam ridwanun malakam yermane malakam mi aljana bi te muy ridwan moy malakam nga xamni ni mom moy garder aljanna moy bëkk ni ko aljanna do ne ridwan mom daana siyare ke yoonte bi sallallahu alayhi wa sallam ah lol di moy xana nak su fekente ni aljanna mum la yalla préparel gaay yu bax yi te moy yoonte moy ñeuk dem ridwan mom yor bëkk ni ko aljanna dal na ñew ci yoonte bi diko siyare si kay yubajjilahu ngir mu magal ko ah kon de moy xana nak aljanna dal xabar ya fa nek ak yu neex yep mom yoonte bi mang koy xam mi ngi am contact ak it la ko yalla sun borom préparer ci ak fay mom ak ay aw xetam sallallahu alayhi wa sallam lolay ci kemtani yoonte yi la bok ali satt wa salam ndax te malaka nak ñew di set ci doomu adama surtout nak malaka mo xamne ni mom moy responsable bi yalla tek ci loxom ci aljanna minha bokku na ci khawarikh yoyu tuyurun ay picci mursala am nga li way wetax mune mursala mais bude ci grammaire mursalatun ay picci yu ñu yoni ala dhawi ta'azzumi ci kaw worom reey reey lu ga bok na ci kemtan yonent yi ay in hausata moy at mim gane aduna at momu ci la kemtan gu reey xewon moy mbirum abraha al asram mi nga xamne yemen la dekkun abraha ben way la bo xamne da jogone day mabbi kaaba gi ndax liko waralon moy abraha ak ay ñoñam dañu gissone te abrahit manam avant tout dafa nekkon ben bour bu yoron wala bok ben general bu yoron armée bu doy war ñu giss ne wa makka ak arab yi di ngi acce kaaba gi diko magal diko selal ndax yalla sun borom moko magal ñeegu sun ibrahim dim gisse lol nak mu dal dem ci ay go xam yaman tabax fa ben église muy jamo yalla ngir bëgg rek détourner nit ñi dem ci kaaba gi ñew fofu diko benu ci arab yi gisse nak lol naqari ko mu dem dat fay dem all bi abraha gisse lol nak mu metti ko lol mu ne nak day jog dem mabbi kaaba gi fekk na yoti nak fofu la defé erreur ñu joggé ni day mabbi kaaba gi dal di préparer armée bu reuy ak ay ñay war ko bañ joggé nak mu ñew ba aksi ci makka dal di fekk ay gilem yo xamné kiko momon moy abdul muttalib dal di koy jël dal moy provocateur bo bëggé guerre bo aksi do aksi dugg mais da ngay commencer di yaq di def ay toñangé ba ñi ngay xéxal mer genn bu ko defé nga dog leena def li nga bëgg def té bobu yorna armée bu reuy yi mu ñëwé nak jël gilem yi té gilem yi abdul muttalib moko momon bi ko abdul muttalib yégué dal dem ci mom né ko man nga bëgg nga jox ma sama gilem abraha ci reey reey lu ga ak ci reey ga dal né ko yow kat yow ya soufé ya sew yow dal ya ñak ambition lo kaaba gi nga xamni nim sel ci yeen ngeen diko jam ma ñew ngir tocc ko nga ñew fi amo len lo may laaj dudul say gilem abdul muttalib nako waw li tax mané laaj gilem yi man gilem yi mako mom ay rek kaaba gi mom momu mako amna borom bo xamni ni mo koy ar te borom bobu nak mom la yalla di wax nan ngeen ko jam fal ya'budu rabb hadha al bayt jamu len borom neeg bi nek na ginaaw kaaba gi amna borom te borom bobu dana ko ar man lima ñew jël ci ko du wax ak yow ci mbirum kaaba gi mais nak sama gilem yoy lay jël ci abraha nak ci nonu mu dal di mer jël engagement dañe kaab mabbu kaaba gi bam deme bay dem nak ci la yalla sun borom yobal ay picc yo xamne dañu gadd ay doj mom la serigne bi di wax ne bokku na ci ay picc yi ñu yabal ci kaw ñinga xamne ñom ñoy reey reey lu tamoy abraha ak ay gayam qissa bobu nak ron na ci alquran suratul fil yalla di wax yonent bi nan ko alam tarak kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa ars

ñu bayyi xel ne mbokk yi waru hira latañ ci dugg liko jot liko taxa jog moy yonente bi bimu gaddaye and ak abou bakr radiyallahu anhu yabal sahaba yi ñu gaddaye dem madinatul munawwara yeferi makkay biñ ko yegge ñoo nak jogne dañ koy dabbi genné ab sombudun nekat manam kuko andi ñu jox la ko diko wëri ku ñu wax suraqata mu bok na ci ñi jëlon som yoyu ne da koy wëri am la xassida ra'ya saqu suraqata sirran kay yaji abihi wa an yakunu lahu ajrun wa miqdaru biñ joge nak di sét yonenti bi ali sattu salam fekk mu abou bakkar dem na ñom ñaar gannaaw bu len asma bint abou bakrin préparer ab yobbal bolé nak ben way abdullah ibn rawahata muy sam gilebi ak kharifi njar ngir rek effacer seni tank yonent bim deme ba aksi ci bir gaday gi da ak ci ben khunti bo xamni bim yegene yeferi ñing koy top mu dal fay dugg laqtufa bam fa duggé nak ndax yalla nak mo lay ar way tiwu da ngay def sabab bam fa duggé bi yeferi ba aksi ba ci khunti bi dañ fa gis ay kemtan yu yele ba tax mune bi anka botin bok na ci kemtan yu anka botin jargoñ wa nasajat dal di nay rabb ci buntu khunti mi ma hama min andak petax mo xamni ni asbatat sahna hawman ak biw bihi ci mom khat satarat suturalna zataihima sen jëm ñom ñaar te moy abou bakkar te moy yunus bi sallallahu alayhi wasallam sayyidina abou bakkar radiyallahu anhu ka zulamin melni ak lendam mune lolu bokk na ci kemtan yunus bi moy bi nga xamni yeferi makkay ñew nañ ci khuntimi fek fi yonent bi sallallahu alayhi wasallam mi ngi ci bir abou bakr way gisunu ko way bi ñew ak ci khuntimi dañuy gis ne kat jargoñ gi dafa leund ci buntu khuntimi petax mi dat fi tag diko biw ci lol nak ci lañu gis ne kat fi ni mom ñom ñu yaakar ne kenn nekk fi ndax bu fi kenn nekkon mom bu fi kenn dugoon legi leund gi du fi leund petax mi du fi nan kon moy wone ne kon kenn nekk fi ñu dal di tourner wat te fek boba kat ñanga fa Sayyidina Abou Bakr sax ma ngay wax nan bu ci kenn ci ñom seggon ci ay tankam dañu gis bu la alquran nanit andandom bi nan ko kat ya rasulullah dañu gis te mu nako bul tit ndax yegone kat ñun ñaar lañ way amna ko ñu ñettel ñun ñaar lañ way amna ko ñu ñettel te mu yalla sun borom mi nga xamne ni mo and ak inna allaha ma'ana lolu ci kemtar yonent bi la sallallahu alayhi wa sallam tamni bi anka botin ci jargoñ wo nga xamne ni dafa lënd ci kaw tag wi fa tax mi tam nen ci neena lolu da len sutural wal kafiruna neena yefer ya qad ataw dik nañ ci khuntimi waqafaw neena ñu dal di xéñtu asaral mahi saway aji farji kefer moy jeexital yoonte bi walam yaraw gisunu minhu ci mom yoonte bi shay'an dara wa raja'u neena ñu delu bil alami andak metit ci lol neena yeferi bi ñewé ba ak ci khuntimi gis nañ ñew di xéñtu yoonte bi fim jaar waye nak bi ñewé ci khuntimi gisunu dara ñu delu nak dal di met am lu naqari lol ci soy gi ñu soy wa huwa tam yoonte bi do tasatturi borom nebbula ci bir khun ma al atiq andak ku ñu gorel ga ci sawara al akbari ki gëna mag fil ghari ta khuntima mar'a nazari gisukayu khol wama ra'aw neena ta gisunu min arimi ci kenn neena yunus bi sallallahu alayhi wasallam ak sayyidina abou bakkar ñi ngi ci biir khuntimi dat ci nebbutu te yeferi bi ñewé ñom gisunu kenn lol nak moy wone ne rek sallallahu alayhi wasallam yalla sun borom ar gum ko ar te ku yalla ar ku ne nak manam aji wat benen karange da serigne bi wax ne himal hafiz karange ak aji watu ji al mani'i ga aji tere yukhni dana doy anil madafi ci ay kanu li kulli abdin yel jep ab jam khashi'in bi aji ragal yalla yatlubu mabdana sakku khayral hurumi ganji aro ganji or ganji harm ormal mune karange yalla sun borom karange gu mana tere aw lor la ci kep ko xamni dug na ci bir karange gog te karange gog yit manam doy na ci ay keul manam bu yalla are ay genre de combat ay avion de guerre aviation de guerre avion de chasse

0: ci yeneen ak yeneen
1: yépp bu la yàlla suñ borom aarut mun laa jariñ dara mais kaaraange yàlla nag moo gën a doy te kaaraange googu na moom la ko yàlla aar doy na ci bépp ab jàmm bu ragal yàlla boo xam ne day sakku ak orma bokk na ci kéemtaan yi nag kaana nekkoon na yuinuhu di ko dimbale arriyaahu ngelaw la kama yuinuhu comme ni mu koy dimbalee arrimaahu xeej ya wa huwa te moom xaniyun aji doylu la an silaahin ci ngàndaay bi rabbihi ci boroomam al mukarrimi ki aji tedd mu ne bokk na ci kéemtaan yi yonente bi salallahu alayhi wa sallam ngelaw yi yàlla daf leen a tàggat ngir ñu koy aar te loolu nag raswatu xandax leer na ci nañ ndax yahudi ak yéefar yi dañoo bëggoon ngir attaqué si madinatu munawara daat ci imposé benn bolo kiis bu yàgg a yàgg kenn du dugg kenn du génn waaye nag ci foofu yàlla daf ca def ay kemtaan ndax salman ibnu faris daa proposé yonente bi nekko dafa war a gas maanaam ay pax yu wër madina ba nga xam ne kenn du fa mën a dugg ku ci daanu waaye yéefari bi ñëwee ak yahudi gis loolu teewut dellu wuñ de mais dañoo dóor benn mbolokiis ci madinatu munawara kenn mënuta dugg waaye foofu nag yàlla suñ borom wàcce ngelaw loo xam ne ñoom ñëpp la alag waaw is jaatkum junudun fa arsalna alayhim rihan wa junudan lam tarawha ya ayuha alladina amanu uzkuru ni'matallahi alaykum is jaatkum junudun fa arsalna alayhim rihan wa junudan lam tarawha mu ne yéen ñi nga xam ne yéen ay gëm yàlla kat tudd leen xéewalu yàlla gi waxtu ba nga xam ne ay soldat ñëw nañ attaqué leen hamburge mbolokiis madinatu munawara yàlla suñ borom yebal ngelaw loo xam ne nii moo leen alag kon ngelaw loolu it moom la jublu fii ne ngelaw da ko daan dimbale ci ay kéemtaanam comme ni nga xam ne itam xeej yi da ko daan dimbale mooy soldat yi xeex rek te kat moom yàlla dogal na aajiwut sax ngàndaay ndaxte yàlla suñ borom moo koy aar kon gis nga foofu sëriñ bi tudd na kéemtaan yu bare bare mu dellu si waat nag julli ci yonente bi ndax daa amaat kéemtaan nag mbir mu rëy moo xam ne nii bokk na ci kéemtaan yi gën a mag mooy xare Badar bu yonente bi xare woon laata mu ci dugg nag day julli yonente bi sallallahu alayhi wa sallam laata muy dugg ci loolu moo tax mu wax ne yaa rabbi yow sama borom salli yàlla nga dolli tedd nga sarmadan ba faw ala nabi ci yonente ba nga xam ne ahmada mooy ahmad wa alihi ak njabootam dabil huda ñay boroomu jub wa saxbi ak i sahabaam wa sallimi te nga dolli ko wóolu mu ne yow yàlla suñ borom maa ngi lay ñaan yàlla nga dolli tedd nga ci yonente bi nga xam ne mooy ahmad dolli ko ci ak njabootam yi nga xam ne ñooy boroomu jub ak ay sahabaam te nga dolli ko wóolu yaa rabbi yow suñu borom salli yàlla nga dolli tedd nga abadan ba faw ala nabiin ci ab yonente boo xam ne abada jaamu na yàlla wa alihi ak njabootam zawin nada ñay boroomu tab wa saxbi ak sahabaam wa sallimi te nga dolli ko wóolu yow yàlla suñ borom maa ngi lay ñaan ba tey it yàlla nga dolli tedd nga ci yonente bi nga xam ne nii kat moo jaamu yàlla ba faw foo comme ça ne fekk day jaamu yàlla nga defal ko defal ko ak njabootam ak sahabaam yi te nga dolli ko wóolu yaa rabbi yow suñu borom salli yàlla nga dolli tedd nga kulla xiin bépp jamono ala rasulika ci sa yonente boobu al amin kadi kuñ wóolu wa alihi ak njabootam dawil yaqin ñay boroomuk wóolu ga ñay boroomuk gëm gu ànd ak yaqin anut ak bépp si sàkk ci yàlla suñ borom ak yonente bi lim andi wa saxbi ak i sahaba.

0: koy selal ja ak top bi ahdihi ci kolereem ga al muazzam ga diguñ magal ah muni nak fi da commencé di lim xare bi nga xamni ni moy xare badar ak mbir ya nga xamni ni mo fa xew ak jambar gi nga xamni mom la fi yonent bi sallallahu alaihi wasallam feñal ak ay sahabam waye nak xare badar mom yalla xamone na ni ñokay gagné waaw xamal ko yonent bi waye xare badar bu soomon yalla sun borom nit ñepp duggu ci l'islam te aajo xare badar di am waye nak yalla daf ko def ngir rek bëgg fay yonent bi ak ay sahabam bëgg yi tamit ñu jël ci jaloore sallallahu alaihi wasallam la tay ñu dugg ci xare badar nak mbokk yi ñu gis ne rek ñu wax ni ci ab gattal liko taxona jog moy manam yoonte bi mim gaddaaye joge makka de madinatu munawwara ak ay sahabam ci yenn momay dafa amone ku ñi wax abu sufyan gennon ci ben commerce rihlat ash-shita'i wa sayfi dem sham nga xamne ci ben karawan bu maga waaw ala li makki yep nek ci dal ay gilem sauf ba fess te nak da xamel ne bo xole ñi andon ci ay goor ñukay garder bari wut yonent bi joge lo yegge lol nak dal di wax ah julit ñi ci madinatu munawwara ne len kat wa quraishin genn nañ ci ben commerce te sen alal yep ma nga fa kon yeen li ngeen wara def rek moy genn dal di dem intercepter alal yoyu nonu su ko defé nak ngeen dugal ko ci yoonu yalla taxawal l'islam fofu dañuy fatali na lolou yoonte bi def nekul ak togn ndax te ñom dañuy nek makka dañ leena toñol genn leen jël seen alal kon seen alal yiñ jëlone ñom lañ def finance ci ab commerce momu dem sham kon yoonte bi da la jël rek li nga xamni mom lañu momon te jëlugo ngir bopam me taxawal ci l'islam abu sufyan nak mi jité won karawan momu yalla yi da ko joxon xel ndax lan motax mu xamne kat yoonte bi mi ngi genn ndax yoonte bi da wax sahaba yi ne leen comme manam karawanu quraish mi seen alal yi nek mi ngi ni genn len bu ngeen genné manam yalla sun bom jox len ko naka la abu sufyan découvrir nek yonent bi ak ay gayam genn nañ dañuy wax ne dafa am ben ten bo xamné ci côté badar fi la doon wogué ay dabam yi nga xamné ñom ñoo seuf alal yi ak commerce mi gilem yoy neena nak bi mi wogué gilem yi fofu nak dafa dajé ben way mu laaj ko ne ko est ce amna fi ñuy ñew di wëg seen gilem yi di len may ndox ñuy naan loolu abu sufyan laaj waji nako waaw amna ñu fi ñew de mu ne ko bu ñewé lu ñuy wax mu ne ko duñu wax dara de mais day ñew rek dal di wëg seen gilem yi dal di delu wat abu sufyan xam nga nak arab yi yalla da leen joxon xel mu dal di xol li wër ten bi gis ne kat ay nefere gilem ma nga fa mu gis nefere yi dal koy jël dat koy jël ak loxom dat koy moxoñ dum ko moxoñe gis ci xoxi tandarma mu dal nekat xelam ñaaw dat nekat xoxi tandarma yi kat wa yasrib moy wa madina ñokay xonté senu juru kon fof fa la nak xelam ñaaw ci nekul kan nek yonent bi mom mi gadda yon dem makka juwe makka dem madina taxul mu bayyi de way ba legi mi ngi top arab yi ci la xamne kon yoonent bi ak ay gaayam genn nañ mu dal di yabal ay gaay ne len dem len makka bu ngeen deme ngeen len seen alal yi de yoonent bi kar nako te bu ngeen yexut dana ko jël waaw ci lol nak neena ci la wa makka yi genn ngir dal di sowe alal yoy waye nak yalla dogal na abu sufyan dafa jaarat yenen yoon fexé ma karawan bu sowe wu mu dal wax wa makka ne len kat yeen legi jeeratun ngeen ni genn ndax te seen alal yi taxawon ngeen bëgg genn legi sowe wu na kon man ngeen delo wa makka yi nak sediliko ñaari xaj waaw comme umayya ak abou lahab ak class ko gu jël sen décision ñom dañuy genn da de mohammed li dafa yomb provocation buñ ko bayé ni mu jall da ci continuer kon faaw ñu genn rek ba mu gis ne duñu morom xexam tek ko place am genn nek ay jooni yor ay gilem yu bare ay fas yu bare yoonte bi nak bimu yegé na gaay yi kat nek te ñom sen karawan mi gennon nañ ngir tuko ar way nak legi amna leneen lu tax juk te fekk boba kat mom ak ay sahabam gennu nañ waye xex taxu leena jog dañu gennon rek ngir beugat ci leneen ngir manam beug jeul alal yi wa makkay bi lolou xawé nak te fekk mom yoonte bi ñim andal ci ay nit ñetti témé rek lay tonnol ak yu tek fas yi tamit bari wuñ dañ ko awante sax ak gilem yi bu ki waré jox ké mu war waye nak mu daldi latti rek dat nekat dama bëgg daldi latti ne légui kat yeen ñun dañu gennun ngir intercepter li ma karawan mi mucc ne mais nak ñom dañu genn ngir xex légui ne dama amé lacc seen xalat ashuru ya qawmi
1: yonent bi ne daldi wax ni mim yegé nak wa quraishin ak yefari genn nañ ngir bako attaquer bëgg xex te ñim andal bari wut mu bëgg xam seen xalaat mu daldi wax ni ashiru alayya ayyuha an-nas dama bëgg ngeen jox ma sama xalaat seen xalaat ci li ñuy bëgg def ndax te man kat bima leen di genn gennuma leen ngir xex ay legi dafa melni nak xex ci yoonu yalla mom daldi nay taxaw ndax te ñom jog nañ bëgg ñoo effacer bimu waxe lolu dafa melni da bëgguna xam xalaat lan moy taxaway wa ansar yi ndax wa ansar nak bi fatali ne yenente bi mi ñew madinatu munawwara liñ ko waxon moy bo ñewé dañ la fat waye nak bokku ci won lolu moy buy xex ñu and ak mom kon motax faaw mu lañ leen seen xalaat bimu waxe lolu sayyidina abubakar jog wax lu rafet rafet mu deugural xalaat bi sayyidina umar niki nonu jog rafet lu xalaat bi deugural ko sayyidina miqdad jog niko ya rasulullah weyel ci li la yalla digal ñun ñi nga and ak yaw de duñ la wax la nga xamne mom la banu israël waxon musa ne ko idhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun walakin idhhab anta wa rabbuka faqatila inna ma'akuma muqatilun sayyidina miqdad jog niko kat ya rasulullah weyel ci li la yalla sa borom digal te ñun duñ la wax la wa banu israël waxon musa ne ko kat yak sa borom dem leen ngeen xex yeena xam waye ñun mom duñ dem de fi lañuy top waye ñun dañ lay wax ya rasulullah ñu la demal yak sa borom nga xex waye ñun tamit dañu and ak yow xex and ak yeen ñaar xex lolu la sayyidina miqdad wax yonent bi sant leen ci lolu daldi waxat ne yit ashiru alayya ayyuha an-nas yeen nit ñi dama bëgg ngeen jox ma seen xalaat ku ñi wax sa'd ibn mu'ass radiyallahu anhu ci ansari jog ne ko ya rasulullah dafa melne ki ñun ñoo la tax di wax waye ma ngi giñ ci yalla mi nga xani mo la yonni ci deug so xusson ak ñun ci geej gi sax ñu xustu and ak yow kenn du dess allahu akbar yonent bi daldi contane ci mbar yim deg wa tax fi dañuy wax ne ñaar ñi manam sahaba yep lañ amel njukkal waye ñaan ñi itam rawati nañ ci moy sayyidina miqdad ci ans ci muhajiruni ak sayyidina sa'd ibn mu'ass ci ansari ndax mbolo mu ne ki ñeuk wax dafa am solo ndax sayyidina miqdad bu jogo nekat ya rasulullah comme niñ ko xame rek ci nit ku ñul ak wolof yi bëgg bëgg ay kaas bu kenn jogon ne ah ya rasulullah ñun kat nit ku ñul la du ñepp nak manam bañ ma japp ci bab yi nit ku ñul waye du tagi nit ku ñul sax mais da am ci nit ñi rek ño xamne ño bëgg ay kaas sidra miqdar bu jogon ne ya rasulullah ñun kat ñom lima degg ne mom lañ yor ci ay armée ak liñ bëgg andi ñun att nuñ ko bay bo ñu tourner wat jema wajat bayyi dal man na ni bu waxon lool da na décourager ñu bari ci muhajiruni ndaxte dañu faible ay newju doole amuñu alal waye nak am nañ lu reey te moy gëm yalla lañ amone motax mu wax lolu sayyidina sa'd yi su waxon mi nga xani mo jité ansar yi dañ koy diglu dal nekat ya rasulullah ñun kat wax deug yalla bi nga fi ñew manam niwu ñu wala bo ñewé dañuy and ak yow dugg ci ay xex yoy te luñu ko leneen lañ tal te ñun xamuñu xex bu waxon lolu rek ay décoration yu bare bare ci ansar yi waye wax gi ñu wax li taxna dafa gëna motiver sahaba yi kon xare badar bobu nak mokki ci la señ bi ñewat ak ñun diko netti fi ci téré bu am solo bi di jazbul qulub li'allamil ghuyub wa tax señ bi wax ni yow suñ borom yow yalla yalla nga doli tedd nga ci gayde go xamni ni mom ma safara xol yi safara yi li nga xamni moy yefar ci bisu badar waxtu nga xamni taxawal nako andak sahabaam yi nga xamni ñom ñoo sam ko le rem gu mag gog sallim yalla nga doli tedd nga ala badrin ci wer wo xamni ni jala feñna wer wo nga xamni du jal qulubi moy wuñi xol yi wa ala tawer wo kawena yit mom yonent bi zamil maqamat al ula ñey borom daraja yu kawe ya maqama yu kawe ya wa hisbihi ak kurilam ga wa azimita nga magal ko gis nga feene na salli ala laysin shafa yalla nga doli tedd nga fi mu ne sallim yalla nga doli wolu ci wër wi nga xamni ni moy wër wi feñ wa ta'ala badrin ci wër wo xamni jala wunñina du jal qulubi lan mu xoli wër wo nga xamni ni mom mo wunñi li nga xamni ni mom moy lendam lendami xoli wa ala takawna wër wo nga xamni ni kawena it mom yonenti bi li djublu ci wër wi moy nga xamni mo kawé borom maqama yu kawé nga doli ko tedd nga ak kurelam bi te nga magal ko muni qad qama jogna mom yonenti bi de jogna xamne legi nak guer mom munta ñak ci lañ jëm mu dal di jog wa tamni qad qama jogna khairul bashari ngan ji khairul bashari ngan ji bindef wastakhiyar zumari ci dig tanne fi mbolo ye mu dal di jog nak sahaba yi wër ko ñu xamne kon legi am nañ soxla su reey reey tammi xex ci yoonu yalla jog nañ jëm fan ila zawi takabbur jëm ci worom reey reey lu ga kal badri yene yunit bi melni ki wër wasta andumi ci digg bidiwi yene sallallahu alayhi wasallam dal di jog jamarlo ji ak yefeer yi nga xamne ñoy borom reey reey lu mu nekk nak ci digg tande fam yoy moy sahaba am yoy meena yunit bi nim toge ak nim joge sahaba yi wër ko and ak mom da fay melni ki rek wer ni mu lere comme wer wu nek ci dig ay bidiw tan yonent bi mom la misal ne mom moy wer wi sahaba ñoy bidiw yi and ak mom mune jëm nañ jëm ci jamarlo ko way yefri yaw man moy bisu badar ci bis bo xamne bi fi def ko nakiral moy wanene bis bu reey reey la ci l'islam bis ba nga xamne ishtadda tarna bihi ci mom an nidala fetante ga bis la bo xamne fetante gi takarna sen waaw fette yi du jog waaw yonentim ak ñim andal ñu sanni fette ye ñuy dal yefeeri ñuy daanu comme ni nga xam ñom yefeeri tam seenu bon tamit dañuy sanni fette go am day dal ñen ci sahaba yi yawman bis ba nga xam ni ishtadda tarna bihi ci mom alqital xex mais bis la bo xam ni xex bi takarna sen de jasiyak fette yak combat bi xar am fasiyak gilem yak xare bi pend bi dal di jolli allahu akbar yawma ta'aruf rijal bis ba nga xamni ni nak ci la goor ñi xamanté wa bis mo ni nan xamanté nañ goor ñi deug deug fa lañ leen xamé waye tamit yambar yeey fa lañ leen xamé goor ñi deug deug moy yonenté bi ak ñim andal waye nak yambar yi moy saha moy astaghfirullah moy yefer ya yawma ta'aruf rijal bisub xamanté goor yi yawma rida bisub ngeerum wal wajmi ak njaqari ak kiss mune xare badar bu moy bis ba nga xamné fetante yi tarna bis bi nga xamni ni xex bi tarna lol bis bi nga xamni ni ci lañu xamé nak ñan ñoy goor ak ñurut goor ñan ñoy goor mo yonent bi ak ñum andal ñan ñurut goor nak te moy yéfer yi ak ñi nek and ak ñom bis bi nga xamni ni ci la ngeerum feñe ci yonent bi am nañ ci satisfaction lol yalla sun borom gëreem leen ci te yonent bi gëreem leen ci ñu am ci fayu yalla am ci jaloré waye wal wajami bisub njaqaray ci yefer yi ñu ray leen toraxal leen ñu am ci gatcha waye tamit am ci defet bo xamni ni ba aduna tukki dañ koy netti mune wadhalika al yawm bobole bis falahun moy ndof lay li zihtiday ñe borom gindiku warabah aku ndof lay aku tonaw benefisu li zirtiqa ñel borom yeketiku jëm ci yalla wassalahin aku yiw li kulli shakhsin yel bepp jëm joxale muslim ki aji jëbbal bopam yalla mune bobale biste bisla bu sel mo xamne bisub nof layla ci kep ko xamne ni yaangi sakku gindiku ci li ya yunus bi sallallahu alayhi wasallam andi moy sunnam ak yalla way bisub benefice layit ci sahaba yi nga xamne ñom lañ doon sak moy seenu ru yek ci kaw yalla ñu faatu ci yoonu yalla am li nga xamne moy aw yiw te lol nak day ñal kep jep jëm jo xamni ni rek maam jébal na bopam yalla mune yawmun bis la bo xamni ni khad ghafara jéggel na bihi ci mom bis bobu zunu rabbul wara borom binde fi zunu ba man bakari ka nga xamni ni qad hadara bakari ka nga xamni ni qad hadara tew nako qitaluhu ak xexam kabiratan mo xam bakkar bu magla kallama mi kum bakkar bu ndawi mune bisu badar bobu moy bis bi nga xamni ci la yalla sun borom jéggelé borom bindé fi ci la jéggelé kep bakari kep ko xamni ni teewon na bis bob bisu badar sallahu bis bu reey la de ci la yalla sun borom jegalem bolem ko xamni ni teewon na bis bob mun la kha dajena dawul khairi worom yiw ya as-sahabi te moy sahabay fihi ci mom la kha yi dajena dawul khairi worom yiw ya as-sahaba te moy sahabay as-si'ab ñadi aji jafé tourné ci yene jim am jakarlo ak noni ñan lañ dajel zawi dayri worom lor ya yene bis la bo xamni ni yiw mo jamarlo ak aw ay l'islam mo jakarlo ki yefer yonent bi sallallahu alayhi wasallam yonent ba mo jakarlo bop yefer te moy généraux yi ak kilifa yefer yi waye sahaba bi salli ñu jamarlo ak armée ba sahaba yo yi nga xamne ñu jafé tourner lañ ñu jafé détourner lañ seenu ambition waxum ñom sahaba yo ma an bolé seen usdun ay gayne lañ ghadabun yu mer jamono xex badar dañu mujju doon ay gayne yo xamne gayne yu mer lañ kenn mu leena té dawartifa'ihim bi ñi borom yëkëti ko ay yitté ya ñoo yor yitté yu kawé moy yitté giñ amon ci jambarlo ak non yi dafa kawé yëkëti ko xamne kenn mu ni leena déterminé comme rek ay gayna yo xamné gayna yu mer lañ mune tanaza'u nena xëccionté nañu ak al mawtade ñom sahaba yoy manam bëgg do ci dé ci yoonu yalla dafay melni rek dañuy jël dé diko xëccu kenn ku ne rek naan man may jitu man may ñëk dé ci yoonu yalla Allah bayd wi nak bokku na ci bayd yi ma gëna manam marqué yi ma gëna frappé ci jisbul qulub té moy manam nena ñom sahaba yi dañuy xëccu ak dé تنازع الموت مع الله اكبر والكل كيب منهم تي نيوم شجعا جمبارنا كيب تي نيوم ريك فنجال نا جمبار مبام غو ري ري يبقي نانا داي ساكو اللقاء داجيك يالا سن مروم موي دي تي يوني يالا شهيد او يسرعا بديسي كو راي لحب ما هل غمبي غير بغغن بغ ادي فرجي نياخري نانا نيوم صحابه يوي دانيوي خيتيونتو اك دي مانام dañuy am ak jitu al iqdam jakarlo ak noni di xex ak ñom ken du hésiter sax man buma démé ñu ray ma mais manam dé ci bop lañ doon xëccio ken ko nan ma jëk dé ci yoonu yalla fegnaal jambar gu reey reey ken ku ci nekat lim bëgg rek moy ben dal ñu am victoire wala ñu shahada imma al maut aw imma an nasr aw ash-shahada ben ñu dé ci yoonu yalla wala rek manam ñu faat wala ñu dajé ak non wala ñu faatu ngir rek bëgg buñ bëgg yoonent bi nga xamni moy aji farji yi nga xamni ni moy jaxare neena wa qatalu xex nañu man nga xamni qad na'ahum tagge won na leen xam li nak ñom dañuy faatu kan mo leen tagge shafihu shufa'a kiramu way rabbu yak mune hatta al ghubaru ba nga xamni ni pend ba sataa jollina bayna jabañ digënté aji ragal wakamin ak jambar mune ñom sahaba yoy jog nañu xex ak ñi nga xamni ñoy yéfer yoy nga xamni kat ñom nañu xexal lata xare badar di dugg yaronte bi sallallahu alayhi wasallam déclaré won nak né amna ay ñenn ci ñom yéfer yi ño xamni ni ka dañ leen ray daldi préciser barab ya nga xamni ni ñom leen di ray umayyah ibn khalaf ak ñom abu jahlin consort gogou ñepp nga dañu dé ci xaré bob ñu ci bare bare yonent bi néwon nak nañ leen ray té it barab sangam lañ leen di rayé té bi xaré badar jallé ñoñu dañ leen ray té barab bam préciser won fa lañ leen rayé mom la señ bi jox lé kat ñoñu sax ñi sahaba yi den xéxal yonent bi taggé won na leen mune xex bobu xex la bo xamne du tiagne sahaba yi rek ñoo doon xex de way amana ñeneen ñu ci am noon sax ñoo xamne ni fa tabarakallahu mo gëna doy waat bo tax mune summa naha top mu jublu min as-sama bayiko ci asaman khaylun ab arme ay fas lim jublu ci khaylun gi moy arme rek wa jundun akub arme yi azuma bo xamne ni mag nañu ñom ñaar ay fas ak arme bo xamne mag nañu ñom ñaar fan lañ jublu ila ra'isir ru'asa jëm ci ila ra'isil kurama njital way teddi bishran ngir mbegal ko bi ghayri wakamin ci ludun jaqare neena khare badar
0: xare la bo xamni yonenti mo nekkon ci suuf ak sahaba yi nga xamni ay mindeef lañ ay doomu adama lañ waye amana benen armée bu ci participer nak bo xamni armée céleste la armée spirituelle la bayiko ci yalla sun borom te moy malaika yi ñi nga xamni ni ibadullah tabaarak wa ta'ala soldaru yalla wa tamni amadahu tabunako joxnako rabbul anam borom bindefi bi jundi amlakin ci soldari ay malaika yi azamun yu mag waye li adadin ngir bari limu sahaba yi rek lali li hamdu tiage nak xex ardaw ne alak nañu dabi ta'azzum worom reey reey lu ya neena yunus bi sallallahu alayhi wa sallam bim nekke ci khareb badar yalla sun borom daf ko teub jox ko ay malaika yo xamne ay soldar yo xamne ay malaika lañ waye nak malaika yoyu manam seenu wacc ngir rek yokku limu sahaba yi la ñu xamne dañuy melni ñu manifester wo ay nit ngir limbi gëna bari ba yefeur yi tit ndaw deltu ginnaw waye nak wacc ñoon ngir xex xam nga malaika mom ab xexam xajul ci doomu adam ndax ben malaika rek ko yalla sun borom joxe ndigal bu jakkal doomu adam minde fi yep da len di alak comme len ci nit ay yonent yalla nu wax bañu defé safan ba yalla sun borom ndigalé jibril da jekki jekki rek ñew dal di jël sen kër yi dal koy kep ci suuf la fété won kaw dal di fété wu suuf ñom ñep ñu dé alku kon ben malaika rek xajul ci doomu adam waye ñom sahaba yi khareb badar biñ ñewé borom xam xam yu bare bare jepp ci ñom nenañ xexu ñu won mais nak dañ doon ñew rek ngir renforcer mu nek renfort bo xam dañuy doli nombre bu sahaba yi waye tamit dañuy joxe ay consigne nan ne bu ngeen di xex manam da ngeen tak ay barab yo xam bu ngeen len fa doré dañuy dal di duñ mëna té xexati waaw fadribuhum fawqa al'anaqi wadribu minhum kull banan lolu alquran wax moy de len dor ci dokki manam sahaba yi dañ doon jox consigne manam malaika dañ doon jox ay consigne sahaba yi ne bu len de len dor ci sen dokki nga xamni dokki bo fi doore day dam wadribu minhum kull banan wala sax ngeen dam sen baram yi ba duñ mëna tété ay jési wala xejji sanni kon lolu moy li adadin ngir bari limba way la lil ham malaika yi nak senu participer ci guerre bi lolu lu sax la ndax dañ wax ni khareb badar amna ñaar ñu ñewon ño xamni ñoy yegoon ci xaw di ci kaw di setan waye biñuy setan dañu gis malaika yi ñom ñaar biñ ko gisee kenn ci ñom ñaar da xawi ko ci kaw dajo da ni ci suuf da di faatu ci sase waye nak yalla ngir bëgg nit ki netti dara kenn ci ñom mom faatu mais mucc na ba dem netti ko sax kon lolu lu wër la motax yalla sun borom wax na ci alquran karim ne istastaghizuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin min almalaikati murdafin mune yow yonent fatlikul waxtu nga xamni ni yeena ngi sakko xetli ci sun borom wuy len dat len di jox lu toli jooni ay malaika yo xamni ni ñoo participer ci guerre bi benen bi ci sourate al imran mi nga xamni yalla sun borom yok ko tan ne nak lim bobu jooni la won sax may yok nako ne alan yakfiyakum ayyubidakum rabbukum bi thalathati alafin min almalaikati munzalin in tasbiru wa tattaqu wa ya'tukum min fawrim hadha yumdidukum rabbukum bi 5000 min almalaikati musawwimin neena ci sourate al imran muné xana du len do yalla sun borom tebbu len jox len lu tolli ci ñett jooni malaika ñuy yok senu lim te sax bu ngeen muñe ngeen ragal yalla gëna continuer yalla sun borom yok ko bam nek jurum muné wa fihi mo nek na ci ñoom soldari malaika yoy is waxtu nga xamni ni wara do rot nañu khaliluhu kharitam ba al mumajjad kadikun magal te koku ne nak jibril moy jibril ni am amul morom as sanadu aj yekati ku jab degeer lu wayo fawqa jawadin ci kaw naru gor shayshamin gudi aj njol gudi aj guddu neena malaika yoyu nonu partisi won ci xeru khare badar neena ki nga xamni mo len jite won moy sayyidina jibril alayhi salam wa tamni wasara'una gaaw nañu ila al-kifahi jëm ci xexma ma asuyu fi andak jasiya wa rimahi ak khajja hubba salahi ngir bëgg aw yi wa falahi ak taxe nof lay khalfal imami ci ginaaw imam ba te mo yonent bi al-a'zami gëna mag yena sahaba yoyu nak tabarakallah neena ci lañu gaawé
1: jëm ci li nga xamné ni moy xex bi and ak seen njit seen imam ji gëna magate moy yoonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci bir mune wa fihim nek na ci ñom ñoñu sahaba yo nga xamné ni gaaw jëm ci xex ba al muhaqqiq aji deggal je sayyiduna sunu sagga ba al muwaffaq kari kuñ tawfiqal asdaq man gën ga deggu ko xamni khat sadaq deggu ñinga xamni khat sadaq deggal nañu bil hashimi yoonent bi nga xamni moy ko juk hashimi al alami ki nga xamni ni moy mandargam ni sahaba yo don xex bok na ci ñoom ka nga xamni ni moy aji deggal ja te moy sayyiduna sunu sang bi nga xamni mu yalla tawfiqal def ko muy ki nga xamni mo ñeek gam ci goor yi ba ni ñepp wedde sayyiduna abubakar radiyallahu anhu mo gem yoonent bi sallallahu alayhi wa sallam sayyiduna abubakar mom nga xamni mo gëna deggu kep kuy deggu mo la gëna deggu kep ko xamni ni yaangi deggal yoonent bi nga xamni ni moy mi ngi bok ci banu hashim kep kuy deggal rek ku len di deggal koy deugal yonent bi mo la gëna nekk deug siddiquhu neena moy xaritam ba al mukabbaru kadi kuñ maggal dul haybati boromuk wego moy liñu manam boromu teyle boromu wego al boromu haybal boromu aru al muwaqqaru kadi kuñ wago kadi kuñ wek anisuhu moy wetaliko mo al musabbaru kadi kuñ muñlo fil ghari ta guntima ba'd al a'lami gannaaw aji gën nga xam ci gannaaw yoonent bi nga xam ni moy ki gëna xam ñepp mune sidra bakkar moy ki nga xam ni moy xaritam bayit xaritam bi nga xam ni mom mo andon ak mom ci kuntima diko wétali waaw ndax ñena sidra abubakar mom it bokkon na ci ñi tew ci xare mom ndax ci xare badar dañuy wax ni yoonent bi sallallahu alayhi wasallam and ak liko yalla di wax ne ko nak yaay gagné and ak itamit malaika yim ko bolel yep ko xamni moy gagné waye and ak lepp teewul tamit mi ngi ñaan yalla sun borom di jog bi ñaan ba yalla borom bi ne ko kat sa ñaan nanguna ko waye bimi ñaan day ñaan ba kala gi neesan rot sidina bakkar ñew jël ko tek ko ci kawam ne ko ya rasulullah legi noppalal sa bop yalla sun borom dana nangu sa ñaan kon ki mom bokon na ci xare badar mom sidina abubakar ci fofu xal yo xane mi waxe lo yunit bi dafa daldi nelaw da ko japp mu nelaw ab dir bi mi yewo daldi ko xane ko ya abubakar begal yalla sun borom nanguna ñaan gi mako don ñaan mbekte mi ñew na malaika yi ñew jibril sax mi ngi ñew kala wo ak kala gu wex xamal ma ne ma kat dana man nga ñay li mako yor ndax te yunit bi don ñaan yalla ne ko yow sun borom kat mbolo mi kat di tuti mo xole bañu fagagal len kulay jamoti ci kaw suf du amati wayo fihi mbok na ci ñom sahaba yoy nga xamne yit ño doon xex al mubashshar ku ñu begal ga ci al janna bi kulli khairin ci bepp yiw wa umar moy sidina umar sayyidina sunu sangama al mu'tamir ki aji wey ci ndigal izzatu kulli muslim ki nga xamne moy tedd nga moy dole ak moy force bepp julit neena yit xare badar wi bok na ci sahabi mag bi ci teewon te moy sayyidina umar ibn al khattab radiyallahu anhu mi nga xamne yonent bi moko begal ci nekat bepp yiw da naka am yiw yoy nak bi ci ñeek moy al janna al mubashshirun bil janna ci la bok sidra war mom nga xamne moy aji wege ci ndigal lepp lu yonent bi digle rek yalla digle ko mom da cey wey wayit moy force julit ñi ndax te ba nga xamne l'islam amagutone dole bam duggé rek ci la l'islam dal di yëkëti ko te ñaanu yonent bi la wax yonent bi da waxon nekat yalla yar na nga deugër l'islam ci kenn ci ñaari umar yi waaw te moy sayyidina umar ibn al-khattab ak ki nga xamni ni moy abu lahab wala abu jahl te mom la yalla def mu nek koku kon mune wo fihi mbok na ci ñoom sahaba yoy man ka nga xamni nakaha dencina bintay ra'isi sulaha ñaari domi jigeeni njital way bax yi nuray ni moy borom leer ga hina aflaha waxtu wax ñu taxena bi hatti kulli ma'sami ci sep ci sippi bepp bakkar neena bok na sayyiduna neena moy sunu sang al mujammalu kadi kuñu rafetal usman sayyiduna usman man ka nga xamni qat qatalu raynañu ko wa huwa tamon isan bobé yurat ci lu magay jang kitab mu'til aksabi tere aji joxe ji yon ya neena bok na ci ñi teewon badarit waye nak ki mom xolam mo teewon badar me jëm teewul ka nga xamni ni mo denc ñaari domi yonent bi nga xamne moy njitu way bax ya te mu sidra omar dañ koy woy ñaari leer yi liko waral moy dafa denci ñaari dom yonent yi dencina ruqayata mu daldi fatu yonent bi ali sallam dal koy joxat kenen ku ñi wax ummu kalsum mu daldi fatu mu wax ko ne ko ah usman doyna war de joxna la sama ñaari dom ñu fatu waye ma amaton kenen ku len ñettel tin ma joxat lako kon koku confiance mu nu ko passé Sayyidina Usman khare badar teewuton nakte soxna murqiyat mo febaron yonente bi ne ko nak kon bul dem dess fi nga top top gis nga fi xex ci yoonu yalla nim reey waye teewul tamit njabot ni lako yonente bi fonke bo yore sax njabot suñ febaré tal len mo gën nga nek ci lenen waaw waye nak Sayyidina Umar momu yonente bi neena kat ah ñi nga xamni ñoy xex ci badar it dañu am yiw waye mom tamit yiw yi dana ci amale kenn duko ci appelé même liñ fa jëlé yittiko mang muy kom kom ci aduna ci amale mune Sayyidina Umar momu nak yonente bi bëggal nako aljanna waye nak néwon nako yawit nak dañ la nat ndax dana am xexew bu xew bo xamni ci ngay faato bo tax ni Sayyidina Usman bok na ci nat yoyu moy bimu nekké khalifa wa dañu ñew daldi ambergo bu la kiss kër gi lu toll ci jurom fukki fan yu manki ben lek du duggu ñam du duggu mbugal yu metti dal koy fekk dal dikoy ray serigne bi nak neena bañ koy ray momu dañu jang alquranul karim précisément suratul baqara neena sax biñ ko rayé deret ci da tour ci batu fasik fi kahumullah mune wo fihim bok na ci ñom aljalil wasan aji wunni ji khiram kok abul husayn moy bari husayn wal hasan ak hasan babul ulumi buntu xam xam ya wal khatan ki xani moy gorb yonenti bi abu shirafi bayub way tedd ya al anjum yidi way bidiw yidi ay bidiw sayyidina moy sunu sang ba al mukarram kadi kuñ terel aliyuhu aliyum al mu'azzam kadi kuñ magal murdil ida aji alag di noni al asam samu kay gayde mahil adha ki nga xamni ni mom mo far li nga xamni moy lor wal wajabi ak njaqare neena bok na ci ñom sahaba yi teewon xare badar tamit moy ki nga xamni mom mo wunni xeram ya te koku moy bayu husayn ak hasan ñaari doomi sayyidina ali yoon waye nak neena ñom ñaar duñ ay sheikh husayn mom ak hasan sayyidina ali man mo buntu xam xam ya moy tamit gorom yonente bi moy bayu koy teddi al anjumi ñadi way bidiw neena koku sayyiduna moy sunu sang ba de kadi kuñ teral te moy sayyidina ali ñu xani ni moy ki alak noni nek ki nga xamni nit moy gaynde ga waye ki nga ni mo far lor je mune nak bi zalika al yawm ci bobale bis moy kharab badar hasala amna lana ñel ñun serigne touba amanun ak kulute moy securite min wajal ci ak ndax min anayin ak ci choona wa khajal ak gatcha wa min jawan ak ci njaqare wa nadamit ak reccu ne nak ñun suñu jëm teewuton xare badar de waye nak ci momale bis tamit yalla sun borom tabaarak wa ta'ala jox nañu lo xamni ni kat momu ji nek securite bu ñuy fegal li nga xamni ni moy njaqare waye tamit diñu fajal choona ak gatcha ak njaqare ak reccu no xare badar bu amuton l'islam tay da fay dal di effacer té nak lolu nonu moy nek li nga xamni ni moy nek njaqari waye nak ñun ci bis bobu yalla tégal na ci ñun titangé yalla téggil na ci ñun titangé téggi ñu ci ñun choona téggi ci ñun gatcha téggi ci ñun njaqari téggi ci ñun tamit reccu néna xanina amal nañu womal nañu bihi ci mom lil janani jëm ci aljana an ghaswatin ci ak xex wa han hawan ak doyedi bihi ci bis bobu tamit neena tamal tayna azmanu jaman wala na ñelñu ma aqbulil khidami annak nangug liggey ya mune bis bobu di xare badar it moy bis bi nga xamni ni ci lañu yalla sun borom jox ñu lo xamni ni doy lo na ñuy xex ak di doyedi waye bis bobu ci la sunu jamono tay ndax serigne touba radiyallahu anhu day wax ni manam yalla sun borom tabaarak wa ta'ala daf ko jox lo xamni ni teel ko xamal it li nga xamni ni moy yoon wi nga xamni ni moy yoonu bax yoonu gaay yu bax ya defal ko ay may yo xamni ni motax ba mu ne kat ñun legi sunu jihad nekatul jihad bo xamni ni buy jëm ci xex la ndax te lolu yoonte bi ali sallallahu alayhi wasallam def nako ci bis bobu lañu yalla teggi lolu waye ne sunu jihad moy xam xam moy ragal yalla sun borom tabarak wa taala te lolu nak ay mbir la yu gudd yo xamni ni serigne mo am nako motax mune man ñi nga xamni ñoo man ak ñima andal ñepp rek yalla sun borom dal nañuy defal lu am solo ci aduna waye nak liko waral rek moy may yo xamni yalla defal nako ay mbir yu yeme ba tax mu am martaba ku teewon xare badar te moy khadim rasulillah motax mune fal nahmad nañu sant allah yalla ala najatina ci sunu muccu mimman ca ka xamni ni khala bajna wa kulli sharrin ak bepp ay musjala mi mum man di don bil mustafa ti daray mustafa al muqaddami kadi kun jital
2: inni nakamal serigne touba bu khatib ma ngi waxante ak al jamil yalla ni aji rafet ja way nak ma ngi waxante ak mom fi ci mom yonenti bi wa fi dali ak ci ñoom allah mo doon ñade way mamu wa sahbi ak sahaba ila khumul ci dudul may giim dama koy wax waye dama koy wax di di continuer ba ila yomi dini bi salliyan ci yalla nga dole tedd nga wa sallimata nga dole wolu ci mom mu waxani ya rabbana yaw sunu borom ya rabbana yaw sunu borom ya khillana yaw sunu kharit ya hibbana yaw sunu soppe salli yalla nga dole tedd nga ala sayyidina ci sunu sang muhammadin muhammad wa sallimata nga dole ko wolu mu ne yalla mi nga xamne ya sunu borom répété ko ñaar yo niko yaay sunu xarit yaay sunu soppe yi ma ngi lay ñaan nga doli tedd nga ci yoonent bi wa ali ak ñoñam wa sahbi ak sahabam zawid wa zi ta'alluqin ak ñi nga xamni ñu addu bi ci mom min awliya hisbihi al wali yi nga xamni ci kurelam bi la bokku dat koy ñaan nako yit wal ta taqabbal yalla nga nangu qalbi sama qalima gi nga xamni ma koy di jëm ko ci yoonent bi wa qad ko nekk yit warda yalla nga gëreem ani sahbi ci sahaba yi al kiram ñi di way tedd ritan ngeureum lo xamne yaqudu da nga womat li ci mom al marama ciakutef li ci man al marama ciakutef ga wakum te dal nga nekkit li ñeel ma yow sunu morom ya zal anami yow borom bi def yi bila idan ci lutut ak nono awwala mi wala ak jeng muni yalla yal nga ngeureum yonente bi morom guti gi yal nga ngeureum ay sahabam yu teddi ya waye ma ngi lay ñaan nga defal ma ngeureum lo xamne da na womat mbolé lu muy bëgg andi ko ci man té ma ngi lay ñaan nga nekkal ba yow borom bi ndé fi ci lu dud ak nono wala ak jëm mu ne ko nak washkur yalla nga sant yi salati ya sama julli ala sayidina ci suñu sang bi nga xamné babil a'la moy buntu kawé ya mu ne yunus bi ali sattu salam moy buntu kawé ya waqbalati nga nangui til qasidata qasidagi li wajhika ngir sa jëm ji al mukarram kadi ku ñaan señ bi nakoy ñew yalla suñu borom julli gi may julli ci yoonent bi nga xamne moy borom guddi gi yalla nang ko sant sayyidina suñu sang bobu nga xamne may buntu kawe ya ci sama qasida gi di jess bul qulub ma ngi lay ñaan nga nang ko gis sa jëm ju tedd ji ya rabbana ya suñu borom salli yalla nga doli tedd nga ala khayri nabiyyin ci ngeen ci yoonent bo xamne ursila yonnes nako koku muhammadin tumay muhammad wasit yalla nga doli it ala ummatihi ci xetam wi wasallimite nga doli ko wol mun yow sunu borom yow mi nga xamne ya def yonente bi muy ngeen ci bindef borom guddi gi di ngeen ci yonente bu yoni te koku moy muhammad yalla nga doli xetam wi te nga doli ko wol ya rabbana yow sunu borom salli yalla nga doli tedd nga ala khayri rasulin ci ngeen ci yonente bo xamne fadila gën les nako koku neena muhammadin moy muhammad wa asila ta yalla nga melal ni lem kitabati sama bindi yi wa sallimita nga doli ko won mu nek yow sunu borom yow mi nga xamne ya def yonente bi mu ngeen di yonente ko xamne gëna les nako ma ngi lay ñaan sama bindi yi may bindi ci yonente bi nga def ko mu neex ba mel ni lem sing manam motax barak khasaay gaay fi mu tollu ngoy jang ndax te ñaan di yalla sunu borom ko nang ya rabbana ya sunu borom salli yalla nga doli tedd nga ala khayri nabiyyin ci ngeen ci yonent ci khata ala bo xamne kawena te koku ne muhammadin moy muhammad wal taqbalat yalna nga nangu khatti sama pindi bi ci mom wa sallimi te nga doli ko wol ya rabana yusunu borom salli yalna nga doli tedd nga ala khairi rasulin ngeen ji yonente bo xamne bujila magales nako te koku muhammadin moy muhammad wa jammilan te nga rafetal hali sama mbir bi ci mom wa sallimi te nga doli ko wol mu nek yow sunu borom yow mi nga xamne ya def yonente bi muy ngeen ji yonente bu ñuy magal te koku moy muhammad ma ngi lay ñaan nga rafetal sama mbir bi rek biti te nga doli ko wol wa ya rabana yow sunu borom salli yalla nga doli tedd nga ala khairi shafiin ci ngeen ji ajram ko xamne qubila na ngos nako mu ni yow yow sunu borom yow mi nga xamne ya def yonente bi muy nek nga xamne moy ngeen ji koy ram xam nga fi da bok ci yonente bi ay mbiram li ñi woyé ash-shafa'atul uzma koku yonente bi rek moko jago ndax bo li yow bal qiyam dañuy wax ni minde fi yep bu dajale ba dekk yalla sunu borom dalen ni bayyi du len atté ñu nekk ci ciono bu metti am dañu sax da ngay gis ño xam dañuy lapp ci seenu ñak ndax te jant bi du koy wacc bu tollu nit ñi fofa nak nit ñi dañuy dem ci anbiya yu di sapp ci ñoom yalla atté li waye kuñ dem rek mu ne la man sama bop la tal dal li ni yamal ci yoonte bi sallallahu alayhi wa sallam mu dal di ñew sabbal abbal dal di ñaan yalla suñu borom mu atté jamm ñi yalla suñu borom nangul ko lool mom lañuy woyé ash-shafa'atul usma wa tax ci benen bay bi suñu bi wax ni yawmal qiyamati ta'ti rusulu kulluhum wal anbiya lahum wal kullu qad wajima yaqulu kulluhum wa nafsi wa ahmaduna yaqulu ummati yarham khayra man rahima mu ni balé yawmal qiyam ken yonenti day ñew ak anbiya wi ken ku ne nan sa bop la tal mais nak yonenti bi moy wax ni sama xéet wi yow suñu borom wa tax sëñ bi nak yow suñu borom yow mi nga xamné ya def yonenti bi moy ngeen ci kuy ram mo té limi ram dañ koy nangu né nak yalla nga doli tedd nga ci muhammad mom té yit sama yene wa kamilata nga matali qasdi sama yene bi ci mom sama yene ci ma am ci mom té diko tag guddé becc ak ma ngi lay ñaan yalla nang ko amal yalla nang mako defal wa sallimi té nga doli ko wul mu ko té wax né ya rabana yo sunu borom salli yalla nga doli tedd nga ala mahin ci aji farji kefal azalako dajalna alwajala jaqare te koku muhammadin moy muhammad wa hasila te yalna nga dolli amal ma la nga xamni sarani begal na ma ci aduna ak alakhirah wa sallimi te nga dolli ko wol man yow sun borom yow mi nga xamni ya def yonenti bi muy ki farji yefal far njaqare te mo dañal njaqare te kon ku moy muhammad muhammad mom nga xamni ma ngi ñaan nga defal ma lepp lo xamni dana ma beglo muhammad mom yalla nga ko dolli wolate nga dolli ko tedd nga yep ay xéeti salatu ala nabiy sallallahu alayhi wa sallam waxane ko ya rabana yow sunu borom salli yalla nga doli tedd nga ala khayri sirajin ci ngeen ci lamp bo xamni i'tala kawela te koku muhammadin moy muhammad man ka nga xamni rasala raqasna ma sa ali lama naqri won wa sallimi te nga doli ko won mi yow yalla sunu borom yow mi nga xamni yit ya def yoonte bi muy ngeen ci lamp bu leer lamp mu kawé te koku moy muhammad muhammad mom nga xamne mom mo raxas ci man lepp lu naqari manam lepp lu naqari ci man moko dindi muhammad mom yalla nang ko dolle wolu te nga don ko teral ya rabana yow sunu borom salli yalla nga dolli tedd nga ala khairi munirin ci ngeen ci aji leer jo xamne ursila yonnes nako muhammad neena moy muhammad man ka nga xamne kamula matna muraduhu lepp lu beggoon wa sallimi te nga dolli ko wolu man yow sunu borom yow mi nga xamne ya def yonenti bi muy ngeen ci kuy leral manam ñepp ñu yoni ñi leral rek yonenti bi mo ci gën yonenti mo nga xamne lepp lu bëggoon ci yalla am nako yonenti bobu yalla nga ko dolli tedd nga te nga dolli ko wol borom guddi gi sallallahu alayhi wa sallam ya rabana yow sunu borom salli yalla nga dolli tedd nga ala khayri bashirin ci ngeen ji aji begle ndaw wala ko xamne mayena te koku muhammadin moy muhammad man ka nga xamni ajjala gawena bisharati sama mbekte wa sallimi te ngeul li ko wol mu ne yalla sun borom yo mi nga xamni ya def yonente bi muy ngeen ci kuy begle ko xamni joxe na ay xewal te koku moy muhammad muhammad mom nga xamni sama mbekte man serigne touba moko gawé muhammad mom yalla nko dolli wol te nga dolli ko tedd nga ya rabana yo sun borom salli yalla nga dolli tedd nga ala man ci muhammad mi nga xamni sabbu ak jitum qatma qila qillos nako muhammadin muhammad man ka nga xamni ahjala gatchal nga xali ni aji bañ sama ko ma bañ wa sallimi te nga dulli ko wol mu ni yalla sun borom ma ngi ne ñaanit muhammad mi nga xamne ya ko def muy ki nga xamne ak jito mom kep ko am xel xam nga ne mo jitu ñep muhammad mom nga xamne kep ku mënon jema bañ ak bu ma non ba ma la rotina toba bi ak non mo len gatchel wa sallimite nga doli ko wol ya rabana yusuf borom salli yalla nga doli tedd nga alaman ci muhammad alaman ci ka nga xamne qat ghasala rakhasna kasali sama tayel ci ko ne muhammadin moy muhammad man ka nga xamne bajjala magalna qasaidi sama qasidi wa sallimite nga doli ko wol mu ne yalla sun borom yow mi nga xamne ya def yonent bi mu raxas ci man lepp luy tayel muhammad mom nga xamne sama qasaidi su magge mom motax muhammad mom yalla nang ko dolli tedd nga te nga dolli ko wol ya rabana yow sun borom

0: dal di ànd indi lu mel ni alburax. Alburax nag muy daabale joo xam ni mu ak mbaam way ak gut ci berkel, mu nekk daaba joo xam ni nii nag maanaam tànkam bi fi mu ko teg bu ko jéggee ma ngi koy teg fa bëtam yem, nee na ma war ci mu dem ba Baytul Maqdis, ma julli fa mooy Jérusalem al Masjidul Aqsa, dal di jiite ñi nga xam ne ñu anbiya yu looy ma al Isra. Nee na ma jóge fa it dal di yéeg waaw ànd ak Jibril ci kaw al Buraq, ba agsi ci asamaan su njëkk si dal di yëgloo ñu ne ko kan la, mu ne mën a Jibril, ne ko àndal mu ne yonente bi, ne ko dañ koo yónni, mu ne ko waaw, ñu ne ko marhaban ahlan wa sahlan. Nee na mu dal di ñu ubbil ko buntu asamaan su njëkk si, mu fekk fa sunu mam Adama alayhi salaam, mu dal di yéeg da ci asamaanu ñaareel si, mu dal di def nam defoon, dal di yëgloo ñu ne ko kan la, mu ne Jibril ko yéen àndal mu ne yonente bi, mu ne dañ koo digal, ñu ne waaw. Mu dal koy ubbil ci asamaanu ñaareel, mu fekk fa yonente yàlla Yahya ak yonente yàlla Isa. Mu dal di yógaat ba ci asamaanu ñetteel bi, wax la mu wax woon yëgluwaat ko kan la, ñu ne Jibril ko ngeen àndal Muhammad, ñu koy yónni, ñu ne waaw, ñu ubbil ko. Dañ ubbee nee na mu fekk fa yonente yàlla Yusuf borom tarba alayhi salaam, mu yëgaat ci asamaanu ñeenteel it def na mu defoon, ñu ubbil ko. Mu fekk fa yonente yàlla Idris alayhi salaam, mu yëgaat ci asamaanu njuréel juróom si def na mu defoon tamit yëglu rek, ñu ubbil ko. Mu fekk fa yonente yàlla Harun, nee na mu yëgaat ci asamaanu juróom benneel mi def na mu defoon, ñu dal di koy ubbil. Mu fekk fa yonente yàlla Moussa alayhi salaam, mu yéegaat dal di yëglowaat ñu ubbil ko ci asamaanu juróom ñaareel sa, mu fekk fa sunu maam Ibrahima alayhi salaam. Ci noonu nag nee na ci la yéege moom Jibril Jall la ak ci Sidratul Muntaha, nee na Jibril na ko nag moom kat fii mooy sama yamukaay, moomu koo jéggi, léegi nag demal yàg sa borom. Ha anta wa rabbuka haza maqami la atajawasuhu. Ci la yonente bi moom kese di yéeg di yéeg ba àgg ca boromam tabaraka wa taala, yàlla suñu borom wan ko fa mbir yu yéeme, mu yéeg jege boromam ba mel ni ki qaaba qawsayn aw adna summa dana fa tadalla fa kaana qaaba qawsayn aw adna fa awxa ila abdihi ma awxa fa kadaba alfuaadu ma ra'a afatumaarunahu ala ma yara laqad ra'aahu nazlatan oxra inda sidrati almuntaha indaha jannatu almawa إذ يغشى السدرة ما يغشى ما صاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. كوكما يننتبي صلى الله عليه وسلم تراجعنا من يجيس نفا أي كيم تاني يريا نيكو يالو سنبرم وان يالا يت وحيو كلم كو وحيو ورم خم خمي نيني كات جيس نفا سنبرم نيني يت جبريل لواي أنتو كالال رجعنا مبي أي خرباخ لا نيني يت جيس نفا البيت المعمور mu gisee nag bis bu ne rek lu toll ci juróom ñaar fukki jinni malaaka yi ñooy dugg te du génn. Yàlla suñ borom it nee na wan nañ ko fa ñaari dex dexu so dexu sàngara mu tànn sowma. Yàlla it jox ko kemtaan gu rëy mooy julli juróom, mu nekk ndigal la maanaam kemtaan daf koy jox ndigal te mooy julli, te nag juróom fukki julli la ko njëkkoon a jox. Mu dal di wàcc ak Sidina Moussa, Sidina Moussa ne ko hee man de dañ maa yónni woon ci banu Israël, te xamoon naa ne ñoom mënuñoo def ñaar juróom fukki junni sa xeet yi dana dis ñoom te nga dellu mu wàññi la. Nee na mu delluwaat ci boromam, muy def tour di bàggante diggante Moussa ak suñu borom ba mu àgg ci juróomi julli, mu ne ko delluwaatal lii rek même daak yi, mu ne ko nag instant bi dama kersow di delluwaat ci sama borom. Ci la nag dal di wàccewaat yooyu nag muy wax fi ne moom loolu suñ bi doon wax ci bayit yii, mu nekk xissa bu dëgg xissa bu wér boo xam ne nii rot na ci téere sira yi rot ci Bukhari ak Muslim. Mu nekk xarbaax bokk ci xarbaax yi gën a màgg ci xarbaax yonente bi gannaaw alquranul karim, nga xam ne it yàlla suñu borom daf koo bégale gannaaw bi nga xamante ne nii dem na Taif, fekk fa ay gaay ñu di ko sànni ay doj di ko tuumaal di ko toroxal ba mu jóge Taif delluwaat Makkatal Mukarrama. Kooku mooy yonente bi sallallahu alayhi wa sallama.
1: Ci alquranul karim moom ñu nekk léegi, nga xam ne Serigne Touba dafa wax ne ni'ma amul morom an nabi yonente bi ku ñu sol ka wa rasulu ak ku ñu yónni ka. mu wax ne yit ni'ama amul morom allasi yunit bi nga xamne jaada inina bisul ca maya lana ñel ñu bi rabbihi ci boromam al jamil bi aji rafet yunit bo wax ne mo ñu andi min zikrihi ci tundam gi di al qur'anul karim wal laqmi ak yonam fi day kan yunit bi ne kat yunit bi al qur'an jiko yalla jox dafa mag na motax kiko yalla jox mom lay ñeuk tag kagn ko yunit bobu nga xamne moy ku ñu sol ka di ndawul yalla yunit bobu nga xamne yit lepp lo xamne ni mom la doomu adam doon bëgg ci ay may moko andi muni ayatu taha kemtani taha yunu tudon legi ahmadate moy ahmad la tatanaha du jeex sar madabu faw serigne bi ne nak kemtani yi nga xamne mom la yalla sun borom jox taha te tur la ci tur yunit bi way jang alquran am ni ci sar wo xamne taha la tudu طه ما أنزل ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى طه جئي تربنا مني كم تاني طه لك تموي أحمد تموي أحمد لا تتناها يخسر مدى بفو مني وانا تلطنا قواث الهدى كتني ورم جبي an khatha ci bindiko bil qalam ci khalima mune kem tane yalla jox sayyidina muhammadun sallallahu alayhi wa sallam dafa bari ba neene du jeex ba faw mune sax ñi nga xamni ñoy borom jup ci am xam xam lot nañ ci bindiko ci khalima mune suko bind ci khalima mune arsalahu yuninako mom tahamum allah yalla ila kulli al wara jëm ci mindeef yeb murattila muy aji jang zikram ak tuddu te moy alquran alquran jo xamni on si la wacces nako ali ci mom alquran jo ni neena hudal nek ak njub li ci ta'allu bi ñeel borom cang mune yalla su borom mo yoni yonent bi ci binde fi yeb yonent mom nga xani mo ñew ci ñun di jangal alquran mi nga xamni ak njub la ci kep kuy sak xam xam xam nga alquran yalla moko mel ci ni ak njub la ndax te ay bi ci nek alif lam mim zalikal kitab la rayb fihi hudan lil muttaqin neena ak djubla ci ñinga am ñu ragal yalla motax mu ne akrim yemal bi zalikal kitab ci bobale tere tere bobu nga xamni fihi nek na ci hudahu ak djubam was sawab ak bi yol fihi nek na ci tere bobu tamit al khitab wa qantaga wal jawab ak tontuga min rabbina bayiko ci sun borom sil qidami kay borom djubga mu ne yit yemal tere bobu di alquranul karim nga xamne djubuk yalla sun borom ci lako def waye tere la bo xamne ay waqantel ak ay tont bayiko ci yalla sun borom mi nga xamne ni mom mo fi jitu mune huwa mom tere bu ashifa moy safara min kulli da ci bepp jangoro li man ñel ko xamne i'tamada sukkandiku na alayhi ci mom wa man kep ko xamne abahu bagn nako mom tere bobu turida dakos nako da hasrat mi borom pertuma wanda mi ak ritu serigne bi alquranul karim moy tere bi nga xamne moy safara bepp jangoro fihi shifaa'un lin nas yalla mo wax ci alquran da fay safara nit ki sax bu amé tawat fini wala mu am dara bu jangé alquranul karim day dañ même nit ki bu jang alquranul karim am gisam day gëna leer am nit ki jang alquranul karim sax problème bu beut man nako am ndax te leer gi ci nek bokay gindi motax yalla sun borom ne mo safara la ci bepp jangoro ci kep ko xamne sukkandiku na ci mom waye mune nak kep ko xamne bañ na alquranul karim xamal ne koku kat day perte bu ëllëgë yowal qiyam wax yalla wax na ci alquran ne wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'ishatan danka wa nahshuruhu yawmal qiyamati a'ma qala rabbi lima hasharatani a'ma wa qad kuntu basira qala kadhalika atatka ayati fa nasitaha wa kadhalika al-yawma tunsa sun borom ne bu ëllëgë yene kep ku dudd alquranul karim yitte woko faale woko faale woñu kay def ah kok ko bal ligi yamal qiyam kok sax ci aduna neena li dunu gu khat lay dund sax gay dañ wax ni neegum fuñu neegum kuy jang alquranul karim bu bok neegum kuy jang alquranul karim wax te neena neegum kuy jang alquranul karim bu duggé la ngay fekk mu organisé wu ndax te lu ne nakoy tek fam wara tek ndax day bañ kamil bi rek dara diko laal ku du jang alquran bu duggé neegé manam da ngay fekk sin bi fune rek musalli fa dara yere ye fe kaas yo fule manam bu organisé wu ndax te alquran ji moko waral ko tax serigne mu ne yalla ni kep ku du jang alquran kan te deud ko aduna ki manam fayna lahu ma ishaton dan kan dundu ko khat lay dundu te neena bu allege yalla nakoy dekkal mu gumba de parce que he bu gumba rek di lacc nan yaw yalla sun borom lan mo tax nga dekkal mom gumba te mo ne aduna ma ngi noni giste mu ne waaw ndax manam ci aduna dama la andi won sama ay di alquranul karim nga fatte ko nang ko fatte won nak dinañ lay fatte wa tasil min wa kullu shakhsin bepp jëm jo xamni al hada jengene fi ci mo alquranul karim wala ñe ci tahida te farlu wut bi tawbatin ci ak tu la qanina dajena ar rada al karim min rabbih ci borom al muntaqim ki aji fayanto muni bepp jëm jo xamni fi ci aduna dafa jeng ci alquranul karim te tubul delu ci boromam wala ngey yowal qiyam dana dajek al kande jo xamni day bayiko ci yalla ni wa huwa alquran allasi moy tere bi nga xamne mani tada ku sakko gindiku bi hadihi ci djubim yor na la neena amna hutan ak djub wa yahtawi tam laq alfawsa takhi qadan bu allaki yawm alqiyam da ismatin diburum mucc min niqam ci ay mbugal muni alquran moy tere bi nga xamne kep ku sakku mu gindi la ci djubim yor neena da nga dajje gindiku ci bu allaki da nga taxe waye da nga mucc ci bepp mbugal bayiko ci yalla sun morom koku modi alquranul karim وهو من القران كتابه موي تيرم المبين بولير ناج تيري بيغا خامني جا ديكني بي سي موم انلبو ا تبغا الامين كديكو نولو باسم رب العالمين سي نديغلو مروم بي نيفي يالا خدان مي اك جوب لحاول اقوى من يل اجلق يون و غنا جوب من القران الكريم موي تيري بيغا خامني موي تيرم يالا بولير ذلك الكتاب المبين دا فاي ليرال ليب لو ماتا ليرال tere bi nga xamne kiko andi nak moy jibril mi nga xamne moy al amin ci ndigalul yalla sun borom mu nek ak djub ci ko kep ko xamne ni rek dafa bëgg djub waye tamit wax mom al qur'an allasi moy tere bi nga xamne man adbara kep ku dudd am ci mom wa ma tadabbara te setantalu ko asane na moy ne fi ci mom rabbal wara borom binde fi udhu katan neena ne mu ci nek retan lil lu mom ñeel way yetti muni alquran moy tere bi nga xamne tepp ko deud te setantalu ko mayna yalla sun borom tabaarak wa ta'ala bu ko defé day muju nek ko xamne ni day nek nit ko xamne ni ñepp koy reetan ndax ñak bu ñak alquranul karim waye nak wa huwa alquran allasi moy tere bi nga xamne man kep ko xamne sabata saxne fi ci diko jang ci diko setantal walam yaltafita te gessu leneen dudu mo za amalin di borom jeuf neena yakum dana nek fatan di nit ku ñak morom ci nit ñi ayinda shakuri fa santa kon ba akram ki gëna tedd mu ni alquran moy téré bi nga xamné képp ko xamné saxal na saxna ci mom diko jang ak diko jangalé tay gessu leen dudu mom diko jëfé néna koku day muju nek ci yalla sun morom kenn ko xamné amul morom wum alquran allasi moy téré bi nga xamné manik tafa képp ku doy li bi ci mom ihtawa laqna amna ma la nga xamné kafa doyna wala yulaqi tadudajek kula fazil asa chonay borom lori bil karbi ci ak tab neena alquranul karim moy tere bi nga xamne kep ko xamne ndoy lo na li nek ci mom laq nga lo xamne ni lu doy la teyit bo legge chona yi nga xamne ni moy borom lori ñom lañuy daj bo legge wal qiyam yow do ko daj do daj ak mom ndax li ko waral moy yalla sun borom mi borom tabe gi mo lay musal serin bi mo tax muni ahmadu neena magi sante rabbi sama borom al azim aji mag lan la koy sante moy ala kitabihi ci tere bi nga xamne al hakim aji khereñe wa fustu neena taxena fihi ci mom bi ulumin ci ay xam xam yo xamne tufhimu lana wedam lo zaata lafu mi borom kuy tuddu ci lami mune yit yalla sun borom magi lay sante yow mi nga xamne yoy aji mag ci tere bi nga xamne moy al qur'anul karim tere bi nga xamne ni tere bu khereñ la ci ay atem tere bi nga xamne it laqna ci ay xam xam yo xamne xam xam yi buñ ko yilli won tay kenn xamul fum yam te xam xam yo it day noppilo kep kuy borom labbi ndax muni kitab rabbi tere sama borom bi al kitab moy tere mari tere yalla bi neena buñ wax tere moy alquran bi nass zalika alkitab te lol nak ci texte la bo xamne ñu ni ci alquran yalla sun borom alif lam mim zalika alkitab muni bihi ci mom tere bobu usimtu musa lesna min itabin ci ak yedd wa janibati saqami ak lepp luy ñotti ak rag yalla nga serigne bi ni alquranul karim moy tere bi nga xamne yalla neena moy tere ba waye ci alquran may gima ci moy motax ba yalla musul nama ak yeddangi ak lepp lo xamne day waral ak rag fi ci aduna ak ci alakhirah muni huwa alquran khalilun moy kharib ba wa habibun moy soppi ba mukhniyan di aju dey li ñel ma am tabibin ci am docteur bihi ci mom yuhibuni dana ma bëgg labibun aji yow jo xamni yatlubu dana sakku khayral laqmi yon wa gën te war ci jaar mun alquran moy sama xarit moy sama soppé lolu sax beydu si wo xamni senegal yépp xam ndax liko waral moy ke nit ci way kat yi moko don way ya kitabul karim anta habibi wa khalili wa qablu kunta tabibi moy yow téré yalla bi anta khalili ya sama xarit wa habibi ya sama pop sama soppé waye tamit wa kunta nekkon nga tabibi di sama médecin moy serign bi néna manam xaritam ci aduna moy alquran soppé moy alquran médecin bi koy fajj tamit moy alquranul karim ci dina alquran tamit neena ci lama soppe kep ku yew ko am ndey sakku aw yoon ya khayra zikrin yow mi nga xamne yaay ngeen ci ak tuddu go xamne nusila waccees nako min khayri rabbin mu bayiko ci ab bur bo xamne ansala waccee nako li ñeel na taqudu dana wa mat nusula ngeen ci waccu way min zil baqa joge ci yalla mi borom deske wal qidami yalla mi borom jitu ga muni alquran mu kerente moy tere bi nga xamne moy tere bi keen ci tere yi wacce bayiko ci yalla sun borom ci téré bobu néna japp gu met ci japp ak sax gu met ci sax taxna ba yalla womatal na ba ngeen ma am ci mom waccu way bi geun waaw bayiko ci yalla bi nga xamni mo fi dess mo fi jitu yani fi alquran la jakarlo di wax ak mom ya khayra zikri yow mi nga xam yaay ngeen ci ak tuddu go xamni qad bada feena mimman ci yalla mi nga xamni safa'i sama sel abada def nako mu sax ba faaw khalli dana yalla nga saxal li ñeel ma rahadan dundugu neex sa amani di borom kulute waxidamin ak di sax ci ay liggey yo xamne dama koy askane mom ko teddi ki sallallahu alayhi wa sallam muni yow sun borom yow mi nga xamne ya def alquranul karim mi nga xamne a tere bu feej la tere bobu nga xamne sama sel la yalla sun borom mi ngi ko jare ci alquran mi ngi def ko mu nek lu sax ba faaw ma ngi lay ñaan yow alquran nga xamne fi señ bi lay melne alquran lay ñaan waye dag li ñaanul alquran manam borom alquran lay ñaan kon sama dund yalla nko saxal mu nek lo xamne lu neex lay don anta yow alquran neena rafiqi ya sama andamo lil jinani ba ci aljana ya man yow mi nga xamne yasuna da nga ñongal yasuna da na ñong al makanu sama barab ba li ñel ma wa tutayyibu da nga teyal al janana qul ba li ñel ma ya khayra sikrin yow ngeen ji ak tuddu muhkamin gudi gudi xere ni serigne bi wax ni alquranul karim moy sama andamo bi may and ba dem bir al janna alquran mom nga xamne barab sama barab dafa ñom mucc ci bepp luy yaq ngir mom waye alquran mom it neena mo teyal sama xol ndax te moy gën ji alquran gën ji tuddu go xamne ay mbiram lu xereñal lu bari ay atel bayiko ci yalla sun borom ya khayra zikri ñew gën ji ak tuddu go xamne lu tila jangess nako bi famin ci gemmi bi fami zakirin ci gemmi ñu ak aji tuddu jo xamne tala jang nako suq yalla nga mangal li siwaya man ka xamni khala bagnna ma li siwaya jëm khala bagnna li siwaya jëm ci ken ku dun man wa kumte yalla nga nek li ñeel ma wa hakimi tayit yalla nga ma defal ngeen ji atté mune ya alquran yo mi nga xamni yaay ngeen ji alquran bu ñu wacc bu ñuy jang ci gemmi ñu ko koy jang yalla nga ma daqal kep ku ma bañ mu jëm ci kenen ku dun man tayit yalla nga ma nekkal toujours waye yalla nga ma def may ngeen ji kuy atté ya khayra munzalin yow ngeen ji luñu wacce yuri lo xamne dana day wone ma la nga xamne ghaba faduna zaata dabri borom setantal rabbi sama borom yu safi dana selal fikari sama khalat bika ci yow bi ghayri tuhami tulud ay tuma mune ya alquran yow mi nga xamne yaay ngeen ji luñu wacce lo xamne ni da fay wone lepp lu fadu won baram kep kuy setantal alquranul karim yalla dalay won ay mbir yo xamne ni mbir yu nepp la waye dina alquran tamit moy li nga xamni mo selal sama xalat ci yow yalla sun borom ci yow alquran ci lutul ay tuma ya khayra zikri yow ngeen ci ak tuddu go xamni qad jamaa dajale na khayra la ulum yi ngeen ci xam xam yi wa qama'ta mun nab hidaya samay non li ñel ba wa mana'ta mu tere min ni ci man aza tawhmi loro borom tuba mun yow alquran yow li nga xamni yaay ngeen ci tuddu go xamni day mo dajale ngeen ci xam xam yi tayit yow alquran yow yaay ki nga xamni ya ma notal samay non ya tere yit lepp luy lon bay ko ci man anta yow sabili yaay sama yoon wal hadith yaay ki me wetli qutta wa mar nga li ñeel ma fa'iqal maqis lu kawe lu ñi qiyas bi khidmatil mahi andak liggeyal aji farji yefer ar rais kay kilifa ga mukay yi ci nga xamni mo nandal sama xel bamu mus bil mulhimi ci daraje yalla mi aji yenki wala yalla mi aji joxe xewale mu ne alquran yow yaay xani yow yaay yoon wi yow yaay sama wetti yow mi nga xamni ya ma wamatal gën ji luñuy nat waye nak and ko liggeel yonent bi nga xamni mo far lepp li yefar yonent bi nga xamni moy kilifa ga yonent bi nga xamni kat mom moy nam sama xel ci daraje yalla bi nga xamni moy joxe karama ya ci yoni yu ko sopp ya xeyne sikri ñew ngeen ci ak tuddu go xamni khatma ha farna ma sa la nyaawul qalbi sama xol la naqari won qalbi sama xol fam ha mom for habli yalla nga ma bay di ñeel ma kawni sama nek mu fi handi aji texe bil munsili ci alquran bil munsili ci yalla bi nga xamni mo wacc alquranul karim al mufahhim yalla bi nga xamni mo koy deglu ko neex neew yalla sun borom yow mi nga xamne yow ya wacc alquran mi ngeen ci tuddu nga xamne mo far li nakari won ci sama xol bamu far yalla nga may ma nek ko xamne ku texela ci yalla sun borom mi nga xamne moko wacce waye yalla mi nga xamne mo teggu loli ci nek kep ku ko neex bika ci yow sa'altu lay ñaan maliki sama borom kawni ya sama nek nuru sadikin leeru kep ku soobu ci yoonu yalla wazan jisabin ak ku borom ñoddiku nasi ko jamu yalla bima ci la nga xamni in jala fejna wal mubhami ak la nga xamni mo neub mune yow ci alquran ci dara ci lay ñaan yalla mi nga xamni moma bind mu def ma may ki nga xamni ni kat may leeru kep ku soobu ci yoonu yalla waye di ko xamni ni day xecc nit ñi bi jamu yalla di len jeme ci yalla ci li nga xamni ni moy li fej ak ci neub mu dalel tere bi nak ne wa an yaqud yalla nga wamat lin nabi ci yoonent bi fi abadin ba faaw bin nukhabi ci ñu tan salaam.

bana ila al jinan jeme ko ci aljana gumba njaccar nga xamni xamul fu muy jaar ki reer xamul fu mu jëm wala ko kat bu topé yonenté bi top sunnam daf koy wombat jeme ko ci aljana tamoni sallini yalla nga doli tedd nga wa sallimi te nga dole wolu ya qadir ya waji atanji ala sirajika ci salampu bi al munir bi ajlir wa huwa timum al bashir mi aji beglaja wan nadir ji aji quppe jeet bi ni qamin ci mbugal wa ni'amin ak ay xewal neena yo borom bi azza wa jalla ma ngi lay ñaan yalla nga dole tedd nga dole wolu yo mi xani aji at tanji ci yonenti bi nga xani moy salampu bi leer waqti wada'in ila allah bi ismihi lako yalla wax wa sirajan munira yonente bi sallallahu alayhi wasallam yow da nga nek ko xamni ni ab lamp nga buy leral te yonente bo xamni muy aji begal ci ay xewal al janna wa na'imha wa ay wan nazir moy ki xuppe yit bi ni xamin ci mbugal te moy manam sawara ak tartar mbugal ya fa nek ni zaka ko ke rasulur rahati moy yonente noflay bi wa zaka ko ke it rahmur rahati mi aji yaatu ji tenq wa zaka nena ko ke ay waydul fasahat moy borom lammi wu leer wa zaka ko ke rasulul malhami moy yonente xex ba yonente bi nga xamne jambar la ci xex yi manam yonente bi nga xamne ni kat moy taxawal guerre ya ci nak li koy waral moy ñi nga xamne dañoo jog ngir fay l'islam nga xamne dañoo jog ngir koñ yonente bi moy taxaw ngir tax ñoo rasulul malahim liñ koy wax moy al malahim ñu waxe al malham ci arab moy guerre ak combat bu amé koku la yonente bi mom moy borom xassawadi borom guerre ya ana guerre yoy yep nak nekul guerre ci manam bëgg guerre kessé di way da am cause da am sama ci ëpp mo leen di togn waaw sahaba yi ak mom dañ leen togn wa makka lor leen ci seen jëm ak seen alal way nak diko yalla digalé ñu xex nak ndax dañu xex ñom uzina lil ladina yuqatiluna bi annahum zulimu wa inna allaha ala nasrihim laqadir yonente bi alayhi salatu wassalam moy yonente noflay bi waaw waye nak moy ki nga xamne it moy ki yaatu tenq la te moy kep kuy bëgg xéewal nga la nga bëgg kom wala nga bëgg dara bo ñëwé da nga fekké ngay fekk tenq xam yaatu lool lu ko hasan ibn sabit di waxé rek lahu rahatun law anna mi'shara judiha ala al-barr kana al-barr anda min al-bahr yonité bobu xam moy borom lamiñu leer way it yonité bobu nga xamni moy yonité bi nga xamni mo taxawal guerre neena salli yalla nga doli tedd nga wa sallim te nga doli wolu sarmaran ba faw ya man yawmi yalla yow yalla mi nga xamni kafani fegal nga ma kamadan jaqari yalla nga doli tedd nga doli wolu julli alal bahiji ci aji taru ja ci koku nak ahmada moy ahmad waye wa kun yalla nga nek tamit li ñel ma bi na hamin ci lawal je ay xewal manam yalla nga na xam gi fi moy ay may bi ci lawali may nu ma jox ay may yu yaato yaat wa ni am bu jekki moy xewal bu leena xam gi nak bil ha moy ay may yo xam no yu yaatu la moy waxul yalla nga mi nek yalla nga nek li ñeen ma bi na xamin ci jox ma ay may yu bare bare ndax yow yalla mo nga xam jambi lan yalla nga rafetal li ñeel ma wahiri sama biti waaw waye tamit wa batini ak sama bir bi tahirin julullah ya mahiyan yaw aji far kaba'iri sama bakar yu mag waaw wana wala mami ak sama bakar yu ndaw bi jahihi ci dara jamu yulente bi sallallahu alayhi wasallam mu ñaan ko met na nga yow yalla yit ma ngi lay ñaan yalla nga rafetal sama biti mu nek lu rafet lu taru sama jëm ak sama njabot ak sama mbolo sama kom kom ak sama dara yalla nang ko rafetal waye sama bir nak it yalla nang ko rafetal ci labal ko yow mi nga xamne yow ya far sama bakkar yu mag al kaba'ir moy bakkar yu mag al qur'an non allazina yajtani bo dal kaba'ira wal fawahish illa lamam al lamam moy bakkar yu ndaw den yow yalla yow mi xamne yow ya far sama bakkar yu mag yi waye tamit far tamit sama bakkar yu ndaw yi ci daraaje yonent bi yow lay ñaan nga rafetal sama bitti ak sama bir
al kabay bakari magi biñ ko waxe moy yonente bi djubli di wax nan al mubiqad yi alak nit ki tax nit ki wala yasu billah sax sawara te bok na ci nek bi ci gëna fess moy bokali waaw ak njabar ak li nga xamni moy khas ab julit bu sengé wu am borom keur wala mu am lu soxna waye nek non tamit julit yek yefeur yi di dajé di xex ngay dawlo ci bakari magi la bok riba ci bakari magi la bok lek alali jirim ci bakkar yu magi la bok deg ray bakkan tamit ci bakkar yu magi la bok kon yow yalla yow mi nga xamni yow ya far sama bakkar yu mak moy ya dox sama digeunte ak mom ba difu mok ay sama bakkar ndaw yi tamit ya ko far ya man yow yalla yow mi nga xamni ni amali sama yakar la day hi neena ma nga fa mom neena kat salli yal na nga doli tedd nga anni bu bayiko ci man alal muzammil ci aji sango mbalan ya bi kulil kumal andak bepp moy mat na jami'il umami andak mbolem xet yi nek yow yalla yow mi nga xamne kat sama yaakar ci yow la ko aji mako ci kenen yalla na nga julli ci yonent bi nga xamne mom moy lamb mo sango mbalan ya andak kep kuy way mat xam nga andak xetam yep yi tamit mbolem xet yi al muzammil tur la ci tur yonent bi ak al mudassir yonente bi bo mo xamni ni jibril dikal nako ko ndike gis dafa tiit waaw ñew ci sayyidatuna khadija radhiyallahu anha dan ni sang leen ko non tamit da siru ni sang leen fo fa fa ay bu wacc li ko ya ayyuhal muzammil ko yalla moko tuddé yow mi nga xamni yow yaay sangu qumil layla illa qalila jugal taxaw ci guddigi waaw waxat ko ne ko ya ayyuhal mudassir yow mi nga xamni yow yaay muro mbalani tamit qum fa ansir jugal nga waré kon fini serigne bi da jëfëdiko tour yi nga xamni yalla tuddé nako yonenté moy al muzammil yow mi nga xamné sama yaakar ci yow la ko def yalla nga tud yalla nga dolé tedd nga bayiko ci man ci yonenté bo xamni moy al muzammil am nak mbolé nga xamni ñoy way mat ya wa salliman yalla nga dolé wolu tamit ya bani yow aji fent gi alal muta'i ci kuñu top ka wal mutih ke aji top yalla yi ca nam ko digele daka ko ke al mushaffa moy kuñu ram loka way al shafi ke aji ram habibi ke sa soppe bob al mufakhami wadi bin magal ni yusun bar yomi xam yo aji fent ji ma ngi lay ñaan nga dole wolu julli ci yonent bi xani moy kuñu top ka de moy kuñu top ndax te yalla sun borom dañu digel ñu top ko dañ ni kep ko top top ni yalla may yuti ar rasul faqad ata allah yalla waxat ne yit bu ngeen beugé yalla sun borom beug len na ngeen ma top kuntum tuhibbuna allah fattabi'uni yuhibbukum allah waaw yonenti bobu nga xani moy top yalla yit nam gëna rafété yonenti bobu nga xani mom moy ku ñi tunu loka ci jamm yi sa soppé bobu nga xamni moy yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam

Hunayn xarib Hunayn wa sabartemu muñ wa yawma badrin ak bisu badar wa nasaratemu dimbele khayral wara ngeen ji binde fi ndax te def ci yoon yalla mum lum reey nay bax waye nak budi rek am tok yaq neena ko kat amna martaba bu reey melne ni ko xamni ni teewon na xarib Hunayn waye mu muñ ci nga xamni ni mo fay xew waye day melni ko xamni ni teewon na badar dimbele yunus tibbi alayhi salatu wasalam waaw mu continuer ba legui nak di wax ci ndariñul dulal guddigi ni fa man yu'azzimku maggal mawlida nabiyina gane aduna sunu yonente bi babil huda bi nga xamni moy buntu jubga fala yuhasabu desuko mbugal gadan alak indal hisabi fa isab ga faregal regle ga fala yuhasabu desuko regle gadan bu alak yawal qiyam indal hisabi fa regle ga al mufhimi baaji wedam lo gaaji tarre yalla bu la regle mom do amatu loy wax ki dara te ci yermandir mais bu la regle mom mom cial la ngay def ndax te lepp lo wax rek munela kat nangam tax nga def ko waye nak muné kep ku magal guddi gané aduna yonenté bi nga xane ni moy buntu djub ga sunu yonenté mom bu dé suko régler bu Allah gé ci régler bu Allah gé ci régler yi nga xamné régler gu tar la té kuñu régler ré ngay wédam fa kullu man muné kep ko xamné ni qad hadara tawna mawlida afdalil wara téwena magal gané aduna ngën ci bi déf mu'azziman di aji magal ko mu bashiran di aji beglé nga xamné ñokay def bi sukkarin ci joxe lo xamni sukar la aw la xami wala yap fa innahu nakam mom ko ke qad dhafira tufuna bima cha la nga xamni ni yudi mu dana saxal al bushara ay mbekte wala yulaqi tadu dajje darara lur yawma jitima'il umami bis ba nga xamni ci lan xed yi di dajjo fa dajalu fa kanam yalla ne kep ko xamni ni tewena sax manam fañi magale gudi yonente bi magal ko diko magal waye mu jël ci alalam def ci ay berne onti sax sugar sa sugar la soy joxe suñuy tank suñuy sugaré café ya wala mew ya wala beñe ya wala sax nga joxe yap togg ay berne jox ko ñukoy dundal waaw fuñu man di nek neena ku def lolu kat xamal ni tuufu nga ci yool bu mag bo xamni ni day saxal ay mbekté bu ëllëgé tay tamit du dajé ak lor bu ëllëgé muné faman hayya ko xamni ni préparé na taaman aw ñam liman ñal ko xamne ni qad qaraa jang na la ho ñal ko wa mubajjilan mi aji magal ko fa khabaa neena ko ko kat dal dinay denci ndamuna khayrati ahli himami yiwi ñon yitte ya ne sax kep ko xamne ni préparé na aw ñam jox ko ko xamne ni kat da fay jang wa ay julli ci yonente bi di jang ay qasaid Serigne Touba yi ak yenen yu bax ay zikrullah istighfar li ci guddig gani aduna yunus tibbi alayhi salatu wassalam neena koku kat te diko magal xamal ne lambuna laqna dencine yiw wa nga xamni ni gañu bax ñi nga xamni ñoy borom yitte yu kawé ba am cër ci yalla suñu borom lañu laq yiw yoyene ne yow xamal ni laq nga yiw mel non ci bo duna le guddig gani aduna yunus tibbi alayhi salatu wassalam ne wa man ko xamni ni tamit qara jangna ala shay'in ci dara ku jang dara mawlida sayyidil wara ci guddi gane aduna sangum binde fi tabarrukan ngir barkelu ci lola neena fa sayra dana gis numu woho ak dolikom waw bil fadghami ci daraje sangba mo yunus bi alayhi salatu wassalam mune kep ko xamni ni manam nit jang na dara barkelo ko ci guddik yonnati bi alayhi salatu wassalam mo xam alquran la wala qasaid la wala salatu ala nabi wala istighfar wala al azkar yenen ak yenen mu jang ko ngir barkelo ko ci guddik yonnati bi koku dana gis ak yokkom ba faw ci daraje sang ba al fadham buñ ko waxe moy as sayyidul muazzam ni wa in khuridonte jangesna ala ma in ci am ndokh wa in khuridonte jangosna mawlidu khairil bashar ganik aduna ngeen ji mbinde fi neena fa shurbu neena nan nga bil mutahhari ci luñu ndox muñu labal ga yakufu dana fek kaydal murqami pexem kuñu toraxal ke kuñu alak te mo iblis mune it kep ko xamni ni jang na dara waaw wala mu jang ci yonnati bi alayhi salatu wassalam ci aw do xalinam ci alquran ak yenen tifliko ci am ndox neena ndox mom day mujj nek

0: do sëmb wir boo xam ne nii rot na ci téere sira yi, rot ci Bukhari ak Muslim, mu nekk xarbaax, bokk ci xarbaax yi gën a màgg ci xarbaax yonent bi gannaaw alquranul karim, nga xam ne it yàlla suñu borom daf ko bégale gannaaw bi nga xamante ne nii dem na Taif, fekk fa ay gaay ñu di ko sànni ay doj di ko tuumaal di ko toroxal ba mu jóge Taif delluwaat Makkatal Mukarrama. Kooku mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallama.
1: Ci alquranul karim moom ñu nekk léegi, nga xam ne Serigne Touba dafa wax ne ni'ama amul morom an nabi yonent bi ku ñu sol ka wa rasulu ak ku ñu yónni ka. Mu wax ne it ni'ama amul morom àlla si yonent bi nga xam ne jaada indi na bi suulu ca maya lanaa ñeel ñu bi rabbi yi ci boroomam aljamil mi aji rafet. Yonent boo xam ne moo ñu andi min sikrihi ci tundam gi di alquranul karim wa laqami ak yoonamo. Fi day kan yonent bi ne kat yonent bi alquran ji ko yàlla jox dafa màgg na, moo tax ki ko yàlla jox moom lay njëkk a tagg kañ ko. Yonent boobu nga xam ne mooy ku ñu sol ka di ndawul yàlla. Yonent boobu nga xam ne it lépp loo xam ne nii moom la doomu aadama doon bëgg ci ay may moo ko andi. Mu ni ayatu taaha kemtaani taaha yi ñu tuddoon léegi ahmada te mooy ahmad laa tatanaaha du jeex sarmada bu faw. Serigne bi nee na kemtaan yi nga xam ne moom la yàlla suñu borom jox taaha te tur la ci tur yonente bi. Muy jàng alquran am na ci saar woo xam ne taaha la tudd. Taaha ma anzalna alayka alquran li tashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzila mimman khalaqa alarda wassamawati alula arrahmanu ala alarshi istawa. Taaha ci ay turam la. Mu ne kemtaani taaha nag te muy ahmad laa tatanaaha du jeex sarmada ba faw. Mu ne wanat lottu na xawaasil huda kattani woroom jub yi an xattiha ci bindiko bil xalami ci xalima. Mu ne kemtaan yi yàlla jox sayduna Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam dafa bari ba nee na du jeex ba faw. Mu ne sax ñi nga xam ne ñooy borom jub ci am xam-xam lott nañ ci bindiko ci xalima. Mu ne su ko bindi ci xalima. Mu ne arsalahu yónni na ko moom taaha moom allahu yàlla ila kullil wara jëm ci mbindeef yëpp murattila muy aji jàng zikran ak tudd te mooy alquran joo xam ne unsila wàccees na ko alayhi ci moom. Alquran jooju nee na hudan nekk ak njub li si taxallubi ñeel boroomam càng. Mu ne yàlla sun borom moo yónni yonent bi ci mbindeef yëpp. Yonent boobu nga xam ne moo ñëw ci ñun di jàngal alquran mi nga xam ne ak jub la ci képp kuy sàkk xam-xam. Xam nga alquran yàlla moo ko mel ci ne ak jub la, ndaxte aaya bi ci njëkk alif lam mim zalika alkitab la rayba fihi hudan lil muttaqin nee na ak jub la ci ñi nga xam ne ñoo ragal yàlla. Moo tax mu ne akrim yéemal bi zalika alkitab ci boobale téere boobu nga xam ne fihi nekk na ci hudaahu ak jubam wa sawaabu ak bi yool. Fihi nekk na ci téere boobu tamit alxitaabu waqante ga wal jawaabu ak tontu ga min rabbi naam bàyyi ko ci suñu borom si xidame kay borom jub ga. Mu ne it yéemal téere boobu di alquranul karim nga xam ne jubug yàlla suñu borom ci la ko def, waaye téere la boo xam ne ay waqante la ak ay tontu. Bàyyi ko ci yàlla suñu borom mi nga xam ne nii moom moo fi jiitu. Mu ne huwa moom téere bu achifa mooy saafara min kulli daa ci bépp jàngoro li man ñeel koo xam ne ixtamada sukkandiku na alayhi ci moom wa man képp koo xam ne abaahu bañ na ko moom téere boobu turi daa dàkkoos na ko daa xasratin muy boroomu pertement wandami ak rëcc. Sëriñ bi ne alquranul karim mooy téere bi nga xam ne mooy saafara bépp jàngoro fihi chifaun linnas. Yàlla moo wax ci alquran ne alquran dafay saafara nit ki sax bu amee tawat fi ne wala mu am dara bu jàngee alquranul karim day dañ. Même nit ki buy jàng alquranul karim ab gisam day gën a leer. Am nit ki jàng alquranul karim sax problème bu bët mën na ko am ndaxte leer gi ci nekk boo koy gindi. Moo tax yàlla suñu borom ne moo saafara la ci bépp jàngoro ci képp koo xam ne sukkandiku na ci moom. Waaye mu ne nag képp koo xam ne bañ na alquranul karim xamal ne kooku kat day perte bu ëllëgee yowmal qiyam. ndax yàlla wax na ci alquran ne wa man arada an zikri fa inna lahu maishatan danka wa nahshuruhu yowmal qiyamati a'ma qala rabbi lima hasharatani a'ma wa qad kuntu basira qala kadhalika atatka ayati fa nasitaha wa kadhalika alyawma tunsa. Suñ borom nee na bu ëllëgee nee na képp ku dëddu alquranul karim yittewoo ko faale woo ñu koy def kok kat bo ligue yamal qiyam kok sax ci aduna neena li dunu gu khat lay dund sax gay dañ wax ni negum fini negum kuy jang alquranul karim du bok negum kuy jang alquranul karim wax te neena negum kuy jang alquranul karim bu duggé da ngay fekk mu organisé wu ndax te lu ne nakoy tek fam wara tek ndax day bañ kamil bi rek dara diko laal ku du jang alquranul bu duggé negum manam da ngay fekk sin bi fune rek mu sanni fa dara yere ye fe kaas ye fune manam du organisé wu ndax te alquran ji moko waral motax se mu ne yalla ni kep ku du jang alquranul karim te deud ko aduna ki manam fa inna lahu ma'ishatan tankan dund ko khat lay dund te neena bo allegay yalla nakoy dekkal mu gumba de su ko heb gumba rek di lacc nan yaw yalla sun borom lan mo tax nga dekkal mo gumba te mo ne aduna ma ngi noni giste mu ne waaw ndax manam ci aduna dama la andi won sama ay di alquranul karim nga fatte ko nang ko fatte won nak dinañ lay fatte wa tasil mine wa kullu shakhsin bepp jëm jo xamni al hada jengene fi ci wa alquranul karim wala ñet tahida te farlu wut bi tawbatu ci ak tu la qanina dajena ar rada al kadi min rabbih ci borom al muntaqimi ki ak fayanto muni bepp jëm jo xamni fi ci aduna dafa jeng ci alquranul karim te tubul delu ci borom am wala ngi yewal qiyam dana dajé ak alkane jo xamni day bayiko ci yalla muni wa huwa al quran al lasi moy tere bi nga xamni man yahtada ku sakko gindiku bi hadihi ci jubbim yor na la neena amna hutan ak jub ويحتوي تم لق الفوس تخي غدا بؤلك يوم القيام دا عصبة دي بروم مج من نقم تي اي بوغل من القران موي تيري بيغا خامني كيب كو ساكو مو گيندي لا تي نجوب كي مو يور نينا داغا داجي گينديكو تي بؤلك يي داغا تخي واي داغا مج تي بيب موغل بايكو تي يالا سون مورو بوكو مودي القران الكريم وهو من القران كتابه موي تيري المبين بولير نان تيري بيغا خامني جا ديكني بي هي تي موم انلبو tabga al amin kadi ku wolu bismi rabbil alamin ci ndigalu morom bi ndefi yena khudan mi ak jub li hawil aqwa min yal ajla yon wa gëna jub mun alquranul karim moy tere bi nga xamni moy tere bi yalla bu leral zalik al kitabul mubin da fay leral lepp lu mata leral tere bi nga xamni kiko andi nak moy jibril mi nga xamni moy al amin ci ndigalu yalla sun borom mu nek ak jub ci ko kep ko xamni ni rek dafa bëgg jub waye tamit wax mom alquran allasi moy téré bi nga xam man adbara képp ku dëddu am ci mom wama tadabbara te sétantalu ko asane na moy ne bi ci mom rabbal wara borom binde fi udhu kata neena ne lu ci nek rétan li lu mom mi ñeel way yeddi mu ni alquran moy téré bi nga xam ni képp ku dëddu te sétantalu ko moy na yalla sun borom tabaarak wa ta'ala bu ko defé day mujj nek ko xamni ni day nek nit ko xamni ni ñepp koy rétan ndax ñak bu ñak alquranul karim waye nak wa huwa alquran allasi moy téré bi nga xamné man képp ko xamné sabata saxna fi ci diko jang ci diko sétantal wala mi yaltafita te gessu leneen dudul mo za amalin di borom jëf neena yakum dana nek fatal di nit ku ñak morom ci nit ñi ainda shakuri fa santa kon ba akram ki gëna tedd mu ni alquran moy téré bi nga xamné képp ko xamné saxal na saxna ci mom diko jang ak diko jangale day gessu len du mom diko jefe neena koku day muju nek ci yalla sun borom kenn ko xamni amul morom wum alquran allasi moy tere bi nga xamne manik tafa kep ku doyli bi ci mom ihtawa laqna amna ma la nga xamne kafa doyna wala yulaqi tadu dajek kula fazil asa chonay borom lori bil karim ci ak tab neena alquranul karim moy tere bi nga xamne kep ko xamne doylo na li nek ci mom laq nga lo xamni ni lu doy la te it bo legge choona yi nga xamni ni moy borom lor yi ñom lañuy daj bo legge yowal qiyam yow do ko daj do dajé ak mom ndax li ko waral moy yalla sun borom mi borom tabeki mo lay musal serigne bi mo tax mu ni ahmadu neena ma ngi sante rabbi sama borom al azim aji mag lan ma koy sante moy ala kitabihi ci téré bi nga xamni al hakim aji xereñ wa fustunina taxena fihi ci mom bi ulumin ci ay xam xam yo xamni tufhimu lana wedam lo zaata lafumi borom kuy tudd ci lami mu ne yit yalla sun borom ma ngi lay sante yow mi nga xamni yoy aji magi ci tere bi nga xamni moy alquranul karim tere bi nga xamni ni tere bu xereñ la ci ay atem tere bi nga xamni yit laqna ci ay xam xam yo xamni xam xam yi buñ ko yulli won tay ken xamul fum yam te xam xam yoy yit day noppilo kep kuy borom lami ndax mune kitab rabbi yeteere sama borom bi al kitab moy téré mari téré yalla bi neena buñu wax téré moy alquran bi nass zalikal kitab te lol nak ci texte la bo xamni ñu ni ci alquran yalla sun borom ni alif lam mim zalikal kitab mune bihi ci mom téré bo bo simtu musa desna min itabin ci ak yedd wa janibati saqri ak lepp luy ñoddi ak rag yalla ne yalla ne serign bi ni alquranul karim moy téré bi nga xamni yalla neena moy téré ba waye ci alquran may gima ci moy motax ba yalla musul nama ak yeddangi ak lepp lo xamni day waral ak rag fi ci aduna ak ci alakhirah muni huwa alquran khalilun moy kharib ba wa habibun moy sop ba mukhniyan di aji doy li ñelma am tabibin ci ab docteur bi ci mom yuhibuni dana ma bëgg labibun aji yow jo xamni yatlubu dana sakku khayral laqbi yoon wa gën te war ci jaar mune alquran moy sama xarit moy sama soppé lolou sax beydi wu si wo xamni senegal yépp ko xam ndax liko waral moy ke nit ci way kat yi moko don way ya kitabal karim anta habibi wa khalili wa qablu kunta tabibi moy yow téré yalla bi anta khalili yaay sama xarit wa habibi yaay sama pop sama soppé waye tamit wa kunta nekkon nga tabibi di sama médecin moy serigne bi neena manam xaritam ci aduna moy alquran soppé moy alquran médecin bi koy fajj tamit moy alquranul karim te ci ne alquran tamit neena ci lama soppe kep ku yew ko am day sakku aw yoon ya khayra zikrin yow mi nga xamni yaay ngeen ji ak tuddu go xamni nusila waccees nako min khayri rabbin mu bayiko ci ab bur bo xamni ansala wacce nako liye ñel na taqud dana wa mat nusula ngeen ji waccu way min zil baqa joge ci yalla mi borom deske wal qidami yalla mi borom jitu ga muni alquranul karim tamit moy téré bi nga xamni moy téré bi kën ci téré ñu wacce bayiko ci yalla sun borom te téré bobu néna japp gu me ci japp ak sax gi me ci sax tax na ba yalla womatal na ba ngeen ma am ci mom waccu way bi gën waaw bayiko ci yalla bi nga xamni mo fi dess mo fi jitu yani fi alquran la jakarlo ñu wax ak mom ya khayra zikri yow mi nga xam yaay ngeen ci ak tuddu go xamni qad bada feena mimman ci yalla mi nga xamni safa'i sama sel abada def nako mu sax ba faaw xalli dana yalla nga saxal li ñeel ma raxadan dundu gu neex za amani di borom kulute wa khidamin ak di sax ci ay liggey yo xamni dama koy askane mom ko teddi ki sallallahu alayhi wa sallam muni yow sun borom yow mi nga xamni ya def alquranul karim mi nga xamni a tere bu feñ la tere bobu nga xamni it sama sel la yalla sun borom mi ngi koy jare ci alquranul karim def ko mu nekk lu sax ba faaw ma ngi lay ñaan yow alquran nga xamni fi señ bi lay melne alquran lay ñaan waye nak li ñaanul alquran manam borom alquran lay ñaan kon sama dund yalla ngi ko saxal mu nekk lo xamni lu neex lay doon anta yow alquran neena rafiqi yaay sama andamo lil jinani ba ci aljana ya man yow mi nga xamni yasuna da nga ñongal yasuna da na ñong al makanu sama barab ba li ñel ma wa tutayyibu da nga teyal al janana qulba li ñel ma ya khayra sikrin yow ngeen ji ak tuddu muhkamin gu digu ñu xereñi serign bi wax ni alquranul karim moy sama andando bi may and ba dem bir al janna alquran mom nga xamni barab sama barab dafa ñom mucc ci bepp luy yaq ngir mom waye alquran mom it neena mo teyal sama xol ndax te moy gën ji alquran gën ji tuddu go xamni ay biram lu xereñal lu bari ay atel bayiko ci yalla sun borom ya khayra zikri ñew gën ji ak tuddu go xamni rutti la jangess nako bi fa min ci gemmiñ gemmi ñu addu aji tuddu jo xamni tala jang nako suq yalla nga mangal li siwaya man ka xamni xala bañ na ma li siwaye jëm xala bañ na li siwaye jëm ci kenn ku dul man wa kunta yalla nga nek li ñeel ma wa hakimi tayit yalla nga ma defal ngeen ji atté mu ne yow alquran yow mi nga xamni yaay ngeen ci alquran bu ñu wacc bu ñuy jang ci gemmi ñu koy jang yalla nga ma daqal kep kuma bañ mu jëm ci kenen ku dul man tayit yalla nga ma nekkal kusur waye yalla nga ma def may ngeen ci kuy atté ya khayra munzalin yow ngeen ji luñu wacce yuri lo xamne dana day wone ma la nga xamne ghaba faduna za tadabburi borom setantal rabbi sama borom yu safi dana selal fikari sama khalat bi ka ci yow bi ghayri tuhami tulud ay tuma mune yow alquran yow mi nga xamne yaay ngeen ji luñu wacce lo xamne ni da fay wone lepp lu fadu won manam kep kuy setantal alquranul karim yalla dalay won ay mbir yo xamne ni mbir yu neppul la waye dina alquran tamit moy li nga xamni mo selal sama xalat ci yow yalla sun borom ci yow alquran ci nit ay tuma ya khayra zikri ñew ngeen ci ak tuddu go xamni qad jamaa dajalena khayral ulumi ngeen ji xam xami wa qama'tum not hidaya samay non li ñel ma wa mana'tum tere minni ci man azata wa khmi loro borom tuba min ñew alquran yow mi nga xamni yaay ngeen ji tuddu go xamni ndey mo dajale ngeen ji xam xami tayit yow alquran yow yaay nga xamni ya mo notal samay non ya tere yit lepp luy lon bay ko ci man anta yow sabili yaay sama yoon wal hadith yaay kime wetti khutta wa mar nga li ñel ma fa'iqal maqis lu kawelu ñi qiyas bi khidmati al ma'i andak liggeyal aji farji yefar ar ra'is kay kilifa ga mu kay yisi nga xamni mo nandal sama xel bamu mus bil mulhimi ci daraja yalla mi aji yenki wala yalla mi aji joxe xewale mun alquran yow yaay xani yow yaay yoon wi yow yaay sama wetti yow mi nga xamni ya ma wamatal gën ji luñuy nat waye nak andu ko liggeel yonente bi nga xamni mo far lepp li yefar yonente bi nga xamni moy kilifa ga yonente bi nga xamni kat mom moy nam sama xel ci daraja yalla mi nga xamni moy joxe karama ya ci yolli yu ko so ya khayri zikri ñew ngeen ci ak tuddu go xamni qat mahafarna ma saa la ñaawul qalbi sama xol la naqari won qalbi sama xol fa maha mom for habli yalla nga ma bay di ñeel ma kawni sama nek muflihan di aji texe bil munsili ci alquran bil munsili ci yalla mi nga xamni mo wacc alquranul karim al mufahhim yalla mi nga xam mo koy deglu ko neex ni yalla sun borom yow mi nga xamni yow ya wacc alquran ni ngeen ci tuddu nga xamni mo far li nakali won ci sama xol ba mu far yalla nga may ma nek ko xamni ku texela ci yalla sun borom yi nga xamni moko wacce waye yalla mi nga xamni mo deggu loli ci ñek kep ku ko neex bika ci yow saaltu lay ñaan maliki sama borom kawni ya sama nek nuru sadikin leeru kep ku soobu ci yoonu yalla wa zan jisabin ak ku borom ñoddiku nasi ko jamm yalla bima ci la nga xamni in jala fayna wal mubham ak la nga xamni mo neub mune yow ci alquran ci dara ci lay ñaan yalla mi nga xamni mo bind mu def ma may ki nga xamni ni kat may leeru kep ku soobu ci yoonu yalla waye di ko xamni ni day xecc nit ñi bi jamm yalla di len jëme ci yalla ci li nga xamni ni moy li fecc ak ci li neub mu daadel téré bi nak ne wa an yaqud yalla nga wa mat lin nabi ci yoonente bi fi abadin ba faaw bin nu xabi ci ñu tan salaamayil muqarrabi ñaari dolle julli aji jegeel ja bilantaha in ci lu amul fu mi jeex wal maqtami ak bu matu kay mu ñu yalla sun borom ma ngi ne ñaan nga wa mat yoonente bi ali sattu salaam nga wa mat sama julli da ci yalla sun mom moy aji jeeg sama julli go xamni ni kat dama koy julli ci yoonente bi nga xamni ni mom moy jegeele ci yalla jeme ko ci yoonente bi ba faaw and ak tanef ya ci do am fu mi ñam amul jeex way señ bi tej xass gi di wax nek subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin man mu melni xamna mom
0: waaw ki jang dara ci gundik yoonente bi alayhi salatu wassalam ci am ndox def ko ci neena it yu naw yu neena day leral al ash-sharab nan gogu nonu nga xamne nan nga ash-sharabu nan nga min zalikal ma ci momale ndox al qalba qalba bil mujabi ci daraja yi ke ñu may la nga xamni mom la doon ñaan ke ñu kuy ay ñaanam rek wal qalba nena qalba it wa yuhidana dundal tamit mom nan gog al qalba qal bi nga xamni moko nan doona ab ci lu dud ayib wa yahtami tam aru an shaqa'in ci ak tixedi neena ki nga xamni ni it dafa jang dara ci gundu yonente bi tifliko ci am ndox neena ndox momu nonu da fay leral xolup ki nga xamni moko nan waye neena xol bobu day dund ci ludur mu am ayib waye ci ludur day ar ki nga xamni ni mo def lol ci ay febal muni ihya mawlid al bashir dundal gani aduna aji begle ja yahmi neena kat day ar al iyal njabot ga wad duyur ak kariya fihi nek na ci itam shifa ak safar li sudur ñel dënd yi moy ñel xol yi li kulli hadin ñel kep aji ginde jo xamne yan tamit dana askano ci mom yunus tibbi alayhi salatu wasalam neena kep ko xamni ni dudal la yitt gani aduna yunus bi nga xamni ni moy ngeen moy aji begle ja neena ndariñ li ci nek du yam ci mom kesse waye tamit day ñewali baccali ba ci ak njabotam
2: ak njabootam tamit yàlla suñu borom daf koy aar ci barkeb dundal gi muy dundal guddi yonente bi comme ni nga xam ne it dafay aar këram yi ay kër yi maanaam nit ki tamit bu amee ay kër am kër am njaboot di dundal guddi yonente bi nee naa yiw yi ci yàlla àndaale ak kaaraaga gi day lawaale ba ci ak njabootam waaye tamit nee na loolu day nekk loo xam ne dafay saafara li nga xam ne nii mooy dënn yi fa tabaarakallah day saafara li nga xam ne mooy xol yi dundal gani àdduna yonente bi alayhi salatu wasalaam saafara la ci xol yi ci képp koo xam ne nii nag sàkku nag gindigu képp koo xam ne nii day askanoo ci xeetu sayyidina muhammadun sallallahu alayhi wa sallam kon xissa boobu noonu it daa bëgg ci xissa yi nga xam ne nii dañ koy faral di nettali ne yonente bi gani àdduna mbooleem di daan yëg ci asamaan ay jinne yi di fa diglu ay xibaar bi yonente bi gani àdduna dafa mel ni daa am ay jum yu bàyyikoo asamaan di leen dàq ndaxte xibaar yi ñu daan diglu léegi kon mënatuñ koo diglu ñuy wax ne ñoo ñu daan diglu xibaar yi bi yonente Issa wàcce alayhi salaam dafa mel ni kat dañ leen a dàq ñetti asamaan yoo xam ne mënatuñ koo jege waaye bi yonente bi nag ganee àdduna ci guddi googu asamaan yépp lañu tëj ba kenn mënatu faa jaare moo tax wax ne turi da dàkkoo sana fiiha ci moom guddi googu bin nujuumi ci ay biddiw ani samawaati ñu sori soril ko asamaan ya kan lañu dàkko arrajim naam turi da dàkkoo sana fiiha ci moom guddi googu bin nujuumi ànd ak biddiw ya arrajimi ku nu jam ko mooy iblis ani samawaati ci asamaan ya ñeen iblis des koo dàkku ci guddi googu wa farra nee na daw na xaasiran di aji perte yuliim mbir mu moy ma ngay wala mbokk yuliim ma ngay def loo xam ne ni yeddaange la bi xis bi yi ànd ak kurélam ga waaw sa wakkami di boroomu yi tamit maanaam toroxtaani di boroomu li nga xam ne nii moo di ak dàkku gi leen dàkku ci yoonu yàlla mu ne za wakkami di boroomu tiis di boroomu tiitaange ne guddi gi yonente bi alayhi salatu wasalaam gane àdduna nee na it turi da des dàkkoos na mooy dañoo dàq rajimi ku nu jam ko mooy iblis jële ko asamaan ya waaw muy daw waaw muy daw maanaam ànd ak yeddaange ànd ak kuréelam bi nga xam ne it ñooy ànd ak moom am naqar lool am tiis lool te lii muy jàng alquran ci suratul jinni yàlla suñu borom ma nga ko fay wax jinne yi naan inna kunna naqaudu minha maqaida lissama faman yastami alana yajid lahu shihaman rasada jinne yi dañoo wax ne kat ñun dañoo nekkoon di toog ci asamaan yi ngir diglu ngir reje xibaar yi bàyyi ko ci asamaan waaye nag léegi nag ku fa nekk di diglu ku ne na nga fekk ay jum yoo xam ne nii ñoom ñoo koy fuglu te di ko dàq ñooñu nag la sëñ bi junj fii ne wa kan qidaadi shuhubi tardan li ahli riyabi an sami axbaari nabi wa rajaau bi nadami mu ne sataa dal dinay jolli xiina wulida waxtu nga xam ne juréis na xayru nabiyin ngën ji ku ñu sol xat badaa goog feeñ na salla yàlla na dolli tedd nga alayhi ci moom man yàlla mi nga xam ne nii hada gindi na fu aadahu xolam ba bil xekami ci ay xekam lan moo jolli nuurun ak leer adimun gu mag leer goo xam ne mag leer gi tax na xad yara dana gis bihi ci sababu leer googu xusuura qaysara palay qaysar man ka nga xam ne nii kaana nekk na fi ummil qura ci dëkkug ci nday village yi dëkk yi te loolu makkata mooy makkata xayrul xurumi ngën ji aram ngën ji xaram fu ñuy warmal nee na guddi gi nga xam ne ci la yonente bi alayhi salatu wasalaam gane àdduna dafa am leer goo xam ne nii moo jolli leer gu jolli basar ba daj àdduna bi leer nañ mu ne kat guddi gi nga xam ne ci la yàlla def na kat ci la ku baax ki gane àdduna ku baax ki nga xam ne nii yàlla suñu borom moo gindi xolam nee na dafa am benn leer gu jolli ba maam tasaaroo ci àdduna bi leer gi mi leer tax na ba nee na ku nekk makk sax da ngay gis pala yi nga xam ne moo nekk Qaysar moo nekk Cham digënté makk suri légui sham moy suri légui digënté makk ak suri nak sore na lol néna nak wayé bi gëné aduna yoonenté bi taxna ba lèr gi dafa jolli ba kuy nekk makk sax diko gis wa mune bokku na ci batay ti ci yi xewon ci gënu aduna mune iwanu kisra palé bi nga xamné palé kisra ba in sadaa kharna fi ha ci mom guddi gogou ñen wa qablu te ñeek lolu rufi'a yeketesna samkun teeg yelo ñel ko fatafa ba mu yeketti nahwa sama jëm ci asaman nahwa samal mukarrimi jëm ci asamani aji téré lañ neena bi yoonte bi gëne aduna it bokku na ci xew moy palé kisra bi nga xamné palé bu ñu tawaxon la mu doy war lolu ñu japp ne kat da fi nekk ba aduna di tukki guddig yoonte bi gëne aduna lu toll ci 14 balcon waaw ñoo ci dal di daanu ci suuf neena nak dal di daanu ndax ti dañ ko yëkëti won mu yëk jëm ba ca kaw japp ne kat li duma sa daan waye bi yoonte bi gëne aduna mom dafa am ñenti balcon wala bëgg fukki balcon ak ñaar yo xamni ni dañu mujju dal di daanu aw hatta sariru balal bi sax ci nga xamni mom buru kisra ci la daan tuddu in kasra ni dal dinay dam li ajli hawlin ngir titange go xamni i'tara garnako min nuri afdalil wara ci leeru ngeen ji binde fi rabbi yo sama borom sallim yalna nga dole wolo alihi ci mom mune bi nga xamni ni yonent bi gane aduna yi dafa xew lal bi nga xamni ci la kisra bur bi dan teud sax dafa daldi dam bir yep nak ñu xewé ci mom nak te moy sawara si dal dinay fay ndox mi dal di ñiss waaw mu gis ne it palé bi dal dinay mabbu mu wo gisane kat yi di len laaj lan moko waral ñu dal di ko wax ni ko kat fukki balcon ak ñaar yoy daanu kat manam day wone nekkon jëmmi étape verse mom dana ci am ay fukki roi ak ñent yo xamni ni dañu tok waye rek gannaaw buñ fi joggé aman na benen roi bo xamni spirituel la buñ feñ makkatul mukarraman mom mo fi ñew waaw kon yi ni ay dekk yo xamni ñi nekk ci côté force bu joxé moy iran muni rabbi yo sama borom sallim yalla nga dolé wol alihi ci mom yoninte bi ba'da salatin gannaaw dolé tedd nga xam nga xamni la tasulu du dañ bil ali andak njabotam ya wa sahbi ak sahaba ya al udul nyadi way mandu wa jaddid yalna nga besal as sabila yonu yoninte bi biya ci man serin touba bila idan ci ludul nga di ma bolé non bo xamni daf may yakal ci lima def aw alami wala it ti metti do xamni ni day dox sama digeunte ak may def lol te moy besalat sa yoni للمصطفى نويت ما يجدد سنته الغرى واني احمد من يوسن بروم ماغي لي نان غا دولي وولو غناو دولي تيدغا تي يونينتي بي دو داغ با فاو ديفال كو اي صحابام اك اي نيونم واي ماغي لي نان تاميت غا ديف ما ماي كيغا خامني دامي بيسال يونم بو تي لودول نك ماي داجي اك اب نون بو خامني ني دا فاي دوخ سما ديغنتي اك لولو ولا ميتي مو كنتي واخني صلي يالنا غا دولي تيدغا wa salliman te nga dole wolu ala man ci yoninte bi nga xamni ni hasalaqna mawlidan ak judd go xamni jala daqna dawil qila worom bañel ya li geyrina jëm ci ñeneen ñu dul ñun wal tataqabbal te yalla nga nangu ba tayit qidami yalla nga dole nangu qidami samay liggey fi nak mutambli nak di wax ci manam magal guddig yonente bi ali satt wa salam wa sax lim jekk wax moy wax ci nak guddig yonente bi daye bim am ak it valeur bim am ak xayma bi nga xamni ni mom la am waye it muy wax ci magal gi yol bi ci nek ak it niñ ko wara magale ak kiko def liko ci fek lol lay commencé di lim fi motax mune salli yow sunu borom ya mi lay ñaan nga doli tedd nga doli wolu ci yonent bi nga xamni ni mo laq judd gogu nga xamni bi yonent bi juddom gogu nonu moñu dakal borom bañel ya moñu dakal ñi nga xamni ñoy yéfer yi noni l'islam yi mu jëm ci ñen ñu ñun te ma ngi lay laaj yalla nga dolé nangu ci sa bu gudd gogou samay liggéey yima lay liggéeyal moy tag yima lay tag yalla nang ko nangu tag gi me tag yunus bin ali satt wassalam yalla nang ko nangu moy sama liggéey
0: waaw serigne bi ne yunus bi sallallahu alayhi wasallam yaftaru neena day muñ fi asnabtisam ci gën nga yëkkatiku ak muñ xam nga li wayo tax mu ni asnabtisam mais fi asnabtisam grammaire bu ngi jàngal ci grammaire fi asnabtisami kal barqi melne ki melax aw habbil ghamam wala pep nir wa dhahkuhu neena ak retanam yajlu day wuñ day demal adh-dhalama day daq adh-dhalam lendem ke kasurujin melni ki ay lampu fi dhulami ci bir ak lendem yenen tabi sallallahu alayhi wa sallam neena su muñe da dan muñ gu rafet la yere won wa manam gu re ku rafeti ak neexi retan la niko wala fi di waxe neena kat suma sana muñ da fay melni ki rek ak melax gu melxati ci lendem gi bu lendeme su melexe leer gi ngay gis neena yunus tabi masana muñ nga gis bañ yu wex yi ca tarba ak ci gemign gi niko yalla sun borom binde ak forme bi comme melax rek go gis ci lendem gi wala yit nga gis tawb yur moy taw bo xamni day taw ak doñ yi glace neige neena ni mi wexe ni la yunus bin ali satt wassalam beñu mi wexe won ba tax bu masana muñ gi fa tabarakallah da fay leer nañ ni wa dhahkuhu ak retanam yajlu wit neena retan gi nan retan nit da fay daldi wunni ak lendem day dakk lendem su retané lendem gi du fa nek ndax te leer gi ngay gis comme rek ab lampe bo tal ci bir ak lendem xam nga tay ji bu courant coupé won ngay gis ni fepp day lendem waye tay bu ñewé ma nga tal ab lampe ngay gis nek day leer nañ neena yoonte bi masana muñ nonu lay mel wa wajhuhu kharkanam bi mudawwarun luñu worale la man luñu kutumbal la man xar kanam bu ron la yoron wa huwa tamumit khamisun aji khos ji abid la azharu di aji rafet ji aw melokan wa huwa tamumit bahiyun aji taru la asmaru nekkon ko xamne yi tamit dafa jaxaso wex ak konku murattilu takallumi di aji teyji wax ga ene yunus bin ali satt wassalam yalla da defon ci mom xarkanam bo xamni xarkanam bu rola bu rafet waye neena bir bi da nekone bir bu xoss moy bir bu sew nekut bir bu reuy ndax te bir bu reuy lolou du tar day ñawal doomu adam wa kon motax mu ni nek yoton bir bu reuy waye neena nekone ku taru nekone ku rafet aw melokan melokan wu rafet la yoron waye tay bi da nek tay bo xamni ni wex la bu jaxasu ak rouge murattilu takallumi nek ku tay ay wax nek nonit ay waxam wax ju tay la wax ju dal waw du xumbu ba upp du tuti ba upp day dal ci digeunte bi wax ju jot wax ju leer nañ du geud kenn du xuppu kenn du manki respect kenn koku neena ay waxam non la melone munek anma adh-dhahabi dafa melni ki ndoxum wurus fi khaddihi dagn ko soti ci lexam ba al-mu'adh muhadhabi badi buñ teyal badi buñ sel lexam bu sel bob wa kana nikuna mum yunitbi ali satt wa salam sabtal qasab bi ku jot ci ay cir ene cir yu jot lako yalla sun borom tabaarak wa ta'ala joxon mum yunitbi sallallahu alayhi wa sallam yunitbi ali satt wa salam yalla sun borom daf ko joxone ciir yu jot irninuhu neena nuru bakkanam ba du shamami borom yu yekati kula ali satu salamit yalla sun borom tabaarak wa ta'ala daf ko joxone yi muy wax neena kat dafa melni ki wurus lexam bi mum yonent bi nimu lere ak nimu a tay bi mu yor bu jaxaso blanche blanc ak rouge wex ak rouge neena dafa rafet ba melni ki day melni rek dañoo toggu li nga xamni muy wurus or ni muy rafeté soti ko ci lex bi nonu rafet bobu non la yoré mu nekkon ko xamni ni tamit ciir yu jot lako yalla sun borom joxone waye bakkan bi nek bakkan bo xamni bu yëkëti ko ndax lolu ku xam culture arab
2: xam seeni littérature arab bay gis ne ñom bu ma sa di tag kenn bokk na ci ni koy melale moy bakkan bu yëkëti ko bu cioppor la moy shumul arani a kamilu uznin ajmatji ay nop adaju di ku tamit aji tarji ñuuluk bet neena bet bi lu ñul li ci nek dafa ñuul kuk wa ashnabun ak ndoxum bañ mufallajun ku ñu melal ak sakala yalla neena bañ bi dafa am sakara yalla waye wa ashkalu neena bet bi dafa amon xonxonku bu ci nek waye nak lolu nekul lo xamni ni lu koy ayibal mubtahijun di aji taru wal wajhu neena xar kanam bi ma hil ghumami aji fajj ay njaqarel wax ci bi ni yunus tibali sallallahu alayhi wasallam yalla da dogalon nopp yi da nek nopp yu mat seuk reuyut ba upp tutit nik nonay da fa yam waye bet bi neena lu ñuul li ci nek da nekkon lo xamni ni yit lu ñuul kokku la comme ni nga xamne bañ yi yalla sun borom daf ko def mu nek bañ yu rafet am sakala yalla waye nak amale bet yi lu xonku lu ci nek lo xamni ni nak nekut luy ayibal de motax mene mubtahijun day begal ci mo jakarlo ak mom waye mene bokon na ci mom yonenti bi xarkanam bi na nekul xarkanam bo xamni ni xarkanam mbekte la manam fo jakarlo xarkanam bi so yoron aw metti wala nga yor ay jafe jafe ci aduna wala nga yor aw naqar wala nga yor lenen wala nga mer so jakarlo xarkanam yonenti bi sallallahu alayhi wasallam yepp day deñ ci gattal dal señ bi neena li mo doon wax legi sax manam ak yaatal la waye lima bëgg wax rek moy beuy bi di ñew mo teunk lepp mu wax bu ne wax wo mom yoonte bi ali satu sallam akmalul wara mo gëna mat ci binde fi khalkhan ci bind wa khuluqan ak jikko jo xamne dhahara feñ nañu ñom ñaar wal mislu ku melni ki mom lam yura desu ko gis qattu mukku walam yura walan yura des ko gis tamit fi shiyami ci jukey wala ci giri muné ali satou salam yalla da nga def mu nek ko xamni mo gëna mat ci mbinde fi ci jikko mo gëna mat ci mbinde fi tamit ci bind moy jikko yonentit moy jikko ju gëna mat bindu yonentit bi moy bindu bu gëna mat bindu bu mat seuk amul dara lu koy rax fi da nga xolé cheikh sidi el hadji malik sidi khasside gën don leral khilal zahab ma nga cey wax nan min kulli wasfin حميد حاز افعل تفضيل رجاء البرايا ان علي سات والسلام بيب جيكو بو رافيت بو يجل ريك خمال ني موم لا تي گن رافيت لا ام دي مو خولي وي ويت سيرن توبا لول لا تي واخ موي مو گنا مات مي دي في تي اي جيكو تي اي بند واي نينا كو ملني كي موم ام مروم مسيسو كو گيس مانام با ادونا سوسو با سونو جامونو جي تي نيو يون مسيسو تي گيس كو نيك كو ملني كي يونتي بي صلى الله عليه وسلم تي جيكو اك تي بند comme ni nga xamne yit ba ila yumi dini ba adundu di tukki bi su penc di taxaw di suñu gis ku melni ki yonent bi sallallahu alayhi wa sallam allahu akbar koku mo yonent bi alayhi salatu wassalam
3: bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ar-rasulil amin sayyidina wa mawlana muhammadin makin wa ala alihi وصحابته الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين مكي نيو اك يين فاسيين نك نفر اك فيري لي نخي خامتي مو توتي تيري بيغا خامني موي دي تيري شيخ احمد بامبي تودي كو جذب القلوب لعلام الغيوب مو بوك سي تيري ييغا خامني نك قصايد يي ني جانغ سي xew xew yi diko jang yi ci gamuy ndax qasida la gu bari ay njariñ ndax te serign bi wax na ci yu bare bare bare waw mbok la ci nak tambalima bi ay ñaan ak torox lu lol nak mom ba xam la ci limuy bind waye nak julli ci yaronte bi alayhi salatu wassalam wax na yit ci gudi yonent bi ali satt wa salam laylat mawlidin nabi wa waxna it importance bi mu am ak njariñ ci nek ci koy magal waxna ci bir qasida gi it lu jëm ci ay kemtan mu'jizatun nabi ali salatu wa salam yu bare bare comme nim waxe ci xare yunit bi defone ak waxe ci sahaba yi rawatina al khulafa al arba'a waye ak senu njambar nak julli wat ci yunit bi alayhi salatu wassalam waye nak wax ni ci al qur'anul karim nga xamni ni moy mujjentel ba waaw mo melni kat arsalahu allah al ila كل الورى مرتلا ذكر عليه انزل هدى لزيد تعلمي كم نم كواخي تي قصيده بير قصيده مو نيك قصيده غو ام سولو كون ني تامبلي مومي نك وي تامبلي كوتي تامبلي تي بسم الله الرحمن الرحيم توخ سيرني واخ ني بسم الله تي تور يالا لاي تامبلي سماي واخ اك سماي جيف الرحمن كي خيوال خيوال يديجي الرحيم كي خيول خيول يسوي كي خيول خيول يدجي تي ادنا تي لولو موي ادنا موم سن بوروم الرحمن لا في نختي خيول مي ديات دج كاب تي نيب نك مبيد في ييب نيكو گم اك نيكو گموت الرحيم نك وي خيول ييغا خامني موم اك جاغليل لا تي موي نيغا خامني نيوكو گم مو ملني سيرين بي موم الرحمن وي فرادي جيفانديكو جوبلو تي في تي ادنا xewul yalla yi nga xamni da matali arrahim nak mu nek lo xamni ni lu mu jagol yalla da koy jaglel ñiko gem ci benen qasida rabbi bima yashrahu rahmanu hab li jami'il khalqi rahmatan man yughni 'ani sharri man qur'anahu qara'a wa hat ummat al mustafa 'an kulli mafsadatin wal tarhamil khalqi ya man jaddahum bada'a يا مالك الملك يا من جل عن قود ارحم جميع الورى يا هاديا يا هاديا رداء كون مو ملني متخمني بسم الله الرحمن الرحيم ني تاملي سي تيري بي نك تيري لا مو خامني ني نك تيري بو ام سولو لا ني غستو سي نك واو ييغوتي سي تام يو باري باري باري gannaaw li ñu yalla wërsegal té mu tuti ci langue arabe ndax té moyen rek nak académiquement am nañ ci licence fele ci université de l'Azhar di Caire and ak lool lepp tamit téewul qasida dañu xam manam ndariñ gi mu am ndariñ ak yitt yéme gi mu yéné ak sew gi mu sew tax ñu ci faral di diglu ñu bari bari bokku na ci ñooñu ndaysan suñu sëriñ ba sëriñ Abdourahmane Bakki ñu ko yalla sun borom yeuram te jéggal ko waw ndax té mom dañ ko fonkon ba motax joggé nañu Touba ay yoni yon dem siyaré jiko ngir rek nak jël ci mom band yi nga xamné da koy def boba nak 2004 la ñëk dem dor moti ci Serigne Abdourahmane jël ci mom band yi ndax té mom dama ko daan diglu lu bari bari té bañ démé boba sax mom yalla sun borom def ci sutura ñu fekk ko mu nekk ci kërëm julli aljuma ba ñëw ñu nekk ci salle bi waaye nag sëñ bi ci ak oyofam moo jóg de taalal ñu wante le tir bi daal di may booleeg nag benn waay ni ma jox ko cassette yi mu defal la ko ci nga xam ne ci noonu la ma ko defal laata may di lor Mauritanie waaw gisaat nañ ko itte ci magal doru mooti ñu joxoon ko ab lettre ak li nit ñi bari bari mu dindi ko liir ko kon kooku dañu xam ne moom xassidi Serigne Touba yi ak tamit mbolem xam xam mom jekku na ci naxte dafa ragal yalla yalla sun borom xamal ko ci lu bari bari kon ñu tambali ala barakatillah muné jazbul qulubi manam day melni li kat moy téré bi di jazbul qulubi ñoddi ko xol yi waaw jazb moy xëc bijju xol yi li allamil ghuyubi jëme leen ci yalla mi nga xam ni moy xama ko nu kumpeya manam dal téré bi dafa wax ni da fay xëcc xol yi jëme leen ci yalla sun borom mi nga xam ni mo xam lepp luy kump mu tambali ne bismillahir rahmanir rahim alhamdu mbolem xéti cianti lil haqq ñel na yalla may deug mu ne cianti yépp dal yalla sun borom may deug moko mom yalla moy deug gi ndax moy bur bi nga xam ni ak amam munta ñak keneen ku dul mom nak sak am man na ñak yalla sun borom moy deug al mubin guy aji ber guy aji leer guy aji feñ yalla mi nga xamni ni mom moy deug gi nga xamni ni deug gu feñ la waaw nee na maa ngi sant yàlla moom man yàlla mi nga xam ne kawnuhu ak nekkam lie ñeel ma man Serigne Touba yebinu dana bir kat yàlla moom nga xam ne kat nekkal na ma man lim ma defal loolu lu bir la lu feeñ la ci képp koo xam ne nii yàlla ubbi na ab xolam mu nekk kuy gis waaye képp ku yàlla it def ci moom namm ci moom yërmaani ak yiw da nga xam ne yàlla defal na ma dara kon mu ne mi ngi sant yàlla lan la koy sant mooy alal kitaabi ci téere bi nga xam ne mooy alquranul karim al mustabin bi aji leer te aji leeral maa jamiin niam yi ànd ak mbooleem xéwal yi mu ne maa ngi sant yàlla suñu borom li tax ma di ko sant nag mooy xéwalam yu mag yi xéwal yooyu nag li ci gën a mag mooy alquranul karim ahmadu dana sant rabbi ya sama borom al azim mais aji mag xamdan ak cant goo xam ne nii kasiran gu bari laa yarimu du dog musalliyan may aji julli ala karimin ci aji tedd joo xam ne nii qaada wa mat na alwara mbindeef ya lil munimi jëmalin ci yàlla mi aji xéwal mu ni maa ngi sant yàlla suñ boroom mag mi cant gu baree bare goo xam ne nii kat cant googu ma koy sant du dog waaye nag bu ma santee yàlla bu mag moomu maa ngi julli ci yonente bi nga xam ne mooy aji tedd ci loolu ci ay turam la yonente boobu nga xam ne moo wa mat mbindee fi jëmaleen ci yàlla suñ boroom bi nga xam ne nii mooy aji xéewale ja képp ko am xéewal moo la ko jox fa tabarakallah mu ne ashkuru dana sant dana gërëm dal arch yi boroom arach al majid ki aji tedd shukran cant goo xam ne nii yulaqihi dana daje ak moom masidu ndonleel masid ndolleen musalliman mbir mi aji ñaan ak mucc ala waxidin ca ka nga xam ne amul morom ka nga xam ne nii amul maanaam ku mel ni ki moom ala waxidin ci nga xam ne nii amul kuñ koy tëkkaleel dal bi kalkal yi ci sama dënd mooy sama xol wa kalimi ak sama baat mooy sama lammiñ mu ne man kat Serigne Touba maa ngi sant yàlla mi nga xam ne mooy borom arach yàlla mu tedd moom maa ngi koy cant goo xam ne nii yàlla na dol dajeeg moom dolleen cant kuy dolliku rek ba faw waaye bu ma ko santee ba noppi nag maa ngi julli ci yonente bi alayhi salatu wasalaam yi nga xam ne amul moroom kon cant googu ma koy sant nag maanaam dafa fonk dafa rëy ba dama ko fonk da rëy ba nga xam ne nii ci sama xol laa ko tibbee waaye nag yor sama lammiñ tamit di ko leeral ni chakartuhu sant naa ko moom yàlla moom is ngir xassani moom a jagleel is waxtu nga xam ne nii xassani jagleel na ma bi xidmatil maaxi ci liggéeyal aji farji bakkaari aji farji yéefar assani ki aji yëkkatiku waaw za xidmatin may borom liggéeyal ko fil ale ni ci lu feeñ maanaam lëhu ñeel ko wa fakk ko wa fakk mbir moom dajjina wala mii samay jëng waaw nee na man kat maa ngi sant yàlla suñ borom gannaaw bu ma jagleelee ma nekk koo xam ne damay lëggéeyal yonente bi nga xam ne ni mooy farji yéefar ma di ko lëggéeyal ci lu feeñ nag waaw tey nag yàlla suñ borom it ci liggéey bi ma koy liggéeyal dafay mel ne dafa dajj dafa dindi li nga xam ne mooy sama jëng mu mel ne moom Serigne Touba nag liggéeyal yonente bi moom alayhi salatu wasalaam niiwaana mu ci am maanaam ku nuroo ak moom ku yem ak moom ndax wax na ko ci ay barab yu bare bare bari sax ba wax ne sax même Anas ibnu Malik mi nga xam ne moo nekkoon xaadimu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam Serigne bi nee ne liggéey gi may liggéeyal yonente bi ci xasida yi ma nekk xaadimu rasulillahi loolu moom martaba la boo xam ne nii sax maanaam Anas amu ko waxte Anas moom da daan liggéeyal yonente bi rek ci dooleem ak loolu waaye nag kii nag moom liggéey bi maanawi la ci zahir mu ne xitaab yi sama waqante lahu ñeel na ko xitaab yi sama waqante daa yan nee may aji ñaan bi maa ca la nga xam ne nii yuxibbu dana ko bëgg waaw maadi yan may aji continue ci loolu nag di aji wéy ci loolu waaye wa qaada wa matal na lii ñeel ma agraad yaa samay ximtiif waaw zaadan nekk ab yóbbal li daaril karam yi jëm ci këru tabi ga mu ne kat mom yalla sun borom sama waxante gi sama discours bi ci mom la jëm ndax ti nak liko waral moy dama koy ñaan ci mu ci li nga xamni ni mom la bëgg mom yalla kat mo koy ñaan ma nek ci lool la te yit nek lo xamni dama ci continuer man ma ngi ñaan yalla dal mu dëgeural ma saxal ma ci li nga xamni mom la bëgg waye nak tamit ma nek lo xamni dama continuer ci lool comme nim koy ñaané nim koy ñaané mu womatal ma gannaaw mu womatal ma samay xemem teef mu nek ab yobal jëm ci kër nga xam moy kërum tab kërum tab ga ñaan gogu nak ci la continuer ba légui wax ni ya rabbana yow sunu borom ya rabbana yow sunu borom ya rabbana yow sunu borom ya rabbana yow sunu borom ushkur yalna nga sant sa'yana sunu jëf bil muntaqa ci daraje yikunu tand ka al muhtaram ka diku ñu warmal fi serigne bi dal dinaay baamu batu ya rabbana juroomi yoon lol nak serigne abdourahman mbake daru mu'ti neena kat li ci serigne bi djublu mom nekut lu mu xam waye nak dafa wax ni ci bir alquranul karim yalla borom bi azza wa jalla répété na fa batu ya rabbana ay yoni yoon ñu ne nak man na lol tamit li serigne bi djunju fi waye ni ngi koy déggé ci ñeneen ñi nga xamne dañuy wër di waxtan rek nan ay ya rabbana yow borom julli subak ya rabbana yow borom julli tusbarak yoy yep ay wax la yo xamne ñu koy wax dara leeru leen ci waye fi dal liñ mëna japp rek moy serigne bi day waxante ak suñu borom manam wo ko ndax te boy wo ko xamne ni da bëgg koy wo lu wote yi bari rek man tamit na ci aw deggine moy boy wo yalla mi nga xamne da bëgg koy wo ku diko ñaan kon loko wo lu mu gëna bari rek manam ngay yaakar ni dañ ko wuyu ci lolou mo tax señ bi répété ko juroomi yoon dañ ne ya rabbana yow suñu borom bamuy juroomi yoon mo ne ko ushkur yalna nga sante sa'yana suñu jëf yi ñi jëf ci kaw suuf mu ci lu feñ ak ci lu neub ñi ngi lay ñaan kat yow borom bi azza wa jalla yalna nga ko sante ci daraaje yi njol makka ku ñu tand ki nga xani moy ku ñu warmal muni rumtu sakuna minal mukarrimi bayiko ci yalla mi aji tabeje lil mustafa ñeel mustafa allasi mi nga xamni ni turam desna sakulahu ñeel ku salatun ak jolle teral julli wa salam ak dolle wolu ma'am tidahi andak sama tag kul amin bepp at mune mustafa mi nga xamni yalla kat day julli ci mom malaika yi di julli ci mom té digal ñi nga xamni ñoo gëm ñu julli ci mom né nak ma ngi sakku ci yalla momu kat ma nek ko xamni ni dama koy tag dirup at wala sax man nga wax ni manam dirup chamono dirup sa bu ne ndax té dañu né inda sabahi wa fi masahi wa fil masai salatu sitta bi madhi sitta ta'tihi batma'a tisai ni salli yalla nga dole tedd ga wala man ci kan xamni ni in jaal defuna mi ngi jogi ci batu jaala ki nga xamni ni kat yalla def nako khutbal wujudi muy khutbu sangup manam monde bi sangup bindef yep yonenti bobu nga xamni bindef yep moy sen khutbu neena yow yalla mi nga xamni ni yow ya ko def lolou yalla nga dole tedd ga ci mom waaw wa karimi hina hal fu fi waccina wa alihi ak njabotam zawi ni hal ñay borom may wa sahbi ak sahaba wa karimi te ngay tamit teddal ko kon salli ak wa karimi ni ma ngi ñaan yalla sun borom yi nga xamni mo def yonente bi muy khutbal wujudi yalla na yalla dol tedd nga ci mom dal itam dal di koy teral mom yonente bi alayhi salatu wassalam ni salli yalla nga dol li tedd nga waye gis nga salli ci baat bu ñeek bi ak wa ansimi ñaar yoyu ñuy and manam yalla nga doli tedd nga wa ansimi yalla nga magal ala man ca ka nga xamni ni ju'ila defes nako khayra nabiyyin muy gën ci yonenté fuddila gënelis nako it yalla mi ko gëné la hina abuna waqtu hani sunu mam adama in jadala dal dina koy tembel moy yalla sunu mom dal dina koy créer fi tinihi mu nek ban kesse man fi day wax ni kat yow sunu borom yow mi nga xamni ni yaa ji mag yalla nga doli tedd nga ci yonente bi daal di koy màggal. Yonente boobu nga xam ne nii kat yow yaa ko def ni mu mel jox ko ngëneel, te booba kat aadama da nga koo bind mu nekk man kese defal guyo ci moom ak ruum. Loolu nag lii suñ bi di junj nii ay ahadis yu bari rot na ci yoo xam ne nii.

njabootam te nga dolli koo wóolu. Ndax Serigne Touba dafa mel ne day melal yonente bi ne kat dafa amee ñaari loxo, danañ ci ñëw ci kanam. Loxo ndeyjoor bi naa nekk loxo boo xam ne ak tab ak yërmaande rek moo ci nekk, waaye loxo càmmoñ bi nekk mu nekk loxo boo xam ne dafay jañ lépp luy ayu bàyyi koo ci ñi nga xam ne ñooy yéefar yi. Sall yàlla nga dolli tedd nga ala xisbil ilaa ci kuréelu yàlla ba nicmatihi ke ew xéewalam baabil ilaa ki nga xam ne mooy buntu yàlla ba siraatihi ki nga xam ne mooy aw yoonam hudal ilaa ki nga xam ne mooy jubu yàlla ga wa saxbihi te nga dolli koo wóolu wa saxbi ak i sahaabaam lay wax wa sallimi te nga dolli koo wóolu. Mu ne yow yàlla te maa ngi lay ñaan nga dolli tedd nga ci yonente bi nga xam ne kenn la ku remplacé kuy taxaw taxawaaru taxawaayu kuréel xisbil ilaa fi ne yonente bi da jubl xam nga xisb mooy kuréel waaye daa wax ne yonente bi kenn la kuy remplacé kuréel yonente boobu nga xam ne it mooy xéewalu yàlla mooy xéewalu yàlla yonente boobu nga xam ne mooy buntu yàlla maanaam ku bëgg a jaar ci yàlla ci yonente bi nga koy jaare wax ci sunnam sunnatul mutahara waaye yonente boobu nga xam ne it mooy yoon wi jëm ci yàlla siraatullahi almustaqim yonente boobu nga xam ne mooy jubug yàlla yàlla nga dolli tedd nga ci moom ak sahaabaam yi te nga dolli koo wóolu. Salli yàlla nga dolli tedd nga ala sayidina ci sunu sang waliyina kooku nga xam ne mooy sunu kilifa quduwatina kooku nga xam ne mooy sunu royteef xabibina kooku nga xam ne mooy sunu soppee shafiina kooku nga xam ne mooy aji ramm sunu bu ëllëg yowmal qiyam wa alihi ak njabootam wa sallimi te nga dolli koo wóolu. Yow yàlla sunu borom it maa ngi lay ñaan nga dolli tedd nga ci yonente bi nga xam ne mooy sunu sang waxoon nañ ko leeral nañ ko ca mawaahibu sayidu bu ñu ko waxee mooy koo xam ne bu ay tartar amee ci moom la ñuy wéeru mooy nabi alayhi salatu wasalaam mooy ki ñuy wéeru tartar ya gën a tar bu ëllëg yowmal qiyam kooku it mooy sunu kilifa waaye tamit mooy sunu royteef ndax yàlla sunu borom dañoo digal ñu roy ko laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun xasana nee na yàlla sunu borom nee na ci yonente bi alayhi salatu wasalaam royteef mi ngi ci yéen ngir war koo roy. Yonente boobu nga xam ne it sallallahu alayhi wa sallam mooy sunub soppee moo ñuy ràmb tamit bu ëllëgee ndax yonente bi bu ëllëgee ni ñu ko waxee woon alshafaatul usma su jaam ñi demee ba tiit su yàlla sunu borom dekkalee jaam ñi ëllëg yowmal qiyam dañuy wax ne leen di bàyyi ci naaj bi jant bi di leen lakk nga gis koo xam ne day lab ci aw ñaqam koo xam ne bu ay tartar amee ci moom la ñuy wéeru mooy nabi alayhi salatu wasalaam mooy ki ñuy wéeru tartar ya gën a tar bu ëllëgee yowmal qiyam kooku it mooy sunu kilifa waaye tamit mooy sunu royteef ndax yàlla sunu borom dañoo digal ñu roy ko laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun xasana nee na yàlla sunu borom nee na ci yonente bi alayhi salatu wasalaam royteef mi ngi ci yéen ngir war koo roy. Yonente boobu nga xam ne it sallallahu alayhi wa sallam mooy sunub soppee moo ñuy ràmb tamit bu ëllëgee ndax yonente bi bu ëllëgee ni ñu ko waxee woon alshafaatul usma su jaam ñi demee ba tiit su yàlla sunu borom dekkalee jaam ñi ëllëg yowmal qiyam dañuy wax ne leen di bàyyi ci naaj bi jant bi di leen lakk nga gis koo xam ne day lab ci aw ñaqam nga gis kuy jigéen guy am doom saxte doy na waar ngir tiitaangi tiitaangi boobu nag yàlla da leen fay bàyyi ba leen a atte su ko defee nag ñoom mbindeef yi nag ñuy dem ci yonente yi di sàkk ci ñoom yàlla sunu borom atte leen jaar na ci ay yonente yu bëri Moussa ak Issa ak ñeen ñeen muj kenn ku ne la sama bopp moom a doy ñu dem ci yonente bi mu daal di sabbal yàlla ñaan yàlla suñu borom daal di atte jàmm ñi loolu moo tax mu ne shafiina te amaat na beneen xaside bi mu koy waxee bu am solo ba naan yowmal qiyamati taati rusulu qaatibatan wala anbiyaau lahu wal kullu qad wajima yaqulu kulluhumu nafsi wa ahmaduna yaqulu ummati yarham xayra man rahima allahu ci yàlla mu ne su ëllëgee yowmal qiyam nit ñi dañuy ñëw ci yonente yi yëppay teew waaw mboolee seen ak anbiyaa wi kenn ku ci ne nag danaan rek man sama bopp laa tal waaye nag yaqulu ahmad yonente bi may wax ni ya rabbi sunu na nga yëram jàmmi tax mu ne shafiina yàlla nga dolli tedd nga ak njabootam wa sallimi te nga dolli koo wóolu mu ne sàlli yàlla nga dolli tedd nga yàlla sunu borom alal mu adda bi ca ku ñu yarka dil xurmati kay borom aram ormaja al mu addi bi kay aji yar xayri rasulin kay ngeen ji yonente wa nabi ak ku ñu sol wa saxbi ak e sahaabaam wa sallimi te nga dolli koo wóolu mu ne yow yàlla sunu borom maa ngi lay ñaan nga dolli tedd nga ci yonente bi nga xam ne mooy ku ñu yarka

0: yonent bi nga xamne yow yalla sun borom yow ya ko yar ndax yonent bi wax na ci hadith ne kat yalla sun borom daf ma yar mo rafetal nim ma yare adabana rabbi adabani rabbi fa ahsana ta'dibi yonent bi wax yonent bi neena yalla sun borom moma yar tay nim ma yare daf ko rafetal ba tax yop yonent bi mo upp ay teggin yep kep ko yalla sun borom yar faaw nga am yar yonent bob nga xamne moy borom wor maja al muaddib moy ki nga xamne yit moy aji yare je yonent bi dafa am orma ci ñepp rek malaayika dañ ko wormal niki non it malaayika yi bokku na ci worma gi moy jibril mi len jité ba mu rañane dem asaman ba aksi ci fiñu woyé sidratul muntaha jibril daf ko wax ne ko nak man kat fi moy sama barap legi nak yow yak sa borom yeenay dem man numu ko jéggi wa tax sun borom inda sidratul muntaha indaha jannatul ma'wa mu ne kon yonent moy borom orma ja yonent bobu nga xamne yalla daf ko yar ba nopi neko del yare kok nga xamne moy ngeen ji yonent moy ngeen ji kuñu sol nga defal ko doli tedd nga ak ay saharam doli ko wulu gis nga yep ci tur yonent bi ali sattu wassalam salli neena yalla nga doli tedd nga ala babi naimi ci buntu xewal zaka koke as-sirat moy yon wa al-mustaqim yaji juk muhammadin muhammad mom nga xamne khairil anim moy gën ci minde fi wa alihi ak njabotam wa sallimi ta nga doli ko wul ne ko yalla sun borom ma ngi ne ñaan nga doli tedd nga ci yonente bobu nga xamne moy buntu xewal moy buntu aljanna yonente bobu nga xamne moy yoonu yalla yu jup siratul mustaqim am nga doomu adam kep kuy julli da ngay jang ihdinas siratal mustaqim ak ñaan la moy yalla sun borom ihdina yalla nga ñu gindi tek ñu ci as-sirat al-mustaqim yon wi jup moy yonu l'islam yonent bam nga ne moy ngeen ci bindef ak njabotam wa sallimite nga doli ko wolu waye tamit mu wax ne ko salli yalla nga doli tedd nga ala izz al-arab ci tedd nga arab yonent bam nga xane ni moy tedd nga arab wa dhaaka koke itamit kashiful qurab mi aji wuñu njaqare wa dhaaka koke rafi'ur rutab mi aji yekati daraja ya wa sahbi ak sahaba wa sallimi te nga doli ko wolu ne ko yow yalla sun borom tabaarak wa ta'ala ma ngi lay ñaan it nga doli tedd nga ci yoonte bobu nga xamni arab yi kat lata yoonte bi ñew dañoo febalon new dole torox waye yoonte bi ñewé nak ci lañu am tedd nga kon mu ne yoonte bobu nga xamni moy tedd nga arab yoonte bobu nga xamni mom mo wuñu njaqare yoonte bobu nga xamni it a mo yekati daraje yi doomu adama yi yoninte bobu nga xamne yit moy lepp yalla nga doli tedd nga ci mom ak ay sahaba mu sallimi te nga doli ko wol ne ko salli yalla nga doli tedd nga yow sunu borom alal mahi ci aji farji ak yefer al wakil kadi kuñu delegue kuñu mandati yoninte bi alisan yalla sunu borom daf ko wakil ci jam ñi mu war leen gindi war leen tek ci yoonu siratal mustaqim war leen won yoon wa waye wal mutawakkil ki nga xamne yi tamit moy aji wakilu ci yalla al kafil ki aji yanu it li nga xamne moy responsabilité bi yalla sun borom tek ko ci mom war ko jarlali ci jamm yonente bobu nga xamne qaidina moy aji wombat suñu ila sabil jëm ci yoon wa ali ak njabotam musallimi te nga dulli ko wol mu ne yalla sun borom ñaan ba ngi lay ñaan nga doli tedd nga ci yonente bi nga xamne mo far ak yefer yonente bobu nga xamne yit moy al wakil moy ki nga xamne ni yalla daf ko tawkil daf ko jox mbir risala gi ne ko jotaliko message bi yonent bu nga xamne manam yalla daf ko jox mbir waye tamit diko yalla joxe mbir mi da jelat tamit mbir yep wek ko ci yalla wakir lu ci fa iza azamta fa tawakkal ala allah yonent bobu nga xamne moy kit gaddu responsabilité jam ni yonent bobu nga xamne moñi womat demen ci yoon wa nga defal ko ak njabotam defal ko nga xamne moy sahaba ni ukhatibul jamil lay wax de fi kalimi ba yoy jeexagut ba lay yep rek ay tour la ci tour yonent bi waaw ay qualification mu ne ko salli yalla nga doli tedd nga ala bahri al buhur ci geeju geeji laysa la ida ki nga xamni moy gay ndak non ya shafi sudur ki nga xamni moy safara dani yi safara xol yi na fi shaqa yonent bi nga xamni moy daq ak taxid ak rag badril budur ki weru wer yi wa sahbi ak njabotam wa sallimite nga doli ko wol serigne bi ci baydu yi bari na lu muy wax yonent bi nan ko moy bahrul buhur moy geejju geejji ndax yonent bi tabe gem yor geejju la te geejji yep rek ci geej ci tabe yonent bi lañuy tanxé da koy wax tamit shamsu sumusi yaay jantu jant yi ndax te jant leer la te leeru sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam war ab jant da koy wax tamit nekk badrul budur yi yow yaay ñaan yaay weeru weer yi ndax weer leer na waaye nag yonente bi mooy weer wi gën a leer moo tax mu nekkoon yow yàlla nga doli tedd nga ci géeju géej yi mooy yonente bi nga xam ne mooy géeju géej yi yonente boobu nga xam ne mooy gaynde noon yi maanaam dafa wi xatt lool ci noon yi mooy saa yu taxawee bëgg a jàmmaaroo lislaam bu taxawee ak ñoom duñ ko nettilee ci xare badar la fa xew laaj leen rek waaw buñ sañoon de sax dañ ne woy ma yëgoon duma teewe xare badar ñoom yéefar yi ndax lañ fa daj ñii ñu ray leen li ñu jàpp leen ak yeneen xeex yi nikk noonu tey ki nga xam ne it moom mooy saafara xol yi yonente bu nga xam ne mooy dàq li nga xam ne ni mooy ak ragg waaye yonente bu nga xam ne mooy weeru weri sallallahu alayhi wa sallam huwa moom yonente bi àlla si mooy ki nga xam ne ni qaada wa mat na annada tabga li man jëme ko ci ki nga xam ne ni yëj yi dana dikk lil ijtidaay ngir sàkku tab googu wa man képp koo xam ne ni naxaahu jublu na ko bi ijtidaay ànd ko jalkat yi laaxa daje na arada ak alkane bil wakami ànd ko tiis ànd ko naqar mu ne yonente boobu sallallahu alayhi wa sallam mooy ki nga xam ne ni moom moo wa mat tabe ga jëme ko ci képp koo xam ne ni kat dafa dikk ngir di ko sàkku maanaam képp ku ñëw ci yonente bi sàkku ak tab bu agsee danga ko fekk moom doy sëkk waaye rek képp ku jublu yonente bi tamit bëgg a tooñ bëgg a jalgat yi bu boobaa la ngay dajeel rek la nga fay jëlee mooy ak alku la nga fay jëlee mooy tiis mu ne xëw moom yonente boobu àlla si mooy yonente bi nga xam ne nii imtaddat tàllal na yadi sama loxo bi xii ci moom sa yonente bi li rab bi jëmee ma ci sama borom al af yadi gën a jariñe wa jaada nee na tabe ne liññal ma bil jayidi ca la nga xam ne nii kenn amu ko min xëyri xaatir ci lu dul ma naan ko andi jox ma yow yàlla wakkami wala ma naan ko sax ñaata nga ma koy jaay nee na kat sëriñ bi nee na fii yonente ba mooy ki nga xam ne moom moo jàpp ci sama loxo yóbbu ma ci yàlla suñu borom mi nga xam ne nii moom moo gën a jariñe te yàlla moom it defal ma loo xam ne nii defalu ko kenn ci lu dul sax ma naan ko nag yow yàlla suñu borom jox ma damaa may rek ndaxte naa nekk buur bi maye waaye tamit ci lu dul ma naan ma lii ma yor kat dama koy jaay ñaata nga koy jëndee kon mu nekk lu am solo fa tabaarakallahu ci qasida gi nga xam ne nii mooy jasbul xulóob ñu nekk ci ak yéen xam naa rek incha allahu taala di leen joxaat randiwu ci guddi gi gën a eggale li nga xam ne mooy téere bi wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu
1: lahu ñeel na ko moom yonente bi sallallahu alayhi wa sallam min al xawaariqi ci ay xar baax ci ay xotti baax ma xarbaax yu mag te kewe yoo xam ne lam ya ji dikkul li saabiqin ñeel aji jiitu wala ya fii te du dikki it li laaxiqin ñeel aji dab ñeel aji ñëw fadlan di ngëneel min al muqaddimi bi bàyyikoo ci yàlla mi aji jiitale ja sëriñ bi ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallama yàlla suñ borom jox na ko ay xar baax ay xotti baax ay kemtaan yoo xam ne dafa mag yu rëy kemtaan yooyu nag ñu jiitu yàlla jox leen ko ñu jiitu ci ay anbiya waxuma la nag ñeneen ñu dul ñoom waaye it kemtaan yooyu nee na ñiy ñëw tamit kemtaan yooyu noonu yàlla du leen ko jox loolu nag nga ne la loo xam ne yàlla moo koy jox ku ko neex dalika fadlullahi yu'ti bihi man yasha wallahu dhul fadli l'azim loolu nga ne lu yàlla la yoo xam ne yàlla mii aji jiitale moo ko ko jox jiital ko sëriñ bi tàmbali di lim xarbaax yooyu minha nee na bokk na ci xarbaax yooyu salaamul xajari nuyu doj ya alayhi ci moom masyu xajari doxu garab ya di ànd ak moom fu mu jëm inchiqaaqul qamari niki noonu xarug weer wa lahoo ñeel na ko te loolu nag mi ngi amee bi dil baqaa ci daraja yàlla mi borom des ga moo fi des wal qidami ak ci daraja yàlla mi borom jiitu ga bayit wi sëriñ Touba tudd na fii ñetti xarbaax ñetti kemtaan yoo xam ne nii ci kemtani yonente bi la sallallahu alayhi wa sallam ndax yalla bu yonne ab yonente manam daf koy jox ay xarbaax ay kemtane yo xamni ni kemtane yoyu moy tektale ne ki ni kat ab yonente la tax yalla du wacc di wax nan ki ni kat ab yonente la waye nak fam warona waxe da fay wacce ay kemtane yo xamni ni mom moy representer waxi yalla makana qawlullahi kum niko señ bi di waxe ci tasawul sikhar jalla sadaqa abdi yaza ci lepp lu mu wax ak lu mu def señ bi nak tuddu ci beyd wowo ñetti kemtane yoy bokku na ci nekat doji dañ ko daan nuyu mom yonente bi sallallahu alayhi wa sallam té lolou nak da nek hadith bo xamni ni hadith bu wër la ci nekat yonente bi sallallahu alayhi wa sallam doji dañ ko daan nuyu té lolou nak hadith bu wër rot na ci hadith yu bari sallallahu bok na ci hadith bo xamni sayyidina jabir moko netti jele ko ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yonente bi nekat man de xamna aw de ci makka wo xamni doji dama daan nuyu lata ñu may yoni té dañu wowi nak man mi xamna ko té hadith bu wër la bo xamni muslim netti nako té nak hadith bu ñew ci muslim koko hadith bu wër la amul natabli ci hadith yi gëna wër waye min benen riwayat bu jëm ci tirmizi jele ci sayyidina ali ibn abi talib radiyallahu anhu mu nekat man dama nekkone yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ñu genn ci lend ci côté makkay waye nak neena sayu ñu djublo neena kat sayu ñu djubé aw doj wala ak garab manam dañuy gis nekat doj wi ak garab bi day wax ni assalamu alayka ya rasulullah mu nek hadith bu wer bo xamné tirmizi netali nako kon lolu ci xarbaax yonent bi la moy doj yi diko nuyu garab yi tamit diko nuyu watax señ bi ne salamul hajari alayhi doj yi diko nuyu waye tamit ak dox yi garab yi di dox diko wër bu ñettel bi ci kemtani nak moy xarug wër wi wër wi bok na ci kemtani yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yéfari makkay moma bi nga xamné laaj nañu yonenté bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko kat su fekkenté ni yalla mo la yoni xaral wèr wi ci digelu yalla sun borom mi borom jitu ga ak mi borom deska dal digel wèr yu mu xar té loolu sëriñ bi da ko tuddi ci jazbul qulub waye nak buñ fatalé ni mbokay lepp lu mu tuddu rek amna texte bu rat ci hadith yonenté bi wala ci alcorane bu koy deugal xarug wèr wi bok na ci kat dañuy wax né nday kemtani yonenté bi manam kemtani yonenté bi seeni nday bok na ci xarug wèr wi ci kemtani yi gëna mag la waye nak kemtani mom gi ci gëna mag moy alcorane dañ ci ñew mom la señ bi sax mujjé jël ci par mu yato am ci tégué wat moy rañan nga mom lay señ bi tudd avant muy tudd alcorane rañan gi la tudd yukhriqu at-tibaq waye xarug wèr wi ci nday kemtane yoy la bok mu sax ci hadith bi wër ñu jël ko ci Anas ibn Malik radiyallahu anhu mu nekat wa makka dañoo laajul yonenti bi mu wan leen kemtane gu mag ngir ñu man ko gën ñu man ko gëm yonenti bi dal leen war wan li nga xamne moy xarug wèr wi waye meme tamit ci benen hadith bo xamne ni sayyiduna abdullah ibn mas'ud radiyallahu anhu moko netri nekat bañu nekké ak yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam ci mina neena wèr wi dafa xar ñaari gal ben gal bi xarit wi nek ci gannaaw doj wi nek ci muna benen bi ci dess nek ci kanamam yonente bi dal ni kat chede len waaw benen tax riway wax ni doj wi mo neub li nga xamni ni moy benen wallu gi te meme ci walu scientifique les americains yi nga xamni ni dem nañ ci wèr wi borom xam xam yi am wallu ci xam xam astronomie dañuy wax gis nek wèr wi da fay melni masna xar kon kemtane yoy la señ bi tuddi ñett yu am solo yo xamne tuddu nako ci beyit bi waye bok na ci benen kemtamit bu am solo mu ne kana nekon na yudilluhu diko keral alghamamu niriya niki non tamit nekon na yara de gis waraa li nek ci ginaaw waraahu way wi motax mu ni waraa way waraahu neena da daan gis tamit ci ginnawam de wa amam comme ni mi gisse ci kanam wa aynuhu neena betam kanat nek na tanamu di nelaw wa qalbuhu way xolam bi lam yanami du nelaw bayit wi ci mi tuduna ci ñetti kemtan yo xamne yalla sun borom joxna ko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam kemtan yoyu bok na ci niri diko keral fu man di jëm sallallahu alayhi wa sallam te lolit mu nek qissa bu wer bo xamne amul luñ ci layam layame amul luñ ci lam lamé bu wer la te lolou nak hadith bu werron na ci so demé ci tirmisi ray gis né genné nako hadithu 4000 abu na'im tamit genné ko ci dalail an-nubuwa ak hakim ak borom xam xam yenen yu bare bare ñu jëlé ci bu ñuy wax ishaq ibn abi bakrin ishaq la mu jëlé ci abi bakrin ibn abi musa mu jëlé ci baye mu nekat abu talib dafa genn dem sham andak yunit bi sallallahu alayhi wa sallam ci ben commerce neena kat biñ nekké ci commerce momu dañuy gis ne kat bañu djubé fi nga xamné ni modi sham ci commerce momu ci bek fi ben labbé bi kat wax leen qissa bu re ci yunit bi ni ki kat ab yunit la ndax dama gis ne ke muy dox niri dañuy and ak mom diko keral fu mu jëm té lolu nak du xew ci kudul kudul ab yonenté waw dal di koy wax né anam dal na nak lolu motax ba yeen ñi romb fi tay ci commerce mi dama leena bëgg téral té dawu leen téral ñu laaj ko nak lan motax ngay def li mu né nak daam ku ñeen andal ku yor ay mbir yu reuy laaj abu talib yi xew ci mom yonenté bi wax ko mu ni ki ab yonenté la mune anamu ñu ne kat mom ma nga ci fas ya nga ci gileem yak raxla ya diko defar mune len andi len ko ñu daal di yedd seen bop ne ñun kat naka lañ ñi mëna téral téra nga ñuy bayyi suñu mbokk mi ñu daal dem andi ko biñ ko andé mu tok it dañu gis ne unité bi famu tok mu tok it dañu gis ne unité bi famu tok kër gi day déplacer mu wax ki nga xamné moy abou talib ne ko ki kat baybo nga dello ko ndax lima gis ci mom ci ay kemtan ken bu ko yahudi gisee ci mom danañ ko fexel kon ci neena lolu mot abou talib daldi pare ci commerce daldi delu te hadith bu wer la bo xamne bokku na ci ñi ko netti abou bakr ibn abi musa momu ñu ko netti te al imam al bukhari wax ne kat siqala ko am confiance la te day roy day manam ihtijaj manam day layo ci mom da koy def mu nek firnde bukhari ak muslim kon lolit ci kemtan yonent bi la bok moy niri diko keral fu man di jëm sallallahu alayhi wa sallam mune bok na ci kemtan yoy it yonent bi daan gis ginnawam di gis kanamam ndax amna hadith bu netale jele ci borom xam xam yi ñu wax ne kat yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu sala taxaw ci sappi ci day julli day wax sahaba yi ne len kat defar len sappi sawu sufufakum wa tarasu aqimu sufufakum tahawul lin sappi wa tahawul sappi da nek sunna yonent mi ne len moyen ko difu tamit man bu may julli lu waji def dama koy gis kon ñu ne kon mom day gis ci ginaaw hadith bob hadith bi wer la comme ni mi gisse karama way mu xadne it ay beutam buy nelawit xol bi du nelaw ndox ben bis sayyidatuna aisha radiyallahu anha nenaka ya rasulullah ndax da ngay nelaw to do witar munako ya aisha ya aisha man samay bet buy nelawit sama xol du nelaw kon lolou lu wer la mune minha bok na ci khawariq yoyu kharbakh yoyu tajannubu zubabi watandiku sorik weñu ya an jismihi ci yaramam ma asiyabi andak yereya kadhalika ni tashilu si'abi yombal way jafeya lolou nak mi ngi amé billahi ci katanu yalla sun borom molil magnami kay aji joxe mang ga bu ne bekk da ci kemtan yonent yoy sallallahu alayhi wa sallam moy yalla da def ne defal lab sel la ko ba nga xamne weñ du dal ci aw yaramam weñ du dal ci ay yereb Allahu akbar nga weñ mom tamess nako moy ci sobe rek lay nek fami dal kon waye nak yoonte bi mom jëmum ji defal lab jëmum ji defal sel ba tax na neena bokku ne ci ay kemtanam weñ daw dal ci ay yereem daw dal ci yaramam waye bokku ne ci kemtanam yi moy mana yombal lu jafé ay mbir yu jafé mbir yu taratar yo xamné ni doomu adamay dañ ci dem ba tele ci duñ ci man dara su ñëwé ci mom mu dal di koy yombal ba ci sax bayyi mey dañ ci ñëw légui yi nga xamné yeen say arab yi dañ daan jëfëlanté ak ñom jëfëlanté yu tar ba tax ñu mer ay gilem yek yoyu duñ mëna té defati dara gilem yi dañuy mer taxaw buñ leen daqé duñ dem wala fassé yoyu wayé néna mom yoonenté bi bu intervenir rek ñu dal di dadi dem kon yu jafé yo xamné ni sa yu ñëwé rek mu nekk lu yom lolu ci ay kemtanan yalla bok minha bok na ci kemtanan yoy tamit tawassulu tuyuri moy jokku pitiya manam pitti dañuy tawassul ci mom moy di sakku ci mom intervention tawassul fi lu djublu moy pitti dañuy ñew sakku ci mom intervention ñu jogé ci al wasila bi nga xamné moy li nit ki di jaar ngir ag ci yalla motax serigne ñu koy tuddi al wasila kon pitti sax dañ dan ñew ci mom di sakko jokku man di sakku ci mom mu def intervention ci ay mbir yu leen naqari yo xamné doomu adama mo leen koy tek doomu adama toujours rek lu natali naqari mbinde fi yalla yenn say ci mom lay bayiko ndax mom la yalla jox xel bihi ci mom manam ci dañuy tawassul bihi ci mom mun ishtaka jambatna ba'irun gilem ga la ho ñel ko bok na ci yit kemtan yoyu moy gilem gi dal di jambat ci ay metit ay tartar yu ko seeni borom di tek wala borom di tek mu ñew jambat ko yoonte bi def intervention lol dak wan fajara neena balluna alma'u ndokhma annamir bi daji neex min yadi zit takarrumi ci loxey borom teral ga neena beyd wi tut na ci ñetti kemtan te moy picci dañ daan ñew takku ci yoonte bi ali sattu salam mu def intervention lolu it lu wer la lo xamni ni saxna ndax jele nañ ci abdullah ibn mas'ud radiyallahu anhu ci hadith bo xamni ni hadith bu wer la abdullah ibn mas'ud ne ci hadith bobu abu dawud netri nako nekat ben picc ben bis yonenti bi dafa nekkon ci ab tukki ci ben aajo yimi dox neena biñ ande mom ñu gis ben picc picc bi nak dafa amone ñaari ciuj ñaari fiñu joyu nak mu am mu nek ay domam mu bëgg leen lool xam nga dom mom ñepp koy bëgg ba ci sax ndanaaw yi dañuy fonk seeni dom dañuy naaw di wud li leen andil waye picc mi da am ñaari ciuj neene nak ñu dal di jël ñaari ciuj yoy biñu jëlé ñaari ciuj yoy nak picc mi naaw ñew ci yoonenté bi waaw di lepp lepp di ko wër di jégué ba aksi ci suuf ngir am lu ko metti ak tiit guñu tiit ci domam yoy neena bi yoonenté bi ali sallallahu alayhi wasallam ñëwé ni gis ne kat yoonenté bi yalla xamal ko picc momu kat metti lim am ci jom yoy ñu jël abu dawud netali nako waye yoonenté bi ne len yeen li ngeen def mom moy lan delo wat len ko ciujam yoy bañ ko delo nak dañ gis ni picc yu ci la dal di dem ñewatut nga xamni picc mi kon yalla da ko xamal ni ko yoonenté bi ki am ci ci mi am na lako metti muy jambat mi jambat nak ci lako yalla sun borom tabaaraku wa ta'ala xamalé li picc mi def mu leen ngeen ko delo ngeen ko delo boromam sallallahu alayhi wa sallama mo tax serigne bi wax ni tawassulu tuyur waye tamit bok na ci ay kemtanam gelem ji ñew diko jambat lolé yi tamit qissa bu wer la bu rot ci téré yi nga xamni ni moy téré sirri sallallahu alayhi wa sallam ñu wax ne kat yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam benn bis benn way dafa yoron ak gilem gilem gi nak mu diko tek lo xamni ni lu doy war la lo xamni ni lu metti la yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam dadi intervenir neena kat lolu da fay melne neena yunit bi da bimu ñewé ben way da fa ñew bok ci wa ansar neena waji nak yor ak gilem neena gilem gi mu gisse yunit bi da fa daldi melne lu xey daldi joy ba di tour ak ronxagn yunit bi ñew daldi ray li nga xamne ni moy dokk gi ak yoy dal ne len daldi gilem gi daldi nopi daldi ma baye xey gi mi xey moy ni gilem yi def baye joy yi tamit yunit bi dal ne kan mom mom gilem gi ñu nak gilem gi kan ben way ci bok ci wa ansar moko mom yunit bi ne ko sa way xana do ragal yalla ci gilem gi ndax kat mom xamal na ma ne yow mi kat dang koy metti te do ko jox lek yi waw xana do ci ragal yalla mi nga xamne li mo la jox gilem gi ndax te jambat na ma de te lol hadith bu wer la bo xamne ni al imam ahmad netli nako al bani ni hadith la bo xamne ni hadith bu wer motax señ bi wax ne yit ishtaka lahu al ba'ir ay bok na ci kemtanam yo yit sallallahu alayhi wa sallam li nga xamne ni modi ñaari loxom yu selliya am ndox genn na ci te lol hadith la bu wer bo xamni ni netali nañ ko ne yunus bi sallallahu alayhi wa sallam ci ben tukki mu nek ak ay sahaba radhiyallahu anhum sahaba yoyu nonu ñu aaje wo ndox bëgg japp te amuñu ndox yunus bi neena kat ci kemtan yalla ci ay loxom ndox genn ci ndox mo xamni ni japp nañ ci ba def ci liñ bëgg faj aajo yépp waaw neenañ sax mbolo mom agone ci jundi ay nit te buñ ko ëppoon tamit ndox mi genn ci ay loxom sallallahu alayhi wa sallama man nañ ci japp te lolu hadith la bu wer bo xamne abdullah ibn mas'ud netali nako mom ma wax ne bañu nekké ci yunit bi benn tukki ndox mi daldi new yunit bi nekat andi len ma ndox neena andi len ma benn ndab neena ñu andil ko ndab ndox dafa wone andi len ma ndox bu fekke ndox tout dess na fi li fi dess andi len mako ñu andil koko yenen buñ ko di len ndab li ndox mu tuti mo ci nek mu duggal ci loxom yi ci ndab li dal di wax ni kat kay len japp waaw gaay yi neena ñoy gis kat ndox mi di neena dañoy gis kat ndox mi di ballu ci baramam yi sallallahu alayhi wa sallam waaw ñu ngi won tamit deg nañ ñam wi di sabbal ci loxom yi dañ ci ñew kon hadith bu hadith la bu wer nga xamne kon yoonent bi bok na ci ay kemtanam ndox muy genn ci ay loxom mom la seigne touba di jundu fi jundi fi di wax ni fatabarakallahu ndokh mi genn na ci li nga xamni wan fajara balluna al ma'u ndokh ma anna min manaji neex min yadi zit takarrum netti nañ ne yit ci serigne touba radiyallahu anhu ci ay kemtanam momit ndax te yalla nak kemtan yoy mom lolou sax manam budi jeunete kemtan lay tudd waye mom ay karama yo xamni nenañ yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ndokh mi da genn ci ay loxo waye téré jëss bu gi amna ñu netti nak te julli nañ netti bi serigne abdourahman mu wax ni serigne touba yenn sayi buñ ma sa di tok di jang jëss bu ndox day genn ci amna benn bis ndox genn ci baram way mu dal di koy neub ma sha allah kon ndox mi kat moy ndox mi gën ndox mi ballon ci loxo yunus bi sallallahu alayhi wasallam moy ndox mi gën ci ndox yi motax su yotine wa afdalul miyahi ma'un qad naba baina asabihi an-nabiyil muttaba يليه زمزم فماء الكوثر فنيل مصر ثم باقي الانهار من سمي حد جسنا تسبيح الطعام صبال نموا في كف افضل الانام تي تنقي تي جن تي ميدي في واي خطاب ظبي وقنت كيولغا بكلام تي وخ معجزه المحترم نينا كيمتانو كنيو ور مال كلام من بوك نتي كيمتان يونت بيت moy ñam wi sabbal ci aw loxom comme hadith biñ waxon legi ci abdullah ibn mas'ud netali ko ci na ndox mi genn na ci loxom waye neena deg na yit ñam wi ci bir hadith bi waxna ci ni ñam wi di sabbal ci loxom waw waye bok na ci kemtan yoyu kewal gi waqanti ak mom lolé yit hadith la bu yor la waxon nañ ko ci mawahibu ci ne ben way dafa japon ak kewal te imam al-bayhaqi netali ko ci dalail an-nubuwa ibn kasir netali ko bim jappé kewel gi dal di koy yew yonent bi romb ko kewel gi kat dal di waxante ak mom ne ko ya rasulullah man kat ak kewel la ben way bi ma reub moma japp mom waye nak amna ay dom yo xamne ni dama leena bëgg nampali bëgg nga yewima yonent bi ne ko yow kat dañu la mom kon yow alal lu benn way nga te est ce que buma la tekke da nga ñew ndax mala tekke nga dem kon man ma togn ñew di ya togn kewel gi xamal ko ne ko dana ñew yonent bi yewi ko mu dem dal di nampal dom ya dal di delu siwat te bi ñewé gis nañ ne wéen yi kat wéen yi dafa wacc bi nga xamni arabi bi mom won kewel gi gis na lolu nak yonent bi ne ko ma bëgg nga jaay mako waji ne ko kat duma la ko jaay mais dama la koy may waw dat koy may yonent bi dal koy yewi mu dem yonam motax mom la señ bi di wax ni khitabu zabiin bi kalam neena lolu kat da bok ci kemtani ko ñu war malka kalamu dabbin wa khumbat qad ata bo xamni dikna nga xamni sabata sax na yit binassin ci ab texte mu leer fiha ci mom kemtan yoy ci khawarikh yoy neena kalamu dabbin wa khumbat ma qad ata dikna fiha ci bok ci kemtan yoy binassin ci ab texte bo xamni sabata sax na حنين جذعين خيو أكغا قد أتا ديكنا في معجزات المكرمي تي كيم تاني كنو ترالك لأنا بقنا تي كيم تاني يويد مبتمي خمغا ليد قصة لبوير دانت قصة بي أغوير بروم خمخمي نيجي تي واخ أمنا نيونان حديث بي مانا نيكو حديث بوير مواتا صحبو خولي سج بي صحبو ملي جنج في نخ كيم تاني يب نك يم نك كيم تاني بوير danaka andi wut nas mais nak lim djublu ci nas fi day djunjou ne kat hadith bi ni nak ñew na fi waye nak amna ci lu ci borom xam xam yi wax gis nga seigne touba manam ku deggul hadith la borom xam xam la wonit bu yeme moy karama yi ko yalla defal ak yeme gi mu yeme ak gi mag ci yalla ak lam am ci daraaje yalla way and ak lu lepp ciwul dafa jekku won xam xam xam xami hadith yi ndax lepp lo xamni ni nak ak juyo amna ci borom xam xam yi ñu ci wax daf koy djunjou motax lo djublu ci bi nasin hadith la bu guddu nak bo xamne ñew na ci kemtani li nga xamne ni modi mbeut bi te hadith bob mi ngi tambali nak ci ben arab mo yoron ben mbeut bi mu yore mbeut mi nak dadi ñew ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te hadith bobu hadith la bu wer bo xamne ni ñew na ci محمد ابن عبد ابن علي ابن الوليد ابن سلمي البصري محمد ابن عبد الأعلى الصنعاني نكت معشر ابن سليمان با نجلوكو تي عمر بن الخطاب موني وقتانو مبتمي بن واي كات ما يونتي بي دا نيكون تي اي صحابه مولامي وركو بن اعرابي نيو تي فك مو رب امبت با جابكو داركاي ديف تي بوسام mu ñew ci yonent bi mu gis mbolo mi wër ko mu daal ne kat ki mbolo mi dajalo ci mom moy kan ñu ne ko ki kat ben way la bo xamni ni neenay ab yonent la waaw te lool nak lu doy war la ni ñepp xam bu jëm ci mom yene waaj ñew ci yonent bi ali sallallahu alayhi wasallam raane ko ya muhammad manam gisuma kat nit ko xamni ni gisuma ko xamni ni jigen jur nako mu meena wax lu dud deug ku ku la romb yow subhanallah astaghfirullah jigulu ci wax ji gisuma yit kuma gëna bañ ci yow manam mbolem li asaman nim tim gisuma kuma gëna bañ ci yow suma ragul ton sax nit ñi ne ma nga yakamti kon ma ray la te ma la rayé kon ba damay bëgg ci loolu nit ñi noplu bi waxé lool rek sidina umar ma nga fa dal di jog niko ya rasulullah bayima ma ray ko yoonte bi nako teyel ya umar xana xamone lewet lewet sax manam man na né ab yoonte la lewet kat jégué na muy nekk yoonte gis nga fi doomu adama sugu yonent bi lim jangale rek manam nit wax la lum reere mo tax nga reyasi war tax nga mer waj ñew ci yonent bi ne ko ma ngi ci la tawal uzza ne ko duma la gem yonent bi ne ko lan mo tax nga wax lolu mu ne ko na ndax te li ngay wax du deug yonent bi ne ko lan mo tax ngay wax lolu nga wax ni waxuma deug te pourtant mo ni sax meme bu tun dara sama jotaay bi rek nga ma fekk won nga ma wor mal waj ñu ne ko ngay jema ñeme nak di jema wax waye ma ngi ci lata wala musa nek duma la gem ludul bu da nga wax lo mbeut bi ludul mbeut mi da wax dal di genné mbeut mi ci posam dal koy sanni ci kanam yonent bi yonent bi nako est ce bu mbeut mi gemé de nga ma gem dal yonent bi dal di wax mbeut mi nako kat waxal neena mbeut mi dal di wax ci arab yu leer nañi wo xamni ni ñepp ko deg yonent bi nako la mbeut mi nako wuyina la labbayka wa sa'daka ya rasulullah ya rasul rabbil alamin yonent bi ne ko kan ngay jamu mu ne ko kat ma ngi jamu borom asaman ki nga xamne ni arash ci asamanam la nek ci suuf tamit nguram gi moy mo yor nguur gi ci suuf waye ci geegir ci aw yoram ci la nek waye aljana yermane ma nga aljanna sawrayit am bugalam ma nga fa yonent bi ne ko man may kan mu ne ko nit wax mbatt mi ne ko man may kan mu ne ko yow kat yaay yonent yaay ndawul borom binde fi yaay ki motti yonent yi kep kula deugal taxena kep kula weddi tamit dal dina soy ci lol nak arabiy fi la dal dina jaxle yalla wul ñu xolam ra di wax ne kat ashhadu an la ilaha illa allah wa annaka rasulullah haqqan dal ne kat manam newon na ci suuf si amul kuma fi gëna bañ waye bis niki tay ci kaw suuf si amul kuma la fi gëna bëgg waaw kon yow ba bis fi tenc rek yow ya fi gëna ki gëm na la gëm lepp li nga andi kon hadith bu gudd la waye nak lol rek motax señ bi ne كلام مضب قد اتى فيها بنص صمت حنين جزع نكنون كم نيغا خامني خيوك اكغا قد اتى ديكنا في معجزات المكرم تي كيم تادي كو ني تيرال كا لي نيون ناتي مواهب نتلي وون نانكو نيكات يونتي بي دا فا امون بن اك غو خاني لاتا ني كاي ديفرال منبر بي تي لا دان ويرو دي خطبه بي نكو ديفرال منبر بي ناك مو دم دم تي منبر باي اكغي ني وخني اكغي كات دا دي يوخو مانام دي hanin moy di yuxu kom ni gilem di yuxe ah yenen te bi kat sallallahu alaihi wasallam xamne kat ki am lu ko nakari ah keewal manam ak ko gi nek liko nakari moy yenen te bi ray gi mu ko don ray ak weru gi mu dan weru ci mom ganna bi amé minbar bi mu dal di déplacer neul lolu mu ñak nak mo taxo mu metti ko ba muy joy yenen te bi ñew ray ko mu dal di nopi te sax wax nañ ne yenen te bi neena bu mako rayuton lolu kon da day continuer di joy ba ila yumiddin gis nga lolé ci kemtani yonenté bi la sallallahu alayhi wa sallam kemtani yu bari yo xamné ni ken xamul famuy yam sëriñ bi wax né kana nekkona yazuru bi siyare mansilahu karam mum yonenté bi ali satt wa salam ridwanun malakam yermane malakam aljanna bi té muy ridwan moy malakam yi nga xamné ni mom moy garder aljanna moy bëkk ni ko aljanna ñu ridwan momu dana siyaré ke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ah lol di moy xana nak su fekente ni aljanna mum la yalla préparel gaay yu bax yi te moy yonent moy ñeuk dem ridwan momu yor bëkk ni ko aljanna dal na ñew ci yonent bi diko siyaré si kay yubajjilahu ngir mu magal ko ah kon de moy xana nak aljanna dal xabar ya fa nek ak yu neex yépp mom yonent bi mang koy xam mi ngi am contact ak yi lako yalla sun borom préparel ci ak fay mom ak ay aw xetam sallallahu alayhi wa sallam loli ci kemtani yonenti la bok ali satou salam ndax te malaka nak ñew di sert ci doomu adam surtout nak malaka mo xamne ni mom moy responsable bi yalla tek ci loxom ci aljanna minha bok na ci khawarikh yoyu tuyurun ay picci mursala xam nga li way wetax mune mursala mais bude ci grammaire mursalatun ay picci yu ñu yoni ala dhawi ta'azzumi ci kaw worom reey reey lu ga bok na ci kemtan yonente yit ay in hasatam moy at mim gane aduna at momu ci la kemtan gu reey xewoon moy mbirum abraha al asram mi nga xamne yemen la dekkun abraha ben way la bo xamne da jogone day mabbi kaaba gi ndax liko waralon moy abraha ak ay ñoñam dañu gisone te abraha it manam avant tout dafa nekk ben bour bu yoron wala bok ben general bu yoron armée bu doy war ñu gis ne wa makka ak arab yi di ngi acce kaaba gi diko magal diko selal ndax yalla sun borom moko magal ñeegu sama ibrahim dim gisse lol nak mu dal dem ci ay go xam yaman tabax fa ben église muy jamo yalla ngir bëgg rek détourner nit ñi dem ci kaaba gi ñew fofu diko ben ci arab yi gisse nak lol nakari ko mu dem dat fay dem allah bi abraha gisse lol nak mu metti ko lol mu ne nak day jog dem mabbi kaaba gi fekk na yoti nak fofu la defé erreur ñu joggé ni day mabbi kaaba gi dal di préparer armée bu reuy ak ay ñay war ko bañ joggé nak mu ñew ba aksi ci makka da di fekk ay gilem yo xamné kiko momon moy Abdul Muttalib dal di koy jël dal moy provocation bo bëggé guerre bo aksé do aksé dugg mais da ngay commencer di yaq di def ay toñangé ba ñi ngay xéxal mer genn bu ko def nga dog leena def li nga bëgg def té bobu yorna armée bu reuy yimu ñëwé nak djel gilem yi té gilem yi Abdul Muttalib moko momon bi ko Abdul Muttalib yégué dal dem ci mom né ko man wa bëgg nga jox ma samay gilem Abraha ci reey reey lu ga ak ci reey ga dal né ko yow kat yow ya soufé ya sew yow dal ya ñak ambition lo kaaba gi nga xamné nim sel ci yeen ngeen diko jamm ma ñew ngir tocc ko nga ñew fi amo len lo may laaj dudul say gilem Abdul Muttalib nako waw li tax mané laaj gilem yi man gilem yi mako mom ay la kaaba gi mom momu moko amna borom bo xamné ni mokay ar te borom bobu nak mom la yalla di wax nan ngeen ko jamm fal ya'budu rabb hadzal bait jamu len borom neeg bi nek na ginaaw kaaba gi amna borom te borom bobu dana ko ar man lima ñew jël ci ko du wax ak yow ci mbirum kaaba gi mais nak sama gilem yoy lay jël ci Abraha nak ci nonu mu dal di mer jël engagement dañe kaab mabbu kaaba gi bam démé bay dem nak ci la yalla sun borom yobal ay picc yo xamne dañu gaddu ay doj mom la serigne bi di wax ne bok na ci ay picc ñu yabal ci kaw ñi nga xamne ñom ñoy reey reey lu te moy Abraha ak ay gayam qissa bobu nak ron na ci alquran suratul fil yalla di wax yoonte bi nan ko alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa ars

wa alihi ak njabotam zawin nada ñay borom tab wa sahbi ak sahabam wa sallimi ta nga doli ko woluk yalla sun borom ma ngi lay ñaan ba tayit yalla nga doli tedd nga ci yonent bi nga xamni ni kat mo jaamu yalla ba faw foko sa na fek ni jaamu yalla nga defal ko ak njabotam ak sahabam yi ta nga doli ko woluk ya rabbi yow sun borom salli yalla nga doli tedd nga kulahin bepp jamono ala rasulika sayyidinti bobu al amin kadikuñ wolu wa alihi ak njabotam dawil yaqin ñay boromuk wolu ga ñay boromuk gem gu and ak yaqin anut ak bepp sik sak ci yalla sun borom ak yoonent bi lim andi wa sahbi ak sahabam wa sallimi te ngi doli ko wolu mu nekk yalla sun borom ma ngi lay ñaan nga doli tedd nga bepp jamono ci yoonent bi nga xamni kat moy ka nga xamni mo tudd al amin moy ko am confiance ka ak njabotam yi nga xamne dañu gëm yalla sun borom gëm go xamne ni haqqul yaqin la amul ben sik sak ak ay sahabam ta nga doli ko wolu ya rabbi yow sun borom salli yalla nga delu tedd nga fi duhur ci jamono alal la ci yonente bi nga xamne ni mahafarna as-subur al-kadega wa alihi ak njabotam dawil humour ñay borom bekte wa sahbi ak sahabam wa sallimi te mu doli ko wolu ni yalla sun borom tabaaraku ta'ala ma ngi lay ñaan nga doli tedd nga ci jamono yeb ci yoonent bi nga xamne mom mo far alkane ak njabotam ñi nga xamne ñoy borom mbekte nga xamne yalla daf leena defal mbekte mu sax te mbekte momu nak moy yoonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak lim andi nga defal ko ak njabotam defal ko ay sahabam te nga doli ko wolu ya rabbi yow sunu borom salli yalla nga doli tedd nga kul aamin bepp at ala nabi ci yoonent bi khairul anami kay ngeen jimi def wa alihi ak njabotam ala dawam ci lu sax wa sahbihi te nga doli ko ak sahabam wa sallimi te nga doli ko wolu mune tamit yow sunu borom yow mi nga xamni ni yaay borom bi azza wa jalla yalla nga doli tedd nga yoonent bi at mune ak yoonent bi nga xamni moy ngeen jimi def defal ko musahaba faw ak ay njabotam ak ay sahabam ya rabbi yow sunu borom salli yalla nga doli tedd nga fil wuqut ci waxtu yi ala al fasih ci ka am fasaha ka leer lamiñ ka di sukuti kay borom noppi wa alihi ak njabotam dawil qunut ñay borom jaamu yalla ga ñay borom sax ci jaamu yalla ñay borom top wa sahbi ak sahabam wa sallimi te nga doli ko wolu ni yalla sunu borom yalla nga doli tedd nga ci waxtu yep ci yonent bi nga xamni moy borom lamiñu leer wa ka nga xamni ni dara noppi nekul yo wax ju bari day noppi ci lo xamni ni amul njariñ waye nak du noppi ci lo xamni ni lu neexul yalla la ndax te kon bu boba nak day nek lo xamni ni day nek ndigal kon lepp lu neexul yalla rek du ci noppi kon nga defal koko ak sahabam yi nga xamni ñom ñoy top yalla sax ci ak ay ñoyam ñi top yalla sax ci ak ay sahabam ya rabbi yow sunu borom salli yalla nga doli tedd nga fi nahari ci beccëk ala nabi ci yonent bi nga xamni ni fakhri nizar moy ndamu diru nizar wa alihi ak njabotam zawil fakhari ni borom ndam wa sahbi ak sahaba musallimi te nga doli ko wol mu ni yalla sunu borom ma ngi lay ñaan nga doli tedd nga ci yonent bi ci beccëk yonent bi nga xamni mom la diru nizar di ndamo ak ay njabotam yi nga ñoy borom ndam nga ak sahabam te nga doli ko wol ya rabbi yow sunu borom mune ko ya rabbi yow sunu borom salli yalla nga toddi tedd nga fi sabah ci suba gi ala nabi ci yene tebi ci salah kay borom yiwga wa alihi ak njabotam dabil falah ye borom texe nof layga wa sahbi ak sahaba mu sallimi te mu doli ko wolu yow yalla sunu borom ma ngi lay ñaan nga doli tedd nga ci suba gi ci waxtu suba ci yene tebi nga xamni moy borom yiwa ak njabotam yi borom texe ak ay sahaba salli yalla nga doli toddi nga wa sallimi te nga dole wolu gis nga mu tejj ko nak fil masa'i ci ngon wal layli ak ci guddi ya man yow mi nga xamni khadu sa sel nga yalla nga doli tedd nga dole wolu ala ra'isir ru'asa ci kilifa kilifa yi khairil baraya kay ngeen jimi def sulami kay sakko yek ba ras bi nga xamni sulam moy ras escalier bi nit ki di jaar te yonent bi moy escalier bi nit ki jaar mag ci yalla mu ne yow sun borom ngi lay ñaan nga lolu tedd nga ci waxtu ngon ak ci waxtu guddi ci yoonent bi nga xamni mom mo yow mi nga ñew ya sel ci yoonent bi nga xamni moy jitul njit ya

0: gis nga boo xoolee fii nii Serigne Touba radiallahu anhu julli na ci yonente bi nag tudd fi ay moment yépp la wax, ndax te wax na waxtu kulla xiin, waxit ad duhur jamono yi, wax aam at, waxit waxtu yi, wax bëccëg, wax suba, wax ngoon, wax guddi. Maanaam mooy wane ne kon waxtu yépp rek day julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam comme ni mu ko leerale fii. Ya rabbi yow sunu borom sall yàlla nga dolli tedd nga bi salaamin an la dollee wóolu ala nabi ci yonente bi fi dawaam ci sax wal aali ak njañom wa sahabi ak saxaam al sahaba ya al kiram ña di way tedd waqbalte nga nangu bihi ci moom yonente bi montazami sama gway mi ne yow yàlla sunu borom azza wa jalla maa ngi lay ñaan it ci nga dolli tedd nga ci yonente bi nga xam ne nii ak dollee wóolu gu sax ak saxaabaam ya ak njoñam ña te sama woyu nga nangu ko. Mu ne salli yàlla nga dolli tedd nga ala laysin ci gaynde goo xam ne chafa saafara na faj na jàngoro yi kéefër bi yow mi badrin ci bisu badar is waxtu woo xam ne wafaa matal na ma asihaabi ànd ak saxaaba ya alxunafa ña di way sellal ji ak topp bi ahdihi ci kóllëreem ga almuazami ga diguñ màggal. Mu ni nag fii it daa commencé di lim xare bi nga xam ne nii mooy xare badar ak mbir ya nga xam ne nii moo fa xew ak jàmbaar gi nga xam ne moom la fi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam feeñal ak ay sahaabaam. Waaye nag xare badar moom yàlla xamoon na ne ñoo koy gañe waaw xamal ko yonente bi. Waaye it xare badar bu soomoon yàlla suñ borom nit ñëpp dugg ci lislaam te aajo xare badar di am, waaye nag yàlla daf koo def ngir rek bëgg a fay yonente bi ak ay sahaabaam, bëgg yi tamit ñu jëlee ci jaloore sallallahu alayhi wa sallam. Laata ñu dugg ci xare badar nag mbokk yi ñu gis ne rek ñu wax ni ci ab gàttal li ko taxoon a jóg mooy maanaam yonente bi mu gàddaayee jóge Makka dem Madinatu Munawwara ak ay sahaabaam ci yenn moment yi dafa amoon ku ñuy wax Abu Sufyan génnoon ci benn commerce rehlata chitaai wa sayfi dem Cham nga xam ne ci benn karawaan bu mag a mag a mag waaw alal yi Makka yépp nekk ci daal ay giléem sëf ba fees te nag daa wax mel ne boo xoolee ñi àndoon ci ay góor ñu koy garde bariwut. Bi yonente bi jógee loo yëgee loolu nag daal di wax julit ñi ci Madinatu Munawwara ne leen kat waa Quraysh yi génn nañ ci benn commerce te seen alal yépp ma nga fa, kon yéen li ngeen war a def rek mooy génn dal di dem intercepté alal yooyu noonu, su ko defee nag ngeen dugalaat ko ci yoonu yàlla taxawal lislaam. Foofu dañuy fàttali ne loolu yonente bi def nekkul ak tooñ, ndaxte ñoom dañuy nekk Makka dañ leen a tooñoon génn leen jël seen alal, kon seen alal yi ñu jëloon ñoom lañ de financé ci ab commerce moomu dem Cham, kon yonente bi danaan jël rek li nga xam ne nii moom lañu moomoon te jëlug ngir boppam mais taxawal ci lislaam. Abu Sufyan nag mi jiite woon karawaan moomu yàlla yi da koo joxoon xel, ndax lan moo tax mu xam ne kat yonente bi mi ngi génn, ndaxte yonente bi daa wax saxaaba yi ne leen comme maanaam karawaanu Quraysh mi seen alal yi nekk mi ngi nii génn leen, bu ngeen génnee mën naam yàlla suñ boom jox leen ko. Naka la Abu Sufyan découvrir ne kat yonente bi ak ay gaayam génn nañ, dañuy wax ne dafa am benn teen boo xam ne ci côté Badar fi la doon wëggee ay daabaam yi nga xam ne ñoom ñoo sëf alal yi ak commerce bi gileem yooyu. Nee na nag bi muy wëggee gileem yi foofu nag dafa daje benn waay mu laaj ko ne ko est ce que am na fii ñuy ñëw di wëgg seen gileem yi di leen may ndox ñuy naan. Loolu Abu Sufyan laaj waaji na ko waaw am nañu fii ñëw de, mu ne ko bu ñëwee lu ñuy wax, mu ne ko duñu wax dara de mais dañuy ñëw rek daal di wëgg seen gileem yi daal di delluwaat. Abu Sufyan xam nga nag arab yi yàlla dañu joxoon xel, mu daal di xool li wër teen bi gis ne kat ay nefere yi gileem ma nga fa, mu gis nefere yi daat koy jël daat koy jël ak loxoom daat koy moxoñ bi mu ko moxoñee gis ci xooxi tàndarma, mu daal ne kat xelam ñaaw daat ne kat xooxi tàndarma yi kat waa Yasrib mooy waa Madina ñoo koy xonte seenu jur, kon foofu fa la nag xelam ñaaw ci nekkul kon nekk yonente bi moom mi gàddaa yoon dem Makka jóge Makka dem Madina taxul mu bàyyi de, waaye nag ba léegi mi ngi topp arab yi. ci la xamne kon yonent bi ak ay gaayam genn nañ mu dal di yabal ay gaay ne len dem len makka bu ngeen deme ngene len seen alal yi ne yonent bi kar nako te bu ngeen yexut dana ko jël waw ci lol nak neena ci la wa makka yi genn ngir dal di sowe alal yoy waye nak yalla dogal na abu sufyan dafa jaarat yenen yon fexé ba karawan bu sowe wu mu dal wax wa makka ni len kat yeen legi jeratun genn genn ndax te seen alal yi taxawon ngeen bëgg genn legi sowe wu na kon man ngeen delo wa makka yi nak sediliko ñaari xaj waaw comme umayya ak abou lahab ak class ko gu jël sen décision ni ñom dañuy genn da né mohammed li dafa yomb provocation buñ ko bayé ni mu jall da ci continuer kon faaw ñu genn rek ba mu gis né duñu morom xexam tek ko place am genn nek ay jooni jooni yor ay gilem yu bare bare ay fas yu bare bare yonent bi nak bimu yegé na gaay yi kat nekete ñom sen karawan mi gennon nañ ngir tuko ar way nak légui amna leneen lu tax juk da fekk boba kat mom ak ay sahabam gennu nañ waye xex taxu leena jog dañu gennon rek ngir beugat ci leneen ngir manam beug jeul alal yi wa makkay bi lolou xawé nak da fekk bu yonent bi ñim andal ci ay nit ñetti témé rek lay tonnol ak yu tek fas yi tamit bari wuñ dañ ko an awante sax ak gilem yi bu ci waré jox ké mu war waye nak mu dal di laté rek dat né kat dama beug dal di laté né légi kat yeen ñun dañu gennon ngir intercepter li ma karawan mi mucc ne mais nak ñom dañu genn ngir xex légui ne dama amé lacc seen xalat ashuru ya qawmi yonent bi ne dal di wax ni mim yegé nak wa quraishin ak yefar yi genn nañ ngir bëkk ko attaquer bëgg xex te ñim andal bari wut mu bëgg xam seen xalat mu dal di wax ni ashiru alayya ayyuha an-nas dama bëgg ngeen jox ma sama xalaat seen xalaat ci li ñu bëgg def ndax te man kat bima leen di genn gennuma leen ngir xex ay legi dafa melni nak xex ci yoonu yalla mom dal dinaay taxaw ndax te ñoom jog nañ bëgg ñoo effacer bimu waxe lolu dafa melni da bëgguna xam xalaat lan moy taxaway wa ansar yi ndax wa ansar nak bi fatali ne yenente bi mi ñew madinatu munawwara liñ ko waxon moy bo ñewé dañ la fat waye nak bokku ci won lolu moy buy xex ñu and ak mom kon motax faaw mu lañ leen seen xalaat bimu waxé lolu sidina abubakar jog wax lu rafet rafet mu deugëral xalaat bi sidina umar niki nonu jog rafet lu xalaat bi deugëral ko sidina miqdad jog niko ya rasulullah wéyal ci li la yalla digël ñun ñi nga and ak yow de duñ la wax la nga xamné mom la banu israël waxon musa niko اذهب انت وربك فقاتلا انا هنا قاعدون ولكن اذهب انت وربك فقاتلا انا معكما مقاتلون سيدنا مقداد جوغنيكو كات يا رسول الله وير جي لي يالا صبروم ديغال تي نون دون لا واخ لا وا بنو اسرائيل واخون موسى نيكو كات ياك صبروم ديم لين نين خيخ يينا خام واي نون موم دون ديم دي في لا ني توب واي نون دنج لي واخ يا رسول الله نلا ديمال ياك صبروم nga xex waye ñun tamit dañu and ak yow xex and ak yeen ñaar xex loolu la sidina miqdad wax yonent bi sant leen ci loolu daal di waxat ne hit ashiru alayya ayyuha an-nas yeen nit ñi dama bëgg ngeen jox ma seen xalaat ku ñi wax sa'd ibn mu'az radiyallahu anhu ci ansar yi jog ne ko ya rasulullah dafa mel nekk ni ñun ñoo la tax di wax waye ma ngi giñ ci yalla mi nga xamni mo la yonni ci deug so xusal ak ñun ci geej gi sax ñu xustu and ak yow kenn du dess Allahu akbar yonent bi dal di contane ci mat yim deg watax fi dañuy wax ne ñaar ñi manam sahaba yep lañu amel njukal way ñaan yi itam rawati nañ ci moy sayyidina miqdad ci ansa ci muhajiruni ak sayyidina sa'd ibn mu'az ci ansari ndax mbolo mu ne ki ñeuk wax dafa am solo ndax sayyidina miqdad bu jogon ne kat ya rasulullah comme niñ ko xamé rek ci nit ku ñul ak wolof yi bëgg ay kaas bu kenn jogon ne ya rasulullah ñun kat nit ku ñu la du ñepp nak manam bañ ma japp ci bab yi nit ku ñu waye du ciagi nit ku ñu sax mais da am ci nit ñi rek ño xamne ño bëgg ay kaas sidra miqdar bu jogu ni ya rasulullah ñun kat ñom lima degg ni mom lañ yor ci ay armée ak liñ bëgg andi ñun att nuñ ko bay bo ñu tourner wat jema wajat bayyi dal man na ni bu waxon lool da na décourager ñu bari ci muhajiruni ndax te dañu faible ay newju doole amuñu alal waye nak amnañ lu reey te moy gëm yalla lañ amone motax mu wax lolu sayyidina sa'd yi su waxon mi nga xamni mo jité ansar yi dañ koy diglu da nekat ya rasulullah ñun kat wax deug yalla bi nga fi ñew manam yalla bo ñew dañ am ay dug ci ay xex yoy te luñu ko leneen lañ tal te ñun xamuñu xex bu waxon lool rek ay décoration yu bare bare ci ansar yi way wax giñ wax li taxna dafa gëna motiver sahaba yi kon xare badar bobu nak mokki ci la señ bi ñewat ak ñun diko netti fi ci téré bu am solo bi di jazbul qulub li allamil ghuyub wa tax señ bi wax ni yow suñ borom yow yalla yalla nga doli tedd nga ci gaynde go xamni ni mom ma safara qali safara yi li nga xamni moy yefara ci bisu badar waxtu wa nga xamni taxawal nok andak sahabaam yi nga xamni ñom ñoo sam ko lereem gu mag go sallim yalla nga doli tedd nga ala badrin ci wer wo xamni ni jala feñna huwa nga xamni bi jal qulubi moy wuñi qali wa ala tawero kawena yit mom yonent bi zawil maqamatil ula ñey borom daraja yu kawe ya maqama yu kawe ya wa hisbihi akurilam ga wa azimita nga magal ko gis nga feene na salli ala laysin shafa yalla nga doli tedd nga fi mu ne sallim yalla nga doli wolu ci wer wi nga xamni ni moy wer wi feñ wa ta'ala badrin ci wer wo xamne jala wunina du jal qulubi landamuk xoli wer wo nga xamni ni mom mo wunni li nga xamni ni mom moy landam landami xoli wa ala takawena wer wo nga xamni ni kawena it mom yonent bi li jublu ci wer wi moy nga xamni mo kawé borom maqama yu kawé nga doli ko tedd nga ak kurelam bi te nga magal ko muni qad qama jogna mom yonent bi de jogna xamne legi nak guer mom munta ñak ci lañ jëm mu dal di jog wa tamina qad qama jogna khairul bashari ngën ji khairul bashari ngën ji bindef wastakhiyari zumari ci digg tanne fi mbolo ye mu dal di jog nak sahaba yi wër ko ñu xamne kon legi am nañ soxla su reere tammi xex ci yoonu yalla jog nañ jëm fan ila dawi takabbur jëm ci worom reere lu ga kal badri yene yunit bi melni ki wer wasta andumi ci digg bidiwi yene sallallahu alaihi wasallam dal di jog jamma ji ak yefeur yi nga xamni ñoy borom reey reey lu mu nek nak ci digg tande fam yoy moy sahaba am yoy meena yunit bi nim toge ak nim joge sahaba yi wër ko and ak mom da fay melni ki rek wer nimu léré comme wer wu nek ci digg ay bidiw kan yunit bi mom la misal ne mom moy wer wi sahaba yi ñoy bidiw yi and ak mom mune jëm nañ jëm ci jamar lok way yefri yaw man moy bisu badar ci bis bo xamne be fi def ko nakiral moy wone ne bis bu reey reey la ci l'islam bis ba nga xamne ishtadda tarna bihi ci mom an nidal fetante ga bis la bo xamne fetante gi takarna sene waw fette yi du jog waw yonent bi ak ñim andal yu sanni fette yi ñuy dal yefri ñuy daanu comme ni nga xamne ñom yefri tam seenu bon tamit dañuy sanni fette go xamne dal ñen ci sahaba yi yawman bis ba nga xamni ni ishtadda tarna bihi ci mom alqital khex mais bis la bo xamni ni khex bi takarna sene de jasiyak fettiyak combat bi khar am fasiyak gilem yak khare bi pend bi dal di jolli allahu akbar yawma ta'aruf rijal bis ba nga xamni ni nak ci la gor ñi xamanté waaw bis mo ni nan xamanté nañ gor ñi deug deug fa lañ leen xamé waye tamit yambar yi fa lañ ñen xamé goor ñi deug deug moy yonent bi ak ñim andal waye nak yambar yi moy saha moy astaghfirullah moy yefeur ya yawma ta'aruf rijal bisub xamanteb goor yi yawma rida bisub ngeerum wal wajmi ak njaqari ak kiss mune xare badar bu moy bis ba nga xamne fetante yi tarna bis bi nga xamne ni xex bi tarna lol bis bi nga xamne ni ci lañu xamé nak ñan ñoy goor ak ñurut goor ñan ñoy gor mo yonent bi ak ñum andal ñan ñoo dul gor nak te moy yefeur yi ak ñi nek and ak ñom bis bi nga xamne ni ci la ngeerum feñe ci yonent bi am nañ ci satisfaction lol yalla sun borom geureum leen ci te yonent bi geureum leen ci ñu am ci fayu yalla am ci jaloore waye wal wajami bisub njaqara ci yefeur yi ñu ray leen toroxal leen ñu am ci gatcha waye tamit am ci defet bo xamni ni ba aduna tukki dañ koy netti mune wadhalika al yawm bobole bis falahun moy noflay lis ihtida ñe borom gindiko warabah ak naflay ak tonaw benefisu lis irtiqa ñel borom yekati ku jëm ci yalla wa salah ak yu li kulli saxsin ñel bepp jëm jo xane muslim ku aji jebal bopam yalla mune bobale bisna bisla bu sel mo xamne bisu naflay la ci kep ko xamne ni yaangi sakku gindiko ci li ya yunitibi sallallahu alayhi wasallam andi moy sunnam ak yalla way bisu benefice la yit ci sahaba yi nga xamni ñom lañ doon sak moy seenu ru yek ci kaw yalla ñu faatu ci yoonu yalla am li nga xamni moy aw yiw te lol nak day ñal kep jep jëm jo xamni ni rek maam jebal na bopam yalla mune yaw mun bis la bo xamni ni khad ghafara jegal na bihi ci mom bis bobu zuno rabbul wara borom binde fi zuno baman bakari ka nga xamni ni qad hadara bakari ka nga xamni ni qad hadara tewnako qitaluhu ak xexam kabiratan mo xam bakar bu magla kallama mi kom bakar bu ndawi muni bisu badar bobu moy bis bi nga xamni ci la yalla sun borom jegele borom binde fi ci la jegele kep bakari kep ko xamni ni tewon na bis bobu bisu badar sallallahu bis bu reyla de ci la yalla sun borom jegele mbollem ko xamni tewewon na bis bob mune la khadajena dawul khairi worom yiwya as-sahabi tamoy sahabi fihi ci mom la khayi dajena dawul khairi worom yiwya as-sahaba tamoy sahabi as-si'ab nyadi aji jafé tourné ci yene jim am jakarlo ak noni ñan lañ dajel zawi dayri worom lorya yene bis la bo xamni ni yiw mo jamarlo ak aw ay l'islam mo jakarlo ki yefer yonent bi sallallahu alayhi wasallam yonent ba mo jakarlo bop yefer te moy généraux yi ak kilifa yefer yi waye sahaba bi sallay ñu jamarlo ak armé ba sahaba bu yoy nga xamni ñu jafé tourner lañ ñu jafé détourner lañ seenu ambition waxum ñom sahaba yoy ma an bolé seen usdun ay gayne lañ ghadabun yumir jamono xex badar dañu mujj doon ay gayne yo xamne gayne yu mer lañ kenn mën leena té dawartifa'ihim bi ñi borom yëkëti ko ay yitté ya ñoo yor yitté yu kawé moy yitté giñ amon ci jambarlo ak non yi dafa kawé yëkëti ko yëkëti go xamni kenn mën leena déterminé comme rek ay gayna yo xamné gayna yu mer lañ mune tanaza'unena qatchonté nañu ak al mawtadi ñom sahaba yoy manam bëgg dé ci yoonu yalla dafay melni rek dañuy jël dé diko xëccu kenn ku ne rek naan man may jitu man may ñëk dé ci yoonu yalla Allah bayd wi nak bokku na ci bayd yi ma gëna manam marqué yi ma gëna frappé ci jisbul qulub té moy manam néna ñom sahaba yi dañuy xëccu ak dé tanaza'u al-maut ma'a Allahu akbar wal kullu kep minhum ci ñom shaju'a jambarina kep ci ñom rek feñal na jambar gu mbam gu reey reey yabqi neena day sakku al-liqa dajek yalla sun borom moy de ci yoonu yalla shahid aw yusra'a badesi ko ray li hubbi mahil ghumabi ngir beggun beug aji farji njaqare neena ñom sahaba yoyu dañuy xecionto ak de manam dañuy am ak jitu al iqdam jakarlo ak noni di xex ak ñom ken du hésiter sax man buma démé ñu ray ma mais manam dé ci bop lañ doon xëccio ken ko nane ma jëk dé ci yoonu yalla fegnaal jambar gu reey reey ken ku ci nekat lim bëgg rek moy ben dal ñu am victoire wala ñu shahada imma al maut aw imma an nasr aw ash-shahada ben ñu dé ci yoonu yalla wala rek manam ñu faat wala ñu dajé ak non wala ñu faatu ngir rek bëgg buñ bëgg yoonent bi nga xamni ma aji farji yi nga xamni ni moy jaxare neena waqatalu xex nañu man nga xamni qad na'ahum tagge won na len xam li ne kat ñom dañuy faatu kan mo len tagge shafihu shufa'a kiramu way rabbu yak mune hatta al-ghubaru ba nga xamni ni pend ba sata'a jollina bayna jabaan digeenti aj ragal wa kamin ak jambar mune ñom sahaba yoy jog nañu xex ak ñi nga xamni ñoy yefer yoy nga xamni kat ñom nañu xexal lata xare badar di duggu
1: yonante bi sallallahu alayhi wasallam déclaré won nakat né amna ay ñenn ci ñom yéfer yi ño xamni ni ka dañ leen ray daldi préciser barab ya nga xamni ni ñom lañ leen di ray umayyah ibn khalaf ak ñom abu jahl consort gogu ñep nga xamni ñoo dé ci xaré bob ñu ci bare bare yonante bi néwon nakat nañ leen ray té it barab sangam lañ leen di ray té bi xaré badar jallé ñoñu dañ leen ray té barab bam préciser won fa lañ leen ray mom la señ bi joxle kat ñoñu sax ñi sahaba yi den xexal yonente bi tagge won na len mune xex bobu xex la bo xamne du tagene sahaba yi ñu don xex de way amana ñeneen ñu ci andon sax ño xamne ni fa tabarakallah mo gëna doy war motax mune summa na ha top mu jublu min as-sama bayiko ci asaman khaylun ab armé ay fas lim djublu ci xaynon gi moy armé rek wo jundun akup armé yit azuma bo xamni ni mag nañu ñom ñaar ay fas ak armé bo xamni mag nañu ñom ñaar fan lañ djublu ila ra'isir ru'asa jëm ci ila ra'isil kurama njital way teddi bishran ngir mbegal ko bi ghayri wakamin ci ludul njaqare neena xare badar xare la bo xamni yoonte mo nekkon ci suuf ak sahaba yi nga xamni ay mbindef lañ ay doomu adama lañ way amane benen armée bu ci participer nak bo xamni armée céleste la armée spirituelle la bayiko ci yalla sun borom te moy malaika yi ñi nga xamni ni ibadullah tabaarak wa ta'ala soldaru yalla wa tamni amadahu tabbu nako joxnako rabbul anam borom binde fi bi jundi am lakin ci soldari ay malaika yi azamun yu mag waye li adadin ngir bari limu sahaba yi rek la li liham bi tagay nak xex ardaw neena alag nañu dabit ta'azzum worom reey reey lu ya neena yunus bi sallallahu alayhi wa sallam bim nekke ci khareb badar yalla sun borom daf ko teub jox ko ay malaika yo xamne ay soldar yo xamne ay malaika lañ waye nak malaika yoyu manam seenu wacc ngir rek yokku limu sahaba yi la ñu xamne dañuy melni ñu manifester wo ay nit ngir limbi gëna bari ba yefer yi tit ndaw deltu ginaaw waye nak wacc ñoon ngir xex xam nga malaika mom ab xexam xajul ci doomu adam ndax benn malaika rek ko yalla sun borom joxe ndigal bu jakkal doomu adam minde fi yep da len di alak comme len ci nit ay yonent nit yonent yalla nu wax bañu defé safan ba yalla sun borom ndigalé jibril da jek rek ñew dal di jël sen kër yi dal koy kep ci suuf la fété won kaw dal di fété wu suuf ñom ñep ñu dé alku kon benn malaika xajul ci doomu adamay waye ñom sahaba yi xare badar biñ ñewé borom xam xam yu bare bare japp ci ñom nenañ xexu ñu won mais nak dañ doon ñew rek ngir renforcer mu nek renfort wax dañuy doli nombre sahaba yi waye tamit dañuy joxe ay consigne nan ne bu ngeen di xex manam da ngeen tak ay barab yo xam bu ngeen leen fa doré dañuy dal di duñ mëna té xexati waaw fadribuhum fawqa al-a'naq wadribu minhum kull banan lolu al-qur'an wax moy de len dor ci dokki manam sahaba yi dañ doon jox consigne manam malaika yi dañ doon jox ay consigne sahaba yi ne bu len de dor len dor ci sen dokki nga xamni dokki bo fu doore day dam wadri bo minhum kull banan wala sax ngeen dam sen baram yi ba duñ meuna tete ay jesi wala xejji sanni kon lolu moy li adad ngir bari li boy la lil ham malaika yi nak senu participer ci guerre bi lolu lu sax la ndax dañu wax ni xare badar amna ñaar ñewon ño xamni ñoy yegoon ci xaw di ci kaw di setan way biñu setan dañu gis malaika yi ñom ñaar biñ ko gisé kenn ci ñom ñaar da xaw yi ko ci kaw dajo daani ci suuf daadi faatu ci sase way nak yalla ngir bëgg nit ki netali dara kenn ci ñom mom faatu mais mucc na ba dem netali ko sax kon loolu lu wër la motax yalla sun borom wax na ci alquran karim ne istastaghizun rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin min almalaiikati murdafin mune yow yonent fatlikul waxtu nga xamni ni yeena ngi sakko xetli ci sun borom wuy len dat len di jox lu toli jooni ay malaika yo xamni ni ñoo participer ci guerre bi benen bi ci sourate al imran mi nga xamni yalla sun borom yok ko da ne nak lim bobu jooni la won sax mais yok nako ne alan yakfiyakum ayyubidakum rabbukum bi 3000 min almalaiikati munzalin in taspiru wa tattakhu wa ya'tuku min fawrim hadha yumdidukum rabbukum bi 5000 min al malaikati musawwamin neena ci sourate ali imran mune xana du len do yalla sun borom tebbu len jox len lu tolli ci ñett jooni malaika ñuy yok senu lim te sax bu ngeen muñe ngeen ragal yalla gëna continuer yalla sun borom yok ko bam nek jurum mune wafihimo nek na ci ñoom soldari malaika yoy is waxtu xamni ni wara do rot nañu khaliluhu kharitam ba al mumajjad kadikun magal te koku ne nak jibril moy jibril ni am amul morom as sanadu aj yekati ku jaf degerlu wayo fawqa jawadin ci kaw naru gor shayshamin gudi aj njol gudi aj guddu neena malaika yoyu nonu a partisi won ci xeru khare badar neena ki nga xamni mo len jite won moy sayyidina jibril mo len jite won moy sayyidina jibril alayhi salam wa tamni wasara'una gawnañu ila al-kifahi jëm ci xexma ma'a suyuf andak jasiya warimahi ak xejya hubba salahi ngir bëgg aw yi wa falahi ak taxeluf lay khalfal imam ci ginaaw imam batay mo yonent bi al-azam gëna mag yena sahaba yoyu nak tabarakallahu neena ci lañu gawé jëm ci li nga xamni ni moy xex bi andak seen njit seen imam ji gëna magate mo yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci bir mune wa fihim nek na ci ñom ñoñu sahaba yo nga xam dañuy gaaw jëm ci xex ba al muhaqqiqu aji deggal je sayyiduna sunu sagba al muwaffaq kadi kuñ tawfiqal asdaqu man gën ga deggu ko xamni khat sadaq deggu nga xamni khat sadaqo deggal nañu bil hashimi ci yoonent bi nga xamni moy ko juk hashimi al alami ki nga xamni ni moy mandargam mune sahaba yo doon xex bok na ci ñom ka nga xamni ni moy aji deugal ja te moy sayyiduna sunu sang bi nga xamni mo yalla tawfiqal def ko muy ki nga xamni mo ñeek gam ci goor yi ba ni ñepp wedde sayyiduna abubakar radiyallahu anhu mo gem yonente bi sallallahu alayhi wa sallam sayyiduna abubakar mo nga xamni mo gëna deggu kep kuy deggu mo la gëna deggu kep ko xamni ni yaangi deggal yonente bi nga xamni ni moy mi ngi bok ci banu hashim kep kuy deggal rek ku len di deggal koy deggal yonente bi mo la gëna nekk deggu siddiquhu neena moy kharitam ba al mukabbaru kadi kuñ magal dul haybati boromuk wego moy liñu manam boromuk teyle boromuk wego al boromu haybal boromu aru al muwaqqaru kadi kuñ wago kadi kuñ wek anisuhu moy wetaliko mo al musabbaru kadi kuñ muñlo fil ghari ta quntima ba'd al a'lami gannaaw aji gën nga xam ci gannaaw yoonent bi nga xam ni moy ki gëna xam ñepp mune sidina bakkar moy ki nga xam ni moy xaritam bayit xaritam bi nga xam ni mom mo anno nak mom ci quntima diko wétali waaw ndax neena sidina abubakar mom it bokkon na ci ñi tew ci xare mom ndax ci xare badar dañuy wax ne yoonent bi sallallahu alayhi wasallam andak liko yalla di wax ne ko nak yaay gañi andak itamit malaika yim ko bolel yep mo xamni moy gagné waye andak lo lepp teewul tamit mi ngi ñaan yalla sun borom di jog bi ñaan ba yalla borom bi ne ko kat sa ñaan nanguna ko waye bi mi ñaan day ñaan ba kala gi neesan rot sidina bakkar ñew jël ko tek ko ci kawam ne ko ya rasulullahi legi noppalal sa bop yalla sun borom dana nangu sa ñaan kon ki mom bokon na ci xare badar mom sidina abubakar ci fofu xal yu xale mi waxe lo yunte bi da fa daldi nelaw da ko japp mu nelaw ab dir bi mi yewoo daldi ko waxne ko ya abubakar ya ababakar begal yalla sun borom nanguna ñaan gi mako don ñaan mbekte mi ñew na malaika yi ñew jibril sax mi ngi ñew kala wa ak kala gu weex xamal ma ne ma kat dana man nga ñay li mako yor ndax te yoonte bi don ñaan yalla ne ko yow sun borom kat mbolo mi kat di tuti bo xole bañu fagaagal len kulay jamoti ci kaw suuf du amati wayo fi mbok na ci ñom sahaba yoy nga xamne yit ño doon xex al mubashshar ku ñu begal ga ci aljanna bi kulli khayrin ci bepp yu wa umar moy sidina umar sayyidina sunu sangba al mu'tamir ki aji wey ci ndigal izzatu kulli muslim ki nga xamne moy tedd nga moy dole ak moy force bepp julit neena yit xare badar yu bok na ci sahabi yu mag bi ci teewon te moy sayyidina umar ibn al-khattab radiyallahu anhu mi nga xamne yonent bi moko begal ci nekat bepp yiw dana ko am yiw yoy nak bi ci ñeek moy al janna al mubashshiruna bil janna ci la bok sidra amar mom nga xamne moy aji weyga ci ndigal lepp lu yonente bi digle rek yalla digle ko mom da cey wey wayit moy force julli ni ndaxte ba nga xamne l'islam amagouton dole bam duggé rek ci la l'islam daldi yekati ko tey ñaanu yonente bi la wax yonente bi da waxone kat yalla yar na nga deugar l'islam ci kenn ci ñaari omar yi waaw te moy sidra omar ibn al-khattab ak ki nga xamne ni moy abu lahab wala abu jahl te mom la yalla def mu nek koku kon mune wofihim bokk na ci ñoom sahaba yoy man ka nga xamne nakaha dencina bintay ra'isi sulaha ñaari doomi jigeeni njital way bax yi nuray ni moy borom leer ga hina aflaha waxtu xamne taxena bi hatti kulli ma'sami ci sep ci sippi bepp bakkar neena bokk na sayyiduna neena moy sunu sang al mujammalu kadi kuñu rafetal usmanu sayyiduna usman man ka nga xamne qat qatalu ray nañu ko wa huwa tamon isan bobé yurat ci lu magay jang kitab mu'til aksabi tereb aji joxe ji yon ya neena bok na ci ñi téwon badarit waye nak ki mom xolam mo téwon badar mais jëm lu téwul ke nga xamni ni mo denc ñaari domi yonent bi nga xamni moy jitu way bax ya te mu sidra umar dañ koy woyé ñaari lèr yi liko waral moy dafa denc ñaari domi yonent yi dencina ruqayata mu daldi fatu yunte bi ali sallam dal koy joxat kenen ku ñi wax um kalsum mu daldi fatu mu wax ko ne ko ah usman doyna war de joxna la sama ñaari dom ñu fatu waye ma amaton kenen ku len ñettel tin ma joxat lako kon koku confiance mu nu ko passé sidina usman khare badar teewuton naxte soxna ruqayata mo febaron yunte bi ne ko nak kon bul dem dess fi nga top tok gis nga fi xex ci yoonu yalla nim reey waye teewul tamit njabot ni la ko yoonte bi fonke bo yore sa njabot suñu febaré tal leen mo gën nga nek ci leneen waaw waye nak sidina umar momu yoonte bi neena kat ah ñi nga xamni ñoy xex ci badarit dañuy am yiw waye mom tamit yiw wi dana ci amale kenn duko ci appelé même liñ fa jëlé yitt diko mang muy kom kom ci aduna ci amale mune sidina umar mom nak yonent bi begal nako aljanna waye nak newon nako yawit nak dañ la nat ndax dana am xexew bu xew bo xamni ci ngay fatu bo taxone sidina usman bok na ci nat yoyu moy bim nekki khalifa wa dañu ñew daldi embargo bu la kiss kër gi lu toll ci jurum fukki fan yu manki ben lek du dugg ñam du dugg mbugal ko mbugal yu metti dal koy fekk dal di koy ray serigne bi nak neena bañ koy ray momu dañu jang alquranul karim précisément suratul baqara néna sax biñ ko rayé dérèt ci da tour ci batu fasik fikahumullah mune wo fihim bok na ci ñom aljalil wasan aji wunni ji khiram kok abul husayn moy bay husayn wal hasan ak hasan babul ulumi buntu xam xam ya wal khatan ki xani moy gorb yonent bi abu shirafi bayub way tedd ya al anjum yedi way bidiw yedi ay bidiw sayyidina moy sunu sang ba al mukarram kadi kun terel aliyuhu aliyum al mu'azzam kadi kun magal murdi al ida aji ala gi noni al asam samu kay gayde mahil adha ki nga xamni ni mom mo far li nga xamni moy lor wal wajabi ak njaqari neena bok na ci ñom sahaba yi teewon xare badar tamit moy ki nga xamni mom mo wunni xeram ya te koku moy baye husayn ak hasan husayn ak hasan ñaari doomi sayyidina ali yoon waye nak neena ñom ñaar duñ ay sheikh husayn mom ak hasan sayyidina ali man moy buntu xam xam ye moy tamit gorom yonente bi moy baye koy teddi al anjumi ñi di way bidiw neena koku sayyidina moy sunu sang bade kadi kuñ teral te moy sayyidina ali ñu xani ni moy ki alak noni nek ki nga xamni nit moy a gayne ga waye ki nga ni mo far lor je mune nak bizalika yawmi ci bobale bis moy kharab badar hasala amna lana ñel ñun serigne touba amanu ak kulute moy sécurité min wajal ci ak ndax min anayin ak ci ciona ak ci ciona wa khajal ak gatcha wa min jawan ak ci njaqare wa nadamit ak reccu ne nak ñun suñu jëm teewutul xare badar de waye nak ci momale bis tamit yalla sun borom tabaarak wa ta'ala jox nañu lo xamni ni kat mom mu ji nek sécurité bu ñuy fegal li nga xamni ni moy njaqare waye tamit di ñu fajal ciona ak gatcha ak njaqare ak rëcc na xare badar bu amutone l'islam tay da fay dal di effacer wu té nak loolu nonu moy nek li nga xamni ni moy nek njaqare waye nak ñun ci bis bobu yalla tégal na ci ñun titangé yalla téggil na ci ñun titangé téggi ñu ci ñun ciona téggi ci ñun gatcha téggi ci ñun njaqare téggi ci ñun tamit rëcc neena xanina amal nañu wamal nañu bi ci ci mom lil janani jëm ci aljana an ghaswatin ci ak khex wa han hawan ak doyedi bi ci bis bobu tamit neena tamal tayna azmanu jaman wala na ñelñu ma aqbulil khidami annak nangug liggey ya mune bis bobu di xare badar yi moy bis bi nga xamni ni ci lañu yalla sun borom jox ñu lo xamni ni doylo na ñuy khex ak di doyedi waye bis bobu ci la sunu jamono tey ndax serigne touba radiyallahu anhu day wax ni manam yalla sun borom tabarak wa taala daf ko jox lo xamni ni tel ko xamalit li nga xamni ni moy yoon wi nga xamni ni moy yoonu bax yoonu gaay yu bax ya defal ko ay may yo xamni ni motax ba mu nekat ñun legi sunu jihad nekatul jihad bo xamni ni buy jëm ci xex la ndax te lol yonnte bi ali sallallahu alaihi wasallam def nako ci bis bobu lañu yalla teggi lolu waye ne suñu jihad moy xam xam moy ragal yalla suñu borom tabarak wa taala te lol nak ay mbir la yu gudd yo xamni ni serigne bi mo am nako motax mu ne man ñi nga xamni ni man ak ñima andal ñepp rek yalla suñu borom dal nañuy defal lu am solo ci aduna waye ne liko waral rek moy may yo xamni yalla defal nako ay mbir yu yeme ba tax mu am martaba ku teewon xare badar te moy khadim rasulillah mo taw ni fal nahmad nani sant allah yalla ala najatina sunu muccu mimman ta ka xamni ni khala bajna wa kulli sharrin ak bepp ay musjala mu man di don bil mustafa ti daray mustafa al muqaddam kadi kun jital
2: inni nakaman serigne touba khatib ma ngi waxante ak al jamil yalla ni aji rafet ja waye nak ma ngi waxante ak mom fi ci mom yonenti bi wa fi al ali ak ci ñoom allah mo doon ñade way mamu wa sahbi ak sahaba ila khumul ci dudul may giim dama koy wax waye dama koy wax di continue ba ila yomi dini bi salliyan ci yalla nga dole tet nga wa sallima te nga dole wul ci mom waxani ya rabbana yow sunu borom يا ربنا يا سن بروم يا خلنا يا سن خريب يا حبنا يا سن صبي صلي يلا نغدولي تدغ على سيدنا سن سان محمد محمد وسلم تدغلي كوول نيو يلا ميغا خاني يا سن بروم ريبيتيكو ñaar yo niko yaay sunu xarit yaay sunu soppi mangi lay ñaan nga doli tedd nga ci yoonent bi wa ali ak ñoñam wa sahbi ak sahabam zawid wa zi ta'alluqin ak ñi nga xamni ñoo aju bi ci mom min awliya'i hisbihi al wali yi nga xamni ci kulelam bi la bokku daat koy ñaan nako yit wal ta taqabbal yalla nga nangu qalami sama qalima gi nga xamni ma koy di jëme ko ci yoonent bi wa qad ko nekk yit warda yalla nga gëreem ani sahbi ci sahaba ya al kiram ñi di way tedd ridan ngeureum lo xamne yaqudu da nga womat li ci mom al marama ciakuteef li ci man al marama ciakuteef ga bokum te dal nga nekkit li ñeel ma yow sunu morom ya zal anami yow rabbi jeef yi bila idan ci lutut ak nono awwala bi wala ak jeeg muni yalla yalla nga ngeureum yonente bi morom guti gi yalla nga ngeureum ay sahaba yu teddi ya waye ma ngi lay ñaan nga defal ma ngeureum lo xamne da na womat mbolem lu muy bëgg andi ko ci man te it ma ngi leen ñaan nga nekkal ma yow borom bindé fi ci lu dund ak nono wala ab ci mu ne ko nak washkur yalla nga sant it salatiya sama julli ala sayidina ci suñu sang bi nga xamné babil a'udha moy buntu kaweya mu ne yunus bi ali sattu sallam moy buntu kaweya waqbalati nga tamuy til qasidata qasidagi li wajhika ngir sa jëm ji al mukarram kadi kuñ jaram señ bi nakoy ñew yalla suñu borom julli gi may julli ci yoonent bi nga xamne moy borom guddi gi yalla nga ko sante sayyidina suñu sang bobu nga xamne may buntu kewe ya ci sama qasida gi di dess bul qulub ma ngi lay ñaan nga nang ko gis jëm ju tedd ji ya rabbana yow sunu borom salli yalla nga doli tedd nga ala khayri nabiyyin ci ngeen ci yonente bo xamne ursila yonnes na koku muhammadin tumay muhammad wasid yalla nga doli it ala ummatihi ci xetam wi wasallimi te nga doli ko wul mun yow sunu borom yow mi nga xamne ya def yonente bi muy ngeen ci bindef borom guddigi di ngeen ci yonente bu yoni ah te koku moy muhammad yalla nga doli xetam wi te nga doli ko wul ya rabbana yow sunu borom salli yalla nga doli tedd nga ala khayri rasulin ci ngeen ci yonente bo xamne fadila gën les nako koku neena muhammadin moy muhammad wa asila te yalla nga melal ni lem kitabati sama bindi yi wa sallimi te nga doli ko wul mu nek yow sunu borom yow mi nga xamne ya def yonente bi mu ngeen ci yonente ko xamni gëna les nako ma ngi lay ñaan sama bindi yi may bindi ci yonente bi nga def ko mu neex ba melni lem si nga manam motax ba rek xassay gaay fi mu tollu ngoy jang ndax te ñaan gi yalla sunu borom ko nang ya rabbana yow sunu borom salli yalla nga doli tedd nga ala khayri nabiyyin ci ngeen ci yonente qata ala bo xamni kawena te koku neena muhammadin moy muhammad wal taqbalata yalla nga nangu khatti sama bindi bi ci mom wa sallimi te nga doli ko wol ya rabana yusunu borom salli yalla nga doli tedd nga ala khayri rasulin ngeen di yonente bo xamne bujila magales nako te koku muhammadin moy muhammad wa jamilan te nga rafetal hali sama mbir bi ci mom wa sallimi te nga doli ko wol mu nek yow sunu borom yow mi nga xamne ya def yonente bi muy ngeen di yonente bu ñuy magal te koku moy muhammad ma ngi lay ñaan nga rafetal sama mbir bi rek biti te nga doli ko wolu wa ya rabana yow sunu borom salli yalla nga doli tedd nga ala khayri shafiin ci ngeen ji ajram go xamni qubila na ngos nako mu ni yow yow sunu borom yow mi nga xamni ya def yonente bi muy nek nga xamni moy ngeen ji kuy ram xam nga fi da bok ci yonente bi ay mbiram li ñi woyé ash-shafa'atu al-uzma koku yonente bi rek moko jago ndax bo li yowal qiyam dañuy wax ni minde fi yep bu ndajale ba dekk yalla sunu borom dañ ni bayyi du len atté ñu nekk ci ciono bu metti am dañu sax dañuy gis ño xam dañuy lapp ci seen ñak ndax te jant bi du koy wacc bu tolok nit ñi fofa nak nit ñi dañuy dem ci anbiya yu di sak ci ñoom yalla atté li waye kuñ dem rek mu ne la man sama bop la tal dal leni yabal ci yoonte bi sallallahu alayhi wa sallam mu dal di ñew sabbal sabbal dal di ñaan yalla suñu borom mu atté jamm ñi yalla suñu borom nangul ko lool mom lañuy woyé ash-shafa'atul usma wa tax ci benen beuy be señ bi wax ni yawmal qiyamati ta'ti rusulu kulluhum wal anbiya lahum wal kullu qad wajima yaqulu kulluhum wa nafsi wa ahmaduna yaqulu ummati yarham khayra man rahima mu ni balé yawmal qiyam ken yunité day ñew ak anbiya wi ken ku ne nan sa bop la tal mais nak yunité bi moy wax ni sama xéet wi yow suñu borom wa tax señ bi nak yow suñu borom yow mi nga xamné ya def yonent bi moy ngeen ci kuy ram mo te limi ram dañ koy nangu neena kat yalla nga doli tedd nga ci muhammad momu te yit sama yene wa kamilati nga matali qasdi sama yene bi ci mom sama yene ci ma am ci mom te diko tag gudde becc ak ma ngi lay ñaan yalla nang ko amal yalla nang ko defal wa sallimi te nga doli ko wul mu ko tax ni ya rabbana yo sunu borom salli yalla nga doli tedd nga ala mahin ci aji farji kefal azalakum dajalna alwajala jaqare te koko muhammadin moy muhammad wa hasila te yalla nga dolli amal ma la nga xamni sarani begal na ma ci aduna ak alakhirah wa sallimi te nga dolli ko wol man yow sun borom yow mi nga xamni ya def yonenti bi muy ki farji yefal far njaqare te mo dajal njaqare te kon ko moy muhammad muhammad mom nga xamni ma ngi ñaan nga defal ma lepp lo xamni dana ma beglo muhammad mom yalla nga ko dolle worate nga dolle ko tedd nga yep ay xéeti salatu ala nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam waxane ko ya rabana yow sunu borom salli yalla nga dolli tedd nga ala khayri sirajin ci ngeen ci lamp bo xamni i'tala kawena te koku muhammadin moy muhammad man ka nga xamni rasala raqasna ma sa ali lama naqri won wa sallimi te nga dolli ko won ni yow yalla sunu borom yow mi nga xamni yit ya def yoonte bi muy ngeen di lamp bu leer lamp mu kawé te koku moy muhammad muhammad mom nga xamni mom mo raxas ci man lepp lu naqari manam lepp lu naqari ci moko dindi muhammad mom yalla nga ko dolle wolu te nga don ko teral ya rabana yusuf sunu borom sall yalla nga dolli tedd nga ala khairi munirin ci ngeen ci aji leer jo xamne ursila yones nako muhammad neena moy muhammad man ka nga xamne kamula matna muraduhu lepp lu beggoon wa sallimite nga dolli ko won man yusuf sunu borom yow mi nga xamne yit ya def yonent bi muy ngeen ci kuy leral manam ñepp ñu yoni ñi leral rek yonent bi mo ci gën yonent mom nga xamne lepp lu beggoon ci yalla am nako yonent bobu yalla nga ko dolli tedd nga te nga dolli ko won borom guddi gi sallallahu alayhi wa sallam ya rabana yusuf borom salli yalla nga dolli tedd nga ala khayri bashirin ci ngeen ji aji begle ndaw wala ko xamne mayena te koku muhammadin moy muhammad man ka nga xamne ajjala gaweena bishalati sama mbekte wa sallimi te nga dolli ko won mu neew yalla sun borom yow mi nga xamne ya def yonent bi muy ngeen ci kuy begle ko xamne joxe na ay xewal te koku moy muhammad mom nga xamne sama mbekte man serigne touba moko gawe muhammad mom yalla nga ko dolli won te nga dolli ko tedd nga ya rabana yusul borom salli yalla nga doli tedd nga ala man ci muhammad mi nga xamne sabbu ak jitum qatma qila qillos nako muhammadin muhammad man ka nga xamne ahjala gatchal na khalidi aji bañ sama ko ma bañ ko sallimi te nga doli ko wol mu ni yalla sun borom ma ngi ne ñaanit muhammad mi nga xamne ya ko def muy ki nga xamne ak jitum mom kep ko am xel xam nga ne mo jitu ñep muhammad mom nga xamne kep ku mënon jema bañ ak bu ma non ba ma lor roti na toba bi ak non mo len gatchel wa sallimi te nga doli ko wol ya rabana yusul borom salli yalla nga doli tedd nga ala man ci muhammad ala man ci ka nga xamne qat ghasala rahasna kasali sama tayel ci ko ko neena muhammadin moy muhammad man ka nga xamne bajjala magalna qasaidi sama qasidi wa sallimi te nga doli ko wol mu ne yalla sun borom yow mi nga xamne ya def yonent bi mu raxas ci man lepp luy tayel muhammad mom nga xamne sama qasay yi su magge mom motax muhammad mom yalla nga ko dolli tedd nga te nga dolli ko wol ya rabana yaw sun borom salli yalla nga dolli tedd nga ala aqali kulli alqala ci yonent bi nga xamne mo upp xel kep ko am xel muhammad mom nga xamne man ka nga xamne aqala yewna mubarisi kep ko lewto ak man wa sallimi te nga dolli ko wol mune yow yalla sun borom yow mi nga xamne ya def yonent bi muy ki nga xamne kep kuy am xel mo la upp xel muhammad mom nga xamne it mom mo yew kep kuy lewto ak man rek muhammad mom mo la yew bu do manal dara muhammad mom na yalla nga doli tedd nga tanga doli ko wol gis nga yi ay mbir la yo xamne ay xéti julli la ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yo xamne yonent bi serigne touba da koy wax ci yonent bi su ko defé nak xamna ñu ñëwaat tamit ci lo xamne ay kemtan la mom dañu wax lo legi moy alquranul karim te moy kemtan yalla ji nga xamne moy
3: salli yalla nga doli tedd nga ala sarin ci aji rañan sama gu yëkëti kuna fawqal buraqi ta kaw al buraq li sama jëm ci asman muhammadin muhammad te moy muhammad wa karima te nga teral ko bi hisbi and ak kurelam ga wa sallimi te ngudul ko wol fi da fay lim kharbax bi gëna mag ci kharbax yenen te bi bokku na ci gannaaw alquran lo tax mu mujjé ko wax ko wona pin do cété ak alquranul karim moy nga xamni moy kemtan gi meuna gëna mag ñew suñu mbokk yow mi nga xamni ni yow ya def yenen te bi mu rañaan ci kaw al buraq jëm ci asaman yalla nang ko doli tedd ga ci nga doli ko teral and ak njabotam ci nga doli ko wol koku nonu khabata ne da fanana yukhriqu di khotti at tibaq way dile asaman ya ma asaman ya di way dile sun borom neena khalaqa sab'a samawati tibaqa mo bind jurom ñari asaman ñi xam dañoo diilé diilé mooy dañoo toftalo bi moo jiitu bi topp ci asamaan su njëkk su ñaareel fi lay li ca guddi ga xaasida wi faax li ak jublu ak dëppu walan biyaaw ak an biyaaw yi bittifaaxin ci ak dëppoo laaqawhu daje nañu ak moom bittakarrumi ci teral waxtaramu te ñu wormaal ko waqaddamu te ñu jiital ko وكرموا تنيو تيرالكو واستسلموا تنيو وموتو تي غيناوام تواضعوا غير اك ترخلو وعظموا تنيو ماغالكو لقدره نيل درجام وعظموا تنيو ماغال لقدره نيل درجام المحترم كدي بن ورمال تواضعوا نيوم انبياء وينن ترخلو نانيو اس وقتو خامني عرفو خامنا ني رتبته درجام وشرفوا تنيو تدال لقاءه الدجيم واعترفوا تنيو نغ موي ني ركونيتر بالفضل تي نيل والتقدم اك جيتوغا نبينا تبي صلى الله عليه وسلم وابتدروا نينا نجكنت نانيو بالمرحم تي واخ كونيكو مرحبا والسهل نيكو يتم اهلا وسهلا وتعبد اك تيغينو والبشر اك مبكتي بك مبكتي موم وتقربي اك جيغي لربه نيل بروم المقدم كي اج جيتله نيول كل كيب منهم تي نيوم يوننتي شرعا تمبلينا في محمد تي واخ محمد اس واخ كو خامني سمعات نانيو ذكر الشفيع الشفعاء تورو اجي رام وي رام يا مال ابيني مو اندك كو ني وولو كتي موي جبريل الاقدمي gëna jitu mu neewal kullu kepp minhum ci ñoom yonente yi madaha tag nako bi baadi ma gëna bu nga xamne fariha kontana bi baasi ci ak yoneem won sharaha tim ubbi ku te mu leer sadran ci ak teund li shukri ni'ami ngir sant xewal ya li fa gaba faduna anhum ci ñoom te lolu moy al isra' وارتقى مويك فوق البراق بتا كو البراق للقاء حبيبه غير داجيك مويك تي كو البراق للقاء حبيبه غير داجيك سوبيمبا واختار خاتم فتي حجب الاله ييري يالله المنعم كاجي خيوال ثم نسنا توب مو ديلو نك لي داري نيل كرم غنا بوم ديفه يويب وقد حوات لقنا كل منن بيب ميبتي منه تي موم واذهبني انا مدمل العنا تشونيا وجالبات النقم اكوي جود وي نودي تيسيا فيني يوننتبي لاي واخ اك رانيانام كون يوننتبي كون سيرين بي صلي على سارين سما تاكسي تي ثم لداره سنا داي واخ قصه بيغا خامني ني موي رانيان ما مو نيك راك استوار بو وير بو خامني نيونا تي بخاري اك مسلم تام لي ماك مو يوننتبي نينا داما نيكون makka neena kat jibril ñew dal di and indi lu melni al-burakh al-burakh nak muy dabale jo xamni mu ak mbam way ak gut ci berkel mu nek dabba jo xamni ni nak manam tankam bi fi mu ko tek bu ko jegge mang koy tek fu beutum yam neena ma war ci mu dem ba baytul maqdis mu julli fa moy jerusalem al-masjid al-aqsa dal di jité ñi nga xamné ñu anbiya yu loy ma al isra neena ma joggé fa yitt dal di yek waaw and ak jibril ci ka al burakh ba ak ci asman su ñëk ci dal di yeglo ñu né ko kan la mu ni mëna jibril né ko andal mu ni yonenté bi né ko dañ ko yoni mu ni ko waaw ñu ni ko marhaban ahlan wa sahlan neena mu dal di ñu ubil ko buntu asman su ñëk ci mu fekk fa sunu mam adama alayhi salam mo dal di yek ci asmanu ñaarel mo dal di def nam defoon dal di yeglo ñu ne ko kan la mu ne jibril ko yeen andal mu ne yonente bi mu ne dañ ko diggal ñu ne waaw mo dal koy ubbil ci asmanu ñaarel mu fakk fa yonente yalla yahya ak yonente yalla isa mo dal di yogaat ba ci asmanu ñettel bi wax na mu wax won yeglu wat ko kan la ñu ne jibril ko yeen andal muhammad ko yonni ñu ne waaw mu ubbil ko dañ ubbi neena mu fekk fa yonnte yalla yusuf borom tarba alayhi salam mu yega ci asmanu ñentel yi def nam defoon ñu ubbil ko mu fekk fa yonnte yalla idris alayhi salam mu yega ci asmanu ñure juroom si def nam defoon tamit yeglu rek mu ubbil ko mu fekk fa yonnte yalla harun neena mu yega ci asmanu juroom bennel mi def nam defoon dal dikoy ubbil mu fekk fa yonenti yalla musa alayhi salam yega dal di yeglo wat mu ubbil ko ci asmanu jurum ñaaral sa mu fekk fa sunu mam ibrahim alayhi salam ci loolu nag nee na ci la yéegee moom Jibril jàll la ak ci sidratul muntaha nee na Jibril na ko nag man kat fii mooy sama yamukaay moomu koo jéggi léegi nag demal yàq sa borom ha anta wa rabbuka haza maqami la atajawasu ci la yonente bi moom kese di yéeg ba àgg ca boromam tabaraka wa taala yàlla suñ borom wan ko fa mbir yu yéeme mu yëg jege boromam ba mel ni ki qaba qawsayn wa adna summa dana fa tadalla fa kaana

0: comme téré bobu turida dakros nako da hasratin mi borom pertuma wandami ak rech serin bi alquranul karim moy téré bi nga xamné moy safara bepp jangoro fihi shifaa'un lin nas yalla mo wax alquran alquran da fay safara nit ki sax bu amé tawat fini wala mu am dara bu jangé alquranul karim day dañ même nit ki bu jang alquranul karim ab gisam ne gëna lèr am nit ki jang alquranul karim sax problème bu bëtt man nako am ndax té lèr gi ci nek bokay gindi wa ta yalla sun borom ne mo safara la ci bepp jangoro ci kep ko xamne sukkandiku na ci mom waye mune nak kep ko xamne bañ na alquranul karim xamal ne koku kat day perte bu ëllëgë yowal qiyam wax yalla wax na ci alquran ne wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka wa nahshuruhu yowal qiyamati a'ma qala rabbi lima hasharatani a'ma wa qad kuntu basira qala kadhalika atatka ayati fanasitaha wa kadhalika alyawma tunsa sun borom neena bu ëllëgé neena képp ku dund alquranul karim yitté woko faalé woko faalé woñu koy def ah kok ko bu ëllëgé yowal qiyam kok sax ci aduna neena li dundu gu xat lay dund sax gaay dañu wax ni neegum fuñu neegum kuy jàng alquranul karim bu bok neegum kuy jàng alquranul karim ndax té neena neegum kuy jàng alquranul karim bu duggé la ngay fekk mu organisé wu ndax té lu né da koy tek fa mara tek ndax day bañ kamil bi rek dara diko laal ku du jang alquran bo duggé néga manam da ngay fekk sun bi fune rek mu sanni fa dara yéré ye fe kaas ye fune manam du organisé wu ndax té alquran ji moko waral wa tax sun mu né yalla ni képp ku du jang alquran kan té dëndu ko aduna ki manam fa inna lahu ma'ishatan tankan dundu ko xat lay dundu té néna bu allégué yalla da koy dékkal mu gumba dé ko hé bu gumba rek di laaj nan yaw yalla sun borom lan mo tax nga dékkal mo gumba té mo né aduna ma ngi ñoni gisté né waaw ndax manam ci aduna dama la andi won sama ay di alquranul karim nga faté ko nang ko faté won nak ni lañ lay faté wa tasil min wa kullu shakhsin bepp jëm jo xamni al hada jengene fi ci wa alquranul karim wala ñe ci tahida te farlu wut bi tawbatun ci ak tu la qanina dajena ar rada al karim min rabbih ci borom al muntaqim ki ak fayantu mune bepp jëm jo xamni fi ci aduna dafa jeng ci alquranul karim te tubul delu ci boromam bo legi yowal qiyam dana dajé ak alkande yo xamné day bayi ko ci yalla mune wahum alquran allasi moy téré bi nga xamné mani tada ku sakko gindiku bi hadihi ci jubgim yor nala dina amna hutan ak jub wa yahtawi tam laq al fawsa takhi qadan bo legi yowal qiyam da ismatin di boromam mucc min niqamin ci ay mbugal mune alquran moy téré bi nga xamné kep ku sakko mu gindi la ci njub gi mu yor neena da nga dajé gindé ko ci bo Allah gi da nga téxé waye da nga mucc ci bép mbugal bayu ko ci Yalla sun morom koku modi alquranul karim wa huwa alquran kitabuhu moy téré ba al mubin bu lér nañ téré bi nga xamné jaa dikene bi ci mom an nak bu tabga al amin kadi ku wolu bi isni rabbil alamin ci ndigalu morom bi ndef yi yalla xudan mi ak jub li hawil aqwamin yal ajla yon wa gëna jub mune alquranul karim moy téré bi nga xamné moy téré bi yalla bu léral zalik alkitabul mubin da fay léral lepp lu mata léral téré bi nga xamné kiko andi nak moy jibril mi nga xamné moy al amin ci ndigal yalla sun borom mu nek ak djub ci ko kep ko xamné ni rek dafa bëgg djub waye tamit wax mom alquran allasi moy téré bi nga xamné man adbara kep ku dudd andu ci mom wa ma tadabbara te setantalu ko asa neena moy ne fi ci mom rabbal wara borom binde fi udhu khata neena ne mu ci nek retan li lu mom ñeel way yeddi mu ni alquran moy téré bi nga xamné tepp ko dëddu te sétantalu ko moy na yalla sun borom tabaarak wa ta'ala bu ko defé day mu ci nek ko xamné ni day nek nit ko xamné ni ñepp koy retan ndax ñak bu ñak alquranul karim waye nak wa huwa alquran allasi moy téré bi nga xamné man kep ko xamné sabata saxna fi ci diko jang ci diko setantal walam yaltafita te gessul leneen dudul mo za amalin di borom jeuf neena yakum dana nek fatal di nit ku ñak morom ci nit ñi ainda shakuri fa santa kon ba akrami ki gëna tedd mu ni alquran moy téré bi nga xamné kep ko xamné saxal na saxna ci mom diko jang ak diko jangale te gessul leneen dudul mom diko jeffe neena koku day muju nek ci yalla sun borom kenn ko xamné amul morom wuhum alquran allasi moy téré bi nga xamné manik tafa kep ku doyni bi ci mom ihtawa laqna amna ma la nga xamné kafa doyna
1: wala yulaqi ta du dajek kula fazil asa chonay borom lori bil karbi ci ak tab neena alquranul karim moy téré bi nga xamné képp ko xamné doylo na li nek ci mom laq nga lo xamné ni lu doy la te yit wala ge chonay yi nga xamné ni moy borom lori ñom lañuy daj wala ge wal qiyam yow do ko daj do dajé ak mom ndax liko waral moy yalla sun borom mi borom tabe gi mo lay musal serigne bi motax muni ahmad neena ma ngi sante rabbi sama borom al azim aji mak lan ma koy sante moy ala kitabi ci tere bi nga xamne al hakim aji khereje wa fustu neena taxena fihi ci mom bi ulumin ci ay xam xam yo xamne tufhimu lana wedam lo zat lafu mi borom kuy tuddu ci lami muni yit yalla sun borom ma ngi lay sante yow mi nga xamne yo aji mak bi ci tere bi nga xamne moy al qur'anul karim tere bi nga xamne ni tere bu khereñ la ci ay atem tere bi nga xamne yit laqna ci ay xam xam yo xamne xam xam yi buñ ko yulli won tay kenn xamul fum yam te xam xam yo yit day noppilo kep kuy borom labbi ndax mune kitabu rabbi tere sama borom bi al kitab moy tere mari tere yalla bi neena buñu wax tere moy al qur'an bi nass zalika al kitab te lol nak ci texte la bo xamne ñu ni ci al qur'an yalla sun borom alif lam mim zalika al kitab muni bihi ci mom téré bobu simtu musa lesna min itabin ci ak yedd wajalibati saqami ak lepp luy ñotti ak rag yalla ne serigne bi ni alquranul karim moy téré bi nga xamne yalla neena moy téré ba waye ci alquran may gima ci moy motax ba yalla musul dama ak yeddangi ak lepp lo xamne day waral ak rag fi ci aduna ak ci alakhirah muni huwa alquran khalilun moy kharib ba wa habibun moy sopp ba mukhniyan di aji doy li ñel ma am tabibin ci am docteur bi hi ci mom yuhibuni na ma bëgg labibun aji yow jo xamni yatlubu dana sakku khayral laqmi yon wa gën te war ci jaar mun alquran moy sama xarit moy sama soppé lolu sa beydi wu si wo xamni senegal yépp xam ndax liko waral moy ke nit ci way kat yi moko don way ya kitabul karimi anta habibi wa khalili wa qablu kunta tabibi moy yow téré yalla bi anta khalili yaay sama kharit wa habibi yaay sama pop sama soppe waye tamit wa kunta nekkon nga tabibi di sama médecin moy serigne bi neena manam kharitam ci aduna moy alquran soppe moy alquran médecin bi koy fajj tamit moy alquran mun karim te ci na alquran tamit neena ci lama soppe kep kuy yaw ko am day sakku aw yoon ya khayra zikrin yow mi nga xamne yaay ngeen ji ak tuddu go xamne nusila wacces nako min khayri rabbin mu bayiko ci abbur bo xamni an sala wacce nako liye ñel na taqudu dana wa mat musula gënji waccu way min zil baqa joge ci yalla mi borom deske wal qidam yalla mi borom jitu ga muni alquran karim te moy tere bi nga xamni moy tere bi kën ci tere ñu wacce bayiko ci yalla sun borom te tere bobu neena japp gu me ci japp ak sax gi me ci sax taxna ba yalla wa matal na ba gën ma am ci mom waccu way bi gën waaw bayiko ci yalla bi nga xamni mo fi dess mo fi jitu gani fi alquran la jakarlo di wax ak mom ya khayra zikri yow mi nga xamni ya ngeen ci ak tuddu go xamni qad bada feena mimman ci yalla mi nga xamni safa'i sama sel abada def nako musax ba faw khalli dana yalla nga saxal li ñel ma rahadan dund gu neex sa amani di boromo kulute wa khidamin ak di sax ci ay liggey yo xamni dama koy askane mom ko teddi ki sallallahu alayhi wasallam muni yusun borom yow mi nga xamne ya def alquranul karim mi nga xamne a tere bu feñ la tere bobu nga xamne yit sama sel yalla sun borom mi ngi koy jare ci alquran mi ngi def ko mu nek lu sax ba faw ma ngi lay ñaan yow alquran nga xamne fi señ bi lay melne alquran lay ñaan waye nak li ñaanul alquran manam borom alquran lay ñaan kon sama dund yalla ngi ko saxal mu nek lo xamne lu neex lay doon ant yow alquran neena rafiqi yaay sama andamo lil jinanin ba ci aljana ya man yow mi nga xamni yasunu da nga ñongal yasunu da na ñong al makanu sama barab ba li ñel ma wa tutayyibu da nga teyal al janana qul ba li ñel ma ya khayra sikrin yow ngeen ji ak tuddu muhkamin gudi gudi xereñi serigne bi wax ni alquranul karim moy sama andando bi may and ba dem bir al janna alquran mom nga xamni barab sama barab dafa ñong mucc ci bepp luy yaq ngir mom waye alquran mom it neena mo teyal sama xol ndaxte moy gën ci alquran gën ci tuddu go xamne ay mbiram lu xereñal lu bari ay atel bayiko ci yalla sun borom ya khayra zikri ñew gën ci ak tuddu go xamne rutti la jangess nako bi famin ci gemmi bi fami zakirin ci gemmi ñu addu aji tuddu jo xamne ta la jang nako suq yalla nga mangal li siwaya man ka xamni qala bagn ma li siwaya jëm qala bagn na li siwaya jëm ci kene kudul man wa kunta yalla nga nek li ñeel ma wa hakimi tayit yalla nga ma defal ngeen ji atté mu ne yo alquran yo mi nga xamni yaay ngeen ji alquran guñu wacc buñuy jang ci gemi ñu koy jang yalla nga ma daqal kep kuma bañ mu jëm ci keneen kudul man tayit yalla nga ma nekkal kusur waye yalla nga ma def may ngeen ji kuy atté ya khayra munzalin yow ngeen ji luñu wacce yuri lo xamne dana day woné ma la nga xamne ghaba fadna zaata dabri borom settantal rabbi sama borom yu safidana selal fikari sama khalat bika ci yow bi ghayri tuhami tulud ay tuma mune ya alquran yow mi nga xamne yaay ngeen ji luñu wacce lo xamne ni da fay woné lepp lu fadu won manam kep kuy settantal alquran ul karim yalla dalay won ay mbir yo xamne ni mbir yu nepp la waye dina alquran tamit moy li nga xamni mo selal sama xalat ci yow yalla sun borom ci yow alquran ci nit ay tuma ya khayra zikri yow ngeen ci ak tuddu go xamni qad jamaa dajalena khayral ulumi ngeen ci xam xami wa qama'tum nut hidayah sama non li ñel ba wa mana'tum tere minni ci man azza tawhmi lorob borom tuba mu ni yow alquran yow mi nga xamni yaay ngeen ci tuddu go xamni day mo dajale ngeen ci xam xami tayit yow alquran yow yaay nga xamni ya mo notal samay non ya tere yit lepp luy lon bay ko ci man anta yow sabili yaay sama yoon wal hadith yaay kime wetli khutta wa mar nga li ñeel na fa'iqal maqis lu kawelu ñi qiyas bi khidmati al ma'i andak liggeyal aji farji yefer ar ra'is kay kilifa ga mu kay yisi nga xamni mo nandal sama xel bamu mus bil mulhimi ci daraje yalla mi aji yenki wala yalla mi aji joxe xewale mun alquran yow yaay xal yow yaay yoon wi yow yaay sama wetti yow mi nga xamne ya ma wamatal gën ji luñuy nat waye nak and ko liggeel yonent bi nga xamne mo far lepp li yefar yonent bi nga xamne moy kilifa ga yonent bi nga xamne kat mom moy nam sama xel ci daraje yalla mi nga xamne moy joxe karama ya ci yoni yu ko so ya khayri zikri ñew ngeen ci ak tuddu go xamni qat mahafarna ma sa la ñaawul qalbi sama xol la naqari won qalbi sama xol fa maha mom for habli yalla nga ma bay di ñeel ma kawni sama nek mu fli handi aji texe bil munsili ci alquran bil munsili ci yalla mi nga xamni mo wacc alquranul karim al mufahhim yalla mi nga xam mo koy deglu ko neex neew yalla sun borom yow mi nga xamni yow ya wacc alquran mi ngeen ci tuddu nga xamne mo far li nakali won ci sama xol ba mu far yalla nga may ma nek ko xamne ku texela ci yalla sun borom yi nga xamni moko wacce waye yalla mi nga xamni mo deggu loli ci nek kep ku ko neex bika ci yow saalu lay ñaan mali gi sama borom kawni ya sama nek nuru sadikin leeru kep ku soobu ci yoonu yalla wa zan jisabin ak ku borom ñotiku nasi ko jamm yalla bima ci la nga xamni in jala fayna wal mubham ak la nga xamni mo neub mune yow ci alquran ci dara ci lay ñaan yalla mi nga xamni mo bind mu def ma may ki nga xamni ni kat may leeru kep ku soobu ci yoonu yalla waye di ko xamni ni day xecc nit ñi bi jamm yalla di len jëme ci yalla ci li nga xamni ni moy li fecc ak ci li neub mu daadel tere bi nak ne wa an yaqulu yalla nga wa mat lin nabi ci yoonente bi fi abadin ba faaw bin nu xabi ci ñu tan salamayil muqarrabi ñaari dolle julli aji jegeel ja bilantiha in ci lu amul fu muy jeex wal maqtabi ak bu matu kay mu ñu yalla sun borom ma ngi ne ñaan nga wamat yulinte bi ali sattu salam nga wamat sama julli ci yalla sun borom moy aji jeeg sama julli go xamni ni kat dama koy dil ci yulinte bi nga xamni ni mom moy jegeele ci yalla jëme ko ci yoonte bi ba faaw and ak tandef ya ci am fu muy ñaan amul jeex way señ bi tej xass gi di wax nek subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin man mu melni xamna mom
2: ki jang dara ci gundik yoonte bi ali sirat wa salam ci am ndox def ko ci neena it yu naw yu neena day leral al ash-sharab nan gogu nonu nga xamne nanga ashrabu nanga min zalikal ma ci momale ndox al qalba qalba bil mujabi ci darajaay ke ñu may la nga xamni mom la doon ñaan ke ñu kuy ay ñaanam rek wal qalba neena qalba it wa yuhyidana dundal tamit mom nan gog al qalba qol bi nga xamni moko nan duna ab julid ayib wa yahtami tamu aru an shaqa'in ci ak tikhidi neena ki nga xamni ni it dafa jang dara ci gundu yonente bi tifliko ci am ndox neena ndox momu nonu da fay leral xolup ki nga xamni moko nan waye neena xol bobu day dund ci ludur mu am ayib waye ci ludur day ar ki nga xamni ni mo def lol ci ay febal muni ihya mawlid al bashir dundal gani aduna aji begle ja yahmi neena kat day ar al iyal njabot ga wad duyur ak kariya fihi nek na ci itam shifa ak safar li sudur ñel dëni moy ñel xol yi li kulli hadin ñel kep aji ginde jo xamne yan tammi dana askano ci mom yunitibi ali sallallahu alaihi wasallam neena kep ko xamni ni dudal la yit gani aduna yunitibi nga xamni ni moy ngeen moy aji begle ja neena njariñ li ci nek du yam ci mom kesse waye tamit day ñewali baccali ba ci ak njabotam tamit yalla sun borom daf koy ar ci barke dundal gi mi dundal gudi yunitibi comme ni nga xamne yit da fay ar kërëm bi ay kër yi manam nit ki tamit bu amé ay kër am kër am jabot di dundal gudi yonenté bi néna yew wi ci yalla andalé ak karaga gi day lawalé be ci ak jabotam waye tamit néna lolu day nek lo xamné fay safar li nga xamné ni moy dëni fa tabarakallah day safar li nga xamné moy xol yi dundal gani aduna yonenté bi ali sallallahu alayhi wasallam safara la ci xol yi ci képp ko xamné ni nak sakku nak gindigu kep ko xamni ni de askano ci xetu sayyidina muhammadun sallallahu alayhi wa sallam kon xissa bobu noni da bokk ci xissa yi nga xamni ni dañ koy faral di netti ni yunit bi mgané aduna mbollem jidani yek ci asaman ay jinne yi difa diglu ay xibar bi yunit bi gané aduna dafa melni da am ay jum yu bayiko asaman di len daq waxti xibaar yi ndan diglu legi kon meutuñ ko diglu ñu wax ne ñoñu dan diglu xibaar yi bi yonenti Isa wati alayhi salam dafa melni kat dañ leena daq ñetti asaman yo xamne meutuñ ko jégué waye bi yonenti bi nak gëné aduna ci guddi gogu asaman yépp lañu tej ba kër meutu fa jaaré motam wax ni turida dakko sna fiha ci mom guddi gogu bin nujumi ci ay bidiw ani samawati ñu sori asoril ko asaman ya kan lañu dakko ar rajim nam puri da dakko sna fiha ci mom guddi gogu bin nujumi andak bidiw ya ar rajim ku ñu jam ko mo iblis ani samawati ci asaman ya ñene iblis des ko dakko ci guddi gogu wa farranina dawna khasiran di aji perte yulim bir mu may mangay wala bok yulim mangay def lo xamni ni yedangi la bi his bihi andak kurelam ga sa wakami di borom yi tamit manam toxtar di borom li nga xamni ni modi ak dakku gu len dakku ci yoonu yalla mune za wakami di borom tis di borom titange ene gudi gi yonnte bi ali sattu salam gane aduna neena it turida des dak kosna moy daño dak rajim kunu jam ko moy iblis jele ko asaman ya waw muy daw manam and ak yedange and ak kurelam bi nga xamne ñoy and ak mom am naqar lol am tis lol te li muy jang alquran suratul jinni yalla sun borom mang ko fe wax jinni nan inna kunna naq'udu minha maq'ida lis-sama فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَّصَدًا جِنَّي دانيو وخني كات نون دانيو نيكون دي توك سي اسمان يي غير ديغلو غير ريدي خبار يي بايكو سي اسمان واي نك لغي نك كوفا نيك دي ديغلو كوني داغا فك اي جوم يو خامني ني نيوم ньоكاي فوغلو تي ديكو داق يوجي نك لا سنج بي جونجو في ني وكان قضاء الشهب طردا لاهل الرياب عن سمع اخبار النبي ورجعوا بندم mune sataa dal dinay jolli hina wulida waxtu nga xamne juresna khayrun nabiyyin ganji kuñu sol khat bada gok feñna salla yalla doli tedd nga ali ci mom man yalla mi nga xamne ni hada ginnina fuadahu qalam bil hikam ci ay hikam lan mo jolli nurun ak leer عظيم غمغ لير غو خاني ماغ لير غي تخنا قد يرى دانا غيس به تي سبب لير غوغو خصوره قيصر بالي قيصر من كاغا خامني ني كان نيكنا في ام القرى تي دكوك تي نداي فيلاج يي دكي te lolou makkata moy makkata khairul hurum ngeen ji haram fuñu war mal neena guddi gi nga xamne ci la yunus bi alayhi salatu wassalam gane aduna dafa am leer go xamne ni mo jolli leer gu jolli basar ba daj aduna bi leer nañ ne kat guddi gi nga xamne ci la yalla def na kat ci la ku bax ki gane aduna ku bax ki nga xamne ni yalla sun borom mo gindi xolam neena dafa am ben leer gu jolli ba maam tasaro ci aduna bi leer gi mi leer taxna ba neena ku nek makk sax da ngay gis pala yi nga xamni mo nek qaisar mo nek sham ci digeenti makk suri legi sham moy suri legi digeenti makk ak suri nak sore na lol neena nak waye bi gane aduna yonenti bi taxna ba leer gi dafa jolli ba ku nek makk sax diko gis wa mune bokku na ci batay yitti ci yi xewon ci gënu aduna mune iwanu kisra pale bi nga xamne pale kisra ba in sadaa kharna fi ha ci mom guddi gogu ne wa qablu te ñeek lolu rufi'a yeketes na samkun teeg yalahu ñeel ko fatafa ba mu yeketti nahwa sama jëm ci asaman nahwa samal mukarrimi jëm ci asamani aji tere lay neena bi yoonte bi gëné aduna yit bokku na ci yi xew moy palais kisra bi nga xamné palais bu ñu taxoon la mu doy war lool ñu japp ne kat da fi nekk ba aduna di tukki guddi yoonte bi gëné aduna lu toll ci 14 balcon waaw ñoo ci dal di daanu daanu ci suuf neena nak dal di daanu ndax ti dañ ko yëkëti woon mu yëk jëm ba ca kaw japp ne kat li du ma sa daan waye bi yoonte bi gëné aduna mom dafa am ñenti balcon wala bëgg fukki balcon ak ñaar yo xamni ni dañu mujju dal di dalu aw hatta sariru balal bi sax ci nga xamni mom buru kisra ci la dan tuddu in kasra ni dal dinay dam li ajli hawlin ngir titange go xamni ihtara gar nako min nuri afdalil wara ci leeru ngeen ji binde fi rabbi yo sama borom sallim yalna nga dolle wolo alihi ci mom mune bi nga xamni ni yonent bi gane aduna yi dafa xew lal bi nga xamni ci la kisra bur bi dan teud sax dafa daldi dam bir yep nak bimu xewé ci mom nak te moy sawara si daldi lay fay ndox mi daldi ñiss waw mu gis ne it palé bi daldi nay mabbu mu wo gisane kat yi di len laaj lan moko waral ñu daliko wax ni ko kat fukki balcon ak ñaar yoy daanu kat manam day wone nekkon jëmmi étape verse mom dana ci am ay fukki roi ak ñent yo xamni ni da lañu tok waye rek gannaaw buñ fi joggé amane na benen roi bo xamni spirituel la buñ feñ makkatul mukarraman mom mo fi ñew waaw kon yi ni ay dëkkal yo xamni ñi nekk ci côté force bu joxé moy Iran muni rabbi yo sama borom sallim yalla nga dolle wol alihi ci mom yoninte bi ba'da salatin gannaaw dolle tedd nga xam go xamni la tasulu du dañ bil ali andak njabotam ya wa sahbi ak sahaba ya al udul nyadi way mandu wa jaddid yalla nga besal as sabila yonu yoninte bi biya ci man serin touba bila idan ci ludul nga di ma bolé non bo xamni daf may yakal ci lima def aw alami wala it ti metti do xamni ni day dox sama digeunte ak may def lol te moy besalat sa yoni waw lil mustafa nawaitu ma yujaddidu sunnatahu al gharra wa inni ahmadu mun yow sun borom ma ngi lay ñaan nga dolli wolu gannaaw dolli tedd nga ci yoninte bi du dag ba faw defal ko ay sahabam ak ay ñoñam waye ma ngi lay ñaan tamit nga def ma may ki nga xamne damay besal yonam bo ci ludul nak may dajé ak ap non bo xamne ni da fay dox sama digënté ak lolu wala metti mu konti wax ni salli yalla nga dolli tedd nga wa salliman te nga dolle wolu ala man ci yoninte bi nga xamne ni hasalaqna mawlidan ak judd go xamne jala daqna dawil qila worom bañel ya li ghayrina jëm ci ñeneen ñu dul ñun wal tataqabbal ta yalla nga nangu ba tayit qidami yalla nga dolle nangu qidami samay liggey fi nak mutambli nak di wax ci manam magal gudi yonente bi ali satt wa salam wa sax lim jëk wax moy wax ci nak gudi yonente bi daye bim am ak it valeur bim am ak xayma bi nga xamni ni mom la am waye it muy wax ci magal gi yol bi ci nek ak it niñ ko wara magale ak kiko def liko ci fek lol lay commencé di lim fi motax mune salli yow sunu borom yaam ngi lay ñaan nga doli tedd nga doli wolu ci yonente bi nga xamni ni mo laq judd gogu nga xamni bi yonente bi juddom gogu nonu moñu dakal borom bañel ya moñu dakal ñi nga xamni ñoy yéfer yi noni l'islam yi mu jëm ci ñen ñu ñun te ma ngi lay laaj yalla nga dolle nangu ci sabu gudd gogu samay liggey yima lay liggeel moy tag yima lay tag yalla nang ko nangu tag gi me tag yonente bi ali satt wa salam yalla nang ko nangu moy sabab liggey
0: waaw serigne bi ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yaftaru neena day muñ fi asnabtisam ci gën nga yëkkatiku ak muñ xam nga li wayo tax mu ni asnabtisam mais fi asnabtisam grammaire bu ngi jàng ci grammaire fi asnabtisami kal barqi melne ki melax aw habbil ghamam wala pepp nir wa dhahkuhu neena ak retanam yajlu day wuñ day demal adh-dhalama day daq adh-dhalam lendem ke ka surujin melni ki ay lampu fi dhulami ci bir ak lendem yenen tabi sallallahu alayhi wa sallam neena su muñe da dan muñ gu rafet la yere won wa manam gu re ku rafeti ak neexi retan la niko wala fi di waxe neena kat suma sana muñ da fay melni ki rek ak melax gu melxati ci lendem gi bu lendeme su melexe leer gi ngay gis neena yunit bi masana muñ nga gis bañ ñu wéx yi ci tarba ak ci gemign gi niko yalla sun borom bindé ak forme bi comme melax rek go gis ci lendem gi wala yit nga gis tawb yuur moy taw bo xamni day taw ak doñ yi glace neige neena ni mi wéxé ni la yunit bi ali satt wa salam bañ mi wéxé won ba tax bu masana muñ gi fa tabarakallah da fay leer nañ mune wa dhahkuhu ak retanam yajlu wit neena retan gi nan retan nit da fay dal bi wunni ak lendem day dak lendem su retané lendem gi du fa nek ndax te leer gi ngay gis comme rek ab lampe bo tal ci bir ak lendem xam nga tay ji bu courant coupé won ngay gis ni fepp day lendem waye tay bu ñewé ma nga tal ab lampe ngay gis nek day leer nañ neena yoonte bi masana muñ nonu lay mel wa wajhuhu kharkanam bi mudawwarun luñu worale la man luñu kutumbal la man kharkanam bu ron la yoron wa huwa tamamit khamisun aji khos ji abit la azharu di aji rafet ji aw melokan wa huwa tamamit bahiyun aji taru la asmaru nekkon ko xamne yi tamit dafa jaxaso wex ak konku murattilu takallumi di aji tayji wax ga ene yunus bin ali sattu sallam yalla da defon ci mom kharkanam bo xamni kharkanam bu rola bu rafet waye neena bir bi da nekone bir bu xoss moy bir bu sew nekut bir bu reuy ndax te bir bu reuy lolou du tar day ñawal doomu adam wa kon motax mu ne nek yoton bir bu reuy waye neena nekone ku taru nekone ku rafet aw melokan melokan wu rafet la yoron waye tay bi da nek tay bo xamni ni wex la bu jaxasu ak rouge murattilu takallumi nek ku tay ay wax nek nonit ay waxam wax ju tay la wax ju dal waw du xumbu ba upp du tuti ba upp day dal ci digeunte bi wax ju jot wax ju leer nañ du geud kenn du xuppu kenn du manki respect kenn koku neena ay waxam non la melone munek annama adh-dhahabi dafa melni ki ndoxum wurus fi khaddihi dagn ko soti ci lexam ba al mu'adh muhadhabi badi bun tayal
2: la di buñu sel li xam bu sel mom wa kana nekkona mom yunitibi ali satt wa salam sabtal qasab di ku jot ci ay cir yene cir yu jot lako yalla sun borom tabaarak wa ta'ala joxon mom yunitibi sallallahu alayhi wa sallam yunitibi ali satt wa salam yalla sun borom daf ko joxon cir yu jot irninuhu neena nuru bakkanam ba du shamami borom yu yekati kula ali satt wa salam it yalla sun borom tabaarak wa ta'ala daf ko joxon yi muy wax neena kat dafa melni ki wurus le xam bi mom yonent bi nimu lere ak nimu tay bi mu yor bu jaxaso blanche blanc ak rouge wex ak rouge neena dafa rafet ba melni ki day melni rek dañoo toggu li nga xam ni muy wurus or nimu rafet te soti ko ci lex bi nonu rafet bobu non la yore mu nekkon ko xam ni yi tamit ci ri jot la ko yalla sun borom joxon waye bakkan bi nek bakkan bo xamni bu yekati ko ndax lolu ko xam culture arab xam seeni literature arab ray gis ne ñom bu ma sa di tag kenn bokk na ci ni koy melale moy bakkan bu yekati ko bu cioppor la moy shumul arani a kamilu uznin ajmatji ay nop adaju di ku tamit aji tarji ñuuluk bet neena bet bi lu ñul li ci nek dafa ñul kuk wa ashnabun ak ndoxum bañ mufallajun ku ñu melal ak sakala yalla neena bañ bi dafa am sakara yalla waye wa ashkalu neena bet bi dafa amon xonxonku bu ci nek waye nak lolu nekul lo xamni ni lu koy ayibal mubtahijun di aji taru wal wajhu neena xar kanam bi ma hil ghumami aji fajj ay njaqarel wax ci bi ni yunus tabaraka sallahu alayhi wa sallam yalla da dogalon nopp yi da nek nopp yu mat seuk reuyut ba upp tutit nik nonay dafa yam waye bet bi neena lu ñuul li ci nek da nekkon lo xamni ni yit lu ñuul kokku la comme ni nga xamne bañ yi yalla sun borom daf ko def mu nek bañ yu rafet am sakala yalla waye nak amale bet yi lu xonku lu ci nek lo xamni ni nak nekut luy ayibal de matamene mubtahijun day begal ci mo jakarlo ak mom waye mene bokon na ci mom yonenti bi xarkanam bi na nekul xarkanam bo xamni ni xarkanam mbekte la manam fo jakarlo xarkanam bi so yoron aw metti wala nga yor ay jafe jafe ci aduna wala nga yor aw naqar wala nga yor lenen wala nga mer so jakarlo xarkanam yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam yepp day deñ ci gattal dal señ bi neena li mo don wax legi sax manam ak yaatal la waye lima bëgg wax rek moy beuy bi di ñew mo teunk lepp mu wax bu ne wax wo mom yoonte bi ali satt wa salam akmalul wara mo gëna mat ci binde fi khalqan ci bind wa khuluqan ak jikko jo xamne dhahara feñ nañu ñom ñaar wal mislu ku melni ki mom lam yura desu ko gis qat mukku walam yura walan yura desu ko gis tamit fi shiyami ci jukkey wala ci giri mune ali satt wa salam yalla da nga def mu nek ko xamni mo gëna mat ci mbinde fi ci jikko mo gëna mat ci mbinde fi tamit ci bind moy jikko yonentit moy jikko ju gëna mat bindu yonentit bi moy bindu bu gëna mat bindu bu mat seuk amul dara lu koy rax fi da bo xolé cheikh sidi el hadji malik sidi khasside gën don leral bi khilas zahab ma nga cey wax nan min kulli wasfin حميد حاز افعل تفضيل رجاء البرايا ان علي سات والسلام بيب جيكو بو رافيت بو يجل ريك خمال ني موم لا تي گن رافيت لا ام دو مو خولي وي ويت سيرن توبا لول لا تي واخ موي مو گنا مات بي دي في تي اي جيكو تي اي بند واي نينا كو ملني كي موم ام مروم مسيسو كو گيس مانام با ادونا سوسو با سونو جامونو جي تي نيو يون مسيسو تي گيس كو نيك كو ملني كي يونتي بي صلى الله عليه وسلم تي جيكو اك تي بند comme ni nga xamne yit ba ila yumi dini ba adundu di tukki bi su penc di taxaw di suñu gis ku melni ki yonent bi sallallahu alayhi wa sallam allahu akbar koku mo yonent bi alayhi salatu wassalam
3: bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ar-rasulil amin sayyidina wa maulana muhammadin makin wa ala alihi وصحابته الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين مكي نيو اك يين فاس يين نك نفر اك فري liñ ci xam te mu tuuti téere bi nga xam ne mooy di téere Cheikh Ahmadou Bambey tuddee ko Jazbul Quloub li Allamil Ghuyub, mu bokk ci téere yi nga xam ne nag qasayid yi ñuy jàng ci xew-xew yi di ko jàng it ci gàmm yi, ndax qasida la gu bëri ay njariñ, ndaxte sëriñ bi wax na ci yu bare bare bari. Waaw, bokk la ci nag tàmbaliment bi ay ñaan ak yu torox la, loolu nag moom baaxam la ci li muy bind. waaye nag julli ci yonente bi alayhi salaatu wasalaam, waaw wax na it ci guddig yonente bi alayhi salaatu wasalaam laylatu mawlidi nabi, waaw wax na it importance bi mu am ak njariñ ci nekk ci koy màggal. wax na ci biir xasida gi it lu jëm ci ay kemtaan mojisatu nabi alayhi salaatu wasalaam yu bare bari, comme ni mu waxee ci xare yi yonente bi defoon ak waxit ci sahaaba yi rawatina al xulafa ul arbaa, waaye ak seenu njàmbaar nag julliwaat ci yonente bi alayhi salaatu wasalaam. waaye nag wax na ci alquranul karim nga xam ne nii mooy mujjanteel ba, waaw mu mel ne kat arsalahu llahu l ila kulli l wara muratila zikran alayhi unzila hudan li zit allumi, comme nam ko waxee ci xasi biir xasida gi mu nekk xasida gu am solo. kon ñu tàmbali moom it nag ñu tàmbali ku te tàmbali ci bismillahi rahmani rahim, ndax sëriñ wax ne bismillahi ci turu yàlla lay tàmbali samay wax ak samay jëf, arrahmani kay xéewali xéewal yu dijji ya, arrahimi kay xéewali xéewal yu sew ya, xéewali xéewal yu dijji ci àdduna, te loolu mooy àdduna moom suñu borom arrahman la fi, ndaxte xéewalam yi day yaatu daj kàpp ci ñëpp nag mbindeef yëpp, ñu ko gëm ak ñu ko gëmut. arrahimi nag mooy xéewal yi nga xam ne moom ak jagleel la, te mooy ñi nga xam ne ñoo ko gëm. mu mel ne sëriñ bi moom arrahmanu muy fa di jëfandikoo jublu ci fii ci àdduna, xéewal yàlla yi nga xam ne daa matale. arrahimi nag mu nekk loo xam ne nii lu mu jagool yàlla da koy jagleel ñu ko gëm, ndax ci beneen qasida rabbi bi ma yashrahu rahmanu habli jamii alxalqi rahmata man yugni ani charri man qur'anahu qaraa, waaw xot ummata almustafa an kulli mafsadatin wal tarxami alxalqa ya man jaddahum badaa ya malika almulki ya man jalla an qawadin irham jamii alwara ya hadiyan radaa. kon mu mel ne moo tax mu ne bismillahi arrahmani rahim, kon ñu tàmbali ci téere bi nag téere la boo xam ne nii nag téere bu am solo la, ñu gëstu ci nag, waaw yëngutu ci itam yu bare bare bari, gannaaw li ñu yàlla wërsëgali te mu tuuti ci langue arabe, ndaxte au moyen rek nag académiquement am nañ ci licence fële ca université d' al azhar di Caire. ànd ak loolu lépp tamit téewul xasida dañoo xam maanaam njariñ gi mu am njariñ ak it yéeme gi mu yéene ak sew gi mu sew, ba tax ñu ci faral di diglu ñu bare bari, bokk na ci ñooñu ndeysaan sunu sëriñ ba sëriñ Abdourahmane Bakke, dana ko yàlla suñu borom yërëm te jéggal ko, waaw ndaxte moom dañ ko fonkoon ba moo tax jógee nañu Touba ay yooni yoon dem siyaare ji ko ngir rek nag jël ci moom bande yi nga xam ne da koy def. booba nag 2004 la njëkk dem Dar Mouati ki si Serigne Abdourahmane jël ci moom bande yi, ndaxte moom dama ko daan diglu lu bare bari, te bañ demee booba sax moom yàlla suñu borom def ci sutura ñu fekk ko mu nekk ci këram julli ajuma ba ñëw ñu nekk ci salle bi, waaye nag sëñ bi ci ak oyofam moo jóg de taalal ñu wante la téer bi, daal di may booleeg nag benn waay ne ma jox ko cassette yi mu defal la ko ci nga xam ne ci noonu la ma ko defal laata may delloor Mauritanie. waaw gisaat nañ ko itte ci magal Daru Mouati, waaw joxoon ko ab lettre ak li nit ñi bari bari mu dindi ko liir ko, kon kooku dañu xam ne moom xasida Serigne Touba yi ak tamit mboolem xam-xam moom jekku na ci, ndaxte dafa ragal yàlla yàlla suñu borom xamal ko ci lu bare bari. kon ñu tambali ala barakatillah mu ne jazbul qulubi manam day melni li kat moy téré bi di jazbul qulubi ñoddi ko xol yi waaw jazb moy xëc biju xol yi li allamil ghuyubi jëme leen ci yalla mi nga xamni moy xama kon kumpeya manam dal téré bi dafa wax ni da fay xëc xol yi jëme leen ci yalla sun borom mi nga xamni mo xam lepp luy kump mutambiline bismillahir rahmanir rahim alhamdu mbolem xeti cianti lil haqq ñelna yalla may deug mu ne cianti yep dal yalla sun borom may deug moko mom yalla moy deug gi ndax moy bur bi nga xamni ak amam munta ñak keneen ku dul mom nak sak am man na ñak yalla sun borom moy deug al mubin gui aji ber gui aji leer gui aji feñ yalla mi nga xamni ni mom moy deug gi nga xamni ni deug gu feñ la waaw neena ma ngi sante yalla mom man yalla mi nga xamni kawnuhu ak nekkam li ñeel ma man serigne touba yebinu dana ber kat yalla mom nga xamni kat nekkal na ma man lim ma defal lolou lu bir la lu feñ la ci kep ko xamni ni yalla ubina ab xolam mu nek kuy gis ay kep ku yalla yit def ci mom nam ci mom yermane ak yu da nga xamni yalla defal na ma dara kon mune mi ngi sante yalla lan la koy sante moy alal kitabi ci tere bi nga xamni moy alquranul karim al mustabin bi ajiller te ajilleral ma jami'i ni'ami annakum bolem xewali muni mangi sante yalla sun borom tax ma diko sante nak moy xewalam yu maggi xewal yoyu nak li ci gëna mag moy alquranul karim ahmadu dana sante rabbi ya sama borom al azim me aji mag hamdan ak cyant go xamni ni kaseeran gu bari la yarimu du dok musalliyan may aji julli ala karimin ci aji tedd jo xamni ni qada wa matna al wara bindef ya lil mun'imi jamilin ci yalla mi aji xewal muni mangi sante yalla sun borom maggi mi cyant gu bare bare go xamni ni kat cyant gogu makoy sante du dok waye nak bu ma sante yalla bu mag mom mangi julli ci yonente bi nga xamni mi aji tedd ci lolu ci ay turum la yonenti bobu nga xamni mo wamat mbinde fi jëmeleen ci yalla sun borom bi nga xamni ni moy aji xewali ja kep ko am xewal mo la ko jox fa tabarakallah muni ashkuru dana sante dana gërem dal arshi borom arsh al majid ki aji tedd shukran cyant go xamni ni yulaqihi dana dajje ak mom masjidun don leel masjid don leel musalliman bi mi aji ñaan ak muccu ala wahidin ci ka nga xamni amul morom ka nga xamni ni amul manam ku melni ki mom ala wahidin ci nga xamni ni amul kuñ koy takkelel dal bi kalkali ci sama dënd moy sama xol wa kalimi ak sama bat moy sama lami muni man kat serigne touba ma ngi sante yalla mi xay moy borom arash yalla mu tedd mo mankoy cyant go xamni ni yalna dol dajje ak mom dol len cyant kuy doli ku rek ba faw waye bu moko sante bu nopi nak ma ngi julli ci yunitte bi ali sallahu alayhi wasallam yi xam amul morom kon cyant gogu makoy sante nak manam dafa fonk dafa reuy ba dama ko fonk da reuy ba nga xamni ni ci sama xol la ko tibbe waye nak yor sama lamine tamit diko leral ni shakartuhu sante nako mom yalla mom is ngir khassani moma jaglel is waxtu nga xamni ni khassani jaglel nama bi khidmatil mahi ci ligeyal aji farji bakari aji farji yefer asani ki aji yeketiku waaw za khidmatin may borom ligeyal ko fil alani ci lu feñ manam lehu ñel ko wa fak ko wa fak mbir mom dajina wala mi samay jeng waaw neena man kat ma ngi sante yalla sun borom ganna bu ma jaglele ma nek ko xamni damay liggeyal yonent bi nga xamni ni moy farji yefer ma diko liggeyal ci lu feñ nak waaw tay nak yalla sun borom it ci liggey bi makoy liggeyal da fay melne dafa dajji dafa dindi li nga xamni moy sam jeng mu melne mom serigne touba nak liggeyal yonent bi mom khalisatu salam niwana mu ci am manam ku nuro ak mom ku yam ak mom da wax na ko ci ay barab yu bare bare bare sax ba wax ni sax même Anas ibn Malik mi nga xani mo nekon khadimu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam serigne bi neene liggey gi may liggel yonent bi ci khasside yi ma nek khadimu rasulillahi lolou mom martaba la bo xamni ni sax manam Anas amuko waxti Anas mom do lan liggel yonent bi rek ci dolem ak lolou waye nak ki nak mom liggey bi ma'nawi la ci zahir mune a khitabi sama waqante lahu ñal nako khitabi sama waqante da'iyan neen me aji ñaan bima ci la nga xamni ni yuhibbu danako bëgg wa madiyan me aji continue ci lool nak di aji wey ci lool waye wa qada wamatan li ñal ma aghrad ya sama khimtif wa zadan nek ab yobal li daril karami jëm ci keruk tabiga mu nekat mom yalla sun borom sama waxante gi sama discours bi ci mom la jëm ndax ti nak liko waral moy dama koy ñaan ci mu ci li nga xamni ni mom la bëgg mom yalla kat ma koy ñaan ma nek ci lool la te yit nek lo xamni dama ci continuer manam ma ngi ñaan yalla dal mu dëgeeral ma saxal ma ci li nga xamni mom la bëgg waye nak tamit ma nek lo xamni dama continuer ci lool comme nim koy ñaané nim koy ñaané mu womatal ma gannaaw womatal ma samay xemem teef mu nekk ab yobbal jëm ci kër nga xam moy kërum tab kërum tab ga ñaan gogu nak ci la continuer ba legi wax ni ya rabbana yow sunu borom ya rabbana yow sunu borom ya rabbana yow sunu borom ya rabbana yow sunu borom ushkur yal na nga sante sa'yana sunu jëf bil muntaqa ci daraja yikunu tan ka al muhtaram ka di kuñu warmal fi serigne bi dal dina baamu batu ya rabbana juroomi yon lol nak serigne abdourahman mbake daru muati neena kat li ci serigne bi djublu mom nekut lu mu xam waye nak dafa wax ni ci bir alquranul karim yalla borom bi azza wa jalla repete na fa batu ya rabbana ay yoni yon ñu ne nak man na am lol tamit li serigne bi djunju fi waye ni ngi koy degge ci ñeneen ñi nga xamne dañuy wër di waxtan rek nan ay ya rabbana yow borom julli subak ya rabbana yow borom julli tusbarak yoy yep ay wax la yo xamne ñu koy wax dara leeru len ci waye fi dal liñ mëna japp rek moy serigne bi day waxante ak suñu borom manam wo ko ndax te boy wo ko xamne ni da bëgg koy wo lu wote yi bari rek man tamit na ci aw deggin moy boy wo yalla mi nga xamne da bëgg koy wo ku diko ñaan kon loko wo lu mu gëna bari rek manam ngay yaakar ni dana ko wuyu ci lolou mo tax señ bi répété ko juroomi yon dan ne ya rabbana yow sunu borom bami juroom yon muné ko ushkur yal na nga sante sa'yana sunu jëf yi ñi jëf ci kaw suuf ci lu feñ ak ci lu neub ñi ngi lay ñaan kat yow borom bi azza wa jalla yal na nga ko sante ci daraja yi njol makka ku ñu tand ki nga xani moy ku ñu war mal muné rumtu sakuna minal mukarrimi bayiko ci yalla mi aji tabeje lil mustafa ñeel mustafa allasi mi nga xamni ni turam desna sakulahu ñeel ko salatun ak jolle teral julli wa salam ak dolle wolu ma am tidahi andak sama tag kul amin bepp at mune mustafa mi nga xamni yalla kat day julli ci mom malaika yi di julli ci mom té digal ñi nga xamni ñoo gëm ñu julli ci mom néna kat ma ngi sakku ci yalla momu kat ma nek ko xamni ni dama koy tag dirub at wala sax man nga wax ni manam dirub chamono dirub sa bu ne ndax té né inda sabahi wa fi masahi wa fil masai salatu sitta bi madhi sitta ta'tihi batta ma'a tisai ni salli yalla nga dole tedd ga wala man ci kan xamni ni in jaal defuna mi ngi jogi ci batu jaala ki nga xamni ni kat yalla def nako khutbal wujudi muy khutbu sangup manam monde bi sangup bindef yep yonenti bobu nga xamni bindef yep moy sen khutbu neena yow yalla mi nga xamni ni yow ya ko def lolou yalla nga dole tedd nga ci mom waaw wa karimi hina halu fu fi waccina wa alihi ak njabotam zawi nixal ñay borom may wa sahbi ak sahabam wa karimi te nga itamit tendal ko kon salli ak wa karimi ni ma ngi ñaan yalla sun borom yi nga xamni ni mo def yonente bi muy khutbal wujudi yalla na yalla dol ci di nga ci mom dal itam dal di koy teral mom yonente bi alayhi salatu wassalam mune salli yalla nga doli tedd nga waye gis nga salli ci baat bu ñeek bi ak wa'ansimi ñaar yoyu ñuy and manam yalla nga doli tedd nga wa'ansimi yalla nga magal ala man ca ka nga xamni ni ju'ila defes nako khayra nabiyyin muy ngeen ci yonente fuddila ganelis nako it yalla mi ko ganeela hina abuna waqtu hani sunu mam adama in jadala dal dina koy tambel moy yalla sun bum dal dina koy créer fi tinihi mu nek man kesse man fi day wax ni kat yow sun borom yow mi nga xamni ni yaaji mag yalla nga doli tedd nga ci yonenti bi dal koy magal yonenti bobu nga xamni ni kat yow ya ko def ni mu mel def ko ngeneel te boba kat adama dang ko bind mu nek man kesse defo go ci ak ro lol nak li seigne bi di junjuni ay ahadith yu bari rot na ci yo xamni ni yonenti bi dafa fal di wax ni kat sunu borom def na ci man ngeneel fuma nek khairul mursalin te bobu adama kat koor bi rek la yalla bindagul non ni wasalliman yalna nga dole wolu ya rabana yow sunu borom ala khitamil anbiya xam nga fe salli la waxon fi mu ne wasalliman lepp rek mu nek ci manam siqatu julli forme yi nga xane ci len julli ci yonente bi salli wa sallim fe mu ne salli fi mu ne wasalliman yalna nga dole wolu ya rabana yow sunu borom ala khitamil anbiya ci yonente bi nga xane mom motali anbiya wi wal mursalina ak ñu ñu yoni ya al asfiya ñe de ñu tan imamina yonenti bobu nga xamni moy suñu imam al muazzam ka di buñ magal ni yalla borom bi azza wa jalla yalla nga dolle wolu ci yonenti bi nga xamni mom motali anbiya wi waaw gannaaw yonenti bi alayhi salatu wassalam lak fofu mom ab yonenti du fi ñewat wax te yalla moko wax ne ko wa khatamun nabiyyin waaw gannaaw yonenti bi ab yonenti bi ñoom kon moom yonenti bi moom la melal ni kat mooy khatimul anbiya yonenti bi nga xam ne mooy suñu njiit lu mag wa salli yal na nga dolli tedd nga yaa za nicmati yow borom xéewal ji ala rasuli rahmati ci yonenti bi yërmande yonenti bi nga xam ne mooy yonenti yërmande miqlaqi baabi niqmati mi nga xam ne mooy caabi buntu mbugal ya buntu tisya sababi kulli nasamik nga xamni moy sababu bepp mbindef manam ci mom dal na moy sabab bi tax yalla sun borom bind bindef fi dal waaw kep kuñu bind rek yonnati bi alayhi salatu wassalam ci ngeneela motax alayhi salatu wassalam fi tamit day ñaan day julli ci yonnati bi yow sun borom yow mi nga xamni yaay borom xewal yi yalla nga julli ci yonnati bi nga xamni yoni rasulur rahmala te yalla moko wax ni ko wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin man kat man yalla dama la yoni ngir rek nga nek lan ngir nga nek yermande ci mbollem binde fi motax serign bi ne kat yonenti bi yermande yonenti bobu nga xamne yit moy tejuk bepp buntu tis buntu mbugal ani moy ciabi bi tej buntu mbugal salliman yalla nga dole wolu ya somebody yow yow mi nga xam yow la jublu ci ay aaju yow kilifa gi wala nabi yonent bi muhammadin muhammad muhammad tur la ci tur yonent bi alayhi salatu wassalam wa alihi ak ñoñam wal hamd ak way sante ya waye wo kun yal na nga nek tamit li di tarassumi ñel borom xeyntu gi ay jego man serigne touba mi nga xam ni may xeyntu yoon wi mu jaaroon ma di fa jaar man serigne touba mo it yal na nga ma nekkal mo yal na nga ma defal aw yiw defal ma yit lepp luy xewal fi ci aduna ak al-akhirah Allahu akbar ni ya dal baqa yow yalla yow mi nga xamni yaay borom des gi yaay des ba faw wal qidam yow yalla yow mi nga xamni yaay borom jitu bi al baqa wal qidam tur lañ ci turi yalla sun borom tabarak wa taala xam nga qasida gi da fay yeme ndax te suñ bi manam turi yalla yi yépp sax mën naa ni ci bari rek daal da koy andi ci xasida gi ndax samad wax na ko foofu ak al baqa wal qidam yow yàlla mi nga xam ne waaye borom des ga di borom jiitu gi taqabbal yalla nga nang minni ci man xidami sama liggey muy liggey gi may liggeyal yonent bi ci ay tag yalla nang ko nang wal turdi yalla nga gërem lu yi tamit za taqaddumi borom jitu gate may yonent bi ali satt wa salam muniral laqami ki yo leral yoon wi yonent bi xani moy leral yoon wi jëm ci yalla yalla nang ko gërem lu biha ci tag yi malay tag ci sama liggey bi biha ci sama liggey bi

0: serigne bi continue dadi wax ni salli neena yalla nga dole tedd nga way wa fakhamite nga magalit ala al mubajjal kuñu magal ke ya man yow mi nga xamne ni kat hama argama an khajali ci gatcha wa neena it wamhu farnga efasa nga indak ci yow wajali sama njaqari wa indahu ak fi mom yonent bi ali satt wa salam ni yalla sun borom it ma ngi lay ñaan nga dolli tedd nga te dolli xewal te nga magal ci yonent bob nga xamne moy kuñu magal ke yonent bi nga xamne moma ar ci gatcha waye na ma ngi lay ñaan tamit nga effacer sama njaqari fi yow ak tamit fa mom yonent bi ali satt wa salam uma ci dara ya rabbana ya sunu borom ya rabbana ya sunu borom ya khillana ya sunu kharit ya hibbana ya sunu soppe gis nga yépp ay kagn la way ñaan ab bur bu yor ay may yu bare bare dang koy kagn diko wax yu neex ndax mu gëlem man la may kon taqabbal yalla nga nangu kutubana sunu bindi yi minna ci ñun bi mustafa ka ci daraje yi sa ko ñu tan ke mustafa mi nga xamne moy sa tan def ya ko tan as-sulami kadi yegala kon yonent bi nga xamne moy ras bi nit ki di jaare bag ci yow ci daraja mom yonent bi ma ngi lay ñaan sama bind yi may bind di ko jëme ci yow dina ñaan di toroxlu di ko jëme ci sa yonent bi sallallahu alaihi wasallam yalla ng ko nang waaw ya ma salli neen yalla nga dole tedd nga wa salli man ta nga dole wol ala man ci yonent bi nga xamne qad ajaba bo mo wuyu bi bala ci waaw yawma bis ba nga xamne ne nga alastu bi rabbikum khana duma sen borom qalo bala ñepp ne waw ruhu yonent bi ali satt wa salam mo ñeek wax waw waw motax man nga xamne ajabu wuy na bi bala ci bala awwalan te mo jitu mo nek en premier yawma bis ba nga xamne alastu ne nga kat alastu bi rabbikum tax qabla zawi takallumi lata worom waxi manam salli yalla nga dole tedd nga salli man te nga dole wolu ala man yonent bi nga xamne qad ajabu wuyuna bi bala ci bala awwalan nek en premier qabla zawi takallum la ta binde fi yawma bis ba nga xamne yalla sun borom neena alastu bi rabbikum ba nga waxe yow borom bi ne alastu bi rabbikum ki ñeek wuyu yonent bi ali sallallahu alayhi wasallam wax bala moy yonent bi neena koku kat moy ki nga xamne ni mo ñeek wuyu la ta binde fi di wuyu koku yalla nga dolle tedd nga ci mom dolli ci mom tamit li nga xamne ni moy xewal الله أكبر سيرين بي كونتينا واخني صلي يالنا nga doli tedd nga ala khair rasul ci ngeen ju yonenti ya man yow mi nga xamni ni kat yahbo da ngay maye bi sul ci ak lacc yow mi nga xamni ni kep ku la lacc nga may ko yalla nga doli tedd nga ci ngeen ju yonenti bil ali and ak njabotam wa sahbi ak sahaba al udul nyadi way madu wal tataqabbal ta yalla nga nangu it qalami sama qalim bindi yi may bindi yalla nga ko nangu muni hab yalla nga may li ñal ma kawna qalami nek sama qalima gi busharatul muqaddami di mbettem yonente bi nga xamne mom la yalla jital waqtu te nga bindi it bihi ci sababu sama qalima gi bindi gi ma ci bindi diko tag yalla nga ci bindi ci sawu lolu taqaddami sama jitu ila asan ci ludul lor aw alami wala metti ne ko yalla borobe xassa wa jalla ma ngi lay ñaan sama khalima gi limi bind nek lo xamni ni day begal yeenent bi nga xamni moy ki ñu jital waye nak sama jitu yit man yalla nko jaare ci tag gi ma koy tag nga def ma jitu yi nga xamni ñi ñoy gañu bax ñep salli yalla nga doli tedd nga ala khairin nabi ci ngeen ju yeenent bo xamni qada wa matna alwara binde fi bil adami andak ay teggin mo won ma binde fi jëmelen ci yalla ya man yow mi nga xamni ni kafani fegal nga ma wada bi li nga xamni ni moy ay jaxare ak ay jafé jafé bi jahi ci dara jam wa sallimi te nga doli ko wul mune wo mom allasi moy yenen te bi nga xamni ni faqa kawena siwahu ken kul mom minal baraya ci binde fi bi hudahu ci ak jubum yonent bi nga xamne kat djub gi mu andi tamay alquranul karim motax kawena mbollem ken ku dum ci binde fi hatta bada ba fejna kat bu suma bindu turam bi kat fi arshika ci sa arsh ñu al mu'azzami gadi gu magal wa nti bobu ali salatu wassalam mi nga xamne ni kat fa tabarakallah fa fay melniki manam moy kawé bindé fi yépp ba sax mujjuna turam nek na luñu bind ci sa arsh de arsh ju mag joj way fa tabarakallah mu ne kat wa fil jinani mu ko bindé tamit turam ci aljanna wa fil jinani a wa suquf ak tamit ci khaddiya wa fil wujuhi ci fi nga xamni moy xar kanam ya wal kuhuf ak fi nga xamni moy khuntiya mu ne qala dal nay buddi kull sanamin bepp xiram bi rimahi ci xejja yamu yoron diko xexe mak ay sahaba wa suyuf ak jasimi ci len taxawal l'islam wa koku mo yonent bi ali satu salam muni qada wa mbatna al hudata way jubya way gindiku ya lin na'imi jeelen ci yalla sun borom yi aji xewele ju bi khayri zikrihi ci ngeen ci ak tuddam al hakim ga digi xereñ al qur'an bi nga ni moy tere bu xereñ tere bu am hikam bi rabbihi ci boromam al baqi ma aji des al qadim ajitu subhana man tuduna selu bur bo xamne lam yana minena du nelaw koku mo yonent bi sallallahu alaihi wasallam min yonent bo nga xamne mo wamat way gindi ya way gindiku ya jamilen ci aljanna way nak mi len wamate ci lan ci alquranul karim alquran gi nga xamne ni kat moy tere andak borom tabarak wa taala moy tere borom bi xni ma aji dess ja moy ki nga xamne yit mo fi jitu ma ngi tuddu salub yalla mi nga xamne ni kat tabarak wa taala la yena mi du nelaw melni mbokk yi fofu lañuy yam inshallah taala li dess ñu andal ko bu ëllëgé wa akhir da'wana alhamdulillah rabbil alamin wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh salli yalna nga doli tedd nga wa sallim te nga doli wulu sarmada ba faw ala alladhi ta ka nga xamne qad turida dakosna moy dakisna rek bi laylatin ci guddiga bi laylatin ci ak guddii khatulida juresna fiha ci mom lan lañu dakku moy mudimu ma'sami ñinga xamni ni dañu saxoon ci def bakkar mu ñu yalla ma ngi lay ñaan nga dolé tedd nga dolé wulu ba faaw nak ci sa yoonenté bi nga xamné guddi gim gani aduna ñinga xamni ni ñoy yéfer yi ak say say saxoon ci bakkar ci jaamu xërem dañ leena toraxal dañ leena daq kon manam dafa wax ni guddi gane aduna yunente bi ali sattu salam guddi la gu yeme tane ko guddi go xamne ni aw tis la ako gaf ci ñi nga xamne ni ño nekkon ci ak yefer waye nim nekk nak gaf ako tis nga xamne serigne mi neena ci lañu dakko ñi saxon ci bakkar te moy yefer ya ni la nekke yit aw yiw akum ak xewal yimi waje tuddu ci ñi nga xamni ñoko gëm motam wax ni laylatu mawlidin nabi guddig juddig yoninte ba neena guddig gogu laylatu mahwirriyabi moy guddig farij sik sakka laylatu mahwit taabi moy guddig faru choona wa tukhri zitta assumi tay guddik label borom bakkar muni guddik gi nga xamne ci la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gane aduna neena guddi la go xamne ni bok na ci ay xewalam moy guddi la go xamne dafa ñew far lepp luy sik sak rek nga xamne borom yi xol yi sik sak ci yalla sun borom dafa ñew effacer lepp ay guddil gogit neena moy guddi go xamni ni ci la ciona faré ci digogo yit moy labal kep ku nek ci bakkar muni biha nek ne ci guddi gogo an najatu muccuga wal falahu ak noflay ma sururi an ak mbekte wan najah ak fajuk ajo biha nek ne ci guddi gogo yit tamit ar rabahu ak tonaw moy benefisu
1: والصلاه اكو يو مع اندفاع النقمي عندك جانوك تيسو انا غودي غاني ادو يونتي مي علي صلاه والسلام غودي لاكو خامني ني موي غودي موتش تي لا يالا سون مروم موتشالي مبيندي في تي يوني غيم كو يوني اي غودي لاكو خامني ييت نوفلاي تي لا امي انا غودي مبكتيم يونتي مي صلى الله عليه وسلم nakte ci lako yalla feñal ci aduna ak fajuk aajo ay guddila go xamne yitt leppam bénéfice la ak yiw waye lepp luy tiss tammi defalal di jagnu xawat laqna mom guddi gogu xawarixa ay xoti bax yo xamne madat feñna ci guddi gogu xoti bax yoy nga xamne yitt sabatat saxna ani rowati jele ko ci way netli ya waaw kemisli narin kem sawara sa nga xamni ut fi at kem sawara so xamni ut fi at fayes nako ma ammi haid qami andak jagnu tis ak naqar ak metital neena guddi gi nga xamni ci la yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam gane aduna guddi la go xamni ni gu bari ay xarbax la yo xamni feñ na ci guddi gogu te xarbax ak xoti bax yoyu manam saxna ñu jele ko ci ñinga xamni ñoko netti lolu mom lañuy woy ci arab al irhasat ay mbir yo xamni yalla da koy ay mbir la yo xamni ay xarbax lay doon manam nekul tabi' naturel or naturel lay doon su ko defé nak yalla daf koy defal yoninte bi ko defé nak lolou kat day melni lay yeglene ki kat ab yoninte la yi muy bëgg wax ni nak dafa xew ci bis bi nga xamné guddi gi nga xamné ci la yoninte bi sallallahu alayhi wa sallam gane won aduna mune nak guddi gogu nona amna ay xoti bax yu ci xew yoyu nak mu tambali di lim moy kemisli narin kom sawara si nga xamné kom sawara ut fet fayes nok li tamit qissala wala bok mbir la mu yeme mu xew ci guddig yonenté bi gane aduna té moy alforsu ñu koy woy ci toob bi persi dañu amone sawara suñu daan jamm té sawara soso amna junni at té mustafay melni dañu manam engagé won délégué ay goor yalla yo xamni ni ñom ñoko daan xam bu muy tak mu am junni at mustafay té bi yonenté bi gane aduna sawara soso non dafa fay ati li naqsa la busi bo xamne borom xam xam yi netri nako al imam bayhaqi tuddu ko ci dalail an nubuwa al imam zahabi di wax ci mbir yonnte bi ali satu salam ci hadith bo xamne ibad ibn sari netli ko yonnte bi ali satu wax ci kan ne man mam may ñaanuk sama mam ibrahim may tay mbektem yonnte yalla isa ndaxte tuddu na ci tud yalla sun borom tud nañ ci injil mom mu annoncé ko waye neena sama wajru jigenit guddi gi nga xamni ni ganena aduna amna lu feñ ci mom nek ak leer gu genn ci mom kon sawara si nga xamni amna junni at mustafay bi yonent bi gani aduna sawara sos mom dafa dal di fay lolu nak ci mbirum yonent bi la sallallahu alayhi wa sallam waye bok na ci yit xarbax yoy feñ ci gane gudi gane aduna muni wa aini sawata batu ndokh sawata nde xam sa allati batu ndokh bobu nga xam ni qata'tu bat rayna qad 'azumat rayna tayunna wajallat la wax rek ngir bayit wi harmonie am ci way wajallati temu mag neena lil fursi ñeel wa fursu qabla al millati lata ngir ba wasuyirat te mujjales lako kala adami mu melni ki lu ñak la bis bi nga xamni ni ci la yonent bi ali satt wa salam gane aduna neena kat nexu sawata nga xamni ben dex la gu yagoon ci ñom gu yaato ndax ne sat ay kilometre côté bu ne ay 100 km nga xamni dañ ci nan tek seeni jaal seeni gal leen ñu ko ci def neena ndex soosu nonu bi nga xamni yoonte bi ganena aduna ali satt wa salam ci guddigi wo dafa la di ngiss waaw te nekkoon nag dex gu màgg ci ñoom ñu wa perse mujj nag nee na même mel ne rek maanaam ak dex mosu fi woon a nekk waaw maanaam lu doy waar a ngi nii dex goo xam ne dañ koy gis mu bëri lool ndox yonente bi gën àdduna ci guddi googu dex gi dal di ñiis dara nekkutu fa waaw dafa mel ni moom la bu sëri di wax naan ka anna bil maai ma bin naari min dara min comme ni mu koy waxee sax ne kat dafa mel ni ki la nekkoon ci sawara sa dal daa mel ni ndox ma moo fa nekk fa ndox ma nekkoon sawara sa moo fa mujj nekk loolu tamit ci ay kéemtaan yi xew ci ay xawaarix yi xew bi yonente bi gën yi àdduna wa kan qidaadi shuhubi comme faquk jumya yoo xam ne ay jum yu faq bay jóge ci asamaan tardan nee na di dàkku li ahli riya bi ñooñ sikki ñi an samhi axbaari nabi ci ñuy dégg xibaari yonente ba wa rajaau nee na dellu nañu bi nadamin ànd ko réccu nee na bokk na ci it kéemtaan yonente bi alayhi salatu wasalam bi mu gën yi àdduna mooy ay jum yoo xam ne dañoo faqe asamaan di dàq ñi nga xam ne ñoo daan ni yëg ci asamaan ñoom gisaane kat yi ñoom jinne yi daan yëg ci asamaan di sàcc la nga xam ne nii moo fay xew ñu wax ni sax dañ daan jege bay dégg malaaka yi bind xalima yi malaaka yi ni muy kiije li ñuy bind su ko defee nag buñ digloo xibaar yi asamaan yi daal di wàcc ci suuf di ko nettali gisaane kat yi waaye nag nee na bi yonente bi gën yi àdduna guddi googu daa am ay jum yu faqe asamaan di leen dàq ñoom waaw nga xam ne képp koo xam ne nii rek daraan diglu fa dañ koo dàq mu jóge foofa loolu tamit ci kéemaanu yonente bi alayhi salaatu wasalaam mu ne mawliduhu juddoom ga moom yonente bi alayhi salaatu wasalaam muazamun lu ñu màggal la mubaarakun lu ñu barkeel la muxtaramun lu ñu wormaal la it taadimuhu màggal ko moom guddi googu yan xatim mu dana war ala dawi taqadumi ci waroom jiitu ga mu ne guddi gane yu àdduna yonente bi alayhi salatu wasalaam guddi la gu mag gu ñu màggal waaye tamit nag guddi la gu ñu barkeel guddi la it gu ñu wormaal te nee nag guddi googu nag màggal ko dafa war te ñi nga xam ne ñoo war a jiitu ci màggal gi mooy ñi nga xam ne mooy ñi nga xam ne ñoom la yàlla jiital mooy nit ñu baax ñi waaw ñeneen ñi des tam topp leen mu ne taadimuhu màggal guddi googu bi sunnati nag defe ko ci sunna yaquudu naa danañu wammat lil jannati jëme ci àjjana ja bii nekk na ci it màggal guddi googu si di ko dundal isdiyaadul minnati dolli ko xéewal li muxlisin ñel aji sellal muazimi koy aji màggal mu ne màggal guddi yonente bi nag defe ko ci sunna ci jàng alquranul karim waaw ci assalaatu ala nabi alayhi salaatu wasalaam ci jàng xaside Serigne Touba yi ci saraxe ci def lu baax joxe aw ñam nee na loolu ku koy def ku ne nee na def buñ koy def dañuy wommat jëmiñu ci àjjana waaye it nee na képp ku koy def xamal ne yàlla suñ borom dalay dolli xéewal képp koy def te di ko sellal te di ko màggal wa man yuazim nee na ku màggal mawlida nabiyina ganeg àdduna suñu yonente bi yonente boobu nga xam ne baabil huda mooy bunt jub ga fala yuxaasabu nee desu ko isaab desu ko régle xadan bu ëllëgee kon boo xamee loolu yow faxtaar yi man na nga ko màggal na nga ko wormaal moom guddi googu waazimi te nga màggal ko képp koo xam ne nii màggal na gane àdduna suñu yonente boobu nga xam ne mooy bunt jub ga ku def loolu de bu defee bu ëllëgee desu ko maanaam régle desu ko mbugal yàlla suñu borom daf koy mbaa yàlla rek waaw mu dem aljanna ci lu du ngi am benn coono kenn du ko yadkhuluna aljannata bi ghayri xisaab ji muy wax ci alquran mu mel ni sëriñ bi nee na fii it képp ku màggal guddi yonente bi alayhi salatu wasalaam xamal ne da ngay dugg aljannati kenn du la régle ni fa man yuazim ku màggal mawlida xayril baraya ga nekk àdduna ngën ji mbindee fii te kooku ahmada mooy ahmad faka shahid mel na ne ku dee ci yoonu yàlla ci xare shahida kok teewe na badran badar xare badar bi xëyri waxami ci lu dul deflewu ci lu dul tuuma it mu ne képp koo xam ne nii màggal la guddi gane àdduna yonente boobu nga xam ne mooy ngën ci bindeef te mooy ahmadu xamal ne am na ci yool bu rëy maanaam am na ci daraj joo xam ne mel na ni koo xam ne nii kat dafa dee ci yoonu yàlla mel na ne koo xam ne nii fekkee ne xale Badar dama mel ne moom loolu rëy na. fa kullu man képp koo xam ne nii anfaqa dépensé na alalam fi mawlidihi ci màggal gane àddunaam al musharraf yi nga di guñ teddal maalan alal. fa kullu man képp koo xam ne nii anfaqa dépensé na maalan alal bi gayri sarafin ci lu dul yàq walaw bi qadri dirhamin donte sax lu toll ni ab dërëm la mu dépensé ko kan fi mawlidihi ci màggal guddeem ga al musharraf yi nga di guñ teddal. fa innahu naka moom kaman mi ngi mel ni ki koo xam ne nii xadara teewee woon na yow ma xunaynin bisub xunaynu xareb xunaynu wa sabar te mu muñ wa yow ma badrin ak bisu badar wa nasara te mu dimbale xayral wara ngën ji bindee fii xayral wara ngën ji bindeef mu fahimi ki aji déggal sama dafa mel ni nag yenn ci nusqa yi dañuy wax al mufahami waaye dafa mel ni Serigne Abdourahmane ne mufhimi waaw nga xam ne nii yaawul xitaabal xayral wara mufhimi ki nga xam ne nii mooy aji déggal sama yonente bi nga xam ne nii moom moo ma déggloo li nga xam ne nii mooy sunnam su tedd bi waaye it xamal ma ay mbir yu bëree bëri. mu ne képp koo xam ne nii dépensé na alalam ci yoonu yàlla kat ci dundal guddi yonente bi sarax wala mu def ay bernde di ko jàngale ñi nga xam ne ñoo koy màggal ñi jàng xasida nee na kooku te def ko ci ak yàq nag ndax te def ci yoonu yàlla moom lu mu rëy nay baax waaye nag bu dee nag am toog yàq nee na kooku kat am na martaba bu rëy mel na nekk koo xam ne nii teewe woon na xareb xunayn waaye mu muñ ci ya nga xam ne nii moo fay xew waaye day mel ne koo xam ne nii teewe woon na Badar di mbale yonente bi alayhi salatu wasalaam. waaw mu continuer ba léegi nag di wax ci njariñul dundal guddi gi mu ne fa man yuazim ku màggal mawlida nabiyina gane àdduna sunu yonente bi babil huda bi nga xam ne mooy buntu jub ga fala yuxasabu dee su ko mbugal xadan ëllëg indal xisaab yi fa isaab ga fa regal régle ga fala yuxasabu dee su ko régle xadan bu ëllëg yowal qiyaama indal xisaab yi fa régle ga al mufhimi bi aji wedamloo bi aji tarre yàlla bu la régle moom du amati looy wax ki dara atte ci yërmandir mais bu la régle moom moom cal la ngay def ndaxte lépp loo wax rek mu ne la kat nangama tax nga def ko waaye nag mu ne képp ku màggal guddi gane àdduna yonente bi nga xam ne nii mooy buntu jub ga sunu yonente boobu dee su ko régle bu ëllëgee ci régle bu ëllëgee ci régle yi nga xam ne régle gu tar la te ku ñu régle rek ngay wedam. fa kullu man mu ne képp koo xam ne nii qad xadara teew na mawlida afdalil wara teewe na màggal gane àdduna ngën ji bindeef muazziman di aji màggal ko mu bashira di aji bégle ña nga xam ne ñoo koy def bi sukkarin ci joxe loo xam ne suukar la aw la xami wala yàpp fa innahu naka moom kookee qad dafira tuufuna bima ca la nga xam ne nii yudimu dana saxal al bouchara ay mbégte wala yulaqi te du dajeeg dara lor yow ma jitimaa il umami bis ba nga xam ne ci lan xeet yi di dajoo fa dajaloo fa kanam yàlla ne képp koo xam ne nii teewe na sax maanaam fa ñuy màggalee guddi yonente bi màggal ko di ko màggal waaye mu jël ci alalam def ci ay berne onte sax suukar sa suukar la sooy joxe suñuy tan suñuy suukaree café ya wala meew ya wala beñe ya wala sax nga joxe yàpp togg ay berne jox ko ña koy dund la waaw fuñ man di nekk nee na ku def loolu kat xamal ne tuufu nga ci yool bu mag boo xam ne nii day saxal ay mbégte bu ëllëgee te itamit du daje ak lor bu ëllëgee mu ne fa man hayya ak koo xam ne nii préparé na taaman aw ñam li man ñeel koo xam ne nii qad qaraa jàng na la xoo ñeel ko waaw mu bajjilan mi aji màggal ko fa xaba'a nee na kooku kat dal dinay denc ndamb na xayraati ahlil himami yiwi ñoñ yitte ya ne sax képp koo xam ne nii préparé na aw ñam jox ko koo xam ne nii kat dafay jàng waaw ay julli ci yonente bi di jàng ay qasaid Serigne Touba yi ak yeneen yu baax ay zikrullah istighfar la ci guddi gane àdduna yonente bi alayhi salatu wasalaam nee na kooku kat te di ko màggal xamal ne lamb na laq na denc ne yit yiw wa nga xamni ni gañu bax ñi nga xamni ñoy borom yitte yu kawé ba am ciir ci yalla suñu borom lañu laq yiw yoy ne ne yow xamal ni laq nga yiw mel non ci bo duna le gundi kene aduna yoonte bi ali satt wa salam mune wa man ko xamni ni tamit qara jangna ala shay'in ci dara ku jang dara mawlid sayyidil wara ci guddi gane aduna sangum binde fi tabarrukan ngir barkelu ci lola neena fa sayra dana gis numu woho ak dolikom waw bil fadghami ci darajay sangba mo yunitib ali satt wasalam mune kep ko xamni ni manam it jang na dara barkelo ko ci guddi yunitib ali satt wasalam mo xam alquran la wala qasaid la wala salatu ala nabi wala istighfar wala al azkar yenen mu jang ko ngir barkelo ko ci guddi yunitib koku dana gis ak yokkom ba faw ci daraje sang ba al fadham buñ ko waxe moy as sayyidul muazzam ne wa in khuridonte jangesna ala ma in ci am ndokh wa in khuridonte jangosna mawlidu khairil bashar ganik aduna ngen ji mbinde fi neena fa shurbu neena nan ga bil mutahhari ci luñu ndox muñu labal ga yakufu dana fek kay dal murqami pexem kuñu toraxal ke kuñu alakte mo iblis mune it kep ko xamni ni jang na dara wala mu jang ci yonnte bi ali sallatu wassalam ci aw do khalinam ci alquran ak yenen tifliko ci am ndox neena ndox mom day mujj nek nan gu lap kep ko nan sax dalay fegal li nga xamni moy pexem saytane lol rek jorna waye yamul fofu de neena yu nawiru dana leral tamit al qalba khulba ash-sharab nan neena nan gogu nonu it te nga nit ki jang dara ci gud salla yal na doli tedd nga baqin aji des jo xamne yudimu dana saxal al bushara mbekte waye tax muni al bushar ala khairin bashar ci ngeen ji mbinde fi defal ko ko bil ali defal ko yit ak njabotam wa sahbi ak sahaba ya ad durar nyadi ay wurs ma salamin andak dole wolu ko xamne ya tamin nako tan serigne touba wax ni yow yalla sun borom yow mi nga xamne yow yaay ki dess te yit yama defal mbekte bo xamne ni ay mbekte yu sax ma ngi lay ñaan nga doli tedd nga ci ngeen ji mbinde fi mu ande dole wolu ak muccu go xamni dang ko tan defal ko ko mom ak njabotam ak ay sahabam li nak ta del suwar ci julli ci yenente bi ndax dafa am ay melokan yu taru yu xamni ni mom la yalla sun worom bind ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam melokan yoyu nak muy bëgg lim motax lata mu kay lim mu julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mutamline ya mulhiman yow aji yanki walji al ilham moy lo xamni yalla daf koy wacc ci ab jamam wali mom lañu al ilham qad waffaqa tawfiqal ngama yow mi nga xamni ni yama defal tawfiq ci anam gune salli yalla nga doli tedd nga ala man ci ka nga xamni ni khuliqa bindes nako wafaqa neena kawena yit mom ko ke al khalqa bindef ya khuluqan ci jikko kal khalqi comme nim len kawitam ci ab bind wal tusallimi te nga doli ko wolu mune yow yalla yow mi nga xamni yama yenki wal doxma ay mbir yo xamni ni tawfiq la ci ko anam gune ma ngi lay ñaan nga dolle tedd nga ci ki nga xamni ni ya ko bind bu rafet te mo yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yonente bobu nga xamne kawena mbinde fi ci jikko yonente bi jikko mo kawé jikko mbinde fi yépp tax yalla wax ko ci alquran ne ko wa innaka la ala khuluqin azim wa innaka naka yoyonte bi la ala khuluqin yaangi ci kaw jikko yi nga xamni azimin yu mag la kal khalqi kom ni nga xamni mo kaw mi ne fi ci bind yoyonte bi sallallahu alayhi wa sallam mo kaw mi ne fi ci jikko
0: waye tamit mo kaw mindi fi ci ab bindi niko yalla bindi wal tusallimite nga doliko wolu mutamali nak dilim nak bindu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam muni khat kan nekon na mom yonente bi ali sat wa salam da tawassuti di boromu digu domu fil qaddi ci taxaway ene yonente bi taxawayam jëmum koor bi dafa nekkon lo xamni ni lu diggu doomu la waaw appul yesut rayut sewut lol dana ci ñew mune jalis sututi di aji feen ji rafetu teul man di aji feen ji rafetu ay cieur neena mom yonente bi bindam ak ay cieuram dafa nekk lo xamni ni lu feen la tayit lu mat lu jot la sekk cieur yu jot la ko yalla sun borom joxewon walam yakun nekutun bil mufrati di aji appel walam yakun nekutun tamit bi adami nek ku wex yor wexay bo xamne dafa jaxaso ak ñul on yenente bi sallallahu alayhi wa sallam yalla sun borom daf ko bind bind bo xamne bind bu yamula taxaway bi nekul taxaway bo xamne ni bu upp la nekul taxaway bu yes waye tam niko yalla sun borom binde jëm ji da nek lo xamne ni lu jot la lu feñ la yit lu rafet la waye nekuton lu uppal tamit manam yesut wañi wut ab ciiram ak ay ak jëmam ci waxam nekul jëm jo xamne limu wara yor ak nim wara mel dafa upp wala muy wañi ku manam loxoy nekul loxoy yu gudd ba upp nekul loxoy yu gatt ba ba di tamit niki nonu ah niki noné tanki niki nonu manam jëm ji niki nonu manam dal jëmam nek da nek lo xamne ni nekul lu yalla sun borom def lo xamne ni da fay upp ci côté wala muy wañi ku ci côté mune walam yakun nekutan mum yonent bi mutahama diku ñu def mune fatakh manam reuy ba nek ne fatakh ne nit ku pata yonent bi nekutan lool de walam yakun nekutan tamit mukal sama ku mucca ku boccorol ay lekh ne yor ay lekh yo xamne lekh yu reuy la bal li fi nifaq kawena kulaman kep ko xamne ni sama yek ci kuna min muntamin ci koy askano li adama ñer sunu mom adama mun yunus bi sallallahu alayhi wa sallam nekuton ko xamni ni kat dani fatakh yor jëm ju reey reey nan ki dafa dedet manam nekuton jëm jo xamni ni dafa reey nan ki ha waji mo tonkal wala mu nek ko xamni da sew bi nan ah ki de su ak chakka wala rek dedet waye tam nekuton ko xamni ni dafa yor lekh yu reey waye nek ton tam ko xam dafa yor lekh yu sew manam dal lepp dafa digg dom mune yonente bobu kawé nak kep ko xam ni yëkëti ku nak ku askanalo ci adam rek yonente bobu ali sat wa salam mo la gëna kawé wa misan melokan yu yémi lay wax ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mune kan ne ko na mom yonente bi yatulu di sut kula man kep ko xam ni ma shaahu an nak mom ci dox fi kulli zaman ci bepp jamono wa kana nekuna wasi'al 'atani diku yaatu at wala diku yaatu dënd yadhaku nena da fay re ay nak du re di xaqtaay de nan lay re mune bi tabassumi ci muñ bindu bu am solo la mune yunus bi ali sattu salam nekuna ko xamni ni kum masana and di lay dox di dox kum masana and di dox daf lay tim daf lay sut am taxaway am daraja waye nak nekuna ko xamni ni attu bu yaatu la yoron dënnu bu yaatu la yoro ñepp la xaju sallallahu alayhi wa sallam du boddi kenn di beddi kenn du ñak kersa kenn du dakk kenn du tas yaakaari kenn ku yaatu won ab dënn la mune yit nak da daan retan way retan gi nak retan la go xamni ni muñ lay def mune wa huwa mom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jalilun aji magla qullabu neena ku rafet rafeta yu nimuy sopax ndiko ci mbiri mbir yu man di ñew nimuy réagir ay réaction ci mbiri ak nimuy organiser mbiri nim koy administrer neena lu rafeta rafet la len lu ne rek mu def ko fam wara def len lu ne mu jox ko tam ko wara jox neena bayaduhu wexuk nak yaram bi lunte bi ku wex la nar la waye nak musharrabun lu ñu jaxase la bi humratin ci ak xonk ene jëm ji dafa nek jëm ji wex waye dafa wara dafa and ak tamit xonk wa ahdabu nekkon nit ku jot ay xef xef yu jot la yore won wa anjalu nekkon jëm jo xamne ni tamit ku yaatu ay bëtt la nekkuton bëtt yu sew sura samin neena nak di borom doxin doxin wo xamne ni doxin wo ami teggin la ta rafet yenente bi sallallahu alayhi wa sallam koku mo yenente bi sallallahu alayhi wa sallam neena da nekkon nit ku mag ko xamne ni mi soppaxndiko ci mbiri ak ni mi ci doxale mbir mu man di doot mbirum aduna ak mbirum alakhirah neena lu rafet la waye bokku ne ci niko yalla binde yi dafa wex wex bo xamne dafa jaxaso ak xonk wa manam blanche bo xamne dafa jaxaso ak rouge comme yunitte bi sallallahu alayhi wasallam ay nek nekul lu upp de nekkon ko xamne ni xef yi ko yalla jox xef la yo xamne xef yi jot la waye tamit nekkon ku yaatu ay bañ yaatu ay bet lolu ab tar la manam ku bet yi sew nanaka ñaari moy lolu da nekkon ko ani bëdd yu yaatu la yoré waye aw doxalin tamit da nekkon doxin wo xamni ni doxin wu dal la nekkul ko xamni di fatax fatax yi wala muy peccer peccer yi di door tal yi ñepp xamni ki nit nga ñew lolu doxin yoon tamit da doxinon doxin wu dal sallallahu alayhi wa sallam waaw duñu mësa gis ku melni ki yoonent bi sallallahu alayhi wa sallam serigne bi wax ne kat waaw ahmaduna sunu ahmad momu rahmatuna moy sunu yermade hamiduna sunu hamid momu ci ay turam la ni'matuna moy sunu xewal mahmuduna sunu mahmud momu it farhatuna moy sunu mbekté wal judu neena moy tab gi nga xamné muzrid diyami aji xeb jit aw deut moy aji xew ji aw nir ay nir yu duy ndox ba fess dela di soti fi da jël ay tour ñetti tour ci tour yenen te bi sallallahu alayhi wa sallam tour yoy nak bokku ne ci ahmaduna kon mune yow mi nga xam yaay sunu ahmad mune sunu ahmadu momu kat moy sunu yermane waaw mune yit sunu hamiduna moy sunu xewal sunu mahmud mom it moy sunu mbekté waye moy ku tabe gi nga xamne tabe gi nek ci mom day xeb aw nir ay nir yu def ndox ba fess del di soti taw bi nimi bare tabe gi yonent bi sallallahu alayhi wasallam moko upp inni nakaman serin tuba o khatibu mangi waqante al jamil aji rafet ja fi kalimi ci sama baat yi di beug ñew musalliyan may aji julli ala rasul ci yonent bi musalliman may aji ñaan dolle mucc ak wolu ala al wasula ca egale kayba bi hisbihi and ak kurelam fukki bay di ñew da nek lo xamni ni kat da ci tuddu ay tur yonent bi ali satou salam diko ci kagn diko ci tag di julli ci mom mune nak yow yalla sun borom yow lay waxantel yow mi nga xamni way ku rafet ki yow mi nga xamni ni it yow yaay ku yor melokan wu rafet yi may julli ci yonent bi nga xamne mom moy yek jokku kay ba ku bëgg ag ci yalla sun borom bo jaare ci mom daldi ag motax mo wax ni salli yalla nga doli tedd nga alal mudassir ci aji muro mbalan ya yonent bobu nga xamne kat mo muro mbalan ya nga waxe ko ayyuhal mudassir wa alihi khairil khawara ki ngeen jibindef al mubashshir kadikun begal wala nga al mubashshir ki aji begle mahil firak aji farduriya al mutahhari kadikun labal wa alihi ak njabotam wa sallimihi te nga doli ko wolu salli yalla nga doli tedd nga ala al muzammili ci aji sango mbalan ya jalid duja ki aji daqlanam nga al muammali kadikun yakar hamin nada ke aji yolji ay may ke aji dotti ji ay may lil murmili ñen aji ñak wa sahbi ak andandom ya wa sallimi te ngodoli ko wul serigne bi tambali ne yow yalla sun borom yow mi nga xamne yow ya wo yonent bi tuddi ko al mudassir ndax ya ayyuhal mudassir yow ya ne ko ya ayyuhal mudassir qum fa anzir wa rabbaka fakabbir وثيابك فطهر والرجس فاهجر ولا تمنن تستكثر wa li rabbika fasbir yow yalla yow mi nga xamne yow ya wo yonent bi ne ko ya ayyuhal mudassir ndax lolou liko waral histoire bi moy yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi mi gis wahyu di gis jibril bob ma nga ci gharu hira bim ko gise nak jibril dikkel ko ne ko iqra jangal mu gis melokan jibril dafa tit te bob ma nga ci makkatul mukarrama ci gharu hira bim tite nak dal di ñew ci kërëm fekk fa sayyidatuna khadija radiyallahu anha mu ne ko kat dassiruni mur len ma ci mbalani mur len ma xamna mu da japp ni lolou mu gis mom mbir la mo xamni bu murut ci mbalani man na mu fekkat ko fa nek taxamune mom no am lamu gis ki nga xamni ni moko waral bu muro mbalani nek bu ñakko mur lepp da koy gis motax yalla ñu ko ya ayyuhal yow mi nga xamni yow ya muro mbalani qum fa ansir jogal nga daldi war say njabot nga daldi war ni kon yow mi nga xamni yow ya ko ya ayyuhal mudassir ma ngi lay ñaan nga doli tedd nga ci aji muro mbalani nga xamni moy ngeen jimbindef da nga xamni yit moy ko ñu bégal ga ki nga xamni ni mom mo far li nga xamni moy ay dur ak ay ner ay nar ak ay fen ku ñu label ka defal ko ak njabotam wa sallimite nga doli ko wolu waye yow mi nga xamni ni yow ya ko woyé ne ko ya ayyuhal muzammil qum al-layla illa qalila ni yow yalla yow mi nga xamni yow ya ko woy ya ayyuhal muzammil fi tamit meme yonent bi ba mu gisee lolu da ñewat ci sayyidatuna khadija ne zammiluni sang len ma yalla ne ko kat yow mi nga xamni yow ya sango mbalani qum jogal qum al-layla manam taxawalal guddigi jël taxawal guddigi di julli illa qalilan manam guddigi gep na ngay taxaw du julli illa qalil bam dess lu tuti nisfahu wala sax mula nexe nga taxaw genn walu guddigi awun qusmin wala sax nga wañi ci manam baña taxaw genn walu gi lu ko lu gëna yes aw zid ali wala sax nga taxawal lu upp ci genn walu guddigi mais dal en tout cas del jog ci guddigi yow mi nga xamni yow ya ko wax lolou nak yalla nga dol ci ndi nga ci ko xani mom moy aji sangu ji te yakko woyé kok nga xamni mo dakk leundem ga kok nga xamni moy kuñu yakkar kok nga xamni yit mom moy yol ji ay may ci ko xamni dafa ñak defal ko mom defal ko ay sahabaam wa sallimite nga doli ko won salli yalla nga doli tedd nga ala abdil ila ci jaamu bi yalla ba habibihi kay at soppem zikril ila ki nga xamni moy tuddu yalla safihi aji tanam je sayfil ila nga xamni moy jesi yalla je wa alihi ak njabotam wa sallimite nga doli ko wolu ni yow yalla sun borom itam ma ngi lay ñaan nga doli tedd nga ci yonente bobu nga xamni moy jaamu yalla ba ci turi yonente bin abdullah wayit habibi nek ab soppem bokku na itam ci ay turam zikril ila ndax te dañuy wax yonente bi ali sattu salam foko ma sana fek rek day tuddu yalla sun borom tabaarak wa ta'ala al istighfar la hawla wala quwwata illa billah yonente bobu nga xamni bokku na ci ay turam safihi yalla moko tan sayfil ila mu nek yit ki nga xamni moy jesi yalla ja yalla nga doli tedd nga ci mom ak njabotum te nga doli ko wolu ndax serigne touba dafa melni day melal yonent bi nek dafa amé ñaari loxo dañ ci ñew ci kanam loxo nday jor bi na nek loxo bo xamné ak tab ak yermade rek mo ci nek waye loxo chamoy bi nek mu nek loxo bo xamné da fay jagn lepp luy ayu bayu ko ci nga xamni ñoy yéfer yi salli yalla nga doli tedd nga ala hizbil ilah ci kural yalla ba ni'matihi ka ay khewulum babil ilah ki nga xamni moy buntu yalla ba siratihi ki nga xamni moy aw yonam hudal ilah ki nga xamni moy jubu yalla ga wa sahbihi te nga doli ko wolu wa sahbi ak sahabam lay wax wa sallimi te nga doli ko wolu mune yow yalla te mang lay ñaan nga doli tedd nga ci yonent bi nga xamni kenn la ko remplacer kuy taxawayu kurel hisbil ila fi yonent bi djul xam nga hisbu moy kurel way da wax ni yonent bi kenn la koy remplacer kurel yonent bobu nga xamne it moy xewalu yalla yonent bobu nga xamne moy buntu yalla manam ku bëgg jaar ci yalla ci yonent bi ngoy jaare wax ci sunnam sunnatu wal mutahhara ay yonent bobu nga xamne it moy yoon wi jëm ci yalla siratullahi almustaqim yonent bobu nga xamne moy jubug yalla yalla nga doli tedd nga ci mom ak sahaba mi tanga doli ko wol salli yalla nga doli tedd nga ala sayyidina ci sunu sang waliyina ko nga xamni moy sunu kilifa qudwatina ko nga xamni moy sunu reytef habibina ko nga xamne moy sunu soppe shafi'ina ko nga xamne moy ajram sunu bu alayhi wal qiyam wa alihi ak njabotam wa sallimite nga doli ko wol yow yalla sunu borom it ma ngi lay ñaan nga doli tedd nga ci yonente bi nga xamne moy sunu sang waxon nañ ko leral lañ ko ci mawahibu sayyid buñ ko waxe moy ko xamne bu ay tartar amé ci mom lañuy wëru wa nabi ali sattu salam moy ki ñi wëru tartar ye gëna tar bu alayhi wal qiyam ko ki moy sunu khalifa waye tamit moy sunu raytef ndax yalla sunu borom dañu digal ñu ray ko laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana neena yalla sunu borom neena ci yunus tibbi alayhi salam raytef mi ngi ci yeen ngir war ko ray yunus tibbu nga xamne yit sallallahu alayhi wasallam moy sunu soppe mo ñu ramb tamit bu ëllëgé ndax yunus tibbi bu ëllëgé ni ngi ko waxe won ash-shafa'atul uzma su jam ñi démé ba tiit su yalla sun borom dekkale jam yi ëlëk yowal qiyam dañuy wax ndaleen ni bayyi ci najju jant bi di len lak nga gis ko xamne day lap ci aw ñaqam ko xamne bu ay tartar amé ci mom lañuy wëru moy nabi ali sattu sallam moy ki ñi wëru tartar ye gëna tar bu ëlëk yowal qiyam ko ki moy sunu khalifa waye tamit moy sunu raytef ndax yalla sun borom dañu digal ñu ray ko laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana yene yalla sun borom neena ci yunus bi alayhi salam koy teef mi ngi ci yeen ngir war ko ray yunus bobu nga xamne yit sallallahu alayhi wasallam moy sunu soppe mo ñu ramb tamit bu ëllëgé ndax yunus bi bu ëllëgé ni ngi ko waxe won ash-shafa'atul

0: yalla joxe mbir mi da jeelat tamit mbir yep wek ko ci yalla wakirlu ci fa iza azamta fa tawakkal ala allah yonenti bobu nga xamne moy kit gaddu responsabilité jam ni yonenti bobu nga xamne moñi womat demen ci yoon wa nga defal ko ak njabotam defal ko it nga xamne moy sahaba ni ukhatibul jamil lay wax de fi kalimi ba yoy jeexagut ba lay yep rek ay tour la ci tour yonenti bi waaw ay qualification mu ne ko salli yalla nga doli tedd nga ala bahri al bukhur ci geju geji laysa ida ki nga xamni moy gaynde ak non ya shafi sudur ki nga xamni moy safara dani safara khol yi na fi shaqa yunit bo nga xamni moy dak ak te xeyde ak rag badri al budur ki weru wer yi wa sahbi ak njabotam wa sallimite nga doli ko wol serigne bi ci baydu yi bari na lu wax yunit bi nan ko moy bahru al bukhur moy geju geji ndax yunit bi tabe gem yor geej la te geej yep rek ci geej ci tamay yoonte bi lañuy tanxé ndokay wax tamit shamsu sumusi yaay jantou janti ndax te janti leer la te leeru sayyiduna muhammadu sallallahu alayhi wa sallam wara ab jant ndokay wax tamit nek badrul buduri yow yaay ñaan yaay wéru wér yi ndax wér leer na waye nak yoonte bi moy wér wi gëna leer motax mu ne kon yow yalla nga doli tedd nga ci geeju geeji te moy yoonte bi nga xamni moy geeju geeji yonente bobu nga xamne moy gaynde noni manam dafa wé xat lol ci noni moy sayu taxawé bëgg jamanu l'islam bu taxawé ak ñom duñ ko netti lecc xaré badar la fa xew laaj leen rek wa buñ sañon de sax dañ né way ma yegoon duma téwé xaré badar ñom yéfari ndax lañ fa dëj ñi ñu ray leen li ñu japp leen ak yeneen xex yi nik non tay ki nga xamne yi mom moy safara xol yi yonente bobu nga xamne moy dakk li nga xamne ni moy ak rag waye yonenti bo nga xamni moy wéru wéri sallallahu alayhi wa sallam huwa mom yonenti bi allasi moy ki nga xamni ni qada wa matna annada tabga liman jemi ko ci ki nga xamni ni yeji dana dik lil ijtidai ngir sakku tab gogu wa man kep ko xamni ni nahahu jublu nako bi ijtidai andako jalkati la khadajna arda ak alkani bil wakami andako tis andako naqar mune yonenti bobu sallallahu alayhi wa sallam moy ki nga xamni ni mom mo wa mat tabega jeme ko ci kep ko xamni ni kat dafa dik ngir diko sakku manam kep ku ñew ci yonenti bi sakku ak tab bu accé dang ko fekk bam doy seuk waye rek kep ku jublu yonenti bi tamit bëgg togn bëgg jalgati bu boba la ngay dajjal rek la nga fay jëlé moy ak alku la nga fay jëlé moy tis mune huwa mom yonenti bobu allasi moy yonenti bi nga xamni ni imtaddat talal na yadi sama loxo bihi ci mom sa bu yonenti bi li rabbi jeme ma ci sama borom al afiyadi gëna jariñ wajada neena tabena liñal ma bil jayyidi ci la nga xamni ni ken amuko min ghairi hatta ci luddul manan ko andi jox ma yow yalla wakami wala manan ko sax ñaata nga makoy jaay neena kat serign bi neena fi yonenti bam moy ki nga xamni mom mo japp ci sama loxo yobbu ma ci yalla sun borom mi nga xamni ni mom mo gëna jariñ te yalla momit defal ma lo xamni ni defaluko kenn ci luddul sax manan ko nak yow yalla sun borom jox ma dama may rek ndax te na nek bur bi may waye tamit ci luddul manan ma li ma yor kan dama koy jaay ñaata nga koy jënde kon mu nek lu am solo fa tabarakallahu ci qasida gi nga xamni ni moy jasbul qulub ñu nek ci ak yeen xamna rek inshallahu taala di len joxad radi wu ci guddi gi gëna eggale li nga xamni moy téré bi wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: lahu ñel nako mom yenente bi sallallahu alayhi wa sallam min al khawariq ci ay kharbaax ci ay xoti baax ma kharbaax yu mag te kewe yo xamne lam yaji dikul li sabiqin yal aji jitu wala yafi te du dikit li lahiqin ñel aji dab ñel aji ñew fadlan di ngeneel min al muqaddimi bi bayiko ci yalla mi aji jitele ja serigne bi ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallama yalla sun borom jox nako ay xar bax ay xoti bax ay kemtan yo xamne dafa mag yu reuy kemtan yoyu nak ñi jitu yalla joxulen ko ñu jitu ci ay anbiya waxuma la nak ñeneen ñu dul ñom waye kemtan yoyu neena ñi ñew tamit kemtan yoyu nonu yalla du len ko jox lolu nak ngeenel la lo xamne yalla mo koy jox ku ko neex zalika fadlullahi yu'ti bihi man yasha wallahu dhul fadli al'azim lolou ngeenelu yalla la yo xamne yalla mi aji jitalé moko ko jox jital ko serigne bi tambali di lim kharbax yoyu minha neena bok na ci kharbax yoyu salamul hajari nuyu dojja alayhi ci mom mashyu shajari dokh garabiya di andak mom fu mu jëm inshiqaqul qamari niki nonu kharug wer wa lahu ñel nako te lol nak mi ngi amé bidil baqa ci daraja yalla mi borom desga mo fi des wal qidami ak ci daraja yalla mi borom jituga bayd wi serigne touba tuduna fi ñetti kharbax ñetti kemtan yo xamne ni ci kemtan yonente bi la sallallahu alayhi wa sallam ndax yalla bu yonne ab yonente manam daf koy jox ay kharbax ay kemtan yo xamne ni kemtan yoyu moy tektale ne ki ni kat ab yonente la tax yalla du wacc di wax nan ki ni kat ab yonente la waye nak fam warona waxe da fay wacce ay kemtan yo xamne ni mom moy representer waxi yalla makana qawlullahi kum niko señ bi di waxe ci tasawuri sikhar jalla sadaqa abdi yaza ci lepp lu mu wax ak lu mu def señ bi nak tuddi ci bayit wowo ñetti kemtan yoy bokku na ci nekat dojji dañ ko daan nuyu mom yonente bi sallallahu alayhi wa sallam té lolou nak da nek hadith bo xamni ni hadith bu wër la ci nekat yonent bi sallallahu alayhi wa sallam doji dañ ko dan nuyu té lolou nak hadith bu wër rot na ci hadith yu bari sallallahu bok na ci hadith bo xamni sayyidina jabir moko netti jele ko ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi nekat man de xamna aw de ci makka wo xamni doji dama dan nuyu la ta ñu may yoni té dañ wowi nak man mi xamna ko té hadith bu wër la bo xamni muslim netali nako té nak hadith bu ñew ci muslim koko hadith bu wër la amul natabli ci hadith yi gëna wër waye min benen riwayat bu jëm ci tirmizi jele ci sayyidina ali ibn abi talib radiyallahu anhu mu nekat man dama nekkona yunit bi sallallahu alayhi wa sallam ñu genn ci lend ci côté makkay waye nak neena sayu ñu djublo neena kat say ñu djubé aw doj wala ak garab manam dañuy gis ne kat doj wi ak garab bi day wax ni assalamu alayka ya rasulullah mu nek hadith bu wer bo xamné tirmizi yi netali nako kon lolu ci kharbax yonent bi la moy doj yi diko nuyu garab yi tamit diko nuyu watax señ bi ne salamul hajari alayhi doji diko nuyu waye tamit ak doxi garab yi di dox diko wër bu ñettel bi ci kemtan yi nak moy xarug wër wi bok na ci kemtan yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yeferi makkay moma bi nga xamne laaj nañ yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko kat su fekente ni yalla mo la yonni xaral wer wi ci digelu yalla sun borom mi borom jitu ga ak mi borom deska dal digel wer wi mu xar te loluy serigne bi da ko tuddi ci jasbul qulub waye nak buñ fatale ne mbokey lepp lum tuddu rek amna texte bu rot ci hadith yonent bi wala ci alquran bu koy deugal xaruk wer wi bok na ci kat dañuy wax ne nday kemtani yonent bi manam kemtani yonent bi seeni nday bok na ci xaruk wer wi ci kemtani yi gëna mag la waye nak kemtan mom bi ci gëna mag moy alquran dañ ci ñew mom la señ bi sax mujjé jël ci par mu yato am bi ci tégué wat moy rañan nga mom lay señ bi tudd avant muy tudd alquran rañan gi la tudd yukhriqut tibaq waye kharug wer wi ci nday kemtan yoy la bok mu sax ci hadith bi wer ñu jël ko ci Anas ibn Malik radiyallahu anhu mu nekat wa makka dañoo laaj yonent bi mu wan leen kemtan gu mag ngir ñu man ko gën ñu man ko gëm yonent bi dal leni war li wan li nga xamne moy xaruk wer wi way meme tamit ci benen hadith bo xamne ni sayyiduna abdullah ibn mas'ud radiyallahu anhu moko netri nekat bañu nekké ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci mina neena wer wi dafa xar ñaari gal ben gal bi xarit wi nek ci gannaaw doj wi nek ci muna benen bi ci dess nek ci kanamam ah yonent bi dal nekat chede len waaw benen tax riwaya wax ni doj wi mo neub li nga xamni ni moy benen walu gi te meme ci walu scientifique les americains yi nga xamni ni dem nañ ci wèr wi borom xam xam yi am wala ci xam xam astronomie dañuy wax gis nek wèr wi da fay melni masna xar kon kemtan yoy la señ bi tuddi ñett yu am solo yo xamni tuddu nako ci beyit wi waye bok na ci benen kem tamit bu am solo mu ne kana nekon na yudilluhu diko keral alghamamu niriya niki non tamit nekko na yara de gis waraa li nek ci ginaaw waraahu way wi motax muni waraa way waraahu neena da dan gis tamit ci ginaawam de wa amam comme nimi gise ci kanam wa aynuhu neena betam kanat nek na tanamu di nelaw wa qalbuhu way xolam bi lam yanami du nelaw bayit wi ci mi tuduna ci ñetti kemtan yo xamne yalla sun borom joxna ko yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam kemtan yoyu bok na ci niri diko keral fu man di jëm sallallahu alayhi wa sallam te lolit mu nek qissa bu wer bo xamne amul luñ ci layam layame amul luñ ci lam lamé bu wer la te lolou nak hadith bu werron na ci so demé ci Tirmidhi ray gis né genné nako hadithu 4000 Abu Nu'aym tamit genné ko ci Dalailun Nubuwa ak Hakim ak borom xam xam yeneen yu bare bare ñu jël ci ku ñuy wax Ishaq ibn Abi Bakrin Ishaq la mu jël ci Abi Bakrin ibn Abi Musa mu jël ci baye mu nekat Abu Talib dafa genn dem Sham and ak yunit bi sallallahu alayhi wa sallam ci ben commerce neena kat bi nekké ci commerce momu dañuy gis ne kat bañu djubé fi nga xamné ni modi Sham ci commerce momu ci bek fi ben labbe labbe bi kat wax len qissa bu re ci yunit bi ni ki kat ab yunit la ndax dama gis ne kat muy dox niri dañuy and ak mom diko keral fu mu jëm te lolu nak du xew ci kudul kudul ab yonenti waaw dal di koy wax ne anamu dal nak lolu motax ba yen ñi romb fi tay ci commerce mi dama leena bëgg teral te daawu leen teral ñu laaj ko nak lan motax ngay def li mu ne nak daam ku ñeen andal ku yor ay mbir yu reuy laaj Abu Talib yi xew ci mom yonenti bi wax ko mu ne ki ab yonenti la mune anamu ñu ne kat mom ma nga ci fas ya nga ci gileem yak raxla ya diko defar mune len andi len ko ñu daal di yedd seen bop ne ñun kat naka lañ ñi mëna téral téra nga ñuy bayyi suñu mbokk mi ñu daal dem andi ko biñ ko andé mu tok it dañu gis ne unité bi famu tok mu tok it dañu gis ne unité bi famu tok kër gi day déplacer mu wax ki nga xamné moy Abu Talib ne ko ki kat baybo nga dello ko ndax lima gis ci mom ci ay kemtan ken bu ko yahudi gisee ci mom danañ ko fexel kon ci neena lolu mot Abu Talib daldi pare ci commerce daldi delu te hadith bu wer la bo xamne bokku na ci ñiko netali Abu Bakr ibn Abi Musa momu ñu ko netali te al Imam al Bukhari wax ne kat siqalak am confiance la te day roy day manam ihtijaj manam day layo ci mom da koy def mu nek firnde Bukhari ak Muslim kon lolit ci kemtan yonent bi la bok moy niri di ko keral fu man di jëm sallallahu alayhi wa sallam mune bok na ci kemtan yoy it yonent bi daan gis ginaawam di gis kanamam ndax amna hadith bu netale jele ci borom xam xam yi ñu wax ne kat yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu sala taxaw ci sappi ci day julli day wax sahaba yi ne len kat defar len sappi sawu sufufakum wa tarasu aqimu sufufakum tahawul lin sappi wa tahawul sappi da nek sunna yonent bi ne len boen ko difu tamit man bu may julli lu way def dama koy gis kon ñu ne kon mom day gis ci ginaaw hadith bu hadith wër la comme ni mi gisse karamam way mu xadne it ay beutam bu nelawit xol bi du nelaw ndox ben bis sayyidatuna aisha radiyallahu anha nenaka ya rasulullah ndax da ngay nelaw to do witar munaka ya aisha ya aisha man samay bet buy nelawit sama xol du nelaw kon lolou lu wer la mune minha bok na ci khawariq yoyu kharbakh yoyu tajannubu zubabi watandiku sorik weñu ya an jismihi ci yaramam ma athiyabi andak yereya kadhalik ni tashilu si'abi yombal way jafeya lolou nak mi ngi ame billahi ci katanu yalla sun borom molil magnami kay aji joxe mang ga mu ne bekk da ci kemtan yonente yoy sallallahu alayhi wa sallam moy yalla da def ni dafa lab sel la ko ba nga xamne weñ du dal ci aw yaramam weñ du dal ci ay yereb Allahu akbar nga weñ mom xames nako moy ci sobe rek lay nek fami dal kon waye nak yonente bi mom jëmmam ji dafa lab jëmmam ji dafa sel ba tax na neena bokku na ci ay kemtanam weñ daw dal ci ay yereem daw dal ci yaramam waye bokku na ci kemtanam yi moy mana yombal lu jafé ay mbir yu jafé mbir yu taratar yo xamné ni doomu adamay dañ ci dem ba tele ci duñ ci man dara su ñëwé ci mom mu dal di koy yombal ba ci sax bayyi may dañ ci ñëw légui yi nga xamné yeen say arab yi dañ daan jëfëlanté ak ñom jëfëlanté yu tar ba tax ñu mer ay gilem yek yoyu duñ mëna té defati dara gilem yi dañuy mer taxaw buñ leen daqé duñ dem wala fassé yoyu wayé néna mom yoonenté bi bu intervenir rek ñu dal di dal di dem kon yu jafé yo xamné ni sa yu ñëwé rek mu nekk lu yom lolu ci ay kemtanan yalla bok minha bok na ci kemtanan yoyu tamit tawassulu tuyuri moy jokku pitiya manam pitti dañuy tawassul ci mom moy di sakku ci mom intervention tawassul fi lu djublu moy pitti dañuy ñew sakku ci mom intervention ñu joge ci al wasila bi nga xamne moy li nit ki di jaar ngir ag ci yalla motax serigne ñu koy tuddi al wasila kon pitti sax dañ dan ñew ci mom di sakko jokku manam di sakku ci mom mu def intervention ci ay mbir yu len nakari yo xamne doomu adama mo len koy tek doomu adama toujours rek lu natali nakari mbinde fi yalla yenn say ci mom lay bayiko ndax mom la yalla jox xel bihi ci mom maram ci dañuy tawassul bihi ci mom mun ishtaka jambatna ba'irun gilem gal ho ñel ko bok na ci yit kemtan yoyu moy gilem gi daldi jambat ci ay metit ay tartar yu ko seni borom di tek wala borom di tek mu ñew jambat ko yonenté bi def intervention lol dak wan fajara neena balluna alma'u ndokhma annamir bi daji neex min yadi zittakarumi ci loxey borom teral ga neena beir wi tut ne ci ñetti kemtan te moy picci dañ daan ñew tak ci yonenté bi ali sattu salam mu def intervention lol it lu wer la lo xamni ni saxna ndax jele nañ ci abdullah ibn mas'ud radiyallahu anhu ci hadith bo xamne ni hadith bu wer la abdullah ibn mas'ud ne ci hadith bo abu dawud netri nako nekat ben picc ben bis yonent bi dafa nekkon ci ab tukki ci ben aajo yimuy dox neena biñ ande mom ñu gis ben picc picc bi nak dafa amone ñaari ciuj ñaari fi yoyu nak mu am mu nek ay domam mu bëgg leen lool xam nga dom mom ñepp koy bëgg ba ci sax ndanaaw yi dañuy fonk seeni dom dañuy naaw di wudul leen andil waye picci mi da am ñaari ciuj neene nak ñu dal di jël ñaari ciuj yoy biñu jëlé ñaari ciuj yoy nak picci mi naaw ñew ci yoonenté bi waaw di lepp lepp di ko wër di jégué ba aksi ci suuf ngir am lu ko metti ak tiit guñu tiit ci domam yoy neena bi yoonenté bi ali sallallahu alayhi wasallam ñewé ni gis nekat yonent bi yalla xamal ko picc momu kat metti lim am ci jom yoy ñu jël abu dawud netri nako waye yonent bi ne len ah yen li ngeen def mom moy lan jollo wat len ko ciujam yoy bagn ko delo nak ngi gis ni picc yu ci la dal di dem ñewatut nga xamni picc mi kon yalla da ko xamal ni ko yonenti bi ki am ci ci mi am na lako metti muy jambat mi jambat nak ci lako yalla sun borom tabaarak wa ta'ala xamale li picc mi def mu len ngeen ko delo ngeen ko delo boromam sallallahu alayhi wa sallama motax serigne bi wax ni tawassul at-tuyur
0: way tamit bok na ci ay kemtanam geleem ji ñew di ko jambat
1: loolu yi tamit qissa bu wer la bu rot ci téré yi nga xamni ni moy téré siray sallallahu alayhi wa sallam ñu wax ne kat yoonte bi sallallahu alayhi wa sallam benn bis benn way dafa yoron ak gilem gilem gi nak mu di ko tek lo xamni ni lu doy war la lo xamni ni lu metti la yoonte bi sallallahu alayhi wa sallam dadi intervenir neena kat lolu da fay melle neena yoonte bi da bu ñewé ben way dafa ñew bok ci wa ansar neena waji nak yor ak gilem neena gilem gi mu gisse yoonte bi dafa daldi melne lu xey daldi joy ba di tour ak ronxagn yoonte bi ñew daldi ray li nga xamne ni moy dokk gi ak yoy dadne len dadi gilem gi daldi nopi dadi ma bayyi xey gi mi xey moy ni gilem yi def bayyi joy yi tamit yoonte bi dal ne kan mom mom gilem gi ñu nak gilem gi kan ben way ci bok ci wa ansar moko mom yoonte bi nako sa way xana do ragal yalla ci gilem gi ndax kat mom xamal na ma ne yow mi kat dang koy metti te do ko jox lek yit waw xana do ci ragal yalla ñi nga xamni di mo la jox gilem gi ndax te jambat na ma de te lol hadith bu wer la bo xamni ni al imam ahmad netti nako al bani ni hadith la bo xamni ni hadith bu wer motax señ bi wax ne yit ishtaka lahu al ba'ir ay bok na ci kemtanam yoyit sallallahu alayhi wa sallama li nga xamni ni modi ñaari loxom yu selliya am ndox genn na ci te lolou hadith la bu wer bo xamni ni netali nañ ko ne yoyit bi sallallahu alayhi wa sallam ci benn tukki mu nek ak ay sahaba radiyallahu anhum sahaba yoyu nonu ñu aaje wo ndox bëgg japp te amuñu ndox yoyit bi neena kat ci kemtan yalla ci ay loxom ndox genn ci ndox mo xamni ni japp nañ ci ba def ci liñ bëgg faj aajo yépp waaw nenañ sax mbolo mom agone ci jundi ay nit te buñ ko ëppoon tamit ndox mi genn ci ay loxom sallallahu alayhi wa sallama man nañ ci japp te loolu hadith la bu wër bo xamni abdullah ibn mas'ud netti nako mom ma wax ne bañu nekké ci yoonte bi benn tukki ndox mi dal di neew yoonte bi nekkat andi len ma ndox neena indi len ma ben ndab neen ñu andil ko ndab ndax dafa wone indi len ma ndox bu fekke ndox tout dess na fi li fi dess andil len mako ñu andil koko neen buñ ko andil len ndab li ndox mu tuti mo ci nek mu duggal ci loxom yi ci ndab li daal di wax ni kat kay len japp waaw gaay yi neen dañu gis kat ndox mi di neen dañu gis kat ndox mi di ballu ci baramam yi sallallahu alayhi wa sallam waaw ñu ngi won tamit deg nañ ñam wi di sabbal ci loxom yi dañ ci ñew kon hadith bu hadith la bu wër nga xamne kon yoonte bi bokk na ci ay kemtanam ndox muy genn ci ay loxom mom la seigne touba di jundu fi jundi fi di wax ni fatabarakallahu ndox mi genn na ci li nga xamni wan fajara balluna alma'u ndox ma anna min manaji neex min yadi zit takarrum netti nañ ne yit ci seigne touba radiyallahu anhu ci ay kemtanam momit ndax te yalla nak kemtan yoy mom lolou sax manam budi jeunete kemtan la tuddu waye mom ay karama yo xamni nenañ yoonte bi sallallahu alayhi wa sallam ndox mi da genn ci ay loxo waye téré jessbu gi amna ñu netti na kat te julli nañ netti bi serigne abdurrahman mu wax ni serigne touba yenn sayi buñu massa di tok di jang jessbu ndox day genn ci amna benn bis ndox genn ci baram waye mu dal di koy neub ma sha Allah kon ndox mi kat moy ndox mi genn ndox mi ballon ci loxo yoonte bi sallallahu alayhi wa sallam moy ndox mi genn ci ndox yi motax su yotine wa afdalul miyahi ma'un qad naba bayna asabihi an-nabiyyil muttaba yalihi zamzamun fama'ul kawsari fanilu misra summa baqi al-anhuri muné sumi hadde gisna tasbihu ta'ami sabalu nyamwa fi kaffi afdalil anam ci tenqi ci gën ci midé fi waye khitabu dhabiyin wa qanti kiwal ga bi kalamin ci wax mu'jisatul muhtarami neena kemtanu ku ñu war mal kala muné bok na ci kemtan yonent bi moy ñam wi sabal ci aw loxom comme hadith biñu waxon legi ci abdullah ibn mas'ud netali ko ci na ndox mi genn na ci loxom waye neena deg na yit ñam wi ci bir hadith bi waxna ci ni ñam wi dil sabal ci loxom waw waye bok na ci kemtan yoy yit kewal gi waqanti ak mom lolé yit hadith la bu yor la waxon nañ ko ci mawahibu ci ne ben waye dafa japon ak kewal ta imam al-bayhaqi netali ko ci dalail an-nubuwa ibn kasir netali ko bim jappé kewel gi dal dikoy yew yonenté bi romb ko kewel gi kat dal di waxanté ak mom ne ko ya rasulallah man kat ak kewel la ben way bi ma reub moma japp mom waye nak amna ay dom yo xamné ni dama leena bëgg nampali bëgg nga yewima yonenté bi ne ko yow kat dañu la mom kon yow alalu ben way nga té est ce que buma la tekké da nga ñëw ndax mala tekké nga dem kon man ma togn ñewit ya togn kewel gi xamal ko ne ko dana ñëw yonente bi yewi ko mu dem daldi nampal dom ya daldi delu siwat te bi ñewé gis nañ né wéen yi kat wéen yi dafa wacc bi nga xamni arab yi bi momone kewul gi gis na lolu nak yonente bi ne ko ma bëgg nga jaay mako waji ne ko kat duma la ko jaay mais dama la koy may waw dat koy may yonente bi dal koy yewi mu dem yonam motax mom la señ bi di wax ni khitabu zabiin bi kalam neena lolu kat da bok ci kemtani ko ñu war mal ka kalamu dabbin wa khumbat qad ata bo xamne dikna na xamne sabata sax na yit binassin ci ab texte mu leer fiha ci mom kemtan yoy ci khawarikh yoy neena kalamu dabbin waxu mbeut ma qad ata dikna fiha ci bok ci kemtan yoy binassin ci ab texte bo xamne sabata sax na hanin jiz'in khayu ak ga qad ata dikna fi mu'jizatil mukrami ci kemtani kuñu teral ka neena bok na ci kemtan yoy yit mbeut mi xam nga li yit qissa la bu wer donte qissa bi ak weram borom xam xam yi ñi ngi ci wax amna ñu naan hadith bi manam ne ko hadith bu wer motax sax bo xolé señ bi sax mom lay junj fi ndax kemtan yi yep nek gim nek kemtan gu wer danaka andi wut nas mais nak lim jublu ci nas fi day junj ne kat hadith bi ni nak ñew na fi waye nak amna ci lu ci borom xam xam yi wax gis nga Seigne Touba manam ku deggul hadith la borom xam xam la wolit bu yeme moy karama yi ko yalla defal ak yeme gi mu yeme ak gi mag ci yalla ak lam am ci daraaje yalla way and ak lo lepp tiwul dafa jekk won xam xam hadith yi ndax lepp lo xamni ni rek ak juyo amna ci borom xam xam yi ñu ci wax daf koy juñu motax lolu jublu ci bi nasin hadith la bu gudd nak bo xamni ñew na ci kemtani li nga xamne ni modi mbeut bi te hadith bob mi ngi tambali nak ci ben arabiy ben way bo xamne ci arabiy la bok mo yoron am mbeut mo yoron ben mbeut bimu yore mbeut mi nak dadi ñew ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te hadith bobu hadith la bu wer bo xamne ni ñew na ci محمد ابن عبد ابن علي ابن الوليد ابن سلمي البصري محمد ابن عبد الاعلى الصنعاني نكت معشر ابن سليمان با نجلوكو سي عمر بن الخطاب موني وقتانو مبتمي بن واي كات ما يونت بي دا نيكون سي اي صحابام مولامي وركو بن اعرابي نييو تي فك مو رب ام مبت با جابكو داركوي ديف سي بوسام mu ñew ci yonente bi mu gis mbolo mi wër ko mu daal nekkat ki mbolo mi dajalo ci mom moy kan ñu ne ko ki kat ben way la bo xamni ni neena ab yonente la waaw te loolu nak lu doy war la nit ñepp xam bu jëm ci mom yene waaj ñew ci yonente bi alayhi assalam raane ko ya muhammad manam gisuma kat nit ko xamni ni gisuma ko xamni ni jigen jur nako mu meena wax lu dud deug ku la romb yow subhanallah astaghfirullah jeglu ci wax ji gisuma yit kuma gëna bañ ci yow manam mbolem li asaman nim tim gisuma kuma gëna bañ ci yow suma ragul ton sax nit ñi ne ma nga yakamti kon ma ray la te ma la rayé kon ba damay bëgg ci loolu nit ñi noplu bi waxé lool rek sayyidina umar ma nga fa dal di jog niko ya rasulullah bayima ma ray ko yonent bi nako teyel ya umar xana xamone lewet lewet sax manam man na ne ab yonent la lewet kat jege na muy nek yonent gis nga fi doomu adama gis nga yonent bi lim jangale rek manam nit wax la lum reere mo tax nga reyasi war tax nga mer waj ñew ci yonent bi nako ma ngi ci lata wal uzza nek duma la gem yonent bi nako lan mo tax nga wax lolu mu nekko na ndax te li ngay wax du deug yonent bi nekko lan motax ngay wax lolu nga wax ni waxuma deug te pourtant moni sax meme bu dutun dara sama jotaay bi rek nga ma fekk won nga ma wor mbal waji nekko ngay jema ñeme nak di jema wax waye man ngi ci lata wala musa nek duma la gem ludul bu da nga wax lo mbeut mi ludul mbeut mi da wax da di genné mbeut mi ci posam da koy sanni ci kanam yonent bi nekko est ce bu mbeut mi gemé di nga ma gem da yonent bi daldi wax mbeut mi neko kat waxal neena mbeut mi daldi wax ci arab yu leer nañi wo xamni ni ñepp ko deg yonent bi neko la mbeut mi neko wuyina la labbayka wa sa'daika ya rasul rabbil alamin yonent bi neko kan ngay jaamu mu neko kat ma ngi jaamu borom asaman ki nga xamni ni arash ci asamanam la nek ci suuf tamit nguram gi moy moyor nguur gi ci suuf waye ci geegir ci aw yoram ci la nek waye aljana yermane ma nga aljanna sawarayit am bugalam ma nga fa yonent bi nako man may kan muneko yonent wax mbeut mi nako man may kan muneko yow kat yaay yonent yaay ndawul borom binde fi yaay ki motali yonent yi kep kula deugal taxena kep kula weddi tamit dal dina soy ci lol nak arab yi ci la dal dina jaxle yalla wul ñu xolam mu dadi wax ne kat ashhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah haqqan dal ne kat manam newon na ci suuf si amul kuma fi gëna bañ waye bis niki tay ci kaw suuf si amul kuma la fi gëna bëgg waaw kon yow ba bis witen ci yow ya fi gëna ki gëm na la gëm lepp li nga andi kon hadith bi gudd la waye nak lool rek motax señ bi ne kalamu dabbin qad ata fiha bi nassin samata hanin jis'in niki noni comme ni nga xamne xayuk ak ga qad ata dikna fi mu'jizatil mukarami ci kem tane ko ñu teral ka li ñewon na ci mawahibu netali won nañ ko ne kat yonent bi dafa amone ben ak go xamne lata ñukay defaral minbar bi ci la daan wëru di khutba biñ ko defarale minbar bi nak mu dem ci minbar bay ak gi ñu wax ni ak gi kat da di yuxu manam di hanin moy di yuxu comme ni gilem di yuxé ah yonent bi kat sallallahu alayhi wasallam xamne kat ki amna lu ko nakari ah keewal manam ak ko gi nek liko nakari moy yonent bi ray gi mu ko dan ray ak wëru gi mu dan wëru ci mom ganna bi amé minbar bi mu dal di déplacer wi neul lolu mu ñak nak mo taxo mu metti ko bamuy joy yonent bi ñew ray ko mu dal di nopi te sax wax nañ ne yonent bi neena bu mako rayuton lolu kon da day continuer di joy ba ila yumiddin gis nga lolé ci kemtani yonent bi la sallallahu alayhi wa sallam kemtani yu bari yo xamné ni ken xamul famuy yam serigne bi wax ne kana nekon na yazuru di siyare mansilahu karam mum yonent bi ali satu salam ridwanun malakam yermane malakam mi aljana bi te muy ridwan moy malakam mi nga xamni ni mom moy garder aljana moy bakine ko aljana do ne ridwan mom dana siyare ke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ah lol di moy xana nak su fekente ni aljanna mum la yalla preparel gaay yu bax yi te mo yonent moy ñeuk dem ridwan mom yor bakine ko aljanna dal na ñew ci yonent bi diko siyara si kay yu bajilaho ngir mu magal ko ah kon de moy xana nak aljanna dal xabar ya fa nek ak yu neex yep mom yonent bi mang koy xam ñi am contact ak it la ko yalla sun borom preparel ci ak fay mom ak ay aw khaytam sallallahu alayhi wa sallam lolay ci kemtani yonenti la bok ali satu sallam ndax te malaka nak ñew di set ci doomu adam surtout nak malaka mo xamne ni mom moy responsable bi yalla tek ci loxom ci aljanna minha bok na ci khawarikh yoyu tuyurun ay picci mursala am nga li way we tax mune mursala mais bude ci grammaire mursalatun ay picci yu ñu yoni ala dhawi ta'azzumi ci kaw worom reey reey lu ga bok na ci kemtar yonente yit ay inhasatam moy admim gane aduna at momu ci la kemtan gu rey xewon moy mbirum Abraha al Asram mi nga xamne Yemen la dekkone Abraha ben way la bo xamne da jogone day mabbi Kaaba gi ndax liko waralon moy Abraha ak ay ñooñam dañu gisone té Abraha it manam avant tout dafa nekkone ben bour bu yoron wala bok ben general bu yoron armée bu doy war ñu gis né wa makk ak arab yi di ngi acc ci kaaba gi diko magal diko selal ndax yalla sun borom moko magal ñeegu sun ibrahim yim gisé lol nak mu dal dem ci ay goxam yaman tabax fa ben église mu ñu jamo yalla ngir bëgg rek détourner nit ñi dem ci kaaba gi ñew fofu diko ben ay ci arab yi gisé nak lol nakari ko mu dem dat fay dem Allah bi Abraha gisé lol nak mu metti ko lol mu ne nak day jog dem mabbi kaaba gi fekk na yoti nak fofu la defé erreur ñu jogé ni day mabbi kaaba gi dal di préparer armée bu reuy ak ay ñay war ko bañ jogé nak mu ñew ba aksi ci makka dal di fekk ay gilem yo xamné kiko momon moy Abdul Muttalib dal di koy jël dal moy provocation bo bëggé guerre bo aksé do aksé dugg mais da ngay commencé di yaq di def ay toñangé ba ñi ngay xéxal mer genn bu ko defé nga dog leena def li nga bëgg def té bobu yorna armée bu reuy yi mu ñëwé nak jël gilem yi té gilem yi Abdul Muttalib moko momon bi ko Abdul Muttalib yégué dal dem ci mom né ko man wa bëgg nga jox ma samay gilem Abraha ci reey reey lu ga ak ci reey ga dal né ko yow kat yow ya soufé ya sew yow dal ya ñak ambition lo kaaba gi nga xamne dim sel ci yeen ngeen diko jamm ma ñew ngir toj ko nga ñew fi amo len lo may laaj dudul say gilem Abdul Muttalib nako waw li tax ma lay laaj gilem yi man gilem yi mako mom ay rek kaaba gi mom momu mako amna borom bo xamne ni mokay ar te borom bobu nak mom la yalla di wax nan ngeen ko jamm fal ya'budu rabb hadha al bayt jamu len borom neeg bi nek na ginaaw kaaba gi amna borom te borom bobu dana ko ar man lima ñew jël ci ko du wax ak yow ci mbirum kaaba gi me nak sama gilem yoy lay jël ci Abraha nak ci nonu mu dal di mer jël engagement dañe kaab mabbu kaaba gi bam démé bay dem nak ci la yalla sun borom yobal ay picci yo xamne dañu gadd ay doj mom la serigne bi di wax ne bokku na ci ay picci ñu yabal ci kaw ñi nga xamne ñom ñoy reey reey lu te moy Abraha ak ay gayam qissa bobu nak ron na ci alquran suratul fil yalla di wax yoonte bi non ko alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa arsa

mu ne ko ya rabbi yow sunu borom sall yalla nga toddi tedd nga fi sabah ci suba gi ala nabi ci yene tebi ci salah kay borom yiw ga wa alihi ak njabotam dabil falah ye borom texe nof lay ga wa sahbi ak sahaba mu sallimi te mu doli ko wolu yow yalla sunu borom ma ngi lay ñaan nga joli tedd nga ci suba gi ci waxtu suba ci yene tebi nga xani moy borom yiwa ak ay njabotam yi borom texe ak ay sahaba sall yalla nga doli toddi nga wa sallim te nga dole wolu gis nga mu tejj ko nak fil masa'i ci ngon wal layli ak ci guddii ya man yow mi nga xamne khadusa sall nga yalla nga doli tedd nga dole wolu ala ra'isir ru'asa ci kilifa kilifa yi khairil baraya kay ngeen jimbindef sulami kay sakko yek ba ras bi nga xamne sulam moy ras escalier bi nit ki di jaar te yonent bi moy escalier bi nit ki jaar bag ci yalla mu ne yow sun borba ngi li ñaan nga lolu tedd nga ci waxtu ngon ak ci waxtu guddi ci yonent bi nga xamne mom mo yow mi nga ñew ya sel ci yonent bi nga xamne moy jitul njite gis nga bo xole fi ni serigne touba radiyallahu anhu julli na ci yonent bi nak tuddu fi ay moment yep la wax ndax te wax na waxtu kullahin waxit ad-duhur jamono yi wax am at waxit waxtu yi wax beccek wax suba wax ngon wax guddii manam moy wonane kon waxtu yep rek day julli ci nante bi sallallahu alayhi wa sallam comme nim ko leralé fi ya rabbi usunu borom sall yalla nga doli tedd nga bi salamin an lak dolé wolu ala nabi ci nante bi fi dawam ci sax wal ali ak njanyom wa sahbi ak saham al ashabay al kiram ñani way tedd waqbalte nga nangu bihi ci mom yonent bi muntazami sama gway mine yow yalla sun borom azza wa jalla ma ngi lay ñaanit ci nga doli tedd nga ci yonent bi nga xamne ni ak doli wolu gu sax ak sahabam ya ak njanyam nya te sama way nga nangu ko mine salli yalla nga doli tedd nga ala laysin ci gayne go xamne shafa safarna fajna a jangoro yi kefer bi yawmi badrin ci bisu badar is waxtu wo xamne wafa matalna fa ashabi andak sahabaya al hunafa nyadi way selal ci ak top bi ahdihi ci kol rem ga al muazzam ga diguñ magal a muni nak fi da commencer di lim xare bi nga xamne ni moy xare badar ak mbir ya nga xamne ni mo fa xew ak jambar gi nga xamne mom la fi yonent bi sallallahu alaihi wasallam feñal ak ay sahabam waye nak khare badar mom yalla xamone na ni ñokay gagné waaw xamal ko yonent bi waye it khare badar bu soobon yalla sun borom nit ñepp duggu ci l'islam te aajo khare badar di am waye nak yalla daf ko def ngir rek bëgg fay yonent bi ak ay sahabam bëgg itam ñu jël ci jaloore sallallahu alaihi wasallam la tay ñu dugg ci xare badar nak mbokk yi ñu gis ne rek ñu wax ni ci ab gattal liko taxona jog moy manam yoonte bi mu gaddaaye joge makka de madinatu munawwara ak ay sahabam ci yenn moment yi dafa amone ku ñi wax abu sufyan gennon ci ben commerce rihlat ash-shita'i wa sayfi dem sham nga xamne ci ben karawan bu maga waaw ala li makki yep nek ci dal ay gilem sauf ba fess te nak da xamelne bo xole ñi andon ci ay goor ñukay garder bari wut bi yonent bi jege lo yege lol nak dal di wax julit ñi ci madinatu munawwara ne len kat wa quraishin genn nañ ci ben commerce te sen alal yep ma nga fa kon yeen li ngeen wara def rek moy genn dal di dem intercepter alal yoyu nonu su ko defé nak ngeen dugal ko ci yoonu yalla taxawal l'islam fofu dañuy fatali na lolou yoonte bi def nekul ak togn ndax te ñom dañuy nek makka dañ leena toñol genn leen jël seen alal kon seen alal yiñ jëlon ñom lañ def finance ci ab commerce momu dem sham kon yoonte bi da la jël rek li nga xamni ni mom lañu momon te jël ko ngir bopam me taxawal ci l'islam abu sufyan nak mi jité won karawan momu yalla yi da ko joxon xel ndax lan motax mu xamne kat yoonte bi mi ngi genn ndax yoonte bi da wax sahaba yi ne leen comme manam karawanu quraish mi seen alal yi nek mi ngi ni genn len bu ngeen genné manam yalla sun bom jox len ko naka la abu sufyan découvrirer naka yonent bi ak ay gayam genn nañ dañuy wax ni

0: ene moy ne fihi ci mom rabbal wara borom binde fi uduhu katan ne dalay ruji nek retan lil lu mom ñeel way yeddi mu ni alquran moy tere bi nga xamne tepp ko deggul te setantalu ko may na yalla sun borom tabaarak wa ta'ala bu ko defé day muji nek ko xamne ni day nek nit ko xamne ni ñepp koy retan ndax ñak bu ñak alquran won kene waye nak wa huwa alquran allasi moy tere bi nga xamne man kep ko xamne sabata saxne fihi ci diko jang ci diko setantal walam yaltafita te gessu lenen dudum mo za amalin di borom jeuf neena yakum dana nek fatal di nit ku ñak morom ci nit ñi ainda shakuri fa santa kon ba akram ki gëna tedd mu ni alquran moy tere bi nga xamne kep ko xamne saxal na saxna ci mom diko jang ak diko jangale te gessu lenen dudum mom diko jeffe neena koku day muju nek ci yalla sun borom kenn ko xamni amul morom wum alquran allasi moy tere bi nga xamne manik tafa kep ku doyli bi ci mom ihtawa laqna amna ma la nga xamne kafa doyna wala yulaqi tadu dajek kula fazil asa chonay borom lori bil karim ci ak tab neena alquranul karim moy tere bi nga xamne kep ko xamne doylo na li nek ci mom laq nga lo xamni ni lu doyla tayit bo legge choona yi nga xamni moy borom lori ñom lañuy daj bo legge yowal qiyam yow do ko daj do dajé ak mom ndax liko waral moy yalla suñu borom mi borom tabe gi mo lay musal serigne bi mo tax mu ni ahmadu neena ma ngi sante rabbi sama borom al azim aji mag lan ma koy sante moy ala kitabihi ci téré bi nga xamni al hakim aji xereñe wa fustu neena taxena fihi ci mom bi ulumin ci ay xam xam yo xamni tufhimu lana wedam lo zaata lafumi borom fuy tudd ci lami mune yit yalla sun borom ma ngi lay sante yow mi nga xamni yoy aji mag ci téré bi nga xamni moy alquranul karim téré bi nga xamni ni téré bu xereñ la ci ay atem téré bi nga xamni yit laqna ci ay xam xam yo xamni xam xam yi buñ ko yulli won tay kenn xamul fum yam te xam xam yoy yit day noppilo kep kuy borom lami ndax mune kitabu rabbi téré sama borom bi alkitab moy téré mari téré yalla bi neena buñ wax téré moy alquran bi nass zalikal kitab te lol nak ci texte la bo xamni ñu ni ci alquran yalla sun borom alif lam mim zalikal kitab muni bihi ci mom tere bo bo simtu musa lesna min kitabin ci ak yedd wa janibati saqami ak lepp luy ñotti ak rag yalla ne serign bi ni alquranul karim moy tere bi nga xamni yalla neena moy tere ba waye ci alquran may gima ci moy motax ba yalla musul na ma ak yeddangi ak lepp lo xamni day waral ak rag fi ci aduna ak ci alakhirah muni huwa mu'afara khalil moy kharib ba wa habib moy sop ba mukhniyan di aji doy li ñel ma am tabibin ci ab docteur bi ci mom yuhibuni dana ma bëgg labibun aji yow jo xamni yatlubu dana sakku khayral laqmi yon wa gën te war ci jaar muni alquran moy sama kharib moy sama soppé lolu sax beydu si wo xamni senegal yépp ko xam ndax liko waral moy ke nit ci way kat yi moko don way ya kitabal karim anta habibi wa khalili wa qablu kunta tabibi moy yow terem yalla bi anta khalili yaay sama kharit wa habibi yaay sama pop sama soppe waye tamit wa kunta nekkon nga tabibi di sama medecin moy serigne bi neena manam kharitam ci aduna moy alquran soppe moy alquran medecin bi koy fajj tamit moy alquranul karim te ci na alquran tamit neena ci lama soppe kep ku yew ko am day sakku aw yoon ya khayra zikrin yow mi nga xamni yaay ngeen ci ak tuddu go xamni nusila waccees nako min khayri rabbin mu bayiko ci ab bur bo xamni an sala wacce nako liye ñel na taqud dana wa mat nusula ngeen ci waccu way min zil baqa joge ci yalla mi borom deske wal qidami yalla mi borom jitu ga muni alquran mu kerente moy tere bi nga xamni moy tere bi kën ci tere yi wacce bayiko ci yalla sun borom te tere bobu neena japp gu me ci japp ak sax gi me ci sax tax na ba yalla womatal na ma ngeen ma am ci mom waccu way bi geun waaw bayiko ci yalla bi nga xamni mo fi dess mo fi jitu yani fi alquran la jakarlo di wax ak mom ya khayra zikri yow mi nga xamni yaay ngeen ci ak tuddu go xamni qad bada feen na mim man ci yalla mi nga xamni safa'i sama sel abada def nako mu sax ba faw khalli dana yalla nga saxal li ñeel ma raxatan dundu gu neex sa amani di borom kulute wa khidamin ak di sax ci ay liggey yo xamni dama koy askane mom ko teddi ki sallallahu alayhi wa sallam muni yow sun borom yow mi nga xamni ya def alquranul karim mi nga xamni a tere bu feñ la tere bobu nga xamni sama sel yalla sun borom mi ngi ko jare ci alquranul karim def ko mu nek lu sax ba faw ma ngi lay ñaan yow alquran nga xamni fi señ bi lay melne alquran lay ñaan waye nak li ñaanul alquran manam borom alquran lay ñaan kon sama dund yalla ko saxal mu nek lo xamni lu neex lay doon anta yow alquran neena rafiqi ya sama andamo lil jinani ba ci aljana ya man yow mi nga xamni yasuna da nga ñongal yasuna da na ñong al makanu sama barab ba li ñel ma wa tutayyibu da nga teyal al janana qulba li ñel ma ya khayru sikrin yow ngeen ji ak tuddu muhkamin gu diguñ xereñ serign bi wax ni alquranul karim moy sama andando bi may and ba dem bir al janna alquran mom nga xamni barab sama barab dafa ñom mucc ci bepp lu yaq ngir mom waye alquran mom it neena mo teyal sama xol ndax te moy ngeen ji alquran ngeen ji tuddu go xamni ay mbiram lu xereñal lu bari ay atel bayiko ci yalla sun borom ya khayra zikri ñew ngeen ci ak tuddu go xamne rutti la jangess nako bi famine ci gemmi bi fami zakirin ci gemmi ñu aji tuddu jo xamne ta la jang nako suq yalla nga mangal li siwaya man ka xamne khala bañna ma li siwaye jëm khala bañna li siwaye jëm ci kene ku dul man wa kumte yalla nga nek li ñel ma wa hakimi tayit yalla nga ma defal ngeen ci atte mu ne ya alquran yo mi nga xamne yaay ngeen ci alquran bu ñu wacc bu ñuy jang ci gemmi ñu koy jang yalla na nga ma daqal kep kuma bañ mu jëm ci keneen ku dul man te yit yalla na nga ma nekkal tousur waye yalla na nga ma def may ngeen ci kuy atté ya khayra munzalin yow ngeen ji luñu wacce yuri lo xamne dana day wone ma la nga xamne ghaba faduna zaata dabri borom settantal rabbi sama borom yu safi dana selal fikari sama khalat bika ci yow bi ghayr tuhabi tulud ay tuma mene ya alquran yow mi nga xamni yaay ngeen di luñu wacce lo xamni ni da fay wone lepp lu faddu won manam kep kuy setantal alquranul karim yalla dalay won ay mbir yo xamni ni mbir yu nepp la waye dina alquran tamit moy li nga xamni mo selal sama xalat ci yow yalla sun borom ci yow alquran ci luñu ay tuma ya khayra zikri yow ngeen ci ak tuddu go xamni qad jamaa dajale na khayra la ñoom yi ngeen ci xam xam yi wa qama'ta mun nab hidaya samay non li ñel ba wa manate mu tere min ni ci man aza tawhmi loro borom tuba mun ñu alquran yow mi nga xamni yaay gën ji tuddu go xamni day mo dajale gën ji xam xam yi te yit yow alquran yow yaay nga xamni ya man notal samay non ya tere yit lepp luy lon bay ko ci man anta yow sabili yaay sama yoon wal hadith yaay kime wetli qutta wa mat nga li ñel ma fa'iqal maqis lu kawelu ni qiyas bi khidmat al mahi andak liggeyal aji farji yefar ar rais kay kilifa ga mu kay yi ci nga xamni mo nangal sama xel bamu mus bil mulhimi ci daraja yalla mi aji yenki wala yalla mi aji joxe xewale mu ne alquran yu yaay xel yu yaay yoon wi yow yaay sama wetti yow mi nga xamni ya ma wamatal gën ji luñuy nat waye nak andu ko liggeyal yonent bi nga xamni mo far lepp li yefar yonent bi nga xamni moy kilifa ga yonent bi nga xamni kat mom moy nam sama xel ci daraja yalla bi nga xamne moy joxe karama ya ci yoni yu ko sopp ya khayr zikri ñew ngeen ci ak tuddu go xamne khat maha farna ma sa la nyaawal qalbi sama xol la naqari won qalbi sama xol fam maha mom far habli yalla nga ma may di ñeel ma kawni sama nek muflihan di aji texe bil munsili ci alquran bir munsili ci yalla bi nga xamni mo wacc alquranul karim al mufahhim yalla bi nga xamni mo koy deglu ko neex ne yalla sun borom yow mi nga xamni yow ya wacc alquran ni ngeen ci tuddu nga xamni mo far li nakari won ci sama xol ba mu far yalla nga ma may ba nek ko xamni ku texela ci yalla sun borom yi xamni moko wacce waye yalla bi xamni mo deglu li ci nek kep ku ko neex bika ci yow sa'altu lay ñaan maliki sama borom kawni ya sama nek nuru salikin leeru kep ku soobu ci yoonu yalla wa zan jisabin ak ku borom ñoddiku nasi ko jamu yalla bima ci la nga xamni in jala fejna wal mubhami ak la nga xamni mo neub mune yow ci alquran ci dara ci lay ñaané yalla mi nga xamni mo ngi bind mu def ma may ki nga xamni ni kat may leeru kep ku soobu ci yoonu yalla waye di ko xamni ni day xecc nit ñi bi jamu yalla di len jëme ci yalla ci li nga xamni ni moy li fecc ak ci neub mu dadel tere bi nak ne wa an yaqul yalla nga womat lin nabi ci yonente bi fi abadin ba faw bin nu xabi ci ñu tan salamayil muqarrabi ñaari dolle julli aji jegeel ja bilantiha en ci lu amul fu muy jeex wal maqtabi ak matu kay mu ni yalla sun borom ma ngi ne ñaan nga womat yunitte bi ali sattu salam nga womat sama julli da ci yalla sun mom moy aji jeeg sama julli go xamni ni kat dama koy dil ci yunitte bi nga xamni ni mom moy jegeel ci yalla jeme ko ci yunitte bi ba faaw and ak tandef ya ci lu amul fu muy jeex amul jeex way سيرن بيت تجي خاص غير وان نك سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين مو ملني خمنا
1: موم كي جانغ دارا سي غوندي يونت بي علي الصلاه والسلام سي ام نوخ ديف كو سي نينا ييت يو نو يورو نينا داي ليرال الشراب نان غوغ نونو nga xamne نان غا الشراب نان غا من ذلك الماء مومبل نوخ القلب قلب بالمجاب تي درجهي كنيو ماي لاغا خامني موم لا دون نيان كنيكوي اي نيانام ريك والقلب نينا قلب يت ويحيدنا دونال تاميت موم نانغو القلب قلب بيغا خامني موكا نان دون عاب تي لود ايب ويحتمي تمي ار عن شقاء تك تخيدي نينا كيغا خامني نيت دا فا جانغ دارا تي غوند يونتي بي تفليكو تي ام نوخ نينا نوخ موم نونو دا فاي ليرال xolub ki nga xamni moko nan waye neena xol bobu day dund ci luddul mu am ayib waye ci luddul day ar ki nga xamni ni mo def lol ci ay febar muni ihya'u mawlidil bashir dundal gane aduna aji begle ja yahmi neena kat day ar al iyal njabot ga wuddu yura ak kariya fihi nek na ci itam shifaa ak safar li suduri ñel dëndi moy ñel xol yi li kulli hadin ñel kep aji gindé ñu xamné yeen tammi dana askano ci mom yunus bin ali sattu sallam néna képp ko xamné ni dudal la yitt gani aduna yunus bi nga xamné ni moy ngeen moy aji begle ja néna ndari li ci nekk du yam ci mom kessé waye tamit day ñëwali baccali ba ci ak njabotam tamit yalla sun borom daf koy ar ci barké dundal gi mi dundal gudi yunus bi comme ni nga xamné yitt da fay ar kërëm bi ay kër yi manam nit ki tamit bu amé ay kër am keur am jabo di dundal gudi gënënte bi néna yewi ci yalla andalé ak karaga gi day lawalé ba ci ak jabotam waye tamit néna loolu day nek lo xamni fay safara li nga xamni ni moy dëni fatabarakallah day safara li nga xamni moy xol yi dundal gani aduna yunus bin ali sallallahu alayhi wasallam safara la ci xol yi ci képp ko xamni ni nak sakku nak gindigu képp ko xamni ni day askano ci xéetu sayyidina muhammadun sallallahu alayhi wasallam kon xissa bobu noni da bokk ci xissa yi nga xamne ni dañ koy faral di netti ni yunitim bim gane aduna mbollem jidan yek ci asaman ay jinne yi difa diglu ay xibar bi yunitim bi gane aduna dafa melni da am ay jum yu bayiko asaman di len daq waxti xibar yi ndan diglu legi kon meutuñ ko diglu ñu wax ne ñoñu dan diglu xibar yi bi yunitim Isa wacce alayhi salam dafa melni kat dañ leena dakk ñetti asaman yo xamne mënatuñ ko jégué waye bi yonenté bi nak gëné aduna ci guddi gogu asaman yépp lañu tejj ba kër mënatu fa jaaré motam wax ni turida dakko sna fiha ci mom guddi gogu bin nujumi ci ay bidiw ani samawati ñu sori soril ko asaman ya kan lañu dakko ar rajim nam turida dakko sna fiha ci mom guddi gogu bin nujumi andak bidiw ya ar rajim kunu jam ko moy iblis ani samawati ci asaman ya yani iblis des ko dakku ci guddi gogu wa farranena dawna khasiran di aji perte yulim mbir mu moy mangay wala bok yulim mangay def lo xamni ni yedange la bi his bihi andak kurelam ga sa wakami di boromu itamit manam toxtar di boromu li nga xamne ni modi ak dakku guñu len dakku ci yoonu yalla mune za wakami di boromu tis di boromu titange ene guddi gi yoonte bi ali sattu salam gani aduna neena it turida des dakkosna moy dañu dak rajim kunu jam ko moy iblis jele ko asaman ya waaw muy daw muy daw manam and ak yeddangé and ak kurelam bi nga xamné ñoy and ak mom am naqar lol am tis lol te li muy jang alquran ci suratul jinni yalla sun borom mang ko fe wax jinni nan inna kunna naq'udu minha maq'ida lis-sama faman yastami'a al-ana yajid lahu shihaban rasada jinni dañu wax ni kat ñun dañu nekkon di tok ci asaman yi ngir diglu ngir reje xibaar yi bayiko ci asaman way nak légi nak ko fa nek di diglu ku ni nga fekk ay jum yo xamni ni ñom ñokay fuglu te diko dakk ñoñu nak la señ bi juñu fi ne wa kan qidad ash-shuhubi tardan li ahli riyab an samhi akhbari an-nabi wa raja'u bi nadami muni sata'a dal dinay jolli hina wulida waxtu nga xamni jurisna khayrun nabiyyin ganji kuñu sol khat bada gok feñna salla yalla doli tedd nga ali ci mom man yalla mi nga xamni ni hada gindina fuadahu qalam bil hikam ci ay hikam lan mo jolli nurun ak leer azimun gu mag leer go xani mag ak leer gi taxna qad yara dana gis bihi ci sababu leer gogu khusura qaisara palay qaisar man ka nga xamni ni kana nekna fi ummi alqura ci dekkuk ci nday village yi dekkii te lolou makkata moy makkata khayrul hurumi ngeenji haram fuñu warmal neena guddigi nga xamni ci la yunus tibbi alayhi assalam gani aduna dafa am leer go xamni ni mo jolli leer gu jolli basar ba daj aduna bi leer nañi mune kat guddigi nga xamni ci la yalla def na kat ci la ku bax ki gëni aduna ku bax ki nga xamni ni yalla sun borom mo gindi xolam neena dafa am ben leer gu jolli ba maam tasaro ci aduna bi leer gi mi leer taxna ba neena ku nek makk sax da ngay gis pale yi nga xamni mo nek qaisar mo nek sham ci digënté makk suri legi sham moy suri legi digënté makk ak suri nak sore na lol neena nak waye bi gëni aduna yoonenté bi taxna ba leer gi dafa jolli ba kuy nek makka sax diko gis wa mune bokku na ci batay yitt ci yi xewon ci gënu aduna mune iwanu kisra pale bi nga xamne pale kisra ba in sadaa kharna fi ha ci mom guddi gogu en wa qablu te ñeek lolu rufi'a yeketesna sam kun teeg yele ho ñeel ko fatafa ba mu yeketti nahwa sama jëm ci asaman nahwa samal mukarrimi jëm ci asamani aji téré lay néna bi yoonte bi gëné aduna yit bok na ci xew moy palé kisra bi nga xamné palé buñu tawaxon la mu doy war lool ñu japp né kat da fi nekk ba aduna bi tukki guddi gi yoonte bi gëné aduna lu toll ci 14 balcon waaw ñoo ci dal di daanu ci suuf néna nak dal di daanu ndax ti dañ ko yëkëti won mu yëk jëm ba ca kaw japp ne kat li du ma sa daan waye bi yoonte bi gëné aduna mom dafa am ñenti balcon wala bëgg fukki balcon ak ñaar yo xamni ni dañu mujj dal di daanu aw hatta sariru balal bi sax ci nga xamni mom muru kisra ci la daan tuddu in kasra ni dal di ney dam li ajli hawli ngir titange go xamni ihtara gar nako min nuri afdalil wara ci leeru ngeen ji binde fi rabbi yow sama borom sallim yalla nga dolle wolo alihi ci mom mune bi nga xamni ni yonent bi gane aduna yi dafa xew lal bi nga xamni ci la kisra bur bi dan teud sax dafa daldi dam bir yep nak mu xewé ci mom nak te moy sawara si dal dinay fay ndox mi dal di niis waaw mu gis ne it palé bi dal dinay mabbu mu wo gisane kat yi di len laaj lan moko waral ñu dal diko wax ni ko kat fukki balcon ak ñaar yoy daanu kat manam day wone nekkon jëmmi étape verse mom dana ci am ay fukki roi ak ñent yo xamni ni dana ñu tok waye rek gannaaw buñ fi joggé mom aman na benen roi bo xamni spirituel la buñu feñ makkatul mukarraman mom mo fi ñew waaw kon yi ni ay dëkkal yo xamni ñi nekk ci côté force bu joxé moy Iran muni rabbi yo sama borom sallim yalla nga dolle wol alihi ci mom yoninte bi ba'da salatin gannaaw dolle tedd nga xam nga xamni la tasulu du dañ bil ali andak njabotam ya wa sahbi ak sahaba ya al udul nyadi way madu wa jaddidi yalna nga besal as sabila yonu yonentibe biya ci man serigne touba bila idan ci ludul nga di ma bolek non bo xamni daf may yakal ci lima def aw alami wala it ti metti do xamni ni day dox sama digentek may def lol te moy besalat sa yonu lil mustafa nawaituma yujaddidu sunnatahu al gharra wa inni ahmad mun yow sun borom ma ngi lay ñaan nga dolli wolu gannaaw dolli tedd nga ci yoninte bi du dag ba faw defal ko ay sahabam ak ay ñoñam way ma ngi lay ñaan tamit nga def ma may ki nga xamne damay besal yonam bo ci ludul nak may dajje ak ap non bo xamne ni da fay dox sama digeenti ak lolu wala metti mu konti wax ni salli yalla nga dolli tedd nga wa salliman te nga dolle wolu ala man ci yoninte bi nga xamni ni hasalaqna mawlidan ak juddu go xamni jala daqna dawil qila worom bañel ya li geyrina jëm ci ñeneen ñu dul ñun wal tataqabbal te yalla nga nangu batay it qidami yalla nga dolle nangu qidami samay liggey fi nak mutambli nak di wax ci manam magal gudig yonenti bi ali sattu salam wa sax lim ñeek wax moy wax ci na gudig yonenti bi daye bim am ak it valeur bim am ak xeyma bi nga xamni ni mom la am waye it muy wax ci magal gi yol bi ci nek ak it niñ ko wara magale ak kiko def liko ci fek lol lay commencé di lim fi motax mu ne salli yow sunu borom yaam ngi lay ñaan nga dolli tedd nga dolli wolu ci yonenté bi nga xamné ni mo laq judd gogou nga xamné bi yonenté bi juddom gogou nonou moñu dakal borom bañel ya moñu dakal ñi nga xamné ñoy yéfer yi noni l'islam yi mi jëm ci ñen ñu ñun té ma ngi lila ci yalla nga dolé nangu ci sabu gudd gogou samay liggéey yima lay liggéeyal moy tag yima lay tag yalla nang ko nangu tag gi me tag yonenté bi ali sattu sallam yalla nang ko nangu moy sama liggéey
0: aw serigne bi ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yaftaru neena day moñ fi asnabtisam ci gën nga yeketiku ak moñ xam nga li wayo tax mu ni asnabtisam mais fi asnabtisam grammaire bu ngi jagat ci grammaire fi asnabtisam kal barqi melne ki melax aw habbil ghamam wala pep nir wa dhahkuhu neena ak retanam yajlu day wunni day demal adh-dhalam day daq adh-dhalam lendem ke kasrujin melni ki ay lampu fi dhulami ci bir ak lendem yenen tabi sallallahu alayhi wa sallama neena su muñe da dan muñ gu rafet la yere won wa manam gu re ku rafeti ak neexi retan la niko wala fi di waxe neena kat suma sana muñ da fay melni ki rek ak melax bu melxati ci lendem bi bu lendeme su melexé lèr gi ngay gis néna yoonte bi masana muñ nga gis bañ yu wéx yi ci tarba ak ci gemign gi niko yalla sun borom bindé ak forme bi comme melax rek go gis ci lendem gi wala yit nga gis tawb yur moy taw bo xamni day taw ak doñ yi glace neige néna ni mi wéxé ni la yunit bi ali satou salam beñami wéxewon ba tax bu masana muñ gi fa tabarakallah da fay leer nañ ni wa dhahkuhu ak retanam yajlu wayt neena retan gi nan retan it da fay dal bi wunni ak lendam day dakk lendam su retané lendam gu du fa nek ndax te leer gi ngay gis comme rek ab lampe bo tal ci bir ak lendam xam nga tay ji bu courant coupé won ngay gis ni fepp day lendam waye tay bu ñëwé ma nga tal ab lampe da ngay gis nek day leer nañ ni meen yoonte bi masana muñ nonu lay mel wa wajhuhu kharkanam bi mudawwarun luñu wërele la maam luñu kutumbal la maam kharkanam bu ron la yoron wa huwa te momit khamisun aji khos ji abit la azharu di aji rafet ji aw melokan wa huwa te momit bahiyun aji taru la asmaru nekkon ko xamne yi tamit dafa jaxaso wex ak xonk murattilu takallumi di aji teyji wax ga
2: yene yunitibi ali sattu sallam yalla da defon ci mom xarkanam bo xamni xarkanam bu rola bu rafet waye neena bir bi da nekkon bir bu xoss moy bir bu sew nekkut bir bu reuy ndax te bir bu reuy lolou du tar day ñawal doomu adam wa kon motax mu ni nek yurton bir bu reuy waye neena nekkon ku taru nekkon ku rafet aw melokan melokan wu rafet la yoron waye tay bi da nek tay bo xamni ni wex la bu jaxasu ak rouge murattilu takallum nek ku tay ay wax nek nonit ay waxam wax ju tay la wax ju dal waw du xumb ba upp du tuti ba upp day dal ci digeunte bi wax ju jot wax ju leer nañ du geud kenn du xuppu kenn du manki respect kenn koku neena ay waxam non la melone munek anna ma adh-dhahabi dafa melni ki ndoxum wurus fi khaddihi dagn ko soti ci lexam ba al-mu'adh muhadhabi badi buñ teyal badi buñ sel lexam bu sel bob wa kana nekona mom yunus bin ali satt wa salam sabtal qasab di ku jot ci ay cir ene cir yu jot lako yalla sun borom tabaarak wa ta'ala joxon mom yunus bi sallallahu alayhi wa sallam yunus bin ali satt wa salam yalla sun borom daf ko joxone ciir yu jot ngir ninuhu neena nuru bakkanam ba do samami borom yu yekati kula ali satt wa salam it yalla sun borom tabaarak wa ta'ala daf ko joxone yi muy wax neena kat dafa melni ki wurus li xam bi mum yonent bi nimu lere ak nimu a tay bi mu yor bu jaxaso blanche blanc ak rouge wex ak rouge neena dafa rafet ba melni ki day melni rek dañu togu li nga xamni muy wurus or ni muy rafet soti ko ci lekh bi nonu rafet bobu non la yore mu nekkon ko xamni ni tamit ciir yu jot lako yalla sun borom joxon waye bakkan bi nek bakkan bo xamni bu yekati ko ndax lolu ko xam culture arab xam seni literature arab day gis ne ñom bu ma sandi tag kenn bokku na ci ni ngi koy melale moy bakkan bu yekati ko bu chopor la moy shumul arani a kamilu uznin ajmatji ay nop ada aju diku tamit aji tarji ñuuluk bet neena bet bi lu ñuul li ci nek dafa ñuul kuk wa ashnabun ak ndoxum bañ mufallajun ku ñu melal ak sakala yalla neena bañ bi dafa am sakara yalla waye wa ashkalu neena bet bi it dafa amone xonxox bu ci nek waye nak lolu nekul lo xamni ni lu koy ayiba la mubtahijun di aji taru wal wajhu nena kharkanam bi ma hil ghumami aji fadji ay njaqarel wax ci bi ni yunus bin ali sattu sallam yalla da dogalon nopp yi da nek nopp yu mat seuk reuyut ba upp tutit nek non yi dafa yam waye bet bi nena lu ñuul li ci nek da nekkon lo xamni ni yit lu ñuul kokku la comme ni nga xamne bañ yi yalla sun borom dafa ko def mu nek bañ yu rafet am sakala yalla waye nak amale bëd yi lu xonku lu ci nekk lo xamni ni nak nekkut luy ayibal de motax mi ni mubtahijun day begal ci mo jakarlo ak mom waye mene bokon na ci mom yonent bi xarkanam bi na nekkul xarkanam bo xamni ni xarkanam mbekté la manam fo jakarlo xarkanam bi so yoron aw metti wala nga yor ay jafé jafé ci aduna wala nga yor aw naqar wala nga yor leneen wala nga mer so jakarlo xarkanam yonent bi sallallahu alayhi wasallam yépp day deñ ci gattal dal señ bi neena li mo doon wax legi sax manam ak yaatal la waye lima bëgg wax rek moy beuy bi di ñew mo teunk lepp mu wax bu ne wax wo mom yunus bin ali sattu sallam akmalul wara mo gëna mat ci bindé fi khalkhan ci bind wa khuluqan ak jikko jo xamne dhahara feñ nañu ñom ñaar wal mislu ku melni ki mom lam yura desu ko gis qattu mukku walam yura walan yura disko gis tamit fi shiyami ci jukey wala ci giri muné ali sattu sallam yalla da go def mu nek ko xamni mo gëna mat ci mbinde fi ci jikko mo gëna mat ci mbinde fi tamit ci bind moy jikko yonentit moy jikko ju gëna mat bindu yonentit bi moy bindu bu gëna mat bindu bu mat seuk amul dara lu koy rax fi da bo xolé cheikh sidi al hajji malik ci khasside gën do leral خلال الذهب مغا تي وخنام من كل وصف حميد حاز افعل تفضيل رجاء البرايا ina ali sat wa salam bepp jikko bu rafet boy jël rek xamal ni mom la ci gëna rafet la am li mo xolé wayu it serigne touba lolou la ci wax moy mo gëna mat bi def ci ay jikko ci ay bind waye neena ku melni ki mom am moromam masesu ko gis manam ba aduna soso ba sunu jamono ji ci ñew yoon masunu ci gis ku nek ku melni ki yoonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci jikko ak ci bind comme ni nga xamne it ba ila yumid din ba aduna di tukki bisu penc di taxaw di suñu gis ku melni ki yoonent bi sallallahu alayhi wa sallam allahu akbar koku mo yoonent bi alayhi salatu wa salam
1: bismillahir rahmanir rahim الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الرسول الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وصحابته الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين مكي نيو أكيين فسيين نك نفر أك فري لين خمت متوتي تيري بيغا خمني مويري تيري شيخ أحمد بامبي تديكو جذب القلوب li allamil ghuyub mo bok ci tire yi nga xamne nak qasayid yi ñi jang ci xew xew yi diko jang yi ci gamu yi ndax qasida la gu bari ay njariñ ndax te serigne bi wax na ci yu bare bare bare waaw bok la ci nak tambalima bi ay ñaan ak ci torox lu lool nak mom ba xam la ci limuy bind waye nak julli ci yoonte bi alayhi salatu wassalam wax na yit ci guddig yoonte bi alayhi salatu wassalam laylatul mawlidin nabi wax na yit importance bi mu am ak njariñ ci nek ci koy magal wax na ci bir qasida gi yit lu jëm ci ay kemtan mu'jizatun nabi alayhi salatu wassalam yu bare bare comme ni waxe ci خاري يونتي بي ديفون اك وحيد سي صحابي رواتنا الخلفاء الاربعه واي اك سينو جامبار نك جولي وات يونتي بي عليه الصلاه والسلام واي نك واخني سي القران الكريم مي خامني ني موي مودجنتل با واو مامل نيكات ارسله الله الى كل الورى مرات تلا ذكر عليه انزل hudan lizit ta'allumi comme nom ko waxe ci qasti bir qasida gi mu nek qasida gu am solo kon ñu tambali momit nak wi tambali ku te tambali ci bismillahir rahmanir rahim dox serigne mi wax ne bismillah ci turu yalla lay tambali samay wax ak samay jëf ar rahman kay xewal xewal yu dijji ar rahim kay xewal xewal yu sewya xewal xewli dijji ci aduna te lolou moy aduna mom sun borom arrahman la fi ndaxte xewalam yi day yaatu daj kap ci ñepp nak mbindef yep ñuko gëm ak ñuko gëmut arrahim nak moy xewal yi nga xamni mom ak jaglel la te moy ñi nga xamni ñoko gëm mu melni serigne bi mom arrahmanu ri fa la jëfëndiko jublu ci fi ci aduna xewal yalla yi nga xamni da matale الرحيم نك مو نيك لو خامني ني لو مو جاغول يالا داكاي جاغليل نيكو گم تي بين قصيده ربي بما يشرح الرحمن هب لجميع الخلق رحمه من يغني عن الشر من قرانه قرا واو حط امه المصطفى عن كل مفسده والترحم الخلق يا من جدهم بدا يا مالك الملك يا من جل عن قود ارحم جميع الورى يا هاديا يا هاديا ردا kon mu melni mo tax mo ni bismillah arrahman arrahim kon ñu tambali ci téré bi nak téré la mo xamni ni nak téré bu am solo la ñu gëstu ci nak waaw yëngutu ci tam yu bare bare bare gannaaw li ñu yalla wërsegal té mo tuti ci langue arab nak té au moyen rek nak académiquement am nañ ci licence fele ci université d'al azhar di caire am nak lolep tamit tiewul qasida dañu xam manam njariñ gi mu am njariñ ak yitt yeme gi mu yene ak sew gi mu sew tax ñu ci faral di diglu ñu bare bare bokku na ci ñooñu ndeysaan sunu serigne ba serigne abdourahmane bakki nuko yalla sun borom yeuram te djegal ko waw ndax te mom dañ ko fonkon ba motax joge nañu Touba ay yoni yon dem siyaré djiko ngir rek nak djel ci mom band yi nga xamne da koy def boba nak 2004 la ñëk dem dor moti ci Serigne Abdourahman djel ci mom band yi ndax te mom dama ko daan diglu lu bare bare te bañ démé boba sax mom yalla sun borom def ci sutura ñu fekk ko mu nekk ci kërëm julli aljuma ba ñew ñu nekk ci salle bi waye nak señ bi ci ak oyefam mo jog de talal ñu wante le terme dal di may bolé nak ben way ne ma jox ko cassette yi mu defal lako ci nga xamni ci nonu la mako defal la tamay di lor mauritani gisat nañ ko yitté ci magal dor moti ñu joxon ko ab letter li nit ñi bari bari mu dindi ko lire ko kon koku dañu xamni mom xassidi serigne touba yi ak tamit mbollem xam xam mom jekuna ci naxte dafa ragal yalla yalla sun borom xamal ko ci lu bari bari kon ñu tambali ala barakatillah muné jazbul qulubi manam day melni li kat moy téré bi di jazbul qulubi ñoddi ko xol yi waaw jazbu moy xëc biju xol yi li allamil ghuyubi jëme leen ci yalla mi nga xam ni moy xama ko nu kumpeya manam dal téré bi dafa wax ni da fay xëc xol yi jëme leen ci yalla sun borom mi nga xam ni mo xam lepp luy kumpa mutambiline bismillahir rahmanir rahim alhamdu mbollem xéti cianti lil haqqi ñel na yalla may deug mu ne cianti yépp dal yalla sun borom may deug moko mom yalla moy deug gi ndax moy bur bi nga xam ni ak amam munta ñak keneen ku dul mom nak sak am man na ñak yalla sun borom moy deug al mubina guy aji ber guy aji leer guy aji feñ yalla mi nga xamni ni mom moy deug gi nga xamni ni deug gu feñ la waaw neena ma ngi sant yalla mom man yalla mi nga xamni kawnuhu ak nekkam li ñeel ma man serigne touba yebinu dana bir kat yalla mom nga xamni kat nekkal na ma man limma defal lolu lu bir la lu feñ la ci kep ko xamni ni yalla ubina ab xolam mu nekk kuy gis ay kep ku yalla yit def ci mom nam ci mom yermane ak yiw da nga xamni yalla defal na ma dara kon mune mi ngi sant yalla lan la koy sant moy alal kitabi ci tere bi nga xamni moy alquranul karim al mustabin bi aji leer te aji leral ma jami'i ni'ami annak mbolem xewali mune ma ngi sant yalla sun worom tax ma diko sant nak moy xewalam yu maggi xewal yoyu nak li ci gëna mag moy alquranul karim احمد لنا سنت ربي يا سما مروم العظيم مي اجي مغ حمدا اك تانت غو خامل ني كثيرا غو بري لا يريم دو دوك مصليا مي اجي جولي على كريم تي اجي تيد جو خامل ني قاد ومتنا الورا بنديف يا للمنعم جميل تي يالا مي اجي خيوال مني ماغي سنت يالا سن مروم مغ مي cantu gu bare bare go xamni ni kat cantu gogu makoy santu du dok way nak buma sante yalla mag mom ma ngi julli ci yonente bi nga xamni mo aji teddi ci lolu ci ay turum la yonente bobu nga xamni mo wamat mbinde fi jëmelen ci yalla sun borom bi nga xamni ni moy aji xewali ja kep ko am xewal mo la ko jox fa tabarakallah ni ashkuru dana sante dana gërem dal arshi borom arsh al majid ki aji tedd shukran cyant go xamni ni yulaqihi dana dajje ak mom masidun donlel masid donlel musalliman bimi aji ñaan ak mucc ala wahidin ci ka nga xamni amul morom ka nga xamni ni amul manam ku melni ki mom ala wahidin ci nga xamni ni amul kuñ koy tekkelil dal bi kal kal yi ci sama dënd moy sama xol wa kalimi ak sama bat moy sama lami mune man kat serigne touba ma ngi sant yalla mi xay moy borom arash yalla mu tedd mu mang koy cyant go xamni ni yalna dol dajje ak mom dol len cyant kuy doli ku rek ba faw waye bu moko santé bu nopi nak ma ngi julli ci yunus bi ali sallahu alayhi wasallam amul morom kon cyant gogu makoy sant nak manam dafa fonk dafa reuy ba dama ko fonk da reuy ba nga xamni ni ci sama xol la ko tibbe waye nak yor sama lambiñ tamit diko leral ni shakartuhu santnako mom yalla mom is ngir khassani moma jaglel is waxtu nga xamni ni khassani jaglel nama bi khidmatil mahi ci ligeyal aji farji bakari aji farji yefer asani ki aji yeketiko za khidmatin may borom liggeyal ko fil alani ci lu feñ manam lehu ñel ko wa fak ko wa fak mbir mom dajina wala mi samay jeng waaw neena man kat ma ngi sant yalla sun borom ganna bu ma jaglele ma nek ko xamni damay liggeyal yonente bi nga xamni ni moy farji yefer ma diko liggeyal ci lu feñ nak waaw tay nak yalla sun borom nit ci liggey bi makoy liggeyal da fay melne dafa dajji dafa dindi li nga xamne moy sam jeng mu melne mom serigne touba nak liggeyal yonente bi mom khalisatu salam niwana mu ci am manam ku nuro ak mom ku yam ak mom ndax wax nako ci ay barab yu bare bare bare sax ba wax ni sax même anas ibn malik mi nga xamne mo nekon khadimu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam serigne bi neene liggey gi may liggeyal yonente bi ci khassida yi ba nek khadimu rasulillahi lolu mom martaba la bo xamni ni sax manam anas amuko waxti anas mom da lan liggeel yonenti bi rek ci dolem ak lolu waye nak ki nak mom liggey bi ma'nawi la ci zahir mune a khitabi sama waqante lahu ñal nako khitabi sama waqante da'iyan neen me aji ñaan bima ci la nga xamni ni yuhibbu danako bëgg wa madiyan mi aji continue ci lol nak di aji wey ci lol waye wa qada wamatalna li ñal ma aghrad ya samay khimtif wa zadan nek ab yobal li daril karami jëm ci keruk tabiga mu nekat mum yalla sun borom sama waxante gi sama discours bi ci mom la jëm ndax ti nak liko waral moy dama koy ñaan ci mu ci li nga xamni ni mom la bëgg mom yalla kat mo koy ñaan ma nek ci lool la te yit nek lo xamni dama ci continue man ma ngi ñaan yalla dal mu dëgeural ma saxal ma ci li nga xamni mom la bëgg waye nak tamit ma nek lo xamni dama continue ci lool comme nim koy ñaané nim koy ñaané mu womatal ma gannaaw mu womatal ma samay xemem teef mu nek ab yobal jëm ci kër nga xamni moy kërum tab këru tab ga ñaan gogu nak ci la continue ba legi wax ni ya rabbana yaw sunu borom ya rabbana yaw sunu borom ya rabbana yaw sunu borom ya rabbana yaw sunu borom ushkur yalna nga sante sa'yana sunu jef bil muntaqa ci daraja yikunu tan ka al muhtaram ka diku ñu warmal fi serigne bi dal di nay baamu batu ya rabbana juromi yon lol nak serigne abdourahman mbake daru mu'ti neena kat li ci señ bi djublu mom nekut lu mu xam waye nak dafa wax ni ci bir alquranul karim yalla borom bi azza wa jalla répété na fa batou ya rabbana ay yoni yon ñu ne nak man na am lol tamit li señ bi djunju fi waye ni ngi koy déggé ci ñeneen ñi nga xamne dañuy wër di waxtan rek nan ay ya rabbana yow borom djulli subak ya rabbana yow borom djulli tusbarak yoy yep ay wax la yo xamni ñu koy wax dara leeru len ci waye fi dal liñ mëna japp rek moy sëriñ bi day waxante ak suñu borom manam wo ko ndax te boy wo ko xamni ni da bëgg koy wo lu wote yi bari rek man tamit na ci aw déggin moy boy wo yalla mi nga xamni da bëgg koy wo ku diko ñaan kon loko wo lu mëna bari rek manam ngay yaakar ni dañ ko wuyu ci loolu mota sëriñ bi répété ko juroomi yoon dañ ne ya rabbana yow suñu borom bami juroom yoon mu ne ko ushkur yalla nga sante sa'yana suñu jëf yi ñi jëf ci kaw suuf ci lu feeñ ak ci lu nëbb ñi ngi lay ñaan kat yow borom bi azza wa jalla yal nañ ko sant ci daraja yi njol mak ku ñu tànd ki nga xam ni mooy ku ñu warmal mu ne rumtu sakkuna minal mukarrimi bàyyi ko ci yàlla mi aji tabe ja lil mustafa ñeel mustafa allasi mi nga xam ne nii turam des na sakku lahu ñeel ko salaatun ak dolle teral julli wa salaamun ak dolle wóolu ma am tidaaxi ànd ak sama tagg kulla amin bépp at mu ne mustafa mi nga xam ne yàlla kat day julli ci moom malaaka yi di julli ci mom te digal ñi nga xamni ñoo gëm ñu julli ci mom neena kat ma ngi sakku ci yalla momu kat ma nek ko xamni ni dama koy tag dirup at wala sax man nga wax ni manam dirup chamono dirup sa bu ne ndax te dañu ne inda sabahi wa fi masahi wa fil masai salatu sita bi madhi sita tatihi batta ma tisai nisalli yalla yalla nga dole tedd nga wala man ca kan xamni ni in jaal defuna mi ngi jogi ci batu jaala ki nga xamni ni kat yalla def nako khutbal wujudi muy khutbu sangup manam monde bi sangup bindef yep yonenti bobu nga xamni bindef yep moy sen khutbu neena yow yalla mi nga xamni ni yow ya ko def lolou yalla nga doli tedd nga ci mom waaw wa karimi hina hal fu fi waccina wa alihi ak njabotam zawin ni hal ñay borom may wa sahbi ak sahaba wa karimi te nga yitamit teddal ko kon salli ak wa karimi ni ma ngi ñaan yalla sun borom yi nga xamni ni mo def yonente bi muy khutbal wujudi yalla na yalla dol tedd nga ci mom dal itam dal di koy teral mom yonente bi alayhi salatu wassalam mune salli yalla nga doli tedd nga way gis nga salli ci baat bu ñeek bi ak wa ansimi ñaar yoyu ñuy and manam yalla nga doli tedd nga wa ansimi yalla na nga maggal ala man ca ka nga xamni ni ju'ila defes nako khayra nabiyyin muy ngeen ci yonente fadila ganelis nako it yalla mi ko gënela hina abuna waqtu hani sunu mam adama in jadala dal dina koy tembel moy yalla sunu mam dal dina koy créer fi tinih mu nek ban kesse man fi day wax ni kat yow sunu borom yow mi nga xamni ni ya ji mag yalla nga doli tedd nga ci yonenti bi dal dina koy maggal yonenti bobu nga xamni ni kat yow ya ko def ni mu mel jox ko ngeenel te boba kat adama dang ko bind mu nek man kesse defal go ci mom ak ro lol nak li señ bi di junj ni ay ahadith yu bari rot na ci yo xamni ni yonent bi dafa di wax ni kat sunu borom def na ci man ngeenel fuma nek khairul mursalin te boba adama kat koor bi rek la yalla bindugul non ni wasalli man yalla nga dole wolu ya rabana yow sunu borom ala khitamil anbiya xam nga fe salli la waxon fi mune wasalli man lepp rek mu nek ci manam siqatu julli forme yi nga xane ci lañ julli ci yonente bi salli wa sallim fe mune salli fi mune wasalli man yalla nga dole wolu ya rabana yow sunu borom ala khitamil anbiya ci yonente bi nga xane mom motali anbiya wi wal mursalina ak ñu ñu yoniya al asfiya ñi dañu tan imamina yonenti bobu nga xamni moy suñu imam al muazzam ka di guñ magal ni yalla borom bi azza wa jalla yalla nga dole wolu ci yonenti bi nga xamni mom motali anbiya wi waaw gannaaw yonenti bi alayhi salatu wassalam lak fofu mom ab yonenti du fi ñewat wax te yalla moko wax ne ko wa khatamun nabiyyin waaw gannaaw yonenti bi ab yonenti bi ñoom kon mom yonenti bi mom la melal ni kat moy khatimul anbiya yonenti bi nga xamni moy suñu njit lu mag wa salli yalna nga doli tedd nga ya zan ni'mati yow borom xewal ji ala rasulir rahmati ci yonenti bi yermande yonenti bi nga xamni moy yonenti yermande mighla qibabin niqmati mi nga xamni moy ciabi buntu mbugal ya buntu tisya sababi kulli nasami nga xamni moy sababu bepp bindef manam ci mom dal na moy sabab bi tax yalla sun borom bind bindé fi dal waaw kep ku ñu bind rek yonnati bi alayhi salatu wassalam ci ngeenela motax alayhi salatu wassalam fi tamit day ñaan day julli ci yonnati bi yow sun borom yow mi nga xamni yaay borom xewal yi yalla na nga julli ci yonnati bi nga xamni yoni rasulur rahmala te yalla moko wax ni ko wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin man kat man yalla dama la yoni ngir rek nga nek lan ngir nga nek yermande ci mbollem binde fi motax serigne bi ne kat yonenti bi yermande yonenti bobu nga xamne yit moy tejuk bepp buntu tis buntu mbugal yani moy ciabi bi tej buntu mbugal wa sallimanna yalla nga dole wolu ya samba di yow yow mi nga xam yow la jublu ci ay aaju yow kilifa gi على النبي يونس تبي محمد محمد محمد تولتي تول يونس تبي عليه الصلاة والسلام وآله أكنيم والحمد أقوي سنتيا waye wo kun yalla nga nek tamit li di tarassumi ñel borom xeyntu gi ay jego man serigne touba mi nga xane may xeyntu yoon wi mu jaaroon ma di fa jaar man serigne touba mu it yalla nga ma nekkal mu yalla nga ma defal aw yiw defal ma yit lepp luy xewal fi ci aduna ak al-akhirah allahu akbar ni ya dal baqa yow yalla yow mi nga xamne yaay borom des gi yaay des ba faaw wal qidami yow yalla yow mi nga xamni yaay borom jitu bi al baqa wal qidam tur lañ ci tur yalla sun borom tabarak wa taala xam nga qasida gi da fay yeme ndax te señ bi manam tur yalla yi yep sax manan yi ci bari rek da nakoy andi ci qasida gi ndax samad wax nako fofu ak al baqa wal qidam yow yalla mi nga xamni yaay borom des ga di borom jitu gi taqabbal yalla nga nang minni ci man khidami sama liggey muy liggey gi may liggeyal yonente bi ci ay tag yalla nang ko nang wal turdi yalla nga gërem lo yi tamit zat taqaddumi borom jitu gate may yonente bi ali satt wasalam muniral laqami ki yo leral yoon wi yonente bi xani moy leral yoon wi jëm ci yalla yalla nang ko gërem lo biha ci tag yi malay tag ci sama liggey bi biha ci sama liggey bi mune yow yalla mi nga xamni ay borom deske di borom jitu ga yalla nga nangou sabab liggey may liggey yonente bi waye na nga nek mu nek lo xamni yonente bi dana ko geureum waw yonente bobu nga xamni mo leral yon bi zaaka ko ke nak yonente bobu kat khiyarul arab moy tanefu arab yonente bobu kat ali sattu sallam moy ki gën ci arab yi nga arab yi mom yonente bi moy ci ñom la bok waaw ginaaw nak ci ñom la mbokk way nak téewul ñi ko gëm té and ak mom ñoñu ay xiyar lañ waye yoon tim mo leen gën waxuma lak nak kon ñene ñi nga xamni ni duñuy arab tax mune zaaka khiyarul arabi zaaka ko ke tamit munilul arabi moy aji amal ji aajo ya mo yoonte bi nga xamne kep ko am aajo bu ñewé ci mom sa aajo faju waye zaaka ko ke ne nak sabilut talabi moy yoonu ciakutef ciakutef nit ki di ciaku nit ki di sakku mu nek lu koy gindi lu koy wamat jeme ko ci yalla ak lepp lu muy sakku ci aduna ak al-akhirah xamal ni yoon wi nak wi ci gëna gaaw moy nga jaare ko ci yoonte bi ali sattu sallam top ko daldi xëñtu mboram xëñtu sunnam tabibu ahli saqam yoonte bobu nga xamni moy doktoru ñoon te xey di ñi manam yoonte bi ñoon rag ñi ñi nga xam dañu amé tawat manam da bëgg wax ni yoonte bi kat képp ko xamni ni ku fébar la mom mo yor sa médicament manam ci nga xamni ni mo lay faj salli neena yalla nga dolé tedd nga ala babil huda ci buntu njugga na il madak aji sori ci am lef manam yonent bi nga xamni ni kat mbiram dafa kawé lol fa yalla sun borom tabarak wa taala moli ndada ko nga xamne it moy joxe tab ga laysil ida nek gayne fa non ya non yi nga xamne ñoy non yalla yi dafa wex ba melni gayne ci ñom ma hirada ka aji farji alkade babil ula yonenti bobu nga xamne moy buntu kawe ya wal karami ak tab ga ni yalla sun borom yalla nga doli tedd nga ci yonenti bi nga xamne moy buntu jub ga yonenti bi nga xamne ne yitamit mbiram dafa sori lol fa yalla sun borom yonenté bobu nga xamni moy joxe tab ga kep ko xamni ni am nga aajo kat xamal ni mom bo ñewé da nga fekk di ak tabam yaatuna yonenté bobu nga xamni moy gaynd ak non ya yonenté bobu nga xamni moy farji alkane waye moy buntu moy kawé buntu bi yu kawé ak tab ga mune wa salliman yalla nga dolé wolu ala al amini ci kuñu ki nga xamni ni moy kuñu wolu yonenté bi al amin moy ki nga xamni ni kuñu am ko lutti ci mom zaka ko ki al makin moy kuñu degeural ka nga xamni yalla suñu morom daf ko degeural wal matin ak ki nga xamni moy aji degeur je
2: waaw serigne bi continuer dal di wax ni tabarakallah mune wa salliman yalla nga dolle wolu
1: على الأمين تيرن تمين خني مي أجي وولد ذاك كوك المكين موي يالا سن بروم درجال يالا سن بروم يكتي والمتين كوك ييت مي أجي دغر جي كوني دغرال كا تي اي كيمتان يفس ذاك كوك

ci jox ma ay may yu bare bare ndax yow yalla mo nga xamne jambi lan yalla na nga rafetal li ñel ma zahiri sama biti waaw waye tamit wa batini ak sama bir bi tahirin ci lu lab ya mahiyan yow aji far kaba'iri sama bakkar yu mag waaw wana wala mami ak sama bakkar yu ndaw bi jahihi ci dara jamu yonente bi sallallahu alaihi wasallam mu ñaan ko met na yow yalla yit ma ngi lay ñaan yalla nga rafetal sama biti mu nek lu rafet lu taru sama jëm ak sama njabot ak sama mbolo ak sama kom kom ak sama dara jall nang ko rafetal waye sama bir nak it ñal nang ko rafetal ci labal ko yow mi nga xamne yow ya far sama bakkar yu mag al kaba'ir moy bakkar yu mag al qur'an non allazina yajtani bun al kaba'ir wal fawahish illa lam al lam moy bakkar yu ndaw den yow yalla yow mi xamne yow ya far sama bakkar yu mag yi waye tamit far tamit sama bakkar yu ndaw ci daraaje yonente bi yow lay ñaan nga rafetal sama biti ak sama bir al kabair bakkar yu mag yi buñ ko waxe moy yonente bi jublu di wax nan al mubiqad yi alak nit ki tax nit ki wala yasu billah sax sawara te bokk na ci nek bi ci gëna fess moy bokali waaw ak njabar ak li nga xamni moy khas abdulit bu sengew am borom keur wala mu am soxna waye nek non tamit julli yek yefeur yi di dajje di xex ngay dawlo ci bakkar yu mag yi la bok riba ci bakkar yu mag yi la bok lek alali jirim ci bakkar yu mag yi la bok deg ray bakkan tamit ci bakkar yu mag yi la bok kon yow yalla yow mi nga xamni yow ya far sama bakkar yu mag moy ya dox sama digeunte ak mom ba difu mok ay sama bakkar ndaw yi tamit ya ko far ya man yow yalla yow mi nga xamni ni amali sama yakar la day hi neena ma nga fa mom neena kat salli yal na nga doli tedd nga ani bu bayiko ci man alal muzammil ci aji sango mbalan ya bi kulli al kumal and ak bepp way mat ma jami' al umam and ak mbolem xet yi nek yow yalla yow mi nga xamne kat sama yakar ci yow la ko aji mako ci kenen yal na nga julli ci yonente bi nga xamne mom moy lamb mo sango mbalan ya and ak kep kuy way mati xam nga and ak xetam yep yi tamit mo len xet yi al muzammil tur la ci tur yonent bi ak al mudassir yonent bi bo mo xam ni jibril dikal nako ko ñeeke gis dafa tiit wa ñu ci sayyidatuna khadija radhiyallahu anha dan ni sang len ko non tamit dassiru ni sang len fo fa rafa ay bu wacc limu ko ya ayyuhal muzammil ko yalla moko tuddé yow mi nga xam ni yow yaay sangu qumil layla illa khalila jugal taxaw ci guddigi wa waxat ko nekati ayyuhal mudassir yow mi nga xamni yow yaay muro mbalani tamit qum fa ans jugal nga waré kon fi ni serign bi da jeufandiko tour yi nga xamni yalla tudde nako yonenté moy al muzammil yow mi nga xamni sama yakar ci yow la ko def yalla nga tud yalla nga dolé tedd nga bayiko ci man ci yonenté bo xamni moy al muzammil and ak mole nga xamni ñoy way mat ya wa salliman yalna nga dolle wulu tamit ya bani yo aji fenti gi alal muta'i ci kuñu top ka wal muti'i ke aji top yalla yi ci nam ko digele daka ko ke al mushaffa moy kuñu ram loka way al shafi ke aji ram habibi ka sa soppe bobu al mufakham badi bin magal ni sun bari yo mi xam yo aji fenti gi ma ngi lay ñaan nga dolle wulu julli ci yonent bi xani moy kuñu top ka de moy kuñu top ndax te yalla sun borom dañu digal ñu top ko dañ ni kep ko top ni yalla may yuti ar rasul faqad ata'a allah yalla waxat ni bu ngeen bëgge yalla sun borom bëgg leen na ngeen ma top kuntum tuhibbuna allah fattabi'uni yuhibbukum allah waaw yoonte bobu nga xani moy top yalla yi tanam gëna rafété yoonte bobu nga xani mom moy ku ñu tunu loké ci jamm yi sa soppe boobu nga xam ne mooy yonente bi sallallahu alayhi wa sallam.

0: Serigne bi continue da di wax ni salli neena yalla nga dole tedd nga wa fakhamite nga magalit alal mubajjal kuñu magal ka ya man yow mi nga xamne ni kat hama argama an khajali ci gatcha wa neena it wamhu farnga efas nga indak ci yow wajali sama njaqari wa indahu ak fi mom yonnte bi alayhi salatu wassalam ni yalla sun borom it ma ngi lay ñaan nga dolli tedd nga te dolli xewal te nga magal ci yonnte bob nga xamni moy ku ñu magal ke yonnte bi nga xamni moma ar ci gatcha waye na ma ngi lay ñaan tamit nga effacer sama njaqari fi yow ak tamit fa mom yonnte bi alayhi salatu wassalam bu ma ci dara ya rabbana yow sunu borom ya rabbana yow sunu borom ya khillana yow sunu kharit ya hibbana yow sunu soppe gis nga yépp ay kañ la way ñaan ab bour bu yor ay may yu bare bare dang koy kañ diko wax yu neex ndax mu gëlem man la may kon taqabbal yalla nga nangu kutubana sunu bindi yi minna ci ñun bi mustafa ka ci daraje kuy sa ko ñu tan ke mustafa mi nga xamne moy sa tan ne fi ya ko tan as-sulami kadi yegala kon yoonent mi nga xamne moy ras bi nit ki di jaare bag ci yow ci daraja mum yoonent ma ngi lay ñaan sama bind yi may bind diko jëme ci yow dina ñaan di toroxal diko jëme yi ci sa yoonent bi sallallahu alayhi wasallam yalla ng ko nangu waaw ya man salli neen yalla nga dole tedd nga wa salli man ta nga dole won ala man ci yoonent bi nga xamne qad ajaba bo mo wuyu bi bala ci waaw yawma bis ba nga xamni ne nga alastu bi rabbikum khana duma sen borom qalu bala ñepp ni waw ruhu yunus bi alayhi salatu wassalam mo ñeek wax waw waw motax man nga xamni ajabu wuy nabi bala ci bala awwalan te mo jitu mo nek en premier yawma bis ba xamni alastu ne nga kat alastu bi rabbikum motax qabla zawi takallum lata urum wahyi manam salli man yalla salli yalla nga dole tedd nga salli man te nga dole wul ala man yonente bi nga xamne qad ajaba wuyuna bi bala ci bala awwalan nek en premier qabla zawi takallum la ta minde fi yawma bis ba nga xamne yalla sun borom yena alastu bi rabbikum ba nga waxe yow borom bi ne alastu bi rabbikum ki ñeek wuyu yonente bi alayhi salatu wax bala moy yonente bi yena koku kat moy ki nga xamne ni mo ñeek wuyu la ta minde fi di wuyu koku yalla nga dolle tedd nga ci mom dolli ci mom tamit li nga xamne ni moy xewal الله أكبر سيرين بي كونتينيو واخ ني صلي يالنا nga doli tedd nga ala khairi rasul ci ngeen ju yonenti ya man yow mi nga xamni ni kat yahbo da ngay maye bi sul ci ak lacc yow mi nga xamni ni kep kula lacc nga may ko yalla nga doli tedd nga ci ngeen ju yonenti fi ali and ak njabotam wa sahbi ak sahaba al udul nyadi way malu wal tataqabbal ta yalla nga nangu it qalami sama khadim bind yi may bind yalla nang ko nangu muni hab yalla nga may li ñal ma kawna qalami nek sama khalima gi busharatul muqaddam di mbettem yonente bi nga xamne mom la yalla jital waqtu te nga bind it bihi ci sabab sama khalima gi bind gi ma ci bind diko tag yalla nga ci bind ci sabab lolu taqaddami sama jitu ila asan ci lu dul lor aw alam wala metti nek yalla borom bi azza wa jalla ma ngi lay ñaan sama khalima gi limi bind nek lo xamni ni day begal yelen te bi nga xamni moy ki ñu jital waye nak sama jitu yit man yalla nko jaare ci tag gi makoy tag nga def ma jitu li nga xamni ñi ñoy gañu bax ñep salli yalla nga doli tedd nga ala khairin nabi ci ngeen ju yonente bo xamni qada wa matna alwara binde fi bil adami andak ay teggine mo won ma binde fi dem len ci yalla ya man yow mi nga xamni ni kafani fegal nga ma wada bi li nga xamni ni moy ay jaxare ak ay jafé jafé bi jahi ci dara jam wa sallimi te nga doli ko wul mune huwa mum allati moy yenente bi nga xamni ni faqa kawena siwahu ken kul mum minal baraya ci binde fi bi hudahu ci ak jubum yonent bi nga xamne kat djub gi mu andi tamay alquranul karim motax kawena mbollem ken ku dum mom ci minde fi hatta bada ba feyna kat musuma bind turam bi kat fi arshika ci sa ars yu al mu'azzami gadi gu magal waaw nti bobu ali salatu wassalam mi nga xamni ni kat fa tabarakallah da fay melniki manam moy kawé bindé fi yépp ba sax mujjuna turam nek na luñu bind ci sa ars de ars ju mag joj waye fa tabarakallah mu nek kat wa fil jinani mu ko bindé tamit turam ci aljanna wa fil jinani wa suquf ak tamit ci khaddiya wa fil wujuhi ci fi nga xamni moy xar kanam ya wal kuhuf ak fi nga xamni moy khuntiya mu ni qalaha dal dinay buddi kull sanamin bepp xiram bi rimahi ci xejja yamu yoron diko xex mak ay sahaba wa suyufi ak jasimi ci len taxawal l'islam koku mo yunus bi ali satt salam muni qada wa batna al hudata way jubya way gindiku ya lin na'imi jeulen ci yalla sun borom mi aji xewale ju bi khayri zikrihi ci ngeen ci ak tuddam al hakim ga digi xereñ al qur'an bi nga ni moy tire bu xereñ tire bu am hikam bi rabbihi ci boromam al baqi mi aji dess al qadim aji jitu subhana man tuduna selu bur bo xamne lam yana mi neena du nelaw koku mo yonent bi sallallahu alaihi wasallam ni yonent bob nga xamni mo womat way gindi ya way gindiku ya jamilen ci aljanna way nak mi len womate ci lan ci alquranul karim alquran gi nga xamni ni kat moy tere andak borom tabarak wa taala moy tere borom bi xni mi aji dess ja moy ki nga xamni yit mo fi jitu ma ngi tuddu sallu yalla mi nga xamni ni kat tabarak wa taala la yena mi du nelaw melni mbokk yi فوق لن يم إن شاء الله تعالى يدس من أجل تبلغي وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته صلي يلنا دولي تدنغا وسلم تنغا دولي وولو سرمدا بفو على الذي تكن خمني قد طريد دكوسنا moy daqis na rek bi laylatin ci guddiga bi laylatin ci ak guddi khatu lida juresna fiha ci mom lan lañu dakku moy mudimu masami ñinga xamni ni dañu saxoon ci def bakkar muni yalla ma ngi lay ñaan nga dolle tedd nga dolle wolu ba faawu nak ci sa yoonte bi nga xamne guddi gem gani aduna ñinga xamni ni ñoy yeferi ak say say saxoon ci bakkar ci jaamu xaram dañ leena toraxal dañ leena daq kon manam dafa wax ni guddi gani aduna yunus bi ali sattu salam guddi la gu yeme da nek guddi go xamni ni autis la ako gaf ci ñi nga xamni ni ñoo nekkon ci ak yéfer waye nim nekké nak gaf ak outis nga xamni sëriñ bi néna ci lañu dakko ñi saxon ci bakkar té moy yéfer ya ñi la nekké yit aw yiw akum ak xéewal yi muy waja tuddu ci ñi nga xamni ñoko gëm motam wax ni laylatu mawlidin nabi guddik juddik yonenté ba ena guddi gogu laylatum mahwirriya bi moy guddi farij sik sakka laylatum mahwi ta'abi moy guddi faru chona wa tuhri zitta asumi tay guddi labal borom bakkar muni guddi gi nga xamni ci la yonente bi sallallahu alayhi wa sallam gane aduna ena guddi la go xamni ni bok na ci ay xewalam moy guddil la go xamne dafa ñew far lepp luy sik sak rek bi nga xamne borom mi xol yi sik sak ci yalla sun borom dafa ñew effacer lepp ay guddil gogu it neena moy guddi go xamne ni ci la ciona faré ci di gogu it moy labal kep ku nekk ci bakkar muni bi ha nekk ni ci guddi gogu an najatu muccuga wal falahu ak noflay ma sururi andak mbekte wan najah ak fajuk ajo biha nek ne ci guddigu gi tamit arbahu ak tonow moy benefisu
1: والصلاه اكو يو مع اندفاع النقمي عندك جانوك تيسو انا غودي غاني ادو يونس بن علي صلي الله عليه وسلم غودي لاكو خامني ني موي غودي موتش تي لا يالا سون مروم موتشالي مبيندي في تي يوني غيم كو يوني اي غودي لاكو خامني نيت نوفلاي تي لا امي انا غودي مبكتيم يونس بن صلى الله عليه وسلم ndaxte ci la ko yàlla feeñal ci àdduna ak fajuk aajo waaye guddi la goo xam ne it léppam bénéfice la ak yiw waaye lépp luy tiis tamit dafa dal di jañu xawat laq na moom guddi googu xawaarixa ay xotti baax yoo xam ne badat feeñ na ci guddi googu xotti baax yooyu nga xam ne it sa batat sax na ani rowati jele ko ci way netli waaw kemisli narin kem sawara sa nga xamne out fi at kem sawara so xamne out fi at fayes nako ma ammi haid qami andak jañu tis ak naqar ak metital neena guddi gi nga xamne ci la yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam gane aduna guddi la goo xam ne nii gu bari ay xar baax la yoo xam ne feeñ na ci guddi googu te xar baax ak xotti baax yooyu maanaam sax na ñu jëlee ko ci ñi nga xam ne ñoo ko nettali loolu moom la ñuy woowee ci arab al irhasat ay mbir yoo xam ne yàlla da koy ay mbir la yoo xam ne ay xar baax lay doon maanaam nekkul tabii naturel hors naturel lay doon su ko defee nag yàlla daf koy defal yonente bi bu defee nag loolu kat day mel ni lay yëgle ne kii kat ab yonente la yii muy bëgg a wax nii nag dafa xew ci bis bi nga xam ne guddi gi nga xam ne ci la yonente bi sallallahu alayhi wa sallam gane woon àdduna mu ne nag guddi googu noonu am na ay xotti baax yu ca xew yooyu nag mu tàmbali di lim mooy ka misli naarin comme sawara si nga xam ne comme sawara ut feet fayees na ko lii tamit qissa la wala boog mbir la mu yéeme mu xew ci guddi gi yonente bi gënee àdduna te mooy alforce ñu koy woy ci tubaab yi perse yi dañoo amoon sawara suñu daan jaamu te sawara soosu am na junni at te mustafay mel ne dañoo maanaam engagé woon délégué ay góor yàlla yoo xam ne nii ñoom ñoo ko daan xam muy takk mu am junni at mustafay te bi yonente bi gënee àdduna sawara soosu noonu dafa fay ati li naqis la bu siiw boo xam ne borom xam-xam yi nettali na ko al imaamu bay xaq yi tudd ko ci dalailu nubuwa al imaamu zahabi yi di wax ci mbir yonente bi alayhi salatu wasalaam ci xadis boo xam ne irbad ibnu saria nettali ko yonente bi alayhi salatu wax ci kat ne man maam maay ñaanuk sama maam ibrahim maay tey mbégtem yonente yàlla isa ndaxte tudd na ma ci tudd yàlla suñu borom tudd nañ ci injil moom mu annoncé ko waaye it nee na sama wajuru jigéen it guddi gi nga xam ne nii gane na àdduna am na lu feeñ ci moom nekk ak leer gu génn ci moom kon sawara si nga xam ne am na junni at mustafa yi bi yonente bi gane àdduna sawara soosu moom dafa dal di fay loolu nag ci mbirum yonente bi la sallallahu alayhi wa sallam waaye bokk na ci it xarbaax yooyu feeñ ci gane guddi gane àdduna mu ne waa ayni saawata bëtu ndoxu saawata ndexam sa allati bëtu ndox boobu nga xam ne ni xat azumat rëy na xad azumat rëy na te yon na wa jàllat wa jàllati la wax rek ngir bayit wi harmonie am ci waaye wa jàllati te mu mag nee na wa jàllat te mu mag nee na lil forsi ñeel wa forsu xablal millati laata ngir ma wa suyirat te mujjalees la ko kala adami mu mel ne ki lu ñàkk la ne bis bi nga xam ne nii ci la yonente bi alayhi salatu wasalaam gane àdduna nee na kat ndexu saawata nga xam ne benn dex la gu yàggoon ci ñoom gu yaatoo yaatu ndax ne sax ay kilomètre kilomètre côté bu ne ay 100 kilomètres nga xam ne dañ ci daan teg seen i jaal seen i gàll léegi ñu ko ciy def nee na ndex soosu noonu bi nga xam ne yonente bi gane na àdduna alayhi salatu wasalaam ci guddi googu dafa la di ñiis waaw te nekkoon nag dex gu màgg ci ñoom ñu wa pers mujj nag nee na même mel ne rek maanaam ak dex mu su fi woon a nekk waaw maanaam lu doy waar a ngi nii dex goo xam ne dañ koy gis mu bëri lool ndox yonente bi gën àdduna ci guddi googu dex gi dal di ñiis dara nekkutu fa waaw dafa mel ni moom la bu sëyri di wax naan ka anna bil maai ma bin naari min daramin comme nu mu koy waxee sax ne kat dafa mel ni ki la nekkoon ci sawara sa dal daa mel ni ndox mu ma fa nekk fa ndox ma nekkoon sawara sa moo fa mujj nekk loolu tamit ci ay kéemtaan yi xew ci ay xawaarix yi xew ba yonente bi gën yi àdduna wa kan qidaadi shuhubi comme faquk jumya yoo xam ne ay jum yu faq bay jóge ci asamaan pardan neena di dàkku li ahli rie bi ñooñ sikki ñi an samhi axbaari nabi ci ñuy dégg xibaari yonente ba wa rajaau neena dellu nañu bi nadamin àndaku réccu neena bokk na ci it kéemtaan yonente bi alayhi salatu wasalam bi mu gën yee àdduna mooy ay jum yoo xam ne dañoo faqe asamaan di dàq ñi nga xam ne ñoo daan yëg ci asamaan ñoom gisaanekat yi ñoom jinne yi daan yëg ci asamaan di sàcc la nga xam ne nii moo fay xew ñu wax ni sax dañ daan jege bay dégg malaaka yi bind xalima yi malaaka yi ni muy kiikijee li ñuy bind su ko defee nag bu digloo xibaari asamaan yi daal di wàcc ci suuf di ko nettali gisaanekat yi waaye nag nee na bi yonente bi gënee àdduna guddi googu daa am ay jum yu faqe asamaan di leen dàq ñoom waaw nga xam ne képp koo xam ne nii rek daan diglu fa dañ koo dàq mu jóge foofa loolu tamit ci kéemaanu yonente bi alayhi salaatu wasalaam mu ne mawliduhu juddoom ga moom yonente bi alayhi salaatu wasalaam muazamun lu ñu màggal la mubaarakun lu ñu barkeel la muxtaramun lu ñu wormaal la it taadimuhu màggal ko moom guddi googu yan xatim mu dana war ala dawi taqaddumi ci waroom jiitu ga mu ne guddi gane yu àdduna yonente bi alayhi salatu wasalaam guddi la gu mag gu ñu màggal waaye tamit nag guddi la gu ñu barkeel guddi la it gu ñu wormaal te nee na guddi googu nag màggal ko dafa war te ñi nga xam ne ñoo war a jiitu ci màggal gi mooy ñi nga xam ne mooy ñi nga xam ne ñoom la yàlla jiital mooy nit ñu baax ñi waaw ñeneen ji tam topp leen mu ne taadimuhu màggal guddi googu bi sunnati nag defe ko ci sunna yaquduna danañu wammat lil jannati jëme ci àjjana ja bii nekk na ci it màggal guddi googu te di ko dundal isdiyaadul minnati dolli ko xéewal li muxlisin ñel aji sellal muazimi ku aji màggal mu ne màggal guddi yonente bi nag defe ko ci sunna ci jàng alquranul karim waaw ci assalaatu ala nabi alayhi salaatu wasalaam ci jàng xaside Serigne Touba yi ci saraxe ci def lu baax joxe aw ñam nee na loolu ku koy def ku ne nee na def buñ koy def dañuy wommat jëmiñu ci àjjana waaye nee na képp ku koy def xamal ne yàlla suñ borom dalay dolli xéewal képp koy def te di ko sellal te di ko màggal wa man yuazim nee na ku màggal mawlida nabiyina ganeg àdduna sunu yonente bi yonente boobu nga xam ne baabil huda mooy bunt jub ga fala yuxaasabu ne deesu ko isaab deesu ko régle xadan bu ëllëgee kon boo xamee loolu yow faxtari man na nga ko màggal na nga ko wormal moom guddi googu waazimi te nga màggal ko képp ko xam ne nii màggal na gane àdduna sunu yonente boobu nga xam ne mooy bunt jub ga ku def loolu de bu defee bu ëllëgee deesu ko maanaam régle deesu ko mbugal yàlla suñu borom daf koy mbaa yàlla rek waaw mu dem aljanna ci lu du ñu am benn coono kenn du ko yadkhuluna aljannata bi ghayri xisaab ji muy wax ci alquran mu mel ni sëriñ bi nee na fii it képp ku màggal guddi yonente bi alayhi salatu wasalaam xamal ne da ngay dugg aljannati kenn du la régle mu ne fa man yuazim ku màggal mawlida xayril baraya ga nekk àdduna ngën ji bindee fii te kooku ahmada mooy ahmad faka shahid mel na ne ku dee ci yoonu yàlla ci xare shahida kook teewe na badran badar xare badar bi xëyri waxami ci lu dul deflewu ci lu dul tuuma it mu ne képp koo xam ne nii màggal la guddi gane àdduna yonente boobu nga xam ne mooy ngën ci bindeef te mooy ahmadu xamal ne am na ci yool bu rëy maanaam am na ci daraja joo xam ne mel na ne koo xam ne nii kat dafa dee ci yoonu yàlla mel na ne koo xam ne ni fekkee ne xale Badar dama mel ne moom loolu rëy na. Fa kullu man képp koo xam ne ni anfaqa dépensé na alalam fi mawlidihi ci màggal gani addunaam al musharrafi ga diguñ teddal maalan alal. Fa kullu man képp koo xam ne ni anfaqa dépensé na maalan alal bi gayri sarafin ci lu dul yàq wala bi qadri dirhamin donte sax lu toll ni ab dërëm la mu dépensé ko kan fi mawlidihi ci màggal guddeem ga al musharrafi ga diguñ teddal. Fa innahu naka moom kaman mi ngi mel ni ki koo xam ne ni xadara teewee woon na yow ma xunaynin bisub xunaynu xareb xunayn wa sabar te mu muñ wa yow ma badrin ak bisub badar wa nasara te mu dimbale xayral wara ngën ji bindeef yi xayral wara ngën ji bindeef mu fahimi ki aji déggal sama. Dafa mel ni nag yenn ci nusqa yi dañuy wax al mufahami waaye dafa mel ni Serigne Abdourahman ne mufhimi waaw nga xam ne ni yaawul xitaabal xayral wara mufhimi ki nga xam ne ni mooy aji déggal sama yonente bi nga xam ne ni moom moo ma déggloo li nga xam ne ni mooy sunnam su tedd bi waaye it xamal ma ay mbir yu bare bari. Mu ne képp koo xam ne ni dépensé na alalam ci yoonu yàlla kat ci dundal guddi yonente bi sarax wala mu def ay bernde di ko jàngale ñi nga xam ne ñoo koy màggal ñi jàng xasida nee na kooku te def ko ci ak yàq nag ndaxte def ci yoonu yàlla moom lu mu rëy nay baax waaye nag bu dee nag am toog yàq nee na kooku kat am na martaba bu rëy mel na nekk koo xam ne ni teewe woon na xareb xunayn waaye mu muñ ci ya nga xam ne ni moo fay xew waaye day mel ne koo xam ne ni teewe woon na Badar di mbale yonente bi alayhi salatu wasalaam. Waaw mu continuer ba léegi nag di wax ci njariñul dundal guddi gi mu ne fa man yuadim ku màggal mawlida nabiyina gane àdduna sunu yonente bi babil huda bi nga xam ne mooy buntu jub ga fala yuxasabu dee su ko mbugal xadan ëllëg indal xisaab yi fa isaab ga fa regal régle ga fala yuxasabu dee su ko régle xadan bu ëllëg yow alqiyaama indal xisaab yi fa régle ga al mufhimi ba ji wedamloo gaa ji tar rek yàlla bu la régle moom du amatul looy wax ki dara atte ci yërmandir mais bu la régle moom moom cal la ngay def ndaxte lépp loo wax rek mu ne la kat nanga ma tax nga def ko. Waaye nag mu ne képp ku màggal guddi gane àdduna yonente bi nga xam ne ni mooy buntu jub ga sunu yonente boobu dee su ko régle bu ëllëgee ci régle bu ëllëgee ci régle yi nga xam ne régle gu tar la te ku ñu régle ren ngay wedam. Fa kullu man mu ne képp koo xam ne ni qad xadara teew na mawlida afdalil wara teewee na màggal gani àdduna ngën ji bindeef muadiman di aji màggal ko mu bashiran di aji bégle ña nga xam ne ñoo koy def bi sukkarin ci joxe loo xam ne suukar la aw la xami wala yàpp fa innahu naka moom kookee qad dafira tuufuna bima ca la nga xam ne ni yudimu dana saxal al bushara ay mbégte wala yulaaqi te du dajeeg daralan lor yow ma jitimaai l umami bis ba nga xam ne ci lan xeet yi di dajalu fa kanam yàlla. Ne képp koo xam ne ni teewe na sax maanaam fa ñuy màggalee guddi yonente bi màggal ko di ko màggal waaye mu jël ci alalam def ci ay berne onte sax suukar la sooy joxe suñuy suukare kafe ya wala meew ya wala beñe ya wala sax nga joxe yàpp togg ay berne jox ko ña koy dund la waaw fuñ man di nekk nee na ku def loolu kat xamal ne tuufu nga ci yool bu mag boo xam ne nii day saxal ay mbégte bu ëllëgee te itamit du daje ak lor bu ëllëgee. Mu ne fa man hayya koo xam ne ni préparé na taaman aw ñam li man ñeel koo xam ne ni qad qaraa jàng na la hoo ñeel ko waaw mu bajji lan mi aji màggal ko fa xaba'a nee na kooku kat dal dinay denci ndàmb na xayraati ahlil himami yiwuy ñoon yitte ya. Ne sax képp koo xam ne ni préparé na aw ñam jox ko koo xam ne ni kat dafay jàng waaw ay julli ci yonente bi di jàng ay qasaid Serigne Touba yi ak yeneen yu baax ay zikrullah istighfar la ci guddi gani àdduna yonente bi alayhi salatu wasalaam nee na kooku kat te di ko màggal xamal ne lamb na laq na denc ne it yiw wa nga xam ne nii gaañu baax ñe nga xam ne ñooy borom yitte yu kawe ba am cër ci yàlla suñu borom lañu laq yiw yooyu ne ne yow xamal ni laq nga yiw mel noonu ci boo dana lay gundi kene àdduna yonente bi alayhi salatu wasalaam. Mu ne wa man koo xam ne nii tamit xara jàng na ala cheyin ci dara ku jàng dara mawlida sayidil wara ci guddi gane àdduna sangum bindeef yi tabarukan ngir mbarkeelu ci loola. Nee na fa sayra dana gis nu ma woxu ak dolli koom waaw bil fad rami ci darajay sang ba mu yonente bi alayhi salatu wasalaam. Mu ne képp koo xam ne nii maanaam it jàng na dara barkeeloo ko ci guddig yonente bi alayhi salatu wasalaam moo xam alquran la wala qasaid la wala salatu ala nabi wala istighfar wala al asgar yeneen ak yeneen mu jàng ko ngir barkeeloo ko ci guddig yonente bi kooku dana gis ak yokkom ba faw waaw ci daraje sang ba al fadd xam buñ ko waxee muy assayidul muazzam. Ne wa in ka nga wa in xuri donte jàngees na alama in ci am ndox wa in xuri donte jàngees na mawlidu xayril bachar gane àdduna ngën ji mbindeef yi nee na fa churbu nee na naan nga bil mutahari ci lu ñu ndox mu ñu laabal ga yakufu dana fekk kay dal murqami pexem ku ñu toraxal ko ku ñu alagte mu iblis. Mu ne it képp koo xam ne nii jàng na dara waaw wala mu jàng ci yonente bi alayhi salatu wasalaam ci aw doxalinam ci alquran ak yeneen tifli ko ci am ndox nee na ndox moom day mujj nekk naan gu làpp képp ko naan sax dalay fegal li nga xam ne mooy pexem seytaane loolu rek jot na. Waaye yemul foofu de nee na yu nawiru dana leeral tamit alqalba xolba asharabu naan nee na naan googu noonu it te nga nit ki jàng dara ci gudd sàlla yàlla na doon li tedd nga baaqin aji des joo xam ne yu diimu dana saxal al bouchara mbégte wayooyu tax mu ne al bouchar ala xayrin bachar ci ngën ji mbindeef yi defal ko ko bil aali defal ko it ak njabootam wa saxbi ak saxaaba ya ak durar ña di ay wurus maa salaamin ànd ak dollee wóolu koo xam ne yaatami dana ko tànn. Waaw Serigne Touba wax ne yow yàlla suñu borom yow mi nga xam ne yow yaay kii des te it yaa ma defal mbégte boo xam ne nii ay mbégte yu sax maa ngi lay ñaan nga dolli tedd nga ci ngeen ji mbindeef yi mu ànd dollee wóolu ak mucc goo xam ne da nga ko tànn defal ko ko moom ak njabootam ak ay sahaabam. Lii nag daa dellu si war ci julli ci yonente bi ndax dafa am ay melokaan yu taaru yoo xam ne nii moom la yàlla suñu waroom bind ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. Melokaan yooyu nag muy bëgg a lim moo tax laata mu koy lim mu julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. Mu tàmbali ne yaa mulhiman yow aji yenki wal ji al ilham mooy loo xam ne yàlla daf koy wàcc ci ab jaamam waliyu moom la ñu ne al ilham xad waffaqa tawfiixal nga ma yow mi nga xam ne nii yaa ma defal tawfiix ci anam gu ne salli yàlla nga dolli tedd nga ala man ca ka nga xam ne nii xuliqa bindees na ko wa faaqa nee na kawe na it moom kookee al xalqa mbindeef ya xuluqan ci jikko kal xalqi comme ni mu leen kawe itam ci ab bind wal tu sallimi te nga dolli koo wóolu. Mu ne yow yàlla yow mi nga xam ne yaa ma yenki wal jox ma ay mbir yoo xam ne nii tawfiix la ci ko anam gu ne maa ngi lay ñaan nga dolle tedd nga ci ki nga xam ne nii yaa ko bind bind bu rafet te mooy yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yonente boobu nga xam ne kawe na mbindeef yi ci jikko yonente bi jikkoom moo kawe jikko mbindeef yépp moo tax yàlla wax ko ci alquran ne ko wa innaka la ala xuluqin azim wa innaka naka yow yonente bi la ala xuluqin yaa ngi ci kaw jikko yi nga xam ne azimin yu mag la kal xalqi comme ni nga xam ne it moo kawe mbindeef yi ci bind yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo kawe mbindeef yi ci jikko
0: waye tamit mo kaw bindi fi ci ak bindi niko yalla bindi wal tusallimite nga do liko wolu mutamali nak dilim nak bindu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam muni khat kan nekon na mom yonente bi ali satt wa salam da tawassuti di boromu dig doomu fil qaddi ci taxaway ene yonente bi am taxawayam jëmum koor bi dafa nekkon lo xamni ni lu digg doomu la waaw appul yesut rayut sewut lol dana ci ñew mune jali sututi di aji feen ji rafetu teul man di aji feen ji rafetu ay cieur neena mom yonente bi bindam ak ay cieuram dafa nekk lo xamni ni lu feen la tayit lu mat lu jot la sekk cieur yu jot lako yalla sun borom joxewon walam yakun nekutun bil mufrati di aji appel walam yakun nekutun tamit bi adami nek ku wex yor wexay bo xamne dafa jaxaso ak ñul on yeenante bi sallallahu alayhi wa sallam yalla sun borom daf ko bind bind bo xamne bind bu yamul taxaway bi nekul taxaway bo xamne ni bu upp la neku taxaway bu yes waye tam niku yalla sun borom binde jëm ji da nek lo xamne ni lu jot la lu feñ la yit lu rafet la waye na nekuton lu uppal tamit manam yesut wañi wut ab ciiram ak ay ak jëmam ci bopam nekul jëm jo xamne limu wara yor ak nim wara mel dafa upp wala muy wañi ku manam loxoy nekul loxoy yu gudd ba upp nekul loxoy yu gatt ba bet yi tamit niki nonu wa niki nonu tanki yi niki nonu manam jëm ji niki nonu manam dal jëmam nek da nek lo xamni ni nekul lu yalla sun borom def lo xamni ni da fay upp ci côté wala muy wañi ku ci côté mune walam yakun nekutan mum yonente bi mutahama di ku ñu def mune fatakh manam reuy ba nek ne fatakh ne nit ku pata yonente bi nekutan lool de walam yakun nekutan tamit mukalsama ku mucca ku boccorol ay lekh ne yor ay lekh yo xamne lekh yu reuy la bal li fi nifaqa kawena kulaman kep ko xamne ni sama yekati kuna min muntamin ci koy askano li adama ñer sunu mom adama mun yunus bi sallallahu alayhi wa sallam nekuton ko xamni ni kat dani fatakh yor jëm ju reey reey nan ki dafa dexeura dedet manam nekuton jëm jo xamni ni dafa reey nan ki ha waji mo tonkal wala mu nek ko xamni da sew mi nan ah ki de su ak chakabal rek dedet waye tam nekuton ko xamni ni dafa yor lekh yu reey waye nek ton tam ko xam dafa yor lekh yu sew manam dal lepp dafa diggu dom mune yonente bobu kawé nak kep ko xam ni yëkëti ku nak ku askanalo ci adam rek yonente bobu ali satt wa salam mo la gëna kawé wa bisan melokan yu yemi lay wax ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mune kan nekko na mom yonente bi yatulu di sut kul man kep ko xam ni ma shaahu an nak mom di dox fi kulli zaman ci bepp jamono wa kana nekuna wasi'al 'atani diku yaatu at wala diku yaatu dënd yadhaku nena da fay re ay nak du re di xaqtaay de nan lay re mune bi tabassumi ci muñ bindu bu am solo la mune yunus bi ali satt wa salam nekon na ko xamni ni ku masana and di lay dox di dox ku masana and di dox daf lay tim daf lay sut am taxaway am daraja waye nak nekon na ko xamni ni attu bu yaatu la yoron dannu bu yaatu la yoron ñepp la xaju sallallahu alayhi wa sallam du boddi kenn du beddi kenn du ñak kersa kenn du dakk kenn du tas yaakaari kenn ku yaatu won ab dann la mune yit nak da daan retan way retan gi nak retan la go xamni ni muñ lay def mune wa huwa mom yonente bi sallallahu alayhi wa sallam jalilun aji magla qullabu neena ku rafet rafeta yu nimi sopax ndiko ci mbiri mbir yu man di ñew nimi réagir ay réaction ci mbiri ak nimi organiser mbiri nim koy administrer neena lu rafet rafet la len lu ne rek mu def ko fam wara def len lu ne mu jox ko kam ko wara jox neena bayaduhu wexuk nak yaram bi lu tebi ku wex la nar la waye nak musharrabun lu ñu jaxase la bi humratin ci ak xonk yene jëm ji dafa nek jëm ji wex waye dafa wara dafa and ak tamit xonk wa ahdabu nekkon nit ku jot ay xef xef yu jot la yore won wa anjalu nekkon jëm jo xamne ni tamen ku yaatu ay bet la nekkuton bet yu sew sura samin neena nak di borom doxin doxin wo xamne ni doxin wo ami teggin la ta rafet yenente bi sallallahu alayhi wa sallam koku mo yenente bi sallallahu alayhi wa sallam neena da nekkon nit ku mag ko xamne ni mi sopaxndiko ci mbiri ak ni mi ci doxali mbir mu man di doon mbirum aduna ak mbirum alakhira neena lu rafet la waye bokku ne ci niko yalla bindé yi dafa wéx wéx bo xamné dafa jaxaso ak xonku wa manam blanche bo xamné dafa jaxaso ak rouge pour yunité bi sallallahu alayhi wasallam ay nak nekul lu uppu di nekkon ko xamné ni xef yi ko yalla jox xef la yo xamné xef yi jot la waye tamit nekkon ko yaatu ay beut lolu abtar la manam ku beut yi sew nak ñaari moy lolu da nekkon ko ani beddu yaatu la yore waye aw doxalin tamit da nekkon doxin wo xamni ni doxin wu dal la nekkul ko xamni di fatax fataxi wala muy peccer peccer di dor tali ñepp xamni ki nit ngi ñew lolu doxin yoonte mi da wu doxinum doxin wu dal sallallahu alayhi wa sallam waaw duñu mësa gis ku melni ki yoonte bi sallallahu alayhi wa sallam serigne bi wax nekkat waaw ahmaduna sunu ahmad momu rahmatuna moy sunu yermade hamiduna sunu hamid momu ci ay turam la ni'matuna moy sunu xewal mahmuduna sunu mahmud momu it farhatuna moy sunu mbekté wal judu neena moy tab gi nga xamné muzrid diyami aji xeb ji aw dett moy aji xew ji aw nir ay nir yu duy ndox ba fess tele di soti fi da jël ay tour ñetti tour ci tour yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tour yoy nak bok na ci ahmaduna kon mune yow mi nga xam yaay sunu ahmad mune sunu ahmadu momu kat moy sunu yermane wa mune yit sunu hamiduna moy sunu xewal sunu mahmud momit moy sunu mbekté waye moy ku tabe gi nga xamné tabe gi nek ci mom day xeb aw nir ay nir yu def ndox ba fess del di soti taw bi nimi bare tabe gi yonent bi sallallahu alayhi wasallam moko upp inni naka man serigne touba u khatibu mangi waqante al jamil aji rafet ja fi kalimi ci sama bat yi di beug ñew musalliyan may aji julli ala rasul ci yonente bi musalliman may aji ñaan dolle mucc ak wolu ala al wasula ci eggale kayba bi hisbihi anda kurelam fukki bayti di ñew da nek lo xamni ni kat da ci tuddu ay tur yonente bi ali sattu salam diko ci kagn diko ci tag di julli ci mom mune nak yow yalla sun borom yow lay waqantel yow mi nga xamni way ay ku rafet ki yow mi nga xamni ni it yow yaay ku yor melokan wu rafet yi may julli ci yonente bi nga xamni mom moy yeku jokku kay ba ku bëgg ag ci yalla sun borom bo jaare ci mom dal di ag motax mo wax ni salli yalla nga doli tedd nga alal mudassiri ci aji muro mbalan ya yonente bobu nga xamni kat mo muro mbalan ya nga waxe ko ya ayyuhal mudassir wa alihi khairil akhbara ki ngeen ci bindef al mubashshir ka di kuñ begal wala nga al mubashshir ki aji begle mahil firaki aji farduriya al mutahhari ka di kuñ labal wa alihi ak njabotam wa sallimihi ta nga doli ko wolu salli yalla nga doli tedd nga ala al muzammili ci aji sango mbalan ya jalid dujaki aji daqal nam nga al muammali ka di kuñ yaakar ha min nada ke aji yolji ay may ke aji dotti ji ay may lil murmili ñeen aji ñak wa sahbi ak andandom ya wa sallimi te nga doli ko wul serigne bi tambali ne yow yalla sun borom yow mi nga xamne yow ya wo yonent bi tuddi ko al mudassir ndax ya ayyuhal mudassir yow ya ne ko ya ayyuhal mudassir qum fa anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir war rujza fahjur wa la tamnun tastakthir
2: wali rabbika fasbir yow yalla yow mi nga xamne yow ya wo yonent bi ne ko ya ayyuhal mudassir ndax lolou liko waral histoire bi moy yonent bi sallallahu alayhi wasallam bimi gis wahyu di gis jibril bobu ma nga ci gharu hira bim ko gisee nak jibril dikkel ko ne ko iqra jangal mu gis melokane jibril dafa tit te bobu ma nga ci makkatul mukarrama ci gharu hira bim tite nak dal di ñew ci kërëm fekk fa sayyidatuna khadija radiyallahu anha mu ne ko kat dassiruni mur len ma ci mbalani mur len ma xamna mu da jappani lool mu gis mom mbir la mo xamni bu murut ci mbalani man na mu fekkat ko fa nek ta xamune mom no am la mu gis ki nga xamni ni moko waral bu muro mbalan nek bu ñakko mur lepp da koy gis motax yalla lañ ko ya ayyuhal e yow mi nga xamni yow ya muro mbalan yi qum fa ansir jogal nga daldi war say njabot nga daldi war nit ñi kon yow mi nga xamni yow ya ko ya ayyuhal mudassir ma ngi lay ñaan nga doli tedd nga ci aji muro mbalan yi nga xamni moy ngeen ci bindeef ka nga xamni yit moy ko ñu bégal ga ki nga xamni ni mom mo far li nga xamni moy ay dur ak ay ner ay nar ak ay fen ku ñu labal ka defal ko ak njabotam wa sallimi te nga doli ko wolu waye yow mi nga xamni ni yow ya ko woyé ne ko ya ayyuhal muzammil qum al-layla illa qalila ni yow yalla yow mi nga xamni yow ya ko woy ya ayyuhal muzammil fi tamit meme yonent bi ba mu gisee lolu da ñewat ci sayyidatuna khadija ne zammiluni sang leen ma yalla ne ko kat yow mi nga xamni yow ya sango mbalani qum jogal qum al-layla manam taxawalal guddigi djel taxawal guddigi di julli illa qalilan manam guddigi gep na ngay taxaw du julli illa qalil bam dess lu tuti nisfahu wala sax mu la nexe nga taxaw genn wala guddigi awun qusminu wala sax nga wagn ci manam baña taxaw genn wala gi lu ko gëna yes aw zid ali wala sax nga taxawal lu upp ci genn wala guddigi mais dal en tout cas del jog ci guddigi yow mi nga xamni yow ya ko wax lol nak yalla nga dol ci nga ci ko xani mom moy aji sangu jitté ya ko woyé kok nga xamni mo dakk leundem ga kok nga xamni moy kuñu yakar kok nga xamni yit mom moy yol ji ay may ci ko xamni dafa ñak defal ko mom defal ko ay sahabam wa sallimi te nga doli ko won salli yalla nga doli tedd nga ala abdil ila ci jaamu bi yalla ba habibihi kay at soppem zikril ila ki nga xamni moy tuddu yalla safihi aji tanam je sayfil ila nga xamni moy jesi yalla ja wa alihi ak njabotam wa sallimi te nga doli ko wolu ni yalla sun borom itam ma ngi lay ñaan nga doli tedd nga ci yonente bobu nga xamni moy jaamu yalla ba ci turi yonente bin abdullah waye habibi nek ab soppem bokku na itam ci ay turam zikril ila ndax te dañuy wax yonente bi alayhi salatu wassalam foko ma sana fek rek day tuddi yalla sun borom tabarak wa taala al istighfar لا حول ولا قوه الا بالله يونت بوم nga xamni bok na ci ay turam safih yalla moko tan sayfil ila mu nekit ki nga xamni moy jesi yalla ja yalla nga doli tedd nga ci mom ak njabotam te nga doli ko wol ndax serigne touba dafa melni day melal yonent bi nek dafa amé ñaari loxo dañ ci ñew ci kanam loxo nday jor bi na nek loxo bo xamni ak tab ak yermade rek mo ci nek waye loxo chamoy bi nek mu nek loxo bo xamne da fay jagn lepp luy ayu bayu ko ci ñinga xamne ñoy yefari salli yalla nga doli tedd nga ala hizbil ilah ci kurel yalla ba ni'matihi ka ay qiwlum babil ilah ki nga xamne moy buntu yalla ba siratihi ki nga xamne moy aw yonam hudal ilah ki nga xamne moy jubu yalla ga wa sahbihi te nga doli ko wolu wa sahbi ak sahabam lay wax wa sallimi te nga doli ko wolu mune yow yalla te mang lay ñaan nga doli tedd nga ci yoonent bi nga xamne kenn la ko remplacer kuy taxaw taxawaru taxawayu kurel hisbil ila fi yoonent bi da jul xam nga hisbu moy kurel way da wax ni yoonent bi kenn la koy remplacer kurel yoonent bobu nga xamne it moy xewalu yalla moy xewalu yalla yoonent bobu nga xamne moy buntu yalla manam ku bëgg jaar ci yalla ci yoonent bi nga koy jaare wax ci sunnam sunnatu wal mutahhara ay yonenté bo nga xamné moy yoon wi jëm ci yalla siratullahil mustaqim yonenté bo nga xamné moy jubug yalla yalla nga doli tedd nga ci mom ak sahabam yi ta nga doli ko wol salli yalla nga doli tedd nga ala sayyidina ci sunu sang waliyina ko nga xamné moy sunu kilifa qudwatina ko nga xamné moy sunu reytef habibina ko nga xamne moy sunu soppe shafi'ina ko nga xamne moy ajram sunu bu el yawmal qiyam wa alihi ak njabotam wa sallimite nga doli ko wolu yow yalla sunu borom it ma ngi lay ñaan nga doli tedd nga ci yonent bi nga xamne moy sunu sang waxon nañ ko leral lañ ko ci mawahibu as-sayyid buñ ko waxe moy ko xamne bu ay tartar amé ci mom lañuy wëru wa nabi ali sallallahu alayhi wasallam moy ki ñi wëru tartar ye gëna tar bu el yawmal qiyam ko ki moy sunu kilifa waye tamit moy sunu reytef ndax yalla sunu borom dañu digal ñu ray ko laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana yene yalla sunu borom yene ci yunitibi ali sallallahu alayhi wasallam reytef mi ngi ci yeen ngir war ko ray yunitibi bobu nga xamne yit sallallahu alayhi wasallam moy sunu soppe mo ñu ram tamit bu ëllëgé ndax yunitibi bu ëllëgé ni ko waxe won ash-shafa'atul uzma su jam ñi démé ba tiit su yalla sun borom dekkale jamm ñu ëlëk yowmal qiyam dañuy wax ndaleen ni bayyi ci najj jant bi di len lak nga gis ko xamne day lap ci aw ñaqam ko xamne bu ay tartar amé ci mom lañuy wëru wa nabi ali sallallahu alayhi wasallam moy ki ñi wëru tartar ye gëna tar bu ëlëk yowmal qiyam ko ki moy sunu kilifa waye tamit moy sunu reytef ndax yalla sun borom dañu digal ñu ray ko laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana yene yalla sun borom neena ci yunitibi ali sallallahu alayhi wasallam reytef mi ngi ci yeen ngir war ko ray yunitibi bobu nga xamne yit sallallahu alayhi wasallam moy sunu soppe mo ñu ram tamit bu ëllëgé ndax yunitibi bu ëllëgé ni ko waxe won ash-shafa'atul uzma su jam ñi démé ba tiit su yalla sun borom dekkale jam ñi ëllëg yowmal qiyam dañuy wax ndaleen ni bayyi ci najj jant bi di leen lak nga gis ko xamne day lap ci aw ñaqam nga gis kuy jigen guy am dom saxte doyna war gel ci tangi mom nak yalla dalen fe bayira bañ leena atté su ko defé nak ah ñom mbinde fi nak ñuy dem ci yoonte yi di sakku ci ñom yalla suñu borom atté leen jaar na ci ay yoonte yi bari Musa ak Isa ak ñeena ñeen mu kenn ko neene la sa bop moma doy ñu dem ci yoonte bi mu daldi sabbal yalla ñaan yalla suñu borom daldi atté jamni lolu motax mu ni shafi'ina da amana benen qasida bi mu koy waxit bu am solo manan yawmal qiyamati tati rusulu qatibatan walan biya lahu wal kullu qad wajima yaqulu kulluhum nafsi wa ahmaduna yaqulu ummati yarham khayra man rahima allah ci yalla mune su yalla ge yawmal qiyam nit ñi dañuy ñew ci yonenti yeppay tew waaw mbole sin ak anbiya kenn ku ci ne nak da nan rek man sa bop la tan waye nak yaqulu ahmad yunitib may wax ni ya rabbi sun nga yeeram jambi tax muni shafi'ina yalla nga doli tedd nga ak njabotam wa sallimite nga doli ko wol muni salli yalla nga doli tedd nga yalla sun borom ala al muaddabi ci kuñu yarka dil hurmati kay borom aram hormaja al muaddibi ki aji yar khairi rasulin kay ngeen ji yonenti wa nabi ak kuñu sol wa sahbi ak sahaba wa sallimite nga doli ko wol mune yow yalla sunu borom ma ngi lay ñaan nga doli tedd nga ci yoonte bi nga xamne moy kuñu yarka yoonte bi nga xamne yow yalla sunu borom yow yako yar ndax yoonte bi waxna ci hadith ne kat yalla sunu borom daf ma yar mu rafetal nim ma yare adabana rabbi adabani rabbi fa ahsana ta'dibi yoonte bi wax yoonte bi neena yalla sunu borom moma yar tey nim ma yare daf ko rafetal ba tax yop yoonte bi mo upp ay teggin yep kep ko yalla sunu borom yar faaw nga am yar yoonte bob nga xamne moy borom wor maja al muaddib moy ki nga xamne yit moy aji yare je yonent bi dafa am horma ci ñepp rek malaika dañ ko wormal niki non yit malaika yi bokku na ci worma gi moy jibril mi len jité ba mu rañane dem asaman ba aksi ci fiñu woyé sidratul muntaha jibril daf ko wax ne ko nak man kat fi moy sama barab legi nak yow yak sa borom yene dem man numu ko jéggi wa taqsim borom inda sidrati al muntaha indaha jannatul ma'wa kone kon yonenti moy borom or maja yonenti bobu nga xamne yalla daf ko yar ba nopi neko del yare kok nga xamne moy ngeen ji yonenti moy ngeen ji kuñu sol nga defal ko doli tedd nga ak ay saharam doli ko wulu gis nga yep ci tur yonenti bi ali sattu wassalam salli neena yalla nga doli tedd nga ala babi na'im ci buntu xewal daka koke as-sirat moy yon wa al-mustaqim yaji juk muhammadin muhammad mom nga xamne khairil anim moy gën ci minde fi wa alihi ak njabotam wa sallimi da nga doli ko wul nek yow yalla sun borom ma ngi ne ñaan nga doli tedd nga ci yoonenté bobu nga xani moy buntu xewal moy buntu aljanna yoonenté bobu nga xani moy yoonu yalla yu jup siratul mustaqim am nga doomu adam kep kuy julli da ngay jang ihdinas siratal mustaqim ak ñaan la moy yalla sun borom ihdina yalla nga ñu gindi tek ñu ci as siratal mustaqim yoon wi jup moy yoonul islam yoonenté bobu nga ne moy ngeen jibindeef ak njabotam wa sallimite nga doli ko wolu waye tamit mu wax ne ko salli yalla nga doli tedd nga ala izzil arab ci tedd nga arab yonte bo nga xane ni moy tedd nga arab

ma xarbax yu mag te kewe yo xamne lam yaji dikul lisabiqin yal aji jitu wala yafi te du dikit lilahiqin yal aji dab yal aji ñew fadlan dingenil min al muqaddimi bi bayiko ci yalla mi aji jitele ja serigne bi ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yalla sun borom joxnako ay xar bax ay xoti bax ay kemtan yo xamne dafa mag yu reuy kemtan yoyu nak ñu jitu yalla juxulen ko ñu jitu ci ay anbiya waxuma la nak ñeneen ñu dul ñom waye kemtan yoyu neena ñi ñew tamit kemtan yoyu nonu yalla du len ko jox lolou nak ngeen la lo xamne yalla mo koy jox kuko neex zalika fadlullahi yu'ti bihi man yasha wallahu dhul fadlil azim lolou ngeen lu yalla la yo xamne yalla mi aji jitalé moko ko jox jital ko serign bi tambali di lim kharbax yoyu minha neena bok na ci kharbax yoyu salamul hajari nuyu dojya alayhi ci mom mashyu shajari dokhu garabiya di and ak mom fumu jëm inshiqaqul qamari niki nonu kharug wer wa lahu ñel nako té lol nak mi ngi amé bidil baqa ci daraja yalla mi borom desga mo fi dess wal qidami ak ci daraja yalla mi borom jituga bayd wi serigne touba tuduna fi ñetti kharbah ñetti kemtan yo xamne ni ci kemtan yonente bi la sallallahu alayhi wa sallam ndax yalla bu yonne ab yonente manam daf koy jox ay kharbax ay kemtan yo xamne ni kemtan yoyu moy tektale ne ki ni kat ab yonente la tax yalla du wacc di wax nan ki ni kat ab yonente la waye nak fam warona waxe da fay wacce ay kemtan yo xamne ni mom moy representer waxi yalla makana qawlullahi kum niko señ bi di waxe ci tasawwur sikhar jalla sadaqa abdi yaza ci lepp lu mu wax ak lu mu def serigne bi nak tuddu ci beyd wowo ñetti kemtan yoy bokk na ci nekat doj yi dañ ko daan nuyu mom yonente bi sallallahu alayhi wa sallam te lolu nak da nek hadith bo xamni ni hadith bu wir la ci nekat yonente bi sallallahu alayhi wa sallam doj yi dañ ko daan nuyu té lol nak hadith bu wér rot na ci ay hadith yu bari sallah bok na ci hadith bo xamné sayyidina jabir moko netti jele ko ci yonnent bi sallallahu alayhi wa sallam yonnent bi nekat man de xamna aw de ci makka wo xamné doju dama dan nuyu lata ñu may yonni té doju wo nak man mi xamna ko té hadith bu wér la bo xamné muslim netti nako té nak hadith bu ñew ci muslim koko hadith bu wér la amul natabli ci hadith yi gëna wér waye min benen riwayat bu jëm ci tirmizi jele ci sayyidina ali ibn abi talib radiyallahu anhu mu nekat man dama nekkone yunit bi sallallahu alayhi wa sallam ñu genn ci lenn ci côté makkay waye nak neena sayu ñu jublo neena kat sayu ñu jubé aw docc wala ak garab manam dañuy gis nekat doj wi ak garab bi day wax ni assalamu alayka ya rasulullah mu nek hadith bu wer bo xamné tirmizi yi netali nako kon lolou ci kharbax yonent bi la moy doji diko nuyu garab yi tamit diko nuyu watax señ bi ne salamul hajari alayhi doji diko nuyu waye tamit ak doxi garab yi di dox diko wër mu ñettal bi ci kemtani nak moy xaruk wër wi wer wi bok na ci kemtan yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yeferi makkay moma bi nga xamne
laaj nañ yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko kat su fekkente ni yalla mo la yonni xaral weer wi ci digelu yalla sun borom mi borom jitu ga ak mi borom dess ga dal digel weer yu mu xar te lolou yi serign bi da ko tuddi ci jazbul qulub waye nak buñ fatale ne mbokey lepp lu mu tuddu rek amna texte bu rat ci hadith yonente bi wala ci alquran bu koy deggal xaruk weer wi bok na ci kat dañ wax ne nday kemtani yonente bi manam kemtani yonente bi seeni nday bok na ci xaruk weer wi ci kemtani yi gëna mag la waye nak kemtani mom bi ci gëna mag moy alquran dañ ci ñew mom la señ bi sax mujjé jël ci par mu yato am bi ci tégué wat moy rañaan ga mom lay señ bi tudd avant muy tudd alquran rañaan gi la tudd yukhriqu at-tibaq waye xaruk weer wi ci nday kemtani yoy la bok mu sax ci hadith bi weer ñu jël ko ci Anas ibn Malik radiyallahu anhu mu nekat wa makka dañu laaju yonent bi mu wan leen kemtan gu mag ngir ñu man ko gën ñu man ko gëm yonent bi dal leen ni war li wan li nga xamne moy xaruk weer wi ay meme tamit ci benen hadith bo xamne ni sayyiduna abdullah ibn mas'ud radiyallahu anhu moko netri nekat bañu nekké ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci mina neena weer wi dafa xar ñaari gal ben gal bi xarit wi nek ci gannaaw doj wi nek ci muna benen bi ci dess nek ci kanamam yonente bi dal ni kat chede len waaw benen tax riwaya bu ne doj wi mo neub li nga xamne ni moy benen walu gi te meme ci walu scientifique les americains yi nga xamne ni dem nañ ci wer wi borom xam xam yi am walu ci xam xam astronomie dañuy wax gis nek wer wi da fay melni masna xar kon kemtan yoy la señ bi tuddi ñett yu am solo yo xamne tuddu nako ci beyit bi waye bok na ci benen kem tamit bu am solo mu ne kana nekon na yudilluhu diko keral alghamamu nirya niki non tamit nekon na yara de gis waraa li nek ci ginaaw waraahu way wi motax mu ni waraa way waraahu neena daan gis tamit ci ginaawam de wa amam comme ni mi gisse ci kanam wa aynuhu neena beutam kanat nek na tanamu di nelaw wa qalbuhu way xolom bi lam yanami du nelaw bayit wi sa mitu dina ci ñetti kemtan yo xamne yalla sun borom joxna ko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam kemtan yoyu bok na ci niri diko keral fu man di jëm sallallahu alayhi wa sallam te lolit mu nek qissa bu wer bo xamni amul luñ ci layam layame amul luñ ci lam lamé bu wer la te lolou nak hadith bu wer don na ci so demé ci tirmisi ray gis né genné nako hadithu 4000 abu na'im tamit genné ko ci dalailun nubuwah ak hakim ak borom xam xam yeneen yu bare bare ñu jele ci ku ñuy wax ishaq ibn abi bakrin ishaq la mu jele ci abi bakrin ibn abi musa mu jele ci baye mu nekat abu talib dafa genn dem sham and ak yoonte bi sallallahu alayhi wa sallam ci ben commerce neena kat biñ nekké ci commerce momu dañuy gis ne kat bañu djubé fi nga xamné ni modi chamtu commerce momu ci bek fi ben labbé bi kat wax leen qissa bu lay ci yonenté bi ni ki kat am yonenté la ndax dama gis nek muy dox niri dañuy and ak mom diko keral fu mu jëm té lolu nak du xew ci kudul kudul ab yonenté waw dal di koy wax ni anamu dal nak lolu motax ba yeen ñi rombu fi tay ci commerce mi dama leena bëgg téral te dawu len teral ñu laaj ko nak lan motax ngay def li mu ne nak daam ku ngeen andal ku yor ay mbir yu reuy laaj abu talib yi xew ci mom yonente bi wax ko mu ne ki ab yonente la mu ne anamu ñu ne kat mom ma nga ci fas ya nga ci gileem yak raxla ya diko defar mu ne len andi len ko ñu daal di yedd seen bop ne ñun kat naka lañ ñi mëna teral tera nga ñuy bayyi suñu mbokk mi ñu daal dem andi ko biñ ko andé mu tok it dañu gis ne yonente bi famu tok mu tok it dañu gis ne yonente bi famu tok kër gi day déplacer mu wax ki nga xamné moy Abu Talib neko ki kat baybo nga delo ko ndax lima gis ci mom ci ay kemtan ken
bu ko yahudi gisé ci mom danañ ko fexel kon ci néna lolu mot abou talib dal di paré ci commerce dal di delu té hadith bu wër la bo xamné bok na ci ñiko netali abou bakr ibn abi musa momu ñu ko netali té al imam al bukhari wax né kat siqalak am confiance la té day roy day manam ihtijaj manam day layo ci mom da koy def mu nek firnde bukhari ak muslim kon loli ci kemtan yonent bi la bok moy nir yi diko keral fu man di jëm sallallahu alayhi wa sallama mune bok na ci kemtan yoy it yonent bi dara gis ginnawam di gis kanamam ndax amna hadith bu netale jele ci borom xam xam yi ñu wax ne kat yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu sala taxaw ci sappi ci day julli day wax sahaba yi ne len kat defar len sappi sawu sufufakum wa tarasu aqimu sufufakum tahawul lin sappi wa tahawul sappi da nek sunna yonent bi ne len ko difu tamit man bu may julli lu way def dama koy gis kon ñu ne kon mom day gis ci ginaaw hadith lu hadith bi wer la comme ni mi gisse karamam waye mo xadne it ay beutam buy nelaw it xol bi du nelaw ndax benn bis sayyidatuna aisha radiyallahu anha neenaka ya rasulallah ndax da ngay nelaw to do witar munako ya aisha ya aisha man samay bet buy nelaw it sama xol du nelaw kon lolou lu wer la mune minha bok na ci khawariq yoyu kharbakh yoyu tajannubu zubabi wattandiku sorik weñu ya an jismihi ci yaramam ma athiyabi andak yiriya kadhaliki ni tashilu si'abi yombal way jafeya lolou nak mi ngi ami billahi ci katanu yalla sun borom molil magnami kay aji joxe mangga mu ne bekk da ci kemtan yonent yoy sallallahu alayhi wa sallam moy yalla da def ni dafa lab sel la ko ba nga xamne weñ du dal ci aw yaramam weñ du dal ci ay yereb Allahu akbar nga weñ mom tamess nako moy ci sobe rek lay nek fami dal kon waye nak yonent bi mom jëmum ji dafa lab jëmum ji dafa sel ba tax na neena bokku na ci ay kemtanam weñ daw dal ci ay yereem daw dal ci yaramam waye bokku na ci kemtanam yi moy mana yombal lu jafé ay mbir yu jafé mbir yu taratar yo xamne ni doomu adamay dañ ci dem ba tele ci duñ ci man dara su ñewé ci mom mu dal di koy yombal ba ci sax bayyi may dañ ci ñew legi yi nga xamne yeen say arab yi dañ daan jëfëlanté ak ñom jëfëlanté yu tar ba tax ñu mer ay gilem yi ak yoyu duñ mëna té defati dara gilem yi dañuy mer taxaw buñ leen daqé duñ dem wala fassé yoyu wayé néna mom yoonenté bi bu intervenir rek ñu dal di dadi dem kon yu jafé yo xamné ni sa yu ñëwé rek mu nekk lu yom loolu ci ak kemtanan yalla bok minha bok na ci kemtanan yoy tamit tawassulu tuyuri moy jokku picciya manam picci dañuy tawassul ci mom moy di sakku ci mom intervention tawassul fi lu djublu moy picci dañuy ñëw sakku ci mom intervention ñu jogé ci al wasila bi nga xamné moy li nit ki di jaar ngir ag ci yalla motax sëriñ ñu koy tuddi al wasila kon picci sax dañ dan ñëw ci mom di sakko jokku manam di sakku ci mom mu def intervention ci ay mbir yu leen naqari yo xamne doomu adama mo leen koy tek doomu adama toujours rek lu natali naqari mbinde fi yalla yenn say ci mom lay bayiko ndax mom la yalla jox xel bihi ci mom manam ci dañuy tawassul bihi ci mom mun ishtaka jambatna ba'irun gilem ga la ho ñel ko bok na ci yit kemtan yoyu moy gilem gi daldi jambat ci ay metit ay tartar yu ko seni borom di tek wala borom di tek mu ñew jambat ko yonenté bi def intervention lolou dak wan fajara neena balluna alma'u ndokhma annamir bi daji neex min yadi zit takarrumi ci loxey borom teral ga neena beer wi tud na ci ñetti kemtan te moy picci dañ daan ñew tak ci yonenté bi ali sattu salam mu def intervention lolou it lu wer la lo xamni ni saxna ndax jele nañ ci abdullah ibn mas'ud radiyallahu anhu
ci hadith bo xamni ni hadith bu wer la Abdullah ibn Mas'ud ne ci hadith bobu Abu Dawuda netri nako ne kat ben bis yonent bi dafa nekkon ci ab tukki ci ben aajo yimi dox neena biñ ande mom ñu gis ben picc bi nak dafa amone ñaari ciuj ñaari fiñu joyu nak mu am mu nek ay domam mu bëgg le lol xam nga dom mom ñepp koy bëgg ba ci sax ndanaaw yi dañuy fonk seeni dom dañuy naaw di wudul leen andil waye picc bi da am ñaari ciuj neena nak ñu dal di jël ñaari ciuj joy biñ jëlé ñaari ciuj joy nak picc mi naaw ñew ci yonent bi waaw di lepp yi diko wër di jégué ba aksi ci suuf ngir am lu ko metti ak tiit gum tiit ci domam yoy neena bi yonent bi ali sattu ñewé ni gis ne kat yonent bi yalla xamal ko picc mom kat metti lim am ci dom yoy ñu jël Abu Dawud netti nako waye yonent bi ne len ah yeen ni ngeen def mom moy lan delo wat len ko ciujam yoy bañ ko delo nak ngi gis ne picc yu ci la dal di dem ñewatut ndax ni picc mi kon yalla da ko xamal ne ko yonent bi ki am ci mi am na lako metti muy jambat mi jambat nak ci lako yalla sun borom tabaarak wa ta'ala xamale li picc mi def mu leen ngeen ko delo ngeen ko delo boromam sallallahu alayhi wa sallam motax serigne bi wax ni tawassul at-tuyur waye tamit bok na ci ay kemtanam geleem gi ñew di ko jambat lolé tamit qissa bu wer la bu rot ci téré yi nga xamni ni moy téré siray sallallahu alayhi wa sallam ñu wax ne kat yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam benn bis benn way dafa yoron ak gilem gi nak mu di ko tek lo xamni ni lu doy war la lo xamni ni lu metti la yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam dadi intervenir neena kat lolu da fay melne neena yunit bi da bu ñewé ben way da fa ñew bok ci wa ansar neena waji nak yor ak gilem neena gilem gi mu gisse yunit bi da fa daldi melne lu xey daldi joy ba di tour ak ronxagn yunit bi ñew daldi ray li nga xamne ni moy dokk gi ak yoy dadelen dadi gilem gi daldi noppi daldi ma bayyi xey gi mi xey moy ni gilem yi def bayyi joy yi tamit yonent bi dal ne kan mom gilem gi ñu nak gilem gi kan benn way ci bok ci ansar moko mom yonent bi ne ko sa way xana do ragal yalla ci gilem gi ndax kat mom xamal na ma ne yow mi kat dang koy metti te do ko jox lek yit waw xana do ci ragal yalla ñi nga xamni di mo wala jox gilem gi ndax te jambat na ma de té lol hadith bu wer la bo xamné ni al imam ahmad netli nako al bani ni hadith la bo xamné ni hadith bu wer motax señ bi wax né yit ishtakalahu al ba'ir ay bok na ci kemtanam yoyit sallallahu alayhi wa sallam li nga xamné ni modi ñaari loxom yu selliya am ndox genn na ci té lol hadith la bu wer bo xamné ni netli nañ ko né yunus bi sallallahu alayhi wa sallam ci benn tukki mu nek ak ay sahaba radiyallahu anhum sahaba yoyu nonu ñu aaje wo ndox bëgg japp te amuñu ndox yonent bi neena kat ci kemtan yalla ci ay loxom ndox genn ci ndox mo xamni ni japp nañ ci ba def ci liñ bëgg faj aajo yépp waaw neenañ sax mbolo mom agon na ci jundi ay nit te buñ ko ëppoon tamit ndox mi genn ci ay loxom sallallahu alayhi wa sallam man nañ ci japp te lolu hadith la bu wër bo xamni abdullah ibn mas'ud netti nako mom ma wax ne bañu nekké ci yonent bi ben tukki ndox mi daldi neew yonent bi nekat andi len ma ndox neena indi len ma ben ndab neen ñu andil ko ndab ndox dafa wone indi len ma ndox bu fekke ndox tout dess na fi li fi dess andi len mako ñu andil koko neena buñ ko andi len ndab li ndox mu tuti mo ci nek mu duggal ci loxom yi ci ndab li daldi wax ne kat kay len japp waaw gaay ne dañu gis kat ndox mi di ne dañu gis kat ndox mi di ballu ci baramam yi sallallahu alayhi wa sallam waaw ñu ngi won tamit deg nañ ñam wi di sabbal ci loxom yi da lañ ci ñew kon hadith bu hadith la bu wer nga xamne kon yoonte bi bok na ci ay kemtanam ndox muy genn ci ay loxom mom la seigne touba di jundu fi jundi fi
di wax ni fa tabarakallah ndokh mi genn na ci li nga xamni wan fajara baluna al ma'u ndokh ma anna min manaji neex min yadi zitakarrum netti nañ neet ci serigne touba radiyallahu anhu ci ay kemtanam momit ndax te yalla nak kemtan yoy mom lolou sax manam budi jeenete kemtan lay tudd way mom ay karama yo xamni neenañ yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndokh mi da genn ci ay loxo waye téré jessbu gi amna ñu netti nak te julli nañ netti bi ci serigne abdurrahman mu wax ni serigne touba yenn sayi buñu massa di tok di jang jessbu ndokh day genn ci amna benn bis ndokh genn ci baram way mu dal di koy neub ma sha Allah kon ndokh mi kat moy ndokh mi genn ndokh mi ballon ci loxo yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moy ndokh mi genn ci ndokh yi motax su yoti ne wa afdalul miyah ma'un qad naba bayna asabihi an-nabiyil muttaba yalihi zamzamun fama'ul kawsari fanil misra summa baqi al-anhuri munisumi hadde gisna tasbihu ta'ami sabalu nyamwa fi kaffi afdalil anam ci tenqi ki gën ci midde fi way khitabu zabiyin wa qanti kiwalga bi kalamin ci wax mu'jisatul muhtarami neena kemtanu kuñu war mal kalam ni bok na ci kemtan yonent bi moy ñam wi sabbal ci aw loxom comme hadith biñu waxon legi ci abdullah ibn mas'ud netti ko ci na ndox mi genni na ci loxom waye neena degg na yit ñam wi ci bir hadith bi waxna ci ni ñam wi di sabbal ci loxom waaw waye bok na ci kemtan yoyu kewal gi waqanti ak mom lolay it hadith la bu yor la waxon nañ ko ci mawahibu fi ne ben waye dafa japon ak kewal ta imam al-bayhaqi netliko ci dalail an-nubuwa ibn kasir netliko bim jappe kewal gi dal di koy yew yonent bi rombu ko kewal gi kat dal di waxante ak mom ne ko ya rasulullah man kat ak kewal la ben way bi ma rebb moma japp mom waye nak amna ay dom yo xamni ni dama leena bëgg nampali bëgg ngay yewima yonent bi ne ko yow kat dañu la mom kon yow ala lu ben way ga te est ce que buma la tekke da ngay ñew ndax mala tekke nga dem kon man ma togn ñewit ya togn kewel gi xamal ko ne ko dana ñew yonent bi yew ko mu dem dal di nampal dom ya dal di delisi wat te bi ñewé gis nañ ne wéen yi kat wéen yi dafa wacc bi nga xamni arabiy bi mom won kewel gi gis na lolu nak yonent bi ñoko ma bëgg nga jaay mako waji ne ko kat duma la ko jaay mais dama la koy may waaw dat koy may yonent bi dal koy yewé mu dem yonam motax mom la señ bi di wax ne khitabu zabiyin bi kalam neena lolou ka da bok ci kemtani ko ñu war malka kalamu dabbin wa khumbat qad ata bo xamne dikna nga xamne sabata saxna yit binassin ci ab texte mu leer fiha ci mom kemtani yoy ci khawarikh yoy neena kalamu dabbin wa khumbat ma qad ata dikna fiha ci bok ci kemtani yoy binassin ci ab texte bo xamne sabata saxna حنين جذعين خيوك أكي قد أتا ديكنا في معجزات المكرمي كي كيم تاني كنو ترالك لأنا بكنا كي كيم تاني يويد مبتمي خمغا ليهد قصة لبوير ننت قصة بي أقوير مرم خمقامي نيجي كي واخ أبنى نيونان حدث بمانا نيكو حدث بوير واتصغبو قولي سجن بي سخموم لي جنجي في نخ كيم تاني يب نك يم نك كيم تاني بوير danaka aniwut nas mais nak lim djublu ci nas fi day djunjou ne kat hadith bi ni nak ñew na fi waye nak amna ci lu ci borom xam xam yi wax gis nga seigne touba manam ku deggul hadith la borom xam xam la wonit bu yeme moy karama yi ko yalla defal ak yeme gi mu yeme ak gi mag ci yalla ak lam am ci daraaje yalla way and ak lo lepp tiwul dafa jekko won xam xam xam xam yi hadith yi ndax lepp lo xamni ni nak ak djuyu amna ci borom xam xam yi ñu ci wax daf koy djunjou motax ba lo djublu ci bi nasin hadith la bu guddu nak bo xamne ñewna ci kemtani li nga xamne ni modi mbeut bi te hadith bob mi ngi tambale nak ci ben arabiy ben way bo xamne ci arabiy la bok mo yoron am mbeut mo yoron ben mbeut bi mu yore mbeut mi nak dadi ñew ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te hadith bobu hadith la bu wer bo xamne ni ñew na ci Muhammad ibn Abdul ibn Ali ibn al-Walid ibn Sulami al-Basri Muhammad ibn Abdul A'la As-San'ani
nekat ma'shar ibn sulayman ba ñëru ko ci umar ibn khattab mune waxtanu mbeut mi ben way kat maam yoonte bi da nekkon ci ay sahaba mbolo mi wër ko ben arabiy ñew te fekk mu reub am mbeut ba japp ko da koy def ci posam mu ñew ci yoonte bi mu gis mbolo mi wër ko mu da nekkat ki mbolo mi dajalo ci mom moy kan ñu nekk ki kat ben way la bo xamni ni neenay ab yoonte la waaw té lolou nak lu doy war la ni ñepp xam bu jëm ci mom yena waj ñew ci yoonte bi ali sallam radi ko ya muhammad manam gisuma kat nit ko xamni ni gisuma ko xamni ni jigen jurnako mu meena wax lu deug ku ku la romb yow subhanallah astaghfirullah jiglu ci wax ji gisuma yit kuma gëna bañ ci yow manam mbolem li asaman nim tim gisuma kuma gëna bañ ci yow suma ragul ton sax nit ñi ne ma nga yakamti kon ma ray la té mo la rayé kon ba damay bëgg ci lolu nit ñi noplu bi waxé lolu rek sidina umar ma nga fa dal di jog niko ya rasulullah bayima ma ray ko yonenté bi nako téyel ya umar xana xamone lewet lewet sax manam man na né ab yonenté la lewet kat djégé na muy nek yonenté gis nga fi doomu adama gis nga yonenté bi limu jangalé rek manam nit wax la lum reyré wurta tax nga réyasi wurta tax nga mer waj ñew ci yonenté bi nako ma ngi ngin ci la tawal uzza nek duma la gëm yonenté bi nako lan mo tax nga wax lolu mu nekko na ndax té li ngay wax du dëgg yonent bi ne ko lan motax ngay wax lolu nga wax ni waxuma deug te pourtant moni sax meme burton dara sama jotaay bi rek nga ma fekk won nga ma wor mal waji ne ko ngay jema ñeme nak di jema wax waye ma ngi ci data wala musa nek duma la gem ludul bu da nga wax lo mbeut mi ludul mbeut mi da wax dal di genné mbeut mi ci posam dal koy sanni ci kanam yonent bi yonent bi ne ko est ce bu mbeut mi gemé de nga ma gem dal yonent bi dal di wax mbeut mi ne ko kat waxal neena mbeut mi daldi wax ci arab yu leer nañi wo xamni ni ñepp ko deg yonent bi nako la mbeut mi nako wuyina la labbayka wa sa'daika ya rasulullah ya rasul rabbil alamin yonent bi nako kan ngay jaamu mu neko kat ma ngi jaamu borom asaman ki nga xamni ni arash ci asamanam la nek ci suuf tamit nguram gi moy mo yor nguur gi ci suuf waye ci geegir ci aw yoram ci la nek waye aljana yermane ma nga aljanna sawarayit am bugalam ma nga fa yonent bi nako man may kan muneko yonent wax mbeut mi nako man may kan muneko yow kat yaay yonent yaay ndawul borom binde fi yaay ki motti yonent yi kep kula deugal taxena kep kula wedd yi tamit dal dinay soy ci lol nak arabiy fi la dal dina jaxle yalla wul ñu xolam radi wax ne kat ashhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah haqqan dal ne kat manam newon na ci souf ci amul kuma fi gëna bañ waye bis niki tay ci kaw souf ci amul kuma la fi gëna bëgg waaw kon yow ba bis fi tenti rek yow ya fi gëna ki gëm na la gëm lepp li nga andi kon hadith bi gudd la waye nak lool rek motax señ bi ne kalamu dabbin qad ata fiha bin nassin samata hanin jus'in niki noni comme ni nga xamne xayuk ak ga qad ata dik na fi mu'jizatil mukarram ci kem tali ku ñu teral ka li ñewon na ci mawahibu netali won nañ ko ne kat yonent bi dafa amone ben ak go xamne lata ñu koy defaral minbar bi ci la daan wëru di khutba biñ ko defaral minbar bi nak mu dem ci minbar bay ak gi ñu wax ni ak gi kat da di yuxu manam di hanin moy di yuxu comme ni gilem di yuxé ah yonent bi kat sallallahu alayhi wasallam xamne kat ki am lu ko naqari ah ki wal manam ak ko gi nek liko naqari moy yonent bi ray gi mu ko dan ray ak wëru gi mu dan wëru ci mom ganna bi amé minbar bi mu dal di déplacer wi dénal lolu mu ñak nak mo taxo mu metti ko ba muy joy yeren bi ñew ray ko mu dal di nopi té sax wax nañ né yoonte bi né nak moko rayuton lolu kon da day continuer di joy ba ila yumiddin gis nga lolé ci kemtani yoonte bi la sallallahu alayhi wa sallam kemtani yu bari yo xamné ni ken xamul fa muy yam sëriñ bi wax né kana nekkon na yazuru di siyare mansilahu karam mom yonenti bi ali satt wa salam ridwanun malakam yermane malakam mi aljana bi te muy ridwan moy malakam nga xamni ni mom moy garder aljana moy bakine ko aljana ne ridwan mom dana siare ke yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam ah lol di moy xana nak su fekente ni aljana mum la yalla preparel gaay yu bax yi te moy yonenti moy ñeuk dem
ridwan momu yor ba kinigu aljanna dal na ñew ci yonente bi diko ziyara ci kay yubajjilahu ngir mu magal ko ah kon de moy xana nak aljanna dal xabar ya fa nek ak yu neex yep mom yonente bi mang koy xam mi ngi am contact ak it lako yalla sun borom préparer ci ak fay mom ak ay aw xetam sallallahu alaihi wasallam lolé ci kemtani yonenti la bokk ali satt wa salam ndax te malaka nak ñew di set ci doomu adama surtout nak malaka mo xamne ni mom moy responsable bi yalla tek ci loxom ci aljanna minha bokk na ci khawarikh yoyu tuyurun ay picci mursala am nga li way wetax mune mursala mais bu de ci grammaire mursalatun ay picci yu ñu yoni ala dhawi ta'azzumi ci kaw worom reey reey lu ga bok na ci kemtan yonent yi ay inhasatam moy at mim gane aduna at momu ci la kemtan gu reey xewon moy mirum abraha al asram mi nga xamne yaman la dekkun abraha ben way la bo xamne da jogone day mabbi kaaba gi ndax liko waralon moy abraha ak ay ñoñam dañu gissone te abrahit manam avant tout dafa nekkon ben bour bu yoron wala bok ben general bu yoron armée bour doy war ñu giss ne wa makka ak arab yi di ngi acce kaaba gi diko magal diko selal ndax yalla sun borom moko magal neegu sama ibrahim dim gisse lol nak mu dal dem ci ay go xam yaman tabax fa ben église mi jamo yalla ngir beug rek détourner nit ñi dem ci kaaba gi ñew fofu diko ben ci arab yi gisse nak lol nakari ko mu dem dat fay dem allah bi abraha gisse lol nak mu metti ko lol mu ne nak day jog dem mabbi kaaba gi fekk na yoti nak fofu la defé erreur ñu joge ni day mabbi kaaba gi daldi préparer armée bu reuy ak ay ñay war ko bañ joge nak mu ñew ba aksi ci makka daldi fekk ay gilem yo xamne kiko momon moy abdul muttalib daldi koy jël lolu moy provocation bo bëgge guerre bo aksé do aksé dugg mais da ngay commencer di yaq di def ay toñage ba ñi ngay xéxal mer genn bu ko def nga dog leena def li nga bëgg def té bobu yorna armée bu reuy yi mu ñëwé nak djel gilem yi te gilem yi abdul muttalib moko momon bi ko abdul muttalib yegge dal dem ci mom ne ko man nga bëgg nga jox ma sama gilem abraha ci reey reey lu ga ak ci reey ga dal ne ko yow kat yow ya soufi ya sew yow dal ya ñak ambition lo kaaba gi nga xamne dim sel ci yeen ngeen diko jamm ma ñew ngir tocc ko nga ñew fi amo len lo may laaj dudul say gilem abdul muttalib nako waw li tax ma lay laaj gilem yi mako mom ay la kaaba gi mom momu mako amna borom bo xamne ni mokay ar te borom bobu nak mom la yalla di wax nan ngeen ko jamm fal ya'budu rabb hadhal bayt jamu len borom neeg bi nekku na ginaaw kaaba gi amna borom te borom bobu dana ko ar man lima ñew jël ci ko du wax ak yow ci mbirum kaaba gi mais nak sama gilem yoy lay jël ci abraha nak ci nonu mu dal di mer jël engagement da day kaab mabbu kaaba gi bam deme bay dem nak ci la yalla sun borom yobal ay picc yo xamne dañu gaddu ay doj mom la serigne bi di wax ne bokku na ci ay picc ñu yabal ci kaw ñi nga xamne ñom ñoy reey reey lu te moy abraha ak ay gayam qissa bobu nak ron na ci alquran suratul fil yalla di wax yonente bi nan ko alam tarak kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa arsala

فجعلهم كعصف مأكول. يالله يونتي بني خنا غيسو نك لا يالا سا بوروم جفلانتي اك بوروم نياي تي موي ابراها ارمي با مو يورون وار نياي اك ارمي بو ري مو نيكت الم يجعل كيدهم في تضليل نينا يالا مو ديف سين بخيمي مو نيك بخيم مو نخساي وارسل عليهم طيرا ابابيل اسكي بيتي مول سن بي دي جوني في mu awaye ci ñom ay picci yo xam ni bayiko ababil tarmihim di len sanni bi hijaratin min sijil ay doj yu bayiko ci sawara mu dal ci sen kaw faja'alahum ka'asfin ma'kul ñu muju nek comme aw ngotu ñu nek serigne bi continue di wax ci xissa bobu wax na ha jubluna mustadrajun kunu jayka min al anami ci minde fi te moy abraha ak ay gayam للجهل غير ريره غوم ريره بالمعظم تكونو ماغالكا تي موي كعباغي اك يالا مو ماغال ما المعظم تي يالا مو ماغال ما فان لا جبلو الى البيت الحرام جيم تي نيغوم يالا بي موي بيت الحرام لكي يسير غير موجو رك غير بغ غير بغ نيك بي موجو زان هدامين دي بوروم ماب مام غير بغ ماب نيك با موني ابراها miñu ngani moy kuñu jayu dafa jayu dafa manam yalla da ko jay jox ko pouvoir jox ko lepp nak way nak rere gum rere mbirum yalla sun borom mo taxone mu bew ba jogne day engager kaaba gi bako mag bako mabbu serigne bi ne wallahu yalla jalla magna fa'ala defna bi jayshihi ci armem ba ma la nga xamni ni fa'ala defna ko bi jahihi ci daraja mu yunit bi sallallahu alayhi wa sallam وجعل ان يتيالا موم موديف كيدهم سين بخيما في ليهامي تي اك سانكو موجو نيك بخيمو نخساي نينا كات يالا سن بوروم تي اك ماغام بي ابراها جوغي ديف لولو لام ديف تي ارمي با نام لين راي اك نام لين سانكي بيتي نان لين ديف سان لين دوجي نيوم نييب نيو ماب نيو لاك داغاتو بو ديف اي فجارتي لولو كات tayit sen pexé miñ andi won yalla sun borom defna antout muni fal kullu kep min dawil batar ci borom reey reey lu ya kep ci ñom rek ñom ñep mata fatuna bi aswa'i hajar ci gën ga ñaawi doj ja'alahum defna len rabbul bashar borom binde fi kalu qamin melne ki ay tibbu linahimi ñeel gemmiñu aji fuqale ji mene ñoo ñi nga xamni ñoy way reey reey li te moy abraha ak ñim andam ñim ñepp de ndax te picci da leen da sanni ay doj naam wa arsala alayhim tayran ababil yalla picci yoy na biñu leen sanni doj ku sanni doj bu lo doj wi dalere da ngay mosoro da ngay def ay fejerte def ay tasar bané tas de ngey misale sax comme manam doju ndef manam neferew gile bu ko neferé ngay gis ne gunuri mbeur nga ni dañuy ñew diko bëragan sam ko ba manam namuy mel neena kat ñom niñu dée niñ mu jumel non la mel salté salté dal di fajaro tojato abraham nak mom déewut ci saasi waye nak yalla da ko def wax té xaré mom da ci bax nga netti ko bam démé déewu way gis na li xew ak yalla def ci mom fébar ak musiba metti ba mujju faatu kon li nak ci irhasatun nabi ci la bokk moy nabi ci la bokk moy li bimu xewé rek da fay mel né ci kemtane yonent bi la wax yalla day annoncer nekat amna lu reuy lu waje ñew bimu amé ba xew gannaaw ñeen fukki fan ci la yonent bi gane aduna mom lañuy wax amul fili atum ñaye ci la yonent bi gane aduna mune wa min khawariqa bok na ci kharbaakh yo xamne bada feñna ma la nga xamne ni wala bu leen xangene wa bada feñna ma la nga xamne haza laqnako warul muqtada kuntum kunu rayka salla yalla doli tedd nga alihi ci mom yalla man yalla mi nga xamne hada gindena bihi ci mom yunente bi sallallahu alayhi wa sallam zabit tafahumi way degg nya min khawariqa ci ay kharbaq ci ay khotiba muney bok na ci kemtan yunente bi sallallahu alayhi wa sallam ak kharbaq ya li nga xamne ni mom mo xew fele ca gharu hira ci ay kemtan waaw ay kharbaakh yu reey lolay it qissala bu siiw bo xamne bu wer rot na ci alquranul karim izhuma fil ghar yalla tudnako
ni iz huma waxtu nga xamne ni huma ñom ñaar mo yunit bi sallallahu alayhi wa sallam ak sayyidina abubakar radiyallahu anhu fil ghari ñanga ca quntima is waxtu nga xamne yaqulu mo ngay wax mom yunit bi li sahibihi nan kula tahzan inna allaha ma'ana yalla sun borom mi ngi and ak ñun lolé yit ci kemtane yunit bi ba legi moy gharu hira la fa xew yep ay kemtane la mu tuba se la di lim kemtane yoy ñu bay xel ne mbokk yit gharu hira la tan ci dug liko jot liko taxa jog moy yunit bi bimu gaddaye and ak abubakar radiyallahu anhu yabal sahabay ñu gaddaye dem madinatul munawwara yeferi makkay biñ ko yegge ñu nak jogne dañ koy dabbi genné ab sombu dun nekat manam kuko andi ñu jox lako diko wëri ku ñu wax suraqata mo bok na ci ñi jëlon som yoyu ne da koy wëri fam la ci xasida ra'ya saqu suraqata sirran kay yaji abihi wa an yakunu lahu ajrun wa miqdaru biñ joge nak di sété yonnati bi ali sattu sallam fekk mu abubakar dem na ñom ñaar gannaaw bu len asma bint abubakrin préparer ab yobbal bolé nak ben way abdullah ibn rawahata muy sam gilebi ak kharifin jaar ngir rek effacer seni tank yonent bim deme ba aksi ci bir gaday gi da ak ci ben khunti bo xamni bim yegé né yéfer yi ñung koy top mu dal fay dugg laqtufa bam fa duggé nak ndax yalla nak mo lay ar way tiwud ngay def sabab bam fa duggé bi yéfer bi aksi ba ci khunti bi dañ fa gis ay kemtan yu yéré ba tamine bi anka botin bok na ci kemtan yu anka botin jargoñ wa nasajat dal di nay rabbu ci buntu khuntimi maha hama min andak petax mo xamni ni asbatat saxna hawman ak biw bihi ci mom khat satarat suturalna zataihima sen jëm ñom ñaar te moy abubakar te moy yunit bi sallallahu alayhi wa sallam sayyidina abubakar radiyallahu anhu ka zulamin melniki ak lendam mune lolou bokk ne ci kemtane yunit bi moy bi nga xamni yeferi makkay ñew nañ ci khuntimi fek fi yunit bi sallallahu alayhi wa sallam mi ngi ci bir abubakar way gisunu ko way bi ñew ak ci khuntimi dañuy gis ne kat jargoñ gi dafa lënd ci buntu khuntimi petax mi dat fi tag diko biw ci lolou nak ci lañ gisi ne kat fi ni mom ñom ñu yaakar ne kenn nekk fi naxte bu fi kenn nekkon mom bu fi kenn dugoon legi lënd gi du fi lënd petax mi du fi nan kon moy wone ne kon kenn nekk fi ñu dal di tourner wat te fek boba kat ñanga fa wa sayyidina abubakar sax ma ngay wax nan bu ci kenn ci ñom seggon ci ay tankam dañu gis bu alquran nanit andano bi nan ko kat ya rasulullah dañu gis te mu nako bul tit ndax yego ne kat ñun ñaar lañ way amna ku ñu ñettel wa ñun ñaar lañ way amna ku ñu ñettel te mu yalla sun borom mi nga xamne ni mo and ak inna allaha ma'ana lolu ci kemtane yoonte bi sallallahu alayhi wa sallam tamone bi an kabotin ci jargoñ wo nga xamne ni dafa lënd ci kaw tag wi te tax mi tam nen ci neena lolu da len sutural wal kafiruna neena yefer ya qad ataw dik nañ ci khuntimi waqafaw neena ñu dal di xentu asaral mahi saway aji farji kifer moy jeexital yoonte bi walam yaraw gisunu minhu ci mom yonente bi shay'an dara wa raja'u neena ñu delu bil alami andaku metti ci lol neena yeferi bi ñewé ba aksi ci khuntimi gis nañ ñew di xéñtu yonente bi fim jaar waye nak bi ñewé ci khuntimi gisunu dara ñu delu nak dal di met am lu naqari lol ci soy gi ñu soy wa huwa tim yonente bi do tasatturi borom nebbula ci bir khun ma al atiq andak kuñu gorel ga ci sawara al akbari ki gëna mag fi al ghari ta quntima mar'a nazari gisukayu khol wa ma ra'aw neena ta gisunu min arimi ci kenn neena yunus bi sallallahu alayhi wasallam ak sayyidina abubakar ñi ngi ci bir quntimi da ci nebbutu te yeferi bi ñewé ñom gisunu kenn lol nak moy wone ne rek sallallahu alayhi wasallam yalla sun borom ar gum ko ar te ku yalla ar ku ni nak manam aji wat benen karange mota serign bi wax ne himal hafiz karange ak aji watu ji al mani'i ga aji tere yukhni dana doy anil madafi ci ay kanu
li kulli abdin ñel yépp ab jam khashi'in bi aji ragal yalla yatlubu mabdana sakku khayral hurumi gën ji aro gën ji or gën ji harm ormal mune karage yalla sun borom karage gu mëna téré aw lor la ci képp ko xamni dugg na ci bir karage go té karage go yit manam doyna ci ay kënu manam bu yalla aré ay genre de combat ay avion de guerre aviation de guerre avion de chasse ak yenen yépp bu la yalla sun borom arut mën la jariñ dara mais karage yalla nak mo gëna doy té karage gogu mom lu ko yalla ar doyna ci bép am jambu ragal yalla bo xamni day sakku ak orma bok na ci kem tani nan kana nekkon yu'inuhu diko dimbalé ar-riyahu ngelaw la kama yu'inuhu kom nim kay dimbalé ar-rimahu khajja wa huwa tamam ghaniyun aj doyul la an silahin ci nganday bi rabbih ci boromam al mukarrimi ki aj tedd mune bok na ci kem tani yunitib sallallahu alayhi wa sallam ngelawi yalla daf leena tagat ngir ñukoy ar te lol nak ghaswatu khandakh ler na ci nañ ndax yahudi ak yefari ñoo bëggoon ngir attaquer ci madinatu munawwara dat ci imposé ben bolokis bu yag kenn du duggu kenn du genn waye nak ci fofu yalla daf ci def ay kemtan ndax salman ibn faris da propose yonenté bi nekkat dafa wara gas manam ay pax yu wër madina ba nga xamné kenn du fa mëna duggu ci daanu waye yefri bi ñëwé ak yahudi gis lolu téwut delu wuñ dé mais dañoo door ben bolokis ci madinatu munawwara kenn mënta duggu waye fofu nak yalla sun bon waccé ngelaw lo xamné ñom ñëpp la alak waaw is ja'atkum junudun fa arsalna 'alayhim rihan wa junudan lam tarawha ya ayyuha alladhina amanu dhkuru ni'matallahi 'alaykum is ja'atkum junudun fa arsalna 'alayhim rihan wa junudan lam tarawha mun yeen yi nga xamne yone gem yalla kat tuddu len xewalu yalla gi waxtu nga xamne ay soldat ñew nañ attaquer len hamburger bolokis madinatu munawwara yalla sun borom yabal ngelaw lo xamne ni mo len alak kon ngelaw lolay mom la djublu fi ne ngelaw da ko dan dimbele ci ay kemtanam comme ni nga xamne itam xejji da ko dan dimbele moy soldat yi xex rek te kat mom yalla dogal na aji wut sax nganday ndax te yalla sun borom mokay ar kon gis nga fofu serigne bi tud na kemtan yu bare bare mu del ci wat nak djuli ci yonente bi ndax da amat kemtan nak mbir mu reuy mo xamne ni bok na ci kemtan yi gëna mag moy xare badar bu yonente bi xare won lata mu ci dugg nak day julli yonente bi sallallahu alayhi wa sallam lata muy dugg ci lolu motax mu wax de ya rabbi yow sama borom salli yalla nga doli tedd nga sarmadan ba faw ala nabi ci yonente ba nga xamni ahmada moy ahmad wa alihi ak njabotam dabil huda ñay borom juk wa sahbi ak sahaba mu sallimi te nga doli ko wolu mune yow yalla sun borom ma ngi lay ñaan yalla nga doli tedd nga ci yonente bi nga xamni moy ahmad doli ko ci ak njabotam yi nga xamni ñoy borom juk ak ay sahabaam te nga doli ko wolu ya rabbi yow sun borom salli yalla nga deli tedd nga abadan ba faw ala nabiyyin ci ab yonente bo xamni abada jaamuna yalla wa alihi ak njabotam zawin nada ñay borom tab wa sahbi ak sahabaam wa sallimi te nga doli ko wolu yalla sun borom ma ngi lay ñaan ba tayit yalla nga doli tedd nga ci yonente bi nga xamni ni kat mo jaamu yalla ba faw foko sa na fek day jaamu yalla nga defal ko ak njabotam ak sahabaam yi te nga doli ko wolu ya rabbi yow sunu borom salli yalla nga doli tedd nga kullahin bepp jamono ala rasulika ci yonente bobu al amin kadi kuñ wolu wa alihi ak njabotam dawil yaqin ñay boromuk wuluga ñay boromuk gem gu and ak yaqin andut ak bepp sik sak ci yalla sun borom ak yonent bi lim andi wa sahbi ak sahabaam wa sallimi te ngi doli ko wul mu la kew yalla sun borom ma ngi lay ñaan nga doli tedd nga bepp jamono ci yonent bi nga xamni kat moy ka nga xamni mo tuddu al amin moy ko am confiance ka ak njabotam yi nga xamne dañu gëm yalla sun borom gëm go xamne ni haqqul yaqin la amul ben sikki sak ak ay sahabam ta nga doli ko wolu ya rabbi yow sun borom salli yalla nga delu tedd nga fi duhur ci jamono ala lasi ci yonente bi nga xamne ni mahafarna as-subur al-kadega wa alihi ak njabotam
dawil humour ñay borom mbekté wa sahbi ak sahabam wa sallimite mu doliko wul niu yalla sun borom tabaaraku ta'ala ma ngi lay ñaan nga doli tedd nga ci jamono yépp ci yoonent bi nga xamné mom mo far alkané ak njabotam ñi nga xamné ñoy borom mbekté yo xamné yalla daf leena defal mbekté mu sax te mbekté momu nak moy yoonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak lim andi nga defal ko ak njabotam defal ko ay sahabam te nga doli ko wul ya rabbi yow sunu borom salli yalla nga doli tedd nga kul aamin bepp at ala nabi ci yonent bi khairul anami kay ngeen jimi def wa alihi ak njabotum ala dawam ci lu sax wa sahbihi te nga doli ko ak sahabam wa sallimi te nga doli ko wul mune tamit yow sunu borom yow mi nga xamni ni yaay borom bi azza wa jalla yalla nga doli tedd nga yonent bi at mune ak yonent bi nga xamni moy ngeen jimi def defal ko musahaba faw ak ay njabotam ak ay sahabam ya rabbi yow sunu borom salli yalla nga doli tedd nga fil wuqut ci waxtu yi ala al fasih ci ka am fasaha ka lerr lamiñ ka di sukuti kay borom noppi wa alihi ak njabotam dawil qunut ñay borom jaamu yalla ga ñay borom sax ci jaamu yalla ñay borom top wa sahbi ak sahabam wa sallimi te nga doli ko wolu ni yalla sunu borom yalla nga doli tedd nga ci waxtu yep ci yonent bi nga xamne moy borom lamiñu leer wa ka nga xamne ni dara noppi nekul yo wax ju bari day noppi ci lo xamne ni amul njariñ waye nak du noppi ci lo xamne ni lu neexul yalla la ndax te kon bu boba nak day nek lo xamne ni day nek ndigal kon lepp lu neexul yalla rek du ci noppi kon nga defal koko ak sahabam yi nga xamne ñom ñoy top yalla sax ci ak ay ñoyam ñi top yalla sax ci ak ay sahabam ya rabbi yusun borom salli yalla nga doli tedd nga fi nahari ci beccëk ala nabi ci yonent bi nga xamni ni fakhri nizar moy ndamu diru nizar wa ali ak njabotam zawil fakhari ni borom ndam wa sahbi ak sahaba musallimi te nga doli ko wol muni yalla sun borom ma ngi lay ñaan nga doli tedd nga ci yonent bi ci beccëk yonent bi nga xamni mom la diru nazar di ndamo ak ay njabotam nga ñoy borom ndam nga ak sahabam te nga doli ko wol ya rabbi yow sun borom mune ko ya rabbi yow sunu borom salli yalla nga toddi tedd nga fi sabahi ci suba gi ala nabi ci yenen tebi ci salah kay borom yiwga wa alihi ak njabotam dabil falah ne borom texe nof layga wa sahbi ak sahaba mu sallimi te mu doli ko wolu yow yalla sunu borom ma ngi lay ñaan nga doli tedd nga ci suba gi ci waxtu suba ci yenen tebi nga xamni moy borom yiwa ak njabotam yi borom texe ak ay sahaba salli yalla nga doli toddi nga wa sallimi te nga dole wolu gis nga mu tejj ko nak fil masa'i ci ngon wal layli ak ci guddii ya man yow mi nga xamne khadusa sel nga yalla nga doli tedd nga dole wolu ala ra'isir ru'asa ci kilifa kilifa yi khairil baraya te ngeen jimi def sulami kay sakko yek ba ras bi nga xamne sulam moy ras escalier bi nit ki di jaar te yonent bi moy escalier bi nit ki jaar mag ci yalla mune yow sun borom ma ngi lay ñaan nga lolu tedd nga ci waxtu ngon ak ci waxtu guddi ci yoonent bi nga xamni mom mo yow mi nga ñew ya sel ci yoonent bi nga xamni moy jitul njite gis nga bo xolé fi ni serigne touba radiyallahu anhu julli na ci yoonent bi nak tuddu fi ay moment yep la wax ndax te wax na waxtu kullahin waxit ad-duhur jamono yi wax am at waxit waxtu yi wax beccëk wax suba wax ngon wax guddii manam moy wone ne kon waxtu yep rek day julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam comme nim ko leralé fi ya rabbi yow sunu borom salli yalla nga doli tedd nga bi salamin an la dolé wolu ala nabi ci yonent bi fi dawam ci sax wal ali ak njanyom wa sahbi ak saham al ashabay al kiram ñani way tedd waqbalte nga nangu bihi ci mom yonent bi muntazami sama gway mine yow yalla sunu borom azza wa jalla ma ngi lay ñaanit ci nga doli tedd nga ci yonent bi nga xamne ni ak doli wolu gu sax ak sahabam ya ak ñoñam ña te sama way nga nangu ko ne salli yalla nga doli tedd nga ala laysin ci gayne go xamne shafa safarna fajna jangoro yi kefer bi yawmi badrin ci bisu badar is waxtu wo xamne wafa matalna fa ashabi andak sahaba ya al hunafa ñadi way selal ci ak top
bi ahdihi ci kolereem ga al mu'azzam ga diguñ magal ah muni nak fi da commencer di lim xare bi nga xamni ni moy xare badar ak mbir ya nga xamni ni mo fa xew ak jambar gi nga xamni mom la fi yonent bi sallallahu alayhi wasallam feñal ak ay sahabam waye nak xare badar mom yalla xamone na ni ñokay gagné waaw xamal ko yonent bi waye it xare badar bu soomon yalla sun borom nit ñepp duggu ci l'islam te aajo xare badar di am waye nak yalla daf ko def ngir rek bëgg fay yonent bi ak ay sahabam bëgg itam ñu jël ci jaloore sallallahu alayhi wasallam la tay ñu dugg ci xare badar nak mbokk yi ñu gis ne rek ñu wax ni ci ab gattal

0: rafetlu xalaat bi, dëgëral ko sayidina miqdad, jóg ni ko ya rasulallah, wéyal ci li la yàlla digal, ñun ñi nga ànd ak yow de duñ la wax la nga xam ne moom la banu israël waxoon Moussa ne ko idhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qaidun walakin idhab anta wa rabbuka faqatila inna ma'akuma muqatilun. Sayidina miqdad jóg ni ko kat ya rasulallah, wéyal ci li la yàlla sa borom digal, te ñun duñ la wax la waa banu israël waxoon Moussa ne ko kat yak sa borom dem leen ngeen xeex yéen a xam, waaye ñun moom duñ dem de fii la ñuy toog, waaye ñun dañ lay wax ya rasulallah ñu la demal yak sa borom nga xeex, waaye ñun tamit dañu ànd ak yow xeex, ànd ak yéen ñaar xeex. Loolu la sayidina miqdad wax, yonente bi sant leen ci loolu, daal di waxaat ne it ashiru alayya ayuhannas, yéen nit ñi dama bëgg ngeen ci xumal seen xalaat. Ku ñuy wax Saad ibn Muaz radiallahu anhu ci ansaar yi jóg ne ko ya rasulallah, dafa mel nekkee ne ñun ñoo la tax di wax, waaye maa ngi giñ ci yàlla mi nga xam ne moo la yónni ci dëgg, soo xuusoon ak ñun ci géej gi sax ñu xuustu ànd ak yow, kenn du des. Allahu akbar. Yonente bi daal di kontaan ci baat yim dégg, moo tax fii dañuy wax ne ñaar ñii maanaam sahaaba yépp lañ ameel njukkal, waaye ñaar ñii itam rawati nañ ci, mooy sayiduna miqdad ci ci muhaajiruun yi ak sayiduna Saad ibnu Muaz ci ansaar yi. Ndax mbooloo mu ne ki njëkk a wax dafa am solo, ndax sayiduna miqdad bu jógoon ne kat ya rasulallahi, comme niñ ko xamee rek ci nit ku ñuul ak wolof yi bëgg ay kaas, bu kenn jógoon ne ah ya rasulallahi ñun kat nit ku ñuul la, du ñëpp nag, maanaam bañ ma jàppe ci bat bi nit ku ñuul, waaye du caagi nit ku ñuul sax, mais da am ci nit ñi rek ñoo xam ne ñoo bëgg ay kaas. Sayiduna miqdad bu jógoon ne ya rasulallahi, ñun kat ñoom li ma dégg ne moom lañ yor ci ay armée ak liñ bëgg a andi ñun atta nuñ ko, bay ba ñu tourné waat jéem a waajaat bàyyi daal, mën naa ne bu waxoon loolu dana découragé ñu bari ci muhaajiruun yi, ndaxte dañoo faible ay néew ju doole amuñu alal, waaye nag am nañ lu rëy te mooy gëm yàlla lañ amoon, moo tax mu wax loolu. Sayidina Saad it su waxoon mi nga xam ne moo jiite ansaar yi danañ koy diglu, daal ne kat ya rasulallahi, ñun kat wax dëgg yàlla bi nga fiy ñëw maanaam ñëwuñu wala boo ñëwee dañuy ànd ak yooyu dugg ci ay xeex yooyu, taluñu ko, leneen lañ tal, te ñun xamuñu xeex. Bu waxoon loolu rek day décourage ñu bëree ci ansaar yi, waaye wax gi ñu wax li tax na dafa gën a motivé sahaaba yi. Kon xare Badar boobu nag mbokk yi ci la sëñ bi ñëwaat ak ñun, di ko nettali fii ci téeréem bu am solo bii di jazbul quloub li allamil guyub. Moo tax sëñ bi wax ne yow suñ borom yow yàlla, yàlla nga dooli tedd nga ci gaynde goo xam ne nii moom ma saafara xol yi, saafara yi li nga xam ne mooy yéefar ci bisu Badar, waxtu wa nga xam ne taxawal na ko ànd ak sahaabaam ya nga xam ne ñoom ñoo sàmm ko lëréem gu mag googu. Sallim yàlla nga dolli tedd nga ala Badrin ci weer woo xam ne nii jala feeñ na, weer woowu nga xam ne du jal quloub bi mooy wuññi xol yi, wa ala te weer woowu kawe na it moom yonente bi dhawil maqamatil ula ñay boroom daraja yu kawe ya maqaama yu kawe ya, wa xisbihi ak kurélam ga wa adimite nga màggal ko. Gis nga fee ne na salli ala laythin chafa, yàlla nga dolli tedd nga fii mu ne sallim yàlla nga dollee wóolu ci weer wi nga xam ne nii mooy weeru wi feeñ, wa taxala Badrin ci weer woo xam ne jala wuññi na du jal quloubi lëndamug xol yi, weer woowu nga xam ne nii moom moo wuññi li nga xam ne nii moom mooy lëndam lëndami xol yi, wa ala te kawe na weer woowu nga xam ne nii kawe na it moom yonente bi la jublu ci weer wi mooy nga xam ne moo kawe borom maqaama yu kawe ya, nga dolli koo tedd nga ak kurélam bi te nga màggal ko. Mu ni xat xaama jóg na moom yonente bi de jóg nag xam ne léegi nag guerre moom munta ñàkk ci lañ jëm, mu dal di jóg. Moo tax mu ni xat xaama jóg na xayrul bashari ngën ji xayrul bashari ngën ji bindeef wasta xiyaari zumari ci digg tànneefi mbooloo ya, mu dal di jóg nag sahaaba yi wër ko ñu xam ne kon léegi am nañ soxla su rëy rëy tamit xeex ci yoonu yàlla. Jóg nañ jëm fan ila dawi takabur jëm ci waroom rëy rëy lu ga kalbadri nee na yonente bi mel ni ki weer wasta andumi ci digg biddiw yi. Yéen a salaam daal di jóg jàmmarloo ji ak yéefar yi nga xam ne ñooy boroomu rëy rëy lu mu nekk nag ci digg tànneefam yooyu mooy sahaabaam yooyu. Mais nag yonente bi nim toogee ak nim jógee sahaaba yi wër ko ànd ak moom da fay melni ki rek wer ni mu léré comme wer wu nek ci dig ay bidiw tan yonenté bi mom la misal né mom moy wer wi sahaba yi ñoy bidiw yi and ak mom mune jëm nañ jëm ci jamar lok way yefri yaw man moy bisu badar ci bis bo xamné bi fi daf ko nakiral moy wané né bis bu reey reey la ci l'islam bis ba nga xamné ishtadda tarna bihi ci mom an nidal fatante ga bis la bo xamné fatante gi takarna sen waaw fatte yi du juk waaw yonent bi ak ñim andal yu sanni fette ñuy dal yefeeri ñuy daanu comme ni nga xam ñom yefeeri tam seenu bon tamit dañuy sanni fette go xam day dal ñen ci sahaba yi yawman bis ba nga xam ni ishtadda tarna bihi ci mom alqitalu khekh mais bis la bo xam ni khekh bi takarna sen de jasiya ak fette ya combat bi xar am fasiya gilem ya xare bi pend bi dal di jolli allahu akbar yawma ta'aruf rijal bis bo nga xam ni nak ci la goor ñi xamanté wa bis bo ni nan xamanté nañ goor ñi deug deug fa lañ leen xamé waye tamit yambar yi fa lañ leen xamé goor ñi deug deug moy yoonte bi ak ñim andal waye nak yambar yi moy saha moy astaghfirullah moy yefer ya yawma ta'aruf rijal bisu xamanté goor yi yawma rida bisu ngeerum wal wajmi ak njaqar ak tis mune xare badar bo moy bis ba nga xamné fetante yi tarna bis bi nga xamni ni xex bi tarna lol bis bi nga xamni ni ci lañu xamé nak ñan ñoy goor ak ñurut goor ñan ñoy goor mo yoonent bi ak ñum andal ñan ñodut goor nak te moy yéfer yi ak ñi nek and ak ñom bis bi nga xamni ni ci la ngeerum feñe ci yoonent bi am nañ ci satisfaction lol yalla suñu borom gëreem leen ci te yoonent bi gëreem leen ci ñu am ci fayu yalla am ci jaloré waye wal wajami bisub njaqaray ci yefer yi ñu ray leen toraxal leen ñu am ci gatcha waye tamit am ci defet bo xamni ni ba aduna tukki dañ koy netti mune wadhalika al yawm bobale bis falahun moy ndof lay li ci ihtiday ñe borom guindiku war rabah akuk ndof lay akuk tonaw benefisu li tirtiqa ñeel borom yeketiku jëm ci yalla wassalahin akuk yiw لكل شخص نيل بيب جيم جو خاني مسلم كي ادي جيبال بوبام يالا موني بوبالي بيست بيسلا بو سيل مو خامني بيسوب نوف لايلا تي كيب كو خامني ني ياغي ساكو غينديكو تي لي يونت بي صلى الله عليه وسلم اندي موي سنام اك يالا واي بيسوب بنفيس لايت تي صحابه ييغا خامني نيوم لا نون ساكو موي سينو رو ييك تا كاو يالا ني فاتو تي يونو يالا ام ليغا خاني موي او يو تا لول نك day ñal képp jëpp jëm jo xamni ni nak maam jébal na bopam yalla mun yawmun bis la bo xamni ni khad ghafara jéggel na bihi ci mom bis bobu zunu rabbul wara borom binde fi zunu ba man bakari ka nga xamni ni qad hadara bakari ka nga xamni ni qad hadara tew nako qitaluhu ak xexam kabiratan mo xam bakkar bu magla kallamami kum bakkar bu ndawi mune bisu badar bobu moy bis bi nga xamni ci la yalla sun borom jéggelé borom bindé fi ci la jéggelé képp bakari képp ko xamni ni téewon na bis bobu bisu badar sallahu bis bu reey la dé ci la yalla sun borom jéggelé mbolém ko xamni ni téewon na bis bobu mune la kha dajena dawul khairi worom yiw ya as-sahabi te moy sahaba yi fihi ci mom la khayi dajena dawal khairi worom yiw ya as-sahaba te moy sahaba yi as-si'ab nyadi aji jafé tourné ci yene jim am jakarlo ak noni ñan lañ dajel zawi dayri worom lor ya yene bis la bo xamni ni yiw mo jamarlo ak aw ay l'islam mo jakarlo ki yefer yonente bi sallallahu alaihi wasallam yonente ba mo jakarlo a bopi yefer té moy généro yi ak kilifa yi yéfer yi waye sahaba bi salli ñu jamarlok armée ba sahaba bu yoy nga xamné ñu jafé tourner lañ ñu jafé détourner lañ seenu ambition waxum ñom sahaba yoy ma an bolé seen usdun ay gayna lañ ghadabun yu mer jamono yi xex badar dañu mujj doon ay gayna yo xamné gayna yu mer lañ kenn mën leena té dawartifa'ihim bi ñi borom yëkëti ko ay yitté yor yitté yu kawé
1: moy yitte giñ amone ci jambarlo ak non yi dafa kawé yëkëti go xamni kenn mënu leena déterminer comme rek ay gayna yo xamni gayna yu mer lañ mune tanaza'u neena xëccionte nañu al mawtade ñom sahaba yoy manam bëgg de ci yoonu yalla dafay melni rek dañuy jël dé diko xëccu kenn ku ne rek naan man may jitu man may ñëkke dé ci yoonu yalla Allah bayd wi nak bokku na ci bayd yi ma gëna manam marki yi ma gëna frappé ci jisbul qulub té moy manam néna ñom sahaba yi dañuy xëccu ak dé tanaza'ul mawt ma'a Allahu akbar wal kullu kep minhum ci ñom shaju'a jambarina kep ci ñom rek fëñal na jambar gu mu am gu réré yabqi néna day sakku al liqa dajé ak yalla sun borom moy dé ci yoonu yalla shahid aw yusra'a badesi ko ray li hubb mahil ghumami ngir bëggun bëgg aji farji njaqare neena ñom sahaba yoyu dañuy xëccëntu ak dé manam dañuy am ak jitu al iqdam jakarlo ak non yi di xex ak ñom kenn du hésiter sax man buma démé ñu ray ma mais manam dé ci bop lañ doon xëccu kenn ku nane ma jëk dé ci yoonu yalla feñal njambar gu reere kenn ku ci nekat lim bëgg rek moy ben dal ñu am victoire wala ñu shahada imma al maut aw imma an nasr aw al shahada ben ñu dé ci yoonu yalla wala rek manam ñu faatu wala ñu dajé ak non wala ñu faatu ngir rek bëgg buñ bëgg yoonent bi nga xamni moy aji farji yi nga xamni ni moy ndaxare neena wa qatalu xex nañu man nga xamni qad na'ahum tagge won na len xam li ne kat ñom dañuy faatu kan mo len tagge shafihu shufa'a ki ramu way ramu ya mune hatal ghubaru ba nga xamni ni pend ba sata'a jollina bayna jabani digenti aji ragal wa kamin ak jambar mune ñom sahaba yoy jog nañu xex ak ñi nga xamni ñoy yefer yi yefer yoy nga xamni kat ñom nañu xexal lata khare badar di duggu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam déclaré won na kat ni amna ay ñenn ci ñom yefer yi ño xamni ni kat dana leen ray daldi préciser barab ya nga xamni ni ñom lañ leen di ray umayyah ibn khalaf ak ñom abu jahl consort gogu ñepp nga dañu dé ci xaré bob ñu ci bare bari yaronte bi néwon nak nañ leen ray té it barab sangam lañ leen di ray té bi xaré badar jallé ñoñu dañ leen ray té barab bam préciser won fa lañ leen ray mom la señ bi wax lé kat ñoñu sax ñi sahaba yi den xéxal yaronte bi taggé won na leen mune xex bobu xex la bo xamné du tiagne sahaba yi ñu doon xex di waye amana ñeneen ñu ci andon sax ño xamné ni fa tabarakallahu mo gëna doy war motax mu ni summa naha top mu jublu min as-sama bayiko ci asaman khaylun ab armée ay fas lim jublu ci khaylun gi moy armée rek wa jundun akub armée yi azuma bo xamné ni mag nañu ñom ñaar ay fas ak armée bo xamné mag nañu ñom ñaar fan lañ jublu ila ra'isir ru'asa jëm ci ila ra'isil kurama njital way teddi bishran ngir mbegal ko bi ghayri wakamin ci ludul njaqare neena khare badar khare la bo xamni yoonte mo nekkon ci suuf ak sahaba yi nga xamni ay mindeef lañ ay doomu adama lañ way amana benen armée bu ci participer nak bo xamni armée céleste la armée spirituelle bayiko ci yalla sun borom te moy malaika yi yi nga xamni ni ibadullah tabaarak wa ta'ala soldaru yalla wa tamni amadahu tabunako joxnako rabbul anami borom bi ndefi bi jundi am lakin ci soldari ay malaika yi azamun yu mag waye li adadin ngir bari limu sahaba yi rek lali li hab tiage nak xex ardaw ne alag nañu dabi ta'azzum worom reey reey lu ya neena yunus bi sallallahu alayhi wa sallam bim nekke ci khare badar yalla sun borom daf ko teub jox ko ay malaika yo xamne ay soldat yo xamne ay malaika lañ waye nak malaika yoyu manam seenu wacc ngir rek yokku limu sahaba yi la ñu xamne dañuy melni ñu manifester wo ay nit ngir limbi gëna bari ma yefer yi tit ndaw deltu ginnaw waye nak wacc ñoon ngir xex xam nga malaika mom ab xexam xajul ci doomu adam ndax ben malaika rek ko yalla sun borom joxe ndigal bu jakkal doomu adama mindeef yep da len di alak comme len ci nit ay yonent nit yonent yalla nuh ba ñu defé safan ba yalla suñu borom digelé jibril da jekki jekki rek ñew dal di jël seen kër yi dal koy kepp ci suuf la fété won kaw dal di fété wu suuf ñom ñep ñu dé alku kon benn malaayika xajul ci doomu adama waye ñom sahaba yi xare badar biñ ñewé borom xam xam yu bare bare jëpp ci ñom nénañ xexu ñu won mais nak dañ doon ñew rek ngir renforcer mu nek rafor wax dañuy doli nombre sahaba yi waye tamit dañuy joxe ay consigne nan ne bu ngeen di xex manam da ngeen tak ay barab yo xamne bu ngeen len fa doré dañuy dal di duñ mëna té xexati waw fadribuhum fawqa al'anaq wadribu minhum kull banan lolu alquran wax moy de len dor ci dokki manam sahaba yi dañ doon jox consigne manam malaayika dañ doon jox ay consigne sahaba yi ne bu ngeen dé dor de len dor ci sen dokki nga xamne dokki bo fi doré day dam wadribu minhum kull banan wala sax ngeen dam sen baram yi ba duñ mëna téyété ay jési wala xejji sanni kon lolu moy a li adad ngir bari lib way la lil ham malaayika yi nak senu participer ci guerre bi lolou lu sax la ndax dañu wax ni xare badar amna ñaar ñu ñewon ño xamni ñoy yegoon ci xaw di ci kaw di setan way biñu setan dañu gis malaayika yi ñom ñaar biñ ko gisee kenn ci ñom ñaar da xaw yi ko ci kaw dañu daani ci suuf daani faatu ci sase way nak yalla ngir bëgg nit ki netti dara kenn ci ñom mom fatou mais muccina ba dem netti ko sax kon lolou lu wer la motax yalla sun borom wax na ci alquran karim ne istastaghizuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin min almalaikati murdafin mune yow yonenti fatalikul waxtu nga xamni ni yena ngi sakko xetli ci sun borom wuyilen dal len di jox lu toli jooni ay malaika yo xamni ni ño participer ci guerre bi benen bi ci sourate ali imran mi nga xamne yalla sun borom yokko ta ne nak lim bobu jundila won sama yokko nako ne alan yakfiyakum ayyubidakum rabbukum bi thalathati alaf min al malaikati munzalin in taspiru wa tattakhu wa ya'tukum min fawrim hadha yumdidukum rabbukum bi khamsati alaf min al malaikati musawwimin neena ci sourate ali imran muni khana du len do yalla sun borom teub len jox len lu tolli ci ñett jooni malaika ñuy yok seenu lim te sax bu ngeen muñe ngeen ragal yalla gëna continuer yalla suñ borom yok ko bam nekk jurum mune wa fihimo nekk na ci ñoom soldari malaika yoy is waxtu xamni ni wara do rot nañu khaliluhu kharitam ba al mumajjadu kadi kuñ magal te koku neena ke jibril moy jibril ni am amul morom as-sanadu aj yekati ku ja degeul wayo fawqa jawadin ci kaw naru gor shayshamin gudi aji njol gudi aji guddu neena malaika yoyu nonu a partisi won ci xeru xare badar neena ki nga xamni mo len jite won moy sayyidina jini mo len jite won moy sayyidina jibril alayhi salam wa tamni wa sara'u neena gaaw nañu ila al-kifahi jëm ci xexma ma as-suyuf andak jasiya war rimahi ak xejja hubb as-salahin ngir bëgg aw yiw wa falahin ak texe nof lay khalfal imam ci ginaaw imam ba te mo yonent bi al-azami gëna mag yena sahaba yoyu nak fa tabarakallah neena ci lañu gaawé jëm ci li nga xamné ni moy xex bi andak seen njit seen imam ji gëna mag te mo yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci bir mune wa fihim nek na ci ñom ñoñu sahaba yo nga xam dañuy gaaw jëm ci xex ba al muhaqqiq aji deggal je sayyiduna sunu sagba al muwaffaq kadi kuñ tawfiqal asdaq man gën ga degg ko xamni khat sadaq degg nga nga xamni khat sadaq deggal nañu bil hashimi ci yonent bi nga xamni moy ko juk hashimi al alami ki nga xamni ni moy mandargam mune sahaba yo doon xex bok na ci ñom ka nga xamni ni moy aji deggal ja te moy sayyiduna sunu sang bi nga xamni mo la yalla tawfiqal def ko muy ki nga xamni mo ñeek gam ci goor yi ba ni ñepp wedde sayyiduna abubakar radiyallahu anhu mo gam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sayyiduna abubakar mom nga xamni mo gëna deggu kep kuy deggu mo la gëna deggu kep ko xamni ni yaangi deggal yonent bi nga xamni ni moy mi ngi bok ci banu hashim kep kuy deggal rek ku leen di deggal koy deggal yonent bi mo la gëna nekk deug siddiquhu neena moy kharitam ba al mukabbaru kadi kuñ maggal dol haybati boromuk wego moy liñu manam boromuk teyle borom wego al borom hayba la borom aru al muwaqqaru kadi kuñ wago kadi kuñ wek anisuhu moy wetalikum wa al musabbaru kadiku munlo fil ghari ta guntima ba'd al a'lami gannaaw aji gën ga xam ci gannaaw yunit bi nga xani moy ki gëna xam ñep mune sidina bakkar moy ki nga xani moy xaritam bayit xaritam bi nga xani mom mo ando nak mom ci guntima diko wetali wa ndax neena sidina abubakar mom it bokon na ci ñi tew ci xare mom ndax ci xare badar dañuy wax ne yunit bi sallallahu alaihi wasallam andak liko yalla di wax ne ko nak yaay gañi andak yi tamit malaika yim ko bolel yep wax ne moy gañi waye andak lu lepp teewul tamit mi ngi ñaan yalla sun borom di jog bi ñaan ba yalla borom bi ne ko kat ah say ñaan nanguna ko waye bi mi ñaan day ñaan ba kala gi ni san rot sidina bakkar ñew jël ko tek ko ci kawam ne ko ya rasulullah ah legi noppalal sa bop yalla sun borom dana nangu sa ñaan kon ki mom bokon na ci xare badar mom sidina abubakar ci fofu xal yu xane bi waxe lo yunit bi dafa daldi nelaw da ko japp mu nelaw ab dir bi mi yewo daldi ko xane ko ya abubakar ya abubakar begal yalla sun borom nanguna ñaan gi mako don ñaan mbekte mi ñew na malaika yi ñew jibril sax mi ngi ñew kala wa ak kala gu wex xamal ma ne ma kat dana man nga ñay li mako yor ndax te yunit bi don ñaan yalla ne ko yow sun borom kat mbolo mi kat di tuti mo xole bañu fagagal len kulay jamoti ci kaw suf du amati wayo fi mbok na ci ñom sahaba yoy nga xamne yit ño don xex al mubashshar ku ñu begal ga ci al janna bi kulli khairin ci bepp yiw wa umar moy sidina umar sayyidina sunu sangama al mu'tamir ki aji wey ci ndigal izzatu kulli muslim ki nga xamne moy tedd nga moy dole ak moy force bepp julit neena yit xare badar wi bok na ci sahabi mag bi ci teewon te moy sayyidina umar ibn al-khattab radiyallahu anhu mi nga xamne yonent bi moko begal ci nekat bepp yiw da no ko am wi yoy nak bi ci ñeek moy al janna al mubashsharun bil janna ci la bok sayyidina umar mo nga xamne moy aji weega ci ndigal lepp lu yonent bi digle rek yalla digle ko mom da cey wey wayit moy force julit ñi ndaxte ba nga xamne l'islam amagutoon doole bam duggé rek ci la l'islam daldi yëkëti ko tey ñaanu yonente bi la wax yonente bi da waxon ne kat yalla yar na nga dëgër l'islam ci kenn ci ñaari omar yi waaw te moy sayyidina umar ibn al-khattab ak ki nga xamni ni moy abu lahab wala abu jahl te mom la yalla def mu nek koku kon mune wofihi mbok na ci ñoom sahaba yoy man ka nga xamni nakaha dencina bintay ra'isi sulaha ñaari doomi jigeeni njital way bax yi nuray ni moy borom leer ga hina aflaha waqtu xam ni taxena bi hatt kulli ma'sami ci sep ci sippi bepp bakkar neena bok na sayyiduna neena moy sunu sang al mujammalu kadi kuñu rafetal usman sayyiduna usman man ka nga xam ni qad qatalu ray nañu ko wax wa te mon isan bobé yu rat ci lu magay jang kitab mu'til aksabi tereb aji joxe ji yon ya neena bok na ci ñi téwon badarit waye nak ki mom xolam mo téwon badar mais jëm téwul ka nga xamni ni mo den ci ñaari doomi yonent bi nga xamni moy jitu way bax ya te mu sidina umar dañ koy woyé ñaari leer yi liko waral moy dafa den ci ñaari doomi yonent yi den ci na ruqayata mu daldi faatu yonent bi ali sallallahu alaihi wasallam koy joxat kenen ku ñi wax ummu kalsum mu daldi faatu mu wax ko ne ko ah usman doyna war de joxna la sama ñaari dom ñu faatu waye ma amaton kenen ku len ñettel tan ma joxat lako kon koku confiance mënu ko passer sayyidina usman xare badar teewuton ndaxte soxna am ruqayat mo febaron yonent bi ne ko nak kon bul dem dess fi nga top top gis nga fi xex ci yoonu yalla nim reey waye teewul tamit njabot ñi lako yonent bi fonke mo yore sa njabot suñ febaré tal len mo gën nga nek ci lenen waaw waye nak sayyidina umar momu yonente bi neena kat ah ñi nga xamni ni ñoy xex ci badar it dañuy am yiw waye mom tamit yiw yi dana ci amale kene duko ci appelé même liñ fa jëlé yitt diko mang muy kom kom ci aduna ci amale mune sayyidina umar momu nak yonente bi begal nako aljanna waye nak neewon nako yawit nak dañ la nat ndax dana am xexew bu xew bo xamni ci ngay faato bo taxone sayyidina usman bokku na ci nat yoyu moy bimu nekké khalifa waaw dañu ñëw dal di embargo bu la gis kër gi lu toll ci juróom fukki fan yu manki benn lekk du dugg ñam du dugg mbugal ko mbugal yu metti daal koy fekk daal di koy rey sëriñ bi nag nee na bañ koy rey boobu dinañ jàng alquranul karim précisément suratul baqara nee na sax biñ ko reyee deret ci daa tuur ci baatu fas yek fii kahumullah mu ne wu fii yi mbokk na ci ñoom aljaalil wasan aji wuñ ñi ji xiram kooku abul xusain mooy bàyyi xusain wal xasan ak xasan baabul uloumi buntu xam-xam ya wal xatan ki nga xam ne mooy gorob yonente bi abu shirafi baayub way tedd ya al anjum yadi way biddiw yadi ay biddiw sayiduna mooy sunu sang ba al mukarramu kadi kuñ terel aliyuhu aliyum al muazzamu kadi kuñ maggal murdil ida aji alag di noon yi al asam samu kay gayde maaxil ada ki nga xam ne nii moom moo far li nga xam ne mooy lor wal wajabi ak njàqare nee na bokk na ci ñoom sahaaba yi teewoon xare badar tamit mooy ki nga xam ne moom moo wuñ ñi xëram ya te kooku mooy bàyyi xusain ak xasan xusain ak xasan ñaari doom yi sayduna ali yu leen waaye nag nee na ñoom ñaar duñu ay seex xusain moom ak xasan sayduna ali mooy mooy buntub xam-xam ya mooy tamit gorom yonente bi mooy bàyyi way tedd yi al anjumi ñe di way biddiw nee na kooku sayiduna mooy sunu sàng ba de kadi kuñ teral te mooy sayiduna ali nga xam ne ni mooy ki alag noon yi nekk ki nga xam ne ni it mooy gaynde ga waaye ki nga xam ne moo far lor ja mu ne nag bizalika al yawmi ci boobale bis mooy xare badar xasala am na lanaa ñeel ñu ñun Serigne Touba amaanum ak kuulute mooy sécurité min wajal ci ak njàq min anaayin ak ci coona wa xajal ak gàcca wa min jawan ak ci njàqare wa nadamit ak réccu nee nag ñun suñuy jëmm teewutoon xare badar de waaye nag ci boobale bis tamit yàlla suñ borom tabaraka wa taala jox nañu loo xam ne nii kat moo mu ji nekk sécurité bu ñuy fegal li nga xam ne nii mooy njàqare waaye tamit di ñu fajal coona ak gàcca ak njàqare ak réccu na xare badar bu amutoon l'islam tey dafay dal di effacé wu te nag loolu noonu mooy nekk li nga xam ne nii mooy nekk njàqare waaye nag ñun ci bis boobu yàlla tegal na ci ñun tiitaange yàlla teggil na ci ñun tiitaange teggi ñu ci ñun coona teggi ci ñun gàcca teggi ci ñun njàqare teggi ci ñun tamit réccu nee na xani naa amal nañu womal nañu bi xii ci moom lil janaani jëm ci àjjana an xaswatin ci ak xeex waxan hawaan ak doyadi bi xii ci bis boobu tamit nee na taama le tey na azamaanu jamano lanaa ñeel ñu ma aqabuulil xidami an nag nangug lëggéey ya mu ne bis boobu di xare badar it mooy bis bi nga xam ne nii ci lañu yàlla suñ borom jox ñu loo xam ne nii doyloo na ñuy xeex ak di doyadi waaye bis boobu ci la suñu jamono teey ndax Serigne Touba radiallahu anhu dañuy wax day wax ni maanaam yàlla suñ borom tabaraka wa taala daf koo jox loo xam ne nii teel koo xamal it li nga xam ne nii mooy yoon wi nga xam ne nii mooy yoonu baax yoonu gaa yu baax ya defal ko ay may yoo xam ne nii moo tax ba mu ne kat ñun léegi sunu jihaad nekkatul jihaad boo xam ne nii buy jëm ci xeex la ndaxte loolu yonente bi alayhi salatu wasalaam def na ko ci bis boobu la ñu yàlla teggil loolu waaye nag suñu jihaad mooy xam-xam mooy ragal yàlla suñu borom tabaraka wa taala te loolu nag ay mbir la yu gudd yoo xam ne nii sëriñ bi moo am na ko moo tax mu ne man ñi nga xam ne nii ñoo man ak ñi ma àndal ñëpp rek yàlla suñu borom dal nañuy defal lu am solo ci adduna waaye nag li ko waral rek mooy may yoo xam ne yàlla defal na ko ay mbir yu yéeme ba tax mu am martaba ku teewoon xare badar te muy xaadimu rasulillah moo tax mu ne fal naxmadi nañu sant allah yàlla ala najaatina ci sunu mucc mim man ca ka xam ne ni xalaa bañ na wa kulli charrin ak bépp ay musjala mu di mum man di doon bil mustapha ci dara yi mustapha al muqaddami kadi kuñ jiital
2: inni naka man Serigne Touba Khatibou maa ngi waxanteeg al jamil yàlla ni aji rafet ja waaye nag maa ngi waxanteeg moom fii ci moom yonente bi wa fil aali ak ci ñooñam alam doolu ñe di way maandu وصحبه اكي صحابه بلا خمول تلود المي جيم دما كاي واخ واي دما كاي واخ دي كونتينو الى يوم الدين بيصليا يالا nga dole tedd nga wasallima te nga dole wolu ci mom mo xamni ya rabbana yow sunu borom ya rabbana yow sunu borom ya khillana yow sunu kharit ya hibbana yow sunu soppe salli yalla nga dole tedd nga ala sayidina ci sunu sang muhammadin muhammad wasallima te nga dole ko wol ne yow yalla mi nga xamne ya sunu borom répété ko ñaar yow niko yaay sunu xarit yaay sunu soppe yit ma ngi lay ñaan nga doli tedd nga ci yoonenté bi wa ali ak ñoñam wa sahbi ak sahabam zawit wa zi ta'alluqin ak ñi nga xamni ñu addu bi ci mom min awliya hisbihi al wali yi nga xamni ci kurelem bi la bokk daat koy ñaan nako yit wal ta taqabbal yalla nga nangu qalami sama qalima gi nga xamni ma koy di jëw ko ci yoonenté bi wa xaar ko nekk yit warda yalla nga gëreem ani sahbi ci sahaba yi al kiram ñi di way tedd ridan ngeureum lo xamne yaqud da nga womat li ci mom al maram ciakutef li ci man al maram ciakutef ga wakum te dal nga nekit li yeel ma yow sunu borom ya zal anami yow borom bi def yi bila idan ci lutut ak nono awwala mi wala ak jeng muni yalla yal nga ngeureum yonente bi borom guti gi yal nga ngeureum ay sahaba yu teddi ya waye ma ngi lay ñaan nga defal ma ngeureum lo xamne da na womat mbolé lu muy bëgg andiko ci man té ma ngi ni ñaan nga nekkal ba yow borom bindé fi ci luddul ak nono wala ak jëm mu ne ko nak washkur yalla nga santi salatiya sama julli ala sayidina ci suñu sang bi nga xamné babil a'udha moy buntu kaweya mu ne yunus bi ali sattu salam moy buntu kaweya waqbalati nga nangui til qasidata qasidagi li wajhika ngir sa jëm ji al mukarrami kadi kuñ jaral señ bi nakoy ñew yalla suñu borom julli gi may julli ci yoonent bi nga xamne moy borom guddi gi yalla nga ko sante sayyidina suñu sang bobu nga xamne may buntu kawe ya ci sama qasida gi di jess bul qulub ma ngi lay ñaan nga nang ko gi sa jëm ju teddi ya rabbana yow suñu borom salli yalla nga doli tedd nga ala khayri nabiyyin ci ngeen ci yoonent bo xamne ursila yonnes nako koku muhammadin te moy muhammad wasit yalla nga doli yit ala ummatihi ci xetam wi wasallimi te nga doli ko wol mune yow sunu borom yow mi nga xamne ya def yoonent bi muy ngeen ci bindef borom guddi gi di ngeen ci yoonent bu ñu yoni ah te koku moy muhammad yalla nga doli xetam wi te nga doli ko wol ya rabbana yow sunu borom salli yalla nga doli tedd nga ala khayri rasulin ci ngeen ci yoonent bo xamne fadila gën les nako koku neena muhammadin moy muhammad wa asila ta yalla nga melal ni lem kitabati sama bindi yi wa sallimi ta nga doli ko won mu nek yow sunu borom yow mi nga xamne ya def yonente bi mu ngeen di yonente ko xamne gëna les nako ma ngi lay ñaan sama bindi yi may bindi ci yonente bi nga def ko mu neex ba mel ni lem si nga manam motax ba rek xasaay gaay fu tollu ngoy jang ndax te ñaan gi yalla sunu borom ko nak ya rabbana yow sunu borom salli yalla nga doli tedd nga ala khayri nabiyyin ci ngeen ci yonent ci khata ala bo xamne kawena te koku neena muhammadin moy muhammad wal taqbalata yalla nga nangu khatti sama bindi bi ci mom wa sallimi te nga doli ko wol ya rabbana yow sunu borom salli yalla nga doli tedd nga ala khayri rasulin ngeen ci yonent bo xamne mujjila makales nako te koku muhammadin moy muhammad wa jammilan te nga rafetal xaali sama mbir bi ci mom wa sallimi te nga doli ko wol mu nek yow sunu borom yow mi nga xamne ya def yonente bi muy gën ci yonente bu ñuy magal te koku moy muhammad ma ngi lay ñaan nga rafetal sama mbir bi rek bitti te nga doli ko wol wa ya rabbana yow sunu borom salli yalla nga doli tedd nga ala khayri shafiin ci gën ji ajiram mu go xamne qubila na ngos na ko mu ni yow sunu borom yow mi nga xamne ya def yonente bi muy nek nga xamne moy gën ci koy ram xam nga fi da bok ci yoonent bi ay mbiram li ñi woyé ash-shafa'atu al-uzma koku yoonent bi rek moko jago ndax bo li yowal qiyam dañuy wax ni minde fi yep bu ñu dajalé ba dekk yalla suñu borom dañ leen di bayyi du leen atté ñu nekk ci ciono bu metti am dañuy sax dañuy gis ño xam dañuy lapp ci seen ñaq ndax te jant bi du koy wacc bu tolok nit ñi fofa nak nit ñi dañuy dem ci anbiya yu di sakk ci ñoom yalla atté li waye kuñ dem rek mune la man sama bop latal dal leen yabal ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu dal di ñew sabbal abbal dal di ñaan yalla suñu borom mu atté jam ñi yalla suñu borom nangul ko lool mom lañuy woyé ash-shafa'atu al-usma wa tax ci benen bay bëss bi wax ni yawm al-qiyamati ta'ti rusulu kulluhum wal anbiya'u lahum wal kullu qad wajima yaqulu kulluhum wa nafsi wa ahmaduna yaqulu ummati yarham khayra man rahima mu ni balé yawm al-qiyam ken yonenti day ñew ak anbiya'u ken ku ne nan sa bop latal mais nak yonenti bi moy wax ni sama xéet yow suñu borom tata señ bi nak yow suñu borom yow mi nga xamné ya def yonenti bi moy ngeen ci kuy ram mo té limi ram dañ koy nangu né nak yalla nga doli tedd nga ci muhammad mom té yitt sama yene wa kamilata nga matali qasdi sama yene bi ci mom sama yene ji ma am ci mom té diko tag guddé becc ak ma ngi lay ñaan yalla nang ko amal yalla mako defal wa sallimite nga doli ko wul mu ko te wax ni ya rabbana yow sunu borom salli yalla nga doli tedd nga ala mahin ci aji farji kefal azalakum dajalna al wajala jaqare te koku muhammadin moy muhammad wa hasila te yalla nga doli amal ma la nga xamni sarani begal na ma ci aduna ak alakhirah wa sallimite nga doli ko wul man yow sunu borom yow mi nga xamni ya def yonenti bi muy ki farji yefal far njaqare te mo dañal njaqare te kon ko moy muhammad mom nga xamne ma ngi ñaan nga defal ma lepp lo xamne dana ma beglo muhammad mom yalla nga ko dolle worate nga dolle ko tedd nga yep ay xeti salatu ala nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam waxane ko ya rabbana yow sunu borom salli yalla nga dolle tedd nga ala khayri sirajin ci ngeen ji lamp bo xamne i'tala kawela te koku muhammadin moy muhammad man ka nga xamni rasala raqasna ma sa'ani lama naqri won wa sallimta nga dolli ko won ni yow yalla sun borom yow mi nga xamni yit ya def yonenti bi muy ngeen di lamp bu leer lamp mu kawé te koku moy muhammad mom nga xamni mom mo raxas ci man lepp lu naqari manam lepp lu naqari ci man moko dindi muhammad mom yalla nga ko dolli wolu te nga dolli ko teral ya rabbana yusul borom salli yalla nga doli tedd nga ala khairi munirin ci ngeen ci aji leer jo xamne ursila yones nako muhammad neena moy muhammad man ka nga xamne kamula matna muraduhu lepp lu beggoon wa sallimi te nga doli ko won man yusul borom yow mi nga xamne ya def yonent bi muy ngeen ci kuy leral manam ñepp ñu yoni ñi leral rek yonent bi mo ci gën yonent mo nga xamne lepp lu beggoon ci yalla am nako yonent bobu yalla ko doli tedd nga te nga doli ko wolu borom guddi gi sallallahu alayhi wa sallam ya rabbana yusul borom salli yalla nga doli tedd nga ala khayri bashirin ci ngeen ji aji begle ndaw wala ko xamne mayena te koku muhammadin moy muhammad man ka nga xamne ajjala gawena bishalati sama mbekte wa sallimi te nga doli ko wolu mu ñu yalla sun borom yow mi nga xamne ya def yonent bi muy ngeen ci kuy begle ko xamne joxe na ay xewal te koku moy muhammad mom nga xamne sama mbekte man serigne touba moko gawé muhammad mom yalla nko dolé wol te nga dolé ko tedd nga ya rabbana yusul borom salli yalla nga dolé tedd nga ala man ci muhammad mi nga xamne sabu ak jitum qatra qila qillos nako muhammad man nga xamne ahjala gatchal nga qaliyani aji bañ sama ko bañ ko sallimi te nga dolé ko wol mu ñu yalla sun borom ma ngi leen ñaanit muhammad mi nga xamne ya ko def muy ki nga xamne ak jito mom kep ko am xel xam nga ne mo jitu ñep muhammad mom nga xamne kep ku mënon jema bañ ak bu ma non ba ma la rotina tuba bi ak non mo leen gatchel wa sallimi te nga doli ko wol ya rabbana yusul borom salli yalla nga doli tedd nga ala man ci muhammad ala man ci ka nga xamne qat ghasala rahasna kasali sama tayel te koku neena muhammadin moy muhammad man ka nga xamne bajjala magalna qasaidi sama qasidi wa sallimi te nga doli ko won mu ne yalla sun borom yow mi nga xamne ya def yonent bi mu raxas ci man lepp luy tayel muhammad mom nga xamne sama qasaidi su magge mom motax muhammad mom yalla nga ko doli tedd nga te nga doli ko won ya rabbana yow sun borom salli yalla nga doli tedd nga ala aqali kulli al aqala ci yonent bi nga xamne mo upp xel kep ko am xel muhammad mom nga xamne man ka nga xamne aqala yewna mubarisi kep ko lewto ak man wa sallimi te nga doli ko won mune yow yalla sun borom yow mi nga xamne ya def yonent bi muy ki nga xamne kep ku am xel mo la upp xel muhammad mom nga xamne it mom mo yew kep ku lewoto ak man rek muhammad mom mo lay yew bu do manal dara muhammad mom na yalla nga doli tedd nga doli ko wul gis nga yi ay mbir la yo xamni ay xéti julli la ci yoonent bi sallallahu alayhi wasallam yo xamni yoonent bi serigne touba da koy wax ci yoonent bi su ko defé nek xamna ñu ñëwaat tamit ci lo xamni ay kemtan la mom dañu wax lo legi moy alquranul karim té moy kemtan yalla ji nga xamni moy
1: salli yalla nga doli tedd nga ala sarin ci aji rayan sama gog yekati kuna fawqal buraqi takaw al buraq li sama jëm ci asman muhammadin muhammad tamay muhammad wa karram wa karima tanga tal ko bi hisbi and kurelam ga sallimi te ngul di ko wol fi da fay lim kharbakh yi bi gëna mag ci xambaq yoonte bi bokk na ci gannaaw alquran motax mu mujjé ko wax ko wona pin do cété alquranul karim moy nga xamné moy kemtan gi mëna gëna mag ñew suñu bop yow mi nga xamné ni yow ya def yoonte bi mu rañaan ci kaw alburaq jëm ci asaman yalla nga ko doli tedd ga ci nga doli ko téral and ak njabotam ci nga doli ko wul koku nonu khabata ne fanana yukhriqu di khotti at-tibaq way dile asaman ya ma asaman ya di way dile sun borom neena khalaqa sab'a samawati tibaqa mo bind jurom ñari asaman yi xam nañu dile dile moy dañu toftalo bi mo jitu bi top ci asaman su ñek su ñaare fi layli ci guddiga khasida wi fa'ikhli ajjublu ak deppu walan biyaaw ak anbiyaaw yi bittifaqin ci ak deppo la qawhu dajé nañu ak mom bitakarrumi ci tera wahtaramu te ñu wormal ko wa qaddamu te ñu jital ko wa karramu te ñu teral ko wastaslamu te ñu womatu ci ginnawam tawaduhan ngir ak toroxlu wa azzamu te ñu magal ko لقدره نيل درجام وعظمو تنيو مغال لقدره نيل درجام المحترم كدي نيو ورمال تواضعو نيوم انبياء ونينا تروخ لنانيو اس وقت وغا خامني عرفو خامنانيو رتبته درجام وشرفو تنيو تدال لقاءه اك دجيم واعترفو تنيو نانغو موي نيو ريكونيتر بالفضل تي نيل والتقدم اك جيتوغا hoyente bi sallallahu alayhi wa sallam wattadaru neena njekante nañu bil marham ci wax ko ne ko marhaban wa sahli ne ko itam ahlan wa sahlan wa ta'addu bi ak teginu wal bishri ak mbekte beggu mbek ci mom wa taqarrubi ak jege ni rabbihi ñel boromam al muqaddimi ki aj jitele ni wal kullu kep minhum ci ñom yonente yi shar'a tambalina fi mahmadin ci wax muhammad is wax ko xamni samiat ibnu dhikr ash-shafi' ash-shufa'a turu ajiram way ram ya mal abini mu andak kuñu wolu ko te moy jibril al-aqdami gëna jitu mu neewal kullu kep minhum ci ñom yonente yi madaha tag nako bin ba'di ma gëna bu nga xamni fariha kontana bi ba'si ci ak yonem won sharaha te mu ubbi ko te mu leer sadran ci dënd li shukri ni'ami ngir sant xewal ya li fa gaba faduna anhum ci ñoom te lolu moy al isra wa irtaqamu yek fawqa al buraqi ba ca kaw al buraq li liqa habibihi ngir dajje mu yek ci kaw al buraq li liqa habibihi ngir dajje soppemba wa ikhtaraqatim fatti hujbal ilahi yiri yalla yi al munim ka ji xewal suma nasara top mu delu nak li dari yi ñel kërëm gëna bu mu defé yoy yep wa khat hawati laqna kull munan bepp mebet ya minhu ci mom wa adhabani ana mu demal al ana chona ya wa jalibati niqami ak way jot way ñoddi tisya fini yonente bi lay wax ak rañaram kon yonente kon serigne bi salli ala sarin sama taksi ci summa li darihi sana day wax qissa bi nga xamni ni moy rajan ma mu nek rek histoire bu wér boo xam ne ñëw na ci Bukhari ak Muslim. Tam li mag ma yonent bi nee na dama nekkoon Makka, nee na kat Jibril ñëw daal di ànd indi lu mel ne alburax. Alburax nag mu ne daaba la joo xam ne mu ëpp mbaam way agut ci berkel, mu nekk daaba joo xam ne nii nag maanaam tànkam bi fi mu ko teg bu ko jéggee ma ngi koy teg fa bëtam yem. Nee na ma war ci mu dem ba Baytul Maqdis, ma julli fa mooy Jérusalem al Masjidul Aqsa, dal di jiite ñi nga xam ne ñu am biya yu looy ma al Isra. Nee na ma jóge fa it dal di yéeg waaw ànd ak Jibril ci kaw alburaq, ba ak si ci asamaan su njëkk si dal di yëgloo ñu ne ko kan la. Mu ne ma ne Jibril, ne ko àndal mu ne yonente bi, ne ko dañ koo yónni, mu ne ko waaw. Ñu ne ko marhaban ahlan wa sahlan. Nee na mu dal di ñu ubbil ko buntu asamaan su njëkk si mu fekk fa sunu mam Adama alayhi salaam. Mu dal di yéeg ba ci asamaanu ñaareel si, mu dal di def nam defoon, dal di yëgloo ñu ne ko kan la. Mu ne Jibril ko yéen àndal mu ne yonente bi, mu ne dañ koo digal, ñu ne waaw. Mu dal koy ubbil ci asamaanu ñaareel, mu fekk fa yonente yàlla Yahya ak yonente yàlla Isa. Mu dal di yóggaat ba ci asamaanu ñetteel bi, wax na mu wax woon yëgluwaat ko kan la. Ñu ne Jibril ko ngeen àndal Muhammad, ñu ko yónni, ñu ne waaw. Ñu ubbil ko, bañ ubbee nee na mu fekk fa yonente yàlla Yusuf borom tarba alayhi salaam. Mu yëgaat ci asamaanu ñeenteel it def na mu defoon, ñu ubbil ko, mu fekk fa yonente yàlla Idris alayhi salaam. Mu yëgaat ci asamaanu njuréel juróom si def na mu defoon tamit yëglu rek. Ñu ubbil ko, mu fekk fa yonente yàlla Harun. Nee na mu yëgaat ci asamaanu juróom benneel mi def na mu defoon, mu daal di koy ubbil, mu fekk fa yonente yàlla Moussa alayhi salaam. Mu yéegaat dal di yëglowaat, mu ubbil ko ci asamaanu juróom ñaareel sa, mu fekk fa sunu maam Ibrahima alayhi salaam. Ci noonu nag nee na ci la yéege moom Jibril Jàll la ak ci Sidratul Muntaha. Nee na Jibril na ko nag man kat fii mooy sama yamukaay, moomu koo jéggi, léegi nag demal yàq sa borom. Ha anta wa rabbuka haza maqami la atajawasuhu. Ci la yonente bi moom kese di yéeg di yéeg ba àgg ca boromam tabaraka wa taala. Yàlla suñ borom wan ko fa mbir yu yéeme, mu yéeg jege boromam ba mel ni ki qaaba qawsayn aw adna summa dana fa dadalla fa kaana qaaba qawsayn aw adna fa awxa ila abdihi ma awxa fa kadaba alfuaadu ma ra'a afatumaarunahu ala ma yara laqad ra'aahu nazlatan oxra inda sidratil muntaha indaha jannatu lmawa إذ يغشى السدرة ما يغشى ما صاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. كوك مو يونت بي صلى الله عليه وسلم تراجعنا من يجس نفا أي كيم تاني يريا نيكو يالو سن بروم وان يالا يت وحيو كلم كو وحيو ورم خم خمي نيني كت جس نفا سن بروم نيني يت جبريل لواي أنتو كالال رنجان مبي أي خرباخ لا نيني يت جس نفا البيت المعمور. Mu gisee nag bis bu ne rek lu tolli ci juróom ñaar fukki jinni malaayika yi ñooy dugg te du génn. Yàlla suñ borom it nee na wan nañ ko fa ñaari dex dexu soo dexu sàngara mu tànn soow. Yàlla it jox ko kemtaan gu rëy mooy julli juróom, mu nekk ndigal la maan kemtaan daf koy jox ndigal te mooy julli. Te nag juróom fukki julli la koo njëkkoon a jox, mu daal di wàcc ba ak Sidina Moussa. Sidina Moussa nag ko hee man de dañ maa yónni woon ci banu Israël, te xamoon naa ne ñoom mënuñoo def ñaar juróom fukki junni sa xeet yi dana dis ñoom te nga dellu mu wàññi la. Nee na mu delluwaat ci boromam, muy def tour di bàggante diggante Moussa ak suñu borom ba mu àgg ci juróomi julli. Mu ne ko delluwaat lii rek même daa kii, mu ne ko nag instant bi dama kersaw di delluwaat ci sama borom. Ci la nag dal di wàccewaat. Yooyu nag muy wax fi ne moom loolu suñ bi doon wax ci bayit yii. Mu nekk xissa bu dëgg xissa bu wér boo xam ne nii rot na ci téere sira yi rot ci Bukhari ak Muslim. Mu nekk xarbaax bokk ci xarbaax yi gën a màgg ci xarbaax yonente bi gannaaw alquranul karim, nga xam ne it yàlla suñ borom daf ko bégale gannaaw bi nga xamante ne nii dem na Taif fekk fa ay gaay ñu di ko sànni ay daj di ko tuumaal di ko toroxal ba mu jóge Taif delluwaat Makkatal Mukarrama. Kooku mooy yonente bi sallallahu alayhi wa sallama.
2: Ci alquranul karim moom ñu nekk léegi nga xam ne Serigne Touba dafa wax ne ni'ma amul morom an nabi yonenti bi kuñu sol ka war rasul ak kuñu yonnika mu wax ne yit ni'ma amul morom allasi yonenti bi nga xamne jaada inina bisul ca maya lana ñel ñu bi rabbihi ci boromam al jamil bi aji rafet yonenti bo len moñu andi min zikrihi ci tundam gi di al qur'anul karim wal laqmi ak yonam fi day kan yonenti bi ne kat yonenti bi alquran jiko yalla jox dafa mag ba motax kiko yalla jox mom lay ñëk tag kañ ko yonenti bobu nga xamne moy kuñu sol ka di ndawul yalla yonenti bobu nga xamne yit lepp lo xamne ni mom la doomu adam luñu bëgg ci ay may moko andi muni ayatu taha kemtani taha yi ñu tudon legi ahmadata moy ahmad la tatanaha du jeex sarmada bu faw sëriñ bi neena kemtani yi nga xamne mom la yalla suñu borom jox taha te tur la ci tur yonenti bi way jang alquran am nit ci sar wo xamni taha la tuddu taha ma anzalna alayka alquran litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzila mimman khalaqa alarda was samawati alula arrahmanu ala alarsh istawa taha ci ay turum na mune kim tani taha nak tumuy ahmad ak tumuy ahmad la tatandaha ñu jeex sar ma da ba faw mune wanat lotuna qawathil huda kattani worom jubbi an khatha ci bindiko bil qalam ci khalima mune kemtan yi yalla jox sayyidina muhammadun sallallahu alayhi wa sallam dafa bari ba neene du jeex ba faw mune sax ñi nga xamni ñoy borom jub ci am xam xam not nañ ci bindiko ci khalima mune suko bindi ci khalima mune arsalahu yuninako mom taha mom allah yalla ila kulli alwara jëm ci mindeef yeb murattila muy aji jang zikran ak tuddu te moy alquran jo xamni on sila wacces nako ali ci mom alquran jo ni neena hudan nek ak njub li ci ta'allubi ñeel borom ciang mune yalla sun borom mo yoni yonent bi ci binde fi yeb yonent mom nga xani mo ñew ci ñun di jangal alquran mi nga xamni ak njub la ci kep kuy sakku xam xam amni alquran yalla moko mel ci ni ak njub la ndax te ay bi ñek alif lam mim zalikal kitab la rayb fihi hudan lil muttaqin neena ak djubla ci ñinga am ñu ragal yalla motax mune akrim yemal bi zalikal kitab ci bobale tere bobu nga xamni fihi nek na ci hudahu ak djubam was sawab ak bi yol fihi nek na ci tere bobu tamit al khitab wa qantega wal jawab ak tontuga min rabbina bay ko ci sun borom sil qidame kay borom djubga mune yit yemal tere bobu di alquranul karim nga xamne djubug yalla sun borom ci la ko def waye tere la bo xamne ay waqantel ak ay tont bayiko ci yalla sun borom mi nga xamne ni mom mo fi jitu mune huwa mom tere bu ashifa moy safara min kulli da ci bepp jangoro liman ñel ko xamne i'tamada sukkandiku na alayhi ci mom wa man kep ko xamne abahu bagn nako mom tere bobu turida dakos nako da hasratin mi borom pertuma wandami ak ricc serigne bi ni alquranul karim moy tere bi nga xamne moy safara bepp jangoro fihi shifaa'un linnas yalla mo wax ci alquran da fay safara nit ki sax bu amé tawat fi ni wala mu am dara bu jangé alquranul karim day dañ même nit ki bu jang alquranul karim am gisam ni gëna leer am nit ki jang alquranul karim sax problème bu beut man nako am ndax te leer gi ci nek bokay gindi motax yalla sun borom ne mo safara la ci bepp jangoro ci kep ko xamne sukkandiku na ci mom waye mune nak kep ko xamne bañ na alquranul karim xamal ne koku kat day perte bu ëllëgë yowal qiyam wax yalla wax na ci alquran ne wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'ishatan danka wa nahshuruhu yawmal qiyamati a'ma qala rabbi lima hasharatani a'ma wa qad kuntu basira qala kadhalika atatka ayati fa nasitaha wa kadhalika al-yawma tunsa sun borom ne bu ëllëgë yene kep ku dudd alquranul karim yitté woko faalé woko faalé woñu kay def ko ko bal ligi yamal qiyam ko sax ci aduna neena li dunu ko xat lay dund sax gay dañu wax ni neegu kuy jang alquranul karim bu bok neegu kuy jang alquranul karim wax te neena neegu kuy jang alquranul karim bu duggé la ngay fekk mu organisé wu ndax te lu ne da koy tek fam wara tek ndax day bañ kamil bi rek dara diko lal ku du jang alquranul bu duggé neegu manam da ngay fekk sin bi fune rek musalli fa dara yere ye fe kaas yu fulé manam organisé wu ndax té alquran ji moko waral motax serigne mune yalla ni kep ku dul jang alquran kan te dedd ko aduna ki manam fa inna lahu ma'ishatan tan kan dund ko khat lay dund te neena bu allege yalla nakoy dekkal mu gumba de parce que he bu gumba rek di lacc nan yaw yalla sun borom lan motax nga dekkal mom gumba te mo ne aduna ma ngi noni giste mune waaw ndax manam ci aduna dama la andi won sama ay di alquranul karim nga fatte ko nang ko fatte won nak ni len lay fatte wa tasrim

0: serigne bi continue dadi wax ne salli neena yalla nga dole tedd nga way wa fakhamite nga magalit ala al mubajjal kuñu magal ke ya man yow mi nga xamne ni kat hama argama an khajali ci gatcha wa neena it wamhu farnga efface nga indake ci yow wajali sama njaqari wa indahu ak fi mom yonent bi ali satt wa salam ne yow yalla sun borom it ma ngi lay ñaan nga dole tedd nga te dole xewal te nga magal ci yonent bob nga xamne moy kuñu magal ke yonent bi nga xamne moma ar ci gatcha waye na ma ngi lay ñaan tamit nga effacer sama njaqari fi yow ak tamit fa mom yonent bi ali satt wa salam bu ma ci dara ya rabbana yow sunu borom ya rabbana yow sunu borom ya khillana yow sunu kharit ya hibbana yow sunu soppe gis nga yépp ay kañ la way ñaan ab bour bu yor ay may yu bare bare dang koy kañ diko wax yu neex ndax mu gëlem man la may kon taqabbal yalla nga nangu kutubana sunu bind yi minna ci ñun bi mustafa ka ci daraje yi sa ko ñu tan ke mustafa mi nga xamne moy sa tan ne fi ya ko tan as-sulami kadi yegala kon yonent bi nga xamne moy ras bi nit ki di jaare bag ci yow ci daraja mom yonent bi ma ngi lay ñaan sama bind yi may bind di ko jëme ci yow dina ñaan di toroxlu di ko jëme ci sa yonent bi sallallahu alaihi wasallam yalla ng ko nangu waaw ya ma salli neen yalla nga dole tedd nga wa salli man te nga dole wolu ala man ci yonent bi nga xamne qad ajaba mom mo wuyu bi bala ci waaw yawma bis ba nga xamne ne nga alastu bi rabbikum khana duma seen borom qalo bala ñepp ne waw ruhu yonent bi ali satt wa salam mo ñeek wax waw waw motax man nga xamne ajabu wuy nabi bala ci bala awwalan te mo jitu mo nek en premier yawma bis ba xamne alastu ne nga kat alastu bi rabbikum tax qabla zawi takallum lata urum wahyi manam salli yalla nga dole tedd nga salli man te nga dole wul ala man yonent bi nga xamne qad ajabu wuyuna bi bala ci bala awwalan nek en premier qabla zawi takallum la ta mbinde fi yawma bis ba nga xamne yalla sun borom yena alastu bi rabbikum ba nga waxe yow borom bi ne alastu bi rabbikum ki ñeek wuyu yonent bi ali sallallahu alayhi wasallam wax bala moy yonent bi yena koku kat moy ki nga xamne ni mo ñeek wuyu la ta mbinde fi di wuyu koku yalla nga dolle tedd nga ci mom dolli ci mom tamit li nga xamne ni moy xewal الله أكبر سيرين بي كونتينا واخني صلي يالنا nga doli tedd nga ala khairi rasul ci ngeen ju yonenti ya man yow mi nga xamni ni kat yahbo da ngay maye bi sul ci ak lacc yow mi nga xamni ni kep ku la lacc nga may ko yalla nga doli tedd nga ci ngeen ju yonenti bil ali and ak njabotam wa sahbi ak sahaba al udul nyadi way madu wal tataqabbal ta yalla nga nangu it qalami sama khadim bindi yi may bindi yalla nga ko nangu muni hab yalla nga may li ñel ma kawna qalami nek sama khalima gi busharatul muqaddam di mbettem yonente bi nga xamne mom la yalla jital waqtu te nga bindi it bihi ci sababu sama khalima gi bindi gi ma ci bindi diko tag yalla nga ci bindi ci sababu lolu taqaddami sama jitu ila asan ci ludul lor aw alami wala metti nek yalla borom bi xassa wa jël ma ngi lay ñaan sama khalima gi limi bind nek lo xamni ni day begal yeenent bi nga xamni moy ki ñu jital waye nak sama jitu it man yalla nko jaare ci tag gi makoy tag nga def ma jitu yi nga xamni ñi ñoy gañu bax ñep salli yalla nga doli tedd nga ala khairin nabi ci ngeen ju yeenente bo xamni qada wa matna alwara binde fi bil adami andak ay teggin mo won ma binde fi jëmelen ci yalla ya man yow mi nga xamni ni kafani fegal nga ma wada bi li nga xamni ni moy ay jaxare ak ay jafé jafé bi jahi ci dara jam wa sallimi te nga doli ko wul mune hu mom allasi mo yenente bi nga xamni ni faqa kawena siwahu ken kul mom minal baraya ci binde fi bi hudahu ci ak jubum yonent bi nga xamne kat djub gi mu andi tamay alquranul karim motax kawena mbollem ken ku dum ci minde fi hatta bada ba feyna kat bu suma bindu turam bi kat fi arshika ci sa arsh ñu al mu'azzami gadi guñ maggal waaw nti bobu ali salatu wassalam mi nga xamne ni kat fa tabarakallah fa fay melniki manam moy kawé bindé fi yépp ba sax mujjuna turam nek na luñu bind ci sa arsh de arsh ju mag joj way fa tabarakallah mu ne kat wa fil jinani ñu ko bindé tamit turam ci aljanna wa fil jinani wa wasuquf ak tamit ci khaddiya wa fil wujuhi ci fi nga xamni moy xar kanam ya wal kuhuf ak fi nga xamni moy khuntiya mun ni qala dal nay buddi kull sanamin bepp xiram bi rimahi ci xejja yamu yoron diko xex mak ay sahaba wa suyufi ak jasimi ci len taxawal l'islam wa koku mo yonent bi ali satu salam muni qada wa batna al huda taway jubya way gindiku ya lin na'imi jeelen ci yalla sun borom yi aji xewale ju bi khayri zikrihi ci ngeen ci ak tuddam al hakim ga digi xereñ al qur'an bi xani moy tere bu xereñ tere bu am hikam bi rabbihi ci boromam al baqi ma aji des al qadim ajitu subhana man tuduna selu bur bo xamne lam yana minena du nelaw koku mo yonent bi sallallahu alaihi wasallam ni yonent bo nga xamne mo womat way gindi ya way gindiku ya jamilen ci aljanna way nak mi len womate ci lan ci alquranul karim alquran gi nga xamne ni kat moy tere andak borom tabarak wa taala moy tere borom bi xamni aji dess ja moy ki nga xamne yit mo fi jitu ma ngi tuddu salub yalla mi nga xamne ni kat tabarak wa taala la yena mi du nelaw melne mbok yi fofu lañuy yam inshallah tay li dess ñu agale ko bu ëllëgé wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh salli yalla nga dolli tedd nga wa sallim te nga dolli wulu sarmada ba faw ala alladhi ta ka nga xamne qad turida dakosna moy dakisna rek bi laylatin ci guddiga bi laylatin ci ak guddii qad wulida juresna fiha ci mom lan lañu dakku moy mudi mu ma sami ña nga xamni ni dañu saxone ci def bakkar muni yalla ma ngi lay ñaan nga dolle tedd nga dolle wolu ba fawu nak ci sa yoonte bi nga xamne guddi gim gani aduna ña nga xamni ni ñoy yefari ak say say saxone ci bakkar ci jaamu xaram dañ leena toroxal dañ leena dakk kon manam dafa wax ni guddi gane aduna yunente bi ali sattu salam guddi la gu yemi tane ko guddi go xamni ni aw tis la ako gaf ci ñi nga xamni ni ño nekkon ci ak yefer waye nim nekk nak gaf ako tis nga xamni serign mi neena ci lañu dakko ña saxon ci bakkar te moy yefer ya ni la nekke yit aw yiw akum ak xewal yimi waje tuddu ci ñi nga xamni ñoko gëm motam wax ni laylatu mawlidin nabi guddig juddig yoninte ba neena guddig gogu laylatu mahwiriya bi moy guddig farij sik sakka laylatu mahwi taabi moy guddig faru choona wa tuhri zitta assumi tay guddik label borom bakkar muni guddik gi nga xamne ci la yonente bi sallallahu alayhi wa sallam gane aduna neena guddil ak wo xamne ni bok na ci ay xewalam moy guddil ak wo xamne dafa ñew far lepp luy sik sak rek nga xamne boromi xol yi sik sak ci yalla sun borom dafa ñew effacer lepp ay guddil gogit neena moy guddi go xamni ni ci la ciona faré ci digog yi moy labal kep ku nek ci bakkar muni biha nek ne ci guddi gogu an najatu muccuga wal falahu ak noflay ma sururi andak mbekte wan najah ak fajuk ajo biha nek ne ci guddi gogu yi tamit ar rabahu ak tonaw moy benefisu
1: والصلاه اكو يو مع اندفاع النقمي عندك جانوك تيسو انا غودي غاني ادو يونتي بي علي صلاه والسلام غودي لاكو خامني ني موي غوديك موتش تي لا يالا سون مروم موتشالي مبيندي في تي يوني غيم كو يوني اي غودي لاكو خامني ييت نوفلاي تي لا امي انا غوديك مبكتيم يونتي بي صلى الله عليه وسلم daxté ci lako yalla fegnaal ci aduna ak fajuk aajo waye guddila go xamné yitt leppam bénéfice la ak yiw waye lepp luy tiss tamit dafa dal di jagnou xawat laqna mom guddi gogu xawarixa ay xoti bax yo xamné madat fegna ci guddi gogu xoti bax yoy nga xamné yitt sabatat saxna ani rowati jele ko ci way netli waaw kemisli narin kem sawara sa nga xamni ut fi at kem sawara so xamni ut fi at fayes nako ma ammi haid qami andak jagnu tis ak naqar ak metital neena guddi gi nga xamni ci la yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam gane aduna guddi la go xamni ni gu bari ay xarbax la yo xamni feñ na ci guddi gogu te xarbax ak xoti bax yoyu manam saxna ñu jele ko ci ñinga xamni ñoko netti lolu mom lañuy woy ci arab al irhasat ay mbir yo xamni yalla da koy ay mbir la yo xamni ay xarbax lay doon manam nekul tabi' naturel or naturel lay doon su ko defé nak yalla daf koy defal yoonenté bi bu defé nak lolu kat day melni lay yeglé ni ki kat ab yoonenté la yi muy bëgg wax ni nak dafa xew ci bis bi nga xamné guddi gi nga xamné ci la yoonenté bi sallallahu alayhi wa sallam gané won aduna mune nak guddi gogu nona amna ay xoti bax yu ci xew yoyu nak mu tambali di lim moy kamisli narin kom sawara si nga xamné kom sawara wut fet fayes nok li tamit qissala wala bok mbir la mu yeme mu xew ci guddi gi yonenté bi gane aduna té moy al force ñu koy woy ci toob bi persi dañu amone sawara suñu daan jamm té sawara soso amna junni at té mustafa yi melni dañu manam engagé won délégué ay goor yalla yo xamni ni ñom ñoko daan xam bu muy tak mu am junni at mustafa yi té bi yonenté bi gane aduna sawara soso non dafa fay ati li naqsa la busi bo xamne borom xam xam yi netri nako al imam bayhaqi tuddu ko ci dalail an nubuwa al imam zahabi di wax ci mbir yonnte bi ali satu salam ci hadith bo xamne ibad ibn sari netli ko yonnte bi ali satu wax ci kan ne man mam may ñaanuk sama mam ibrahim may tay mbektem yonnte yalla isa ndaxte tuddu na ci tud yalla sun borom tud nañ ci injil mom mu annoncé ko waye neena sama wajuru jigenit guddi gi nga xamni ni ganina aduna amna lu feñ ci mom nek ak leer gu genn ci mom kon sawara si nga xamni amna junni at mustafa yi bi yonent bi gani aduna sawara sos mom dafa dal di fay lolu nak ci mbirum yonent bi la sallallahu alayhi wa sallam waye bok na ci yit xarbax yoy feñ ci gane gundi gane aduna muni wa aini sawata batu ndokh sawata nde xam sa allati batu ndokh bobu nga xam ni qata'tu bat rayna qada'tu mat rayna tayunna wajallati la wax rek ngir bayit wi armoni am ci way wajallati temu mag neena wajallati temu mag neena lil fursi ñeel wa fursu qabla al millati lata ngir ma wasuyirat te mujjales lako kala adami mu melni ki lu ñak la le bis bi nga xamni ni ci la yonenti bi ali satt wa salam gane aduna neena kat nexu sawata nga xamni ben dex la gu yagoon ci ñom gu yaato ndax ne sax ay kilometre côté bu ne ay 100 km nga xamni dañ ci nan tek seni jaal seni gal lu ne ñuko ci def neena ndex soosu nonu bi nga xamni yoonte bi ganena aduna ali sattu sallam ci guddigu dafa la di ngiss waaw te nekkoon nag dex gu màgg ci ñoom ñu wa pers mujj nag nee na même mel ne rek maanaam ak dex mosu fi woon a nekk waaw maanaam lu doy waar a ngi nii dex goo xam ne dañ koy gis mu bëri lool ndox yonente bi gën àdduna ci guddi googu dex gi dal di ñiis dara nekkutu fa waaw dafa mel ni moom la bu sëri di wax naan ka anna bil maai ma bin naari min dara min comme ni mu koy waxee sax ne kat dafa mel ni ki la nekkoon ci sawara sa dal daa mel ni ndox ma moo fa nekk la ndox ma nekkoon sawara sa moo fa mujj nekk loolu tamit ci ay kéemtaan yi xew ci ay xawaarix yi xew ba yonente bi gën yi àdduna wa kan qidaadi shuhubi comme faquk jumya yoo xam ne ay jum yu faq bay jóge ci asamaan tardan nee na di dàkku li ahli riya bi ñooñ sikki ñi an samhi axbaari nabi ci ñuy dégg xibaari yonente ba wa rajaau nee na dellu nañu bi nadamin ànd ko réccu nee na bokk na ci it kéemtaan yonente bi alayhi salatu wasalam bi mu gën yi àdduna mooy ay jum yoo xam ne dañoo faqe asamaan di dàq ñi nga xam ne ñoo daan ni yëg ci asamaan ñoom gisaane kat yi ñoom jinne yi daan yëg ci asamaan di sàcc la nga xam ne nii moo fay xew ñu wax ni sax dañ daan jege bay dégg malaaka yi bind xalimay malaaka yi ni muy kiikijee li ñuy bind su ko defee nag buñ digloo xibaari asamaan yi daal di wàcc ci suuf di ko nettali gisaane kat yi waaye nag nee na bi yonente bi gën yi àdduna guddi googu daa am ay jum yu faqe asamaan di leen dàq ñoom waaw nga xam ne képp koo xam ne nii rek daraan diglu fa dañ koo dàq mu jógee foofa loolu tamit ci kéemaanu yonente bi alayhi salaatu wasalaam mu ne mawliduhu juddoom ga moom yonente bi alayhi salaatu wasalaam muazamun lu ñu màggal la mubaarakun lu ñu barkeel la muxtaramun lu ñu wormaal la it taadimuhu màggal ko moom guddi googu yan xatim mu dana war ala dawi taqaddumi ci waroom jiitu ga mu ne guddi gane yu àdduna yonente bi alayhi salatu wasalaam guddi la gu mag gu ñu màggal waaye tamit nag guddi la gu ñu barkeel guddi la it gu ñu wormaal te nee na guddi googu nag màggal ko dafa war te ñi nga xam ne ñoo war a jiitu ci màggal gi mooy ñi nga xam ne mooy ñi nga xam ne ñoom la yàlla jiital mooy nit ñu baax ñi waaw ñeneen ñi des tam topp leen mu ne taadimuhu màggal guddi googu bi sunnati nag defe ko ci sunna yaquudu naa danañu womat lil jannati jëme ci àjjana ja bii nekk na ci it màggal guddi googu si di ko dundal isdiyaadul minnati dolli ko xéewal li muxlisin ñel aji sellal muazimi koy aji màggal mu ne màggal guddi yonente bi nag defe ko ci sunna ci jàng alquranul karim waaw ci assalaatu ala nabi alayhi salaatu wasalaam ci jàng xaside Serigne Touba yi ci saraxe ci def lu baax joxe aw ñam nee na loolu ku koy def ku ne nee na def buñ koy def dañuy womat jëmiñu ci àjjana waaye it nee na képp ku koy def xamal ne yàlla suñ borom dalay dolli xéewal képp koy def te di ko sellal te di ko màggal wa man yuazim nee na ku màggal mawlida nabiyina ganeg àdduna sunu yonente bi yonente boobu nga xam ne baabil huda mooy bunt jub ga fala yuxaasabu ne desu ko isaab desu ko régle xadan bu ëllëgee kon boo xamee loolu yow faxtaar yi man na nga ko màggal na nga ko wormaal moom guddi googu waadimi te nga màggal ko képp ko xam ne nii màggal na gane àdduna sunu yonente boobu nga xam ne mooy bunt jub ga ku def loolu de bu defee bu ëllëgee desu ko maanaam régle desu ko mbugal yàlla suñ borom daf koy mbaa yàlla rek waaw mu dem aljanna ci lu dunga am benn coono kenn du ko yadkhuluna aljannata bi ghayri xisaab ji muy wax ci alquran mu mel ni sëriñ bi nee na fii it képp ku màggal guddi yonente bi alayhi salatu wasalaam xamal ne da ngay dugg aljannati kenn du la régle ni fa man yuazim ku màggal mawlida xayril baraya ga nekk àdduna ngën ji bindee fii te kooku ahmada mooy ahmad faka shahid mel na ne ko dee ci yoonu yàlla ci xare shahida kok teewe na badran badar xare badar bi xëyri waxami ci lu dul deflewu ci lu dul tuuma it mu ne képp koo xam ne nii màggal la guddi gane àdduna yonente boobu nga xam ne mooy ngën ci bindeef te mooy ahmadu xamal ne am na ci yool bu rëy maanaam am na ci daraja yoo xam ne mel na ni koo xam ne nii kat dafa dee ci yoonu yàlla mel na ne koo xam ne nii fekkee ne xale Badar dama mel ne moom loolu rëy na. fa kullu man képp koo xam ne nii anfaqa dépensé na alalam fi mawlidihi ci màggal gane àddunaam al musharraf yi nga diguñ teddal maalan alal. fa kullu man képp koo xam ne nii anfaqa dépensé na maalan alal bi gayri sarafin ci lu dul yàq walaw bi qadri dirhamin donte sax lu toll ni ab dërëm la mu dépensé ko kan fi mawlidihi ci màggal guddeem ga al musharraf yi nga diguñ teddal. fa innahu naka moom kaman mi ngi mel ni ki koo xam ne nii xadara teewoon na yow ma xunaynin bisub xunaynu xareb xunaynu wa sabar te mu muñ wa yow ma badrin ak bisub badar wa nasara te mu dimbale xayral wara ngën ji bindeef yi xayral wara ngën ji bindeef mu fahimi ki aji déggal sama. dafa mel ni nag yenn ci nusqa yi dañuy wax al mufahami waaye dafa mel ni Serigne Abdourahmane ne mufhimi waaw nga xam ne nii yaawul xitaabal xayral wara mufhimi ki nga xam ne nii mooy aji déggal sama yonente bi nga xam ne nii moom moo ma déggloo li nga xam ne nii mooy sunnam su tedd bi waaye it xamal ma ay mbir yu bare bari. mu ne képp koo xam ne nii dépensé na alalam ci yoonu yàlla kat ci dundal guddi yonente bi sarax wala mu def ay bernde di ko jàngale ñi nga xam ne ñoo koy màggal ñi jàng xasida nee na kooku te def ko ci ak yàq nag ndaxte def ci yoonu yàlla moom lu mu rëy day baax waaye nag bu dee nag am toog yàq nee na kooku kat am na martaba bu rëy mel na nekk koo xam ne nii teewe woon na xareb xunay ni waaye mu muñ ci ya nga xam ne nii moo fay xew waaye day mel ni koo xam ne nii teewe woon na Badar di mbale yonente bi alayhi salatu wasalaam. waaw mu continuer ba léegi nag di wax ci njariñul dundal guddi gi mu ne fa man yuazim ku màggal mawlida nabiyina gane àdduna sunu yonente bi babil huda bi nga xam ne mooy buntu jub ga fala yuxasabu deesu ko mbugal xadan ëllëg indal xisaab yi fa isaab ga fa regal régle ga fala yuxasabu deesu ko régle xadan bu ëllëg yow al qiyama indal xisaab yi fa régle ga al mufhimi ba ji wedam loo gaa ji tar rek yàlla bu la réglé moom doo amatul looy wax ki dara atte ci yërmandir mais bu la réglé moom moom cal la ngay def ndaxte lépp loo wax rek mu ne la kat nangam ba tax nga def ko. waaye nag mu ne képp ku màggal guddi gane àdduna yonente bi nga xam ne nii mooy buntu jub ga sunu yonente boobu dee su ko réglé bu ëllëgee ci réglé bu ëllëgee ci réglé yi nga xam ne réglé gu tar la te ku ñu réglé rek ngay wedam. fa kullu man mu ne képp koo xam ne nii qad xadara teew na mawlida afdalil wara teewe na màggal gane àdduna ngën ji bindeef muazima di aji màggal ko mu bashira di aji bégle ña nga xam ne ñoo koy def bi sukkarin ci joxe loo xam ne suukar la aw la xami wala yàpp fa innahu naka moom kookee qad dafira tuufuna bima ca la nga xam ne nii yudi mu dana saxal al bouchara ay mbégte wala yulaaqii te du dajeeg darara lor yow ma jitimaaci l umami bis ba nga xam ne ci lan xeet yi di dajaloo fa kanam yàlla. ne képp koo xam ne nii teewe na sax maanaam fa ñuy màggalee guddi yonente bi màggal ko di ko màggal waaye mu jël ci alalam def ci ay berne onte sax suukar sa suukar la sooy joxe suñuy tànk suñuy suukaree café ya wala meew ya wala beñe ya wala sax nga joxe yàpp togg ay berne jox ko ña koy dund la waaw fuñ mën di nekk nee na ku def loolu kat xamal ne tuufu nga ci yool bu mag boo xam ne nii day saxal ay mbégte bu ëllëgee te itamit du daje ak lor bu ëllëgee. mu ne fa man hayya koo xam ne nii préparé na taaman aw ñam li man ñeel koo xam ne nii qad qaraa jàng na lahoo ñeel ko mu bajjilan muy aji màggal ko fa xaba'a nee na kooku kat dal dinay denc ndamb na xayraati ahli himami yiwuy ñoon yitte ya ni sax képp koo xam ne nii préparé na aw ñam jox ko koo xam ne nii kat dafay jàng waaw ay julli ci yonente bi di jàng ay qasaid Serigne Touba yi ak yeneen yu baax ay zikrullah istighfar la ci guddi gani àdduna yonente bi alayhi salatu wasalaam nee na kooku kat te di ko màggal xamal ne lamb na laq na denc ne it yiw wa nga xam ni gañu bax ñi nga xam ni ñoy borom yitte yu kawé ba am cër ci yalla suñu borom lañu laq yiw yoyé ne yow xamal ni laq nga yiw mel non ci bo duna lé gundi kene aduna yoonte bi ali sattu sallam mu ne wa man ko xam ni tamit qara jang na ala shay'in ci dara ku jang dara mawlida sayyidil wara ci gudi gane aduna sangum binde fi tabarrukan ngir barkelu ci lola neena fa sayra dana gis numu woho ak dolikom waw bil fadghami ci darajay sangba mo yunus bi ali sattu sallam mune kep ko xamni ni manam nit jang na dara barkelo ko ci gudi yunus bi ali sattu sallam mo xam alquran la wala qasaid la wala salatu ala nabi wala istighfar wala azkar yenen ak yenen mu jang ko ngir barkelo ko ci gudi yunus bi koku dana gis ak yokkom ba faw ci daraje sang ba al fadham buñ ko waxe moy as-sayyidul mu'azzam ne wa in ka wa in khuridonte jangesna ala ma in ci am ndox wa in khuridonte jangosna mawlidu khairil bashar ganik aduna ngeen ji mbinde fi neena fa shurbu neena nan nga bil mutahhari ci luñu ndox muñu labal ga yakuf dana fek kaydal murqami pexem kuñu toraxal ke kuñu alak te mo iblis mune it kep ko xamni ni jang na dara waaw wala mu jang ci yonnati bi ali sallatu wassalam ci aw do xalinam ci alquran ak yenen tifliko ci am ndox neena ndox mom day mujj nek nan gu lap kep ko nan sax dalay fegal li nga xamni moy pexem saytane lol rek jorna way yemul fofu de neena yu nawiru dana leral tamit al qalba khulba ash-sharab nan neena nan gogu nonu it te nga nit ki jang dara ci gud salla yalna do ni tedd nga baqin ajdes jo xamne yudi mu dana saxal al bushara mbekte way tax mu ni al bushar ala khairin bashar ci ngeen ji mbinde fi defal ko ko bil ali defal ko yit ak njabotam wa sahbi ak sahaba ya ad durar nyadi ay wurs ma salamin andak dole wolu ko xamne ya tammi nan ko tan serigne touba wax ni yow yalla sun borom yow mi nga xamne yow yaay ki dess te yit yama defal mbekte bo xamne ni ay mbekte yu sax ma ngi lay ñaan nga doli tedd nga ci ngeen ji mbinde fi bu ande dole wolu ak muccu bo xamni dang ko tan defal ko ko mom ak njabotam ak ay sahabam li nak da del suwar ci julli ci yenente bi ndax dafa am ay melokan yu taru yo xamni ni mom la yalla sun worom bind ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam melokan yoyu nak muy bëgg lim motax la ta mu kay lim mu julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mu tambali ne ya mulhiman yow aji yanki walji al ilham moy lo xamni yalla daf koy wacce ci ab jamam wali mom lañu al ilham qad waffaqa tawfiqal ngama yow mi nga xamni ni yama defal tawfiq ci anam gune salli yalla nga doli tedd nga ala man ci ka nga xamni ni khuliqa bindes nako wafaqa neena kawena yit mom ko ke al khalqa binde fi ya khuluqan ci jikko kal khalqi comme nim len kawe tam ci ab bind wal tusallimi te nga doli ko wolu fune yow yalla yow mi nga xamni yama yenki wal jox ma ay mbir yo xamni ni tawfiq la ci ko anam gune ma ngi lay ñaan nga dolle tedd nga ci ki nga xamni ni ya ko bind bind bu rafet te mo yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yonente bobu nga xamne kawé na mbinde fi ci jikko yonente bi ci ko mo kawé jikko mbinde fi yépp wax yalla wax ko ci alquran ne ko wa innaka la ala khuluqin azim wa innaka naka yoyonte bi la ala khuluqin yang ci kaw jikko yi nga xamni azim yu mag la kal khalqi kom ni nga xamni mo kaw mi ne fi ci bind yoyonte bi sallallahu alayhi wa sallam mo kaw mi ne fi ci jikko
0: waye tamit mo kaw minde fi ci ab bindi niko yalla bindi wal tusallimite nga doli ko wolu mutamali nak dilim nak bindu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam muni khat kan nekon na mom yonente bi ali satt wa salam da tawassuti di boromu dig doomu fil qaddi ci taxaway ene yonente bi ab taxawayam jëmum koor bi dafa nekon lo xamni ni lu dig doomu la waaw appul yesut rayut sewut lol dana ci ñew muni jalis sututi di aji feen ji rafetu teul man di aji feen ji rafetu ay cieur neena mom yoonte bi bindam ak ay cieuram dafa nek lo xamni ni lu feen la teyit lu mat lu jot la sekk cieur yu jot lako yalla sun borom joxewon walam yakun nekutun bil mufrati di aji appel walam yakun nekutun tamit bi adami nek ku wex yor wexay bo xamne dafa jaxaso ak ñul on yenente bi sallallahu alayhi wa sallam yalla sun borom daf ko bind bind bo xamne bind bu yamula taxaway bi nekul taxaway bo xamne ni bu upp la nekul taxaway bu yes waye tam niko yalla sun borom binde jëm ji da nek lo xamne ni lu jot la lu feñ la yit lu rafet la waye nekuton lu uppal tamit manam yesut wagnewut ab ciiram ak ay ak jëmam ci waxam nekul jëm jo xamne limu wara yor ak nim wara mel dafa upp wala muy wagniku manam loxoy nekul loxoy yu gudd ba upp nekul loxoy yu gatt ba bed yi tamit niki nonu ah niki noné tanki yi niki nonu manam jëm ji niki nonu manam dal jëmam nek da nek lo xamni ni nekul lu yalla sun borom def lo xamni ni da fay upp ci côté wala muy wagniku ci côté mune walam yakun nekutan mum yonent bi mutahama di kuñu def mune fatakh manam reuy ba nek ne fatakh ne nit ku pata yonent bi nekutone lol de walam yakun nekutone tamit mukal sama ku mucca ku boccorol ay lekh ne yor ay lekh yo xamne lekh yu reuy la bal li fi nifaqa kawena kulaman kep ko xamne ni sama yekati kuna min muntamin ci koy askano li adama ñeul sunu mom adama woni yunus bi sallallahu alayhi wa sallam nekuton ko xamni ni kat dani fatakh yor jëm ju reey reey nan ki dafa dexeura dedet manam nekuton jëm jo xamni ni dafa reey nan ki ha waji mo tonkal wala mu nek ko xamni da sew bu nan ah ki de su ak chakabal rek dedet waye tam nekuton ko xamni ni dafa yor lekh yu reey waye nekuton tam ko xamni dafa yor lekh yu sew manam dal lepp dafa digg dom mune yonente bobu kawé nak képp ko xamni ni yëkëti ku nak ku askan lo ci adam rek yonente bobu ali sattu sallam mo la gëna kawé wa bisan melokan yu yémi lay wax ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mune kan ne ko na mom yonente bi yatulu di sub kullu man képp ko xamni ni ma shaahu an nak mom ci dox fi kulli zaman ci bepp jamono wa kan ne ko na wasi'al 'atani diku yaatu at wala diku yaatu dënd yadhaku neena da fay re waye nak du re di xaqtaay de nan lay re mune bi tabassumi ci muñ bind bu am solo la mune yunitibi ali sattu sallam nekkon na ko xamni ni ku masana and di lay dox di dox ku masana and di dox daf lay tim daf lay sut am taxaway am daraja waye nak nekkon na ko xamni ni attu bu yaatu la yoron dënnu bu yaatu la yoro ñepp la xaju sallallahu alayhi wasallam du boddi kenn du beddi kenn du ñak kersa kenn du dakk kenn du tass yaakaari kenn ku yaatu won ab dënn la mune it nak da daan retaan waye retaan gi nak retaan la go xamni ni muñ lay def mune wa huwa mom yonente bi sallallahu alayhi wasallam jalilun aji magla kullabu neena ku rafet rafeta yu nimuy sopax ndiko ci mbiri mbir yu man di ñew nimuy réagir ay réaction ci mbiri ak nimuy organiser mbiri nim koy administrer neena lu rafet rafet la lenn lu ne rek mu def ko fam wara def lenn lu ne mu jox ko tam ko wara jox neena bayaduhu wexuk nak yaram bi lunte bi ku wex la nar la waye nak musharrabun lu ñu jaxase la bi humratin ci ak xonk ene jëm ji dafa nek jëm ji wex waye dafa warax dafa and ak tamit xonk wa ahdabu nekkon nit ku jot ay xef xef yu jot la yore won wa anjalu nekkon jëm jo xamne ni tamen ku yaatu ay bet la nekuton bet yu sew sura samin neena nak di borom doxin doxin wo xamne ni doxin wo ami teggin la ta rafet yunit bi sallallahu alayhi wa sallam koku mo yunit bi sallallahu alayhi wa sallam neena da nekkon nit ku mag ko xamne ni mi sopoxndiko ci mbiri ak ni mi ci doxali mbir mu man di doon mbirum aduna ak mbirum alakhirah neena lu rafet la waye bokk na ci niko yalla binde yi dafa wex wex bo xamne dafa jaxaso ak xong wa manam blanche bo xamne dafa jaxaso ak rouge um yunus bi sallallahu alaihi wasallam ay nek nekul lu uppu de nekkon ko xamne ni xef yi ko yalla jox xef la yo xamne xef yi jot la waye tamit nekkon ku yaatu ay beut lolu abtar la manam ku beut yi sew nanaka ñaari moy lolu da nekkon ko ani beut yi yaatu la yore waye aw doxalin tamit da nekkon doxin wo xamne ni doxin wu dal la nekkul ko xamne ni di fatakh fatakh yi wala muy peccer peccer yi di dor tal yi ñep xamne ki nit ak ñew lolu doxin yoon tamit da doxinum doxin wu dal sallallahu alayhi wa sallam waaw duñ ma sa gis ku melni ki yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waaw serign bi wax ne kat waaw ahmaduna sunu ahmad momu rahmatuna moy sunu yermade hamiduna sunu hamid momu ci ay turam la ni'matuna moy sunu xewal mahmuduna sunu mahmud momit farhatuna moy sunu mbekté wal judu neena moy tab gi nga xamne muzrid diyami aji xebji aw dett moy aji xewji aw nir ay nir yu duy ndox ba fess tele di soti fi da jël ay tur ñetti tur ci tur yenente bi sallallahu alayhi wa sallam tur yoy nak bok na ci ahmaduna kon mune yow mi nga xamne yaay sunu ahmad mune sunu ahmadu momu kat moy sunu yermane waaw mune yit sunu hamiduna moy sunu xewal sunu mahmud momit moy sunu mbekté waye moy ku tabe gi nga xamné tabe gi nek ci mom day xeb aw nir ay nir yu def ndox ba fess del di soti taw bi nimi bare tabe gi yonent bi sallallahu alayhi wasallam moko upp inni naka man serigne touba ukhatibu mangi waqante al jamil aji rafet ja fi kalimi ci sama baat yi di beug ñew musalliyan may aji julli ala rasul ci yonent bi musalliman may aji ñaan dolle mucc ak wolu ala al wasula ci egale kayba bi hisbihi anna kurelam fukki bay di ñew da nek lo xamni ni kat da ci tuddu ay tur yonent bi ali satou salam diko ci kagn diko ci tag di julli ci mom mune nak yow yalla sun borom yow lay waxantel yow mi nga xamni way ay ku rafet ki yow mi nga xamni ni it yow yaay ku yor melokan wu rafet yi may julli ci yonente bi nga xamni mom moy yek jokku kayba ku bëgg ag ci yalla sun borom bo jaare ci mom dal di ag motax mo wax ni salli yalla nga doli tedd nga alal mudassiri ci aji muro mbalan ya yonente bobu nga xamni kat mo muro mbalan ya nga waxe ko ya ayyuhal mudassir wa alihi khairil akhbara ki ngeen jibindef al mubashshiri kadikun begal wala nga al mubashshiri ki aji begle mahil firaki aji farduriya al mutahhari kadikun labal wa alihi ak njabotam wa sallimihi te nga doli ko wolu salli yalla nga doli tedd nga alal muzammili ci aji sango mbalan ya jalid duja ki aji daq lendam ga al muammali ke dikun yakar hamin nada ke aji yolji ay may ke aji dotti ji ay may lil murmili ñel aji ñak wa sahbi ak andandom ya wa sallimi te nga doli ko wolu serigne bi tambali ne yow yalla sun borom yow mi nga xamne yow ya wo yonent bi tuddi ko al mudassir ndax ya ayyuhal mudassir yow ya ne ko ya ayyuhal mudassir qum fa anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir war rujusa fahjur wa la tamnun tastakthir ولربك فاصبر يو يالا بيو ميغا خامني يو يا و يونت بي نكو يا ايها المدثر ناخ لول ليكو وارال استوار بي موي يونت بي صلى الله عليه وسلم بي مي غيس وحي دي غيس جبريل بوب ماغا تي غار حراء بيم كو غيسه نا جبريل ديكل كو نيكو اقرا جانغال مو غيس ملوكان جبريل دا فا تيت تا بوب ماغا ا تي مكه المكرمه تي غار حراء بيم تيتي نا دال دي نييو تي كرم فك فا سيدتنا خديجه رضي الله عنها مو نيكو كات dassiruni murlen ma ci mbalani murlen ma xamna mu da jappani lolou mu gis mom mbir la mo xamni bu muru ci mbalani man na mu fekkat ko fa nek ta xamune mom no am lamu gis ki nga xamni ni moko waral bu muro mbalani nek bu ñakko mur lepp da koy gis motax yalla ñu ko ya ayyuhal e yow mi nga xamni yow ya muro mbalani qum fa ansir jogal nga daldi war say njabot nga daldi war nit ñi kon yow mi nga xamni yow ya ko ya ayyuhal mudassir ma ngi lay ñaan nga doli tedd nga ci aji muro malani wax ni moy ngeen ci bindef ka nga xamni yit moy ko ñu bégal ga ki nga xamni ni mom mo far li nga xamni moy ay dur ak ay ner ay nar ak ay fen ku ñu label ka defal ko ak njabotam wa sallimi te nga doli ko wol wayet yow mi nga xamni ni yow ya ko woyé ne ko ya ayyuhal muzammil قوم الليل الا قليلا من يوم يالا يوم ميغا خامني يوم ياكو وي يا ايها المزمل في تاميت ميم يوننتي بي بامو غيسه لولا دا نيوات سي سيدتنا خديجه ني زملوني سانغلين ما يالا نيكو كات يوم ميغا خامني يوم يا سانغو ملاني قم جوغل قوم الليل مانام تخاول الغوديغي ديال تخاول الغوديغي دي جولي الا قليلا مانام غوديغي ييب نغاي تخاو دي جولي الا قليل مام ديس لو توتي نصفه ولا صح مولا نيهي nga taxaw genn walu guddigi awun qusminu wala sax nga wagnii ci manam baña taxaw genn walu gi lu ko gëna yes aw zid ali wala sax nga taxawal lu upp ci genn walu guddigi mais dal en tout cas del jog ci guddigi yow mi nga xamni yow ya ko wax lool nak yalla nga doli ci nga ci ko xani mom moy aji sangu jitté ya ko woyé kok nga xani mo dakk leendem ga kok nga xamni moy kuñu yaakar kok nga xamni yit mom moy yol ji ay may ci ko xamni dafa ñak defal ko mom defal ko ay sahabam wa sallimi te nga doli ko won salli yalla nga doli tedd nga ala abdil ilah ci jamu bi yalla ba habibihi kay ab soppem zikril ilah ki nga xamni moy tuddu yalla safihi aji tanam ja sayfil ilah nga xamni moy jesi yalla ja wa alihi ak njabotam wa sallimi te nga doli ko wolu ni yow yalla sun borom itam ma ngi lay ñaan nga doli tedd nga ci yonenté bobu nga xamni moy jaamu yalla ba ci turi yonenté bi Abdullah waye habibi nek ab soppem bokku na itay ci ay turam zikril ilah ndax te dañuy wax yonenté bi ali satou sallam foko ma sa na fek rek day tuddu yalla sun borom tabarak wa taala al istighfar la hawla wala quwwata illa billah yonenté bobu nga xamni bokku na ci ay turam safih yalla moko tan sayfil ila mu nek yit ki nga xamni moy jesi yalla ja yalla nga doli tedd nga ci mom ak njabotam te nga doli ko wol ndax serigne touba dafa melni day melal yonent bi nek dafa amé ñaari loxo dañ ci ñew ci kanam loxo nday jor bi na nek loxo bo xamni ak tab ak yermade rek mo ci nek waye loxo chamoy bi nek mu nek loxo bo xamni da fay jagn lepp luy ayu bayu ko ci nga xamni ñoy yefari salli yalla nga doli tedd nga ala hizbil ilah ci kural yalla ba ni'matihi ka ay qiwlum babil ilah ki nga xamni moy buntu yalla ba siratihi ki nga xamni moy aw yonam hudal ilah ki nga xamni moy jubu yalla ga wa sahbihi te nga doli ko wolu wa sahbi ak sahabam lay wax wa sallimi te nga doli ko wolu mune yow yalla te mangi lay ñaan nga doli tedd nga ci yonent bi nga xamni kenn la ko remplacer kuy taxaw taxawayu kurel hisbil ilah ni yonent bi di djul xam nga hisb moy kurel way da wax ni yonent bi kenn la koy remplacer kurel yonent bobu nga xamne it moy xewalu yalla moy xewalu yalla yonent bobu nga xamne moy buntu yalla manam ku beug jaar ci yalla ci yonent bi ngi koy jaare wax ci sunnam sunnatu wal mutahhara ay yonent bobu nga xamne it moy yoon wi jëm ci yalla siratullahi almustaqim yonent bobu nga xamne moy djubuk yalla yalla nga doli tedd nga ci mom ak sahabam yitanga doli ko wol salli yalla nga doli tedd nga ala sayyidina ci sunu sang waliyina ko nga xamni moy sunu kilifa qudwatina ko nga xamni moy sunu reytef habibina ko nga xamni moy sunu soppe shafi'ina ko nga xamni moy ajram sunu bu alayhi al qiyam wa alihi an jabotam wa sallimi te nga doli ko wol yow yalla sunu borom it ma ngi lay ñaan nga doli tedd nga ci yonente bi nga xamni moy sunu sang waxon nañ ko leral lañ ko ci mawahibu sayyid buñ ko waxe moy ko xamni bu ay tartar amé ci mom lañuy wëru wa nabi ali sallahu alayhi wasallam moy ki ñi wëru tartar ye gëna tar bu alayhi yawmal qiyam ko ki moy sunu khalifa waye tamit moy sunu reytef ndax yalla sunu borom dañu digal ñu ray ko laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana yene yalla sunu borom neena ci yunus tibbi alayhi salam reytef mi ngi ci yeen ngir war ko ray yunus tibbi bobu nga xamne yit sallallahu alayhi wasallam moy sunu soppe mo ñu ramb tamit bu ëllëgé ndax yunus tibbi bu ëllëgé ni ngi ko waxe won ash-shafa'atul uzma su jam ñi deme ba tiit su yalla sun borom dekkale jami ëlëk yowal qiyam dañuy wax ndaleen ni bayyi ci najju jant bi di len lak nga gis ko xamni day lap ci aw ñaqam ko xamni bu ay tartar amé ci mom lañuy wëru moy nabi ali sallallahu alayhi wasallam moy ki ñi wëru tartar ye gëna tar bu ëlëk yowal qiyam ko ki moy sunu khalifa waye tamit moy sunu reytef ndax yalla sun borom dañu digal ñu ray ko laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana yene yalla sun borom neena ci yunus tibbi alayhi salam reytef mi ngi ci yeen ngir war ko ray yunus tibbi bobu nga xamne yit sallallahu alayhi wasallam moy sunu soppe mo ñu ramb tamit bu ëllëgé ndax yunus tibbi bu ëllëgé ni ngi ko waxe won ash-shafa'atul uzma su jam ñi démé ba tiit su yalla sun borom dekkale jam ñi ëllëg yowal qiyam dañuy wax ndaleen ni bayyi ci najju jant bi di leen lak nga gis ko xamne day lap ci aw ñaqam nga gis kuy jigen gui am dom saxte doyna war gel ci tangi mom nak yalla dalen fe bayyi rek bañ leena atté su ko defé nak ah ñom mbinde fi nak ñuy dem ci yoonte yi di sakku ci ñom yalla suñu borom atté leen jaar na ci ay yoonte yi bari Musa ak Isa ak ñeena ñeena mu kenn ko neene la sama bop moma doy mi dem ci yoonte bi mu daldi sabbal yalla ñaan yalla suñu borom daldi atté jamni lolu motax mu ni shafi'ina amal na benen qasida bi mu koy waxit bu am solo manan yawmal qiyamati tati ar-rusulu qatibatan wal anbiya'u lahu wal kullu qad wajima yaqulu kulluhum nafsi wa ahmaduna yaqulu ummati yarham khayra man rahima allah ci yalla mune su yalla ge yawmal qiyam nit ñi dañuy ñew ci yoonte yi yeppay tew waaw mbolé sin ak anbiya'u kenn ku ci ne nak da nan rek man sama bop la tan waye nak يقول احمد يونت بي ماي واخني يا ربي سن نغا ييرم جامي تخ موني شفيعنا يال نغا دولي تيدغا اك نجابوتام وسلمي تيغا دولي كوول موني صلي يال نغا دولي تيدغا يال سن بوروم على المؤدب تي كونيو ياركا دي الحرمه كي بوروم ارم اورماجا المؤدب كي اجي يار خير رسول كي نغن جي يوننتي والنبي اك كونيو صل وصحبي اك الصحابه وسلمي تيغا دولي كوول mune yow yalla sunu borom ma ngi lay ñaan nga doli tedd nga ci yoonte bi nga xamni moy kuñu yarka yoonte bi nga xamni yow yalla sunu borom yow ya ko yar ndax yoonte bi waxna ci hadith ne kat yalla sunu borom daf ma yar mu rafetal ni ma yare adabana rabbi adabani rabbi fa ahsana ta'dibi li yoonte bi wax yoonte bi neena yalla sunu borom moma yar tey ni ma yare daf ko rafetal ba tax yup yoonte bi mo upp ay teggin yep kep ko yalla sunu borom yar faaw nga amu yar yoonte bob nga xamni moy borom wor maja al muaddib moy ki nga xamne yit moy aji yare je yonent bi dafa am orma ci ñepp rek malaika dañ ko wormal niki non yit malaika yi bokku na ci worma gi moy jibril mi len jité ba mu rañane dem asaman ba aksi ci fiñu woyé sidratul muntaha jibril daf ko wax ne ko nak man kat fi moy sama barab legi nak yow yak sa borom yeenay dem man numu ko jéggi wa taqsim borom inda sidrati al muntaha indaha jannatu al ma'wa mune kon yonent moy borom ormaja yonent bobu nga xamne yalla daf ko yar ba nopi neko del yare ko ki nga xamne moy ngeen ji yonent moy ngeen ji kuñu sol nga defal ko doli tedd nga ak ay sahabam doli ko wulu gis nga yep ci tur yonent bi ali sattu wasalam salli neena yalla nga doli tedd nga ala babi na'im ci buntu xewal ذاك كوكي الصراط موي يون والمستقيم يجي جوب محمد محمد مومغا خامني خير الانيم موي گنج ميندي في وآله اك جابوتام وسلمي تنگ دوليكو وول
2: ne ko yow yalla sun borom ma ngi ne ñaan nga doli tedd nga ci yonenté bobu nga xani moy buntu xewal moy buntu aljanna yonenté bobu nga xani moy yoonu yalla yu jup siratul mustaqim xam nga doomu adam kep kuy julli da ngay jang ihdinas siratal mustaqim ak ñaan la moy yalla sun borom ihdina yalla nga ñu gindi tek ñu ci as-siratal mustaqim yoon wi jup moy yoonul islam yonenté bobu nga ne moy ngeen ci bindeef ak njabotam wa sallimite nga doli ko wolu waye tamit mu wax ne ko salli yalla nga doli tedd nga ala izzil arab ci tedd nga arab yonte bo nga xane ni moy tedd nga arab wadaka koke itamit kashiful qurab mi aji wuni njaqare wadaka koke rafi'ur rutab mi aji yekati daraja ya wa sahbi ak sahabam wa sallimite nga doli ko wolu mu ne ko yow yalla sun borom tabarak wa taala ma ngi lay ñaani nga doli tedd nga ci yonenti bobu nga xamni arab yi kat lata yonenti bi ñew dañoo febalon neew doole torox waye yonenti bi ñewé nak ci lañu am tedd nga kon mune yonenti bobu nga xamni moy tedd nga arab yonenti bobu nga xamni mom mo wuñu njaqare yonenti bobu nga xamni yit a mo yëkëti dara ji doomu adama yi yonenti bobu nga xamni yit moy lepp yalla nga doli tedd nga ci mom ak ay sahaba mu sallimi te nga doli ko wolu ne ko salli yalla nga doli tedd nga yow sunu borom alal mahi ci aji farji ak yefer al wakil kadi kuñu delegue kuñu mandati yunitibi ali san yalla sunu borom daf ko wakil ci jam ñi mu war leen gindi war leen tek ci yoonu siratal mustaqim war leen won yoon wa waye wal mutawakkil ki nga xamne yi tamit moy aji wakil ci yalla al kafil ki aji yanu yit li nga xamne moy responsabilité bi yalla sunu borom tek ko ci mu war ko jarnali ci jam yonente bobu nga xamni qaidina moy aji wombat suñu ila sabil jëm ci yoon wa ali ak njabotam musallimi te nga dulli ko wol mune yow yalla suñu borom ñaan ba ngi lay ñaan nga dulli tedd nga ci yonente bi nga xamni mo far ak yefer yonente bobu nga xamni yit moy al wakil moy ki nga xamni ni yalla daf ko tawkil daf ko jox mbir risala gi ne ko jotaliko message bi yonente bobu nga xamni manam yalla daf ko jox mbir waye tamit biko yalla joxe mbir mi da jëlat tamit mbir yep wek ko ci yalla wakir lu ci fa iza azamta fa tawakkal ala allah yonente bobu nga xamne moy kit gaddu responsabilité jam yi yonente bobu nga xamne moñi womat demé ci yoon wa nga defal ko ak njabotam defal ko it nga xamne moy sahaba ni ukhatibul jamil lay wax de fi kalimi ba yoy jeexagut ba lay yep rek ay tour la ci tour yonente bi waaw ay qualification mu ne ko salli yalla nga doli tedd nga ala bahri al bukhur ci geju geji laysa al ida ki nga xamni moy gay ndek non ya shafi al sudur ki nga xamni moy safara dani safara khol yi na fi shaqa yunti bo nga xamni moy daq ak taxid ak rag badri al budur ki weru wer yi wa sahbi ak njabotam wa sallimite nga doli ko wol serign bi ci beydu yi bari na lu wax yunti bi nan ko moy bahru al bukhur moy geju geji ndax yunti bi tabe gem yor geej la te geej yep rek ci geej ci tamay yonent bi lañuy tanxé da koy wax tamit shamsu sumusi yaay jantu jant yi ndax te jant leer la te leeru sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam mo wara ab jant da koy wax tamit nek badrul buduri yow yaay ñaan yaay wéru wér yi ndax wér leer la waye nak yonent moy wér wi gëna leer motax mu ne kon yow yalla nga doli tedd nga ci geeju geej yi to yonent bi nga xamni moy geeju geej yi yonente bobu nga xamne moy gaynde noni manam dafa wi khat lol ci noni moy sayu taxawé bëgg jamanu l'islam bu taxawé ak ñom duñ ko netti lecc xaré badar la fa xew laaj leen rek wa buñ sañon de sax dañ né way ma yegoon duma téwé xaré badar ñom yéfer yi ndax lañ fa daj ñi ñu ray leen li ñu japp leen ak yeneen xex yi niku non tay ki nga xamne yi mom moy safara xol yi yonente bobu nga xamne moy daq li nga xamne ni moy ak rag waye yonenti bo nga xamni moy wéru wéri sallallahu alayhi wa sallam huwa mom yonenti ba allasi moy ki nga xamni ni qada wa matna annada tabga liman jemi ko ci ki nga xamni yeji dana dik lil ijtida ngir sakku tab gogu

0: wir la amul natab li ci hadith yi gëna wër waye men benen riwayat bu jëm ci tirmizi a jele ci sidina ali ibn abi talib radiyallahu anhu mu nekat man dama nekkone yunit bi sallallahu alayhi wa sallam ñu genn ci lenn ci côté makkay waye nak neena sayu ñu djublo neena kat sayu ñu djubé aw docc wala ak garab manam dañuy gis ne kat doj wi ak garab bi day wax ni assalamu alayka ya rasulullah mu nek hadith bu wer bo xamne tirmizi netali nako kon lolu ci kharbaakh yunent bi la moy doj yi diko nuyu garab yi tamit diko nuyu watax señ bi ne salamul hajari alayhi doj yi diko nuyu waye tamit ak doxi garab yi di dox diko wër mu ñettel bi ci kemtani nak moy xarug wër wi bok na ci kemtani yoonent bi sallallahu alayhi wa sallam yeferi makkay moma bi nga xamne laaj nañ yoonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko kat su fekente ni yalla mo la yoni xaral wër wi ci digelu yalla sun borom mi borom jitu ga ak mi borom dess ga dal digel wer yu mu xar te loluy serigne bi da ko tuddi ci jasbul qulub waye nak buñ fatale ne mbokey lepp lu mu tuddu rek amna texte bu rat ci hadith yonente bi wala ci alquran bu koy deggal xaruk wer wi bok na ci kat dañ wax ne nday kemtani yonente bi manam kemtani yonente bi seeni nday bok na ci xaruk wer wi ci kemtani yi gëna mag la waye nak kemtan mom gi ci gëna mag moy alquran dañ ci ñew mom la señ bi sax mujjé jël ci par mu yato am bi ci tégué wat moy rañan nga mom lay señ bi tudd avant muy tudd alquran rañan gi la tudd yukhriqu at-tibaq waye xaruk wër wi ci nday kemtan yoy la bok mu sax ci hadith bi wër ñu jël ko ci Anas ibn Malik radiyallahu anhu mu nekat wa makka dañu laaj yonent bi mu wan leen kemtan gu mag ngir ñu man ko gën ñu man ko gëm yonent bi dal leni war li won li nga xamne moy xaruk wer wi ay meme tamit ci benen hadith bo xamne ni sayyiduna abdullah ibn mas'ud radiyallahu anhu moko netri ne kat bañu nekké ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci mina neena wer wi dafa xar ñaari gal ben gal bi xarit wi nekk ci gannaaw doj wi nekk ci muna benen bi ci dess nekk ci kanamam yonent bi dal ne kat chede len waaw benen tax riwaya bu ne doj wi mo neub li nga xamne ni moy benen walu te même ci walu scientifique les américains yi nga xamne ni dem nañ ci wèr wi borom xam xam yi am walu ci xam xam astronomie dañuy wax gis nek wèr wi da fay melni masna xar kon kemtan yoy la señ bi tuddi ñett yu am solo yo xamne tuddu nako ci beyit bi waye bok na ci benen kem tamit bu am solo mu ne kana nekon na yudilluhu diko keral الغمام نيريا نيكونو تامي نيكو نا يرا دي غيس ورا لي نيك تي غيناو ورا اهو واي وي موتاخ مني ورا واي ورا اهو نينا دران غيس تاميت تي غيناوام دي وا امام كوم نيمي غيس تي كانام وعينه نينا بتم كانت نيك نا تنام دي نيلو وقلبه واي خولم بي لم ينمي دو نيلو بيد وي سمي تودنا سي نيتي كيمتان yo xamne yalla sun borom joxna ko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam kemtan yoyu bok na ci niri diko keral fum man di jëm sallallahu alayhi wa sallam te lolit mu nek qissa bu wer bo xamne amul luñ ci layam layame amul luñ ci lam lamé bu wer la te lolou nak hadith bu wer don na ci so demé ci tirmisi ray gis né genné nako hadithu 4000 abu na'im tamit genné ko ci dalailun nubuwah ak hakim ak borom xam xam yenen yu bare bare ñu jëlé ci bu ñuy wax ishaq ibn abi bakrin ishaq la mu jëlé ci abi bakrin ibn abi musa mu jëlé ci baye mu nekat abu talib dafa genn dem sham andak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci ben commerce neena kat biñ nekké ci commerce momu dañuy gis ne kat ba nga bañu djubé fi nga xamné ni modi chamtu commerce momu ci bek fi ben labbé labbé bi kat wax len qissa bu re ci yonenté bi ni ki kat am yonenté la ndax dama gis nek muy dox niri dañuy and ak mom diko keral fu mu jëm té lolu nak du xew ci kudul kudul ab yonenté waw dal di koy wax ni anamu dal na nek lolu motax ba yeen ñi rombu fi tay ci commerce mi dama leena bëgg téral té daawu leen téral ñu laaj ko nak lan motax ngay def li mu ne nak daam ku ñeen andal ku yor ay mbir yu reuy laaj Abu Talib yi xew ci mom yonenté bi wax ko mu ne ki ab yonenté la mu ne anamu ñu ne kat mom ma nga ci fas ya nga ci gileem yak rax la ya diko defar mu ne leen andi leen ko ñu daal di yedd seen bop ne ñun kat naka lañ ñi mëna téral téra nga ñuy bayyi suñu mbokk mi ñu daal dem andi ko biñ ko andé mu tok it dañu gis ne yonenté bi famu tok mu tok it dañu gis ne yonenté bi famu tok kër gi day déplacer mu wax ki nga xamné moy Abu Talib ne ko ki kat baybo nga dello ko ndax lima gis ci mom ci ay kemtan ken bu ko yahudi gisé ci mom danañ ko fexel kon ci néna lolu mot Abu Talib dal di paré ci commerce dal di dello té hadith bu wër la bo xamné bokku na ci ñiko netali Abu Bakr ibn Abi Musa momu ñu ko netali té al Imam al Bukhari wax né kat siqala ko am confiance la day roy day manam ihtijaj manam day layo ci mom da koy def mu nek firnde Bukhari ak Muslim kon lolit ci kemtan yonent bi la bok moy nir yi diko keral fu man di jëm sallallahu alayhi wa sallama mune bok na ci kemtan yoy yonent bi daan gis ginaawam di gis kanamam ndax amna hadith bu netale jele ci borom xam xam yi ñu wax ne kat yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu sala taxaw ci sappi ci day julli day wax sahaba yi ne len kat defar len sappi sawu sufufakum wa tarasu aqimu sufufakum taxawal len sappi wa taxawal sappi da nek sunna yonent bi ne len moy ko difu tamit man bu may julli lu waji def dama koy gis kon ñu ne kon mom day gis ci ginaaw hadith lu hadith bu wer la comme ni mi gisse karamam waye mu xadne it ay beutam buy nelawit xol bi du nelaw ndax benn bis sayyidatuna Aisha radiyallahu anha neena ka ya rasulallah ndax da ngay nelaw to do witar munako ya Aisha ya Aisha man samay beut buy nelawit sama xol du nelaw kon lolou wer la mune minha bok na ci khawariq yoyu kharbakh yoyu tajannubu zubabi wattandiko sorik weñu ya an jismihi ci yaramam ma athiyabi andak yere ya kadaliki ni tashilu si'abi yombal way jafe ya lolou nak mi ngi amé billahi ci katanu yalla sun borom molil magnami kay aji joxe mangga mu ne bekk da ci kemtan yonentey sallallahu alayhi wa sallam moy yalla da def ni dafa lab sel la ko ba xamne weñ du dal ci aw yaramam weñ du dal ci ay yereb Allahu akbar nga weñ mom tamess nako moy ci sobe rek lay nek fami dal kon waye nak yonent bi mom jëmum ji dafa lab jëmum ji dafa sel ba tax na neena bokku na ci ay kemtanam weñ daw dal ci ay yereem daw dal ci yaramam waye bokku na ci kemtanam yi moy mana yombal lu jafé ay mbir yu jafé mbir yu taratar yo xamne ni doomu adamay dañ ci dem ba tele ci duñ ci man dara suñ ñewé ci mom mu dal di koy yombal ba ci sax bayyi may dañ ci ñew legi yi nga xamne yeen say arab yi dañ daan jëfëlanté ak ñom jëfëlanté yu tar ba tax ñu mer ay gilem yi ak yoyu duñ mëna té defati dara gilem yi dañuy mer taxaw buñ leen daqé duñ dem wala fassé yoyu wayé néna mom yoonenté bi bu intervenir rek ñu dal di dadi dem kon yu jafé yo xamné ni sa yu ñëwé rek mu nekk lu yom lolu ci ay kemtanan yalla bok minha bok na ci kemtanan yoy tamit tawassulu tuyuri moy jokku picci ya manam picci dañuy tawassul ci mom moy di sakku ci mom intervention tawassul lu djublu moy picci dañuy ñëw sakku ci mom intervention ñu joge ci al wasila bi nga xamne moy li nit ki di jaar ngir ag ci yalla motax serigne ñu koy tuddi al wasila kon picci sax dañ dan ñew ci mom di sakko jokk man di sakku ci mom mu def intervention ci ay mbir yu leen naqari yo xamne doomu adama mo leen koy tek doomu adama toujours rek lu natali naqari mbinde fi yalla yenn say ci mom lay bayiko ndax mom la yalla jox xel bihi ci mom manam ci dañuy tawassul bihi ci mom mun ishtaka jambatna ba'irun gilem gelo ho ñel ko bok na ci yit kemtan yoyu moy gilem gi daldi jambat ci ay metit ay tartar yu ko seeni borom di tek wala borom di tek mu ñew jambat ko yonente bi def intervention lol dak wan fajara neena balluna alma'u ndokhma annamir bi daji neex min yadi zit takarrumi ci loxey borom teral ga neena beuy wi tud na ci ñetti kemtam te moy picci dañ daan ñew takku ci yonente bi ali sattu salam mu def intervention lol it lu wer la lo xamni ni saxna ndax jele nañ ci abdullah ibn mas'ud radiyallahu anhu ci hadith bo xamni ni hadith bu wer la abdullah ibn mas'ud ne ci hadith bobu abu dawuda netri nako ne kat ben bis yonente bi dafa nekkon ci ab tukki ci ben aajo yimuy dox neena biñ ande mom ñu gis ben picc bi nak dafa amone ñaari ciut ñaari fiñu joyu nak mu am mu nek ay domam mu bëgg leen lool xam nga dom mom ñepp koy bëgg ba ci sax njanaaw yi dañuy fonk seeni dom dañuy naaw di wudul leen andil waye picc bi da am ñaari ciut neena nak ñu dal di jël ñaari ciut joy biñ jëlé ñaari ciut joy nak picc mi naaw ñew ci yonente bi waaw di lepp lepp di ko wër di jégué ba aksi ci suuf ngir am lu ko metti ak tiit gum tiit ci domam yoy neena bi yonente bi ali sallallahu alayhi wasallam ñewé ni gis ne kat yonente bi yalla xamal ko picc momu kat metti lim am ci jom yoy ñu jël abu dawud netti nako waye yonente bi ne len yeen li ngeen def mom moy lan jollo wat len ko ciujam yoy bañ ko delo nak ngi gis ne picc yu ci la dal di dem ñewatut ndax ni picc mi kon yalla da ko xamal ne ko yonente bi ki am ci mi am na lu ko metti muy jambat mi jambat nak ci lako yalla sun borom tabaarak wa ta'ala xamalé li picc mi def mu leen ngeen ko dello boromam sallallahu alayhi wa sallama mo tax serigne bi wax ni tawassulu tuyur waye tamit bok na ci ay kemtanam geleem ji ñew diko jambat lolu yi tamit qissa bu wer la bu rot ci téré yi nga xamni ni moy téré siray sallallahu alayhi wa sallama ñu wax ne kat yoonte bi sallallahu alayhi wa sallam benn bis benn way dafa yoron ak gilem gi nak mu diko tek lo xamni ni lu doy war la lo xamni ni lu metti la yoonte bi sallallahu alayhi wa sallam dadi intervenir neena kat lolu dafa melne neena yoonte bi da bu ñewé ben way dafa ñew bok ci wa ansar neena waji nak yor ak gilem neena gilem gi mu gisse yoonte bi dafa daldi melne lu xey daldi joy ba di tour ak ronxagne yoonte bi ñew daldi ray li nga xamne ni moy dokk gi ak yoy dadne len dadi gilem gi daldi noppi dadi ma bayyi xey gi mi xey moy ni gilem yi def bayyi joy yi tabi yoonte bi dadne kan mom gilem gi ñu nak gilem gi kan ben way ci bok ci wa ansar moko mom yoonte bi nako sa way xana do ragal yalla ci gilem gi ndax kat mom xamal na ma ne yow mi kat dang koy metti te do ko jox lek yi waw xana do ci ragal yalla ñi nga xamni di mo la jox gilem gi ndax te jambat na ma de te lol hadith bu wer la bo xamni ni al imam ahmad netli nako al bani ni hadith la bo xamni ni hadith bu wer ba tax señ bi wax ne yit ishtakalahu al ba'ir ay bok na ci kemtanam yoyit sallallahu alayhi wa sallam li nga xamni ni modi ñaari loxom yu selliya am ndox genn na ci te lol hadith la bu wer bo xamni ni netli nañ ko ne yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam ci benn tukki mu nek ak ay sahaba radiyallahu anhum sahaba yoyu nonu ñu aaje wo ndox bëgg japp te amuñu ndox yonent bi neena kat ci kemtan yalla ci ay loxom ndox genn ci ndox mo xamne ni japp nañ ci ba def ci liñ bëgga faj aajo yépp waaw neenañ sax mbolo mom agone ci jundi ay nit te buñ ko ëppoon tamit ndox mi genn ci ay loxom sallallahu alayhi wa sallama man nañ ci japp te lolu hadith la bu wër bo xamne abdullah ibn mas'ud netali nako mom ma wax ne bañu nekké ci yonent bi benn tukki ndox mi dal di neew yonent bi ne kat andi len ma ndox neena indi len ma ben ndab neen ñu andil ko ndab ndox te dafa ne indi len ma ndox bu fekke ndox tout dess na fi li fi dess andi len mako ñu andil koko neen buñ ko andi len ndab li ndox mu tuti mo ci nek mu duggal ci loxom yi ci ndab li daldi wax ni kat kay len japp waaw gaay yi neen dañu gis kat ndox mi di neen dañu gis kat ndox mi di ballu ci baramam yi sallallahu alayhi wa sallam waaw ñu ngi won tamit degg nañ ñam wi di sabbal ci loxom yi da lañ ci ñew kon hadith bi hadith la bu wër nga xamne kon yonent bi bok na ci ay kemtanam ndox muy genn ci ay loxom mom la seigne touba di jundu fi jundi fi di wax ni fatabarakallahu ndox mi genn na ci li nga xamni wan fajara balluna alma'u ndox ma anna min manaji neex min yadi zitakarrum netti nañ neet ci seigne touba radiyallahu anhu ci ay kemtanam momit ndax te yalla nak kemtan yoy mom lolou sax manam budi jinnete kemtan lay tudd way mom ay karamal yo xamni neena yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndox mi da genn ci ay loxo waye tere jess bu gi amna ñu netti nak te julli nañ netti bi seigne abdurrahman mu wax ne seigne touba yenn sayi buñ ma sa di tok di jang jess bu ndox day genn ci amna benn bis ndox genn ci baram way mu dal di koy neub ma sha Allah kon ndox mi kat moy ndox mi gën ndox mi ballon ci loxo yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moy ndox mi gën ci ndox yi motax su yotine wa afdalul miyah ma'un qad naba bayna asabihi an-nabiyil muttaba yalihi zamzamun fama'ul kawsari fanil misra summa baqil anhuri muni sumi hadde gisna tasbihu ta'ami sabalu nyamwa fi kaffi afdalil anam ci tenqi ki gën ci midé fi way khitabu dhabiyin wa qant kiwalga bi kalamin ci wax mu'jisatul muhtarami neena kemtanu ku ñu war mal kala ni bok na ci kemtan yonent bi moy ñam wi sabbal ci aw loxom comme hadith biñu waxon legi ci abdullah ibn mas'ud netti ko ci na ndox mi genn na ci loxom waye neena degg na yit ñam wi ci bir hadith bi wax na ci ni ñam wi di sabbal ci loxom waaw waye bokk na ci kemtan yoyu kewal gi waqanti ak mom lolé yit hadith la bu yor la waxon nañ ko ci mawahibu ci ne ben way dafa japon ak kewal ta imam al-bayhaqi netliko ci dalail an-nubuwa ibn kasir netliko bim jappé kewal gi dal di koy yew yonent bi romb ko kewal gi kat dal di waqanti ak mom ne ko ya rasulullah man kat ak kewal la ben way bi ma rebb moma japp mom waye nak amna ay dom yo xamne ni dama leena bëgg nampali bëgg ngay yewima yonent bi ne ko yow kat dañu la mom kon yow alalu ben way nga te est ce bu mala tekke da ngay ñew ndax mala tekke nga dem kon man ma togn ñew di ya togn kewel gi xamal ko ne ko dana ñew yonent bi yewi ko mu dem dal di nampal dom ya dal di delisi wat te bi ñewé ci gis nañ ne wéen yi kat wéen yi dafa wacc bi nga xamne arabiy bi mom won kewel gi gis na lolu nak yonent bi ñoko ma bëgg nga jaay mako waji ne ko kat duma la ko jaay mais dama la koy may waaw dat koy may yonent bi dat koy yewi mu dem yonam motax mom la señ bi di wax ne khitabu zabiin bi kalam neena lolu kat da bok ci kemtani ko ñu war mal ka kalamu dabbin waxum mbeut qad ata bo xamne dik na nga xamne sabata sax na yit binassin ci ab texte mu leer fiha ci mom kemtan yoy ci khawarikh yoy neena kalamu dabbin waxu mbeut ma qad ata dik na fiha ci bok ci kemtan yoy bi nasin ci ab texte bo xamne sabata saxna hanin jiz'in khayuk ak ga qad ata dik na fi mu'jizatil mukrami ci kemtani kuñu teral ka neena bok na ci kemtan yoy yit mbeut mi xam nga li qissa la bu wer donte qissa bi ak wéram borom xam xam yi ñi ngi ci wax amna ñu naan hadith bi manam ni ko hadith bi wér motax sax bo xolé señ bi sax mom lay jundji fi ndax
1: kemtan yépp nek gi nek kemtan gu wër da naka andi wut nas mais nak lim djublu ci nas fi day djunjé nek hadith bi ni nak ñew na fi waye nak amna ci lu ci borom xam xam yi wax gis nga Seigne Touba manam ku déggul hadith la borom xam xam la wonit bu yéme moy karama yiko yalla defal ak yéme gi mu yéme ak gi mag ci yalla ak lam am ci daraaje yalla way and ak lu lepp tiwul dafa jekku won xam xam xam xam yi hadith yi ndax lepp lo xamni ni nak ak juyu amna ci borom xam xam yi ñu ci wax daf koy juñu motax mo la jublu ci bi nasin hadith la bu guddu nak bo xamne ñew na ci kemtane li nga xamne ni modi mbeut bi te hadith bob mi ngi tambale nak ci ben arabiy ben way bo xamne ci arabiy la bok mo yoron am mbeut mo yoron ben mbeut bimu yore mbeut mi nak dadi ñew ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam hadith bobu hadith la bu wer bo xamne ni ñewna ci Muhammad ibn Abdul ibn Ali ibn al-Walid ibn Sulami al-Basri Muhammad ibn Abdul A'la as-San'ani nekat Ma'shar ibn Sulayman ba ñere ko ci Umar ibn al-Khattab mune waxtanu mbeut mi ben way kat ma am yoonte bi da nekkon ci ay sahaba mbolo mi wër ko ben arabiy ñew da fekk mu reub am beut ba japp ko da koy def ci posam mu ñew ci yoonte bi mu gis mbolo mi wër ko mu da nekkat ki mbolo mi dajalo ci mom moy kan ñu nekk ki kat ben way la bo xamni ni neena ab yoonte la waaw te lool nak lu doy war la ni ñepp xabu jëm ci mom yeena waaj ñew ci yoonte bi ali sallallahu alayhi wasallam da nekk ya muhammad manam gisuma kat nit ko xamni ni gisuma ko xamni ni jigen jurnako mu meuna wax lu dud deug ku ku la romb yow subhanallah astaghfirullah jeglu ci wax ji gisuma yit kuma gëna bañ ci yow manam mbolem li asaman nim tim gisuma kuma gëna bañ ci yow suma ragul ton sax nit ñi ne ma nga yakamti kon ma ray la te mo la rayé kon ba damay bëgg ci lolu nit ñi noplu bi waxé lolu rek sayyidina umar ma nga fa dal di jog niko ya rasulullah bayima ma ray ko yoonte bi nako teyel ya umar xana xamone lewet lewet sax manam man na ne ab yoonte la lewet kat jege na muy nek yoonte gis nga fi doomu adama gis nga yoonte bi lim jagale rek manam nit wax la lum reere mo tax nga reyasi war tax nga mer waj ñew ci yoonte bi nako ma ngi ci la tawal uzza nek duma la gem yoonte bi nako lan mo tax nga wax lolu mu nekko na ndax te li ngay wax du deug yoonte bi nako lan mo tax ngay wax lolu nga wax ni waxuma deug te pourtant mo ni sax même bu tun dara sama jotaay bi rek nga ma fekk won nga ma wor mal waji nako ngay jema ñeme nak di jema wax waye ma ngi ci lata wala musa nek duma la gem ludul bu da nga wax lo mbeut mi ludul mbeut mi da wax da di genné mbeut mi ci posam da koy sanni ci kanam yoonte bi yoonte bi nako est ce bu mbeut mi gemé de nga ma gem da yoonte bi da di wax mbeut mi nako kat waxal neena mbeut mi dal di wax ci arab yu leer nañi wo xamni ni ñepp ko deg yoonte bi nako la mbeut mi nako wuyina la labbayka wa sa'daika ya rasulullah ya rasul rabbil alamin yoonte bi nako kan ngay jaamu mu neko kat ma ngi jaamu borom asaman ki nga xamni ni arash ci asamanam la nek ci suuf tamit nguram gi moy mo yor nguur gi ci suuf waye ci geeg yi ci aw yoram ci la nek waye aljana yermane ma nga aljanna sawrayit am bugalam ma nga fa yoonte bi nako man may kan mu neko nit wax mbeut mi nako man may kan mu neko yow kat yaay yoonin yaay ndawul borom binde fi yaay ki motti yoonte yi kep kula deugal taxena kep kula wedd yi tamit dal dinay soy ci lol nak arabiy yi fi la dal dina jaxle yalla wul ni xolam mu radi wax ne kat ashhadu an la ilaha illa allah wa annaka rasulullah haqqan dal ne kat manam newon na ci souf ci amul kuma fi gëna bañ waye bis niki tay ci kaw souf ci amul kuma la fi gëna bëgg waaw kon yow ba bis witen ci rek yow ya fi gëna ki gëm na la gëm lepp li nga andi kon hadith bu gudd la waye nak lool rek motax señ bi ne kalamu dabbin qad ata fiha bi nassin samata hanin jis'in niki nonit comme ni nga xamne xayuk ak ga qad ata dik na fi mu'jizatil mukarrami ci kem tane ku ñu teral ka li ñewon na ci mawahibu netali won nañ ko ne kat yoonte bi dafa amone ben ëkk go xamne laata ñu koy défaral minbar bi ci la daan wéru di khutba biñ ko défaralé minbar bi nak mu dem ci minbar bay ëkk gi ñu wax ni ak ji kat da di yuxu manam di hadid moy di yuxu comme ni gilem di yuxé ah yenen te bi kat sallallahu alayhi wasallam xamne kat ki am lu ko nakari ah keewal manam ak ko gi nek liko nakari moy yenen te bi ray gi mu ko dan ray ak wëru gi mu dan wëru ci mom ganna bi amé minbar bi mu dal di déplacer neul lolu mu ñak nak mo taxo mu metti ko ba muy joy yeren te bi ñew ray ko mu dal di nopi te sax wax nañ ne yonent bi neena bu mako rayuton lolu kon da day continuer di joy ba ila yumi din gis nga lolé ci kemtani yonent bi la sallallahu alayhi wa sallam kemtani yu bari yo xamné ni ken xamul famuy yam serigne bi wax ne kana nekkona yazuru di siyare mansilahu karam mom yonent bi ali satu salam ridwanun malakam yermane malakam aljanna bi te muy ridwan moy malakam nga xamni ni mom moy garder aljanna moy bakine ko aljanna ne ridwan mom dana siyare ke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ah lol di moy xana nak su fekente ni aljanna mum la yalla preparel gaay yu bax yi te moy yonent moy ñeuk dem ridwan mom yor bakine ko aljanna dal na ñew ci yonent bi diko siyare si kay yubajjilahu ngir mu magal ko ah kon de moy xana nak aljanna dal xabar ya fa nek ak yu neex yep mom yunit bi mang koy xam ngi am contact ayit lako yalla sun borom preparel ci ak fay mom ak ay aw xetam sallallahu alaihi wasallam lolay ci kemtani yunit yi la bok ali satu sallam ndax te malaka nak ñew di sét ci doomu adama surtout nak malaka mo xamné ni mom moy responsable bi yalla tek ci loxom ci aljanna minha bokku na ci khawarikh yoyu tuyurun ay picci mursala am nga li way wetax mëna mursala mais budé ci grammaire mursalatun ay picci yu ñu yoni ala dhawit ta'azzumi ci kaw worom reey reey lu ga bok na ci kemtar yonente yit ay in hausatam moy at mim gane aduna at momu ci la kemtan gu reey xewon moy mbirum abraha al asram mi nga xamne yemen la dekkun abraha ben way la bo xamne da jogone day mabbi kaaba gi ndax liko waralon moy abraha ak ay ñoñam dañu gissone te abrahit manam avant tout dafa nekkon ben bour bu yoron wala bok ben general bu yoron armée bu doy war ñu giss ne wa makka ak arab yi di ngi acce kaaba gi diko magal diko selal ndax yalla sun borom moko magal ñi gissu mak ibrahim im gisse lol nak mu dal dem ci ay go xam yaman tabax fa ben église muy jamo yalla ngir bëgg rek détourner nit ñi dem ci kaaba gi ñëw fofu diko benu ci arab yi gisé nak lool naqari ko mu dem daat fay dem Allah bi abraha gisé lool nak mu metti ko lool mu ne nak day jog dem mabbi kaaba gi fekk na yoti nak fofu la défé erreur mu jogé ni day mabbi kaaba gi dal di préparer armée bu reuy ak ay ñay war ko bañ jogé nak mu ñew ba aksi ci makka da di fekk ay gilem yo xamne kiko momon moy abdul muttalib dal di koy jël dal moy provocateur bo beugé guerre bo aksé do aksé dugg mais da ngay commencer di yaq di def ay toñangé ba ñi ngay xéxal mer genn bu ko defé nga dog leena def li nga bëgg def té bobu yorna armée bu reuy yi mu ñëwé nak jël gilem yi te gilem yi abdul muttalib moko momon bi ko abdul muttalib yegge dal dem ci mom ne ko man wa bëgg nga jox ma sama gilem abraha ci reey reey lu ga ak ci reey ga dal ne ko yow kat yow ya soufey ya sew yow dal ya ñak ambition lu kaaba gi nga xamni dim sel ci yeen ngeen diko jamm ma ñew ngir tocc ko nga ñew fi amo len lo may laaj dudul say gilem Abdul Muttalib nako waw li tax mané laj gilem yi man gilem yi mako mom ay rek Kaaba gi mom momu moko amna borom bo xamni ni mokay ar te borom bobu nak mom la yalla di wax nan ngeen ko jam fal ya'budu rabb hadzal bait jamu len borom nek bi nek na ginaaw Kaaba gi amna borom te borom bobu nako ar man lima ñew jël ci ko du di wax ak yow ci mbirum Kaaba gi mais nak sama gine mi lay jël ci Abraham nak ci nonu mu dal di mer jël engagement da day kap mabbu Kaaba gi bam démé bay dem nak ci la Yalla sun borom yobal ay picc yo xamné dañu gaddu ay doj mom la serigne bi di wax né bok na ci ay picc ñu yabal ci kaw ñi nga xamné ñom ñoy reey reey lu te moy Abraham ak ay gaayam qissa bobu nak ron na ci alquran suratul fil yalla di wax yoonte bi non ko alam tarak kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa arsala 'alayhim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijjil فجعلهم كعصف مأكول يالا وخ يونتي بي خنا غيسو نك لا يالا سا بوروم جفلانتي اك بوروم نياي تي موي ابراها ارمي بام يورون وار نياي اك ارمي بو ري مو نيكات علم يجعل كيدهم في تضليل نينا يالا مو ديف سين بخمي مو نيك بخه مو نخساي وارسل عليهم طيرا ابابيل اسكي بيتي مول سن بي دي جونيو في mu awaye ci ñom ay picci yo xamni bayiko ababil tarmihim di len sanni bi hijaratin min sijil ay doj yu bayiko ci sawara mu dal ci sen kaw faja'alahum ka'asfin ma'kul ñu muju nek comme aw ngot wu ñu nek serigne bi continue di wax ci xissa bobu di wax na ha jubluna mustadrajun ku ñu jay ka min al anami ci minde fi te moy abraha ak ay gayam lil jahli ngir rere gum rere bil muazzami cha kuñu magal ka te moy kaaba gi ak yalla muñu magal ma al muazzami ci yalla muñu magal ma fan la jublu ila al baytil haram jëm ci neegum yalla bi moy baytul haram likay yasira ngir mu mujj rek ngir bëgg neeg bi mujj zan hidamin di borom mab mam ngir bëgg mab neeg ba mune abraha abraha miñu ngani moy kuñu jayu dafa jayu dafa manam yalla da ko jay jox ko pouvoir jox ko lepp nak way nak rere gum rere mbirum yalla sun borom mo taxone mu bew ba jogne day engager kaaba gi bako mag bako mabbu serign bi ne wallahu yalla jalla magna fa'ala defna bi jayshihi ci armem ba mala nga xamne ni fa'ala defna ko bi jahihi ci daraja mu yunitte bi sallallahu alayhi wa sallam waja'ala nita yalla mom mu def kaydahum sen pexema fil yahmi ci ak sanku muju nek pexemu naxsay neena kat yalla sun borom ci ak magam bi abraha joge def lolo lam def ci arme ba nam len raye ak nam len sanke pitti nañ len def san len doji ñom ñep ñu mab ñu lak dagato bo def ay fajarte lolo kat tayit sen pexe miñ andi won yalla sun borom defna antuwut muni fal kullu kep min dawil batar ci borom reey reey lu ya kep ci ñom rek ñom ñep mata fatuna bi aswa'i hajar ci gën ga ñaawi doj ja'alahum defna len rabbul bashar borom binde fi kalu qamin melne ki ay tibbu linahimi ñeel gemiñu aji fuqale ji mene ñoo nga xamni ñoy way reey reey li te moy abraha ak ñum andam ñum ñepp de ndax te picci da leen na sanni ay doj naam wa arsala alayhim tayran ababil la yalla picci yoy na biñu leen sanni doj kuñ sanni doj bu lo doj wi dalere da ngay mosoro da ngay def ay fajarte def ay tasar bané tas de ngey misale sax comme manam doju ndef manam neferew gilem bu ko neferé ngay gis ne gunuri mbeur nga ni dañuy ñew di ko bëggaan sam ko ba manam namuy mel neena kat ñom niñu dé niñ mujju mel non la mel salté salté dal di fajaro tojato abraham nak mom déwut ci saasi waye nak yalla da ko def dox té xaré mom da ci bax nga netali ko bam démé déwu bay gis na li xew ak yalla def ci mom fébar ak musiba metti ba mujju faatu kon li nak ci irhasatun nabi ci la bokk moy nabi ci la bokk moy li bimu xewé rek da fay mel né ci kemtan yonent bi la wax yalla day annoncer ne kat amna lu reuy lu waje ñew bimu amé ba xew gannaaw ñeen fukki fan ci la yonent bi gane aduna mom lañuy wax amul fili atum ñaye ci la yonent bi gane aduna mune wa min khawariq bok na ci kharbaq yo xamne bada feñna ma la nga xamne ni wala bu len xangene wa bada feñna ma la nga xamne haza laqnako warul muqtada quntim kuñu royka salla yalla doli tedd nga alihi ci mom yalla man yalla mi nga xamne hada gindena bihi ci mom yunente bi sallallahu alayhi wa sallam zabit tafahumi way degna min khawariqa ci ay kharbaq ci ay xoti bax muney bok na ci kemtan yunente bi sallallahu alayhi wa sallam ak kharbaq ya li nga xamne ni mom mo xew fele ca gharu hira ci ay kemtan waaw ay kharbaq yu reey lolay it qissala bu siiw bo xamne bu wer rot na ci alquranul karim izhuma fil ghar yalla tudunako ni izhuma waxtu nga xamne ni huma ñom ñaar mo yunitabi sallallahu alayhi wa sallam ak sayyidina abubakar radiyallahu anhu fil ghar ña nga ca quntima is waxtu nga xamne yaqulu mo ngay wax mom yunitabi li sahibihi nan ku la tahzan inna allaha ma'ana yalla sun borom mi ngi and ak ñun lolé yit ci kemtan yonenté bi ba légui moy gharu hira la fa xew yépp ay kemtan la mu tumassé la di lim kemtan yoy ñu bay xel né mbokk yit gharu hira la tañ ci dugg liko jot liko taxa jog moy yonenté bi bimu gadayé and ak abubakar radiyallahu anhu yabal sahaba yi ñu gaday dem madinatul munawwara yéféri makkay biñ ko yégué dañoo nak jogné dañ koy dabbi ngénné ab sombu dun nekat manam kuko andi ñu jox lako diko wëri ku ñu wax suraqata mu bok na ci ñi jëlon som yoyu ne da koy wëri fam la ci xasidat ra'ya saqu suraqata sirran kay yaji abihi wa an yakunu lahu ajrun wa miqdaru biñ joge nak di sété yonent bi ali sattu salam fekk mu abubakar dem na ñom ñaar gannaaw bu len asma bint abubakrin préparé ab yobbal bolé nak ben way abdullah ibn rawahata muy sam gilebi ak kharifin jaar ngir rek effacer seni tank yonent bi mu démé ba aksi ci bir gaday gi da ak ci ben khunti bo xamni bimu yegé né yéfer ñu koy top mu dal fay dugg laqtufa bam fa duggé nak ndax yalla nak mo lay ar way tiwu da ngay def sabab bam fa duggé bi yéfer bi aksi ba ci khunti bi dañ fa gis ay kemtan yu yéré ba tax mu né bi anka botin bok na ci kemtan yi anka botin jargoñ wa nasajat dal di nay rabbu ci buntu khuntimi maha hama min andak petax mo xamni ni asbatat saxna hawman ak biw bihi ci mom khat satarat suturalna zataihima sen jëm ñom ñaar te moy abubakar te moy yunitte bi sallallahu alayhi wa sallam ak sayyidina abubakar radiyallahu anhu ka zulamin melniki ak lendam mune lolou mbok na ci kemtan yonent bi moy bi nga xamne yeferi makkay ñew nañ ci khuntimi fek fi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mi ngi ci bir abubakar way gisunu ko way bi ñew ak ci khuntimi dañuy gis ne kat jargoñ gi dafa leund ci buntu khuntimi petax mi dat fi tag diko biw ci lolou nak ci lañ gisé ne kat fi ni mom ñom ñu yaakar ne kenn nekk fi ndax bu fi kenn nekkon mom bu fi kenn dugoon legi lënd gi du fi lënd pétax mi du fi nan kon moy wone ne kon kenn nekk fi ñu dal di tourner wat te fekk boba kat ñinga fa sayyidina abubakar sax ma ngay wax naan bu ci kenn ci ñom seggoon ci ay tankam dañu gis dum la alquran naan nit andando bi naan ko kat ya rasulullah dañu gis te mu nako bul tit ndax yego ne kat ñun ñaar lañ way amna ko ñu ñettel ñun ñaar lañ way amna ko ñu ñettel te mu yalla sun borom mi nga xamne ni mo and ak inna allaha ma'ana lolu ci kemtan yonent bi la sallallahu alayhi wa sallam tamni bi an kabotin ci jargoñ wo nga xamni ni dafa lënd ci kaw tag wi fa tax mi tam nen ci neena lolu da len sutural wal kafiruna neena yefer ya qad ataw dik nañ ci quntimi wa qafaw neena ñu dal di xentu asaral mahi saway aji farji kifer moy jeexital yonent bi walam yaraw gisunu minhu ci mom yonent bi shay'an dara wa raja'u neena ñu delu bil alami andak metit ci lol neena yefeeri bi ñewé ba aksi ci khuntimi gis nañ ñew di xéñtu yonent bi fim jaar waye nak bi ñewé ci xuntimi gisunu dara ñu delu nak dal di met am lu nakari lol ci soy gi ñu soy wa huwa tim yonent bi do tasatturi borom nebbula ci bir qun ma'al atiqi andak kuñu gorel ke ci sawara al akbari ki gëna mag fil ghari ta quntima mar'a nazari gisukayu xol wa ma ra'aw neena te gisunu min arimi ci kenn neena yunus bi sallallahu alayhi wasallam ak sayyidina abubakar ñi ngi ci biir quntimi dat ci nebbutu te yeferi bi ñewé ñom gisunu kenn lool nak moy wone ne rek sallallahu alayhi wasallam yalla sun borom ar gum ko ar te ku yalla ar ku ni nak manam aji wat benen karangé mota sëriñ bi wax né himal hafiz karangé ak aji watu ji al mani'i ga aji téré yukhni dana doy anil madafi ci ay kanu likulli abdin yel yep ab jam khashi'in bi aji ragal yalla yatlubu mabdana sakku khayral hurumi ganji aro ganji or ganji harm ormal mune karangé yalla sun borom karangé gu mëna téré aw lor la ci képp ko xamni dugg na ci bir karangé gog té karangé gog yi manam doy na ci ay kënu manam bu yalla aré ay genre de combat ay avion de guerre ak aviation de guerre avion de chasse ak yenen yépp bu la yalla sun borom arut mën la jariñ dara mais karangé yalla nak mo gëna doy té karangé gog na mom lu ko yalla ar doy na ci bép am jambu ragal yalla bo xamni day sakku ak orma bok na ci kemtani na ka na nekon na yu'inuhu diko dimbele ar-riyahu ngelawla kama yu'inuhu kom nim kay dimbele ar-rimahu khajja wa huwa tamum ghaniyun aji doyul la an silahin ci nganday bi rabbih ci boromam al-mukarrimi ki aji tedd mune bok na ci kemtani yunit bi sallallahu alayhi wa sallam ngelawi yalla daf leena tagat ngir ñukay ar te lol nak raswatu khandakh lerna ci nagn ndax yahudi ak yefari ñoo bëggoon ngir attaqué ci madinatu munawwara dat ci imposé ben bolo kiss bu yagga yag kenn du dugg kenn du genn waye nak ci fofu yalla daf ci def ay kemtan ndax salman ibn faris da propose yonenté mi nekk ko dafa wara gas manam ay pax yu wër madina ba nga xamné kenn du fa mëna dugg ci daanu waye yefri bi ñëwé ak yahudi gis lolu téwut delu wuñ dé mais dañoo door benn blocus ci madinatu munawwara kenn mënta dugg waye fofu nak yalla sun borom waccé ngelaw lo xamné ñoom ñëpp la alak waaw is ja'atkum junudun fa arsalna 'alayhim rihan wa junudan lam tarawha ya ayyuhal ladhina amanu dhkuru ni'matallahi 'alaykum is ja'atkum junudun fa arsalna 'alayhim rihan wa junudan lam tarawha mune yeen yi nga xamné yoonay gëm yalla kat tuddu len xewalu yalla gi waxtu nga xamne ay soldat ñew nañ attaqué len hamburger blocus madinatu munawwara yalla sun borom yabal ngelaw lo xamne ni mo len alak kon ngelaw lolé mom la jublu fi ne ngelaw da ko dan dimbele ci ay kemtanam comme ni nga xamne itam xéji da ko dan dimbele moy soldat yi xex rek te kat mom yalla dogal na aji wut sax nganday ndax te yalla sun borom mo kay ar kon gis nga fofu serigne bi tuduna kemtan yu bare bare mu delsi wat nak julli ci yonente bi ndax da amat kemtan nak mbir mu reuy mo xamne ni bok na ci kemtan yi gëna mak moy xare badar bu yonente bi xare won lata mu ci dugg nak day julli yonente bi sallallahu alayhi wa sallam lata muy dugg ci lolu motax mu wax de ya rabbi yow sama borom salli yalla nga doli tedd nga sarmadan ba faw ala nabi ci yonente ba nga xamne ahmada moy ahmad wa alihi ak njabotam dabil huda ñay borom juub wa sahbi ak sahaba mu sallimi te ngi doli ko wulu mu ne yow yalla sun borom ma ngi lay ñaan yalla nga doli tedd nga ci yonente bi nga xamni moy ahmad doli ko ci ak njabotam yi nga xamni ñoy borom juub ak ay sahaba am te nga doli ko wulu ya rabbi yow sun borom salli yalla nga deli tedd nga abadan ba faw ala nabiy ci ab yonente bo xamni abada jamuna yalla wa alihi ak njabotam zawin nada ñay borom tab wa sahbi ak sahabam wa sallimi ta nga doli ko wuluk dem yalla sun borom ma ngi lay ñaan ba tayit yalla nga doli tedd nga ci yonent bi nga xamni ni kat mo jaamu yalla ba faw foko ma sa na fek day jaamu yalla nga defal ko defal ko ak njabotam ak sahabam yi ta nga doli ko wuluk ya rabbi yow sun borom salli yalla nga doli tedd nga kullahin bepp jamono ala rasulika ci sunnati bobu al amin kadi kuñ wolu wa alihi ak njabotam dawil yaqin ñay borom ko wolu ga ñay borom ko a gem gu and ak yaqin andu tak bepp ci sak ci yalla sun borom ak yonenti bi lim andi wa sahbi ak sahaba wa sallimite ngi doli ko wolu mu ne xew yalla sun borom ma ngi lay ñaan nga doli tedd nga bepp jamono ci yonenti bi nga xamni nga moy ka nga xamni mo tuddu al amin moy ko am confiance ka ak njabotam yi nga xamne dañu gëm yalla sun borom gëm go xamne ni haqqul yaqin la amul ben sikki sakka ak ay sahaba mo nga doli ko wolu ya rabbi ya sun borom salli yalla nga delu tedd nga fi duhur ci jamono alal la ci yonent bi nga xamne ni mahafarna as-subur al-kadega wa alihi ak njabotam dawil humour ñay borom bekte wa sahbi ak sahabam wa sallimite mu doli ko wolu ni yalla sun borom tabaaraku ta'ala ma ngi lay ñaan nga doli tedd nga ci jamono yeb ci yonent bi nga xamne mom mo far alkane ak njabotam ñi nga xamne ñoy borom mbekte nga xamne yalla daf leena defal mbekte mu sax te mbekte momu nak moy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak lim andi nga defal ko ak njabotam defal ko ay sahabam te nga doli ko wolu ya rabbi ya sunu borom salli yalla nga doli tedd nga kul aamin bepp at ala nabi ci yonente bi khairul anami ke ngeen jiminde wa alihi ak njabotam ala dawam ci lu sax wa sahbihi te nga doli ko ak sahabam wa sallimi te nga doli ko wolu mune tamit yow sunu borom yow mi nga xamni ni yaay borom bi azza wa jalla yalla nga doli tedd nga yonente bi at mune ak yonent bi nga xamne moy ngeen jimi def defal ko musahaba faw ak ay njabotam ak ay sahabam ya rabbi yow sunu borom salli yalla nga doli tedd nga fil wuqut ci waxtu yi alal fasih ci ka am fasaha ka leer lamiñ ka di sukuti kay borom noppi wa alihi ak njabotam dawil qunut ñay borom jaamu yalla ga ñay borom sax ci jaamu yalla ñay borom top wa sahbi ak sahabam wa sallimite nga doli ko wolu ni yalla sunu borom yalla nga doli tedd nga ci waxtu yep ci yonent bi nga xamne moy borom lamiñu wu leer wa ka nga xamne ni dara noppi nekul yo wax ju bari day noppi ci lo xamne ni amul njariñ waye nak du noppi ci lo xamne ni lu neexul yalla la ndax te kon bu boba nak day nek lo xamne ni day nek ndigal kon lepp lu neexul yalla rek du ci noppi kon nga defal koko ak sahabam yi nga xamne ñom ñoy top yalla sax ci ak ay ñoyam ñi top yalla sax ci ak ay sahabam ya rabbi yusun borom salli yalla nga doli tedd nga fi nahari ci beccëk ala nabi ci yonent bi nga xamni ni fakhri nizar moy ndamu diru nizar wa alihi ak njabotam zawil fakhari ni borom ndam wa sahbi ak sahaba musallimi te nga doli ko wol mu ni yalla sun borom ma ngi lay ñaan nga doli tedd nga ci yonent bi ci beccëk yonent bi nga xamni mom la diru nizar di ndamo ak ay njabotam yi xamni borom ndam nga ak sahabam te nga doli ko wol ya rabbi yusun borom muneko ya rabbi yow sunu borom salli yalla nga toddi tedd nga fi sabahi ci suba gi ala nabi ci yene tebi ci salah kay borom yiwga wa alihi ak njabotam dabil falah ngay borom texe nof layga wa sahbi ak sahaba mu sallimi te mu doli ko wolu yow yalla sunu borom ma ngi lay ñaan nga doli tedd nga ci suba gi ci waxtu suba ci yene tebi nga xamni moy borom yiwa ak njabotam yi borom texe ak ay sahaba salli yalla nga doli toddi nga wa sallimite nga dole wolu gis nga mu tejj ko nak fil masa'i ci ngone wal layli ak ci guddi ya man yow mi nga xamni khadusa sel nga yalla nga doli tedd nga dole wolu ala ra'isir ru'asa ci kilifa kilifa yi khairil baraya kay ngeen jimi def sulami kay sakko yek ba ras bi nga xamni sulam moy ras escalier bi nit ki di jaar te yonent bi moy escalier bi nit ki jaar bag ci yalla mu ne yow sunu borom ma ngi lay ñaan nga lolu tedd nga ci waxtu ngon ak ci waxtu guddi ci yonent bi nga xamni mom mo yow mi nga yow ya sel ci yonent bi nga xamni moy jitul njit ya gis nga bo xole fi ni serigne touba radiyallahu anhu julli na ci yonent bi nak tudd fi ay moment yep la wax ndax te wax na waxtu kullahin waxit ad-duhur jamono yi wax am at waxit waxtu yi wax beccëk wax suba wax ngon wax guddi manam moy wone ne kon waxtu yep rek day julli ci yunit bi sallallahu alayhi wa sallam comme nim ko leralé fi ya rabbi yo sunu borom sall yalla nga doli tedd nga bi salamin an la dolé wolu ala nabi ci yunit bi fi dawam ci sax wal ali ak njanyom wa sahbi ak saham al ashabay al kiram ñi di way tedd waqbalte nga nangu bi.